0: Naglabas po ng anunsyo ang National Grid Corporation of the Philippines na yellow alert na naman ang Visayas. Simula alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Sa Visayas grid po ito dahil sa kakapusan ng sapat na reserba. Reserba, may ibig sabihin ng yellow alert ay manipis ang reserbang kuryente. Dahil 7 planta na naman po ang forced outage, ibig sabihin hindi gumagana at marami pa po mga planta ang nasa bigla na lang pong nagkaroon ng shutdown, na hindi maipaliwanag anong nangyari. Kaya ang resulta po ay manipis ang reserbang kuryente dyan sa Visayas Grid for today.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report! Alerto sa brownout! Alerto sa brownout!
0: Okay na? Lahat na napindot? Alexis Calda, magandang umaga sa iyo. Natanong ni Alex kung taga-Ateneo ba si Joel Chua. Parang kayo nagtanong.
2: Doesn't matter, Alex.
0: Dapat pag-imbestigahan.
2: Correct.
0: Di ba?
2: Alamin kung ano talaga nangyari.
0: Tama. Susunod ng tandem ng bayan with the one and only Mutiano Mas, Doris Bigornia, and of course, Robert Antemano Mano. Ako po si Alvin El Chico. Magbabalik bukas dito lamang sa
3: Gising Pilipinas
0: Energy. Energy Wednesday na. Konting iri na lang. Weekend na ulit.
1: Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas. DZMM. Numero uno sa aksyon.

0: Nagagalit ka ba, princess?
1: Hindi po.
0: Dahil may tutut, ano ibig sabihin yan? Isa lang, partner.
2: Mm.
0: Ano ang tutut time?
2: Ang ating pong tutut time, 8:05 ng umaga.
3: Sa bawat isyung kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Basa Antemano. Kasama ang lupya ng Basa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!
4: Love, love, love!
0: Ay, Doggy Wawaw and friends, huwag masyado kayong...
2: Parang si Chrissy lagi narinig ko ngayon. Partner.
0: Ba, umaariba. O, oh, diba? Mm-hmm. Kasi nagpapapansin sa atin.
2: Sabi niya, ako rin!
0: Yan, o. Oh. Hindi ko talaga kaya yung... Oy, good morning po. Yan na naman, baka kalimutan na naman natin magpakilala. Eh, sige, magpapakilala na kami. Ako po si Doris Bigornia.
2: At ako naman po si Robert Bano at ito ang... Tandem ng Bayan.
0: Yan.
2: Hanggang ngayon po kami ng umaga, ha?
0: Oo, kaya huwag kayong aalis sa silya nyo.
2: Mm.
0: Mamaya na kayo pumunta na magwiwi. Oo,
2: mm-hmm.
0: Para pigilan nyo na muna. Dahil marami...
2: Pinigil.
0: Marami po tayong tatalakayin mm-hmm. ngayong araw na ito. Oy, partner, meron tayo kanina lang nag-update ang OCD doon sa
2: ang
0: mga...
2: Taas na,
0: 45.
2: Ang mga nasawi sa doon sa Mindanao.
0: Kaya nga, oo. Kaya yung mga kamag-anakan, mga kapamilya natin doon, standby lang po kayo ha, kasi mabilis naman po na nag-update ang ating mga otoridad kung ano mm-hmm. na po ang bilang. Gayun din doon sa mga nakukuha naman,
2: mm-hmm.
0: na hindi pala nakukuha, na ililigtas.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Sana magpatuloy po, no? Marami pang mailigtas, matulungan.
0: Tama.
2: Nabanggit ba, partner? Ilan pa yung missing nila?
0: Ay, hindi ko. Camille, ilan yung missing? Wala pa, no? Pero ang injured, 17.
2: Uh-huh.
0: Oo, kaya ang missing, wala pa.
2: Uh-huh.
0: Mamaya-maya, malaman natin yan. Pati partner, yung mga, nakita mo ba yung may mga aso rin na naghahanap?
2: Uh-huh.
0: Oo, alam uh-huh. mo, malakas daw ang ano ng mga aso.
2: Alam
0: eh.
2: Nila. Oo, uh-huh. yung heartbeat, di ba?
0: Correct, correct.
2: Saka yung pag-amoy nila.
0: Correct, correct.
2: Trained talaga sila sa mga ganyan.
0: Tama.
2: Sa search and rescue and retrieval operations.
0: Oo, at meron din po mga ibang bansa, mga banyaga, gaya ng Japan, na tumutulong din. Hindi lang doon sa pagpunta doon sa site mismo, kundi pagpapahiram ng mga modernong equipment para ma-detect nga kung meron pa bang heartbeat dito, yung mga ganyan. Kaya yung mga kamag-anakan po, standby lang po talaga, dasal lang po talaga dahil maaayos at ayos po natin ito. Hindi naman natin sasabihin, ay, kasi dalawang araw. Dalawang araw na ba, partner?
2: Oo.
0: Monday
2: nangyari yan.
0: Kaya nga. May iba nga, tumatagal pa ng mahigit dalawang araw.
2: 1 week yung iba, pero
0: oo nga, no?
2: Nakukuha ng buhay. Kaya patuloy natin panalangin yung kaligtasan pa ng mga kababayan natin. At ang maganda sa nangyayari, partner, kung makikita mo sa social media,
0: oo.
2: Kesa yung kung sino yung mga nagpo-post, mga nababasyan kung sino-sino mga individual. Ang nakikita ko ngayon, may nakarating na tulong, yung tulong na ipinadala nila, nandun
0: ayun.
2: Na, yung tulong na pinadala nila, ready na for distribution.
0: Correct.
2: Sa mga kababayan natin sa Mindanao. Yun po yung maganda, yun po yung mahalaga. Magbayanihan po tayo dahil sa panahon po ng ganito ng kalabidad, lalo na ng lindol, at tuloy-tuloy pa rin yung aftershocks natin. Imagine po ninyo yung trauma sa mga kababayan natin. Kaya mahalaga na maiparating sa kanila na may mga kababayan sila na handang dumamay, handang tumulong sa kanila sa oras ng kagipitan, partner.
0: Tama. Kung makikita po ninyo yung mga video na ngayon ay unti-unti lumalabas. Mm. Talaga nakakatakot at talaga nakakatroma doon para sa mga, hindi lang sa mga estudyante, kundi pati sa mga guro.
2: Mm-hmm.
0: Pero lumalabas po ang mga guro talaga na ganyan, chillax lang, partner. Talagang alam nila kung ano yung dapat gawin doon sa mga bata. Yun. Lalo na yung sa mga maliliit na bata. Mm-hmm. Kasi syempre, takot na takot. Hindi mo alam. Ang dami yan eh.
2: Uh-huh.
0: Paano mo aalagaan ang lahat? Pero buti na lang at sila, mas marami sa kanila ay nasa labas dahil nga flag raising ceremony.
2: Agree ako sa iyo, partner. Eh. Mm-hmm. Na may nabasa akong post na sabi, marami na iligtas na estudyante dahil nasakto ng flag raising. Pero sabi niya, mas maraming estudyante talaga yung nailigtas kasi yung mga teacher na sanay na sa earthquake drill, ginawa nila yung dapat, na-execute nila sa mga estudyante nila yung dapat. Kaya mas lesser yung nagkaroon ng nasugatan o kung meron man na mga naiwan sa classroom pero wala dahil nga alam na nung teacher kung ano yung gagawin niya.
0: Correct.
2: Diba?
0: Correct,
2: meron doon yung may nagsasalita on stage, di ba? Nung biglang yumalik, nawala yung mga bata, nagkanya-kanyang takbo, nagsalita siya ulit, nagbalikan yung mga bata, umupo, di ba?
0: Tama, tama. Kung ano yung nakikita. Kaya yun yung importansya nung mga earthquake drills natin. Yung iba, binabaliwala yan eh.
2: Mm-mm.
0: Pero kapag ganyan po, lagi natin ginagawa, kumbaga muscle memory, alam mo na kung matik na.
2: Matik? Basta makaramdam ka ng ganun, alam mo na gagawin mo. Kesa magtatakbo ka, kesa
0: magpanik.
2: Magpanik ka, alam mo na kung saan ka pupwesto. Yung mga nasa ball, makita mo, di ba, yung video nila, nasa ilalim agad sila ng lamesa.
0: Tama, basta alam na natin ang kung anong gagawin, mas marami po ang maililigtas. Napakalakas ng lindol na yan, partner. Pinakamalakas, second na pinakamalakas pala ito sa ilang centuries, partner, na lindol, centuries pa, dekada.
2: Tsaka nagpaalala ang PIVOX, di ba, yung mga trench talaga, capable na mag-produce ng ganyan, or even mas malakas pa, up to 8.2 ata yung nabasa ko na sinasabi. Hindi sa isa nila yung mga trench na yan, mga fault line na yan na pwede na mag-generate ng ganong kalakas, partner.
0: Ah, okay. Camille, ano po yun? Papasokin mga partner, meron daw partner. Tayong bisita.
2: Oo, mula po doon sa issue ng lindol sa Mindanao, may pamilya po na naghihinagpis naman ngayon sa pagkasawi ng kanilang mga anak.
0: Ibang klaseng lindol naman ang tumama sa mga ito.
2: Ito naman po ay nasawi matapos malunod itong dalawang player ng Ateneo, matapos pong malunod, dyan sa Aurora. Para bigyan naman po tayo ng update kung ano ba talaga yung punot dulo nito.
0: Uh-huh.
2: May pagkukulang ba?
0: Uh-huh.
2: Sadya bang hindi napansin itong dalawa, yung malalim na bahagi? O may ipinagagawa ba kasi yung nanay yun yung sinasabi?
0: Oo nga
2: Kung training, bahagi ba ito ng training? Sanction ba ito ng university?
0: Uh-oh.
2: Alamin po natin mula sa Public Information Officer ng Aurora Police Provincial Office, si Police Major Lorena Bautista. Ma'am, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
0: Good morning, ma'am.
1: Good morning!
5: Hello, sir. Magandang umaga po, Sir Ma'am Doris at Sir Mon.
0: Opo, opo. Ma'am, pakibigyan nyo lang kami ng update. Meron na ba kayo nakuha na mga update? Kasi ang dami na po natin nakikita, pati sa social media.
2: Iba-ibang version
0: Ang daming version. Samantalang ang pamilya ay naghihinagpis dahil wala pang malinaw na opisyal na announcement kung ano po talaga ang punot dulo ng trahedya na ito.
5: Ay, yes, ma'am. Ang ating pong mga varsity players ay nagkaroon niya po ng team building activities dito po sa isang resort sa Bipahulaw, Aurora, na kung saan yung June 8 ay sa kasamang palad ay nalunod niya po ang biktima na si Rene at si Divine. So sa update po, kahapon po ay nagkaroon na po ng case conference which was presided by our acting provincial director, Police Colonel Percival Pineda. At ang nag-attend po dito ay ang Chief of Police ng Bipahulaw, team dito po ng Aurora Forensic, Provincial Forensic Unit, Regional Forensic Unit 3, PIDG, and agent in charge sa Aurora District Office po ng NBI. At nagkaroon na rin po sila ng the CIDG as well as the NBI, conducted ocular inspection po doon sa lugar ng pinangyarihan ng insidente.
0: Opo, ma'am. Pero sa ano yung ating mapipinpoint?
2: Opo, after the investigation, ano po ang malinaw na dahilan ng pagkalunod nitong dalawa, Major?
5: Ay, so yung based on the investigation po conducted ng ating PNP personnel from Tipaculaw, ay aksidente po ay nalunod po ang dalawang biktima while having a water activity at the said place.
2: Opo, water activity. Ano po ito water activity na ito, Major?
5: Accordingly, naglalakad po sila doon sa seawater until nagkaroon po ng biglang rip current at sila ay tinangay doon sa mas malalim na parte ng tubig dagat.
0: Ano po yung nagkaroon? Ano, yan ba yung tinatawag ng undercurrent?
5: Yes, ma'am. Rip current o undercurrent po. Sa mga delikado po kasi talaga yung mga...
2: Pero yung lugar naman na yun, ma'am, ay pinapayagan naman na mag-swim doon yung publiko.
5: Yes po, yes po. Marami po actually nabibigo doon.
0: Opo. Totoo po ba yung mga kumakalat na balita na meron daw nilagay na weights kaya hindi po nakapunta
2: hindi
0: sa...
2: Hindi na daw marunong tapos nilagyan pa ng weights kaya nahirapan.
0: Mm-hmm.
5: Yeah, yes sir. Based po dun sa mga statement na nag-gather po natin from the lifeguard as well as the responding personnel po ng MDRRMO di Pakulaw, ay wala naman po silang nakitang weights sa kamay, sa paa, during the time na ma-rescue ang mga biktima.
0: Ah, so tanggalin na natin yung ganung angulo, partner. Oh,
2: pero dun po sa statement ng mga kasamahan niya mismo dyan, ng mga nandoon, ano pong sinasabi nila, gaano katotoo na may kinabit na weight dun sa kasamahan po nila na dalawa?
5: Based din po sa joint statement, sa mga statement po from the coaching staff ng Ateneo de Manila, ang nangyari pong insidente ay aksidente po at walang may kagustuhan.
0: Opo. So, categorical, masasabi nyo na, ma'am, na walang nilagay na weights?
5: Yes, sir. Yes, ma'am. Based po yan dun sa ating mga witnesses na nakuhanan po natin ng sworn statement.
0: Alright. Yung magulang po, nakakunan nyo na rin po ba ng statement? Kasi yung isang magulang talagang kaawa-awa, partner, ano, naghihinagpis talaga.
2: Yung mother po ni Rene Baterbonia eh.
0: Oo. Meron po bang lumalabas na mayroong tamang abiso ang mga magulang sa ganitong klaseng activity
2: nila?
0: Oo.
5: Yes, ma'am. Regarding po, halimbawa may mga incident, may mga activities na ganyan, ang based on po ay the school administration ang nag-a-adjust po ng mga bagay na ganyan.
0: Ah, okay. So may consent form at meron din, partner, yung waiver?
5: Hindi ko po masasagot yan, ma'am, because I am not part of the school administration.
0: Ah, okay. So, sige po, partner.
2: Sa ganito po, based sa sabi ninyo, walang may gusto doon sa nangyari, nalunod lang talaga because biglaan nagkaroon ng malakas na current and so on and so forth. So ibig pong sabihin, wala bang makakasuhan sa nangyaring ito?
5: Hindi naman po natin masasabi po na walang makakasuhan. That's why our provincial director Aiga po ay nagkaroon agad ng case conference na isinagawa nga kahapon June 9. To verify, and then to conduct further investigation. The PNP of Aurora opened po and is coordinating with other law enforcement agencies para magkaroon with regards po sa negligence. We are open for that, sir. Uh-huh. And we are willing to help the family, the bereaved family provide necessary assistance, sir, sa kanila para naman makuha nila yung justisya na gusto nating maibigay sa mga biktima at sa kanyang pamilya.
0: Opo, sa investigation po, ipapatawag niyo po ba yung mga pamilya, yung admo, kung ano ang kanila ang side nila tungkol dito sa pangyayaring ito?
5: Hindi ko pa masasagot, ma'am, because our provincial director ay siya po ang magbibigay po ng instruction kung paano yung magiging sitwasyon, kung paano yung kanilang gagawing joint investigations to further determine, especially on the part of negligence na sinasabi po natin.
0: Opo.
2: Major, yung po pagpunta ng group nila, first time po ba ito sa Aurora or several times na po nila na nagagawa naman ito?
5: Hindi ko masasagot, sir, kasi wala po ako information regarding sa mga previous activities po nila.
0: Opo, opo. Yung pong yung site kung saan nangyari po yung aksidente, naka-cordon off na ba? Nakasarado na po ngayon?
5: Wala akong information, ma'am, kung close siya as of now, ma'am.
2: Yung pong mismong pinangyarihan din, ay may utos ba ang PNP Aurora na hindi muna mag-operate pending investigation?
5: Wala pa naman pong binibigay na directive po ang aming provincial director with regards on that
2: sir. May ni-report po ba yung mismong resort kung saan sila nangyari na may mga same incident na nangyari before sa kanila? Or wala
0: pa,
2: po?
0: Oo.
5: Wala po akong information regarding sir sa mga previous incidents.
0: Opo. Ma'am, pakibigyan nyo lang kami ng ideya kasi sabi kanina partner ni partner Alvin Alchico, napakalayo nitong lugar na ito. At wala po ba talagang malapit-lapit na tertiary hospital para mas napadali sana yung pag-sagip sa kanila?
5: Pardon, ma'am?
0: Gano'n po kalayo yung lugar at meron po bang malapit na ospital? Kasi parang partner, hindi ka agad nabigyan ng tamang lunas eh. Yun ang lumalabas ng mga reports po. So, wala po bang malapit na ospital doon sa pinangyarihan?
5: Ang pinakamalapit na ospital, dinala po sila sa AMS. Yun po kasi ang pinakamalapit na hospital po doon sa lugar na pinangyarihan.
2: Saan po yung location doon, ma'am?
0: Oh.
5: Sa Barangay Reserva, Baler Aurora po.
0: Gano'n kalayo po yung tinakbo nila mula doon sa pinangyarihan, tinakbo doon sa ospital sa Baler Camo, partner? Gano'n kalayo po yun? Ilang minuto ang kinain para sila ay madala doon?
5: Mga 5 to 10 minutes, ma'am. Actually, ma'am, 3:35 p.m. po, bigyan mo kayo ng eksaktong oras
0: Opo.
5: Na based po ng Dipakulaw. 3:35 p.m., the body of Rene Clark was recovered from the seawater by the responders and immediately transported po to the Aurora Memorial Hospital. Mm-hmm. And then as well as after 10 minutes, the body of Divine Adili was recovered also. 3:47 po ay yung 347 po ay dumating, arrived at EMS po yung mga body ng biktima po.
0: Ayun. Bigyan nyo lang din kami ng idea. Nung dinala po sila sa ospital, mayroon pa bang pag-asa na mabuhay, na ma-revive?
5: Uh-huh. At pagdating po dun sa ospital po, ay nagkaroon po na agarang medical intervention and resuscitative efforts po ang ating mga attending physician but later on they are pronounced dead po.
0: Okay partner.
2: Bukod po sa kanilang dalawa.
0: Mike partner.
2: Bukod po doon sa kanilang dalawa, wala naman pa silang kasama na muntika na din ma'am na madamay doon. Sila lang po talaga.
0: Kasi marami ba sila?
2: O kung grupo kasi sila.
5: Wala naman po.
0: Sila lang talaga yung medyo sinawing palad partner.
2: Mm-mm.
0: Eh ano daw ang ginawa ng mga kasamahan? Kasi isang buong basketball team ito, di ba?
5: Yes, according to the investigators, ma'am, and the responders, ay talagang sila rin po ang tumulong na ma-recover agad at ma-forget yung pool ating mga biktima.
0: Ayun, oo.
2: So yung activity na ginawa ng grupo nila, diyan po sa Aurora, ano po ang utos gayon ng LGU, even ng PNP? Papayagan ba ulit yung mga ganong activity ng mga basketball group? Sabihin na natin.
5: Ay, hello sir. Hindi ko po masasagot ang bagay na yan kasi I am not in the authority to answer those questions. Especially with regards po sa mga policies and implementation po ng ating local government unit ng Aurora.
0: Opo, opo. So, yung sa inyo pong pag-upo dyan sa pwesto ninyo, wala pa po kayo narinig na ibang, kahit hindi basketball team, yung, di ba yung mga team building naman sa mga opisina, yung mga korporasyon, ginagawa po ba yan talaga dyan? O first time po na may nakarating sa inyo na dyan ginawa? Anong tawag partner, hindi naman team building? Ano nga sabi nila?
2: Kasi boot camp.
0: Boot camp, oo.
5: Yes, yes ma'am. With regard, may mga recently this year lang po, we have a recent big events and activities conducted here in Aurora Province, especially kung ito yun ay big event, they coordinated with the PNP as well as the local government unit prior to the proceed of the activity.
2: Oo. Kung may activity sila, ma'am, wala ba naka-standby na medical team para naka-supervise sa kanila? Walang ganun?
5: Sir, hindi ko pa masasagot yan regards, sir, sa arrangement ng organizers.
2: Wala pong nabanggit sa inyo yung mga players nila na may medical team naman po kami kasama.
0: O kaya man lang lifeguard.
2: Oh, may lifeguard. Uh-oh. Tumulong yung lifeguard sa pagsagip din daw, partner. Kaso hindi talaga
0: na agad.
2: Pero importante din na may medical team kasi kung ganyang grupo yung daladala mo.
0: Kaya nga eh.
2: Ano. Wala ka naman alam. So ma'am. Wala, ma'am.
5: Sir?
2: Wala. Wala po silang medical team nung nagpunta dyan.
0: Baka naman meron.
2: Coordination man lang sa MDRMO, sabihin na natin diyan sa town na kung nasan sila nagpunta.
5: Actually, sa hindi ko po masasagot yung bagay na yun kasi ang yung investigator on case po kasi ang nakipag-usap with the personnel of MDRR.
2: Sige po, siguro ba hingin din namin sa inyo off-air yung number ng investigator para kung may ma-share pa siya na ibang information na hindi nyo po alam, makuha po natin sa kanya. For the meantime, ma'am, maraming salamat po sa inyong oras.
5: Thank you so much, sir. God bless po.
0: Thank you po.
2: Si Police Major Lorena Bautista, Public Information Officer ng Aurora Police Provincial Office.
0: Sa ang Ateneo ba, Camille, nagpa-interview na? Baka meron na silang statement o kasi sa dami partner na lumalabas na storya, lalo nakakadagdag.
2: Hindi rin maganda sa pamilya.
0: Oo, yung sa hinagpis ng pamilya tapos marami pa tayong hindi makuha na opisyal na anunsyo. Kaya patagal ng patagal, lalong yung...
2: Mas lumalabo doon sa pamilya yung nangyari.
0: Eh.
2: Diba? Lalo kung may mga information unverified or kung anuman, diba? Maganda na naman galing mismo sa authorities at i-debunk na nila kung kailangan nila sabihin na hindi po yan totoo. Ito po ang totoo, di ba? Kasi mahirap, masakit doon sa pamilya yung ganyan na naririnig nila. Siyempre, sa gusto po, ma-entertain pa rin nila yung mga ganyang thoughts.
0: Tama. Oo. At least yung tungkol doon sa may weights, yung mga paa or yung kamay, sinabi ni ma'am, ano nga pangalan, Lorena, hindi daw totoo. Wala naman nakita.
2: Kaya po, sa official announcement naman po ng Ateneo de Manila University, bukas po ang ating programa at ating himpilan para po sa inyong clarification kung meron man para hingil po dito sa nangyaring insidente na ito. Pare-pares naman natin hindi gusto, partner. Pero siyempre, kailangan may matutunan tayo dito sa ganitong pangyayari.
0: Tama.
2: Moving forward, ano yung mga pwedeng i-institutionalize para hindi na maulit?
0: Oh, dapat meron talaga mga polisiya tungkol dyan sa mga ganyang klaseng bootcamp. Tinanong ko nga si Kong Joel Chua kung ito ba ay mahahalin tulad mo doon sa mga hazing-hazing. Parang bantulot pa si Kong na sabihin yung kanyang sagot tungkol doon. Pero yun nga daw ang dapat imbestigahan. Hayaan po natin na mag-imbestiga ang mga otoridad natin at saka po tayo mag-ngak-ngak kung kinakailangan. Pero hanggat hindi natin nakukuha ang punto ng lahat ng mga involved sa insidente na ito, ay medyo kumalma lang po tayo dahil ang nakakasama po sa kalooban ng mga magulang, pamilya ng mga biktima.
2: So, dyan muna po, hindi natin naman titigilan ito, hingi pa rin tayo ng information kaugnay niyan. At syempre, announcement or statement mula doon sa pamilya kung ano yung gusto nilang mangyari.
0: Correct.
2: Diba dito sa nangyaring insidente na ito. Samantala. Oh, yan na, partner.
0: Ano ba yan? Ay, wait lang. Nagtatago na naman sa akin si Tutut.
2: Correct.
0: Partner, ano ang Tutut time?
2: Tutut time, 8:28 ng umaga.

0: Mutya ng Masa, Doris Bicornia, at nagbabalita antemano Robert Mano sa Tandem ng Bayan! Tandem ng Bayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Happy 40th anniversary, DZMM family! Una sa balita, una sa public service.
0: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan, duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
1: Happy, happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bicornia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
4: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
5: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
1: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: matambalang matapang. Walang inukurungan, Doris at Robert, ang tandem ng bayan!
1: Special partner, ang nagtutut sa'yo.
2: Oo, pag ikaw kasi, tut.
1: Tsaka talagang feel na feel ng ating EP ang pagtututut. Ano nga ba ang tutut time?
2: Tutut time, 8:32 na po ng umaga. Mula sa usaping lindol sa pagkalunod partner,
1: uh-oh,
2: punta naman tayo. Tubig pa rin na usapin.
1: Bakit?
2: Usapin tubig.
1: Tubig! Huwag niyo sabihin na mawawala na naman kami ng tubig. Maynila, tumayos ice kayo, ha?
2: Hindi Maynila. Prime water.
1: Sorry. Andiyan dyan pa ba ang prime water?
2: Eto na nga.
1: Buhay pa?
2: Ay, nakakuha sila ng TRO
1: dyan
2: sa San Jose del Monte. Kaya hindi pa pwedeng i-take over ng LGU. Ano? Pero may mga residente doon na nagreklamo pa rin, eh. Kagaya nito, kausapin natin si Sir Jonathan Chua, residente ng San Jose del Monte City dyan sa Bulacan. Kaugnay niyan. Sir, good morning po, Sir Jonathan.
1: Good morning.
3: Good morning. Umaga po sa inyo.
1: Opo.
2: Sir Jonathan, ang aming pong tanong ay number one, kumusta na po ang supply ng tubig ngayon sa inyo?
1: Meron ba?
3: Sobrang dami po na mga barangay at mga residente na tumadanas. Hanggang ngayon po, walang supply ng tubig.
1: Sus, Mario, sir.
3: Isang araw, dalawang araw, may iba tatlong araw o higit pa no, na hindi nagkakaroon ng matinong servisyo na tubig.
1: Opo. Pag sinabi niyong ilang araw na hindi nagkakaroon ng magandang servisyo ng tubig, ano po yung lumalabas kung meron man?
3: Madalas po mahina. May mga cases din po. Kasi mahaba na po itong crisis na to.
2: Mm-hmm.
3: Kung hindi lang ito nangyari ngayon, nakaraang isang linggo, several years na po ito na patuloy na nangyayari. Yung water interruptions, may ibang mga cases pa po. Documented po yan at naipopost yan sa mga social media na may madumi yung tubig. So, yung kalidad, may problema, yung supply, terrible talaga, no? Tremendous ang problema na ito. At masama nun, patas pa maningil.
1: Akala ko naresolbahan na yan, yung problema sa prime water. At sabi mo nga, partner, di ba may desisyon, may TRO.
2: May TRO eh, kaya
1: nakakuha
2: di daw matake over.
1: Oo.
2: So ibig pong sabihin, sila pa rin ang mga kasiwa ng tubig din yun dyan. Sa ganitong pagkakataon, ano pong ini-expect din yun, sir?
3: Ang ini-expect po namin, mapalayas na dito yan kasi wala na kaming ini-expect na matinong mangyayari pag prime water pa rin.
1: Oo.
3: Kasi hindi lang naman po yan sa San Jose del Monte. No? Ang kanilang record sa kanilang pangangasiwa, hindi lang sa San Jose del Monte, sa lahat ng mga may joint venture agreement sila, consistent po sila sa kapalpakan at pang-aabuso.
1: Opo. So sa ngayon, dahil may TRO po, sa palagay nyo meron pa kayong magagawa dahil ayan na eh, may decision po ang korte, binaba ang TRO. Kayo po ba ay mag-aapela para ayusin naman sa yung totoo lang ha, na pag-aayos po?
3: At tingin ko po, kung mananaig yung kagustuhan ng prime water batay sa, siyempre usaping legal po yan, pero ipang usapin din yung pagiging palpak nila. No? Pwede ma-justify nila yan legally. Pero yung karanasan namin bilang mga residente at mga taga-tangkilik o consumer na tumadanas ng hindi patas na serbisyo, hindi naman po yan libre, binabayaran po namin yan, hindi makatarungan na magpatuloy pa sila.
2: Opo.
3: Magpoprotesta po kami at kikilos kami para matuloyan talaga silang matalo.
1: Opo.
2: Sir Jonathan, pero as we speak, ngayong araw, pagbukas yun ang gripo ninyo, ano ang lumabas? Meron ba? Mahina or wala?
3: Meron po. Actually, mas maganda yung panahon na tinakeover na ng LGU. Well, hindi po ito sa lahat, no? Kasi ang San Jose del Monte ay hindi flat yung kanyang level, no? May upland areas po kami, maraming pulubundukin dito, at marami din na mga palayan. So magkakaiba yung problema kasi po, kahit yung water pressure, hindi yan naayos ng ng prime water, nakasama sa joint venture agreement, naaayusin nila. Kasi hindi po siya flat land. Kaya iba-iba yung requirement pa paano maihahasig yung tubig.
2: Mm-mm. Sir Jonathan, hold ka lang po. Huwag mong ibababa yung linya dahil nga po nananawagan kayo. Kausapin po natin ang administrator po ng San Jose del Monte City sa Bulacan, si Attorney Rizal D. Mendoza. Attorney, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, Attorney.
4: Yes, good morning po. Magandang umaga po sa inyong dalawa.
2: Magandang umaga po.
4: Tigapakinig, magandang umaga.
2: Good morning, Attorney. Eh, kung nakakuha ng TRO ang Prime Water, temporary restraining order, hinggil sa pag-takeover ninyo, ibig po sabihin nun, mga kapamilya, ay pansamantalang pinipigilan no, yung city government ng San Jose del Monte na pakasiwaan yung tubig na dating nasa Prime. Sa ganitong insidente po, sa ganitong decision po, ano po ang magagawa ng inyo pong tanggapan ng San Jose del Monte LGU para po sa mga residente na matagal na pong inireklamo yan, itong Prime Water na ito?
4: Alam niyo sir, for the information of everybody, pangatlong attempt na po ng Prime Water yung kanilang petition for preliminary injunction itong sa Las Piñas. Pero nung mga nakakarang araw po, meron na ho tayong meron na silang i-file na same petition sa San Jose del Monte na na-deny. Mm-hmm. Ano ho? Yun yung first na TRO nila, na deny na ho ito ng Branch 120 RTC San Jose del Monte. At nung na-deny iyon, nag-file ulit sila sa Las Piñas, which was denied also ng RTC Las Piñas. Kaya itong sa Branch 253 Las Piñas City Regional Trial Court ay pangatlo ng attempt. At dito nga, nabalitaan namin na meron ng resolution na granting the preliminary injunction. Ngayon, ano ang consequence nito?
2: Effect nito.
4: Kasi noong May 5, nakipagtulungan na kami sa Water District para nga maisaayos yung operasyon ng distribution ng tubig. At nung nakaraan ng linggo, ay physically nag-operate na po ang aming local government unit kasama ang local water district at ang isang interim operator service provider. Ngayon, kami ho ay kami na ang nag-operate ngayon ng water system sa loob ng San Jose del Monte. Bagamat ito nga, sabi nga natin sabi na ni Mr. Jonathan Chua, na medyo parang naramdaman niya na merong lakas ng konti yung pressure ng daloy ng tubig ngayon. Mm-hmm. Kasi nga ho, nagsimula na kami last week na mag-operate sa pamamagitan ng local government unit, mag-operate ng water distribution. Ang Prime Water po ay wala na sa opisina. At ang aming designated engaged water the interim operator ay nandoon na. Ito po yung Metro Pacific Bulacan Waters. Okay po. Ito po ay pansamantalang mag-ooperate ng water system sa lungsod ng San Jose del Monte habang sinireresolba natin at inilalatag natin yung mga kinakailangang infrastructure, water infrastructure projects na hindi nagawa ng Prime Water kung bakit walang tubig at walang tumutulong tubig doon sa mga gripo ng aming mga mamamayan.
1: Joint agreement na naman po yan?
4: No, hindi po. It's by virtue of the implementation po ito ng aming ordinansa, giving authority to the local chief executive, sa aming pong mayor, binibigyan po ito ng emergency powers na makialam pansamantala. Habang meron tayong state of emergency on water services, ay meron hong binigay ang ordinansa na otoridad na makipagtulungan sa water district ang aming punong lungsod o ang pamahalaang lungsod na magsaayos ng problema sa tubig dito sa lungsod ng San Jose del Monte. Kasama po dyan ang kumuha muna pansamantala ng interim operator para makatulong alam niyo naman, very technical yung sistema sa tubig. Mm. So, yung mga nakakaalam ng trabahong ito, mm-mm, ang aming kinuha. Ito nga po, sa aming palagay, pagkatapos ng mga due diligence namin, nagpunta kami kung saan sa ang local government units, at kinumpira namin yung mga magagaling na water provider. Ano mm. The supply is not an issue. Again, ulitin ko po, yung supply po ng tubig ay marami pong supply ng tubig sa lungsod ng San Jose del Monte. It is the distribution. Uh-oh. The system of distribution ang problema po. Dahil yung infrastruktura na dapat nagawa ng Prime Water ay hindi po nila nagawa. Na ang sistema from the last 8 years, yung 1 to 3 years, maayos yung sistema nila. But pumasok yung 4th year, 5th year, 6th year, 7th, at pang-8 taon na po ito ngayon. Ano? Yung kanilang ipinangakong infrastruktura ay hindi nila nagawa, hindi ho nila na-deliver.
2: Yun ang problema. Dahil sa nangyaring na ito, so ibig sabihin, habang in effect itong desisyon na ito ng Las Piñas Court, hindi kayo pwedeng mag-takeover, mm-hmm, hindi kayo pwedeng mag-distribute, ganun ba?
4: Well, nasa aming pong legal team na ang diskarte dyan, but we believe na wala hong jurisdiction ang Las Piñas RTC dito dahil you know, sa San Jose del Monte dapat ito nakalagak, ano? We maintain that idea na yung inisyu hong TRO, temporary restraining order, the writ of preliminary injunction, ay walang jurisdiction po ang Las Piñas RTC dito. Apo. Iyon po ang aming minimaintain. Pero apo, inaayos na po yan. At okay. Hahanda na po. Handa po ang aming legal team, legal services office namin, para po pangalagaan yung karapatan namin dito sa legal battle.
1: Apo. Jonathan, matanong lang kita, ubra kaya kung hindi kayo magbayad?
3: Medyo ano po yan, hindi po namin alam ang legal repercussion pag hindi kami nagbayad.
2: Naku, mamaya, hindi sila nagbayad. Wala lang ang tulo, maya putol agad.
1: Oo nga.
3: Actually, ngayon namin, just po yun, makatarungan yun kasi marami nga dito hindi nasusuplayan pero
2: nagbabayad
3: pa rin. May basic rate po kasi na minimum consumption. Nababayaran mo kahit hindi mo ginagamit ang tubig.
1: Naku.
3: So, pero siyempre, dahil ano po yan, nakakontrata ka bilang consumer, meron kang pananagutan pag may dumating na bill sa'yo.
1: Oo.
3: Pero siyempre, sa galit na po ng mga tao, talagang yung iba sasabihin na makatarungan na hindi dapat bayaran yung ganyang servisyo ng Prime Water.
1: Mm-mm. Lalo pa kung bibigyan, parang minsan partner, ano, iisipin mo, sinasadya ba ito dahil... sige, bibigyan namin kayo ng tubig, pero ang kalidad naman ay, naku, Diyos ko, mahihiya ang burak.
4: Yes,
1: Jonathan, oo.
3: Yes po, opo. Dito nga, sabi ko nga po, yung iba, natatakot sa gumamit ng toilet eh. Kasi, di ba?
1: Oo.
3: Ang hirap magbuhay na pati pangsaing mo, di ba? Pati pangluto mo ng pagkain. Paano maghahanda pagpasok sa trabaho, pagpasok sa eskwela. Hindi lang to, hindi po ito simpleng problema. Nasa ano po ito, no? Nasa matinding mga fundamental na karanasan at pangailangan ng mga tao ang pinipinsala ng kapalpakan ng Prime Water.
2: Oh, sige po, bantayan din natin yan, partner. I-follow up natin kung ano mangyayari with this recent decision.
1: Correct.
2: Ng Korte. For the meantime, Sir Jonathan Chua, maraming salamat po. Attorney Rizal de Mendoza, maraming salamat din po.
1: Thank you
4: po. Maraming salamat po sa inyo.
2: Maraming salamat. Samantala, kuha muna tayo ng Flash Report.
5: DZMM Radio Patrol's Flash Report.
2: Nagmamadaling Flash Report mula kay Radio Patrol, Marlene Padianos. Marlene.
6: Robert at Doris, sumuko na sa mga otoridad ang driver ng SUV na sangkot sa hit and run incident sa isang tauhan ng HPG sa NLEX noong June 6. Ayon kay HPG Director, Police Brigadier General Romel Batangan, kahapon kusang loob na nagtungo sa kanilang tanggapan ng driver na suspect na isang Indian-Filipino national. Depensa ng driver.

0: Mabilis
1: Ayun,
0: ang
1: Robert.
0: takbo, di ba?
2: Mabilis ang
1: Yes,
2: takbo.
1: mabilis ang
2: Oo.
1: takbo. Initially, Robert, ang akala ng marami, eh, sinasadya itong pagbangga. Pero ang depensa nung suspect, nagulat lang siya dahil nabangga niya, tapos nataranta na siya. Kaya niya iniwanan
0: doon sa kalsada. HPG nasa linya naman eh. Maayos naman yung takbo niya base doon sa dashcams.
2: Correct.
0: At least good development ito. Yeah. Sumuko na yung suspect. Uh-oh. Maraming salamat!
1: Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TZMM.
3: TZMM, Radyo Patrol, Flash, Flash, Report!
0: Ituloy na natin yung report, partner.
2: Go!
0: Mag-monitor pa rin tayo sa presyo ng mga bilihin.
2: Ayan na.
0: May pagtaas ba? May pagbaba ba? Anong epekto?
2: Mm.
0: Ang Department of Agriculture nag-ikot po sa Guadalupe Commercial Complex para mag-monitor ng presyo ng mga bilihin kung ano ang kanilang nadiskubre. Alamin po natin sa report ni Radyo Patrol Zeus Legazpi.
3: Radyo Patrol!
4: Tandem Robert at Doris, naglibot nga sa Guadalupe Commercial Complex na kilala rin bilang Guadalupe Public Market ang mga opisyal ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry ngayong umaga para inspeksyonin ang presyo ng mga bilihin sa naturang pamilihan. Pangunahing sinilip ng DA at DPI sa kanilang pag-iikot kung tumatalima ang mga rice retailers sa 50 pesos na price cap sa imported na bigas. Sa inspeksyon, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Willie Ann Angsi at Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque na compliant o sumusunod naman ang mga rice retailer sa pamilihan. Nakipag-usap din sila sa isang nagbebenta ng bigas na sinabing hindi sila nalulugi pero hindi rin naman gaano kalakihan ang kanilang itinutubo. Bunsod niya yan ang price cap sa imported rice. May nakausap din silang rice retailer na sinabing hindi na nila iniinganyo ang mga mamimili na tumangkilik sa imported rice dahil halos wala silang kinikita sa pagbebenta nito. Ayon naman sa DA, isasama nila sa kanilang report at monitoring ang hinaing ng mga rice retailer. Robert at Dory, sabi ni Assistant Secretary William Angsi ng Department of Agriculture dito sa Metro Manila, tumaas na yung compliance o pagsunod ng mga rice retailer doon nga sa 50 pesos na price cap sa 5% broken imported rice. Mula doon sa 70% compliance noong mga nakaraang linggo, umakyat na nila ito ng 85% batay sa kanilang pinakahuling monitoring. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito. Yes, Doris.
2: Eh, gusto ko lang malaman, kamusta na yung mga 20 pesos?
4: Hmm. Wala tayong nakitang 20 pesos na bigas doon sa may Guadalupe Public Market. Hindi rin yun bahagi ng inspeksyon ng Department of Agriculture kanina. Pero sa pag-ikot natin, ang nakikita natin dito sa may Southern Metro Manila na mayroong 20 pesos na bigas ay doon sa may Pasay Public Market naman.
0: Oh, usually wala naman talaga sa palengke, nasa mga kadiwa. Pero ang tanong, nagdagdag pa sila, 'di ba? Anong sinabi ng DA, may supply pa ba para doon sa mga kadiwa para doon sa 20 pesos?
2: At saka parang kailangan mong i-Google
0: kung
2: nasaan yung kadiwa na 'yan.
4: Wala silang, kumbaga hindi nabanggit kanina, Robert at Doris, yung patungkol doon sa may kadiwa at kung paano na yung supply dito. Ang nabanggit lamang nila yung supply ng imported rice dahil ito yung bahagi ng kanilang monitoring. Sabi nila, kahit pa mayroong price cap at mas mabenta itong imported rice, ay sinisiguro naman ng Department of Agriculture na sapat yung volume na nakukuha ng mga rice retailer at nabibili ng mga consumer.
0: Kasi importante yung 20. Wala tayong pakialam sa 50, sasabihin ng iba. Kasi mahal pa rin yan para sa
2: mahal.
0: Amin. Imagine mo yung 20 pesos, ilang kilo na yun agad.
2: Exactly.
0: Versus the 50 pesos, di ba? Kaya nga may mga na-aksidente pa kagaya dito sa Quezon City, di ba? Dahil madaling araw,
2: pa,
0: partner.
2: Diba?
0: Kaya madaling araw pa lang, pumipila na dyan. Dahil ganun ka-importante sa kanila yung 20 pesos na bigas
2: kaya
0: na yan.
2: Kaya nga eh.
0: Di ba? Baka mas mabigyan natin ng information yung mga kababayan natin. Saan na ba pwede pa? Diba? Minsan,
2: kaya nga.
0: At saka, diba, last time yung report ni Rico, parang may QR code pa ata para hindi pumila.
2: Online.
0: Ano na nangyari doon? Ano nang plano ng DA doon?
2: Baka nagkakalimutan na tayo, DA, dahil yan po ay programa ng gobyerno. Baka akala nyo, sa dami ng mga nangyayari sa ating bansa, ay nakakalimutan namin yan. Hindi po. Ay.
0: Sorry, good thing na may 50 pesos na hindi tumataas doon, pero mas marami kasi naghahanap talaga ng 20
2: totoo
0: na mura.
2: Naman.
0: Lalo
2: 20.
0: Na sa panahon ngayon,
2: doon
0: diba?
2: Tayo sa Etneb.
0: Oo nga, doon tayo sa Etneb.
2: Okay, Sus, maraming salamat sa'yo.

0: Maraming salamat, Robert Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Sus Legaspi, DZMM.
1: Thank you. Uy, partner, magpasalamat tayo dun sa 27,000 viewers natin sa YouTube.
2: Ahem.
1: Eto na naman ako. Huwag kayong tatamad-tamad. 27 lang, gawin natin 30.
2: Oh. Gawin natin kaya 50.
1: 50, oo. Huwag na tayo minimum. Sa Etneb.
2: Minimum.
1: Minimum. Oy, Nick Suarez ng NBI, hello sa'yo.
2: Hi, good morning.
1: Mag-retire na raw siya.
2: Ay ganun.
1: O, malapit na. Ibig sabihin niya, naku, paldo. Paldo si Nick Suarez.
2: Ang bagong milyonaryo.
1: Yeah.
2: Good morning, sir. Partner, ang El Nino mo lalong nagpaparamdam eh. Ayaw lumabas sa eksena.
1: Nakakainis naman yan.
2: Lalong nagsasabing, hey, I'm here.
1: Gumagano'n eh. At super El Nino to.
2: Kaya para bigyan tayo ng paliwanag higil dyan, makakausap natin.
3: Panahon. Patrol. Alerto sa El Nino.
4: Alerto sa El Nino.
2: Makakausap natin mula sa PAGASA sa Ginoong John Manalo. Sir John, magandang umaga po.
1: Good morning.
5: Good morning po.
2: Opo.
5: Good morning po, Sir Robert and Ma'am Doris.
2: Opo, Sir John, pero bago natin i-focus itong El Nino, ang tanong muna natin, yung weather natin ngayon, kumusta po? Lalo na sa Mindanao,
1: yung
2: mga kababayan po natin na nilindol doon, may pag-ulan po ba?
5: Sa direktang sagot po ay wala naman po tayong nakikita na significant na mga pag-ulan na posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguhon ng lupa.
2: Ayun, at least, di ba, partner?
1: At least maganda-gandaan ng kaunti ang menos sa ano.
2: Ito yung panahon, huwag mo na sanang umulan.
1: Doon, yun lang.
2: Lalo sa mga apektado natin. Tandaan mo, partner, may mga landslide pa doon.
1: Oo nga eh.
2: Umulanin mo pa yun, di ba? At yung mga nasa evacuation center at nakatent na mga kababayan natin.
1: Oo, mas mahirap na sitwasyon kung madadagdagan pa nun. Sana nga ay magtuloy-tuloy ang magandang panahon doon sa kanilang
2: lugar. Pero Sir John, ang tanong, ito namang El Nino, paramdam ng El Nino na ito. Bigyan nyo nga po ng ideya yung mga kapabayan natin. Lagi natin sinasabi, El Nino. Ang tanong lang naman dyan, kailan ba talaga natin masasabi na nararamdaman na siya sa Pilipinas at epekto niya?
5: Actually, nag-release na po yung PAGASA ng statement patungkol sa nag-press release tayo na El Nino na.
2: Mm-hmm.
5: So, may iba't ibang feedback po ito sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Halimbawa po, ngayon papasok po, no, kaka-onset lang natin ng rainy season at saka nung southwest monsoon na season natin o yung habagat, ay ang response naman po nito ay may potential, lalo na dito sa mga climate type 1 o yung nasa western part ng ating bansa, kapag ganitong buwan po, June, July, August, ay may potential po itong El Nino na magdulot ng mas marami kaysa sa normal na mga pag-ulan. May study po na ginawa tungkol dyan, kaya baka magulo po tayo, no? Bakit ganun? Yung El Nino na alam namin ay less rains at saka mas mainit na temperatura. Pero may ganun po talaga na feedback na na-observe during specific months lang na ito kapag kakasimula lang o pasimula yung hanging habagat. Pero ito po yung magiging epekto niya. Sa later part ng taon na ito, bago matapos yung taon na to, yung perhaps October, November, December, dito po natin mas mararamdaman yung kabawasan sa pag-ulan at saka ganun din sa mas mainit na temperatura.
1: Oo, pag sinabi mong mainit na temperatura, hindi naman yung kagaya ng nararanasan natin ngayon na ang heat index ay akala mo ilagoy kang nilalagnat?
2: Oo.
5: Yes po, hindi naman po kasing intense ng nararanasan natin, lalo na noon during March, April, May, and June.
1: Oo.
5: So, mas mababa naman po ito. Pero, may potential pa rin na makaranas tayo ng maalinsangang panahon.
1: Ayun. So ano ang ating abiso sa ating mga kapamilya para makapaghanda?
5: Mahalaga po na i-anticipate at paghandaan din po natin. Kaya nagkakaroon din po tayo ng communication with different LGUs or even yung mga meetings natin ng PIDRA with OCD and DILG. May task force po tayo na kinocall out kapag mga ganitong sitwasyon. At ang mahalaga po ay at least yung mga tagapakinig natin ay maintindihan na may potential po na magkaroon ng kakulangan sa tubig sa later part ng taon na ito. Kaya paghandaan din po natin kung pwede magkaroon tayo ng mga imbak ng tubig At ganun din po, pinakamagiging malaking epekto po ito sa agricultural sector. Sa mga kababayan po natin na magsasaka, kaya i-anticipate na po natin kung posible na magkaroon tayo ng adjustments sa cropping calendar o kaya naman ay mga backup na mga plano para mapagpatuloy natin yung ating agricultural activity.
2: Oo, magtanong tayo, partner, yung hindi matakaw sa tubig.
1: Mga tama. Ganyan. Meron palang ganun, ano? Oo. Sige.
2: Sir John, maraming salamat po sa inyong oras.
1: Thank you.
5: Maraming salamat din po at ingat po tayo.
2: Maraming salamat. Sige noon, John Manalo, mula sa Pag-asa. Ang oras natin,
3: Alerto sa El Niño. Alerto sa El Niño.
1: Sabi ko nga, alerto tayo. Partner, si John Manalo ba kamag-anak ni Tita Winnie Cordero?
2: Bakit?
1: Eh kasi si Tita Winnie, ano yun eh, Win for
2: Winner
1: Life.
2: Sa life.
1: O si John, ang apelyido niya Manalo, Win.
2: Ay, pwede. Sige, i-push pa natin. Kala ko artista. Kala ko artista.
1: Ah, bakit?
2: John Manalo.
1: Panalo. Paldo.
2: Good morning po sa mga nakikinig sa atin everyday, partner. Bago tayo mag-bye-bye time, batiin ko lang ng happy birthday.
1: Yan.
2: Nasa lang happy birthday natin.
6: Happy birthday!
2: Ayun, no? Happy birthday, ating Glordeline de la Cruz ng Paralaya, Candaba, Pampanga. Happy birthday!
1: Happy birthday! Yung aking kaibigan na si Mel Bellarmino, pinapasabi na ipag-greet daw ang kanyang apo na si Regina Marie Gia Bellarmino Armino Ebreo kasi nag-graduate partner sa UST College of Pharmacy.
2: Congratulations!
1: Magna cum laude lang naman at Special Academic Awardee Top 2 Batch
2: 2020. 8:59! Ito na, bababay na kami.
1: Babay na nga kami.
2: Hindi ko kinahibig. Ay, the march. Bye, guys!
1: Bye!
2: Doris Bigornia, kung laude.
3: Boses sa gitna ng mga balita. Ang Bigornia at Mano Tandem sa DZMM. Basta AM, DZMM.

0: DZMM numero uno sa aksyon.
1: Magandang umaga, kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ng oras, 9:01.
0: DZMM Balita Ngayon.
1: Kapamilya, arestado ang 31-anyos na lalaking tulak umano ng illegal na droga sa buy bust operation sa Quezon City. Nasamsam sa suspect ang mahigit 2,000 pisong halaga na hinihinalang shabu. Ayon sa pulisya, talamak ang operasyon ng lalaki sa Cubao at Project 4 kung saan siya nagbabagsak ng kontrabando sa iba't ibang barangay. Nadiskubre namang dati nang may warrant of arrest ang suspect sa kasong may kinalaman din sa illegal na droga sa Albay. Ihihirit ng Department of Agriculture na palawigin ang implementasyon ng price cap sa imported na bigas na matatapos ngayong Hunyo. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
2: Rica, magtatapos na sa June 12 ang implementasyon ng 50 pesos na price cap sa 5% broken imported rice. Pero kapanayam kanina ay pinaliwanag ni Agriculture Assistant Secretary Willie Anangsi na hiniling na ng Department of Agriculture o DA sa National Price Coordinating Council o NPCC ang extension ng papatupad ng price ceiling ani ASEC Angsi. Naisumiti na ng DA ang rekomendasyon at pagpupulungan na ito ng NPCC bukas. Batay sa kanilang monitoring, kailangan palawigin ang price cap ng 30 araw dahil mas makatutulong pa itong maging mas abot kaya ang bigas. Tutol naman dito ang ilang rice retailer tulad ni Jerome Kadapan na sinabing masyadong mababa ang kanilang tubo. Narito ang kanyang pahayag.
3: Kawawa ko kami pag nextinyo pa ng tuloy-tuloy. Ano tutubuhin namin bilang ano? Magtanong ko kayo kung magkano ang pwesto namin. Gusto ko direct cash sa taas magkano ang pwesto dito.
4: Magkano po ba yung kuha nyo po dyan sa
3: 5%? 1,060 sa binhe tayo ha. 1,060, kailangan pumunta ka pa ng Bulacan. Mag-toll gate ka, mag-gasolina ka, gate.
2: Samantala, siniguro naman ang DA na sapat ang volume ng imported na taas na pagkonsumo rito bunsod ng mas mababang presyo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Sa entertainment, ibinahagi ng aktres na si Megan Young ang pinagdaan ng pila online para makasecure ng ticket sa comeback concert ng K-pop supergroup na BTS sa Pilipinas. Sa video niya sa social media, tila sumabak sa bakbakan si Megan bilang Pinoy Army na maagang inihanda ang kanyang devices. Dahil sa dami nga po ng mga nag-aabang, umabot siya sa pang 34,000 queues at 24,000 queues para sa pila ng day 1 at day 2 ng concert.
5: Kabado si Antenyo kasi ang gusto ko talaga ay sa bleachers dahil hindi kaya ng powers ko mag-standing.
1: Hanggang sa sumakses na nga si Megan at nakuha ang inaasam na concert ticket. March 2027 nakatakda ang Bulacan stop ng BTS na bahagi ng kanilang arirang World Tour Concert.

0: Atin ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
1: DZMM Balita Ngayon! Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Balitapatan! Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Okay. Wednesday na po ng nagmamadaling linggong ito at idededicate natin ang programa natin ngayon sa pangungumusta nga po sa ating mga kapamilya na nasalanta nitong nagdaang lindol sa na magnitude 7.8 doon nga po sa Sarangani kung saan marami nga po mga probinsya ang tinamaan. Ano? At hanggang ngayon nga po, nararanasan pa nila yung epekto netong lindol. May mga ilang bayan pa rin, partner, yung hindi pa rin unreachable pa rin. Ano? Inaayos pa rin nila yung mga landslide para marating yung mga kababayan natin doon.
1: Halimbawa, yung Glan na hindi nababanggit nung unang araw, yung first 24 hours pagkatapos tumama nitong ganggahiganting lindol na ito, hindi nababanggit yung Glan eh. Mm-mm. Pero ngayon, ang dami pa lang nangyari doon. At umakyat na ang bilang ng mga nasawi ano ha sa 45. Eh kanina lang ang pinag-uusapan 39. Eh ngayon eh 45. Sa bayan ng Alabel at Glan sa Sarangani eh nasa state of calamity na rin ito.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung alam mo yung talagang tumatama sa kalooban ko, sa puso ko, no, yung panaghoy nung mga nawalan ng bahay at lalong-lalo na yung nawalan ng kapamilya na sabi nga nung isa, sana, parang nasunugan na rin ako ng buong bahay.
0: Oo.
1: And yet, hindi naman sunog ang pinag-uusapan, kundi lindol. Oo, ganun po katindi. Ang hirap pong ilarawan yan. Maraming salamat sa mga nagko-cover ngayon. Mapa ABS-CBN.
0: O ibang himpilan pa.
1: Oo. Or Prime Media, PRTV, lahat yan. They're doing one heck of a job, no? Mm-hmm. Trying to relate to the Philippines, the rest of the Philippines, and the rest of the world, actually, kung ano, gano'ng katindi ang nangyari sa mga kababayan natin doon.
0: Mm-mm. Kaya po mga kapamilya, maya-maya po kakausapin natin ang DSWD, ang League of Cities in the Philippines para makita natin ano na nga ba ang mga tulong na kanilang nalilikom na ibibigay doon sa ating mga kapamilya ngayon at kumustahin na rin natin yung mga sitwasyon ng mga bayan na kanilang napuntahan. Maswerte tayo dahil hindi tayo tinamaan dito sa Metro Manila ano, at sa metro, iba pang metro areas. Pero sila po na nakararanas ngayon, lalo na ang mga estudyante na naantala pa ang kanilang mga klase, eh nangangailangan po talaga ngayon ng matinding tulong. So mamaya po, pati na rin po ang DZMM Public Service natin ay naghahanda na rin, partner. Busy na sila.
1: Oo, kasama ang ABS-CBN Foundation, ano ha?
0: Mm-mm.
1: Oo, lahat yan, kahit na ano pang network, kahit na ano pang kumpanya po, talagang nagsasanipwersa po ngayon para tumulong dahil hindi po talaga kakayanin ng mga LGUs lang ito.
0: Ayan, kaya bago pa natin simulan ang ating programa, ay may kunin na natin ang mga nagbabagang balita on Wednesday, attempt of June. Attempt? Wala kang TH. Wala kang attempt.
1: This is the 161st day of the year. So 204 more days to go, 197. Huwag na natin pag-usapan muna ang Christmas, pero baka naman sakali, the spirit of Christmas can dictate upon us to share and be... and to care.
0: Tama.
1: Oo.
0: Make everyday Christmas kasi tayo
1: dapat.
0: Diba?
1: Sharing.
0: And giving, ganyan.
1: Is caring.
0: Caring.
1: Ayan. Ito na po, ang mga headlines gaya na nabanggit namin kanina. Una, mga namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao umabot na sa 45 or 45. Bayan ng Alabel at Glan sa Sarangani isinailalim na sa state of calamity.
0: Ilang residente natutulog sa kalsada matapos gumuho ang bahay dahil sa lindol. Mahigit 1,000 classroom na pinsala rin.
1: Oil spill o pagtagas ng langis na itala sa sumadsad na cargo vessel sa Ilocos Norte.
0: Bilang ng mga mahihirap na Pilipino bumaba, pero maraming middle class hindi umuunla dahil sapat lang ang kinikita.
1: Samantala sa Senado, seguridad dyan sa Senado, hinigpitan dahil sa sinasabing banta. Timing ng banta, kinwestiyon naman ng minority bloc.
0: Sinasabing utos ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na pagtatapon ng basura sa harap ng opisina ng DENR, iniimbestigahan ng DILG.
1: At ito po ay breaking news, ano po, mga ilang oras pala nakakalipas sa Amerika. Ang Amerika po ay naglunsad ng pag-atake sa Iran bilang ganti sa pagpapabagsak sa isang U.S. helicopter malapit sa Strait of Hormuz ayon sa U.S. Central Command.
2: Balitapakan!
0: Ilan lamang yan sa mga may init na balita ngayong araw na ito. Oras muna tayo.
1: Alas 9:12.
0: Kakausapin natin ngayon ang San Juan City Mayor natin. Presidente din po siya ng Metro Manila City at National... Presidente ng Metro Manila City.
1: Ng League of Cities.
0: Metro Manila.
1: LCP.
0: League of Metro Manila Council. Yeah. At National President ng League of Cities of the Philippines, si Mayor Francis Zamora. Mayor, good morning po. Peter Atrika sa programang Balita Patan. Kumusta po?
3: Yes, magandang umaga po, Peter Nika. At medyo nahilo na kayo sa dami ng ating mga tungkulin na nahalo-halo.
0: Oh. Active ka kasi masyado, Mayor.
3: Sa pagtulong. Po sa inyo at sa lahat ng nanonood at nakikinig po ng inyong programa. Mm.
1: Mayor Francis, it's good to hear from you again. At kami natutuwa dahil alam ko na meron kayong mga plano para po makatulong ano bilang pangulo ng LCP o League of Cities of the Philippines. Hindi lang sa Gensan palagay kong iniisip ninyo, kundi pati yung iba pang mga lugar na talaga namang nasalanta dahil dito sa 7.8 na lindol. Ano pong mga plano, Mayor Francis?
3: Opo, una sa lahat, pinapabot ko po ang aming pakikisa at mga panalangin sa mga kababayan po natin sa Mindanao. Nakita ko natin sa mga videos no, yung extent ng damage at talaga naman pong matindi po ang naging epekto ng malakas na paglindol na ito. Ako po ay nakikipag-ungayan sa ating mga kapwa mayors ng League of Cities of the Philippines, pati po sa ating National Executive Board, na una-una, no, we are currently assessing all the cities in Mindanao, alin ho sa mga member cities natin ang lubos na naapektuhan ng paglindol na ito. At base po sa magiging assessment natin, ay ang Liga po, no, yung LCP natin, ay mag-release po ng konting tulong. Ang Liga po kasi may konting pondo po kami. Ang bawat lungsod po, no, 149 cities yan nationwide, Peter Nita. So annually, meron naman kaming contribution sa Liga. At bahagi ng pondong yan ay maaari naman namin itulong sa mga lungsod na apektado. So we're currently assessing. But of course, Gensan is on top of our list. Pagadian City also, Coronadal City also. Nakita na ho namin yung mga reports from these areas. So we're just awaiting lang from the other cities po, no, in Mindanao. Yung pinaka-report po, from their end. And then the National Executive Board will pass a resolution approving po yung konting tulong na ito. Which ginagawa ko namin recently. I just came from... the province of Albay, naghandog din tayo ng konting tulong sa mga cities natin na naapekto ng pagputok ng bulkan Mayon. At nung nakarang taon, or early this year, if I remember correctly, no? Late last year, personal po tayong pumunta sa Bugo City, sa Cebu, na tinamaan din po ng lindol ng panahon yun.
1: Opo, opo. And it's good to hear all of those plans. Ano po. I'm wondering, Mayor Francis, meron ba tayong mga sister city agreements, for instance, with General Santos?
3: Yes, actually, Gensan is our sister city. I was there last November. At sa bisa ho ng ating sister agreement, tayo po as a San Juan City government will also be helping, no? So I'm in talks with our city council already upang makapaghandog din po ng tulong. Ito naman po ay naayon po sa batas. Meron po tayong tinatawag na City Disaster Reduction Management Fund that can be utilized to help other cities, other LGUs. No? So
1: yes.
3: Again, also, yung mga ibang lungsod ho natin na gustong tumulong sa mga lungsod na lubos na naapektuhan, on their own, they can do this. Ang requirement lang naman po niyan ay ang lungsod o ang lalawigan na saan po ang LGU na ito ay nag-declare po ng state of calamity. And then given what we have seen in Gensan, no, grabe naman po talaga ang naging epekto ng malakas na paglindol na ito.
0: Tayo naman dito sa Metro Manila Council, Mayor Francis, ano naman po yung mga nalikom na nating tulong na maaari nating maipadala na po doon?
3: Rica, I'm currently coordinating with our mayors. Mm-hmm. So we will update you once magkausap-usap po kami. But I have already messaged our Viber group. Malaki-laking grupo kasi kami, no? Mahigit 100 mayors po nandito sa aming Viber group. So binanggit ko nga, number one, yung tulong LCP. And next, on their own, no? Kung merong mga lungsod na gustong tumulong, pwede po gawin yan. Mm-hmm. At I want to share with all of you also that I have coordinated with the MMDA Chairman Don Artes and our fellow Metro Manila mayors. Mm-hmm. Sabi ko nga, no, bagamat ginagawa na po natin sa Metro Manila ang mga earthquake drills at simulation, maganda na maging sustainable ito. Sabihin, hindi lang isang beses, isang taon. No? Kinakailangan talaga very consistent tayo sa pagsasagawa ng mga earthquake drills because it's always best to be prepared, to be refreshed. Samba ang mga evacuation centers, anong mga protocols pag lumindol. At yung the big one na talagang pinaghahandaan po natin, no? It will entail a multi-city intervention. No? Hindi ito pwedeng San Juan lang or Mandaluyong lang or Quezon City lang because if the big one hits us, kinakailangan talaga alam ng lahat ng LGUs natin sa NCR ano yung mga shared areas and responsibilities po natin because hindi na-obra dyan yung kanya-kanyang LGU namang.
0: Yung mga nalikom po nating tulong, Mayor, pag ipinadala po natin doon sa mga greatly affected areas, paano po ang coordination natin doon? Sila na po, meron na po tayong mga nakatoka at sila na po ang magda-download ng mga kailangan? Or do you personally, are you personally going din po to visit yung ilang mga heavily affected areas?
3: I'm planning to visit Rick and Peter, no, to personally bring the support in the same manner yung pong ginawa ko nung tayo pumunta sa Cebu, sa Bugos City. At ganoon din kamakailan dito po sa lalawigan ng Albay. So any of the mayors who wish to join, I invite them to join me. No? Ang protocol ko kasi, this would be issued to the LGUs, no, kasi ano yun eh, kinakailangan meron talagang tracking and documentation na ang liga ay nag-release ng pondong ito at naki-issue ang cheque doon sa LGU mismo. In the same manner po, no, yung binanggit ko kaninang City Disaster Reduction Management Fund o yung tinatawag na pondo na pwedeng itulong sa mga lungsod na nag-declare na ng state of calamity. In the same manner, Rica, ang cheque ay nakasulat for the local government unit mismo. So, once matanggap po nila yung cheque, that will be their responsibility already. And tayo naman po yung maasa na ito'y gagamitin nila sa mga bagay na kailangan ng kanilang lungsod.
1: Of course, syempre, ang una po dyan sa firing line, eka nga, yung mga national agencies natin. Di po ba, like DPWH, DSWD, and DepEd, etc. No? Pero I think kung sakasakali po, this may be, as tragic as it is, ano po, this can be a rare opportunity po for the MMC at saka LCP to do two things at the same time. Help yung mga victims and learn from this experience po. What do you think, Mayor?
3: I agree, Peter and Rica. And first, no, I would like to commend our national government sapagkat yung mismong pagtama pa lang ng lindol ay minobilize na ng ating national government, ang ating national government agencies. No? So yung mga binanggit yung departamento, agad-agad pumunta po sa Mindanao. So immediately, si Secretary Vince Dizon lumipad agad doon. No? So of course, they have to assess yung damage ng lindol at yung mabilis na rehabilitasyon ay dapat talagang isagawa. No? At alam niyo, nakakatakot dyan yung mga aftershocks because you never know. No? Yes, we saw in the video several buildings collapsing but kinakailangan bago pabalikin yung mga mamamayan natin sa mga gusaling ito no, ay ma-establish yung structural integrity. Dapat ma-assess yung damage na nangyari at baka dahil sa mga aftershocks ay may ibang mga gumuho pa. So they really have to ensure the safety of everyone and yung rehabilitation ng mga lugar na nasira po. No? So tama po kayo, the LCP and MMC, we can collaborate. Parehas po yan na tayo ang binigay ng tiwala na mamuno bilang presidente. And again, I call on our fellow mayors, no, kung meron tayong maring matulong po sa mga lungsod na naapektuhan dito po sa Mindanao, ay sana may mobilize din po natin agad-agad.
0: Opo. Mayor, doon din ako mag-titin yung sinabi po ni Sir Peter, no, na learning from what happened doon sa malakas na lindol. And titingnan po natin kung paano natin ito ma-apply dito sa atin. Dahil kung populasyon ang titignan, napakalayo po talaga ng bilang ng populasyon ng Metro Manila. And the plans that we have at the moment and the structure that we have naka-in place na po yan. Pero kumusta po yung ating pagbabalik, yung constant regular check-up po dun sa mga structures natin? Yearly po ba ito ginagawa, sir?
3: Actually, Rica, no, and Peter, yan po ay sa ilalim ng Office of the Building Officials. So mm-hmm. Each LGU has its own OBO. At lungkulin po ng mga OBO yan na siguraduhin yung structural integrity ng mga gusali natin. Lalo na yung mga mas luma na, no? Because mm-hmm. we have a lot of older buildings and we have to ascertain, no, na talagang up to this day ay ano pa rin, may integrity pa rin yung mga structures na ito. And moving forward also, yung mga bagong buildings, mm-hmm. they also have to always be built and designed to withstand yung ganitong mga lindol. No? So, dapat po lahat ng mga nag-apply for buildings ay dumadaan sa tamang proseso. Ina-assess po yan ng ating OBO, pati ng ating local zoning board to ensure po, no, na ayon sa mga designs na dapat. At dito sa San Juan po, I'd like to share through COICA, yung Korea International Cooperation Agency, tayo po ay nakapag-set up ng tatlong earthquake monitors. Mm-hmm. In San Juan. So mm-hmm. Through these earthquake monitors po, we can detect, no, kung sakaling may pagyanig, no, nakakapagbigay ng warning po agad yan. Mm-hmm. So this is something that other LGUs can also explore mm-hmm. to set up earthquake monitors para makita natin kung meron bang paggalaw sa ating lupa na maring maging senyales nga ng malakas na paglindol para tayo po ay makapag-evacuate kung kinakailangan.
0: Mm-hmm. Nag-reach out na po ba sa inyo, Mayor, yung mga mayors din ng mga affected areas natin on what they really need at the moment?
3: I have reached out to them. They're currently assessing. Tapos, yun nga, no, meron naman po kaming constant communication.
1: Mm-hmm.
3: Alam ko lang na very, very busy sila ngayon. So, I also don't want to bother them too much po. No? So, alam ko, I can just imagine, no? I can just imagine how hard it is
0: mm-hmm.
3: To have your city affected by this kind of earthquake. No? Mm-hmm. At kami naman po, we have reached out to them. Awaiting lang naman kami sa mga babanggitin nila sa aming assessment po. No? And then, I want to assure them that to the best of our ability, yung kanilang legal cities of the Philippines po ay tutulong. At muli, no, yung mga lungsod mm-hmm. na gusto rin tumulong, lahat naman po yan ay may kanya-kanyang paraan. No? It need not be always financial. Pwede naman mm-hmm. po through mobilization ng mga manpower, equipment. Mm-hmm. No? So lahat yan malaking tulong po, no? Hindi lang naman pondo parate pagdating sa pagtulong. Oh, oh, so we can really help these LGUs in mm-hmm. so many ways.
1: Do you think, Mayor Francis, kailangan na ng task force para po dito sa nangyari sa Mindanao? While, of course, yung mga ahensya ng gobyerno ay nandun, present on the ground, pero mukhang matindi talaga itong magiging epekto, and I don't think we have seen the last of all the deaths and destruction, ano po, baka hindi pa nararating yung ibang mga lugar. What do you think, sir? I mean, being the head of MMC at saka LCP, kailangan ba ng task force o okay na yung ginagawa ngayon?
3: Well, meron naman pong mga protocols in place yan, Peter. And of course, nandiyan po ang ating Office of Civil Defense, ang ating national government agencies. No? All of them are moving and have been mobilized. No? So, let us see kung ano pa yung mga dapat kailangan gawin. No? Because, again, sometimes yung reports talaga, they take a while dahil siyempre you have to let the dust settle and then tsaka kayo mag-account. No? Nakita ko nga yung death toll, no? Meron ng initial numbers pero marami pang missing. So it may take a little more time to get all the data collated. No? So kahit nga yung sa tanong nyo kanina, Peter and Rica, no? Regarding coordination with the mayors, no? naintindihan natin na hindi naman ito datos na agad-agad mong makukuha. No? Mm-hmm. It takes time. Kami ho, pag nandususunugan, simpleng sunog lang minsan yung datos, matagal-tagal. Because opo, again, opo, you have to do it one step at a time. Get everyone safe first. You have to transfer them muna to a safer area. Then mm-hmm. you account ilan ba yung nasunugan pamilya. Ito, you're talking about several areas, several cities okay. all over Mindanao. So, opo. Ano po yan, it's just a matter of time until we get the exact data. Then we can move forward with better interventions once kumpleto na po yung data ho natin.
1: Yeah. Opo. One last thought on the subject, Mayor Francis, ano po? Yung 7.8 po na magnitude, actually, mas mataas po yun kung ang pag sinasabi natin ay yung FEVOLX forecast na if the big one happens in Mega Manila, at 7.2, hindi pa 7.8, at 7.2 magnitude, it will kill instantly 33,000. So that's something to think about, di po ba, for Metro Manila. Dahil,
3: yes.
1: Opo, go ahead please.
3: Yes, Peter, and kung nakita niyo, no, yung pinaka-epicenter nitong lindol ay hindi inland.
1: Offshore.
3: Towards the water pa. So, just imagine kung naging inland ang epicenter niya. No?
1: Opo.
3: Same manner doon sa Cebu, hindi rin siya directly inland pero close. No?
1: Correct.
3: Pero yun nga po. No? So, again, I call on our fellow Metro Manila mayors, Chairman Don Artes, the Office of Civil Defense. No? Let us do consistently yung ating mga earthquake drills, yung ating simulation, at panawagan din po sa ating mga mamamayan. Pag mayroong earthquake drill po sa inyong lugar, sa inyong lungsod, kahit sa inyong mga paralan o mga kumpanya, seryosohin po natin.
0: Mm-hmm.
3: Kasi minsan, no, akala natin, ako drill na naman, alam ko na to, diba? Pero iba na yung talagang handa tayo, yes. Physically, mentally, mm-hmm. emotionally, mm-hmm. no? Because we never know kung kailan mangyayari ito. No? Ito, nagkakagulatan na lang, biglang nagkakaroon ng malakas sa paglindol.
0: Mm-hmm.
3: I remember last year, sunod-sunod din yan sa iba-ibang bahagi ng ating bansa. Diba? So, we hope na hindi ito maging trend because we have seen in the last few months, no, na maraming naging paglindol sa ating bansa.
1: Okay. Mayor Francis, we thank you very much. Maraming salamat po. As always, we look towards you, the MMC at saka the LCP para mag-lead sa tulong at pag-aaral na rin dito po sa nangyaring magnitude 7.8 na lindol. Thank you very much, sir.
0: Thank you, Mayor.
3: Apa, maraming salamat. Ipatawag lang po kung may katanungan.
1: All right, si Mayor Francis Zamora, President ng Metro Manila Council at National President ng LCP o League of Cities of the Philippines.
0: Ayan, kahit tayo siguro sa bahay din, mag-earthquake drill tayo, mag-sanit tayo ng duck cover and hold partner, no? Dahil nakita naman natin na may effect talaga ito. Natuwa nga ako isang video dati, na share ko lang partner, no? Kailan lang yun? Video ng mga bata sa computer shop. Nung nagkaroon ng earthquake, nagtago sila sa ilalim ng mga mesa. Mm-hmm. So, alam na nila, tapos nakaganon din sila, nakatakip ang kanilang mga ulo. Nakita na natin yung effect ng duck cover and hold. So, it's just a matter of us continuously practicing para ingrained na sa system natin. Yung
1: maging second nature.
0: Tama, second nature. Oras natin!
1: Eksakto, alas 9:30.
2: Balitaang sigurado, kumpirmado, balintapatan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
2: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
5: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issue...
5: Balitapatan! Balitapatan! Balitaan at talakayan!
1: Stand by sa mga naglalagab live na Radio Patrol Reports! Una, ilang gusali sa General Santos City, nakakordon pa rin dahil sa magnitude 7.8 na lindol. Balitang kumpirmado o sigurado mula sa GenSan mismo. Radio Patrol, Steve Raz live! Good morning, Steve!
7: Good morning, Peter. Sa pag-ibot nga natin dito sa General Santos City, bakas pa rin ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol. Makikita nga sa iba't ibang gusali rito ang malalim na pitak ng mga pader at mga nabagsak o nabasag na salamin dahil sa malakas na pagyanig at kasunukuyang petong nakakordona sa ngayon para matiyak kayong kaligtasan. Hindi rin nakaligtas sa pinsala ang ilang mall kung saan naapektuhan ang ilang bahagi ng kanilang mga gusali. Nasira rin ang ilang bahagi ng St. Elizabeth Hospital at makikita ang halos hindi na kayanin ng mga pader ang bigat ng istruktura sa gilid nito. Sarado rin sa ngayon, Peter, yung ilang convenience store bagamat bumalik na yung supply ng kuryente sa ilang barangay. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang rescue and retrieval operations sa isang grocery store sa barangay Kalumpang kung saan patuloy na pinaghahanap yung isa pang empleyado na natrap sa nasabing gusali noon pang Lunes. Kanina, na-recover na yung pangalawang bangkay ng isang lalaki at kinilala itong si Joey Deluvio na nakatakdang ihatid na sa puneraria bagamat masakit para sa kanyang ina na makita ang labi ng kanyang anak. Tinanggap na niya ang nangyari dahil isaan niya itong aksidente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, mula rito sa General Santos City, itong Radio Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Ay, Steve, tanong ko lang, yung bang mga palengke, yung palengke sa GenSan at saka yung mga grocery stores, nakabukas naman para may mabilan yung mga mamamayan ng GenSan?
7: Peter, wala pa tayong naladaanan dito na palengke. Kaya, pero kanina, yung mga karinderiya, yung mga sari-sari store, bukas naman so far sa ngayon. Ang sarado lamang dito, halimbawa yung mga ilang kainan, yung mga mall, yung iba pang mga sikat na grocery store, yung mga sarado ngayon dahil bakas pa rin kasi, delikado pa kung papasok yung tao at kung mag-aftershock man, medyo delikado pa siya. Yun yung napapansin natin dito kanina. Pero so far, yung mga sari-sari store at iba pang mga binihan sa gilid ng kalsada, bukas naman at maraming bumibili sa ngayon.
1: May mga nadaanan ka ba kagabi? I'm imagining na nandiyan ka na kagabi, na mga natutulog sa labas ng kanilang mga bahay?
0: Oo, naka-tent lang.
1: Oo.
7: Actually, kararating yan natin kaninang umaga rito. Peter.
1: Ah, okay.
7: At yung unang nating napuntahan kanina, yung bahagi ng lumuhong yung radio station at yung food chain.
1: Yeah.
7: Pero so far, kanina yung mood doon, wala naman tayo nakitang natutulog sa labas o itatayo ng tent. Pero iikutan natin yan na mamaya hanggang bukas, iikutan tayo sa Tarangani, titig natin doon dahil mas marindi rin yung epekto ng Lindol-Dol, Peter.
1: Okay, very good. Pakidaanan lang din yung mga ospital, ano? Ano pa ba yung isa?
0: Oil prices, gusto ko malaman kung nag-freeze ba sila, hindi magtataas, ganyan.
1: Oo, at saka yung power situation ba, normal na yung kuryente?
0: Oo.
7: Ang nagbanggit kanina natin, Peter, sinabi sa atin ng authority na yung ilang barangay may supply ng kuryente pero yung iba wala pa rin hanggang ngayon. Pero yung tubig naman, so far, nakapalik na. Yun yung sinasabi sa atin kanina.
1: Alright, very good. Yung evacuation center din kung meron man, pakisilip na rin, Hannah Steve.
7: Yes, Peter. Pumuntahan natin lahat yan.
0: Sige, may assignment ka, Steve, ah.
1: Maraming salamat. Steve Raz, live from Jensan.
0: Kuha pa tayo ng ilan pang mga report. Malacañang kinukumpirma pa ang ulat na kaugnay umano sa banta sa seguridad ng Senado. Ang detalye hatin sa atin ni Radyo Patrol Christian Yusores. Christian.
7: Rica at Peter, inaalam na rin ng Malacañang ang katotohanan sa ulat na may banta umano sa seguridad ng Senado. Ito'y matapos aminin ni Acting Senate President Sherwin Gatzalian na may natanggap silang impormasyon mula sa NBI kaugnay na posibleng security threat laban sa mataas na kapulungan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipinauubayan ng Malacañang sa mga kinaukulang ahensya ang pagbeberipika at pag-iimbestiga sa naturang impormasyon. Nagbabala naman ng Malacañang na mananagot sa batas ang sino bang mapatutunayang nasa likod ng anumang banta sa seguridad, senador man o karaniwang mamamayan. Nauna nang sinabi ng ilang senador na dapat seryosohin ang ulat para matiyak ang kaligtasan, hindi lamang na mga mababatas kundi pati na rin na mga empleyado at ng mismong institusyon. Samantala, biyaheng General Santos City si Pangulong Marcos ngayong Miyerkules kung saan bibisitahin niya ang ilang lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na hindi na magsasagawa ng inspeksyon sa ilang istruktura. Bago niyan ay humarap muna si Pangulong Marcos sa isang inspeksyon ng dalawang school buildings sa San Francisco High School dito sa Quezon City ngayong umaga. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores.
1: Habol Report, mga concrete culvert na nakahambalang sa mismong tapat ng Jose Rizal Elementary School sa Pasay City, naalis na, pero kalsada nananatiling masikip. Balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus, detalye please.
8: Peter at Rica, matapos may ulat ng Radyo Patrol kahapon, inalis na ng private contractor at lokal na pamahalaan ng Pasay City ang mga concrete culvert na nakaharang sa daan ng mga estudyante ng Jose Rizal Elementary School sa bahagi ng Park Avenue sa Pasay City. Ayon sa lokal na pamahalaan, sinabihan na ng City Engineering Office ang contractor na itabi ang mga culvert para hindi nakagagambala sa usad ng traffic lalo tuwing peak hours sa umaga at hapon. Sa kabila nito, nananatiling masikip ang daanan dahil inuukupa pa rin ang mga culvert at heavy equipment ang kabilang linya ng kalsada. Binubungkal kasi ng mga bangko ang kalsada para sa pag-aayos ng drainage sa lugar. Reklamo ng mga naghahati ng estudyante, halos wala pa rin silang madaanan at pahirapan pa rin ang pagmaniobra ng mga sasakyan, papasok at palabas ng paaralan. Sa ngayon, bukas naman ang isa pang entrance ng Jose Rizal Elementary School sa Galvez Street para mas madaling makapasok ang mga estudyante. Kuwento ng mga residente, Abril na magsimula ang construction sa kalsada pero hindi natapos bago magpasokan. Ayon naman sa tauhan ng contractor na nakausap ng Radyo Patrol, posibleng sa Setyembre matapos ang sinasagwang drainage sa bahagi ng Park Avenue. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming
1: Zeus Legaspi, thank you.
9: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Alam mo ba? Ano ba yung sasabihin ko?
0: Ang ganda pa ng entrada mo eh.
1: The mouth is faster than the brain. And then, sorry ah.
0: Naiwan eh.
1: Oo, kasi bigla ko lang naisip, yung 7.8 na nangyari sa Mindanao, ano ah. I mean, grabe yan, talagang kalunos-lunos, kalagim-lagim. Alam mo ba na ang strongest ever earthquake sa Pilipinas ay 8.3.
0: Okay.
1: Yes.
0: Eh, ilang kembot na lang yung 7.8?
1: Medyo malayo-layo na nga sa 7.8. Oo. 8.3, 1918, nangyari ito sa Celebes Sea.
0: Oo.
1: Noong 1976, meron pang 7.9.
0: Oo.
1: So, ibig sabihin, hindi pa itong 7.8 ang pinakamalakas na lindol.
0: Na-cover mo rin yun?
1: Hindi eh. Sa ano yun eh, nabasa ko yun sa ano? Encyclopedia Britannica.
0: Alam ko, bilang
1: alam
0: legend.
1: Alam nyo pa ba yun?
0: Oo naman.
1: Alam nyo pa yun?
0: Binibenta pa yun sa amin, panahon namin. Sila ang hindi na alam. May nagdo-door-to-door pa ng kabataan namin.
1: Sige, Gibbs yun, Gibbs.
0: Oo nga. Dito na muna tayo. Kumustahin natin ang mga ginagawa ng DSWD para nga po sa ating mga apektadong kapamilya. Kasama natin ating spokesperson ng Department of Social Welfare and Development. Nasaan? Zumba, si Asik Irene. Calling pa lang tayo ulit. Ayun. Viber. Okay, so nasa Viber na pala natin. Asik, good morning. Peter at Rica po sa programang Balita Patan.
10: Hi, Rica and Peter. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Peter, hindi nabanggit kanina yung 7.7 to 7.8 earthquake naman sa Baguio City noong 1990.
0: Oo,
10: yan, tanda-tanda ko yan. Totoo kasi grade 4 po ako niyan.
1: Oo, totoo yan ha. Kasi yan yung nagpabagsak sa isang hotel sa Baguio. Isang eskwelahan sa Cabanatuan City. At napakarami pang iba.
10: Marami rin ang nasawi during that earthquake.
0: Naalala ko rin yun.
1: 1990 yun, Asik Irene.
10: That's correct, 1990. Tandang-tanda ko yan, Peter Edita, kasi grade 4 nga po ako.
0: Anak ko, nalaman natin ang edad ni Asik.
1: Wag naman tayo magmayabang sa age.
0: Tinatamaan ka, partner.
1: Medyo masakit, ha? Kasi meron kaming meeting dito, Asik Irene. Maikwento ko lang kay Rica kasi bata pa ko. Nagkataon na meron kaming meeting sa Makati that time. Nasa 9th floor kami ng isang high-rise building.
0: Na-shake-shake shampoo talaga kayo. Yug-yugan.
1: Talagang akala ko, ay, this is it. Mukhang hindi na kami makakalabas dito.
0: So malakas kasi nga yun. Pero kumpara dun.
1: Siyempre, ayaw mo mag-panic, di ba?
0: Tama, tama.
1: Kaya, so nung una, medyo, hindi pa uso nun ang duck cover and hold. Pero alam na namin na dun ka sa pumuesto sa pinto. Kasi medyo safe yun. So doon ang ginawa namin ganun. Tapos lumayo kayo all glass building lumayo kayo sa mga salamin dahil pag nagputukan yan baka tabaan ka.
0: Tama.
1: Okay? Ayos pa rin. Merong isang umiyak. Nagtakbo na kami. Kasi umiyak na
0: Spark lang ng isa, no? Panic lahat. Anyway, Asik, good morning. Salamat po sa panahon po ninyo. Kumustahin na rin po namin ang mga naibigay na tulong ng Department of Social Welfare and Development ngayon, ma'am.
10: Well, nagpapatuloy po ang Department of Social Welfare and Development sa pagpapahatid ng tulong sa mga kababayan natin na naapektuhan nito nga pong 7.8 magnitude earthquake sa Sarangani. Sa katunayan nga po, nasa mahigit 21 million pesos worth of humanitarian assistance na po yung naipahatid natin. At yan ay binubuo, of course, ng mga family food packs, ready-to-eat food boxes, din po yung mga non-food items, and yung financial assistance para doon sa mga nasugatan. And nagpapatuloy din po yung pag-provide din natin ng financial assistance para naman doon sa mga kababayan natin na may mga, unfortunately, pumusay. Dahil nga po sa naging epekto nitong malakas na lindol. Aside from those that I've mentioned, we have also deployed our mobile command center, gayon din yung ating mobile kitchen, para makapag-provide naman ng hot meals to internally displaced persons who are temporary taking shelter inside evacuation centers. Gayon din po, we have also provided yung mga mobile storage units para magamit din na mga temporary stations or mga evacuation centers. Then lalo pat in some areas, yung mga IDPs natin, they prefer to stay in open spaces. Intense sa mga open spaces kasi natatakot nga sila dahil sunod-sunod pa rin naman yung nararanasan nila ng mga
0: aftershocks.
10: Ng mga pagdyanib, yung mga aftershocks.
1: So
10: yun po, napapatuloy naman ang DSWD sa paghatid ng tulong.
1: Pero medyo may mga logistical challenges po kasi halimbawa, ang Jensan Airport pinasara. So wala pong maka-landing or take-off from there. Paano po yung distribution? I know you have pre-positioned relief goods, pero hindi ba yan nagiging challenge para sa DSWD to reach right away yung mga biktima, no? Kasi kung nakikinig po kayo sa, I'm sure you are, no? Nakikinig kayo sa radyo, yes, at saka sa iba't ibang mga news organizations, may mga interviews sila na ang sinasabi po ng mga biktima, wala po kaming mainom na tubig, wala po kaming pagkain, walang dumarating. Maybe you can react to that, ma'am?
10: Yes, actually sa mga areas nakapag-reposition na nga po tayo ng mga food and non-food items. Kaya madali po no na makapagpati tayo ng assistance kasi naka-reposition na nga po ito on the ground. Kasi nagagamit po natin yung mga warehouses ng mga local government units, doon po tayo nakakapag-shimbak ng ating mga goods. Now we understand in some areas like yung mga upland communities, yung mga island communities, while meron na rin po tayong nakapreposition, but of course, kinakailangan na madagdagan sapagkat marami nga pong apektado, lalo na dyan sa Sarangani. So what we're doing now is we're working with the Armed Forces of the Philippines, with the Philippine Coast Guard, kasi we need their assets para makapag-provide tayo, yes, ng additional food and non-food items.
0: Mm-hmm.
10: And this is what we're doing now. And batay doon sa report ng aming field office ay meron na nga pong nakabiyahe, no, na lilipad ngayon para may karagdagang food trucks, lalong-lalo na dyan sa may Saglan, Sarangani.
0: Opo. Asik, doon naman po ako sa psychological needs, no, dahil ang lakas po talaga nito, particularly for the kids na nakaranas talaga nung 7.8. Kumusta po itong, ano po yung mga maibibigay natin doon, ma'am?
10: Well, yes. Actually, bahagi ng ating camp coordination and camp management initiatives at gayon din yung tulong na ipinapaabot to protect internally displaced persons ay yung tinatawag natin na psychosocial first aid.

0: Tinignan nyo pa eh, talagang may takot na pag gano'n, of course, kinakausap natin, but sabi ko nga po, kung kinakailangan pa ng mas masusing medical attention ay hindi refer natin. Kasi part of our initiatives ay yung tinatawag natin na dapat merong pong referral pathways.
1: Ayun po sa inyong mga people on the ground, ano po, tsaka sa mga datos na inyong nakakalap, alin pong lugar ang talagang napakaraming biktimang dapat na alalaya ng DSWD?
0: Well, bate po dun sa aming pong dromic, marami po ang apektado dyan po sa may Sarangani. But yeah, in some areas din ay marami rin po, but ilan lang po yung mga displaced o yung pinakailangan po na lumitas. But alam nyo po, lahat ng ito tinutulungan talaga ng DSWD.
1: Opo, opo. Pero kasi po, napansin ko lang na meron kayong data on how many millions you have spent already. I was wondering, meron ba tayong datos kung ilang mga individual na ang nabigyan natin ng ayuda, tulong?
0: Well, yes. Actually, meron din kasi tayong datos, Peter, yung namang damaged houses. Kasi isa yan doon sa mga parameters na tinitingnan natin kung slightly or severely affected ang isang family o isang household.
1: Opo, opo.
0: Ngayon, halimbawa dito sa Region 12, ang pinakamarami po na nasira yung kanila pong mga tahanan ay nasa South Cotabato. Sa General Santos, gayon din doon sa Sarangani.
1: Opo.
0: Sa Region 11 naman po, halimbawa doon sa Davao Occidental. So kapag mga ganyan, nakikita natin na we could implement emergency cash transfers para matulungan naman sila, no? Na maisaayos yung kanila pong mga tahanan or maisaayos din yung kanila pong mga nasirang kabuhayan.
2: Mm-hmm.
0: Yeah, so yun yung mga tinitignan natin na mga parameters sa pagbibigay po ng karagdagang tulong.
2: Opo, asik sa bayan ng Glan po at saka sa Alabel, naka-state of calamity na po sila. At meron din pong iba na hindi pa nararating kasi inaayos pa po yung landslide. Ano po ang ginagawa natin para dito po sa kanila?
0: Yeah, tama yun, no? Dun sa Glan. Ano po ito, mag-airlift tayo ng mga family food packs at iba pang mga non-food items doon sa lugar. And sabi ko nga, we're in close coordination with the Armed Forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard through our field offices para maipahatid ito, tulong o karagdagang tulong po sa kanila.
2: Alright, sige po. Maraming salamat, Asik Irene. Mangungumusta pa po kami sa mga susunod na araw. Ma'am, ingat po kayo dyan. Salamat po.
1: At well done, DSWD.
0: Well, maraming salamat din, Peter and Rica.
1: Mabuhay po ang kayo po. And DSWD po. At alam kong magiging busy kayo, not only in the next few days, weeks and months pa yan po.
0: Well, you know, Peter and Rica, lahat po ito ginagawa ng DSWD sapagkat ang utos po ng Pangulong Marcos Jr. sa amin ay tiyakin na mabilis, maagap at sapat yung tulong na naipapabot po ng ating pamahalaang nasyonal sa ating mga kababayan na apekson.
1: Alright, very good. Asik Irene Dumlao, maraming salamat. Siya po ang buting spokesperson ng DSWD.
2: Pagkatapos po nating mangumusta sa ating mga kapamilya na naapektuhan nga po ng lindol, tayo naman po ay pupunta naman sa Caloocan dahil ang DZMM Kapamilya Servisyo Caravan at Livelihood Seminar ay umaarangkada na po doon sa Bulwagang Katipunan, third floor ng Caloocan City Hall. Kasama po natin ang ating Public Service Lead ng DZMM, si Sir Paul Bea. Hi Sir Paul, good morning. Kumusta kayo dyan?
3: Ay, magandang umaga, Rica, Sir Peter. Oo, live nga tayo dito sa Bulwagang Katipunan sa Caloocan City Hall, no? Kasalukuyang nagaganap ang ating DZMM Kapamilya Servisyo Caravan Livelihood Seminar yan para sa ating mga tatay in celebration of Father's Day.
1: Oo nga, malapit na.
2: Ay, oo.
3: Yes, Sir Peter. Nagpa-almusal tayo kanina. May mainit na lugaw, handog ng Lugaw Republic. At katuwang natin, syempre, ang Technical Education and Skills Development o TESDA. Bukod sa skills training, ay binanggit nila ang pagkakataon sa scholarship, Sir Peter. So magandang opportunity ito para sa mga
1: Very good.
3: Opo, sa mga participants natin ngayon. So handog ito ng December.

0: GMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Meron tayong mga 115 na participants ngayong araw na ito. Problema lang natin yung signal, no? Kaya hindi tayo nakapag-zoom. Kaya nandito lang muna tayo sa telepono. Kaya nagpapasalamat tayo sa TESDA sa pagkakataon na binigay niya. At syempre, ating partner na Lugaw Republic, Paalmosal, andog po ito ng DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Abangan po nila ang susunod na pag-arangkada ng DZMM Kapamilya Servisyo Caravan, Sir Peter.
1: Aba, huwag ka muna magpaalam. At,
2: marami pa kami tanong.
1: Marami pa kaming minutong.
2: At saka gusto ko rin ng Lugaw.
1: Ay, salamat sa Lugaw Republic.
2: Tama.
1: Oh, hindi na lang in-announce ni Paul, pero kumisan naman, Arskaldo.
2: Talaga.
1: Kaya ang natin, DZMM Public Service, Aruskaldo, champurado.
2: Ang dami na. Pero champurado na sa Aruskaldo naman minsan. Sir Paul, nabanggit po kanina may mga 150 tayo na participants, no, para sa Father's Day natin. Ano yung skills training na mabibigay sa kanila ng TESDA?
0: Okay, ngayon ang sinasagawang skills training ay dishwashing soap production.
1: Aha.
0: So by group sila. Actually, yung maganda dito, sila mismo yung gumagawa, no? Tinuturuan lang sila nung TESDA trainer na si Sir RJ Marasigan. So, sila mismo yung naghahalo ng tubig, naglalagay ng mga ingredients para makabuo ng dishwashing soap. Tapos, ang maganda nito, Sir Peter Mamriga, pag-uwi, meron silang starter kit na magagamit sa negosyo.
2: Ayan. So, lahat sila ngayon magbebenta ng sabon dyan sa Caloocan. Kasi madali lang yan, di ba? Hahaluin. Tapos parang iiwanan mo lang sila for overnight yata. Tapos i-re-repack mo na lang, no? Para pwede nga nilang magamit. May isa ka pa na-mention kanina, Sir Paul, na magandang maibibigay ng TESDA, yung scholarship na na-mention nila, no? Dahil ito, makakapag-apply ba yung mga nandyan sa Caloocan? Paano nila to ibinigay? Paano nila binroadcast ba sa mga kababayan natin dyan?
0: Kasama ng programa ng TESDA ngayon, meron silang booth or kiosk dito sa atin, no? Kasama. So yung mga interesado sa mga iba't ibang skills training na nakalatag ng TESDA, pwede na silang mag-inquire at mag-apply. So, kailangan lang nilang mag-attend. May mga ilang seminars, so may mga schedules. And pagkatapos doon, mayroon tong certificate. So, may test na certificate sila after the training. Test training.
1: Yeah. Baka naman may sample diyan.
2: Sample pa training.
1: Oy, baka iniisip nung iba, no? O, anong ginagawa nyo sa Caloocan? Ito po kasi predetermined, matagal na pong naka-schedule ito. Pero hindi ibig sabihin po na hindi pupunta si Napol sa Gensan.
2: Sa Rangani, sa Davao.
1: Kaagapay po, kaakibat din ang ABS-CBN Sagip Kapamilya Foundation. Pupuntahan po natin yan at sa maliit nating kakayanan, mag-aambag tayo ng tulong. Maraming salamat. Paul, very good job. At ipagpatuloy mo yan, tapos mag-impake ka na rin, dahil malapit ka nang pumunta sa Gensan.
2: Dire-diretso
0: na. Sir Peter Mamriga, kahapon napag-usapan na nga po natin na may plano po na tayo ay magtungo sa Gensan po, sir.
1: Dahil masyadong maraming nag-aabang at umaasa na kahit paano may ibibigay na tulong. Hindi lamang ang gobyerno, yung government mandando yan pero yung mga private corporations, no? Hindi lang mga networks, lahat po ng mga foundations ng private corporations. I hope we all can help.
2: Alright, sige. Maraming salamat sa inyong panahon dyan, Sir Paul. Ingat kayo at kwentuhan mo kami pagbalik mo dito mamaya sa mga nangyari pa dyan.
1: Yes.
2: Good morning.
0: Opo, Sir Peter, Ma'am Rica, maraming salamat. Balik sa inyo po.
1: Good job. Yan po si Paul Bea ng ating DZMM Public Service Center.
2: Alam mo, partner, na na-mention mo kanina yung ABS-CBN Sagip Kapamilya Foundation natin. At naalala mo dun sa ating mga dami ng beses na rin natin nag-cover ng mga natural disasters, no? May isang nag-stand out sa akin na sinabi nung mga ano nung na-interview natin one time. Sinabi niya na nung nakita namin yung van ng Kapamilya Foundation, nabuhayan kami ng loob. Mm-hmm. 'Di ba? And this is not dahil dito tayo nagtatrabaho, no. Kundi sa tagal ng serbisyo ng ABS-CBN, nakita na natin yung ating will to really help our Filipino people, no. So nandoon na 'yon na pag nakita nila, alam nila na may pag-asa pa, na meron pa tayong tulong na matatanggap. Mm-hmm. Kaya dito po sa mga nangyayari ngayon, tulungan po tayo, no. Tama 'yung sinabi mo, partner. Sana pati 'yung ibang private foundation, 'yung ibang private entities din. Magkapit kamay tayo, kapit bisig tayo sa ganitong panahon.
1: And shout out, Rica, doon sa majority block ng Senado na mag-aambag ng 1 month salary.
2: Ayan.
1: Each.
2: Oo.
1: Opo.
2: Pumapasok pa 'yan.
1: Ayan. Oo. Tapos dahil nga doon, kahit na symbolic lang naman 'yan, alam naman natin na napakaraming budget diyan, pero at least, 'di ba? I haven't heard of this in a long time from senators and congressmen.
2: Tama. At ito yung sinasabi natin nun, di ba, yung parang kinumpara pa nga natin sa Malaysia ba yun, na binigay nila yung sahod nila dahil kailangan ng mga taong bayan.
1: Ulitin ko, this may be the proper timing para po magkabati-bati na yung mga senador.
2: Tama.
1: Ano, because this is something that's a national emergency in nature at kailangan na... Kalimutan na natin yung pataasa ng jingle muna. Oo. Mm-hmm. Marami po tayong dapat na gawin dahil napakaraming biktima.
2: Ayan, okay. Tama po.
1: So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Meron akong kaibigan at kabatch na nagdiriwang ng 50th anniversary.
2: Mm-hmm.
1: At mahal na mahal ko to. Si Hill Navarro at ang kanyang butihing may bahay, si Thelma. Happy, fruitful 50th wedding anniversary.
2: Ayan.
1: Kita mo naman
2: yun. Oo, 50 years.
1: Milestone.
2: Ako rin babati na happy birthday sa aking nino, si Father Jerome Rosalinda. Ayan, magsha-shuffle na naman ang mga pari ngayon, partner. Magpapalit-palitan na sila this year ng parokya. So,
1: sa amin din.
2: June,
1: may in-announce na.
2: Hanggang June 30 na lang sila. Oo. So, palit-palit na. Father Jigs, may miss na kita. Happy birthday.
1: Ayan.
2: Ang susunod na programa, Kabayan with Danny Buenafe. Nakasama niyo po ngayon, Rica Lazo.
1: Peter Musngi po.
2: God bless everyone. Ingat.
1: And we'll see you tomorrow.

0: sina Peter Musni at Rica Lazo sa Balitapatan!
1: Balitapatan!
0: Balitapatan!

0: FM, Bonita, Gallo.
1: Kapamilya, nagbabala ang FIVOLX na posibleng umagbot sa magnitude 8.2 ang lindol na malapit sa anim na aktibong trenches sa bansa. Kabilang anila rito ang Philippine Trench, Manila Trench, Negros at Sulu Trenches, East Luzon Trough at ang Cotabato Trench. Ayon sa FIVOLX, maaring maranasan ng malalakas na pagyanig sa alinmang bahagi na nasa kahabaan ng mga trench na ito na umaabot ng daan-daang kilometro. Pinayuhan din ng publiko, lalo na sa coastal areas, nabantayan ang mga senyales ng tsunami tulad ng malakas na lindol, pag-urong ng dagat o kakaibang ugong mula sa dagat at agad lumikas kung kinakailangan. Tanging mga kaanak at malalapit na kaibigan muna ng nasawing student-athlete na si Rene Baterbonya ang pinapayagang dumalaw sa burol nito. Kasunod na rin ang hiling ng pamilya para taimtim na makapagdalamhati. Nakaburol na ang labi ng atleta sa Arlington Memorial Chapels and Crematory sa Quezon City. Wala pang petsa kung kailan iuuwi ang labi ni Rene sa Agusan del Sur. Lunes, kinumpirma ng pamunuan ng Ateneo de Manila University ang pagkamatay ng basketball player na si Baterbonya at ng kapwa student-athlete na si Divine Adili na nalunod sa kasagsagan ng kanilang team-building activity sa Dipakulao, Aurora. Ilang tindahan ng bigas sa Murphy Market sa Cubao nakitaan ng paglabag sa presyo. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatin ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico.
2: Limang tindahan sa Murphy Market dito sa Cubao, Quezon City ang binigyan ng Department of Agriculture ng Notice of Violation dahil yan sa hindi pagsunod sa tamang presyo ng bigas at maling label. Pinakamaraming paglabag ang hindi pagsunod sa mga tindahan sa price cap para sa imported rice kung saan higit sa 50 pesos kada kilo ang ibinebenta ng iba't ibang klase ng imported na bigas. Sabi ni Assistant Secretary Arnel de Mesa, malinaw na paglabag ito kahit pa mataas ang kuha nila sa wholesaler o supplier. Narito ang kanyang payag.
3: Kaya nakita nyo, binabalikan namin yung resibo saan galing para matrace back kung saan galing. So we're very meticulous on this. To really check at kita niyo naman surprise visit para makita natin.
2: Yan ang pahayag ni Arnel de Mesa, ang Assistant Secretary ng Department of Agriculture. Duda rin si de Mesa sa labeling ng ilang mga klase ng bigas na ginagawang imported kahit ito pa ay lokal lamang para maibenta sa mas mataas na presyo, kaya bumibili sila ng sample para ipasuri sa Bureau of Plant Industry. Kung mapapatunayang mali ang labeling, babalikan nila ang mga may-ari ng tindahan at bibigyan din ng notice of violation. Handa rin aniyang i-track ng Department of Agriculture ang supplier ng ilang tindahan na nagbebenta ng mas mataas na presyo sa mga retailers sa palengke. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik. At abangan mamaya sa headline, ngayon, nasawi sa lindol sa Mindanao, umakyat na sa 45. Partial operations ng General Santos International Airport, target sa loob ng isang linggo. At binatilyo patay matapos bugbugin ang anim na menor de edad sa Paranaque. At yan ang mga balitang kumpirmado sigurado basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

0: kapangyarihan ng mamamayan. Balita at talakayan!
1: Isang magandang umaga sa inyong lahat, kapamilya, kaserbisyo, Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Ha? Eto na naman ho ang programang Kabayan. Ako po si Danny Buenafe. Magkasama tayo ng isang oras. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Ang bilis ng oras ho, 10:06 na ho ng umaga. Pero ngayon ho ay Wednesday na. Ha? So ang bilis ng panahon, hump day. At ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band at sa bayang napapanood ho sa nationwide, no? DZMM Teleradio Cable Channel at live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like at mag-subscribe sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook, TikTok, X at Instagram. At kung gusto nyo magpadala ng inyong mensahe at mga reaksyon, aba, ito ang ating Teleradio Viber number 0919-278-3000. Ayun, okay, punong-puno ang ating programa. Huwag ko kayong alis dahil marami ko tayong interesanteng pag-uusapan dito. Mamaya may makakausap po tayo na isang basketball player dahil usap-usapan ngayon sa social media itong pagkamatay ng dalawang Ateneo players, no? At nalunod ito sa Aurora. Meron makakausap tayong sports analyst mamaya, so huwag kayong bibitaw dahil nasa dulo yan ng ating programa. Pero at saka yung update ho dyan sa nangyaring lindol dyan sa Sarangani at ang masyadong tinamaan din itong General Santos City. Pero bago yan, kuha muna tayo ng ating mga radio patrollers. Pagyanig ng lupa, muling naramdaman sa General Santos City. At yan ay balitang kumpirmado, sigurado mula sa ating kasamang si Steve Ra. Steve?
0: Masyada ng radio patrol!
2: Pagyanig, medyo malakas ngayon, no, na tumagal ng ilang segundo dito pa rin yan sa General Santos City. Kaya itong ilang construction worker o mga tauhan ng DPWH, tinigil muna yung isinasagawang clearing operation dito sa nabasag na isang ilang bahagi ng ospital, no. Ilalapit ko lang yung camera para makita ninyo yung itsura ng gusaling ito, Danny. Kung makikita mo nga, ito yung bakas ng pagyanig, no, ng 7.8 na lindol dito yan sa St. Elizabeth Hospital, isang hospital dito sa may General Santos City sa bahagi yan ng Santiago Boulevard National Highway. Kung makikita mo, butas-butas at pasag-pasag yung salamin, kaya medyo delikado pa ito sa ngayon. At dahil nga nakaranas ng pagyanig, itinigil muna yung clearing operation, pero mamaya itutuloy nila yan. At alas 11:45, Danny, maya-maya, inaasahan niyang i-inspection nito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bukod dito sa ospital na ito, inaasahan din na pupunta si Pangulong Marcos sa Romana at Charon Central Elementary School. Doon yun sa Puro Kahilsot Village, General Santos City. Gayon din sa General Santos National High School at siyempre sa iba pang parte ng dito sa lugar para inspeksyonin at kamustahin yung ating mga kababayan na apektado ng 7.8 na lindol. Yan muna yung latest dito, Danny. Balik sa'yo.
1: Okay, Steve. At isang tanong lang. So yung pinapakita mong video, ospital yan? Tama ba? Yung nakaramdam ng aftershock?
2: Ito yung epekto ng 7.8 na lindol. Pero kanina, nakaranas tayo ng aftershock. Sa ngayon, hindi pa muna siya. Kumbaga wala pang clearing operation na nangyayari dahil baka mamaya magkaroon ulit ng pagyanig. Medyo delikado para sa mga manggagawa dito, Danny.
1: So, kamusta naman yung mga mga pasyente? Kasi ito palang aftershock na to, ang magnitude is 5.2. Malakas din niya kanina. Steve, naranasan mo? Naramdaman mo?
2: Yes, Danny. Oo, medyo lahat nga ng media dito napatayo at pumunta sa mga open area para mas safety. Ano? At ito kasing ospital na ito, wala naman itong tao. Outpatient ito. Kumbaga, matatapos na yung lindol, ligtas lahat na nakalabas dito. Kaya sa ngayon, kahit may pagyanig, medyo safe nga. Kasi nga, walang tao sa mga oras ito dyan mismo sa loob ng gusali. Ang pinaproblema lang ngayon, yung mga magagawa natin na magkasagawa ng clearing operation at delikado, tuwing may pagyanig, medyo nangangamba nga sila sa kanilang kaligtasan.
1: Okay, para malinaw lang, itong pinapakita mo is a Jensen, tama ba? Jensan.
2: Yes, General Santos City. Oo.
1: Okay, kasi meron din kasi nangyari kanina, 5.2 rin sa Glan Sarangani, 9:54 AM. Ganung mga oras din? Tama?
2: Yes, Danny, correct yan. 9:54, okay. Yun yung exactong oras yun. Na naranasan namin yung pag-inig dito.
1: Okay, and then kumpirmado ba maya, bibisita si Presidente dyan at bibisitahin din ang isang paaralan, tama ba?
2: Oo, oh. Danny, naka-standby na nga kami dito, pati yung mga iba pang authority, mahigit na rin. Yung siguro dito sa nasabing lugar, dahil nga 11:45, eksakto yan, darating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mamaya rin bibisita rin siya dun sa AX distribution naman sa General Santos City sa Oval Plaza bago pumunta sa ibang elementary school para kumustahin yung iba nating kababayan dati.
1: Okay, so maraming salamat. Ingat ka dyan, ha, Steve. At syempre, nakaantabay kami sa balita from General Santos City.
2: Okay. Yes, Danny, yan ang balitang kumpirmado sigurado mula rito sa General Santos City. So, Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz.
0: DZMM Radyo Patrol Flash Reports.
1: Oh, tuloy-tuloy pa rin ho ang ating programa. Narito pa yung mga ibang Radyo Patrol Reports. Malacanang tinawag na basura ang testimonya ng 18 bagmen. Yan naman ang alamin natin mula kay Christian Yuzores. Christian.
3: Liliit ng Malacanang at tinawag na basura ang hindi magkakatugmang testimonya ng tinaguriang 18 Maleta Boys na dating bodyguard ng wanted na si dating ako, vehicle partner, Congressman Zaldico, matapos humarap sa pagdidig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee ng Cayetano Block. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, hindi tatayo sa korte ang testimonya ng 18 dahil sa mga napunang inconsistencies o hindi pagtutugma sa kanila mga sinabi sa hearing at mga naunang testimonya. Ayon kay Castro, ang mga ganitong kasing pahayag na pabago-bago ay hindi papasa sa masusing pag-aaral at pagsusuri ng korte. Kaya ngayon pa lang anya ay nakikita na kung ano-ano lamang ang klase ng kwento na mga ito para makapanira. Una rito ay binawi ng 18 ang alegasyon na nagatid sila ng malenta na puno ng pera sa bahay ni Senator Loren Legarda na kaalyado ngayon ni Cayetano sa kanilang hanay sa Senado. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yuzores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yuzores. Meron pa tayong report, former congressman ha, Mike Defensor, hindi personal na nagtungo sa NBI sa kabila ng subpoena ng ahensya. Yan naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula naman kay Zeus Legazpi. Zeus?
4: Danny, dumating na nga dito sa tanggapan ng National Bureau of Investigation o NBI si Attorney Ferdinand Topacio para kumatawan kay ex-Congressman Mike Defensor bilang pagkalimayan sa sabihin na inihain ng ahensya sa dating mambabatas noong June 2. Ito ay kaugnay ng alegasyong kinalok umano ng 5 million pesos ni Defensor ang mga miyembro ng tinatawag na 18 bagmen ni ex-Ako Bicol Representative Zaldico para isiwalat ang umano'y pagdedeliver ng pera sa mga politiko. Ani Topacio, hindi personal na nagtungo si Defensor dahil ang pagsabina sa kanya ay malino na harassment lamang. Sinabina na kanya si Defensor noon kaugnay nitong issue at tila pattern na lamang ito na ginagawa ng NBI para questionin ang kanyang kredibilidad. Inasa magbibigay ng pahayag si Topacio sa NBI kaugnay ng alegasyon bilang paggalang lamang anya sa institusyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, TZML.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenda. DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Time check tayo sa nagmamadaling Miyerkules ng umaga, 10:15 na ho in the morning. Nagbabalik ho tayo sa programang Kabayan. Bigyan lang tayo ng konting update no diyan sa nangyaring lindol ho. Ah. So sinabi ho ni Steve Raz kanina, pupunta ho si Presidente mamaya sa General Santos City at iimbestigahan dahil kanina nakaramdam ho ng 5.2 pati diyan sa Glan, Sarangani na aftershock. Medyo malakas na naman yun. Ah. At yung isang ospital, naramdaman ang ating reporter din na talagang malakas yung pagyanig. At ito, hospital na to ay bibisitahin mamaya, hindi na banggit kung anong pangalan, pero isang paaralan at hospital ang bibisitahin mamaya ng Pangulong Marcos mamayang hapon ho. So for now, as of 6 a.m., pinipilit ho natin makakuha ng update sa Office of Civil Defense. Kasi as of 6 a.m., 45 na ho, 45 na ho ang namatay kaugnay nitong malakas na lindol na 7.8 na tumama dyan sa Sarangani at pati dyan sa Gensan, isa sa mga matinding tinamaan. So for now, at nakausap din natin kahapon, di ba, ang Transportation Secretary, mga isang linggo na pansamantalang isasara muna ang Gensan Airport dahil may problema ang tower. Although ang runway, okay naman, ha? Walang problema. Tapos ito, aside dun sa 45 na latest number ng casualty, ay meron pa rin 630 na mga individuals ang nasugatan. At 17 ang still missing. So hindi pa ho natatapos itong mga rescue operation na ginagawa ng iba't ibang ahensya. Lalo ng DSWD, very busy sila dahil marami ho ang displaced na mga ano natin, kababayan, yung mga pamilyang apektado dahil di makauwi sa kanilang tahanan dahil may mga aftershock pa nga ho eh. Ha? Tapos tinitignan muna yung structural integrity ng kanilang, lalo na yung mga gusali dyan, yung mga fast, yung mga mall, ha? Mga fast food center, yung mga bahay, individual, sa mga housing units ng ating mga kababayan. So, ang anho, Gensan ho ay dineclare na state of calamity, under state of calamity, pati rin ho ang Sarangani. So, inaalam pa rin, ang ito hong movement, no, yung nangyari dyan ay kaugnay nitong Cotabat Trench na nag-cause ng magnitude 7.8 earthquake dyan sa Mindanao. So patuloy pa rin na ho tayo na kukuha ng update. Hopefully makuha na ho natin ang mismong spokesperson na very active naman na binibigyan tayo ng update kaugnay nitong nangyaring disaster. So isa ho yan sa mga pinag-uusapan ngayon, no, dyan sa SOCMED. At isa pang mainit na issue na pinag-uusapan din ay yung nangyaring, di ba, trahedya dito ho sa team building activity ng Ateneo na dalawang basketball player ang namatay. At ang isa ay isang Nigerian. At ito ay, alam ko ha, iniimbestigahan ngayon ng Philippine Sports Commission. Mamaya ho sa ating programa ay posible makausap natin, sana ho maka-confirm talaga, isang basketball player for 20 years, hindi ko muna ibibigay pangalan niya, pero sports analyst siya at saka commentator, at posible yung mga isi-share niya sa atin kung talaga may mga nangyayaring ganito na mga training activity. Kasi di ba lumulutang sa social media talagang yung mga weight, yung mga ankle weights na ginagamit, kahit sa ilalim ng tubig, normally ginagamit din yan, alam ko, pati ng mga ibang foreign players. No? Pero ito pa talaga ay ina-apply. Nababasa ko rin yung ibang column ng ibang mga sports analyst. Talagang ilang taon na rin palang ginagawa ito sa iba't ibang paaralan. Kaya hintayin natin, no? Huwag muna tayong mag-conclude sa anumang mga haka-haka or whatever. Pero ang pinalabas ho ng statement ho ng Ateneo ay sila ho ay nalulungkot at kinumpirma ang pagkamatay ng dalawang student athletes nila. Ito ho ay sila Rene Clerc Baterbonya, 19 years old, at si Divine Adili. Ito ho yung sinasabi ko Nigerian na namatay, no? Doong Monday afternoon, no? Nalunod diyan sa Dipakulao, Aurora, June 8, 2027. So, sabi nila ay nakikidalamhati sila at sinusuportahan ng pamilya, at sila ay sana ho respetuhin daw yung privacy ng mga namatayan, at sila ay tutulong, no, kung regarding dito sa wake at saka funeral arrangements para ho dito sa dalawang namatay na, nako, sayang na sayang ho. Talagang pag nababasa mo ito, talagang mararamdaman nyo yung hinagpis na nararamdaman ng magulang. Lalo na yung mga pictures at videos na ipinapalabas dyan sa mga social media nung nanay nitong si Rene Baterbonya. Okay? For 19 years old lang, dapat ho ay maglalaro na ho siya sana sa Ateneo this season eh. Kaya sayang, marami nang hihinayang, no, dahil isa lagi ang Ateneo sa mga malalakas na kupunan eh, di ba, when it comes to the UAAP. Malapit ho sa puso ho na marami yan na mga, let's say, graduates ng Ateneo, no? At syempre pati yung Lasal nagpalabas na rin ho ng statement extending itong kanilang pakikiramay dito sa pagkamatay ni Rene Baterbonya at si Divine Adili. Okay, wala pa rin tayong update so far sa at least makausap natin ang OCD tungkol dito sa nangyari sa dito sa Lindol, no? Punta muna tayo dito sa isang issue, medyo mainit din ito dahil alam niyo ho ba itong problema sa isang mga kasi 'di ba nagsimula na ho yung klase nitong June 8 nung Monday. Ito pa lang Barangay Saplad David, Makabebe, Pampanga, talagang nag-i-struggle pa rin sila sa baha. Pati nung Monday, and itong pagbabaha ay nararamdaman nila halos 3 taon na. Kaya talagang parang napabayaan na sila ng LGU dito. So, makakausap po natin ang isang magulang doon, residente ng Makabebe, Pampanga, si Hilda Magday. Ready na ho siya. Nasa linya ng telepono. Ma'am Hilda, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan. Ma'am Hilda?
5: Hello po.
1: Yeah. Okay. Kamusta? Ma'am Hilda, kamusta ho kayo dyan? For now ho ba, nandyan pa rin ho ba yung pagbaha na nararanasan dyan sa barangay ninyo, sa Plad David, sa Makabebe?
5: Opo, sa araw-araw po, talaga pong tubig po yung nararanasan namin dito. Sobrang laki na po. Hindi po umuupa yung tubig sa amin.
1: Mm-hmm. Okay, so ibig sabihin, paano ho ang sitwasyon nyo? Ano ba sabi ng LGU nyo? Bakit halos 3 taon na pala yan na hindi humuupa? Di ba itong nakaraan, napaka-init na ho ng panahon, hindi ho humupa yung baha?
5: Opo, kahit na yung tag-init po talaga, halos yung tubig po talaga, alos kapantay na po yung tag-ulan talaga na tubig. Hindi po umuupa, kahit yung mga bahayan po, baha pa rin po sa tubig.
1: Mm-mm. So ibig sabihin, meron ka problema yan sa drainage dyan at pumping station. Ano ho ba ang sabi sa inyo ng mga local authorities dyan, Ma'am Hilda?
5: Ang kailangan po kasi namin po rito, yung tulad po ng flood control, kasi nga ho pa, magkadugtong na yung dagat at saka yung maliliit na ilog po rito.
1: Oo.
5: Hindi na po kailangan ng mga tambak-tambak, kailangan po talaga flood control po talaga rito.
1: Okay, so paano ho kayo nakaka-cope with the situation? Ibig sabihin, so nung simula nung Lunes, bit-bit nyo, nagbabangka kayo, Ma'am Hilda?
5: Bangka po ang gamit, alos po yung mga tao dito, bangka at saka lakad sa baha, ganun po yung sitwasyon po ng mag-aaral dito.
1: Yung buong barangay, so ilan ba ang eskwelahan dyan sa barangay ninyo na ganyan ang karanasan na nangyayari?
5: Ano po, alos yung barangay po namin dito, mayroon po kasing sa Plad David Pilapil, at saka po Gaspan, saka po Maligaya, saka Sentro Uno po, lahat po yun basta buong sa Plad David po ng Makabebe, baha po yun. Alos nakapalibot po kami ng tubig.
1: I see. Kaya nga,
5: tulad po ngayon, sa kinatatayuan ko po ngayon, bahay po namin to, halos hindi na po umupa yung tubig dito sa loob namin ng bahay. Kaya po, kausap nyo po ako ngayon, nasa loob po ako.
1: Ha? Nasaan ka? Nasa?
5: Nasa loob po ng bahay namin, pero ang kinatatayuan ko, matubig po yung bahay namin. Halos baha po siya.
1: Oo. Pinapakita nga ho namin ngayon yung video, no? Siguro sinupply din ito ng mga kasama ninyo o kayo mismo. Pero ayun nga, napaka-kawawa yung sitwasyon. Ibig sabihin ay mga ilang residente. Gano'ng kalaki ho ba itong barangay sa Plad David? Malaki ho ba ito? Marami ko yung residente dyan?
5: Opo, maluwag po yung buong sa Plad David po na baryo po namin.
1: Okay. Sige ho, Ma'am Hilda, at baka kausap din ho namin sa kabilang telepono naman, linya ng telepono, yung barangay barangay chairman nyo dyan, barangay captain nyo dyan sa barangay sa Plad David ng Makabebe, si Captain Kapitan Rogelio Uci. Cap, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
3: Opo, sir. Magandang umaga po.
1: Okay, so narinig nyo ho si Hilda. Siguro na nakikinig pa rin siya ngayon sa kabilang linya. For now ho ba, ano bang para mga intervention na ginagawa ho ng mga otoridad natin? Para at least mahupa. 3 taon na ho pala to, Cap?
3: Opo, sir.
6: tatlong taon na pong irap yung barangay namin sa tubig talaga.
1: Oo. So ano?
6: Kami naman po, walang tigil na umiingin tulong sa matataas na...
1: Oo.
6: Ano bang tawag doon? Kasataas na... yung mga...
1: Official.
6: Official. Opo, yung mga official na mataas sa amin, palagi naman po kaming lumalapit sa kanila.
1: Oo.
6: Tulad po, marami po akong nakapasok na ano, na resolution po, may sa municipio po namin, kay mayor, sa mayor namin at saka po sa governor namin. May nakapasok na pong solusyon naman.
1: Okay.
6: Kaya lang po, hanggang ngayon, wala pa pong ano yung barangay namin.
1: Okay, kasi nga, nagsimula na naman ang klase nitong Lunes, di ba? So ngayon, may baha pa rin, tapos nagbabangka yung mga estudyante, hindi makapasok ng tama, nakabangka pa rin. Sino ba ang mayor na makabebe? Kap?
6: Tatang Bobong Flores po.
1: Okay, si Mayor Flores, kung nakikinig siya ngayon, sana at least mabigyan naman ng solusyon, no? Ano ba ang sinasabing dahilan? Ito ho ba mareresolba? Kasi dadaan na naman tayo sa isang mga pag-ulan, di ba? Sabi nila itong habagat, posible magsimula, meron na naman ng bagyong Esther. Gusto natin maresolba para hindi na makawawa yung mga residente diyan, Kap?
6: Si Mayor Tatang Bobong naman po, sir, nag-aanap din po ng solusyon para dito sa bayan niya, sa Makabebe. Alam ko po na may ginagawa na sila ng paraan para
1: mawala
6: din yung tubig ng barangay.
1: Anong paraan? Na ano ba to? Mariresolve ba within the year? Ano?
6: Sa ngayon po, di pa po alam kung pore ngayon taon na to. Sir, baka hindi pa po. Baka hindi pa.
1: Oo. Pero Kap, yung sila Governor Daniel Fernando, ano bang nagbibigay ba ng feedback sa inyo kung kailan malulunasan to?
6: Ano po, Kuya, yung Governor...
1: Si Governor Pineda pala. Governor Pineda pala sa Makabebe.
6: Gumagawa rin po sila ng paraan.
1: Okay, Okay, sa Bulacan pala si Governor Daniel. Pero si Governor Pineda, siyempre, kilala rin naman natin siya.
6: Apo. Gumagawa naman po sila ng paraan.
1: Okay, so
6: kapag pumupunta po kami sa kay nanay, okay naman po yung usapan namin.
1: Okay.
6: Kung nangangailangan po tulong yung barangay, kagad-agad din aksyonan naman.
1: Oo. Siguro kung nakikinig si Governor Baby Pineda, at least makuha rin natin ang reaksyon niya tungkol dito sa problema na sobrang tagal na, tatlong taon na pala, kawawa yung mga estudyante.
6: Ito pong barangay namin dito sa Makabebe, pinakamatagal po yung tubig dito sa amin, yung barangay sa Plata.
1: Kaya nga eh.
6: Opo, tatlong taon na talaga, hirap talaga yung mga bata. Hindi lang po yung mga bata, pati po yung teacher kasi bangka po lahat yung ano nila.
1: Sige po, makikibalita kami Kap, at saka at least kay Hilda. Salamat din sa inyong pagbibigay ng update para at least malunasan natin yung problema niyong pagbaha dyan. Salamat po, Kap.
6: Sige po, salamat po, sir.
1: Okay, yan ho si Kapitan Rogelio Uci, barangay head ng Saplad David, Makabebe, Pampanga. Okay, tuloy-tuloy na ho tayo. Ito yung binabanggit ko kanina. Kuha tayo ng update, no? Diyan sa OCD, Office of Civil Defense, dahil marami pa rin ang gusto makaalam, no? Kung kamusta na yung kalagayan na state of calamity na ho ang Jensan, ang Sarangani dahil sa malakas na lindol na 7.8 sa Mindanao. Makakausap na ho natin ang spokesperson ng Office of Civil Defense, si Juni Castillo. Sir Juni, si Danny Buenafeo sa Kabayan.
7: Magandang umaga, Sir Danny. Magandang umaga po sa ating mga kababayan.
1: Okay. Sir Juni, kamusta na? Ano ba ang latest? Kasi for now, ang nakukuha namin figure is 45 ang number of casualties. May nadagdag ho ba?
7: Tama, Sir Danny. As of this morning, 45 po ang naitala na mga hindi nga po nakaligtas, ano, na ating mga kababayan doon. Galing po ito, no, regions 11 at saka region 12. Specifically po, ito pong mga probinsya ng Davao Occidental, meron pong 11 doon. And then sa Davao del Sur, meron din pong isa. At saka sa Region 12 naman po, yun yung mas madami, ano, yung 33. Ito po ay nanggagaling sa Sarangani at saka sa South Cotabato and then Jensen.
1: Oh, so Region 12, 33 ang patay. Dahil malalaki itong syudad, eh, no? Yung South Cotabato, yung Sarangani at saka itong Jensen. Tama ba, Sir Juni?
7: Opo, tama po. Tama po, tama po.
1: Okay, so for now, tama rin ho ba yung figure? So wala ho nadagdag, no? Sana naman wala na madagdag. 45 pa rin as of 6 a.m. ito, di ba, Sir Juni?
7: Opo, opo. Ongoing ngayon, Sir Danny, yung interagency coordinating cell, no? Then again po, no? So fully hindi na po madagdagan yung bilang.
1: Pero yung number of nawawala, yung mga missing, 17 pa rin?
7: Opo, ganun pa rin po, no? 17 as of as we speak, no? Pero kukuha po kasi kami ng report ngayon kasi ongoing yung coordinating cell meeting.
1: Okay. Ang injured, 630 yung datos namin dito. Tama ho ba?
7: Opo, opo. Tama po, no? Ang karamihan po dyan ay sa Region 12 pa rin po, no? Sa SOC Sergeant, yung 589 injured.
1: Okay. Meron ho ba tayo number of displaced families? Yung mga talagang ayaw umuwi dahil at natatakot, may bitak yung bahay nila?
7: From the DSWD po, ano, meron po, no, hindi ko lang hawak ngayon, Sir Danny, ang datos na yun, ano.
1: Uh-oh.
7: But in terms of yung mga actions na ginagawa ng DSWD, ano, kasi nakaset up sila po nung 54 na evacuation na centers, no, both yung local at saka mga regional, no, at saka doon nga po sa mga area na apektado.
1: Okay. For now ho ba, mayroon pa rin bang nararamdaman ang mga residente natin doon ng mga aftershocks? Kanina daw
7: tuloy,
1: meron
7: tuloy
1: eh.
7: Pa rin si Johnny.
1: Sarangani, opo, kanina opo, daw meron. Pa rin tsaka po, Jensen eh. Oh.
7: Tama po, no? Halos umabot na nga po, no, ng 2,000 yung mga aftershocks, no, based on the recorded po ng DOCD box.
1: Okay. And then, ano ho ba ang pwede natin ibigay na at least reminder o paalala sa ating mga residente doon? May mga kaukulang ano ba, let's say in terms of food packs, kumpleto naman sila, supply ng tubig?
7: So far po, yung mga supply ng tubig po at inumin, no, there is enough, no. Ang naging challenge lang is may mga areas kasi nga hindi marating, lalo na po itong Glan, ano, yung municipality of Glan, kasi nga po sira yung kalsada. So ang ginawa po ay para maatid itong mga pagkain, no, at saka may inumin, ay sa pamamagitan po ng sasakyang pandagat at saka yung mga chopper. Ganon din po yung doon sa Balut Island, no, kahapon, nandun po yung sa amin, sa Office of Civil Defense, nandun yung aming Civil Defense Administrator, si Jose Carol Cabreros. And then pagbalik po nila, nagdala po ng mga pagkain doon, ano, mga family food packs. And then pagbalik naman po, ay nagdala naman po, no, ng mga pasyente, yung mga injured, no, para pabalik naman po ng Davao para po magamot sila.
1: Pero Juni, kamusta naman ang ano, stable na ba ang supply ng kuryente sa buong area, Region 11 and 12?
7: Hindi pa po, Sir Danny. Meron pa pong as of yung 6 a.m. din, ano, na 130,000 na consumers ang wala pa rin pong kuryente.
1: Ilan? Ilan?
7: Ito naman pong ano.
1: Ilan sila?
7: Hello?
1: Ilan ho? Opo. Mga apektado pa?
7: Yung consumer, opo, apektado po, no? Kanina as of yung 6 a.m. na report, no, gathered from last night, ay 130,000 plus po na mga consumers.
1: Wow.
7: Yung mga kabahayan, ano po, na wala pong kuryente. Sa iba't iba pong lugar ito, doon sa mga apektado.
1: Okay. And yung internet, yung signal, meron ba? Connectivity?
7: Opo, challenging pa rin yung internet, no, dahil nga po intermittent pa yung mga internet, no. Ang ginagawa po, no, through the Emergency Telecommunications Cluster led by DICT ay naglagay nga po, no, nagpadala lalo na inuna yung mga DRRM offices na makapagputa po, no, ng mga Starlink, no, ng mga other internet facilities, no, para sa ganyan ng komunikasyon.
1: Sir Juni, bago kita bitawan, kailan yung next, let's say, bulletin ninyo? Kasi last 6 a.m. pa yung update dun sa number of casualties, mga injured. Meron pa ba tayong susunod na report na bulletin para dito sa OCD, Office of Civil Defense?
7: Opo, Sir Danny, as we speak now, ano, so nagkakaroon ng interagency coordinating meeting. Blended po ito, no, dito sa operations center ng NDRNC at nakakasama natin yung mga regions and different government agencies.
8: Okay.
7: So ito po, iniipon natin to. So hopefully kung matapos po ito, no, we'll be able to get the updated reports.
8: Sige po,
7: no,
8: sige po.
7: Most likely po lunchtime.
8: Oh, sige po. Okay. Sir Juni, salamat ha sa oras na ibinigay ninyo. At syempre, kukuha kami ng update ulit mamaya. Thank you.
7: Maraming salamat din po.
8: Okay, yan ho si Juni Castillo. Siya ho ang spokesperson ng Office of Civil Defense. Update ho dyan sa Malaking Lindol na nangyari noong Lunes ng umaga. Time check tayo, 10:36 in the morning. Huwag ho kayong alis, magbabalik ho ang programang Kabayan.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Happy 40th anniversary to DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: at tamaan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan, duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
2: Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: at sayang. Kapangyarihan ng mamamayan. Balita at talakayan.
1: Time check tayo, 10:40 in the morning. Oh, balik na tayo sa ating programang Kabayan, at sa puntong ito ay makakausap natin via Zoom yung sabi ko kanina, no, na may makakausap ho tayo. Ito, narito na siya. Via Zoom, isang multi-sports commentator and analyst. Kilalang-kilala ho ito at basketball player siya for more than 20 years. Walang iba kundi si Mark Zambrano. Mark, good morning. Si Daddy Buenafe, Kabayan.
2: Kuya Danny, magandang umaga po at magandang umaga din sa lahat ng mga tagapakinig ng Kabayan. Maraming salamat po for having me.
1: Okay, maraming salamat, Mark. Ha? At syempre, lahat tayo nagulantang ha? Dahil dito sa balita, no? Talagang very tragic. Dalawang Ateneo players ang namatay, nalunod, at bunsod daw ng isang team building activity. Ikaw bilang isang sports commentator at isang basketball player mismo, ha, Mark, na almost or more than 20 years, yung ganito bang mga, let's say, team building and training activity, this is a normal routine for every player na katulad ninyo noong araw?
2: Kuya Danny, ito pong team building, kasi po alam naman po natin sa lahat po na naglalaro ng basketball, kahit po yung hindi professional, kahit yung mga naglalaro lang sa weekends,
1: yes, yes.
2: Ang basketball po kasi ay isang team sport.
1: Okay.
2: So ang kalakasan po ng isang koponan ng basketball ay nagsisimula po pagka magkakilala ang mga players, makomportable kayo sa isa't isa, sa ugali, sa pagkatao. Kaya po yung mga team building na ginagawa na yan, it's common. Kasi po kailangan yung team ay magkakilala, mas solid kayo as a group, as a team. Kaya po yung mga team building na ginagawa po na yan ay para po maging mas solid yung koponan. Kasi po pag ang basketball player ay basketball team ay hindi solid, hindi nagkakaisa, hindi po mag-result sa mga panalo po yan. Kaya mga team building, pampapatibay po ng samahan yan.
1: Okay, so maintindihan natin yon kung ang talagang layunin is yung maging cohesive, di ba? Maging solid kayo as a group. Pero ibig sabihin, ang marami kasing lumulutang ng mga komento sa mga social media, bakit sa beach? Kailangan ba swimming is part of the team building activity? At yung mga, di ba, mga insinuation, although hindi pa naman conclusive, yung mga weights dyan sa mga ankle, di ba, na sinasabit daw na could have cost. Pero hindi natin masasabing yun nga nangyari. Pero ibig sabihin, may mga ganun eh, na lumulutang, Mark. So, ano ang takeaway mo dito?
2: Kuya Danny, ang hindi po ako privy talaga dun sa actual na na detalye dun sa mga nangyari dun sa dalawang players na nasa way. Pero what I can say po, ang sa basketball po kasi meron pong tinatawag na sport-specific training.
1: Okay.
2: Ngayon po, there are some basketball programs, depende po sa eskwelahan, depende po sa institusyon. Ha? Pero dun sa mga karanasan ko po, as a player before, ang swimming po ay ginagamit sa cross-training, yung tinatawag po na cross-training. Ano po ba yung cross-training? Ang cross-training po ay nagpapasok po kayo ng training mula sa ibang sports at gagamitin nyo sa basketball training. Swimming po is one of them. Kasi po ang swimming, kung alam nyo po, Kuya Danny, ang swimming po ay isa sa mga sports na nagpapalakas at nagpapatibay ng buong katawan.
1: Okay.
2: Overall po ang epekto ng swimming training. Kaya po yung sa sport-specific basketball training, marami na pong programa ang gumagamit ng swimming para pong pangpalakas ng upper body at ng legs. Yung pong weights na sinasabi nila, ginagamit din po yan. Ewan ko kung napanood nyo po yung training ni Michael Jordan noong araw na naglalakad siya left and right habang pasulong na nasa swimming pool hanggang bewang. Meron po siyang weight sa ankles, meron po siyang weight sa braso. Pampalakas din po yun. Ginagamit din po yun. Ang malaking katanungan po ngayon, Kuya Danny, is kung paano ginagamit yung weights na yun at paano ginagamit yung swimming training. To be honest po, Kuya Danny, sa ilang taong ko na pong naglalaro ng basketball, sa ilang taong ko na pong nagko-cover ng professional basketball at amateur basketball, hindi ko pa po naririnig na nagkaroon ng water training sa beach, sa dagat.
1: Ayun, ang gusto ko tanungin. Kasi nga, yun
2: sa
1: ang
2: swimming pool po, kadalasan nagagawa yan. Meron po pa silang ginagamit na yung pong maliit na swimming pool na merong machine na gumagawa ng alon na sasalubungin mo para pampalakas nung left, nung lower body mo. Yun, ginagawa din po yan. I have never heard water training specifically for basketball na ginawa po sa dagat.
1: Okay, so yun nga. So yun nga ang pinupunto ko dahil binabanggit mo na rin si Michael Jordan na isa sa pinakamagaling mag-basketball, no? Ibig sabihin siya sa pool, swimming pool, ginawa, 'di ba, yung water weight training na naglalakad siya. Kasi iba ang discipline pagdating sa beach, eh. Hindi mo malalaman. Ang sabi pa, ang mga, well, nakikita natin na iba raw ang naging current, no? Yung alon nung time na yun, no? Ibig sabihin, kung hindi ka pa marunong maglumangoy, that can aggravate the situation. Di ba, Mark? At for now, hindi mo alam kasi sabi mo, iba-iba ang basketball program ang bawat isa. Siguro, itong late, siguro matagal na yung mga experience mo when you were still a basketball player. Pero ito ba mga current na mga, let's say, basketball program, naririnig mo talagang sa beach, ginagawa na rin yung mga weights training for basketball players?
2: Yung mga modernong basketball training program po, specifically sa amateurs, kung saan papasok po itong collegiate basketball, wala po ako naririnig na ginawa sa dagat. Okay. To be honest, Kuya Danny. Ang basketball po kasi, ano po yan eh, compared to other sports, napaka-scientific na po ng training ng basketball ngayon. May tinatawag na po silang plyometrics training, kung saan tinatarget po yung mga muscles at parte ng katawan ng basketball player na kailangan mo para mas manalo. For example, yung plyometrics po na ginagamit para sa hita, sa calves, meron pong specific equipment at specific training exercise na targeted para dun sa muscle na yun. Ganun na po ka-specific ngayon. Hindi na po katulad nung araw na isang training, lahat ng sports yun ang gagawin. So yung mga ginagawa po ngayon na tinatawag nating targeted training, plyometrics at sports-specific training, dun po pumapasok yung kakaibang training na ginagawa sa swimming pool, nagko-cross training na merong cycling, merong swimming. Na noong araw, hindi mo naman maiisip na bakit ka magsiswimming at basketball player ka? Bakit ka magsa-cycling?
1: Kaya nga.
2: Basketball player ka. Pero ngayon po, ini-integrate na po yung tinatawag na cross-training para po sa basketball. Pero again, yung water training po, dun lang po ako nagtataka kung bakit kailangan gawin sa dagat. Kasi ngayon ko lang po narinig yun. Sa swimming pool, I've seen it, I've done it, nagawa ko na po yun before. Pero yung sa dagat, ngayon ko lang po nadinig talaga na ginagawa yun.
1: Pero yung bang experience mo na sinasabi mo ngayon, may mo lang narinig, ibig sabihin, yan din bang feedback mo sa other players when you heard of this news, bakit sa dagat ginawa? Yan din ba, nagulat ka rin, bakit sa dagat? If ever, hindi man natin alam kung ano talaga specific team building activity nila. Although sinasabi na nga ng Aurora Police, di ba, doon na nirurule out, it was purely accident. So ikaw din medyo naghalo yung ano mo, nag-speculate ka rin, di ba? Hindi mo awala yun, di ba, Mark?
2: Actually, Kuya Danny, nung nangyari po yan, syempre, kakausapin ko po yung mga kapwa ko sports commentator and sports broadcaster. Yung mga kalapit ko po na na-interview ko na po before ng mga atleta from college. Tinanong ko rin po sila kung anong opinion nila dyan. Ang sa kanila naman po, ang general ano observation po ng mga nakausap ko, specifically yung mga atleta po, iba-iba naman po kasi ang training regimen, ang training program, depende sa eskwelahan. So, ang training program po ng bawat team is designed differently by the specific coaching staff. Okay. Iba-iba po yan eh. May mga elemento na pareho, may mga elementong iniiba, tinitweak,

0: side lang po ah.
1: Sige.
0: Hindi ko po alam kung ano talaga yung what happened there, but it's sad to say na I'm sure the coaching staff meant well. I'm sure the ang intention talaga nila dyan is para mas maging solido yung team nila, mas maging united yung team nila. Pero malungkot lang po na may ganyang nangyayari kasi I'm sure wala namang may gustong mangyari yan.
1: Pero Mark, para clear lang sa ating mga viewers, di ba you're also graduate of Ateneo? Did you play for Ateneo?
0: Hindi po. I was part of the training, the team B nung training po nung time na yon when I was in high school.
1: Okay.
0: Pero most of the coaches, the currently na nasa likod ng Ateneo basketball program, kilala ko po lahat ng mga yan.
1: Okay.
0: When I was just studying, sila na po yung nagsisimula na sila nung time na yon.
1: Okay, did you know personally si Coach Tab Baldwin?
0: Coach Tab is a good friend of mine. Nagkaroon na po kami ng mga basketball events na nakasama po namin siya. Commercial basketball events where we work together. So hindi ko pa po siya nakakausap since this happened. I wish him well. I hope na kung ano man yung mangyayari dito ay malinawan po sila. At ang public, of course, si Ateneo community din. I wish na malinaw na kung ano talaga ang nangyari.
1: Pero itong, as far as you know him, si Tab, si Coach Tab Baldwin, no? Yung kanyang style of sports training discipline, ito ba is something na ginagawa, talagang ginagawa niya for the past years na, let's say yung sa dagat, na ito mga weights program?
0: As far as I know po, Kuya Danny, sa pagkakilala ko po kay Coach Tab, si Coach Tab is one of the most scientific basketball coaches around.
1: Okay.
0: Bago po napunta ng Pilipinas yan, nakilala na po siya abroad for developing teams from scratch. Lahat po ng hinawakan niyang teams na nasa lower ranked levels, after a few months, bumubulusok yung performance. In terms of credentials po, is mahirap pong humanap ng katapat si Coach Tab. He is one of the most seasoned, one of the most scientific in terms of training. Ngayon po, Kuya Danny, hindi ko alam kung siya ba talaga ang nag-design ng ganitong training program. Kung siya po ang nag-decide na gawin ng mga ganito sa isang team building,
1: okay,
0: that part I don't know. Ang alam ko lang po is pagdating do sa basketball side, si Coach Tab po is very scientific.
1: Okay.
0: Yun lang po ang pagkakilala ko sa kanya. He is talagang lahat po ng mga modernong techniques sa training ng mga players, ina-apply po niya sa development ng lahat ng team na hinahawakan niya.
1: Okay. So ikaw mismo, bago kita bitawan Mark, as a product of Ateneo, at dahil nga ito dumadaan tayo sa pagsubok itong mga taga-Ateneo ngayon, do you think na meron dapat maging accountable o meron managot sa nangyari sa pagkamatay, or do you accept na ito ay talagang purely accidental lang?
0: Well, hindi.
1: Sorry, base
0: po sa naririnig. Base po sa naririnig natin sa balita na maraming nagsasabi for now ay accidental. Nakakalungkot nga po. Pero again, sa opinion ko po kasi, Kuya Danny, kailangan po talagang busisiin kung ano talaga ang naganap dun sa team building.
1: Punot dulo, no?
0: Punot dulo. Kasi kung basic team building lang po 'yan, walang masama po sa team building. Kahit nga po sa corporate, ginagawa yan, hindi lang sa sports
1: Okay.
0: Pero bakit po umabot sa ganun? At bakit po maraming naapektuhan? Kung hindi po siya aksidente, lahat po tayo gustong may maging accountable dyan. Whether it's the coaching staff, whether it's the school, whether it's the sports program, kailangan po may maging responsable. Pero kung aksidente po talaga, wala po tayo magagawa dahil aksidente po ang nangyari talaga.
1: Okay, Mark, maraming salamat sa ibinahagi mo sa amin. Ako, napaka-helpful siguro itong mga comments mo, at least takeaway mo dito sa nangyari. Thank you, Mark.
0: Maraming salamat po, Kuya Danny. It's been an honor. Thank you so much for having me.
1: Salamat. Okay. Yan ho si Mark Zambrano, multi-sports commentator and analyst at saka basketball player siya for more than 20 years. Product din to ng Ateneo, kaya talaga nakaka-relate siya sa ganitong sports program. Okay, at nagpadala rin ho tayo ng invitation for interview sa Ateneo, si Coach Tab Baldwin at sa mga magulang ni Rene Baterbonia at si Divine Adili. So bukas ang aming programa just in case gusto nyo ibigay ang inyong panig. Tuloy-tuloy na ho tayo. Bago tayo magtapos, meron pa tayong mga kausap. Ito naman ay problema sa oil spill na naitala dyan. Sumadsad daw sa barko sa Ilocos.

0: Norte. Makakausap natin ang spokesperson ho ng Philippine Coast Guard. Suki na dito sa DZM and Teleradio si Commodore Noemi Cayabyab. Commodore, good morning. Si Danny Buenafe.
1: Yes, Sir Danny. Magandang umaga po at maraming salamat po sa opportunity.
0: Okay, so bigyan nyo nga kami ng update. Commodore, kamusta na ho itong naitala na oil spill ho dyan sa cargo vessel na sumadsad dyan sa Badok? Badok ba? Ilocos Norte? Tama ho ba?
1: Yes, tama po kayo. Sa may Badok, Ilocos Norte. Tama po kayo, Sir Danny, noong June 8 po. Mm-hmm. Nagkaroon po ng emergency beaching itong MSTI-1 sa area po ng Badok, Ilocos Norte. So kahapon po ay unang-una na ilikas na rin po natin o na-disembark na po natin itong 15 crews ng barko. Although kagabi, meron tayong na-observe na oil sheen, no, sa within the vicinity of the ship. Pero ang ginawa naman po ng Philippine Coast Guard ay kaagad-agad po tayo nagsagawa ng ating containment and recovery. Tayo po ay nag-deploy ng ating absorbent pods kasama po yung absorbent booms. At naglatag rin po tayo ng apat na segment ng oil spill boom. So ngayon po, wala na rin po tayo nakikita na anumang tagas. At during the inspection naman po at assessment, naisara na rin po ng operator po natin itong valve ng barko. So at ang itong pinagsagsara naman po ng barko ay Sir Danny, ay malayo naman po or wala sa marine protected area natin. So i-discount po natin yung possibility na magkakaroon pa po ng possible hazard doon sa maritime environment po. So ngayon po ay ongoing ang sinasagawang assessment ng ating salvor kasama yung operator. At ang intention naman po talaga dito, Sir Danny, is maganda po ng emergency salvage operation.
0: Okay, so for now ba, kasi sinabi nyo, medyo technical sa akin yung absorbent buds tsaka spill booms para maiwasan yung pagkalat ng tagas. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, yung mga isda na around the area, yan ba ligtas ho i-consume na mga tao?
1: Well, pagdating po dyan sa itong na-recover po natin kahapon, Sir Danny, actually, madali po itong mag-dissipate din, no? Or kusang nawawala or in natural way. Ang mga possible factors po nito is yung alon, hangin, o yung pagsingaw po ng init. So kusa po mawawala itong fuel. But then again, naging prompt naman po ang Philippine Coast Guard, no? Since nakita po natin itong oil sheet within the vicinity, naglagay na po tayo kagad ng mga pads para madali po makuha yung mga oil doon sa karagatan na para wala na rin po malayo yung possibility na didikit pa po ito sa shoreline. And again, baka mas marami po at mahaba yung maging epekto na itong oil sheet nito. So naging responsive at naging maaga po ang Philippine Coast Guard na tulong po ang ating local government units dyan.
0: Pero na pinpoint natin, ano ho ba nag-cost itong oil spill, yung tagas ho ng langis?
1: Well, una-una, Sir Danny, ang naging reason po netong incidenteng ito, according to, based po sa testimony po ng captain, ay naka-experience daw po sila ng mga malalakas na alon. Kasi again, ngayon, Sir Danny, habagat season na po.
0: Okay.
1: Particularly sa area po ng Ilocos Norte. So, ang ginawa po ng captain ay sinadya po niyang isinadsad itong barko na to na malapit po sa Pangpang, again, upang maiwasan po yung malaking panganib na tulad po ng paglubog. Kasi ang possibility po niyan, isahampasin po talaga ng malalakas na alon. And according po sa Kapitan Sir Danny, halos tumagilid na po, although 3 to 4 degrees po ang naging listing neto kahapon. And last night, naglalaro na siya ng 25 to 30. So yung posibleng kinalabasan po or yung area na kung saan lumalabas yung tagas po ng langis ay posibleng sa makina or sa bilge po. Pero ang ginawa naman po natin, nabanggit po kanina, kinontain na po natin, isinara na rin po natin yung valve po niya. Again, na-assured naman po tayo na wala na pong tatagas na anumang crudo dito. At based naman po sa ating information, etong barko, although may lulan pa po itong 17,000 liters ng diesel, pero etong diesel na ito, Sir Danny, ay pwede po mag-dissipate or mawawala po ito ng kusa. No? Pwede po evaporation, pwede po yung cost ng alon. So wala po dapat ipangamba ang ating po mga kababayan sa area na yan.
0: Pero sayang din, no? 17,000 diesel, ang liters of diesel ito, ang karga nito, na tumagas?
1: Well,
0: tama ba?
1: Well, actually, hindi po siya tumagas,
0: hindi lahat,
1: Sir Danny. Ang tumagas lang po kahapon ay halos 100 litro lang po ng langis.
0: Okay. Kaya itong na-neutralize ka agad.
1: Opo. Okay. So, itong 17,000 liters, naka-intact pa rin po ito at maisara naman po natin yung valve.
0: Okay, yun, maganda at least. Ito, I will take advantage na rin dyan kayo. Yung bang sa experience nyo sa Philippine Coast Guard ho, no, dahil kayo spokesperson, yung bang Dipakulao Aurora, kung saan namatay yung dalawang Ateneo student, ano ba ang experience nyo doon? Talaga bang malakas ang alon talaga doon?
1: Yes, Sir Danny, well, nakapunta rin po ako sa Aurora, no, na po ngayon mga habagat season na po, talagang malalaki po at malalakas ang mga alon po dyan.
0: Oh. So it was not really ideal for any team building, let's say, swimming activity?
1: Well, I couldn't say particularly sa area na yan, pero kasi isa sa mga surfing area po ito yung Dipakulao na yan. Pero pag mga ganyan naman po ang condition, again, dapat may mga extra precautionary measures po talaga na ginagawa. Particularly yung mga resort owners, they have the full responsibility po tutusin sa Danny para ma-insure po yung kaligtasan ng kanilang mga customers or mga guests sa hotel na yan.
0: Tama, tama. Okay, nako, Commodore, maraming salamat po sa oras na ibinigay ninyo. Salamat po.
1: Yes, Sir Danny, maraming salamat at good morning po.
0: Yan ho, good morning. Yan ho si Commodore Noemi Kayabyab, spokesperson ng Philippine Coast Guard. Bago kami magtapos, meron lang ho tayo papasok na isa pang report. Pwede ba? Pasok natin. Dating pulis na utak sa pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik Ju, ililipat na sa Bilibid. Yan ang update mula kay Marlene Padiernoz. Marlene.
2: Dahil wala na sa kasabihan ng Philippine National Police si Vice Lieutenant Colonel Rafael Dumlaus na primary suspect sa pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik Ju. Ayon sa jefe ng PNP Headquarters Support Service na si Police Colonel Dominador Estrada, bandang alas 7:45 na umaga kanina, sinundo ng mga tauhan ng CIDG si Dumlaus sa custodial center sa Campo Grame at nakaalis sakay ng PNP Coaster bandang alas 8:15 ng umaga. Patungo yan sa Bilibid kung saan siya ipipiit para sa kasong kidnapping with homicide. Matatanda ang naaresto si Dumlao kahapon ng madaling araw sa isang bahay sa Pasong Tomo, Quezon City matapos nga ang pagkatago ng maraming taon na. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernoz, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernoz. At yan ho, nagtatapos ang ating programang Kabayan sa araw na to, June 10, 2026. Ako po ay magbabalik bukas, pero susunod na ho, nagseservisyo Ninia Corpus at Migs Bustos. Bye-bye! See you tomorrow!
3: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan!
4: DZMM, numero uno sa aksyon!

0: DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas. Sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay, kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 11:03 ng umaga.
0: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Niña Corpus. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Wednesday, June 10, 2026. Sa mga sumusweldo ng 10 and 25, aba, good news sa inyo ang araw na to. Siyempre, ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30 na pakikinggan sa Metro and Mega Manila 630 sa AM band at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel. And of course, sa bayang napapanood sa PRTV Prime Media Channel 31, sa Digital Free TV at cable provider na Signal. Hanapin rin ang aming Facebook live stream sa at DZMM Radio Patrol sa East 30. Naimbag abigat, Ading Migs.
1: Naimbag abigat, Manang Nina. Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Migs Busos po, kamusta po kayong lahat? It is a Wednesday pa lang, June 10, 2026. And speaking of the term bigat, good morning. Mabigat pa rin eh. Mabigat, yes, pa rin ang news cycle natin. Mabigat. Heavy pa rin sa ating mga puso.
0: Iba-iba ang feelings natin ngayon. Sa Ilocano kasi, bigat means good morning.
1: Good morning.
0: Actually, morning. Morning. Morning. Mm-hmm. Naimbag is good. Mm-hmm. Pero yes, sa salitang Pilipino or Tagalog po, mabigat talaga ang pinagdaraanan ng mga Pilipino, lalong-lalo na nga po dyan sa nangyaring lindol 7.8 magnitude sa Mindanao. At sa mga estudyante po, mga atleta, yung mga nanay rin na nakakausap ko, very affected rin dun sa nangyaring pagkalunod ng isang Ateneo Blue Eagles na athlete, Migs.
1: Mm-hmm. Si Rene Baterboria at si Divine Adili. Ito nga ngayon ang usap-usapin sa mga social media sites, sa mga group chats, at meron din mga panawagan ngayon sa mga content creators. Shout out sa mga content creators na sana po wag po ninyong pagkakitaan, wag na po nating pag-usapan, lalo na kung wala naman tayong authority na pag-usapan ang issue, at kung wala tayong first-hand information, maaaring let's leave it muna, no? With respect muna. Kasi syempre, kung unverified naman ang information, kung sabi-sabi lang, tapos ibabroadcast natin sa buong mundo, eh di ba that's somehow irresponsible? Di ba, Ate Nina?
0: Of course, yes.
1: Tayo nga dito, nag-uusap tayo, maingat din tayo na hindi rin natin, kumbaga, saying it to truth kasi unverified pa nga yung mga information natin, di ba?
0: But of course, partner, there's so many questions.
1: Yes.
0: And I feel like ako, I have friends and family from Ateneo, and sana they give us answers.
1: Yes.
0: And we need,
1: certainly,
0: clearer answers.
1: Absolutely.
0: That's why people are speculating. Maraming kwento-kwento at sabi-sabi dahil hindi naman po tayo nabibigyan ng tamang impormasyon.
1: Absolutely.
0: Ano ba talaga ang nangyari dyan?
1: Mm-hmm.
0: Lalong-lalo na dun sa nanay.
1: Absolutely.
0: Ni Rene Baterboria.
1: Oh.
0: And imagine yung mga magulang rin ni Divine Adili na nasa, mm-hmm, ibang bansa. Ano? I'm sure yung mga 1 million ang questions nila, mm-hmm, sa kanilang mga sarili. Ay, kung ang buong bayan o yung mga kabataan at estudyante, mga magulang ngayon, ang dami-daming tanong, ano ba talaga nangyari? Diba? At least man lang, siguro, bigyan nyo kami ng more information, what really happened. And is it true na hindi tinawagan yung nanay ni Rene Baterboria? Nalaman daw niya sa social media. That is so unforgivable. I mean, bilang isang Filipino citizen or isang nanay, how could that happen? How could they let that happen? Imagine kung ikaw yun. Is it, mm-hmm, because galing siya sa Davao, Bago, probinsyano? Kung ibang player yun, mm-hmm, sabi mo yung mas kilala, mas mayaman, taga Maynila. Hindi naman sa ano po, pero parang hindi maaalis sa isipan ng mga tao. Ito lang talaga yung feeling ko kasi porket ba,
1: totoo,
0: I'm sure.
1: Totoo.
0: This is just siguro my emotions talking, ano. Mm. At least man lang for the mom, please give her that. I mean, di ba? Pinalaki niya yung anak niya, pinaaral niya, hindi naman sila mayaman. Tapos ganyan, just give her clear answers and please tulungan yung pamilya nila. Wag naman sana mag-isa na pupunta here and there. Di alam yung gagawin. tulungan nyo naman po.
1: Totoo yan.
0: Pati yung mga tao na nandyan sa paligid. We're not hearing enough.
1: Mm-hmm.
0: Where are those comments, stories, or maybe sinabihan, news blackout muna, hindi man na, kaya magkaisa tayo sa sasabihin, pero medyo matagal-tagal na.
1: And that is up for Ateneo to answer. Diba? That is up for them to answer. For now, speculation. For
0: we
1: now,
0: we cannot stop the speculation until you give us clear answers,
1: exactly.
0: Please.
1: Exactly.
0: I mean, come on. Parents, diba? Parents are so... devastated.
1: Nagkaroon ng update kagabi.
0: Anong update?
1: Ang Ateneo de Manila sa kanilang statement, basically in summary, kung ano na ang mga steps na naibigay. Kung ano na yung mga hakbang na naigawa so far after the incident. Medyo 3 pages itong explanation, statement.
0: So anong summary mo dyan?
1: Ang summary ko dito...
0: Apologize ba?
1: Early morning, Tuesday, June 9, remains of Rene and Divine were transferred from the Aurora Memorial Hospital to Arlington Memorial Chapels and Crematory in Quezon City. At the request of Rene's parents, an autopsy will be conducted. The university, through Arlington, has coordinated with appropriate authorities including the NBI and CIDG. Pero kung in summary, at babasahin nyo ito, ito po in public, naipost po ito sa Ateneo de Manila University Facebook page, hindi na i-narrate dito kung ano ba talaga ang nangyari. Still, yun ang answers na hinahanap.
0: Sinabi na natural accident.
1: Natural accident.
0: Anong ibig sabihin ng natural
1: accident? Sabihin natin hindi na yung publiko eh. At least lang, no, clear answers for the family. Kahapon, nag-press con ang PNP Aurora around 12:37, kung di ako nagkakamali. Ayun nga, natural accident.
0: Anong ibig sabihin nun?
1: Nagkaroon ng big wave.
0: Oh, yeah, but what are the circumstances?
1: Yeah.
0: I mean, we need to hear from the people who actually were managing or doing the training themselves, di ba?
1: Yeah.
0: And we really, really hope to hear from them.
1: Yes.
0: So I'm sure they are also, well, for sure, nagluluksa rin po sila at hindi malaman siguro yung gagawin sa ganitong klase ng sitwasyon. Nobody wanted this to happen po naman, ano? Pero sana naman, isipin po natin yung pamilya po. Yung nanay ni Rene Baterbonya, talagang nagdurugo ang puso ng mga magulang nang marinig siyang magsalita. Na walang tumawag, may tumawag, tapos binaba, and then siya tuloy pa ang tumawag, nalaman sa social media. I mean, come on.
1: Ang take ko dito,
0: they can do better than that.
1: Totoo yan, Ate Nina. Medyo zoom out lang ako ng konti. Of course, being as parents, itong ating nararamdaman. Pero it may also be an issue of liability and legality. Kaya ganito rin ang nagiging takbo so far ng pace ng kanilang statements or ng kanilang responses. Kasi marami rin din mga questions na kailangan nating masagutan. Na-inform ba? Legal ba? Naidaan ba sa tamang proseso ang training na ito? Off-season ngayon. So, sino ang responsable? Nandito ba ang Ateneo lang? Nandyan din ba ang mga liga na kanilang pinagsasalihan? Ayun din eh. Maraming mga branches of responsibilities na saklaw ba nila? Kaya din siguro, ito, speculating lang ako, kaya din siguro ganito ang takbo or ganito ang klase ng kumbaga response at least ang nakukuha natin so far in the 48 hours and counting.
0: And yung mga nagtatanong pwede bang lamunin ka ng alon, for example lang to, ng isa sa beach na kunyari naglalakad ka lang, 'di ba? O hanggang hita mo lang,
1: correct,
0: at matangkad ka naman na hindi ka talaga malulunod. Alam mo partner, hindi ko makakalimutan yung istorya sa Pagudpud, Ilocos Norte.
1: Mm-hmm.
0: Grupo ng mga estudyante celebrating, nagpa-picture lang partner. Ay nilamon ng biglang may malakas na alon. May mga namatay sa kanila.
1: So, at nasa shore sila
0: nun? Nasa shore lang. Oo, notorious po kasi ang mga waves ng Ilocos, mga Pagudpud, mga Aurora, Batanes, La Union even, mga surfers, they die.
1: Mm-hmm.
0: Kahit sabihin mong magaling silang mag-swimming, sanay na yan, pero pag may malaking alon dyan or may rip curl, kailangan i-explain rin yan ng mga experts na kahit magaling kang mag-swimming, matangkad ka, or kahit naglalakad ka lang, pwede kang malunod. Kaya... kailangan, alam mo yung beach, alam mo kung saan ka pupunta, alam mo dapat cove lang yung swimming beach, lalo
1: correct
0: na sa mga bata.
1: Oo.
0: Diba? Hindi mo syempre, ako I will never, hindi ko ipapag-swimming yung anak ko sa La Union, for example. Sa lakas ng alon, diba? O minsan doon ka lang sa gilid.
1: Tama.
0: Diba? May patakbo-takbo. Pero yun nga eh. It can happen.
1: Nang hindi mo alam kung kailan yun mangyayari.
0: Hindi yung Boracay.
1: Coincidentally, ito yung nangyari nung Monday morning kasabay nung lindol.
0: Oo. So, pwede rin naman siyang aksidente lang.
1: Yes. Oo.
0: So, ngayon, kailangan lang natin malaman kasi this can happen na kahit sabi mo naglalakad ka lang or diba nagsiswimming ka lang, people drown. So, unfortunately, lumaki nga itong insidente to. Pero sana ay mabigyan po tayo ng tamang impormasyon at sana po yung nanay, alagaan po natin yung mga nanay nina Rene Butterbonia and Divine Adili. Sila po, kailangan nila tayo ngayon. Alright, bago ako, diba? Nanay rin kasi ako eh. Diba? Kaya kaming mga nanay, nag-uusap-usap ngayon. Marami ngayon mga group chat na buhay agad. Grabe yung mga comments sa Facebook, sa social media kasi affected ka eh. So ngayong araw na to, maganda mamaya makakausap po natin ang isang clinical psychologist and maybe he can help us process itong mga nangyayari ngayon. One, the lindol in General Santos City. Nakita mo yung mga bata umiiyak. Siyempre kahit bata, matanda, yung mga bumagsak at kumuho ng mga gusali, di ba? Ano na kaya ang kanilang pakiramdam ngayon? At papaano nila ito, di ba? Paano sila makaka-move on? And for sure, it will take a while, but we want to know from an expert, paano ba natin sila matutulungan and how should they approach itong ganitong klase ng kalamidad? And siyempre, I would like to also ask our psychologist partner, Migs, kung paano ipaprocess yung ganito na news about the Ateneo Blue Eagles na nalunod na dalawang athletes, di ba? So later we will have associate professor Ron Avila, si Sir Ron ng psychology department, siya po ang head ng psychology department ng Trinity University of Asia. And later Migs, sino pa ang guest natin, ano? We will have somebody who will tell us the first hand experience.
1: Yes,
0: kumain lang sa Jollibee.
1: Oo, partner. Yun na nga eh. Mamaya makausap po natin ang residente po sa General Santos City, kumbaga personal experience ng kumain sa itong fast food chain bago po ito gumuho. Ayan. So at mamaya din po makausap din po natin ang Pag-ibig para po magbigay po ng agarang tulong para po sa mga na-stranded, mga naapektuhan po dyan sa General Santos at mga naapektuhan po ng lindol.
0: Oo, alam mo si Sir Jack, si Sir Jack Jacinto Jr. na VP ng Pag-ibig, ano, for Public and Member Relations Group ng Pag-ibig. Nandyan, partner. So meron siyang first-hand experience. In fact, yung reporter nga natin na si Noreen Igonia was on her way to GenSan para nga po i-cover yung Pag-ibig event. Kaya nandyan po yung mga opisyal natin ng Pag-ibig and at least no, nakita nila firsthand ano yung agarang tulong na kailangan ng ating mga kababayan dyan. So mamaya makakausap rin po natin si Sir Jack. Ayan po ang oras natin, 11:17 ng umaga, magbabalik po. Okay, hindi. Eto na. Si Christian Bascones ay kasama po natin sa Viber. Christian Bascones, ang PRTV News. Kumusta ka dyan sa GenSan, Christian?
2: Ninya, kami mismo nakaranas ng mga aftershocks dito sa General Santos City. Simula pa kahapon ng paglapag natin dito. Sunod-sunod yung naramdaman natin na mga aftershocks kaya hindi natin sisisi yung ilan sa mga ating mga residente kung na sila mismo ay hanggang sa ngayon ay balisa, yung iba ay aligaga pa rin. Sa konting yanig lang, lumalabas sila ng mga establishmento kasi may mga nagbukas na ngayon ng mga establishments, no? Yung mga commercial establishments na bukas na nagbalik operasyon. Kagaya na lamang ng GenSan Public Market kung saan kanina lang nagkaroon pa ng kaunting commotion between the LGU kasi nga pinapatigil na sila ng operasyon ng hanggang alas 9 kanina. Pero yung mga food stall owner at saka yung mga vendor doon sa public market, sila naman ang kanilang sentimiento, baka pwede silang bigyan ng konsiderasyon kasi nga wala na lang sila, konti na nga lang yung kanilang naibibenta kasi walang pumupunta sa public market sa ngayon o bihira lamang at tuluyan pa silang pinapalis. Ang sabi naman ng LGU, kaligtasan lamang ng mga vendors yung iniisip nila. At katulad kanina, no, na may mangilan-ngilan tayong nakapanayam at sila ikinwento nila niya na wala silang tulog, no, pangalawang araw ngayon. At simula pa kagabi, kahit mahina yung kanilang katawan kasi walang tulog, tuloy pa rin ang pagtatrabaho kasi nga ito na lang yung source of income nila sa pang-araw-araw. At
0: oo,
2: ngayon, nandito tayo sa St. Elizabeth Hospital. Ito yung malaki yung pinsalang hospital dito sa Jensen, kung saan inaasahan din dadalo ang Pangulo sa ilang minuto mula ngayon, no? At dito sa unang mag-i-inspeksyon, no? Kasi may mga pasyente na dito na inilipat muna sa ibang mga kwarto ng hospital kasi nga malaki yung pinsala ng 11 palapag na building, no? Kusali nitong St. Elizabeth Hospital. At mamaya, siya mismo yung mag-inspect kasabay nito, pupunta rin siya sa mga residente na nandun sa evacuation center at doon mismo sa tinatawag na oval dito sa Jensen, kung saan mamamahagi ng tulong ang mismong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. No? Hinihintay din natin kung ano ang magiging pahayag niya matapos ang ginawang situational briefing doon mismo sa Malacañang patungkol sa sitwasyon dito sa General Santos City. Niya?
0: Oo, one question lang, Christian, yung sa St. Elizabeth Hospital, ano? Kumusta ang sitwasyon dyan? Totoo ba nagpapalabas sila ng mga pasyente dahil baka nga gumuho yung ospital?
2: Ito yung kumbaga, ito yung pinabulaanan mismo ng CEO ng St. Elizabeth Hospital, no? Kung saan sinabi niya na hindi totoo. Sabi pa ni Sir Tony Veneracion, siyang CEO ng St. Elizabeth Hospital, hindi totoo na pinapalabas nila. Kumbaga, ang ginawa lang nila noong lunchtime, no? Siguro mga ilang oras pagkatapos ay yanigin ng magnitude 7.8 na lindol yung Jensen, pinalabas nila yung mga nasa building na nagkaroon ng pinsala, nilipat nila doon sa mga parte ng gusali na wala masyadong pinsala. Actually, dalawa yung gusali ng ospital na ito. Itong bagong tayo since 2022, eh, parang hindi siya ganina narinig ko, no? 2022 itong gusaling ito. Ito yung malaki yung pinsala. Pero yung ito yung old building nila kung saan nilipat nila dito yung mga pasyente. Dito, ito yung walang pinsala mula doon sa lindol. So hindi totoo na pinapalabas nila. Lahat daw ng mga pasyente ay ina-accommodate pa rin ng ospital na ito.
0: O yan. At saka syempre nakakatakot rin, ano, baka kasi biglang bumagsak, di ba? Hindi mo alam, mm-hmm, may mga aftershocks eh. So kung pasyente ka at kung gusto mo, outpatient ka na lang eh, di ba? Ayaw mo na magpa-confine muna dyan sa ospital. But it's good to know that okay naman dyan. Strange lang, ano, na yung lumang building ang mas mukhang walang crack, sabi mo. Walang damage kumpara dun sa new building, ano?
2: Pero ito nga sinabi ni Sir Tony kanina, no, nung inaasahang pag-inspect ng Pangulo, sabi siya mismo yung pumontra, no? Hindi siya sa ngayon na Pangulo papasok doon sa gusali. Kasi until this moment, no, nararamdaman pa rin natin yung mga pagganik. Merong mga magnitude 5, yung mga ganong, mga aftershocks niya.
3: Christian, ilang floors ang ospital?
2: 11 floors yung naturang ospital na may malaking pinsala.
3: Oh, at ano ba yung mga critical sa iyong information or knowledge? Ano yung mga critical na mga areas? O baka mamaya sabihin natin, yung mga ward, yung mga maraming tao na pasyente, nasa top floors pala. May mga ganung factors din ba?
0: Saka yung brownout. Brownout ba dyan? Diba? Diba brownout sa Jensen?
2: May mga bahagi. Actually, malaking bahagi na Jensen ang brownout pa rin. Pero itong hospital na ito, I think kanina sinabi ay mayroong generator set. No? Linya, andito si Sir Tony Veneracion. No? Baka pwede nating makapanayam at may tanong sa kanya kung ano talaga yung nandoon sa mismong gusali. No?
0: Okay,
3: sige. Safety officer. Baka pwede. Nandiyan
0: okay,
3: ba siya?
0: Siguro one question lang, Christian, kasi wala na tayong oras.
2: Alright.
0: Naririnig ba niya ito tayo?
2: Op, ay po. Bibigay ko sa kanya. Sir Tony, live po kayo ngayon sa DZMM Manila. Kasama po si Ninya Corpus at si Mix Bustos. Ayan.
0: Okay, Sir Go Tony, we only have one question po. For you, baka may mensahe kayo sa lahat ng mga pasyente, kamag-anak ng pasyente, or yung mga nagbabalak po magpa-ospital. Ano po ang inyong mensahe sa kanila? Kasi syempre, mga tao ngayon, natatakot kasi baka may mga aftershocks, gumuho yung ospital, Sir.
2: Yes. Good morning, Ninya and Mix. No? First of all, I just want to emphasize, no extensive damage was done sa main hospital namin, wherein ang aming inpatient services remain to be fully operational. What I can assure the community is that our main hospital remains to be structurally sound. Medyo extensive lang kasi yung damage namin dito dun sa 10-story tower namin, wherein ang naka-house naman kasi dito ay yung aming mga outpatients, no? Specifically, yung mga clinics na in-offer namin sa mga physicians namin.
0: Okay.
2: So, I just wanted
0: walang
2: to shout out.
0: Walang confined doon?
2: Walang naka-confined doon.
0: Opo. And bakit po yung newer building yung mas nakakatakot kesa sa old building?
2: Well, for one thing, it's 10 stories. And I want to emphasize also that what happened sa tower namin, na-damage ang shell, not the structure. The structure remains to be structurally sound, except that obviously yung ceilings and walls, yun yung medyo nagkaroon kami ng problema. Whereas itong aming main hospital, 3 stories lang siya. And well, I don't know, no? Pero this was built way back in 1990s. So your guess is as good as mine kung bakit ganito yung...
0: Baka pa-check na lang po natin, Sir. But naku, maraming salamat.
2: We were cleared already. We were cleared already by Office of the Building Official. They inspected us immediately. Kasi ang aming pakiusap sa kanila noon is that since we had to evacuate our patients outside of the hospital, and there were some that needed to go back immediately sa ICU namin dahil naka-intubate sila, ganun. So we nakiusap kami sa OPO and they immediately responded and gave us the go signal to bring back the patients inside the hospital.
0: Oh yes, naku sir. What about the electricity? Meron naman po?
2: Fully restored na.
0: Okay,
2: yeah.
0: Alright.
2: Ang problem na lang, medyo low pa rin ang water pressure.
0: Okay. Well, sir, maraming salamat po.
2: Thank you also.
0: And kami po ay nakikiisa sa inyo dyan sa General Santos City mula po sa amin dito sa nagseserbisyo ninyo Corpus at Mix Bustos. Maraming salamat po. Ingat po kayo, sir.
3: Thank you, sir.
2: Thank you. Thank you, likewise.
0: And maraming salamat rin sa iyo, Christian Bascones. Ingat ka dyan. Mamaya, I'm sure may live report ka na naman sa Arangkada. Balita kahapon habang nagla-live si Christian, umuugong siya. May mga aftershocks.
3: Eh, malaking tao si Christian eh.
0: Oo, si Christian.
3: Sentro si Christian, six-footer eh.
0: Christian,
3: para
0: diba?
3: Gumewang si Christian. Ibig sabihin, malakas talaga.
0: Gumigewang-gewang siya habang nagre-report. Kaya nga ako eh, nako Christian, ingat ka dyan ha.
3: Partner. Thank you, Christian Bascones.
0: Ayan, wala na ata si Christian. Okay, maraming salamat, Christian Bascones. Ang oras po natin, 11:27 ng umaga. Magbabalik po kami.
4: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
4: Ngayong darating na June 14, gumising ng maaga para sa pinakamasayang takbuhan ng taon. Join the Kapamilya Run 2026 at PhilInvest City Events Grounds, Alabang. Perfect para sa buong pamilya, magkakaibigan, runners, fur parents with their fur babies. Bawat takbang may kasamang tulong para sa mga programa ng ABS-CBN Foundation at Poshon Project. May race kits, exciting activities, Kapamilya Star appearances at marami pang surprises. Register today via the MNL City Run Facebook page. Takbo-takbo, pamilya.
6: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naaapektuhan. Kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
7: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa-preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
6: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Mahalaga ang DZMM dahil ulas sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Nagseserbisyo Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.
1: Ang oras po natin 11:30 ng umaga.

0: Kasama natin sa linya ng telepono si Janeline Binaga. Si Janeline po ay isa sa mga naka-witness nung pagguho nung Jollibee dyan sa Gensan. In fact, if I'm not mistaken, siya ay kumakain at our customer na nakalabas sa establishment na yan habang lumilindol. So magandang umaga sa iyo, Janeline.
1: Hello, magandang umaga din po.
0: Okay, Janeline, kumusta ka na ngayon? Ano? Ikwento mo nga sa amin yung iyong naging karanasan habang kumakain ka sa loob ng Jollibee.
1: Ma'am, it's a traumatic experience po. Kasama ko kasi yung pamangkin ko na babae. Kung napapansin niyo po sa video, yung nakikita po na babae, yun po yung pamangkin ko. After namin po kumain, nagre-rest po kami doon sa loob ng fast food chain, which is naghihintay po sana kami na ma-open po yung Fitmart Mall kasi nga magkasing dolo po silang dalawa. Then yung Fitmart Mall, which is mag-open po siya around 9 a.m. po. Then so matagal pa, so we decided po na mag-stay muna doon sa fast food chain. Then after po noon, ma'am, after na po kami doon kumain ng ng snacks po, then biglang yung manig po, pero parang sa una-una mahina pa. Then napatayo po kami ng ng pamangkin ko. Kinuha ko na nga yung phone ko sana kasi nga bibidyuhan ko yung pamangkin ko, which is isi-send ko sana sa sister ko na nasa ibang bansa. Then yun, timing din po na yung manig po. Then matagal pa po kami nakatayo before pa kami lumabas sa sa fast food chain.
0: Okay. So kailan
2: pinakiramdaman niyo muna?
1: Yes po.
0: Kailan kayo lumabas?
1: Na siguro mo nasa 15 seconds pa kami bago kami nakalabas ng fast food chain kasi nga nang baka kung kasama kami sa magpapanik baka ma-stranded kami sa loob, mabama-trap kami. Then kami yung kasi yung ma'am, yung nasa dulo kasi kami ng fast food chain, which is nasa CR kami banda, so kami yung the last customer na nakalabas po.
0: Okay, so but video mo to, no, yung sumisigaw na babae.
1: Yes.
0: Ikaw ba yan?
1: Yes. Opo, dalawa po kami ng pamangkin ko po.
0: Oo. So nakita namin dun sa video na meron pang mga parang service crew ba yon na hindi gumagalaw,
1: yes,
0: hindi tumatakbo agad palabas.
1: Yes.
0: Bakit ano ba yon? Shock ba sila or what?
1: Ano kasi yun siya, ma'am? Ano po, natrap po kasi yun sila, ma'am. Kami nga po, natrap din po kami, ma'am, bago kami nakalabas kasi nga hindi namin makikita yung mga debris na nalalaglag from the second floor at saka yung sa third floor. So naghihintay lang po kami ng go signal from the front na yung may mga tao na pwede na kaming tumakbo.
0: Ah, ganoon.
1: So yun din yung yun din po yung nangyayari sa natrap na service crew na dalawa po kasi before po sila lumabas, inunaas, may make sure po nila na kaming lahat na customer is nakalabas po.
0: Talaga, naku naman. Mga bayani yung ating mga service crew, ha, inuna pa yung customer.
2: Correct.
0: Before themselves.
2: Yun kasi ang tamang ang katanungan ko. Kasi po, syempre sa fast food chain, hindi lang naman kayong dalawa yan eh. So kung marami ba mga customer o since breakfast time, mga konti-konti lang.
1: Puno po yung dalawang palapag po kasi yun siya. Then yung second floor po, close muna kasi nga umaga pa, hindi pa pinala pinapasokan ng customer. So lahat ng customer po nasa ground floor pa po. Then puno po yung lahat ng ng mesa po sa ground floor.
2: Opo, opo. Uh-huh. And then nakalabas kayo lahat. Alam niyo ba, ma'am, kung pati yung mga service crew, lalo na yung mga nasa kusina, is kung nakalabas din?
1: Yes po, nakalabas lahat, po
2: lahat. At least doon sa fast food chain.
0: Kasi yan nga, yung isa sa mga matindi ang pinsala. So ang sinasabi mo, Janeline, may mga bumagsak ng mga debris bago ka nakalabas?
1: Yes. Yes po, sa loob pa lang, ma'am, habang yumayanig po.
0: Meron na mga bumagsak?
1: Meron na po, natatanggal na po yung mga object po na nasa ceiling po. Yung mga ilaw po, nababasag na po at saka nahuhulog na po sa floor. Then yung mga kisami po, natatanggal na po.
0: So itong gumuho siya, matagal pa bago siya, di ba, after ng the fact na lumindol?
1: Matagal pa po, yes po.
0: Grabe, so ganun pwedeng mangyari, yung ganito na hindi yung mismong moment na naglilindol, after pa. No?
1: Yes po, kung after kail- pa po.
0: Imagine kung hindi ka lumabas, di ba, Janeline, andiyan ka sa loob. Hindi, I don't think parang pag nandun ka, hindi mahirap mag-survive sa ganong klase ng parang pagduho.
1: Yes po, kaya nga po naisip namin na that time po na, na pag nasa loob po kasi ma'am, hindi mo kasi magagamit yung the cover and hold. Kasi nga po, nakikita mo talaga yung sa establishment sa loob po. Sumasayaw po yung building. Then, talagang unti-unting bumabagsak na po yung mga objects from the ceiling po eh.
0: Buti lumabas kayo rin agad at tumakbo kayo. I mean, ilang segundo after nyo naramdaman yung unang pagyanig?
1: Mga 15 seconds pa siguro yun, ma'am, before pa kami nakalabas ng ng fast food chain.
2: Opo. Ma'am Janeline, ito po nakikita natin sa video, yung main building lang na yun. Pero sa paligid po ba na hindi namin nakikita, ganun din po ba yung naging fate ng mga ibang building?
1: Hindi po. Ano po yung fast food chain po kasi, nirenovate po kasi yan siya. So, nag-open lang yan. Bago lang yan siya nag-open mga nasa noong last March po, this year.
0: Ha, talaga? Bago lang?
2: Bago lang.
1: Opo, renovated po yan siya, yung fast food chain.
2: Mm-hmm.
1: Pero yung mga building po na nasa, hindi po nag-collapse, only the fast food chain lang po.
2: So sa vicinity ninyo, sa iyong mga nakikita at that moment, yan lang ang gumuho?
1: Opo, yan lang po ang gumuho.
0: Mukhang may problema yung structure talaga ng building na yan. Ano?
2: Ironic ah. Kung
0: kasi
2: yun nga ang
0: impormasyon
2: niya. Eh,
0: no? Ni-renovate. Although, ni-renovate siya.
2: Baka
0: may building na.
2: May building na.
0: Ni-renovate yung first and second floor siguro.
2: Finit out lang.
0: Jollibee. Pero ayun na nga. Nako, kakatakot talaga yun. Anyway, Janeline, maraming salamat sa iyong pagkwento. Lesson learned. Ano nga gusto mo sigurong ikwento or lesson na natutunan mo dito sa ganitong very traumatic experience na maari mong i-share?
1: On my experience, ma'am, dapat alert isa din po yun, magiging alert to po eh. Then, yung mapagmatsag muna, ma'am, kasi kami muna kami, ma'am, before kami, na hindi po kami nagpanik, hindi po kami yung as in nagpanik o nakisiksikan po. Relax lang po kami na lumabas ng building po. Then, yung tinitingnan mo po namin yung paligid. Then, yung mga kasamahan po namin talaga po nakikisama po kami sa mga nage-instruct po sa amin, yung lalo na po sa mga nakakaalam po.
0: Opo. Yung
1: sinasunod
0: service
1: po talaga
0: crew.
1: Namin kung ano yung instruction.
0: Oo, so may instruction sila, sinabi, sandali lang, ganon, labas kayo, ganyan?
1: Opo, yung sa mismong crew po ng or parang ang manager po yun ng fast food chain, siya po yung just relax lang po, relax. Kasi nga po, ipuno kami yung sa ground floor, din kung magsisikan kami, baka mas lalong matrap po kami sa daanan po, yung correct. Sa exit point po, kasi nga po, isang door lang po yung na-open.
0: Wow.
1: So lahat kami, okay. Doon kami nakadaan.
0: Okay. Alam mo, kung sino man yung manager ng Jollibee dyan.
2: Bayani.
0: Shout out sa'yo. Sana mabigyan rin siya ng recognition. Ano? Dahil sa kanya ay nakaligtas yung ating mga kababayan. Puno raw, doon sa baba.
2: Mm-hmm.
0: At kung nagsiksikan ka, hindi ka, minsan di ba matatrap ka sa exit?
1: Tapos, meron pa nga kaming ma'am may nasundan kami na kasi yung katabing table namin, mag-asawa po na matanda, gabi po, saludo po talaga ako sa mga crow kasi nga nang inalalayan talaga nila yung dalawang matanda.
2: Wow.
1: Yan yung sinunda namin para lang makalabas ng maayos po sa building.
0: Wow. Grabe, wow. Well, thank you so much, Janeline Dinaga, sa pagkwento mo sa amin yan ano. At thank you na itong mga tao na nakasama mo. 'Di ba? What a blessing na itong ganitong klase ng tao yung nakasama mo diyan sa Jollibee, ano. Shout out
1: yes,
0: po sa
1: po.
0: Inyo. Maraming salamat. Ayaw ingat
1: ma.
0: Ka, Janeline.
1: Yes, thank you din po.
0: Oo, sana nga gusto pa kitang kausapin pero syempre may hangganan na. Meron pa susunod
1: okay,
0: na interview at sana makinig ka kasi psychologist yung makakausap natin para ma-process mo
1: okay,
0: yung iyong very traumatic experience. Nakikiisa kami sa inyo diyan, ha, Janeline at nagdadasal kami para sa inyong lahat. Yan po siya, Janeline. Opo, Miss Janeline Dinaga ng Barangay Apopong General, Santos City. Thank you.
2: Thank you.
0: Ang oras natin, 11:41 ng umaga.
3: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.

0: 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
1: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Nagseserbisyo, Ninya Corpus at Migs Busto sa DZMM!
2: Kasama po natin ang ating psychologist. Siya po ang associate professor ng psychology department and psychology department head ng Trinity University of Asia. Walang iba kundi si Sir Ron Avila. Good morning po sa inyo, Sir Ron.
3: Magandang umaga po sa lahat na nakikinig ngayon.
4: Morning, sir.
2: Okay, so dalawa po ang issue ngayon na yes, itatanong po namin sa inyo. Isa yung sa Jensen na nangyari. Yeah. And pangalawa, yung Ateneo athletes na nalunod. Unahin ko lang muna siguro yung mga nalunod na athletes. Ano? Yeah. Napakinggan niyo po ako kanina. Hindi ko lang po mapigilan yung sarili ko bilang isang ina na magalit at questionin kung bakit ganun yung naging reaksyon nung nanay nung isa sa mga atleta kay Butterbonia. No? At hindi mo rin siya masisi, di ba, Doc? Ano ba ang pinagraanan ng isang sa ganung klase ng sitwasyon?
3: Komplikado kasi yung accidental grief. And pag alam natin na accidental yung pagkawala ng mga kapamilya natin, may guilt, shame, and also yung mga unfinished business na meron tayo. And yung unfinished business na part na yun is yung truth yung magpapalaya sa atin. So ngayon, hindi ko alam na nararamdaman ng mga pamilya at mga magulang na nakikinig ngayon, but yung pakiramdam na hindi mo alam kung ano yung nangyari sa anak mo, yung mga may tinatawag kasing what ifs loop, yung fixation ng what if ganito, what if ganyan, anong nangyari, yung blind spot na part na yon, yun yung nagbibring ng anxiety sa mga tao, yung katotohanan para sa lahat.
4: Mm-hmm. So ngayon, Sir Ron, no, kasi syempre hindi nga din natin ma-process, we can only empathize on what it's like sa mga loved ones, sa family. But siguro, ano siguro ang POV siguro para talaga mas maintindihan natin? Kasi parang ano eh, parang out of this world eh.
3: Yeah.
4: Parang is this really happening?
3: Yeah.
4: Diba?
2: Yes. And before Sir Ron answers that question, meron lang po kaming flash report or announcement. Mula po ito sa NGCP. Yung Visayas grid po ay isa sa ilalim sa red alert status mamayang 1 PM po hanggang 7 PM. Okay, so ayon po sa NGCP, yung red alert po sa Visayas grid alert status ay hanggang 1 PM to 7 PM. And then, meron pong yellow alert from 7 PM to 9 PM. Kasi yung available capacity raw, 2,429 megawatts at yung peak demand po ay 2,421 megawatts. So ilang planta yung na-force outage at MIGS?
4: Oo, 8 plants po ang forced outage ng June 2026. 8 planta po are on forced outage since May 2026. Isang planta po since March 2026 at 3 planta since 2020. Mga factors po nito na kung bakit naging red alert, decrease in HVDC power import from Mindanao. Red alert status po na issue po yan. Ini-issue po yan kapag ang power supply is insufficient to meet consumer demand at ang mga transmission grids regulating requirement. Ang yellow alert naman po, ini-issue po yan kapag ang operating margin ay insufficient para po i-meet ang transmission grids contingency requirements.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report! Alerto sa brownout! Alerto sa brownout!
2: Okay, balikan natin si Sir Ron, ang ating psychologist, Sir Ron Avila. Bakit po marami ang mga magulang ngayon, lalong-lalo na yung magulang ng mga estudyante, or lalo na kung magulang ka ng atleta, o ikaw mismo atleta, bakit may pakiramdam sila ngayon na galit? Saan galing yun?
3: Bilang mga Pilipino, sobrang family-oriented natin eh. So, bata pa lang, sobrang attached tayo sa mga taong malapit sa atin, specifically sa mga family members natin. And may concept sa psychology na tinatawag na vicarious traumatization. So, ito yung natotraumatize ka sa mga bagay na napapanood mo at nakikita mo. And what if mangyari din yung sa mga kapamilya natin? And bilang family-oriented tayo, may fear tayo na mangyari din sa mga anak natin. And ganun din yung maranasan nila na hindi natin alam. So, valid siya na nararamdaman natin at normal na kasi nagbibigay tayo ng pagpapahalaga sa pamilya natin. And I think yung family ng dalawang sadyante na yon currently kasi yesterday lang ba yun? Or
4: the other day.
2: Kasabay ng lindol eh. Same day as the lindol.
3: So for sure nasa denial stage pa rin sila ngayon. Right. Hindi on shock pa rin yung nararamdaman nila. Hindi pa rin ma-process ng isip nila na nangyari at nangyayari yung mga bagay na yun.
4: And Sir Ron, yun ding yung katagang close to home. When we intersect itong nangyari sa Ateneo at itong nangyaring lindol sa Mindanao. Kasi pwedeng ako, magulang, pwedeng anak ko yun. And at the same time, pwedeng ako yung nasa isang gusali na lumindol ng 7.8 na it can happen to me or my loved one.
2: Kumakain sa Jollibee, diba? Nag-breakfast ka.
4: Kaya rin siguro affected tayo lahat. Oh, Sir Ron.
3: Ang tawag dun is yung, kaya sa mga nakikinig ngayon,

0: But at nakaka-apekto yun sa ating lahat.
1: Plus, well, so many,
0: hindi naman tayo, pero dapat yung mga pamilya. Oo.
1: So many questions unanswered. What's your advice sa ganitong klase ng sitwasyon?
2: It takes time eh. Kailangan natin dumaan ng proseso. Una, let's calm ourselves. Kasi we can do a lot of negative things at palalain yung mga bagay if ever pag emotional ka. So calm ourselves. If may specific institution na kailangan natin enforce at magbigay ng ano yan, kailangan nating magbigay sila ng statement, we should really give the truth dun sa mga family members and also magkaroon ng peace of mind din yung mga tao na sa pali. And also yung mga estudyante din sa future ng iba't ibang eskwelahan ngayon na may mga bagay, aksidente ba to, may foul play ba to, etc. Malaman at magbigay ng tamang information sa lahat para mag-calm tayo at malaman natin yung katotohanan.
1: Kasi very silent po eh.
2: Anon,
1: we want
2: kasi,
1: to hear more sana.
2: Tayo eh.
1: Tatakot.
2: Takot tayo. May fear of the unknown tayo. So, anxiety yun eh. Anxiety yung nararamdaman natin lahat ngayon.
1: We're all very anxious, ano. Kasi, sa tama ka, it can happen to you. And parang ito ring sitwasyon na to na nangyari yung pagkalunod. Everyone saying, hindi dapat nangyari yan. Sayang. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Lalo na, lalo na yung bata, di ba? Taga Davao, pinadala mo sa Maynila, di ba? Lahat na ng dreams ng isang magulang, di ba? Mahirap lang sila, di ba? And hindi dapat 'to nangyayari.
2: Totoo, totoo.
1: Kaya dapat meron ding bukod sa emotional na okay, sorry for yun nga parang kulang pa nga eh. Wala pa akong parang medyo kulang na sorry or a condolence, parang medyo kulang pa nga eh. And also we also want to hear about what really happened.
2: Uh-oh.
1: 'Di ba? Yung facts.
2: Yeah,
1: we
2: truth.
1: Want the facts, the truth.
0: From a psychology standpoint, 'di ba? Kahit sabihin natin yung lindol, 'di ba? May ganitong science 'yan. Kapag malaman na natin ang katotohanan, how does the brain rewire now?
2: Magkakaroon tayo ng it's really depend kung ano yung pagtanggap mo dun sa katotohanan. So, meron pa rin mga katotohanan kasi na hindi natatanggap ng mga tao. But if yung taong pwede magsabi ng truth sa iyo, na it really give you sense of acceptance, 'di ba? Magbukas yung pintuan ng pagtanggap dun sa nangyari.
0: Correct.
2: Kahit iba yung maging response kasi denial nga eh. Magde-deny ka hindi 'to nangyayari, magba-bargain ka, 'di ba? Magagalit ka. But yung katotohanan kasi siya yung magbubukas dun para maproseso mo yung stages of grief eh. So yung truth na 'yon, hindi agad-agad siya. Hindi siya agad-agad magkakaroon ng immediate resolution.
0: Right.
2: But rather hindi kasi linear ang grief. So may phenomenon na tinatawag na delayed onset na but di ako umiiyak ngayon, bakit hindi ako nakakaramdam ng pain ngayon during this specific traumatic experience. Mararamdaman nila 3 to 6 months after, 1 year, 2 months and it really depends the family kung ano yung pagiging response nila dun sa death na yun. But truth can really help to open yung process ng grief nila.
1: What about the people who were there during the incident? What can you advise? For sure they're going through a lot. Yung mga bata na yan, or coach, or kung sino man nakasama.
2: May tinatawag na psychological first aid. So, ito yung pagproseso dun sa nangyari. Not really going back, or hindi pagbalik dun sa nangyaring event, but rather kung paano sila makapag-cope properly. Kasi, for sure, traumatized din nila. So, nabanggit ko na kanina yung vicarious traumatization. Ako, traumatized kasi tayo kahit hindi sa atin nangyari. Ngayon, may na-aksidente. Diba,
1: you were a witness.
2: More so if you were actually there.
1: Mm-mm. Oo. Like for example, si Janeline, nakausap natin kanina nandun sa Jollibee. Anong advice mo sa kanya? Kasi sabi niya kanina, I'm very traumatic hanggang ngayon. Traumatized talaga siya sa earthquake.
2: Okay, so number one is yung safety niya. Can we make sure na nasa safe na siya, hindi na siya nakakaramdam ng fear na magkaroon ulit ng lindol? Kasi ito yung number one priority ng psychological first aid. I-provide muna yung mga pangangailangan nila, which is yung food and safety. Yung bahay, pangangailangan nila. Pangalawa is yung emotional needs niya. So ano ba yung manifestation ng trauma sa kanya? Di ba siya nakakatulog? Meron bang flashbacks? Meron bang bangungot? Nagkakaroon ba siya ng irritability? Kasi part yun ng trauma. And nagiging balisa ba siya palagi? Or anxious ba siya palagi? Or hindi siya nakakain? So yun yung mga bagay na ipaproseso natin. And ang psychological first aid kasi kailangan niyang i-strengthen yung coping

0: mechanism na meron ka na. Which is meron na tayong lahat nun.
1: Oh, and yung pagkukwento niya, she's been doing interviews, siguro parang nakakatulong rin yun, ano?
0: Na-desensitize siya dun sa ano, sa story. Which is good yun.
1: All right. So maraming salamat ano Professor Ron Avila for your time. And siguro sa lahat po ng Pilipino nakikinig ngayon, what's your tip siguro because all of us are affected dahil nga sa nangyaring lindol sa Jensen.
0: Para sa akin ang tayong mga Pilipino sobrang kilala tayo sa buong mundo na bilang resilient. Pero ang resiliency natin not more on an individual level but on a community level. Sobrang kaalagay, sobrang lakas natin. Lumalakas tayo whenever we have our community. So ito yung moment na kailangan natin i-practice yung bayanihan para magkaroon tayo. And ang community at ang masa, yun yung magbibigay sa atin ng lakas para ma-overcome natin itong mga nararanasan natin ngayon.
1: Alright, maraming salamat Professor Ron Avila ng Psychology Department. Siya po ang head dyan sa Trinity University of Asia. Maraming salamat po sa inyo.
2: Thank you, Sir Ron. Thank you po.
1: Okay, at ngayon naman na may pasasalamatan lang ako, partner. Syempre, para sa mas masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ninyo ng masarap at pasustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. At ngayon makakasama natin via Zoom ang Vice President po ng Public and Member Relations Group, Pag-ibig Fund. Walang iba kundi si Sir Jack Jacinto. Good morning, Sir Jack.
3: Magandang umaga po, Ma'am Nina, at magandang umaga po, Sir Migs, at sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa atin ngayon.
1: Kabalik na po kayo ng Maynila or nandiyan pa kayo sa Jensen ba?
3: Kahapon po ay nakabalik na po tayo mula sa General Santos City.
1: Opo. And since wala na nga tayong masyadong oras, we'd like to ask you, ano ba ang benefits po na maaaring makuha ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung affected dito po sa lindol sa Mindanao mula po dyan sa Pag-ibig?
3: Salamat po, Ma'am Nina. Para po sa ating mga miyembro, partikular na po yung mga miyembro po natin na naapektuhan po nung lindol na naganap po sa Mindanao, bilang tugon po sa panawagan po at direktiba ng ating Pangulong Marcos, ihanda po yung Pag-ibig Fund na maglapit po ng serbisyo para po sa inyo. Kasama po dito yung pong ating housing loan insurance para po sa mga Pag-ibig housing loan borrowers natin na kung sakali po ay na-damage yung kanilang properties na binabayaran sa pamamagitan po ng Pag-ibig housing loan, ay may protection po yan na insurance kung saan sasagutin po ng nasabing insurance kung ano man po yung damage na nakita o na-assess doon po sa inyong property. At para po sa ating mga miyembro naman na nangangailangan po ng financial assistance, oras po na magdeklara ng state of calamity ang inyong lugar na pinitirhan o pinagtatrabahuhan, ay mayroon pong available na Pag-ibig Calamity Loan muli po para sa mga areas under state of calamity.
2: Opo.
3: So ito po yung dalawang agara nating mga tulong at benepisyo para po makarecover yung ating mga miyembro po mula po sa idinulot po ng lindol na ito.
2: Sir Jack, good morning. Mix Busos po ito. Up to how much po ang pwede pong ma-loan ng ating mga kababayan?
3: Pagdating po sa ating Pag-ibig Calamity Loan, up to 90% ng kanilang ipon ang katumbas na halaga na maaari po nilang mahiram. At ang maganda ho rito, after ho nilang maaprubahan sa kanilang calamity loan, yung pong bayad dito ay hindi po agad-agad, after 3 months pa ho, pagkatapos po ma-approve yung loan. At ang interest rate ho nito ay napakababa sapagkat ito'y isang form ng financial assistance para po sa ating mga miyembro.
2: Okay, so paano po nila makukuha yung kanilang hiniram? Ito po ba yung online? Ano po yung mga main requirements, Sir Jack?
3: Opo, para po makapag-apply, una po Sir Migs, para po doon sa ating housing loan insurance para sa ating mga affected Pag-ibig housing loan borrowers, maaari niyo pong isubmit yung pong inyong application for insurance. Maaari po via email para po mas madali. Yung forms po na kailangan ay nasa aming website. Ang website po namin ay www.pagibigfund.gov.ph. Punta lamang po doon sa insurance claim. At pagkatapos pong mabuo yung mga requirements, ay maaari po yung isubmit muli via email para mas convenient para sa ating mga miyembro. ang submission po ng application ay via contactus@pagibigfund.gov.ph. Yun po yung email address. Kung kaya nyo naman pong sumadya sa aming mga tanggapan, may 11 tanggapan po tayo sa Mindanao. Dalawa na lamang po yung nag-aantabay ng clearance para po yung pong building ay muli nating mapasok at makapag-simula po uli. Ngunit yung pong mga branches po natin ay nariyan po, 11 branches po sa Mindanao. Bukas po sila. In fact, yung pong sa General Santos City branch po natin, Sir Mix, Ma'am Nina, ay nandun po yung tinatawag nating mobile branch. Sineta po natin yung mobile branch po sa labas ng ating tanggapan para po tuloy-tuloy yung paghatid natin ng serbisyo. Pagdating naman po dun sa calamity loan, eh yun po yung application po ay maaari po ding gawing online via virtual pag-ibig at oras po na ito ay maaprubahan ay maaari po nilang matanggap yung kanilang calamity loan sa tulong po ng pag-ibig loyalty card para po sa any ATM ay maaari na po nilang i-withdraw yung kanilang mahihirap. Okay.
1: Nako, maraming salamat po sa inyo, Sir Jack Jacinto ng Pag-ibig Fund. Thank you, sir, at mabuhay po kayo.
3: Thank you, Sir Jack. Salamat at ingat po kayo.
2: Ingat po. Susunod po, headline ngayon, kasama po si Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli, ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo.
1: Yan po ang aming programa ngayong araw. Muli, nananatili ang ating panalangin at paalalang mag-ingat para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na nga po dyan sa General Santos City matapos ang lindol. At gayon din po ang pakikiramay namin at taus-pusong pakikiramay sa pamilya at sa buong komunidad ng Ateneo sa pagpanaw nga po ng dalawang miyembro ng Blue Eagles dyan sa Aurora. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Bye!
4: Nagseserbisyo, Nina Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 12:03.
1: Basta AM, AM, AM, DZMM.
2: Ilang ako, but the other members of the panel would like to find out from the management, ano ba ang protocol nila, ano ba ang training program nila, bakit sa dagat?
3: Sobrang dami po na mga barangay at mga residente na tumadanas. Hanggang ngayon po, walang supply ng tubig. Consistent po sila sa kapalpakan at mga abuso.
4: Kawawao kami pag next ninyo pa ng tuloy-tuloy. Ano tutubuhin namin?
5: Karamihan dyan sa nadagdag is from Davao Occidental, dun sa Patay. Meron pong additional 8 from Jose Abad Santos and Malita, no, isa. Dahil ito sa landslide, yung iba due to fallen debris.
1: Mula sa news center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: sa headline ngayon. Mga namatay sa lindol sa Mindanao, umabot na sa 45. Ayuda sa Sarangani, idadaan na sa airlift.
1: Supply ng kuryente sa mga lugar na tinamaan ng lindol, mahigit 70% ng naibalik. Mga nasirang paaralan dahil sa lindol, higit 3,000 na.
0: Aurora Police itinangging may ankle weights o pabigat sa katawan ang dalawang nalunod na manlalaro ng Ateneo Men's Basketball Team. Pagbuo ng task force na mag-iimbestiga sa insidente, iniutos ng DOJ.
1: Brownout nagbabadya sa Visayas Grid, reserbang kuryente manipis.
0: Driver na nakasagasa ng tauhan ng PNP HPG sa SLEX, sumuko. 14 anyos na PWD, patay matapos bugbugin sa Paranaque.
1: Justin Trudeau spotted sa world premiere ng concert film ni Katy Perry.
0: Magandang hali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, umakyat na po sa 45 ang patay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sinabi sa DZMM ni Office of Civil Defense Deputy Administrator for Administration, ASIC Rafi Alejandro IV. Sumampa naman sa 17 ang nawawala habang higit 600 ang sugatan. Ayon pa kay Alejandro, inaasahang tataas pa ang bilang ng mga namatay, gaya hindi ng mga nasugatan habang patuloy ang operasyon at assessment sa mga apektadong lugar.
2: So karamihan dyan sa nadagdag is from Davao Occidental, dun sa Patay. Meron pong additional 8 from Jose Abad Santos and Malita, no, isa. Dahil ito sa landslide, yung iba due to fallen debris. So lahat ito are being validated on the ground. Moving po ang mga numero natin. At we are continuously getting the reports, no, from the field.
1: Idadaan na sa pag-airlift ang paghahatid ng food at non-food items ng DSWD, partikular sa Sarangani na hirap pa ring maabot ng tulong dalawang araw makalipas ang malakas na lindol sa Mindanao. Sinabi sa DZMM ni DSWD spokesperson ASIC Irene Dumlao, nakabilang dito ang mga komunidad sa mga isla at bulubunduking lugar. Sa huling datos ng DSWD, aabot na sa mahigit 20 milyong piso ang halaga ng humanitarian assistance, kabilang na ang pinansyal na tulong ang naihatid sa mga apektado ng lindol. Naglaan na rin ang mobile storage units sa mga open area na maaring tuluyan ng mga residenteng takot pa ring umuwi sa kanilang bahay dahil sa patuloy na aftershocks.
3: Mag-airlift tayo mga sa aming food trucks at iba pang mga non-food items doon sa lugar. We're in close coordination with the Armed Forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard through our field offices para maipahatid ito tulong o karagdagang tulong po sa kanila.
0: Target naman ng Department of Transportation na maibalik ang partial operations ng General Santos International Airport sa loob ng isang linggo. Sinabi sa DZMM ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na limitadong espasyo pa lang ng paliparan ang magagamit kaya makikipag-ugnayan ang kagawaran sa mga airline company para maiayos ang schedule ng mga flight. Tinataya namang aabutin ng 150 million pesos ang gagastusin sa pagsasaayos ng paliparan. Samantala, inatasan na rin ng LTFRB na magbigay ng special permit sa mga kumpanya ng bus sa point-to-point service para sa mga pasaherong papuntang Gensan na manggagaling sa Davao International Airport.
4: Hopefully po, bago pa umabot ng isang linggo, maibabalik na po natin yung commercial operations. Once we start, kailangan ng coordination sa ating airlines kasi hindi po pwedeng sabay-sabay yung kanilang flights kasi mas maliit na po yung lugar. Kailangan natin ma-adjust yung schedule para hindi po sila magkukumpul-kumpul sa isang lugar po.
0: Dagdag ni Secretary Lopez, hinihintay pa ang resulta ng assessment sa mga apektadong pantalan sa Mindanao bago matukoy kung kailan maibabalik ang operasyon. Sa ngayon, hindi pa rin maabot ang mga pantalan sa Balut Islands at Gran Sarangani.
1: Mahigit 70% ng naibalik ang supply ng kuryente sa mga lugar na apektado ng lindol sa Mindanao. Sinabi sa DZMM ni National Electrification Administration, DRRMD, Acting Division Manager, Engineer Charlene Basto, sa 800,000 customer connections, Naapektado ng power interruption, mahigit 72,000 ang hindi pa na ibabalik, na karamihan ay nasa Sarangani dahil na rin sa aftershocks at accessibility sa ilang lugar. Sa ngayon, prioridad na maibalik ang supply ng kuryente sa mga ospital habang nagpadala na rin ang ahensya ng mga generator sets sa mga apektadong lugar. Target ng NEA na matapos ang power restoration sa Mindanao ngayong Linggo.
5: Mahigit 800,000 consumer connections po yung naapektuhan, bumaba na po. Ito ang 72,325 consumers. Tuloy-tuloy naman po yung efforts ng ating team and meron na rin po dong dagdag na workforce yung galing po sa mga ibang electric cooperatives within Mindanao. Target nating makompleto po yung restoration within the week.
0: Mahigit 3,000 paaralan ang nakapagdala ng pinsala kasunod ng malakas na lindol sa Mindanao kung saan mahigit 500 ang totally damaged. Sinabi sa DZMM ni Department of Education Undersecretary for Operations Malcolm Garma, patuloy ang validation ng structural engineers sa integridad ng mga gusali, partikular kung maaari pang gamitin ang mga school building kahit bahagya ang pinsala. Mayroon namang naka-standby na 3,000,000 pisong quick response fund ang kagawaran sa rehabilitasyon ng mga paaralan. Sa ngayon, hindi pa masabi ng DepEd kung kailan magbabalik eskwela ang mga estudyanteng apektado ng lindol, dahil nakadepende pa rin ito kung kailan aalisin ng mga lokal na pamahalaan ang suspensyon. Samantala, may binuo ng team ang kagawaran para sa psychological first aid ng mga mag-aaral na o sa naranasang trauma sa lindol.
6: Yung based on the report, mga nasa 8,000 plus schools pa in the various regions affected ang walang klase ngayon. For school level, importante ma-declare muna na safe na na makabalik ang mga bata sa mga schools na ito. Since pinatupad natin yung 3-term, definitely kung hindi aabot dito sa opening block, magka-catch up talaga yung ating mga bata kasi tatamaan na yung instructional block natin.
1: Umabot na sa mahigit 2,000 ang naitalang aftershock ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa datos ng FEVOLX, hanggang kaninang alas 7 ng umaga, 47 rito ang naramdaman na magnitude 6.4 ang pinakamalakas. Pinakahuli rito ang magnitude 5.2 na aftershock na yumanig sa Glan, Sarangani, kaninang alas 9.54. 10 kilometro lang ang lalim ng aftershock kung saan naramdaman ang intensity 3 sa Malapatan, Sarangani at General Santos City. Ipatutupad ang loan moratorium sa programang pabahay ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Balita mula sa balita hatid ni Radyo Patrol. Nico Bagsik. Nico.
7: Settlement and urban development na ipatupad ang housing loan moratoriums sa Mindanao kasunod yan ng magnitude 7.8 na lindol. Partikular na na-i-implementa ang pansamantalang hindi pagbabayad ng utang o interes nang walang penalty sa housing amortization. Magkakaroon din ng regional shelter clusters sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Inatasan na ng DHSUD ang kanilang key shelter agencies tulad ng Pag-ibig Fund, National Housing Authority, National Housing Finance Corporation at National Home Mortgage Finance Corporation na buksan ang programa sa mga kwalipikadong benepisaryo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik.
0: Sa ibang balita, naka-heightened alert ang Senado ngayon dahil sa sinasabing mga panggugulo. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert.
8: Jeffrey, may mga manggugulo sa loob ng Senado at posibleng mga armado. Yan ang dahilan kung bakit naka-heightened alert ang Senado ngayon. Sabi ni Acting President at Senate President Pro Tempore Win Gatsalian, ito ang bahagi ng intel report ng NBI. Posible anya na konektado sa 18 dating bodyguards ni dating Congressman Zaldico. Ang mga rally sa labas ng Senado po pwede rin anya magamit sa panggugulo. Pero hindi idinetalye ni Gatsalian ang kabuang report. Mahigpit na seguridad ang pinatutupad sa Senado, hindi makakapasok sa Senate building maging ang mga empleyado kung wala sila sa listahan ng mga empleyado na pinapayagang pumasok at pinatutupad ang work from home arrangement bilang bahagi ng security measures.
9: Ability of na merong manggugulo no sa Senado and it's a possibility na armed group yung manggulo no and tinanong ako ni Senator Irwin at that time kung ano ang magiging decision and I told him na meron naman tayong security beef up in the Senate. If you notice, nag-beef up tayo ng security inside the Senate at tumingi rin tayo ng additional contingent sa PNP.
8: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Marami salamat, Robert Mano. Itinanggi ng Aurora Police Provincial Office ang kumalat na may ankle weights o pabigat sa katawan ang dalawang manlalaro ng Ateneo Men's Basketball Team nang malunod sa Dibakulaw, Aurora. Lunes, kinumpirma ng pamunuan ng Ateneo ang pagkamatay ni na Rene Baterbonia at Divine Adili na nalunod sa kasagsagan ng team building activity sa Aurora. Sinabi sa DZMM ni Aurora Police Public Information Officer, Police Major Lorena Bautista, na base sa sinumpaang salaysay ng mga responder at testigo, walang nakitang ankle weight sa dalawang manlalaro. Sa kanilang investigasyon, naglalakad sa dagat sina Baterbonia at Adili bilang bahagi ng kanilang water activity nang mapunta sa malalim na bahagi matapos tangayin ng malakas na alon kaya nalunod. Hindi naman masagot ng pulisya kung may naka-standby na medical team o may koordinasyon sa lokal na pamahalaan ang aktibidad ng koponan.
10: Based on the investigation, aksidente po ay nalunod po ang dalawang biktima while having a water activity. Based po dun sa mga statement na nag-gather po natin from the lifeguard as well as the responding personnel, wala naman po silang nakitang waves sa kamay, sa paa during the time na ma-rescue ang mga biktima.
1: Iniutos ng Department of Justice ang pagbuo ng task force ng National Bureau of Investigation Central Office para sa malalim at patas na investigasyon sa pagkamatay ng mga student-athletes ng Ateneo de Manila University na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa inilabas na pahayag, sinabi ng DOJ na sa sentro ang investigasyon sa mga pangyayari na naging sanhi ng pagkalunod ng dalawang estudyante kung saan tutukuyin kung may sapat na batayan para magrekomenda na maghain ng kaso.
0: Handang magsampa ng reklamo ang kampo ni dating Congressman Mike Defensor laban sa NBI sakaling magpatuloy ang anilay pangaharas sa kawarihan. Balita mula sa NBI, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
11: Jeff at Rica, hindi malabong magsampa ng reklamo si Attorney Ferdinand Topacio laban sa National Bureau of Investigation o NBI kung magpapatuloy ang umano'y pattern of harassment nito sa kliyenteng si dating Congressman Mike Defensor. Kanina umaga, nagtungo si Topacio sa tanggapan ng ahensya para kumatawan kay Defensor alinsunod sa sampina na inihain hinggil sa alegasyong sinuhulan ng dating mambabatas ang 18 bagmen ni dating Congressman Zaldico. Paliwanag ni Topacio, hindi na personal na nagtungo si Defensor sa ahensya dahil malinaw na pagmamalapis ito sa bahagi ng NBI dahil ipinasampina na rin siya noon hinggil sa parehong issue. Dagdag pa ng abogado, kung talagang pinaghihinalaan ng NBI si Defensor, dapat na itong magsampa ng kaso sa korte.
12: Sasabihin ko, sana mga bossing, tama na ito. Pwede naman kayo mag-file sa prosecution office ng demanda kung tingin nyo ay atlet crimen. Pwede naman kayo complain na yung ex-relasyon eh. Eh pero huwag itong patawag kayo ng patawag ng never ending.
11: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
1: Nagbabadya ang rotational brownout dahil sa kapos na supply ng kuryente sa Visayas Grid. Sa abisa ng National Grid Corporation of the Philippines, itataas ang red alert sa Visayas Grid mamayang alauna ng hapon hangang alas 7 ng gabi, habang naka-yellow alert mula alas 7 hanggang alas 9 ng gabi. Bunsod dito ng bawas sa inaangkat na kuryente mula sa Mindanao. Samantala, nakataas din ang yellow alert sa Mindanao Grid simula ngayong alas 12 ng tanghali hanggang mamayang alas 3 ng hapon dahil sa manipis na reserbang kuryente. Samantala, patay ang 14-anyos na binatilyong may kapansanan matapos bugbugin ng anim na kapwa menor de edad sa overpass sa barangay BF Homes, Paranaque City. Ayon sa ina ng biktima, nagpaalam ang anak na lalabas kasama ang kaibigan at may kikitain para makipagpalitan ng shorts. Pagkaalis ng katagpo, binugbog ng mga menor de edad ang magkaibigan. Nakatanggap na lang ng tawag ang ina ng PWD mula sa pulisya na kritikal ang anak sa ospital na dinatnan niyang duguan at maga ang mga mata. Makalipas ang ilang araw, binawian ng buhay ang binatilyo. Dinala na sa barangay ang mga menor de edad pero itinanggi ang pambubugbog sa biktima.
0: Sumuko na ang driver ng SUV na naka-hit and run sa tauhan ng PNP Highway Patrol Group sa South Luzon Expressway noong June 6. Sugaran sa insidente ang HPG personnel na sumemplang at tumilapon pa ang motosiklo matapos mabangga ng humaharurot na SUV. Ayon sa hepe ng PNP HPG, nagtungo sa kanilang tanggapan kahapon ang driver ng isang Filipino-Indian. Depensa niya, hindi sinadya ang insidente at nataranta lang kaya iniwan ang biktima. Humingi na ng tawad ang driver na maharap sa patong-patong na reklamo. Pansamantala namang pinalaya ang driver dahil wala pang naisasampang kaso.
13: Ulat, panahon.
0: Mga kapamilya, bahagyang humina ang habagat na nakakaapekto na lang sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Bunsod po nito, asahan po ang kalat-kalat na pag-ulan sa Ilocos Region, Batanes at Babuyan Islands. Mainit at maalinsang ang panahon naman ang asahan sa malaking bahagi ng bansa kabilang dito sa Metro Manila, lalo ngayong tanghali. Pero huwag pa rin kalilibutang magdala ng payong dahil posible ang pag-ulan sa hapon o gabi dulot ng localized thunderstorms. Samantala, walang binabantayang anumang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At abangan ang headline ngayon sa Visayas ni Ari Perez.
14: Cebu at Bohol magpapaabot ng tulong sa mga nilindol sa Mindanao.
1: At 5 tindahan ng bigas sa Murphy Market sa Cubao, Quezon City. Sinita ng Department of Agriculture dahil sa paglabag sa price cap. Yan at iba pang balita sa pagbabalik na.
0: Headline ngayon!
13: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
15: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
16: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
17: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
16: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
13: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Headline ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao!
1: Oras natin 12:23, mahigit 13 milyong pisong tulong mula Western Visayas inilaan para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Balita hatid ni Annie Perez. Annie?
18: Aprobado na ng Cebu Provincial Board ang pagbibigay ng 10 milyong pisong tulong para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Magbibigay naman ang Bohol ng 2 million pesos na tulong sa GenSan at 1.5 million para sa Sarangani mula sa kanilang Disaster Risk Reduction and Management Fund. At nagpadala na rin ng 2 response team. Maglulunsad din ang Bohol ng relief drive para makalikom ng pondo at iba pang tulong. Matatanda ang nakatanggap din ng tulong mula sa Mindanao ang Bohol noong Yanigin ng malakas na lindol ng 2013 at ang Cebu noong 2025. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez.
0: Lilipad pa Mindanao ang liderato ng Kamara para suriin ang pinsala ng magnitude 7.8 na lindol na tumama noong Lunes. Balita mula sa Kamara, hatid ni Raji Patrol, Pamela Vasquez, Pam!
19: Jeff, babiyahe si House Speaker Faustino D. III sa General Santos City bukas para makita ang pinsala ng lindol at kamustahin ang mga apektadong residente. Kinakailangan niya ito para masuri ang kinakailangang pondo para sa rehabilitasyon ng mga nasirang gusali. Kabilang sa mga inaasang bibisitahin ng mababatas ang South Cotabato na isa rin sa mga malubhang niyanig na lindol. Ayon pa kay House Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez, may mga kalsada at tulay na naapektuhan ng lindol bukod pa sa mga paaralan, pagamutan at government infrastructure sa lugar. Mahalaga umanong matukoy ang tindi ng pinsala para makapaglaan ng budget sa sandaling talakayin ng Kongreso ang pambansang pondo pagtapos ng sona ng Pangulo sa July 27. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Thank you, Pamela Vasquez.
1: Dumating na sa General Santos City si Pangulong Marcos Jr. para inspeksyonin ang naging pinsala ng magnitude 7.8 na lindol. Balita mula sa GenSan, hatid ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve.
20: Personal na inalam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kondisyon ng St. Elizabeth Hospital na nabutas ang pader at nabasag ang mga salamin sa General Santos City kasunod yan ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Tony Veneracion, Chief Executive Officer ng hospital, walang nasugatan o nasawi sa mga empleyado at pasyente nang mangyari ang lindol. Aabot niya sa 300 million pesos ang halaga ng pinsala sa nasabing 10 palapag na gusali na naitayo noong September 2022 kaya nangangailangan ng 200 million pesos na pangpaayos na sati patapos ng 6 na buwan. Bukod sa Pangulo, kasama sa nag-inspeksyon sa gusali sina DPW Secretary Vince Dizon, DSW Secretary Rex Gatalian, DepEd Secretary Sanny Angara at General Santos City Mayor Lorin Ipacyao. Ngayong hapon, inaasang iikot ang Pangulo sa iba pang lugar sa GenSan para mapuntahan ang mga apektadong residente ng lindol. At yan ang palitang kumpirmado, sigurado. Mula rito sa General Santos City, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz. Ipauubaya ng Malacañang sa Department of Health ang pagpapaliwanag matapos ireklamo ang umano'y pag-upgrade ng pamasahe ng isang opisyal para sa biyahe sa ibang bansa. Balita mula Malacañang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian.
21: Riga, hahayaan na ng Malacañang ang DOH na magpaliwanag at idepensa ang sariling kagawaran laban sa reklamo tungkol sa umano'y upgraded na pamasahe ng isang opisyal para sa official business trip sa Switzerland kamakailan. Reaksyon ito ng Malacañang matapos hilingin ng Alliance of Health Workers sa Office of the Ombudsman na imbestigahan sina Health Secretary Ted Herbosa at Undersecretary Albert Domingo. Dahil sa umano'y maling paggamit ng pondo ng pamahalaan, ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dahil na isang panang reklamo sa ombudsman, nasa DOH officials na ang responsibilidad kung mayroon silang may papakita mga ebidensya para ipagtanggol ang kanilang desisyon. Nagugat ang reklamo sa utos ni Herbosa ni upgrade ang airfare o pamasahe sa eroplano ni Domingo mula round-trip economy papuntang business class para sa kanyang paglahok sa 79th World Health Assembly sa Geneva, Switzerland mula noong May 17 hanggang 23. Sa tanong kung sinitaba ng palaso ang talihim tungkol dito, sinabi ni Castro na hihintayin muna ng Pangulo ang magiging resolusyon ng ombudsman bago magbigay ng tugon sa issue. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores.
0: Limang tindahan ng bigas sa Murphy Market sa Cubao, Quezon City ang nakita ng mga paglabag ng Department of Agriculture dahil sa malaking maling presyo at label ng bigas. Pinakamaraming paglabag ang hindi pagsunod sa price cap dahil higit 50 pesos per kilo ibinibenta ang iba't ibang klase ng imported na bigas. Hinala din ng DA na minamanipula ang labeling ng ilang mga klase ng bigas na ginagawang imported kahit ito ay lokal lamang para maibenta sa mas mataas na presyo.
1: Mahigit 86.7 million pesos na halaga ng abandonadong pulang sibuyas mula China ang nadiskubre sa Manila International Container Port. Balita mula BOC, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen.
22: Rika, in-inspeksyon ni na Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, Senator Francis Pangilinan at Agriculture Assistant Secretary Willie Angsi ang 26 na container ng pulang sibuyas na iniwan umano ng importer at hindi na na-claim pa Ayon sa BOC, naglalaman ng shipment ng mahigit 72,000 na sako ng pulang sibuyas na may kabuuang timbang na 650,000 kilo na nagkakahalaga ng halos 70 milyong piso. Umabot naman sa 9.64 milyon ang katumbas nitong duties at taxes. Lumabas na kumpleto mano sa mga kinakailangan permit ng mga shipment pero hindi ito na-claim at hindi rin nabayaran ng importer. Kaya naglabas ang BOC ng Decree of Abandonment alinsunod sa Section 1129 ng Customs Modernization and Tariff Act. Ayon kay Pangilinan, posibleng hindi na kinuha ng importer ang mga shipment dahil sa lumalaking usapin sa ng umano'y overimportation ng sibuyas sa bansa. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Roen Cueto.
0: Mahigit 3,000 trabaho ang alok sa ikakasang job fair sa Zamboanga Peninsula sa Araw ng Kalayaan. Balita mula sa Zamboanga, Haridig Quiri, Casimero Quiri.
2: 1,470 na local vacancies at mahigit 1,500 na trabaho sa ibang bansa ang bukas para sa mga dadalo sa Dole Trabaho Agad Job Fair na gaganapin sa isang mall dito sa Zamboanga sa darating na Biyernes. Ayon kay Regional Director Albert Gutib, tinatayang 30 domestic at overseas employers ang lalahok sa aktibidad, kabilang ang 5 mga canning factories sa lungsod. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
0: Maraming salamat, Queenie Casimiro.
13: Showbuzz ngayon!
3: Showbuzz ngayon!
1: It's giving royal couple energy. Ganyan sinimula ni na pop star Katy Perry at boyfriend ni si former Canadian Prime Minister Justin Trudeau ang red carpet entrance sa world premiere ng kanyang concert film. Hindi pa man nagsisimula ang special screening, binalot na ng hiyawa ng fans nang makita ang dalawa in their sweetest moments. Samantala, bumuhos ang pakikiramay at panalangin mula sa ilang celebrities at atleta kasunod ng pagpanaw ng dalawang Ateneo student-athletes na si Divine Adili at Rene Clert Baterbonya. Kabilang dito ang Ateneo alumna na si Janine Gutierrez. Too soon, ito naman ang pahayag sa social media ni Ateneo superstar Kiefer Ravena.
0: At yan po mga balitang amin na kalap. Ako po si Jeffrey Hernandez.
1: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa...
0: Headline ngayon sa DZMM Teleradyo.
13: Headline ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ako po si Efren Cabay, suki po ng DZMM. Matagal na po, parokyala po kami pamilyang DZMM. Tuwing umaga po at hapon. Lalo-lalo pag si Ma'am Doris Gigornia ang nagpapalita, tuwan-tuwa po, napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZM, nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. The 40th anniversary, DZM, una sa balita at una sa public service.
23: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, simple lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
13: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisaran ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 12:34.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradio.
2: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
3: Papa, mamatay na po ba ako?
4: Hindi anak. Hindi ka pa pumamatay.
3: Ayoko pa pumamatay, Papa. Gusto ko pa po kayang makasami ni Mama.
1: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
5: Ang nakaraan, dating OFW si Arlene na nagdesisyong manatili na sa bansa para sa pagsisimula ng bagong buhay. Subalit bukod doon, may iba pa siyang ibig gawin. Iyon ay ang mapalapit muli kay Jerome na dati niyang boyfriend. Kaya lang,
2: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
6: Sa tagal ho nang naging panunungkulan ng itay bilang konsehal ng bayan, tapos naging vice mayor. Ang jeep na ito lang po ang naipundar niya. At ngayong nanalo siyang mayor, ipinapatay pa siya.
7: Kilala mo naman ang itay mo. Kahit kailan, hindi yun naging kurakot.
6: Yun na nga po eh. Mabuti naman siyang lingkod bayan. Pero bakit ganun pa ang ginawa sa kanya?
1: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.

ang nakaraan. Napakinggan natin na madalas umuwi si Christy sa kanilang probinsya upang mabisita ang kanyang ina. Samantala, lubhang apektado si Jericho sa kinahinatnan ng kanilang relasyon ni Christy. Nagiging desperado na siya kung paano ipauunawa sa dalaga na hindi dapat madamay ang kanilang relasyon sa kabila ng mga nangyari. Charo, ikinagulat ko ang biglang pagdating ni Jericho sa bahay namin. Ngunit saglit lang ang aking pagkabigla. Nang makabawi ako ng huwisyo'y galit na ang nagdidikta ng kilos ko. Galit na nagdidikta kung paano ko lalong susugatan ang damdamin ni Jericho. Ngunit nang makaalis na siya ay saka ko pinakawalan ang tunay kong nararamdaman.

Huwag kang umiyak, Christina. Hindi dapat iniiyak ka ng lalaking galing sa ganoong pamilya. Makakalimutan mo rin siya.

0: Totoo ba ang sinasabi mo, Inday? Nakita mo ang Kuya Jericho mo?
1: Ay, opo, Mayor. Nakita ko pong kutsi ni Kuya Jericho nang mamalingke ko kahapon. Siguro po galing siya sa bayan na Ate Cresty. Eh kasi po, nakita ko rin po nagsimba si Ate Cresty kasama nanay niya nung isang araw eh.
0: Nagkasundo na kaya sila?
1: Ay, hindi ko po alam, sir. Ay, sige po ah. Magtatrabaho na po ako sa kusina.
0: Ganun katigas ang damdamin ng anak ko. Natiis niyang hindi pumunta dito sa bahay. Kahit umuwi na siya dito sa probinsya. Ganun kalalim ang pagkasuklam sa akin ng anak ko. Hindi niya ako dapat kasuklaman.

0: Sabi ko naman sa'yo, Jericho eh. Pati pinagpaliban mo muna ang pag-uwi mo sa probinsya natin. Hindi namin nakumbinsi ang mga Japanese investor. Ikaw mas nakakaalam ng mga detalye ng project proposal eh. Hindi namin tuloy na ipaliwanag sa kanya na maayos.
1: Sorry ah. Nakagalitan ba kayo ng boss natin?
0: Sa'yo galit na galit. Hindi sa amin. At huwag ka na raw mag-report sa trabaho sa Lunes.
1: Ha?
0: Dumiretso ka na lang daw sa HRD. Kunin mo na raw ang termination paper mo.
1: Hindi man lang ba niya hihingi ng side ko?
0: Sinabi ko na. Pero katiwiran ni sir. Hindi mo raw dapat dinadala sa trabaho ang personal na problema mo. Eh, natama naman.
1: Natanto ko. Namahalas talaga ako.
0: Sa bagay, sa kalidad ko, madali ka namang makakuha ng ibang trabaho eh. Yun nga lang, nasayang. Yung almost 6 years mo ng serbisyo sa company.
1: When it rains, it pours. Buhos, tol. Magkakasunod ang buhos ng kamalasan sa buhay ko.

0: Charo, kung may lubos na nakakakilala sa isang tao, iyon ay walang iba kundi ang kanyang ina. Alam kong batid ni inay na kahit galit ako kay Jericho, ay naroon pa rin ang pagmamahal ko sa dati kong nobyo. Nilalabanan ko lamang ang damdamin ko sabagkat anak siya ng taong umutang sa buhay ng aking ama.
1: Christy anak, akala ko kung saan ka pumunta. Yun pala, nandito ka lang sa garahe at pinagmamasdan mo na naman tong owner type jeep ng itay mo.
2: Sa tagal ho nang naging panunungkulan ng itay bilang konsehal ng bayan, tapos naging vice mayor, ang jeep na ito lang po ang naipundar niya. At ngayon, nanalo siyang mayor. Pinapatay pa siya.
1: Kilala mo naman ang itay mo. Kahit kailan, hindi yun naging kurakot.
2: Yun na nga ho eh. Mabuti naman siyang lingkod bayan. Pero bakit ganun pa ang ginawa sa kanya?
1: Ganyan kami ang politika, anak. Hindi kasi nakinig sa akin ang iyong ama. Siya nga pala. Hindi ka pa rin ba nagpaplanong bumalik sa Maynila?
2: Alam ho ng editor namin ang pinagdadaanan ko. Kaya sabi niya, sige lang daw. Magbakasyon daw ako hanggat gusto ko.
1: Kung sa bagay, gusto ko nga narito ka.
2: Siya nga ho pala, Nay. Kamakalawa, parang may gulo dyan sa tapat.
1: Oo.
2: Bakit parang natanong kong sangkot yata si Kapedring?
1: Ko? Kasalanan ni Pedring. Kesyo pulis siya ay masyadong magaan ang kamay.
2: Bakit ho? Ano bang ginawa ni Kapedring?
1: Eh, sinong pal ni Pedring si Tikboy?
2: Sinong Tikboy?
1: Anak ni Ophelia. Ayun, dumugo ang labi. Kaya nagsumbong sa barangay. Ay nako, ewan ko kung magkakaareglohan. Ko, hayaan nga natin sila. Wala nang itay mo. Hindi na tayo dapat nakikialam sa ganyang problema ng mga taga rito.

0: Day.
1: Ay, sir.
0: Kuha mo pa ako ng yelo. Iinom pa ako. May alak pa dito sa bote ko.
1: Eh, wag na po kayong uminom. Eh, kasi po baka makasama sa inyo eh.
0: Nahihirapan na ako, Inday. Nahihirapan akong matulog. Dahil masama ang loob ko. Masamang masama ang loob ko.
1: Sir, huwag na po kayong umiyak, ha?
0: Hindi ako dapat ginaganito ng anak ko, Inday. Hindi niya dapat ako tinitikis.
1: Ay, nako. Mayor? Ay, sir! Ay, nako po! Ay, sir! Nako po! Ay, nako! Ay, natumba si Mayor! Ay, nako! Mayor!

Charo kung minsan marahil ay sadyang niloloob ng Diyos na maganap ang isang malungkot na pangyayari upang ang nawasak na relasyon ng pamilya ay muling mabuo. Ang inaakala nating pangit na pangyayari ay magbubunga pala ng mabuti.

0: Inay, bakit nagmamadali kayo?
1: Ay naku, Christy anak, matutuwa ka sa balitang narinig ko. Dinatnan na ng karma ang kriminal na ex-mayor na yan!
0: Ano ang ibig niyong sabihin?
1: Kahit hindi natin siya mapanagot sa kamatayan ng itay mo, ang langit na ang gumante para sa atin. Inastroke daw ang walang yung ex-mayor!

0: Ay, Kuya Jericho, ay, ako po ito si Inday.
1: Oh, Inday. Bakit ka tumawag? Anong kailangan mo?
0: Ay, Kuya Jericho, si Mayor po. May masama po nangyari sa daddy niyo.
1: Ha? Bakit? Anong nangyari kay daddy?
0: Na-stroke po si Sir. Nasa ospital po siya ngayon.
1: Ano? Sa ospital? Uy, magsalita ka, Inday! Sa ospital mo tinapos si daddy!

Diyos ko, huwag mo nang pahihindulot ang may masama mangyari sa daddy ko. Oo nga, nagalit ako kay daddy. Pero hindi ko pala siya kayang tikisin pag dumating na ang ganitong pagkakataon. Bibilisan ko pa. Gusto kong makita ka agad si daddy. Hihingi ako ng tawad sa kanya.

0: Bakit mukhang nagmamadali kayo, sir?
1: Tumawag sa akin ang NBI director sa probinsya ni na Christy. Narito siya ngayon sa Maynila. May maganda siyang balita.
0: Tungkol saan daw po, sir?
1: Tungkol sa kaso ng pagkamatay ng tatay ni Christy.
0: Ay, nahuli na ba, sir, ang kriminal?
1: Malapit na, Irene. Magugulat ka. Kung saan-saan daw sila naghahanap ng lead sa kaso. Pero nasa tungki lang daw pala ng kanilang ilong kung sino ang mastermind.
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
4: Kung may matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.
2: Bago pa man sumikat ang araw,
5: kape.
6: Good morning!
2: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
5: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
2: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
7: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes.
2: Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara-tsyadang mga ulat sa

pagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Niña Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao.

0: paalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
2: Kung sino-sino ang pinagbibintangan natin. Yun pala.
3: Oo nga, anak. Ako man eh, nakakaramdam ng malaking hiya sa sarili ko. Masasakit ang mga salitang sinabi ko sa ama ni Jericho.
2: Kahit ho ako, parang malakas na sampalo sa mukha natin ang biglang paglabas ng totoong nangyari.
0: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.

ang nakaraan. Nalaman natin na sa labis na sama ng loob ng ama ni Jericho, nag-inom ito upang makalimutan ang pambabalewala ng anak. Sa kalasingan, natumba ito at kasabay na pala ang stroke. Tinawagan ng katulong si Jericho at ibinalita ang nangyari sa ama. Nataranta ang binata. Samantala, may magandang balitang natanggap ang editor ni na Christie na may kinalaman sa kaso ng napatay niyang ama. Charo, kung minsan pala'y kailangan ng isang masakit na pangyayari upang ang isang tao ay magising. Natauhan si Jericho nang mabingit sa kamatayan ng kanyang ama at naisip ko noon, higit nga palang matimbang ang dugo kaysa tubig.

0: தாதி, தாதி பார்த்து வாருங்க போவோம்.
1: ஜெரிகோ அண்ணா, சலாமத் நமன்னத் பினும் தான் மகுதி
0: பத்து வாருங்க போவோம். தாதி
1: மவலான பங் காலிக் முசாகின் அனக் dahil muntik na akong mamatay. Dahil muntik mo na pala akong hindi inabutan.
0: Hindi lang po yun. Alam ko na rin po ngayon ang totoo na wala kayong kinalaman sa pagkamatay ng tatay ni Christy. Alam ko na po ngayon.
1: Paano mo nalaman, anak?
0: Bago ako pumasok dito sa kwarto niyo sa ospital, nakasalubong ko sa hospital lobby si Nahepe.
1: Galing sila dito? Ninanong nila ako, anak?
0: Sila ang nagsabi sa akin ng balitang inaresto raw nila si Kapedring. Si Kapedring pa lang nanambangat na maril kay Mang Manuel.
1: Nagulat din ako, anak. Ang totoo, si Pedring ay isa sa mga pulis na pinagtitiwalaan ko nung ako pa ang nakaupong mayor. Hindi ko akalain na magagawa niya yun sa mismong kanayon niya.
0: Matagal din ako nagalit sa iyo, Daddy. Ang akala ko'y may kinalaman talaga kayo sa pagkamatay ng ama ni Christy.
1: Matindi akong makipaglaban. Matindi ako sa

kahit na anong larang ang pinapasok ko. Pero anak, malinis ako ng maro. Kahit kailan, hindi pumasok sa isip ko ang pag-utang ng buhay ng kapwa ko.

0: Irene, pakitawagan mo yung layout artist natin. Papuntay mo kagad sa opisina ko.
1: Bakit po, sir? May problema ba tayo?
0: Magpapalit tayo ng headline. I-headline natin ang pagkakaaresto sa mastermind sa pagpatay sa father ng kaibigan mo.
1: Ay, totoo po, sir? Naaresto ng pumatay sa tatay ni Christy?
0: Oo, hawak na ng mga pulis. At hulaan mo kung sino.
1: Ang ex-mayor?
0: Hindi.
1: Eh, sino po?
0: Ang running mate ng ama ni Christy, na ngayon ay nakaupong mayor, si Raul Esteban.
1: Ano? Paano nahuli, sir? Paano nalutas ang kaso?
0: Ito nga, dala ko ang fax. Susulatin natin para maihabol sa deadline. Basahin mo mamaya.

0: kwento ng buhay namin ay nagkaroon ng twist na sadyang hindi ko inaasahan, Charo. Isang kaganapan na ikagugulat din ng lahat naming mga kababayan. Nagsimula sa isang munting away na pinag-ugatan ng pagkatuklas sa nakatagong lihim.
1: Bakit ang lalim ng buntong hininga mo?
2: Para ko kasing nahihiya ako sa kinalabasan ng mga pangyayari na eh.
1: Yung tungkol ba sa pagka-aresto kay Raul Esteban ang tinutukoy mo?
2: Opo. Kung di pa dahil kay Tikboy, hindi malulutas ang kaso.
1: Ipinahamak si Pedring ng kayabangan niya. Komo pulis siya, pati bata, sinampal niya. Kaya yun. Biglang nagsumbong si Tikboy sa barangay chairman na nakita raw niyang si Pedring ang bumaril sa itay mo. At nang arestohin si Pedring ng mga kapwa-pulis, napilitan na rin siyang ituro kung sinong nag-uto sa kanya. Ang running mate ng itay mo.
2: Malinaw na ngayon sa akin ang lahat. Pinapatay ni Raul Esteban ang itay para siya ang manukulag mayor.
1: Mabubulok siya ngayon sa bilangkuan.
2: Sino-sino ang pinagbintangan natin? Yun pala.
1: Oo nga, anak. Ako man eh, nakakaramdam na malaking hiya sa sarili ko. Masasakit ang mga salitang sinabi ko sa ama ni Jericho.
2: Kahit huwa ko, parang malakas na sampal sa mukha natin ang biglang paglabas ng totoong nangyari.

0: Kapusta na po kayo, Nino?
1: Medyo maayos na ako, Alvin. Salamat naman at nakauwi ka.
0: Tinawagan po ako ni Jericho at pinalitang na-stroke nga raw po kayo. Hinahinay na po, Nino. Medyo may edad na rin kayo eh.
1: Tama ka, anak. Matanda na nga itong ninong mo. Pero sa isang banday, mabuti na rin at na-mild stroke ako. Kung hindi, hindi nangyari ito sa akin eh. Hindi pa ako pupuntahan ng kinakapatid mo.
0: Nagtampo lang po sa inyo si Jericho nung saka masyado siyang naging desperate nang mag-break sila ni Christy.
1: Eh kasi nga, pare-pareho silang naniwala na ako ang nasa likod ng pagkamatay ng ama ni Christy.
0: Malinaw na po ngayon ang lahat. Sa totoo lang po, ngayong umaga lang, headline sa dyaryo ni na Christy ang pagkakaaresto sa nakaupong mayor dito sa bayan natin.
1: Magandang lalaki at napakahusay humarap sa mga tao yung si Ron Esteban na yan. Hindi ko akalain na maladimonyo pala ang kalooban. Akalain mo, running mate niya, siya mismo ang nagpapatay ng sabay silang manalo.
0: Maliwanag ang motibo para siyang maupo sa posisyong naiwan ng ama ni Christy. Hindi bali nung, sa susunod na eleksyon, tsak na kayo ulit ang mananalong mayor.
1: Gaya ng sinabi mo kanina, matanda na ako. Kaya, tulungan mo ko.
0: Tulungan po saan?
1: Tulungan mo kong kumbinsihin si Jericho na kumandidatong mayor sa susunod na eleksyon.

Charo, sobra kong mahal ang pamilya ko. Kaya suko sa langit ang galit ko nang mapatay ang aking ama. Ngunit marunong din naman akong tumanggap ng pagkakamali. Hindi ako mapalagay sapagkat alam kong nakasakit din ako ng damdamin ng mga taong wala palang kasalanan.

0: Oh, Christy. Nakabihis ka. Babalik ka na ba sa Maynila?
1: Hindi pa, Honay. Hindi pa ako sawang magbakasyon.
0: Eh, saan ang punta mo?
1: Eh, sobrang sinusumbatan ho ako ng konsensya ko, Nay. Adalawin ko sana sa ospital si ex-mayor. Hihingi ho ako ng tawad sa kanya.
0: Pareho pala tayo. Oh, sige. Ikaw muna ang dumalaw sa kanya. Sa susunod, ako naman ang pupunta sa kanya sa ospital para makahingi rin ako sa kanya ng dispensa.

0: क्रिस्टी,
1: Jericho.
0: mabuti nakita agad kita. Pupunta sana talaga ako sa inyo ngayong araw na to eh.
1: Hindi ko alam na narito ka pala.
0: Kristy, hanggang ngayon ba naman galit ka pa rin sa akin? Solve mo ang kaso, hindi ba? Dapat kung ano man ang ikagagalit mo, dapat wala na yon.
1: Gusto kong makausap ang daddy mo. Gusto kong mag-sorry sa kanya.
0: Pero sandali lang, bago ka makipag-ayos sa daddy ko, dapat magkaayos din muna tayo. Sabihin mo muna na hindi ka nagalit sa akin. Saka kita sasamahan sa kwarto ni daddy.
1: Ikaw ba? Hindi ka ba galit sa akin? Kasi alam ko, nasaktan ka ng gusto sa mga sinabi ko.
0: Nauunawaan ko kung bakit ganun ang naging reaksyon mo, Kristy. Dahil kung si daddy ang napatay at napagbintangan din ng itay mo, sigurado katulad din ang reaksyon mo magiging reaksyon ko.
1: Ibig mong sabihin?
0: Ang ibig kong sabihin, pagkalabas ni daddy sa ospital, mamamanhikan ulit kami sa inyo.
1: Saka na muna natin pag-usapan yan. Halika, samahan mo ako sa hospital room ni Mayor. Gusto kong humingi ng tawad sa daddy mo.

0: Parang anak na kita, Christy. Hindi ka pa man nagkakasala sa akin eh. Pinatawad na kita.
1: Salamat po, Mayor.
0: Oh, bakit Mayor ang tawag mo sa akin? Unang-una, hindi na akong mayor dito sa bayan natin. At ikalawa, dati isang malutong na daddy rin ang tawag mo sa akin, hindi ba?
1: Dahil po sa mga nangyari, dahil po sa mga nasabi namin ng nanay ko, hiyang-hiya po talaga ako sa inyo, Mayor. Este, Daddy.
0: Wala na sa akin yun, anak. Kalimutan mo na. At sabihin mo rin kay Balaing Toyang, hindi na ako galit sa kanya. Sabihin mo, gusto kong ibalik na natin sa dati nating samahan.
1: Salamat po. Ngayon pong nasolve na ang kaso. Ngayon pong malinaw na ang lahat. Sigurado nga pong makakabalik na tayo sa dati. Salamat po sa pangunawa.

0: Charo, nagpakasal po kami ni Jericho ng taon ding yun. Gusto ng father-in-law ko na kumandidatong alkalde si Jericho. Ngunit ako na ang nakiusap na huwag nang pasukin ng mister ko ang politika. Sapagkat naranasan na naming pare-pareho ang trahedyang kaya nitong dalhin sa isang pamilya. Ngayon ay tahimik kaming namumuhay dito sa Las Piñas. Hanggang dito na lamang, maraming salamat sa pagbibigay daan sa aking liham. Gumagalang, Christy. Anger doesn't solve anything. It builds nothing. But it can destroy everything. Normal lamang na tayo ay makadama ng matinding galit kapag tayo ay naaapi. Ngunit tandaan natin na hindi nasosolusyonan ng pagkapuot ang anumang problema. Sa halip ay lalo lamang nating sisirain, hindi lamang ang ating mga pangarap, ngunit maaari ring mawasak ang relasyon natin sa ating minamahal. Yan ang kabuuan ng tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatan nating Jeep dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
1: MMK sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 9:30 matapos ang 1:00 ng hapon.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Mga kapamilya, posibleng data gathering object ang namataang floating structure sa Baho de Masinloc. Ayon po yan sa National Maritime Council. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Go Marlene!
3: Maituturing na data gathering object ang misteryosong floating structure na namataan sa loob ng lagoon ng Baho de Masinloc sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon kay National Maritime Council spokesperson Undersecretary Alexander Lopez, posibleng ginagamit ng People's Republic of China ang structure para sa data gathering, bagay na patuloy pa umuna nilang minomonitor at sinusuri sa ngayon. Sabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, unang namataan ang floating structure noong May 25 sa pamamagitan ng satellite imagery na nakumpirma naman sa mga sumunod na araw sa isinagawang maritime domain awareness ng B4 at PCG. Pagkalipos ng ilang araw, may namataan pang 6 na individual ang PCG na lula nito habang may nakita pang ilang hindi pa natutukoy na floating objects ang ahensya sa iba't ibang bahagi ng Baho de Masinloc Shoal. May namataan din umanong o 2 bangka ang mga kaalalay sa pagpasok ng floating structure ng Shoal. Dagdag ni Tariela, nakaranas po sila ng pangaharas mula sa mga air asset ng People's Liberation Army Navy sa kasasagan ng kanilang pagmamatiyag sa naturang floating structure. Sa ngayon, nagsagawa na ng diplomatic action ng DFA ukil dito habang tiniyak naman ang PCG at Philippine Navy na magkapatuloy ang kanilang pag-challenge ng mga illegal na presensya ng China sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
2: Maraming salamat, Marlene Padiernos. At sa entertainment po naman, magbabalik sa Pilipinas ang South Korean actor na si Byon Woo-suk para sa kanyang fan meeting tour ngayong taon. Gaganapin ang kanyang Manila stop sa October 10 sa Mall of Asia Arena bilang bahagi ng Asia Tour na The Secret Library. Matatanda ang huling bumisita sa bansa ang aktor doong 2024 na nakikilala sa kanyang mga proyekto kabilang ang Perfect Crown at Lovely Runner. Inaabangan na ng kanyang Filipino fans ang muli nilang pagkikita ng aktor sa Maynila.

0: At yan po ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po, si Jay Dones.
1: DZMM Balita Ngayon! Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
2: Hello Attorney!
1: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
3: Magandang Miyerkules ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po para sa Hello Attorney sa DZMM. Kasama ko po ang aking napakagandang partner Liza Aquino.
4: Team Blue tayo for the win! Ang saya-saya, ang lamig-lamig po ng ating kulay for today. Sana po ganyan din po ang panahon sa labas. But no, medyo mainit po kaya naman po magdala tayo ng payong, uminom ng tubig,
3: yan,
4: partner.
3: Maraming tubig. Maraming pasensya.
4: Tama. At marami tayong pag-uusapan today. Kailangan na po natin madaliin.
3: Yes.
4: So magandang hapon po sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa Sky Cable Channel 26. Kompleto po ang tambalang Aquino Del Prado for today's video.
3: Hello din po sa lahat ng ating mga kapamilyang nakatutok sa The Filipino Channel. I want YouTube Live ng DZMM Teleradio.
4: Kaya mo yan,
3: at partner. Facebook Live ng DZMM Teleradio.
4: At syempre, hindi po natin pwede makalimutan lahat ng mga kapamilya po natin. Nasa kalsada, nakikinig po dito sa
1: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
4: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Mabilisan lang po kung kayo may mga katanungan at mensahe sa aming pong programa. Ang hotlines po namin bukas na para po sa inyo.
3: 0919-278-3000 at pwede rin po kayo maging live caller sa 8924-4101, Lucas 5671, 5672 at 5673. Kaya po?
1: Oh, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
2: Hello, Attorney!
4: Sa oras po na 1:14 ng hapon, natin na pong alamin ang ating Thursday lesson.
1: Usapang legal. Usapang batas. Komplikado yan. Pero ano nga ba ang sabi ng batas?
4: Mga kapamilya, very timely po ang ating pag-uusapan ngayon as we celebrate Pride Month.
3: Yes, happy diba? Pride.
4: Mm-hmm. Happy Pride,
3: partner,
4: mga kapamilya.
3: Liza. Happy Pride po sa lahat ng ating mga kapamilya. Pag pinag-uusapan po natin ang June na bilang Pride Month, pagpapaalala po ito na meron tayong sektor sa ating lipunan na laging nananawagan, hindi lang sa tinatawag na pagkilala, kung hindi yung nakapaloob sa kanilang katauhan, yung dignidad, at kailangan nating irespeto.
4: At pantay na karapatan para
3: yes,
4: po sa lahat.
3: Yes, pantay na pagtrato, lalo na po kapag pinag-uusapan natin ang batas.
4: Lalo na po dito po sa ating mga kapamilya na nakahaning nga dito sa LGBTQIA community. So ating po pag-uusapan ngayon ay may kinalaman po para po sa kanila, mga kapamilya. Ano po bang sinasabi ng batas pagdating po doon sa iyo po karapatan na ilabas yung inyo pong identity sa oras sa gusto po ninyo. So itong tanong natin dyan, yung mga marites na bumubulong dyan, alam nyo ba si ganito ay bisexual o si ganito ay transgender? May karapatan ba o meron ka bang nalalabag sa batas kapag ginagawa nyo, sinisiwalat nyo ganito mga impormasyon hinggil sa isang tao na hindi naman siya mismo ang naglalabas ng kanyang sariling pagkakakilanlan sa sariling identity niya? So, partner, go ahead.
3: Ang mabilis na sagot, partner, meron at marami. Pero kasi itong sinasabi mong hindi pa siya illegal ngayon, pero maituturing natin na mali. Halimbawa, ayan, nakalagay, out ka na ba? Sikreto mo, ibubunyag ko. Karapatan ba ng ibang tao na ibunyag ang iyong sexual orientation, gender identity and expression? Hindi. At kung ito nga, pag sinabi po natin, para sa kagaya ko pong Jurassic, ngayon ko lang ito natutunan, partner, natutunan ko to sa aking anak. Yung anak ko pa nagturo sa akin na yung pag-out sa isang tao, yung kagaya ng sinasabi mo, yung pag-reveal ng kanyang
4: gender identity,
3: sexual orientation and expression, yan ay karapatan ng tao o ng miyembro ng LGBTQIA+, community at hindi yan karapatan o walang sino man ang may karapatan na ibunyag yan sa ibang tao maliban doon sa tao. At yun, kailangan nating igalang yung kanyang ritmo, yung kanyang kumpas, yung kanyang sariling pagpasya. Mm-mm. Kailan ba ang tama na paglabas? Kasi partner, ano yung konteksto ba nito? Ito partner, sa konteksto ng eskwelahan, meron nagkwento sa akin.
4: Okay.
3: Yung mga teacher.
4: Okay. Oh,
3: pinatawag yung mga magulang.
4: Oo.
3: At sinabi dun sa mga magulang, alam mo ba na yung anak mo ay LGBTQIA?
4: Yun. Ano yung anak? Bakla o ano?
3: Okay, hindi na natin sasabihin kasi baka malaman yung eskwelahan. Pero,
4: okay.
3: Kumbaga, yun ay bawal.
4: Okay.
3: Lalo na, yung impormasyon na yun ay hindi naman kusang loob na gustong ibunyag ng bata sa kanyang mga magulang.
4: Oo, tama.
3: Karapatan yun ng bata. Karapatan ng kahit na sinong tao. Kasi
4: kahit
3: minor de edad, kahit ikaw ay of age, karapatan mo. Bakit? Kasi partner, yung sexual orientation mo o yung iyong preference nakalagay sa Data Privacy Act, yan ay classified as sensitive personal information.
4: Okay.
3: Okay? Bakit natin sinasabi yun? Sapagkat ano ba yung uri or ano ba yung nature ng tinatawag nating sensitive personal information? Yan po yung mga impormasyon na personal sa iyo.
4: Mm-mm.
3: Na posibleng gamitin, posibleng maging bukal o source ng ridicule.
4: Mm-mm.
3: Source ng discrimination.
4: Tama.
3: Source ng panggigipit, pananakot, pamimilit.
4: Mm-mm.
3: Coercion. At depende po kung paano ito ginagawa, yung pag-out sa isang tao, pwede sila unang-una managot sa Data Privacy Act. Kasi kahit alam mo yan, kahit tiyak ka dyan, kahit sinabi na nga sa inyo, at karaniwan ito ay sinasabi in confidence. Oh, wag mong sasabihin kahit kanino. Pero,
4: minamarites.
3: Oo. Ginawa, kinalat.
4: Naku.
3: Yun po ang bawal.
4: Okay.
3: Pero depende sa konteksto, partner. Halimbawa, yung pagkakasabi, pag-out sa ibang tao, pagbunyag sa ibang tao ay sa paraan na nakakaasar. So, pwede siyang unjust vexation.
4: Pwedeng dalawa ba yon? Violation of Data Privacy Act and unjust vexation?
3: Yes, partner. Kasi pwede ma-establish na iba yung elements ng unjust vexation. Kasi kung tutuusin mo yung unjust vexation, pwede kang mang-asar sa ibang paraan. Pero dahil gumamit ka nito, yung paglabas, pagbunyag ng impormasyon sa sexual orientation ng isang tao, ay pwede kang managot sa pareho dahil magkaiba yung elements ng violation ng Data Privacy Act. Isa pa, partner, kung yung iyong paglalahad nito ay mayroong elemento ng pagbabastos.
4: Okay.
3: Dahil ito, partner, halimbawa, ginamitan ng sexual slur.
4: Okay.
3: O kaya misogynistic na
4: remarks,
3: mga salita,
4: remarks.
3: Yan ay violation ng RA 11313 or ng Safe Spaces Act. Bukod doon, under RA 11313 din, partner, kapag ginamit mo ang digital means, ginamit mo ang social media sa pagbo-broadcast, sa pag-reveal, undue revelation.
4: Naku, cybercrime pa pala yan.
3: Cybercrime, eksakto, partner.
4: Mm-hmm.
3: At bukod dun sa cybercrime, sa mismong RA 11313 ay mayroong gender-based online sexual harassment. Kasi yan ay, kumbaga, at doon, partner, yun ang isa sa pinaka-mataas na parusa, aabot na, hindi ako nagkakamali, from 100,000 to 500,000 ang posibleng multa. At depende sa gravity o kung gaano ka grabe yung panlalait, panghihiya, pambabastos, pwedeng umakyat hanggang 2 to 4 years pwede pang umakyat. Magsisimula yan sa isang buwan hanggang 6 na buwan hanggang umabot to 4 years. Sasabihin natin parang mababa, pero kung tutuusin, partner, kagaya ng sinabi mo, kung meron pang iba, kasi yung cybercrime, alimbawa itong misogynistic or sexual slurs, pwede rin siyang makapanirang tao, partner, so pwede ka rin mag-libel. So pwede ka rin maparusahan ng 6 to 12 months. So hindi ito biro-biro at hindi rin ito dapat pinagwawalang bahala. Kasi partner, halimbawa na yung paraan mo, ginawa mo parang ito ay hindi mo pinangalanan, pero yung blind item, di ba? Pero wala nang ibang reasonable interpretation kung hindi mare-reasonably identify mo itong isang particular na tao, yan, ay kumbaga pwede rin tumawid sa cyber libel. Bukod pa doon sa iba, partner, yung halimbawa, bukod doon sa sinasabi, eh meron pa sila halimbawang video, meron silang mga photo na hindi rin ipinaalam. At doon sa mga video ba na yun at sa photos na yun, meron bang compromising na mga poses or meron bang ni-reveal na private parts or sensitive parts ng isang tao, pwede rin siya sa violation ng Anti-Photo and Video Voyeurism Act or Republic Act number 9995. Bukod pa dun sa nabanggit na natin, yan ba ay grave coercion? Kasi partner, sasabihin, halimbawa, ikaw partner, pagbabantaan kita, kung hindi mo ako bibigyan ng pera, 1 million partner, kakalat ko sa social media na ikaw ay miyembro ng LGBT. So doon, pwede yung grave coercion, pwedeng extortion, hindi na natin alam. Depende sa actual tenor of the language at doon sa epekto sa biktima. Okay. Pwede kang maraming kumbaga pananagutang kriminal sa batas. Bukod pa, halimbawa partner, doon sa iyong reputasyon na nasira, pwede ka rin mag-file ng civil case for damages at tutumbasan, susubukan tumbasan ng danyos na yan, yung kahihiyan, yung pagkapahiya, yung anxiety, sleepless nights sa na iyong dadanasin dahil dito sa gagawing pag-out sa'yo or pagbabanta na ikaw ay i-out sa buong mundo.
4: Marami po tayong questions ngayon sa social media partner.
3: Sagutin natin lahat. Subukan natin sagutin pala.
4: Yes, si Zach Tolentino sabi niya, paano po yung mga member ng LGBTQ na gusto gumamit ng restroom na pangbabae, may karapatan po ba sila dito?
3: Isang ibang usapan yon, partner. Okay. Ang pinag-uusapan lang natin yung pag-reveal ng sensitive personal information sa kanilang sexual orientation, gender identity, and expression. Itong paggamit, halimbawa, ng ating mga restrooms.
4: Because they identify themselves as a woman, mga trans woman.
3: Kaya ngayon, partner, sa ibang malls, meron ng gender-neutral na toilet. Pero kagaya nun, halimbawa, ano ba yung masasabi natin dito? Partner, yung sinasabi nila, bakit mo pagbabawalan, halimbawa, yung isang tao na gamitin yung kanyang preferred na kumbaga toilet or gender classification ng kanyang toilet. So dito, partner, marami nang nagkaroon ng kaso pa, partner.
4: Okay.
3: Yung hiniya, kinaladkad kasi gusto niya pumasok.
4: Ano naman yun? Sobra naman. Kasi yun, mangangaladkad ka. But
3: palabas,
4: diba? I kind of understand what Mr. Zach is asking kasi girl dad siya.
3: Okay.
4: So yung may mga anak siya na mga babae, and ako as a mom as well, parang at the end of the day, parang what if hindi po sila comfortable? Kasi exposed ang bata, syempre ibababa mo mga salawan mo, ikaw ay you'll do your business, and hindi siya comfortable that there's someone there.
3: Okay.
4: And that's parang ang sa akin kasi at the end of the day, kanya-kanya tayo ng preference.
3: Correct.
4: Pwede ka lang naman mahabla dyan kung paano mo i-address ang issue.
3: Correct.
4: If you can talk to the people, parang pasensya na po kayo, baka pwede lang na paunahin muna si baby ko and then
3: tama,
4: ikaw na lang or ikaw next. Parang at the end of the day, kung may tama ang usapan,
3: correct,
4: we can live harmoniously. Okay. But of course, we want to understand what's written in the law as well.
3: Okay, pero bago yung written in the law, ano ba yung nangyayari sa isipan ng tao? Kagaya na sinabi mo, uncomfortable sila. Kasi partner, yan yung sa tingin ko, kailangan, ito, hindi po natin kayo hinuhusgahan. Mm-mm. Pero kailangan natin muling suriin yung ating kalooban, yung ating isipan.
4: Mm-mm.
3: Kasi it is one thing na ikaw ay member ng LGBTQIA community,
4: Mm-mm.
3: yung pagiging miyembro mo. Okay? paano ka ba tinitignan ng iyong kapwa-tao? Yung definition ng prejudice ay yung ina-assume na meron kang gagawing masama.
4: Mm-mm.
3: Just because you belong to an identified group or sector. Kagaya noon, partner, kahit naman, halimbawa, nasa babaeng CR, yung kapwa mo babae, kung sisilipan ka niyan, may kalalagyan siya.
4: Mm-mm.
3: So, meron kang legal na remedyo na papanagutin. So,
4: I like that.
3: Hindi,
4: may kaso ka pa rin.
3: Oo. Pero, dahil ba, kasi hindi mo naman nababasa ang isip ng bawat tao, ia-assume mo ba na dahil ang isang tao ay membro ng isang grupo, ay may gagawin na siyang masama? At dahil doon, yung iyong action, pagbabatayan mo yon ng action, ng discrimination, yan yung esensya, ng, or yan yung, kumbaga, textbook definition ng discrimination. Assuming yung qualities, yung behavior, just because miyembro sila. Kasi kung ginawa nila yung masama, of course, ayaw naman natin na hintayin nyo. Pero kasi yun ang batas. Hanggang walang ginagawang masama, eh wala kang pwedeng cause of action. Hindi mo siya pwedeng ireklamo.
4: Kalag ka rin. Hindi
3: just
4: mo siya
3: by being. So being walang masama.
4: Mm-mm.
3: Yung acting, di ba? Yung masama na ginagawa, whether gawin ito ng babae o ng lalaki o ng member ng LGBT, eh walang kinalaman sa kanilang sexual orientation, gender identity, and expression.
4: At the end of the day po, parang ang pinapaalala po namin dito sa programa, we all have our own beliefs,
3: yes.
4: We all have our own preferences. May kalalagyan ka sa batas kung lalabag ka sa batas.
3: Okay.
4: Hindi mo siya gusto, and that's okay. Ako, I don't mind it. Hindi mo ako gusto, I'm okay with it. Hindi mo ako gusto, wala akong paki sa magiging judgment mo. Pero, kung sasaktan mo ko, pahihiyain mo ko, may gagawin isang bagay na pwedeng labag sa, may kalalagyan ka sa batas.
3: Okay. Tandaan
4: yung
3: natin,
4: action mo,
3: partner,
4: ang may bayad.
3: Global history, mm-hmm. partner. May panahon sa Estados Unidos,
4: mm-hmm.
3: na ang mga kasilyas, toilets, hiwalay.
4: Anong,
3: toilet,
4: what is that?
3: Mm-hmm. Ay hiwalay ang colored and white.
4: Oh.
3: Okay, nababasa natin yan sa history book.
4: I remember.
3: At ang kanilang, kumbaga pinagbabatay, may batas sila doon, partner, ha? Batas yan. Ang pinagbabatay nila, hindi komportable yung mga whites na kasama nila sa toilet ang mga blacks. Hindi ko po sinasabi na pareho ang pagiging puti at itim sa pagiging member ng LGBT. Pero kung tutuusin mo, yun ba sa ngayon, by our legal standards today, malinaw na mali yun. Just because hindi komportable yung mga whites na makasama sila. And even, partner, hindi lang yan sa kasilas, mayroong mga restaurants na, or even mga sasakyan, yung bus. Dapat nandun kayo sa likod or talagang segregated, pati yung eskwelahan, segregated. So doon natin nakikita yung prejudice. Just because they are members of a different race, iba yung trato sa kanila kasi nga ina-assume na meron silang certain qualities,
4: mm-hmm.
3: meron silang certain behavior na hindi komportable kung magkakasama tayo. So kung tutuusin natin, we can learn from the lessons of history yung mga dating biases, yung mga dating prejudices, yung mga dating discrimination na nasa batas mismo, pero ngayon napatunayan natin or natauhan na tayo sa buong mundo na wala palang batayan yung discrimination na yun dahil maling-mali na tignan na kakaiba ang isang tao dahil lang iba ang kulay ng kanilang balat.
4: Ayun po. Maraming salamat, partner. So parang at the end of the day po, ang pinakamaganda po talaga dyan, no, yung mga medyo Jurassic na po ang mga mindset, ganun, mga na pinanganak po na babae at lalaki lang alam nila. We have a new community, a new sector. Maybe this is the time for us to kahit pa paano open our minds, lawakan po ang ating mga pag-iisip at paniniwala. Kasi nga po, may mga batas din tayo dito eh. Hindi po porket tayo ay nasa 90s pa ang pag-iisip, protektahan tayo ng conservative mind natin. Ang daming pinanggit ni partner, napakarami pong batas sa pwede pong inyong kaharapin. kung tayo po ay hindi magiging matalino sa ating pong mga actions and what we say, especially po in public. So sa ngayon po, ay magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Ang dami ng questions sa live stream po natin.
3: Abangan natin.
4: Mabenta ang topic natin for today. Babasahin po namin yan maya-maya. So huwag po kayong bibitin mga kapamilya. Magbabalik po ang hello.
3: Attorney.
1: Hello, attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
1: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid ni na Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Ano na balita? DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
8: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.

0: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
1: Cas Abelga,
2: Jesse Cruzat.
0: Sa Suko sa DZMM.
3: Suko sa DZMM.
0: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
4: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
0: May kasama kang makikinig sa'yo.
4: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
5: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
0: Ako to, si Chang Ami.
4: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
6: Malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
7: From you guys, diba wala man lang kayong apology sa family, wala man lang kayong sasabihin, di ba? It's like, I don't know, I don't have enough words, no? Pero
8: yan ang pahayag ni Christina Dacudao, isang Ateneo Blue Eagle fan. Nabanggit rin ng pamunuan ng Arlington Memorial Chapel na humiling ang pamilya Baterbonia ng privacy at maglalabas na lamang sila ng opisyal na pahayag kapag natanggap na ang resulta ng autopsy na isinagawa naman ng National Bureau of Investigation kasama ang CIDG kahapon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik at DZMM.
9: Maraming salamat, Nico Bagsik.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella.
10: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Ngayon po, nasa linya na natin si Wilot ng Batangas. May legal basis ba sa pagpasa ng sa consumer ng power interruption charges?
9: Uy, gusto ko yung tanong na to.
10: Sir Wilot or Miss Wilot, magandang hapon. Welcome to Hello Attorney.
9: See, it's me, Wilotski.
11: Good afternoon po, Attorney. Ma'am Laida po, good afternoon po.
9: Kasamahan natin sa live stream yan.
10: Yes, welcome.
11: Yes po.
10: Yes.
11: Thank you po.
10: Okay.
11: Bale, ang itatanong ko po sana po ay tungkol po dun po sa power interruption po kasi dito po sa amin po, dito po sa San Jose, hindi ko lang po papangalanan po yung provider po ng client. Oriented po namin.
9: Mm-mm.
11: Lagi po, ang dami pong mga linggo, ang dami pong beses na nawawalan po ng ilaw po. Ang dami na rin po mga nagre-reklamo pero wala po, decided po wala pong maibigay, wala pong legal na remedyo na pwede pong magamit or kung meron po ba pong basehan. So, lagi pong pare-pareho po yung mga bills po, minsan po ay mas mataas pa po kahit po nawawalan po ng kuryente, may kaltas pa din po. So ang tanong ko po, attorney po, is meron po bang legal na basehan yung mga losses po dun sa power interruption po, kailangan po bang iba to sa mga consumer yung pong kahit po may mga kabawasan na po dun sa power interruption na nangyari po wala pong kuryenteng nabigay is ganun pa din po yung nagiging system. Ano po, meron po bang legal basis po doon po? Tsaka po, ano po yung pwedeng maging legal remedy po para po maibawi din po yung pong servisong nawala po nung pong mga power interruption po?
10: Ito po, yung binabanggit nyo po, dalawang bagay. Baka po lilinawin natin kasi iba po yung tinatawag nating systems losses. Yan po yung mga charges ng nawawala sa provider, sa distributor ng ating kuryente doon sa sinasabi nyo na power interruption. Kasi kung tutuusin po, pag sinabi nating power interruption, walang dumadaloy na kuryente. Hindi po ba? So, walang ikot yung inyong metro. So, walang maipapasa na charge dapat doon sa nawalang kuryente at hindi dapat kayo check nyo. Kasi kung ibang usapan, halimbawa kung ang sinasabi ninyo kahit walang kuryente, wala kayong ilaw, umiikot pa rin yung metro. Karaniwan, pag walang kuryente sa inyo, titigil yan. So, dapat hindi kayo i-charge kung walang na-deliver na kuryente. At malalaman nyo na may na-deliver dahil dumaan sa metro, iikot yung metro ng provider po ninyo. Okay? Ibang usapan po yung systems losses. Aaminin ko po, hindi ko kabisado. At ito, ang maipapangako ko sa inyo, pwede ko yung i-research. Pero sa aking naririnig din sa news, mukhang may batayan. Hindi ko lang alam kung nasa batas yan or nandoon. Kasi tandaan po natin, ito ay mga government franchises. So kailangan ko rin pong tignan kung doon ba. Kasi yung government franchise, in the form po yan ng kontrata between the government and the franchise holder. Ibig sabihin, ipinapangako nila na magbibigay sila ng serbisyo. Kagaya nito, public utility, kuryente. Applicable din po ito sa tubig. Applicable din po yan sa internet, sa cable, etc. Yung kanilang mga franchises na yan na nakalagay sa government grant or government franchise, minsan nandyan yung mga pwede at dapat nilang singilin at yung mga hindi nila dapat singilin. So kung tutuusin, ang mabilis ko pong sagot, hindi ko po alam, aaralin ko po muna. Okay po?
11: Okay po, sige po. Kasi na-curious lang din po ako po about po dun sa kung meron pong legal basis.
9: Okay lang, mag-curious
11: po ay talaga pong hindi rin po nadi-deliver po ng maayos. Kawawa rin po yung mga, ang dami din po mga nagwo-work from home dito po sa amin. Mm-hmm. Yung pong mga, may mga anak, may mga baby din po. Yung may mga, ang dami ko rin po mga nakikitang reklamo po.
10: Pero ang malinaw, pag walang deliver na kuryente sa inyo, wala dapat singil, hindi ba? So ibang usapan yung systems losses na pag-uusapan natin yan sa mga susunod. At salamat. Ngayon din, na-curious na rin ako sa tanong mo.
9: So ikakasana namin yan sa mga darating na araw.
10: So dahil dyan,
11: thank you po.
10: It's you, Wilotsky ka na. Hindi ka na, it's
9: hindi,
10: me.
9: It's me. Pagpasensya mo na, Wilotsky, ha. Ganyan talaga, tumatanda na siya.
10: At,
9: yung mga least, jokes niya.
10: At least napatawa ko si it's me, Wilotsky.
9: Oo.
10: Mababa ang standards. Ayun, pakirecord na yung tawa.
9: Oh, yeah. Maraming salamat po, ha. Sir Wilotsky, sa pagtawag po ninyo.
10: Ingat sana na-record nyo para
11: tuwing mag...
10: Ay, salamat.
9: Natutuwa ako kasi meron na tayong pwede ikasa. Because that's really a good topic,
10: yes,
9: to discuss.
10: Yes, very good. Oo,
9: diba? Oo, para alam nyo rin ang inyong karapatan, especially consumer.
10: Ah, okay. Pwede pa, meron pa pala akong gustong idagdag. Kasi yung mga bagay na yan, pwede natin itanong sa Government Regulatory Agency, sa ERC. So pwede rin natin silang... Ayan. Iniwan na tayo ni It's Me, Wilotsky. Pero salamat sa tanong mo dahil aaralin namin yan. Pag-uusapan natin yan dito sa Elotern.
9: Pwede natin himayin. At saka kung kayo ay may mga iba pang katanong, kasi tama siya, bakit ka magbabayad kung hindi mo naman napapakinabangan yung servisyo?
10: Yun, malinaw yun. Okay. Pero kasi pag pumasok na sa metro, yun yung babayaran mo, yung na-record
9: yung
10: sa yung metro. Yan, wala tayong choice. Kasi paano mo i-contest yung pumasok sa reading ng iyong metro?
9: Unless
10: diba?
9: Merong...
10: kasi pwede mong ireklamo yung power interruption. Kasi ang nakalagay sa prangkisa, sa government franchise, ay uninterrupted, high quality. Ibig sabihin, public certificate of public convenience. So, so kung hindi na convenient, hindi na siya kumbaga living up to its promise of a certificate of public convenience. At yan, dahil yan ay government franchise, pribilehyo yan. Dapat strict ang interpretation yan against doon sa franchise holder and always in favor of the government, in favor of the consumer. Dapat.
9: Eh, alam naman natin, hindi nagpapalugay yung gobyerno mo, partner, sa gagawa sila ng paraan para makapangano. Anyway, punta na tayo dito. Dire-diretso na naman tayo dito. Baka ma-flag na naman tayo.
10: Pero bago yan, partner, magbibigay daan lang tayo sa ilang mahalagang paalala.
9: Huwag po kayo bibitiyo, mga kapamilyang. Babalik po Hello Attorney sa oras na...
10: 1:45 ng hapon.
1: Basta batas? Hello Attorney yan!
0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
2: Happy 48th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
12: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
0: Sa Suko sa DZMM.
3: Suko sa DZMM.
0: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Hello, attorney! Sa DZMM. Kakampi mo si Liza Aquino. Sagot yan ni Attorney Noel Del Prado.
10: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado partner. Ang dami na nila sa ating YouTube live. Batiin lang natin si Social Live posting. Sabi niya, Right to Care. Yan yung isa sa mga programa ng Quezon City na inuulit na sa ibang mga LGUs. It's me, Wilotsky. Nakausap lang natin.
9: Si Yura Kekain.
10: Mm-hmm.
9: Si Attorney Noel Mamlaiza, question. For a better understanding po siguro, how do we properly address the individuals from the LGBTQIA community in a way that they find it respectful?
10: Yun ay kailangan mong tanungin sa kanila, partner.
9: Okay.
10: Kasi halimbawa, di ba yung pronouns, yun nga. Pero kasi kung tutuusin, pwede ka namang magtanong ng magalang. Halimbawa, how would you like to be introduced? How would you like to be addressed? Yung iba, ang Mr., yung iba, Miss, yung iba, meron ako nakilala, Mix. MX.
9: Huh? Kasi yung sa akin, one time, kasi syempre nag-i-interview ako, mm-hmm. di ba? Ng iba't ibang klase ng mga tao na daily basis. One time, nagkamali ako, Ma'am? Sir? Ma'am? Sir?
10: So, tanungin mo sila.
9: Oo,
10: kung ano
9: po ba, pasensya
10: sila
9: na po. Opo.
10: Mas komportable.
9: Oo,
10: pero, gusto ko lang sagutin yung mga ibang tanong, pero meron ako na hagip na isang Data Privacy Commission na opinion. Kasi may nagtatanong, dito hindi malino sa akin kung ito ba ay tanong ng COMELEC, pero ang issue dito, pwede bang mag-collecta ng information ng COMELEC regarding the sexual orientation, gender identity, and expression ng mga kandidato?

0: ito, unang-una sa ating omnibus election code, hindi requirement na tanungin ang sexual orientation, gender identity, and expression. So bakit mo tatanungin sa isang kandidato yung certificate of candidacy, ang nakalagay lang doon, dalawang box, male or female. So paano ba nila yan i-operationalize? Dapat ba sila maglagay ng others? Not i-specify mo. Pero kung tutusin mo, yung tanong mo, para saan? Sa dito sa sulat, parang ang sinasite na legal basis ay yung Magna Carta for Women.
1: Okay.
0: So doon, partner, kaunting pasensya, doon minamandato ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na kumuha ng tinatawag na sex disaggregated data upang makapag-formulate ng mga plano, ng mga programa, mga serbisyo. Kasi kung hindi mo kilala kung sino yung pinagsisilbihan mo, sino yung gagawan mo ng plano, ng mga, at kahit na mabuti ang iyong intention, anti-discrimination halimbawa, gusto mo maglagay ng anti-discrimination policy, gusto mong makilala sino ba yung ginagawan mo ng polisiya, programa, serbisyo, merong ganun sa Magna Carta on Women. Pero ang sinasabi nga, pero yun, para saan? At kapag na-deklara na yan sa COMELEC, partner, dahil yan ay public record, so pwede mo kahit sino na pwede na mag-request ng kopya niyan under freedom of information, or yung i-invoke naman nila ang right to information. Halimbawa, merong gustong magpa-disqualify sa iyo, not on the basis of gender or sexual orientation, gender identity, but for other causes, i-request, pwedeng i-request kasi public record yung iyong certificate of
1: pero
0: candidacy.
1: Pero hindi ko kasi siya naiintindihan. Yung sinabi niyo po kaninang unang argument po ninyo na parang kailangan natin ng mga data na ito para to get, you know, a better, information overview ng mga constituents mo, ng mga taong aalayan mo ng programa, kung 70% female ba ang area na kinasasakupan mo or not, anong majority, we understand that. Pero hindi ko po kasi naiintindihan yung punto niyan for people who are running in government. Parang yun magigets mo kasi mas maraming tao, community yan, para mas maintindihan mo, ay naku, marami tayong mga nanay pala. Gawa tayong programa para sa mga nanay, para services for them. We understand that. Pero ano, what do you get out of knowing kung anong sexual orientation ng tao iluluklok mo? Hindi ko po naintindihan. Parang regardless naman po yan eh. Kung nakikita nyo magaling sila, may malasakit sila sa kapwa nila, regardless kung babae, lalaki, bakla, tomboy, LGBT, whatever, iahalal mo. Kasi ang mahalaga is yung puso nila sa for the people. That's what matters. Regardless kung rainbow heart yan or whatever. Diba?
0: Nahanap ko na, partner. So sinasabi ng Data Privacy Commission, hindi yan tama.
1: Oh,
0: so
1: diba?
0: Hindi mo pwedeng kunin. Walang legal na batayan. At sinasabi niya, partner, kagaya ng ibang mga kumbaga matters involving personal information, in this case, yung sexual orientation, gender identity, sensitive personal information, the general rule is kailangan pumasa doon sa tatlong test o tatlong pamantayan. Transparency.
1: Okay.
0: Transparency, bakit mo kinukuha? Yung tanong mo, eksakto. Legitimate purpose, ganun din. Ano yung connection sa pagtupad ng COMELEC sa kanilang tungkulin na mag-administer ng clean, orderly, honest elections doon sa sexual orientation, gender identity. At sa huli, proportionality. Anong impormasyon lang ang pwede mong kunin, gamitin, iproseso para sapat, para magawa mo ang iyong mandato. Nagagawa mo naman dati nang hindi ito kinukuha. So,
1: tama.
0: Why ask now?
1: Oo.
0: So,
1: unless, kailangan natin yan kasi ipapasa na natin ang SOGI bill.
0: Exacto.
1: Pwedeng ganun. Pwedeng okay.
0: Eh, pero hindi naman nagpapasa ng batas
1: hindi
0: ang COMELEC.
1: Eh, yun nga eh.
0: So, Kongreso. Pero again, bagamat maganda yung intention, di ba, makagawa ng programa para sa kanila, eh dapat sumusunod pa rin sa pamantayan ng batas na nagbibigay ng protection sa sensitive personal information, Data Privacy Act.
1: Naku, ang ganda ng pinag-uusapan natin. May mga questions tayo mula sa ating mga kapamilya partner. Okay. We only have 5 minutes.
0: Naku.
1: So I will give you 5 seconds to answer. Fast talk.
0: Okay.
1: Mabilis ang ganun.
0: Yes.
1: Snappy partner.
0: Go.
1: Joke lang. Meron po tayong question po dito. Pag ba isang individual ay inaresto nang hindi nababasa

0: tahan ng Miranda rights. May kaso po ba ito? Katanungan mula kay Antonio Semilla.
1: Yes, partner. Yung Miranda rights, yung right to remain silent, right to an attorney, yan ay kumbaga tungkulin ng arresting officer, ng law enforcement agent. At kapag hindi nila yan nagawa, nagkakaroon sila ng pananagutan sa batas. May criminal, may administrative. At yan ay kumbaga depende sa sirkumstansya. Kasi partner, pwede mong i-recite yung Miranda rights in English, hindi ka pa rin naintindihan dahil hindi naman marunong mag-English yung inaarest mo. Dapat po yan ay ibibigay sa iyo yung litanya, yung listahan ng karapatan mo bilang akusado sa wika na nauunawaan mo.
0: Okay, meron po tayong katanungan pa po dito. Meron po bang paper document na magsasabi, magpapatunay ikaw ay quote-unquote legit LGBTQIA? Kasi paano yung halimbawa magiging privilege sila sa batas? Pero paano mapapatunayan kung LGBTQIA sila? Wala pa po tayo sa stage na ito.
1: Wala
0: na
1: batas,
0: kasi wala pa tayong batas. Kasi isa yan sa mga ihahanay nila eh, provisions ng batas. Kapag po may SOGI bill na para merong equality in all...
1: Sa QC, may SOGI ordinance.
0: Oo, amen sa QC. Pero yun nga, magandang tanong yun, Marlon. So, iboboto na kita kung sakali mang maisipan mong tumakbo sa 2028.
1: Yes.
0: Sino ba nandito? Sabi ng social life posting, grabe, sobrang engaged ng fanbase ng Hello Attorney. Nakakatatlong live calls sa sila from this live chat alone. Marami pa to.
1: Marami
0: over
1: pa.
0: The years, 3 years na kami sa HA. Sobrang, alam mo, parang patagal na patagal, kilala na namin lahat ng pamangkin ni Zosie mo. Kasi min, ganun, sobrang engaged namin sa community na to, guys.
1: Tama.
0: Oo, courtesy ni Attorney Noel.
1: At lumalaki rin ang ating Hello Attorney family.
0: I love it. Thank you guys so much. Kapag kasal po ba ang couple, pwede bang kunin ni Mrs. ang Saudi Mister? At pwede po bang i-resign ni Mrs. si Mister sa company kahit walang pahintulot ni Mister? Katanungan mula kay Emel Bartolay.
1: Hindi. Ang resignation po, voluntary act of the employee. Hindi po yan pwedeng i-delegate. Hindi rin pwedeng i-exercise ng ibang tao para sa kanya. Mm-hmm. At yan, medyo mabigat, partner. Bakit mo naman i-resign ang iyong asawa? Kahit na lalaki ka or babae, hindi yan tama. Pero under RA 9262, kung pini-prevent mo ang iyong asawang babae sa pagtatrabaho, yan ay economic abuse.
0: Pero meron na pong bagong labas sa desisyon ng Korte Suprema na nakapagpala desisyon ng inyong pong asawa, grounds for annulment sa partner.
1: Oo, pero hindi violation ng 9262
0: hindi.
1: Kasi criminal
0: yun. Iwalayan mo na kung ganyan din, nakakaloko.
1: Pwede natin pag-usapan
0: payo
1: din yung
0: partner.
1: Payo mo
0: lang kay Tita Liza.
1: Yes.
0: Ganon. Strong, independent na pat. Charot. Eto partner, mabilisan lang, mag-goodbye na tayo. Wala na, bye-bye na guys. Kulang na tayo ng
1: pero oras. Pero pinicture ako na yung ibang mga tanong. Sana ay mahabol natin. Ang dami ko ng picture na tanong, hindi ko
0: na po
1: nasasagot.
0: Eh,
1: padala nyo lang po ulit sa mga susunod na Hello Attorney episodes.
0: Meron pa naman po tayong dalawang araw pa po for this week alone. So we'll wait for your questions and messages tomorrow. Sana ba kasi dami po ng mga kasama natin
1: and
0: ngayon.
1: And more than half pa ang Pride Month. So kung meron kayong katanungan dun sa pinag-usapan natin ngayon, pwede pa.
0: O ilista na natin yung mga request It's Me, Wilotsky, tapos other LGBTQIA-related topics. Ihanda na natin yan for the month of June. But for now, mag-goodbye na po kami. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala. Dito po sa Hello Attorney, atid po namin ang mga batas na madaling maintindihan.
1: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayo mag-alala. Magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Hello Attorney,
0: sagot ka ng batas. Susunod! Sino nga ba? Sumula pangalan, Tita Winnie Cordero.
1: Nakita ko na, si Doc Dennis ko, Tita Winnie Cordero.
0: Sa DZMM.
1: Action ngayon! Ingat-ingat.
0: Dead air.
2: Hello, Attorney. Sa DZMM.

0: Kami po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa loob ng 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras natin, 1 minuto makalipas ang alas 2.
1: DZMM, balita ngayon!
2: Mga kapamilya, inireklamo ng ilang taga-barangay sa Plat David, Makabebe, Pampanga ang 3 taon ng hindi humuhupang bahay o baha sa kanilang barangay. Sinabi sa DZMM ng residenteng si Hilda Magday na bangka na ang transportasyong ginagamit nila sa nakalipas na taon at buong barangay anya ang lubog sa tubig kaya apektado rin ang mga paaralan kaya't panawagan niya maayos na flood control project.
3: Sa araw-araw po, talaga pong tubig po yung nararanasan namin dito. Sobrang laki na po. Hindi po umuupa yung tubig sa amin. Ang kailangan po kasi namin po rito, yung tulad po ng flood control, kasi nga ho po, magkadugtong na yung dagat at saka yung maliliit na ilog po. Hindi na po kailangan ng mga tambak-tambak. Kailangan po talaga flood control po.
2: Sinabi naman ni Barangay Captain Rogelio Uzi na ilang beses na nilang idinulog ang problema sa mga matataas na opisyal. Inaaksyonan na rin anya ng pamahalaang panlalawigan ang problema sa baha.
4: Hirap talaga yung mga bata. Pati po yung teacher kasi bangka po lahat. Kami naman po walang tigil na umihingin tulong sa...
2: Samantala, over-importation, isa sa mga tinitingin ng dahilan sa pag-abandona ng 26 na container ng pulang sibuyas sa Manila International Container Port. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Go Rowen!
5: Sa panayam, sinabi ni Committee Chair on Agriculture, Food and Agrarian Reform Senator Kiko Pangilinan, bagaman may kaukulang permit o dokumento at dokumento ang kargamento, posibleng indikasyon ito ng over-importation ng sibuyas sa bansa. Ayon sa Senador, hindi nagtutugma ang datos ng Philippine Statistics Authority at Department of Agriculture sa ugnay ng kasalukuyang supply at kakulangan ng sibuyas na maaaring nagiging dahilan ng labis na pag-aangkat, paliwanag ni Pangilinan, na kapag sobrang importasyon, tinatago muna ang mga sibuyas sa cold storage ng hanggang 6 na buwan at ilalabas kasabay ng lokal na anihan sa Marso at Abril. Dahil dito, bumabagsak ang presyo ng sibuyas at napipilit ang magbenta ng palugi ang mga magsasaka. Habang mas malaki naman ang kita ng mga importer at trader kapag naibenta ang nakiimbak na produkto sa mas mataas na presyo pagkalipas ng ilang buwan.
6: Ang ating kahilingan sa ating DA at ang PSA, yung BPI, ayusin ninyo yung inyong mga datos para maiwasan itong over-importation na siyang umapatay sa mga magsasakamag magsisipuyan sa ating mga farmers.
5: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
2: Maraming salamat, Rowen Cueto. Sinasabing may butas ang cargo vessel na sumadsad sa karagatang sakop ng bayan ng Badok sa Ilocos Norte na nagdulot ng oil spill. Balita naman mula sa Ilocos Norte, hatid ni April Rafales. Go April!
7: Tumagas ang langis mula sa nasirang cargo vessel na sumadsad sa baybayin ng Barangay La Virgen Milagrosa, Badok, Ilocos Norte. Makikita na sa tubig ang tumagas na langis o oil spill na pinangangambahang lalawak kung hindi agad maagapan. Nagtulong-tulong ang mga iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng Philippine Coast Guard, Philippine Marines, Pulisya, BFP, DENR, local government, barangay at iba pang ahensya at grupo para hindi nalalawak pa ang epekto ng oil spill. Naglagay na sila ng absorbent pad para makuha ang mga tumagas na langis. Isa sa nagpapahirap sa grupo ay ang malakas na alon at hangin na sinasabayan pa ng pag-ulan. Kahapon sumadsad ang MV MCS-1 cargo vessel sa dalampasigan ng Badok matapos umano mapasok ng tubig dulot ng malakas na alon at hangin. Galing sa Curimaw, Ilocos Norte ang cargo vessel na may mga kargang buhangin na dadalhin sana sa Kalayan, Cagayan. May butas umano ang barko na dahilan na tumagilid na ito. Ligtas naman ang 15 tripulanteng Pinoy ng barko pero hindi pa masasabi ng mga otoridad ang lawak ng oil spill. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, April Rafales.
2: Maraming salamat, April Rafales. At Yan po ang mga balita. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po, si Jay Dones.
1: DZMM Balita Ngayon! Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon Ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon. Aksyon Ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!
0: Hello po! Hello mga ating mga kuyang, mga nining, mga tutoy! Isang hapong kay ganda, Luzon, Visayas at Mindanao! Narito na naman po ang tambalan, ang programang handang umagapay sa inyong mga panawagan, hindi mamaya, hindi rin bukas, kundi ngayon na. Kasama po ninyo, nag-iisang dalaginding ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero.
8: Magandang hapon, mga kapamilya. Ito po ang programang DZMM Action Ngayon na maghahatid ng isang oras ang iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon. At ito ang Aksyon Ngayon!
0: Makikibalita po tayo sa Glan. Tama ba?
8: Yes.
0: Glan Sarangani.
8: Yes.
0: Okay, sa poblasyon. Dahil meron silang panawagan sa tubig at kuryente. Maya-maya lamang. Ito pa rin po ay epekto nitong nakaraang Lunes na paglindol nga
8: na
0: dyan sa mga bahagi ng Mindanao, Sarangani, Gensan, South Cotabato, saan pa ba?
8: Sabi nga ng mga kasama kong doktor, ay talagang isolated itong area nila dahil yung mga daan, yung kalye, talagang wala. I think talagang yung Sarangani, lalo pa yung lugar na ito, ay naaabot lamang by pump boat. Dahil yung kalsada po ay hindi madadaanan, yun major, hindi madadaanan ng mga sabihin natin, yung mga gustong tumulong.
0: Mamaya ho malaman natin kung paano rin po tayo makakatulong. Pero syempre magbubukas pa rin po ating klinika sa Estrella.
8: Yes, tatalakayin natin ang waterborne diseases. Kasi ngayon nga, sabihin natin, dahil sa lindol, may mga nasa evacuation, may problema tayo sa utilities, tubig, kuryente. Nagkakaroon din ng issue sa tubig. Nagbilin tayo, di ba? Ang Maynila, may interruption ngayon, June 10, 11. At sinabi natin, isa doon sa mga sakit or isa sa mga issue na in-advise natin, takpan ang mga lalagyan ng tubig.
0: Para hindi pagbahaya ng mga lamok.
8: Yes, no? Isa lang yan sa mga waterborne disease.
0: At saka merong nabanggit kasi pagkatapos ng lindol, ang lumabas sa gripo parang putik.
8: Dahil hindi natin alam yung mga underwater pipes or yung mga underground na butas. At syempre, ano pang nasa ilalim, hindi lang tubig, may kuryente, meron din yun sa septic tank.
0: Yan. Abangan nyo po ang ating talakayang pang-medical sa klinika sa Estrella. Baka meron po kayong mga katanungan, isipin na yan at ipadala at sasagutin sa atin ni Doc Dennis.
8: At sa paghuli, meron tayong modus na naman, Tita Winnie.
0: Imagine. Parang ano ito, theft.
8: Pero alam mo, nadukutan ng ating kapamilya.
0: Uh-oh.
8: Ang problema, syempre, ang mga phones natin may mga data.
0: Oo nga.
8: At meron mga banking apps.
0: Uh-oh.
8: At ito na, ginamit ang mga apps na ito para, gumawa
0: para
8: na
0: identity theft din, di ba?
8: Well, identity theft na, pati bank theft na rin.
0: Oo.
8: Pero ang
0: lahat
8: gusto kong malaman,
0: ang
8: gusto kong malaman, paano nila nabuksan ang mga bank apps na ito? Hindi ba lahat na ito may mga, sabihin natin, password, may mga identity na kailangan isubmit?
0: Paano niya nakuha, no?
8: Oo, at hindi lang kinuha yung pera.
0: Oo.
8: Nag-loan pa.
0: Alam mo, nung araw, mamaya na yan. Mamaya ako nakukwento.
8: Alam hindi ko kasi yata yung nangyari sa'yo.
0: Nag-alert ang ginawa ng bangko para matulungan ako.
8: Yes.
0: Every time kasi, merong sa akin, nagno-notice by email
8: tama,
0: or by text na ginagamit yung aking credit card to buy something.
8: May transaction.
0: Oo, may transaction notification. Eh, well, for details, may i-click ang link.
8: Yes.
0: So, syempre, do not click the link, di ba? Ang ginagawa ko, tatawag ako mismo sa bangko.
8: Mabuti, nakakamnek ka.
0: Nagtatanong ako. Kahit maghintay ako, Dok.
8: Kasi minsan, di ba, ang daming AI na ngayon. Yung pag tumawag sa bangko, ang daming wait
0: pa ganyan.
8: Oh, ang dami pang ano.
0: Oh, wala.
8: Wait ka na lang.
0: Kahit na 30 minutos yan.
8: Oh, oh.
0: Basta makakausap ako ng kahit na sino para to clear kung meron nga.
8: Dahil hindi mo alam sa dami ng transaction minsan na ginawa natin, hindi mo alam kung talaga ito ay sa'yo o hindi.
0: Right. So, ang ginagawa na nila ngayon, kada merong mangyayari sa credit cards ko, meron ako notif.
8: Pero alam mo, dapat irehistro yata.
0: Oo. Naman. Oo.
8: May iba kasi
0: sa
8: hindi
0: banko.
8: Sino nag-issue po.
0: Oo. Mamaya po yan natin pag-uusapan. Baka meron kayong kaparehas na experience. Magtanong na po kayo dahil makakausap din natin para dyan ang spokesperson ng National Capital Region Police Office o NCRPO.
8: Yes.
0: Samantala, ito na po ang...
9: Litong-lito?
10: Litong-lito?
9: Gulong-gulo?
10: Gulong-gulo?
9: Pinagpapasapasahan?
10: Pinagpapasapasahan?
9: Pinapaasa?
10: Pinapaasa?
1: Oras na para sa Aksyon at Solusyon!
0: Para po sa ating aksyon at solusyon, ito nga po'y kaugnay ng nangyaring pagyanig sa iba't ibang parte ng Mindanao nitong nakaraang Lunes. Dahil nga sa sobrang lakas ng lindol, napakalaki po ng epekto ng nangyari sa barangay poblasyon Glan Sarangani, kung saan makikita sa mga larawan ng mga nawasak na infrastruktura, kalsada at tulay na hanggang ngayon hindi pa rin maaaring daanan ng mga sasakyan. Dahil maging ang mga itinalagang evacuation centers ay gumuho at lubhang napinsala. Walang nagawa ang mga residenteng nawala ng tirahan, kundi manirahan na lamang pansamantala. Saan? Sa gilid ng mga kalsada.
8: Eto na, bukod sa kawalan na masisilungan, bit-bit din ng mga residente ang matinding takot. Dulot ng mga patuloy na matatayong at matitinding aftershocks.
0: Correct.
8: Para po kumustay natin ang kanilang sitwasyon, makakausap po natin si Antonio Acaron Jr., ang Assistant LDRRM Officer ng Poblasyon Glan Sarangani.
0: Ayan, nasa line 3. Hello, Sir Antonio. Magandang hapon po.
8: Good afternoon, sir.
0: Hello, sir. Pakilakas lang po yung boses.
11: Yes, ma'am. Good Ayan. Afternoon, ma'am.
0: Oh, okay. Sir, update niyo po kami sa kalagayan dyan sa Poblasyon Glan, Sarangani.
11: Yes, ma'am. So far, same pa rin, ma'am. No electricity, no water, no internet, no cellular.
0: Naku, hanggang ngayon?
11: Unstable lang yung signal niya, ma'am.
8: Itong signal ng ano mo, mobile unit mo, mobile phone mo,
11: yes,
8: okay naman, stable naman po?
11: Unstable, ma'am.
0: Sige, we'll make this quick. Ano ang sabi ng inyong mga pinuno sa LGU o sa barangay man tungkol sa mga panawagan ninyo, Sir Antonio?
11: Nag-start na kami ng relief mass distribution. Pero kulang pa rin to, kulang kami ng food and water.
0: Kulang pa ng food and water. Okay. Nakapag-reach out na po ba kayo sa munisipyo para malaan ng DSWD ang lugar ninyo?
11: Yes, ma'am. Sa munisipyo ito, ma'am.
0: Oo.
11: Nakipag-ano na kami sa mga regional offices. Nakipag-pag-inig pa kami.
8: Tumugon na sila, sir.
11: Yes, sir. Yung nagpa-send, sir, yung DSWD.
0: Ayan. Pero ang problema natin, yung transport, Sir Antonio.
11: Yes. Pero hopefully, ma'am, hopefully, sir, tonight daw, hopefully, possible na yung mga road going to General Santos.
8: Kumusta yung mga ospital doon, sir? Nasa tent pa rin po sila. Paano yun? Walang kuryente?
11: Yes, sir. Functioning pa rin sila. Pero yung ibang pasyente nasa labas sa hospital.
8: pa po. Despite na walang kuryente, kaya naman. Walang issue naman.
11: Yes, and then, may generator naman sila.
8: Generator.
0: Kung yung mga kalsada maaayos kahit papano, yes, this afternoon, yun pong pagbabalik ng utilities, kuryente, tubig, at kung ano-ano pang pangailangan, kailan po daw kaya?
11: Hopefully, ma'am, kung maayos na yung mga daanan, papasok na din yung mga mag-aayos ng kuryente at tubig.
0: Dikit-dikit yun eh,
8: yes,
0: no?
8: Oo
0: nga.
11: Connected lang sila.
0: Right, I know. Ano yung may mga major buildings ba? Structures? Bukod sa kalsada na naapektuhan?
11: Yes, marami nang. Yung municipal hospital, ma'am, nag-collapse na. May mga business establishments sa building, nag-collapse din. May mga schools na nag-collapse. At ang mga houses na, residential houses.
0: Yun na nga, Sir Antonio, ang mga residente daw nasa tabing kalsada na, nasa bangketa. Hanggang ngayon ba meron pa rin sa bangketa?
11: Yes, ma'am. It's not because na nasira yung bahay nila. Yung iba, natatakot lang sa mga aftershock. Kaya sila lumalabas sa bahay nila natutulog.
0: Oo. Paano yun? Meron ba silang tolda kaya? Ano ba, tent?
8: Ang supply ng tubig, meron po ba?
0: Meron naman.
11: Yung naman, may mga fisher camp. Yung iba, may tent naman.
0: Okay.
11: Yung iba, nabigyan ang tent dito sa may plaza namin yun.
0: Okay. Mm-hmm. Sige. Ano daw po? Sige, Sir Antonio. Manawagan po tayo. Baka may mga gustong kayong mga mensaheng ipahatid sa ating mga taga-subaybay.
11: Okay, so last ma'am, yung kailangan naman ngayon is bottled water and physical line.
0: Ano po?
11: Potable water and food supply.
0: Potable water and food.
8: Supplies.
0: Okay.
8: Sana madaanan na yung kalsada eh.
0: Correct. Oo, kasi konek-konek
8: yun. Yun
0: Sige, mangungumusta po kami bukas. Tanungin namin kung naayos na yung mga kalsada ninyo para maabutan na ng tulong ang inyong mga kasamahan diyan sa poblasyon lang sa Rangani. Thank you, Sir Antonio, ha? Sige po, ingat po kayo.
8: Thank you, sir.
0: Okay. Si Sir Antonio at Sharon. Sige po. Ayan, si Sir Antonio at Sharon Jr., ang Assistant LDRRM Officer ng Poblacion Glan sa Rangani. Naalala mo, noong nagkaroon ng lindol sa Cebu, ganyan
8: yes,
0: din?
8: Yes.
0: Diba?
8: Hiniloan.
0: Hindi nga makapasok ng bahay kahit wala namang nangyari sa bahay nila gawa ng natatakot.
8: Ang mga kasama kong doktor na ka-message ko kagabi, naka 285 aftershocks na daw.
0: Diba? Oo. Sino
8: so
0: ba naman
8: alam mo, yung aftershock nila ay hindi yung maliliit. May mga intensity 5 at 4, Tita Winnie. So talaga mararamdaman mo.
0: And not just that, Doc. Kasi kung yung naranasan mo yung ganong klase ng experience.
8: And then may multiplier ka pa.
0: Doc Jesus Mario Joseph, talaga na mga
8: hindi natin nararamdaman ang nararamdaman nila, kaya naiintindihan ko na ayaw nila bumalik sa bahay nila.
0: Ako rin, siguro.
8: Diba?
0: Ganun din ang mangyayari, lalo na't may pagyayanin
8: yes.
0: pa. Diba? At sabihin mo nang bago ang bahay ko, pero kahit ano pwedeng, yun nga building, pinadadapa.
8: Maayos na building.
0: Diba?
8: Nakita mo na tiba, mga tuklap na cement wall and
0: correct.
8: Everything.
0: Oo. Naku, ipagdasal po natin ang ating mga kapamilya dyan sa Mindanao. Makakalampas din po tayo sa experience na
8: yes.
0: ito. At syempre pa, sa ilang sandali lamang po yung magbubukas ng ating klinika sa East Renta. And for today,
8: pag-usapan nga natin yung mga waterborne diseases.
0: Yan. At siguro, Dok, idagdag mo na rin yung mga pwedeng bukod sa waterborne diseases, other diseases that they can acquire because of these tragedies.
8: Oo naman, yes.
0: Diba, please, baka meron kayong mga katanungan, meron kayong gusto pang itanong kay Doc, i-text na yan sa ating DZMM Radio Patrol sa East Renta at DZMM Teleradio social media accounts. Pwede rin po kayong magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
8: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 892 0924-4101, local 5671-5672, or 5673.
0: Yan at marami pang iba dito lamang po sa ating programang
8: Aksyon Ngayon!
0: Bago ang lahat, Dok!
8: Ang oras, alas 2:21.
1: Aksyon Ngayon!

0: pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
1: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
0: May kasama kang makikinig sa'yo.
1: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
2: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
0: Ako to, si Chang Ami.
1: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
3: Yes, Abelga!
4: Jesse Cruzat!
0: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo. Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara tiyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gise Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at...
6: Pigandaan po muna natin ang mga balita. Todo-todo pagbabalita ng Radyo Patrol, una sa Hanay, Malacanang. Malacanang, tiniyak na patuloy ang mga hakbang ng gobyerno para tumaas pa ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho. Oo, bumaba daw, sabi sa survey. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Malacanang ni Radyo Patrol, Cristiani Osores.
7: Tuloy-tuloy ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para patuloy na tumaas ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, bagaman tumaas ang employment rate ng nitong nakalipas na Abril, hindi pa rin tumitigil ang pamahalaan sa paghihikayat sa mga namumuhunan para makalikha ng kalidad na trabaho, makapagbigay ng kabuhayan sa mga nawawalan ng trabaho at sa mga OFW na bumabalik ng bansa. Ang positibong datos sa employment ay sumasalamin-anya sa katatagan ng mga manggagawang Pilipino at sa pagsisikap ng gobyerno na makatulong sa pagbibigay ng oportunidad sa mga kababayan. Sa datos ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev, umabot sa 48.89 million ang kabuuan bilang ng mga Pilipino may trabaho noong Abril, kung saan 62.3% ito ay mula sa services sector. Binigyan-bigyan ng bagong Labor Secretary na si Francis Tolentino na patuloy din sa pagtutok ang administrasyon para makalikha ng mga dagdag na trabaho, social protection at pagpapabuti ng iba pang public services. Iginiit naman ni Castro ang layunin ng administrasyon na higit pang palakasin ang kakayahan ng mga manggagawang Pilipino sa pamamagitan ng mga training at reskilling para maitaas ang antas ng kanilang kakayahan at maging mas competitive sa trabaho at sa mabilis sa pagbabago ng labor market. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Cristian Osores, DZMM.
6: Salamat sa iyo, Cristian Osores.
8: Sweldo ng mga Senate employee hindi madidiskaril ayon kay Acting Senate President Win Gatchalian. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano.
9: Paliwas sa pangaba ng ilang Senate employees na baka wala silang swelduin bukas, sinabi ni Acting President o Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Senator Win Gatchalian na may sweldo bukas ang mga Senate employee. Paliwanag niya, nakausap na niya ang Land Bank of the Philippines para kilalanin ang kanyang firma sa mga dokumento may automatic debit arrangement na rin sila sa LBP. Bukod dito, matatanggap din ng mga maintenance and other operating expenses, so MOOE, ng mga senador at committee ng Senado. Sabi ni Gatchalian, prioridad niya ang kapakanan ng mga empleyado kaya tinaayos na nila ang mga dokumento. Maging ang promotion ng mga empleyado at incentives ay naaksyonan na din niya na mas maaga pa sa target date. Garantiya ni Gatchalian na hindi madidiskaril ang operasyon ng Senado at walang benepisyo ang mahihinto na para sa kanilang mga empleyado. Iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado,
6: Robert, may question lang ako tungkol dyan, diba? Eh kasi ayaw bumitiw ni Senator Alan sa pagiging SP. Eh hindi kaya magkaroon ng double signature para sa mga ganitong aspeto?
9: Tama.
6: Oo, hindi kaya problema yon?
9: Oo. Dito, Winnie, nasagot na yan ni Acting Senate President Will Gatchalian. Sabi niya, hindi pwedeng magyari na dalawa silang signatory sapagkat siya yung kinikilala na Acting Senate President ng House of Representatives ng Malacañang Palace. Kaya magkakaroon ng problema kung nakapirma din si Senator Alan Peter Cayetano. Sabi niya, siya ang may power na pirmahan yung mga dokumento at yung pirma niya yung kikilalanin. Kaya hindi siya papayag na dalawa silang pipirma, Tita Winnie.
6: Ayun. Okay. Thank you sa paglilinaw, Robert.
9: Balik sa inyo, Tita Winnie.
6: Yan ang balitang kumpirmado sigurado ni Radyo Patrol Robert Mano sa Senado. Samantala, dalawang lalaki arestado matapos mahulihan ng higit ilan, Dok?
8: 28.6 million sa Puerto Princesa, pero anong pera? Pera ba to?
6: Eh, malaman natin mula sa balitang kumpirmado sigurado ni Radyo Patrol Marlene Padiernos.
3: Tita Winnie at Doc Dennis sa kulungan ng bagsak ng dalawang lalaki matapos umunang mahulihan ng higit 28.6 million pesos na halaga ng illegal na sigarilyo sa Barangay Santa Monica, Puerto Princesa, Palawan. Sa ulat ng kapwa umunang takasan ng dalawa ang mga pulis matapos umunang silang sitahin sa checkpoint operation ng mga otoridad. Nang inspeksyon din tumambad sa mga operatiba ang nasa 188 master cases ng assorted cigarettes, isang puting truck na nakarehistro umuno sa isang marketing firm. Kasalukuyang nang nasa kustodiya ng mga pulis ang mga suspect na naharap naman sa mga paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act, Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, National Internal Revenue Code, at Graphic Health Warnings Law. Nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng mga pulis upang matukoy kung saan nagmula at saan dadalhin ang naturang mga kontrabando, kaya na rin kung sino ang nasa likod ng ilegal na operasyon nito. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
8: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
6: Ilan lamang yan sa mga importanteng balitang kailangan nating malaman sa oras na ito. Abangan po ang iba pang mga balitang ihahatid ni Tony Velasquez mamayang alas 4 ng hapon sa Headline sa Hapon.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda. Action ngayon!
6: Bago po ang lahat, meron muna tayong pasasalamatan. Thank you po!
10: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
6: Yun! Thank you, Hannah! At bago magbukas ang ating klinika, Dok?
8: Bago tayo magbukas ng klinika sa Istrenta, gusto ko lang manawagan, humingi ng tulong. Bakit? Dahil itong ang aming co-chapter po, no, ng Philippine College of Physicians, ng Soksagen, South Cotabato, Sultan Kodarat, Sarangani at Jensan, ay nagko-call for support. Makikita po natin sa ating monitor, may calls for support for the earthquake affected communities ng Gensan at Sarangani Province. Oh, wow. Ito pong Soksar Gen chapter ng Philippine College of Physicians of PCP ay humihingi ng tulong para tulungan namin ang mga affected communities doon sa local city. Meron pong bank account silang binigay, yung BPI po, account number 9340-007058, or pwede kayo pumunta sa Facebook page ng PCP Soksar Gen Chapter para sa iba pang mga detalye.
6: Okay, tumulong po tayo.
11: Bukas na ang Klinika 630 sa Action Ngayon!
8: Bukas na itong ating Klinika 630, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapo sa budget, hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi niyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
6: Waterborne diseases. Pag ba sinabing waterborne diseases, Doc, ito yung mga nakukuha sa maduming tubig lang?
8: Pwede rin sa malinis na tubig, kasi binanggit natin, yun pag nag-imbak tayo ng tubig sa balde, takpan. Clean water yun eh. Kasi diyan nagbi-breed ang mosquito para sa dengue.
6: Totoo, totoo. Tsaka kahit na tanatakpan nyo doon, kailangan papalitan din yun.
8: Dahil stagnant siya. Nagkakaroon ng kitikiti.
6: Oo.
8: At pusa siyang mag-multiply.
6: Tipo nakaka... It's diba? A wonder.
8: Diba? Madalas mo rin tanungin sa akin yan, Tita Winnie, saan nang galing? Paano nang galing? Tanungin kita, paano nang galing? Ang kitikiti na yan, nakatakip yung
6: naman.
8: Balde.
6: Diba?
8: Malinis yun, galing gripo. Sige, yun ang sagot ko. Nagkakaroon talaga.
6: Nagkakaroon yes. talaga sila.
8: Kaya pag pinag-usapan natin waterborne diseases, yes, pwedeng yung pugaran nila yung tubig or iniinom kasi natin yung iba. Ginagamit din natin ang tubig sa paglinis ng gulay, yung pagluluto natin, or sangkap sa pagluto rin.
6: And hindi lang naman pagpupugad ng lamok,
8: oh,
6: Dok.
8: No, hindi.
6: Diba nagkakaroon din ng ano ba yung umido ba?
8: Yun,
6: molds?
8: Oo, yun syempre yung stagnant siya eh. Ibig sabihin hindi kumikilos, hindi siya running water.
6: Uh-oh.
8: So medyo may pagkakataon mag-multiply din. Kagaya ng ating bituka kasi ang tubig natin eh hindi naman perfecto, hindi ba? Kaya nga ayaw natin pag may doubt tayo sa tubig natin or sabihin natin may mga kalagayan kagaya ng bagyo, baha, and everything, pinapakuluan natin ang tubig.
6: Right.
8: Dahil hindi natin masabi na puro or completely walang bakterya. May binabanggit ka, may makikita kang parang mga scum, yung mga pag-iipon sa tabi ng tubig. Yun.
6: Sa gilid mismo ng drum, diba?
8: Kasi surface tension yan eh.
6: Yes.
8: So kakapit po yan sa pinakapader ng lalagyan o ng balde.
6: At ito nga lately, pagkatapos ng lindol, meron nga nagbanggit na yung tubig daw nila sa gripo ay parang burak.
8: Yes. Agree ako dyan. Kasi, ano ba na, ang mga tubo natin, mga pipes natin, underground yan, Tita Winnie.
6: Yes.
8: Maliban sa underground ang ating pipes, meron din tayo mga waste product na naka-imbak sa ilalim po.
6: Uh-oh.
8: Kaya meron yan, sa community medicine, may ginagawa tayong distansya between clean water at yung septic area.
6: Uh-oh.
8: Paano kung talagang na-disrupt?
6: Uh-oh.
8: Kung ang infrastruktura natin ay nasira, may leak. Hindi mag-uusap yung dalawa.
6: Okay, yun nga. So, kailangan mag-ingat.
8: Yes.
6: Ano-ano ba itong mga waterborne diseases, Doc?
8: Di siyempre, nandiyan na siguro si dengue na pinag-usapan natin.
6: Yes.
8: No? Pwede natin i-detalye natin ang dengue, one of the episode natin. Pwede din yung diarrhea, gastroenteritis.
6: Uh-oh.
8: Dahil kung hindi tayo maingat at nainom natin ang tubig na hindi okay.
6: Hmm.
8: Kadalasan, pag diarrhea ng kabataan yan, minsan virus yan eh.
6: Okay.
8: Okay, yung rotavirus. Ang problema, meron din bacterial.
6: Okay.
8: Meron din tinatawag na amoebiasis o amoeba, hindi ba?
6: Parasite.
8: Meron din parasite ng iba. So, ingat lang po. Diarrhea and gastroenteritis. Pag sinabi natin gastroenteritis, taas at baba, sukat tae.
6: Oo. Paano natin katulad nun, wala silang tubig.
8: Mm-hmm.
6: Mabuti na lang kung meron kang rasyon ng bottled water.
8: Yes.
6: Paano kung wala?
8: Well, ang pinakamainam gawin natin i-boil. I-boil, papakuluan natin ito. Ano? Ang perfect boiling dapat, ang dapat na sabihin natin para ma-sterilize, 20 minutes of boiling. 20. Yun ang talagang technical proper way to make it sterile.
6: Is it rapid boiling? Hindi, or pwedeng kulo. Simmer
8: no,
6: lang?
8: Kulo talaga. Kulo talaga. Kulo. Okay. Magbibilang tayo ng 20 minutes kung kailan siya nagsimulang magkulo.
6: Magkulo. Yun. Hindi sa hindi umpisa 20, ng salang.
8: Wow. Oh, hindi yan 20 minutes ng init. Simulan ng kulo. Numero, 20. Yan ang start ng ating stopwatch.
6: Ang tagal naman?
8: Yes, kasi yun iba kasi, pag mainit, tinitigil na. Pero yung studies, yung mga pag-aaral, nakikita natin, pag kinulture natin yung mga tubig na ganun, maski nasabi natin, hindi malinaw. Wala tayong makukuha mikrobyo o bakterya.
6: Talagang patay na patay.
8: Yun.
6: Okay. Pero syempre, importante rin, Dok, pagkatapos mong pakuluan, yung pag-iimbakan mo.
8: Oo naman. Dapat malinis ang lalagyan natin. Nakatakip.
6: Oo.
8: Hindi ba may mga bote tayo sa refrigerator o sabihin natin diyan sa ating tukador na naka-open.
6: Ang ginagawa ko nga pagkaganyan ano, de yung bote. Binabanyusan ko lang muna din ng mainit na tubig.
8: Oo, parang wash-wash ba? Para nag-ano ng bote ng pang-dede ng baby natin. Diba?
6: Para tapos tsaka ako itataktak, tsaka ako lalagay yung tubig. Pero may tanong ako dyan. Merong ano may argumento, debate tungkol sa plastic at glass.
8: Oo. Ang ganito yan, huwag natin ilagay yung kumukulong tubig naman sa plastic. Diba?
6: Kasi matutunaw yun!
8: Hindi lang matutunaw, nadidisintegrate yung uri ng plastic.
6: Ay, may ganun?
8: Oo, may component yan eh. Yan ang pinaka, yun ang pinaka debate nila. Hindi dahil plastic siya, huwag lalagyan ng tubig. Hindi. Kaya kita mo, ano ba ang sinasabi ng mga pag-aaral? Huwag daw ilagay ang ating bottled water sa loob ng sasakyan habang tayo ay nakapark o nakasara.
6: Yes.
8: Dahil mainit.
6: Right.
8: Dito
6: right,
8: nagbe-breakdown ang component ng plastic.
6: Correct.
8: At siya'y naiinom natin. Ganun din, pag nagpakulo ka ng tubig, huwag ilagay ng mainit pa. Cool down muna. Bago ilagay sa ating lalagyan.
6: Para hindi mag, ano yung
8: para
6: chemicals.
8: Para hindi magka-problema, may action ng init, pwedeng mag-disintegrate o napatunaw ang component ng plastic na hindi okay sa ating kalusugan.
6: FYI lang po, kasi I know, may dami rin sa atin ang nagre-reuse ng mga plastic. Kasi isa yan sa mga, well, sabihin natin, Save the Earth Movement project. Ano. Pero, maging maalam din tayo sa quality ng plastic.
8: Yes, kung food grade ha.
6: Food grade. Meron kasi nakalagay na talagang pwede mong i-recycle or i-reuse.
8: Alam mo ba, sinusulat nila ilang beses.
6: Right. Makikita nyo yung triangle na may arrow.
8: Arrow na paikot-ikot, rotunda.
6: Sa gitna nun, may number. Merong hanggang 5.
8: Yes.
6: Na-experience mo yung 5?
8: Yes, meron.
6: Kasi sabi ng mga manufacturer, ang pinaka matagal na usage ay 5 to 6 na beses.
8: Yun ang safest na wala tayong magiging komplikasyon.
6: Anong ibig sabihin nun? Yun ang ilang beses mo na pwede siyang gamitin ulit.
8: Parang mga tinatawag na microwavable plastic din.
6: Yun.
8: May ganun din na kasulatan, Tita Winnie.
6: Hindi sila forever.
8: No, not forever.
6: Oh, pagkatapos nyo nang gamitin ng 6 hanggang 6 na beses, lagay nyo sa recycle bin at ang mga malalaking kumpanya na ang gagawa kung paano sila manufacture ulit.
8: Yes.
6: Okay.
8: Yan. Maliban dun sa gastroenteritis, Tita Winnie, kung iakyat natin ang antas na mas grabe, yung typhus, typhoid fever.
6: Ano nga ba yung typhus?
8: Alam ko lang. Bacteria ito Salmonella typhi.
6: Bacteria pala yun?
8: Oo, Salmonella typhi ito.
6: Salmonella?
8: Uso ito sa tag-ulan dahil fecal oral rot. No? Ibig sabihin sa dumi, maduming tubig na may contamination ng dumi. Okay? That's why yung septic tank and water source, napaka-importanting pag-usapan yan . Yung distance ng dalawa at yung integrity ng iyong pipe.
6: So, marami ka nang nabanggit, Dok, ng mga sakit .
8: Yes,
6: magkakaiba ba ang sintomas nila at magkakaiba ba ang treatment?
8: Well, iba-iba ang sintomas. Karamihan, syempre, magpre-present ng pagtatae. Tubig.
6: Okay?
8: Pagtatae. Kaso, kung ang contaminated water mo ay isang klaseng virus, kagaya ng hepatitis.
6: Uh-oh.
8: Walang pagtataean.
6: Oo nga.
8: May mataas na lagnat, babagsak ang lagnat,
6: okay.
8: Maninilaw ka.
6: Yun.
8: Yun. Hepatitis A.
6: Okay.
8: Pwede yun.
6: Okay, okay.
8: Pag dirty ang pagkain at ang tubig.
6: Okay,
8: diba?
6: Okay.
8: Dahil, or pagkain, pag A.
6: Okay. Pagka yung intestinal.
8: Intestinal flu
6: diarrhea,
8: naman. Diarrhea. Pag umakyat medyo
6: puking,
8: sa taas pa, meron pagpagsusuka.
6: Ah, okay. Eh, yung tipus.
8: Ang tipus kasi, pwede rin pong high fever.
6: Okay. Muna.
8: Yes. High fever. Tapos, minsan may rashes sa katawan.
6: Okay.
8: At yun nga, yung iba, may yung pagbabago sa pagdumi nila.
6: Ayan, may tanong si Rene. Uy, ano po mainam na vaccine for seniors ngayong tag-ulan?
8: Ay, well, ang aking rekomendasyon sa mga seniors po ay yung mga pneumonia vaccine. Meron po tayong conjugate polysaccharide. Meron something good for ever, isang beses lang. Meron din good every 5 years.
6: Ah, meron ng forever?
8: Meron isa. Dalawang uri siya. Eh. Conjugate saka polysaccharide, Tita Winnie. Dahil ilan species o ilan variety? May 13, may 23. Di ba? At syempre, yung mga every year, yung annual flu vaccine natin.
6: Ay, pneumonia at saka flu vaccine.
8: Yes.
6: Ask your doctor for more information.
8: Tama.
6: Okay. At meron pa bang tanong? Pakiangat nyo nga po. Wala pa.
8: Okay.
6: So, huling mga paalala. Tapos na tayo sa waterborne diseases. Ano pa kaya ang pwede nilang makuhang sakit? Dok, lalo na yung natutulog sa kalsada ngayon sa bangketa.
8: Siyempre, nagkakaroon sila ng exposure sa elements. Nature ba? Diba? Sabi mo nga nahamugan. Or sabihin natin, moistures.
6: Okay.
8: So, dapat keep dry tayo.
6: Keep dry.
8: Naka-expose ka, wala tayong bubong, or nakatolda, so medyo may pagka-vacuum, may naipit yung hangin, sapat na pag-inom ng tubig. Dahil nakaka-dehydrate ang init,
6: Correct.
8: Init at labig, nakaka-dehydrate.
6: So,
8: dapat sapat po ang ating hydration status natin.
6: Ayan. Magpapatuloy po tayo. Sandali lamang.
12: DZMM Radio Patrol Flash Report!
6: May nagmamadaling importanteng balita si Radio Patrol Bert Dizon.
7: Tita Winnie, ibinasura ng Korte Suprema ng Supreme Court en banc ang petisyong inihain ng gurong si John Baritayam kaugnay ng usapin ng valid quorum sa Senado noong June 3. Matatanda ang hiniling ni Tayam sa Korte Suprema na ideklarang valid ang quorum sa sesyon ng Senado noong June 3 kung saan 12 senador lamang ang pisikal na dumalo. Ayon sa Korte Suprema, pinapawalang visa ang petisyon dahil sa kakulangan ng legal standing o sapat na batayan upang maghain ng kaso. Dagdag pa ng SC, nabigo si Tayam na patunayan na siya ay direktang naapektuhan o nanganganib na maapektuhan ng mga aksyong kanyang kine-question. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol per T-Zone DZMM.
12: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
6: Maraming salamat, Bert Dizon. Abangan po ang iba pa mga detalye sa ulat na yan. Samantala, sa pagpapatuloy po ng ating klinika sa Istrenta, baka kayo nabitin sa ating usapan. Huling paalala ni Doc.
8: Personal hygiene, safe drinking water, kailangan po natin. Yun lang po ang basic natin. Ano? Tsaka manatiling malinis. Bago at pagkatapos kumain, ay maghugas ng kamay.
6: Nabanggit mo yung hygiene. Pwede ba sila magkaroon ng mga skin diseases?
8: Meron. Magkakaroon din ng skin diseases yan. Sabihin natin, yung mga nakahiga sa kalsada, yung mga nasa evacuation center.
6: Yan.
8: Kaya yun hygiene ang pinag-uusapan ko dito dahil exposed ka eh. Dandyan tayo sa isang lugar na medyo congested din.
6: Uh-oh.
8: So, hindi naman kailangan mga special equipment, tubig, sabon.
6: Ayun.
8: Yun lang po ang pinaka-basic.
6: Doc, I don't know if this is far from your specialty.
8: Okay,
6: But this is regarding mental health.
8: Yes.
6: Sa tindi kasi na na-experience ng mga kapamilya natin dyan sa mga apektadong lugar sa Mindanao ng earthquake, paano kay bilang magulang, may anak ako, ganito ang na-experience, paano ko kaya ia-address ang anak ko? At saka paano ko rin naman ia-address yung trauma ko sa sarili ko?
8: Tinanong ko yan sa psychologist at psychiatrist na mga kakilala ko.
6: Okay.
8: Kanina umaga lang.
6: Oh, sure.
8: Diba? Noong sa araw, di ba, pinag-usapan ko, dapat pag-usapan ni natin to.
6: Right.
8: Dahil allow them to talk.
6: Allow
8: ano ang naramdaman nyo, nararasan nyo? Dahil nakita lang natin, nag-hold, duck and everything, yeah, nag-hide sila. Pero after that, ano ang natanggap? Ano na experience nila? Allow them to talk. Allow them to narrate. Doon natin makikita anong trauma ang nakuha nila.
6: Okay.
8: Kung tayo nga, mga adults, na trauma, ayaw bumalik sa bahay. Hubiga na lang. Magtitira muna ako sa kalsada. Diba? Ganun din, lalo ng kabataan. Dahil tayo, may mga karanasan na tayo na iba't ibang unos, yung mga lindol at bagyo.
6: Yes.
8: But these are young children. Flag raising. Hindi ba? First day of class.
6: Kasi katulad na lang ni Nathan, naalala mo yung 6 years old,
8: tama.
6: Ano? Tapos may napanood pa ako sa isang video din naman, yung lola talagang nag-hysteria. Tapos kinuha.
8: Kinarga lahat ng apo niya.
6: Yung apo niya. Paano yung dapat na bantayan kong galaw ng anak ko para masabi ko na may there's something wrong?
8: Hindi. Allow them to talk nga.
6: Ayun
8: allow
6: lang.
8: Yes.
6: Will I initiate a talk or
8: initiate
6: will I wait?
8: Oo, kumusta ka?
6: Ah, may initiation.
8: Mangumusta ka. Pero kasi wala nang tatanong eh. Since akala mo wala akong physical na sugat, hindi ako nadaganan, hindi ako nadapa, okay na ako. Pero yung nangyari, tumakbo ako eh. Alas 7:37 ng umaga. Kailangan ko lumabas ng bahay.
6: Eh siguro tsaka listen, ano?
8: Yes, Doc. Pakinggan mo.
6: Yun.
8: Normal ba ang kanyang kilos? Yung kanyang performance sa klase.
6: Right.
8: Performance sa trabaho. Na natili bang okay siya? Yung little movements ba? Yung parang baka mamaya nahulog lang yung kutsara, biglang natakot na siya or may gumalaw lang na may malaking truck lang dumaan sa kalye. May vibration pero mararattle na siya. Yun, those little movements, little acts, makikita natin, teka, bakit siya affected? Dati, dumadaan naman ng mga truck sa labas natin.
6: Hindi siya nagre-react.
8: Wala, di ba? Bakit ngayon? So, dapat medyo close observation. Huwag din natin i-overthink.
6: Ayun.
8: Wag din tayo gumawa ng kwento.
6: Anong ibig sabihin ng overthink?
8: Hindi yung parang nag-react lang siya, ay may problema na siya. Ay wag naman ganun. Yung repeated ba? Makikita mo yung performance, yung activities of daily living,
6: right.
8: Yung performance sa eskwela, sa trabaho, apektado. Epsuy. Namjecho. Yan. Medyo mag-isip-isip tayo.
6: And siguro din, yung mga matatanda, okay, nandyan na kayo sa kalsada, sa bangketa.
8: Yes.
6: Mano ba naman magtipon-tipon kayo, no? Parang magkaroon kayo ng sarili
8: community.
6: Session sa community.
8: Pag-usapan.
6: Yes.
8: Bakit ka nandito? Anong nangyari sa'yo? Saan ba kayo nung nangyari yan? Hindi naman exactly
6: kwento-kwento
8: para mailabas. Parang, alam mo, yung takot ko, yung ganun, yan, if let them express their emotions.
6: Right. So, ayan ha. Nasabi mo na ba itong...
8: Hindi pa, pero...
6: Nasa Facebook at TikTok si Doc.
8: May mga social media pages po tayo. Gamitin lang natin ang official username natin at Doc Dennis Official. Mag-follow, mag-like, mag-share para sa ipang mga payong medical o anumang makabulang huntahan na may kinalaman sa kalusugan, mag-message lang po kayo.
6: Babalik kami dito po sa...
8: Action Ngayon!
13: Ang puso ng DZMM. Action ngayon!
8: Ang oras, alas 2:49.
13: Action ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
14: Happy 40th anniversary, DZMM, una sa balita, una sa public service.
15: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan, duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
16: Tatamaan po tayo ng presyo.
17: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
16: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
17: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
16: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
17: Alvin L. Chico sa Wise Consumer.
15: Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: Huwag magpapabudol! Huwag magpapascam! Laging maging maalam kung ano ang bagong modus! Modus!
1: Nakakaloka ito nangyari dito kay Christine Delgado. Ito, nasa linya natin si Christine Delgado na nakawan. Tapos si nag-report naman sa bangko.
2: Oh.
1: Tapos si okay na daw sabi ng bangko. Pero nakuhanan pa rin ang pera.
2: May 50, may 27,000.
1: Yes.
2: Nag-loan pa at nag-shopping.
1: Nagpunta sa presinto. Hindi daw sa kanila, kundi sa isang dibisyon.
2: Yan.
1: Cybercrime. Nagpunta sa cybercrime.
2: Wala
1: hindi
2: akong
1: pa
2: IT
1: rin
2: on duty.
1: Bakit nagkagal?
2: Tingnan natin.
1: Si Christine. Hello, Christine Delgado. Christine?
3: Hi po.
1: Hi.
3: Hi.
1: Oo, narinig mo ba yung parang sinummarize na namin kasi yung nangyari sa iyo?
3: Apo.
1: Inay ko.
3: Apo.
1: Okay. Okay. Question number one, yung tungkol sa bangko. Inireklamo mo
3: Apo.
1: Ba doon sa bangko matapos na patuloy ka pa rin nakukuha na ng pera?
3: Apo. So, pagkatapos po nung pag-snatch sa akin, tumawag po ako agad sa bangko.
1: Pinalak
3: ko yung account ko kasi po sabi ko na nanakawan po ako. Then, later na, nung tumawag uli ako, pinacheck po po yung transaction. Sabi, makapag-transfer pa rin daw po ng pera, 50,000 saka 27,000.
1: Yun na nga, ano,
3: gumawa
1: Christine.
3: Lang po, gumawa lang po siya ng bagong e-banking.
1: Ah, nag-apply siya under your name ng
3: Apo.
1: Bagong e-banking.
2: Pero ganun kabilis ba yun?
1: Oo.
2: Tsaka, ano account number ang ginamit niya?
3: Yung bali po, kasi nasa kanya po yung
2: phone mo.
3: SIM ko, saka yung email ko.
1: Yung
3: then,
1: pin,
3: nakagawa po siya ulit.
1: Yung pin mo, nandun sa cellphone.
3: Bali po yung ang gamit lang niya po is yung email ko. Kasi
2: na-hacking
3: po niya agad yung email ko.
2: Okay.
3: Then yung OTP sa phone,
2: oo.
3: Sa SIM.
2: Paano niya nalaman ang email mo? Paano niya nakuha ang email, tunay na email na ginagamit mo sa official transaction?
3: Opo. So, bali po, pagkakaintindi ko po, ang need lang po nila is yung SIM card ko po para ma-open nila yung email. Kasi di ba po pwede mong i-input email or
2: okay.
3: Username
2: so,
3: or yung number
2: ba,
3: po
2: oh.
3: Tapos yung OTPs ma-change na po nila yung
2: Christine,
3: forgot password.
2: Itong sinasabi mong app na ito, hindi ito banking app. Ito yun sa ano natin. Online email.
1: Sa email.
2: E-wallet.
1: E-wallet
2: ito. Tama?
3: Apo, apo. E-wallet. Pero nung na
2: that's why e-wallet is
3: email. Code. Doon nila na access
2: and
3: yung
2: phone number.
3: Mga bangko.
2: That's why SIM card ang ganam.
1: Okay. Ngayon, nagpunta ka sa police. Tawag dito. Ano sabi ng police?
3: Yung sa police po, sabi pupunta po ako ng cybercrime.
2: Mm. Tapos?
3: Tapos sa cybercrime naman po, ano, sabi, hindi po nila ako matutulungan mag-retrieve nung mga Gmails ko. Wala daw po silang IT. Tapos, mahihirapan daw po silang mag-track.
1: Ganun?
3: Kung hindi po nila alam kung sino yung ang kakasuhan.
1: Okay, sige. Pero nag-update sila sa iyo noong June 10. Ano sabi?
3: Apo, apo. Bali, may tumawag po sa akin ngayon.
1: Mm.
3: Na, kasi, bali, nung pumunta po ako sa MOA na request po ako ng CCTV.
1: Oh.
3: Pero hanggang ngayon po, hindi pa nagre-reply daw po yung
2: request mo.
1: Ay, ganun.
3: So,
1: sige. Nasa
3: ito na pa daw po.
1: Oo. Meron na, nasaan?
2: Nagamit din yung, ano mo, no? Yung, sabihin natin, phone mo sa pag-shopping, ano? Nagamit din. May big amount din.
3: Opo, opo. Sa Shopee po.
2: Sa 24,700 din, ano? Hindi mo ba
3: yes,
2: na-freeze
3: yes,
2: ito? Na-freeze mo ba?
3: Bali po yung mga Shopee ko, bukas lang po kasi yun sa phone ko,
2: okay.
3: Na kapag login lang po ako through face verification.
2: Uh-oh. Face verification.
3: So, dun ka lang po nalaman na nakapag-loan sila.
2: So, sa
3: okay.
2: Sa current situation natin ngayon, na-hold mo naman lahat ng banking apps mo, wala naman additional

0: ano, expenses na or expenditure na nagamit?
1: Opo, yung sa ngayon po, yun po yung alam ko.
2: Sige.
1: Yung sa...
0: Yeah.
2: Okay, ganito ano, Christine, ilalapit namin sa cybercrime unit ng anti-cybercrime unit ng PNP. Ang naging experience mo, pati rin yung sinabi sa Cavite na wala silang IT pero cybercrime division sila. lahat ng mga ano mo, ng mga detalyeng nabanggit mo dito sa amin, ibibigay namin sa kanila. Tapos tawagan ka namin ulit pagka naririyan na ang ating kakausapin sa Anti-Cybercrime Unit Division, unit ng PNP. Ha, Christine?
0: Para may update tayo, para may action tayong gagawin.
2: Parang ang nangyari lang sa atin ngayon ay overview kung anong nangyari sa iyo at paano ka matutulungan. Okay. Para lang meron tayong ano, moving forward, Christine, ano ba ang gusto mong solusyon sa problema mo?
1: Opo, sana po yung kasi nagpay po ako ng dispute din sa banko. Opo, tapos dininay po nila kahit na sabi ko sa kanila nauna yung tawag ko kesa sa pag-transfer. So, dapat na-hold nila yung account ko pero hindi po nila nagawa. Uh-huh. So, sana po mabalik yung pera ko. Okay. Kasi nagawa ko naman po yun. Then, for awareness na rin po, kasi nakakita po ko ng mga ebidensya like yung mga GCash transactions, yung transaction sa loan. Kung mabigay ko siya sa police, sana po makatulong para ma-train.
0: So, huwag ka mag-delete, ha? Huwag ka mag-delete.
2: Keep them all. Huwag mong i-delete, sabi nga ni Doc. Okay, very good. Sige, balikan pa namin, Christine, ha?
1: Opo, thank you po.
2: Sige. O, abangan niyo po kung paano natin matutulungan itong si Christine Delgado. Dalawa ang kanyang hiling. Yung pera sa banko at saka yung report niya sa pulis.
0: Timeline
2: Sana matrace at meron daw siyang mga dokumento makakapagpatunay ng mga transaksyon.
0: Yes.
2: O siya, hanggang bukas na lamang po. It's already less than a minute to go bago mag-3. Nandyan na po si Chang Ami Perez Castillo para sa kanyang programang
0: Ako to, si Chang Ami.
2: Ako naman po ang inyong Tita Winnie Cordero.
0: Ako ang inyong kapamilya, Doc Dennis.
2: Para sa
0: Aksyon ngayon.
2: Hanggang bukas, bye!
0: Bye-bye!
3: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon ngayon sa DZMM.
4: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po'y kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 2 minuto makalipas po ang 3 ng hapon.

0: Narito po ang ating mga balita. Tiniyak ng League of Cities of the Philippines ang tulong para sa mga member cities na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sinabi ni LCP President at San Juan City Mayor Francis Zamora na patuloy ang kanilang assessment at pakikipag-ugnayan sa mga kasaping lungsod para matukoy ang mga kinakailangan tulong. Nakipag-ugnayan na rin si Zamora kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes kasama ang iba pang alkalde sa Metro Manila para gawing tuloy-tuloy ang earthquake drills at iba pang simulation drills bilang paghahanda sa mga sakuna.
1: It's always best to be prepared, to be refreshed samba ang mga evacuation centers, anong mga protocols pag lumindol. Yung the big one na talagang pinaghahandaan po natin, no? It will entail a multi-city intervention.
0: Samantala, sa isa pang balita, mahigit 20 milyong pisong ayuda sa mga mangingisda at magsasaka na maaaring maapektuhan ng lindol sa Sarangani, nakahanda na ayon yan sa Department of Agriculture. Narito ang balitang kumpirmado at sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
2: Ay ni Kapitang, sa nakalaang tulong ang mga binhi ng palay, mais at gulay, mga pataba, livestock, fingerlings, fishing gears, at pautang na hanggang 25,000 pesos na walang interes sa ilalim ng Sure Loan Program. Naglaan din ang National Food Authority ng 1,200 sako ng bigas na maaaring ipamahagi sa mga apektadong lugar sa pamamagitan ng DSWD. Ayon sa DA, wala pang naitatalang pinsala sa sektor ng agrikultura sa Eastern Visayas at Mindanao. Ngunit nagpapatuloy ang monitoring at assessment sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan at iba pang concerned agencies upang matiyak ang agarang pagsugon at rehabilitasyon kung kinakailangan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero. At yan ang mga balita, abangan mamaya sa headline sa hapon. Pagbabalik ng kuryente sa Mindanao, target matapos ngayong Linggo. Nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, 45 na. At task force para sa malalim na imbestigasyon sa pagkamatay ng dalawang Ateneo athletes, pinabubuo. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili ring nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Amy Estareja.
3: DZMM Balita Ngayon!
4: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
5: Ako to, si Chang Ami.
6: Good afternoon!

Magandang, magandang afternoon, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Kamusta po? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ano po ba ang ating merienda ngayong Wednesday afternoon? Kamusta po mga ilan sa ating mga anakis? Oo, ay pumasok na, back to school na yung iba. Pero yung iba mukhang chill-chill pa dahil mukhang katapusan pa ng buwan ng Hunyo ang simula ng kanilang pasukan, ano? Samahan po ninyo kami hanggang alas 4 ng hapon dito po sa programa ang handa pong makinig sa kung ano man ang inyong pinagdaraanan ng walang panghuhusga, ano man pong concern na may kinalaman sa inyo pong mental health. Ay narito po yan sa ating programa kasama ang ating mga ekspertong psychiatrist, psychologist at mga life coach na siya pong nagbibigay ng libreng tulong sa ating pong mga kapamilyang may pinagdaraanan sa buhay, sa bahay, sa trabaho, sa pakikipagrelasyon, sa kaibigan, at sa kung ano-ano pa. Naku, ay lahat po tayo ay humaharap sa iba't ibang mga challenges every single day. Kaya napakahalaga na merong ganitong programa na nandito po tayo para sa isa't isa, para makinig, magbigay ng suporta, magbigay din ng panalangin, di ba? At i-cheer yung ating mga kapamilyang medyo nahihinahan unang loob at kailangan ng konting push, ika nga. Ay dito po yan sa ating programang Ako To, si Chang Ami. At tayo po'y napapakinggan Monday to Friday, 3 to 4pm sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30 sa Metro at Mega Manila. 630 kHz po yan sa AM band, ha? At napapanood din po nationwide sa pamamagitan naman ng DZMM Teleradyo Cable Channel. At hello, hello at kamusta sa lahat po ng ating mga kababayan, kapamilya na nakatutok sa ibang bansa. Ano man pong oras dyan sa lugar ninyo, sa pamamagitan din po ng TFC, the Filipino Channel ng I Want, o di kaya naman ay sa online. Hello, hello team online! Magandang afternoon to all of you sa ating 2.5 viewers sa YouTube. Maraming salamat po, ha. Dumadami tayo. Masaya, masaya, masaya. Kaya naman ngayong Wednesday, ang ating pong episode sa ating Anong Feels Mo? Ay naku, ito magandang pag-usapan lalo na ng mga magulang. Dahil

0: Nalalapit na para po dun sa mga private school, pero ang public school ay nagsimula na nga ho ng pasukan. Kaya pag-uusapan natin yung screen time detox ngayong balik eskwela. Ito nga pong mga nakaraang bakasyon, eh marami po sa ating mga anak, yung mga estudyante natin, yung mga apo, yung mga pamangkin. Ayan, ang nakabakasyon mode at puro mga puyat daw dahil sa sobrang pag-cellphone, pag-benchwatch, gaming, at halos buong araw nga daw pong nakatutok sa gadgets, ay pwede naman kung bakasyon. Pero dapat daw ay may oras. Pero dahil malapit na nga ho ang pasukan sa ilang mga private school, at yung ibang mga public school ay nagsimula na rin, baka hindi pa ho nakaka-adjust yung iba. So paano nga ba daw mababawasan ang screen time at maayos muli yung tinatawag nga nating body clock ng mga estudyante? Pinag-uusapan lang namin to ng anak ko nung isang araw. Kasi nga talagang lahat sila pinapatulog na namin ng before 12 midnight, pinaka-late na yung 11, kasi nga daw sabi ng tatay nila, pagka nag 12 midnight, ibang araw na yon, good morning na. At dapat good morning ang gising, hindi good afternoon. Kaya yan po ang ating bibigyang atensyon at payo ngayong hapon, kasama ang ating Wednesday coach mula sa Limitless Life Coaching. Mamaya makakasama natin si Coach Rainier Grospe. Kaya abang-abang na po ha, mga kapamilya. At pag-araw naman po ng Tuesday, Thursday, ang ikwento mo kay Chang, kung saan nakakausap po natin ang ating mga kapamilyang nagpapadala po ng kanilang kwento sa ating pong Viber at text number. Yan po ay 0919-278-3000. Yan po ang numerong pwede po ninyong i-text or padala ng message sa Viber. Ilagay lang po ang inyong pangalan at address at kami na po ang makikipag-ugnayan. At gusto ko lang din pasalamatan si Dr. Catherine Tan, ang ating pong eksperto na kasama kahapon, dahil siya po ay pumayag at tinanggap po niya, nabibigyan niya ng libreng serbisyo yung ating kausap na kapamilya na si Vange kahapon. Kaya naman kay Dr. Catherine Tan, ang ating psychologist, maraming salamat dahil tutulungan niya yung ating kapamilya na lumapit po dito sa ating programa, na ang naging problema nga niya ay sabi niya ay hindi pa rin niya napoproseso yung pagkawala ng mga mahal niya sa buhay. Kaya't kahapon nung nakausap natin siya ay nabanggit din ni Dr. Catherine Tan na hindi lang ito tungkol doon sa pagproseso ng kanyang grief o yung kalungkutan, dahil nga nag-resign na rin siya sa trabaho, tapos sa ngayon ay pati na rin yung pag-function niya as a whole bilang isang tao, bilang isang nanay, ay naapektuhan na. Kaya nabanggit nga po ni Doc Cat na mukhang meron siyang mental health condition na kailangang tutukan at tulungan. So again, maraming salamat kay Dr. Catherine Tan, ating psychologist, tuwing araw ng Tuesday, dito po sa Ako To Si Chang Ami, na magbibigay ng libreng tulong ng session para po kay Van, siyang ating kapamilya. Salamat, Doc Cat! Ang ating team online, gising na gising din. Present na si Mommy Tess Villamin. Happy midweek Wednesday, Chang. Mainit na hapon ulit. Ay, oo nga. Naku, ingat-ingat. Si Miguel Andre Mira at yung mga taga Claver, Surigao del Norte, ay nanonood sa atin habang nasa bahay at habang nagtatrabaho ang mga magulang. Aba, Marvin Riabat! Sa mga taga North Caloocan, magandang hapon po sa inyo. Walang merienda, Chang. Puro cravings lang. Hu-hu-hu. Ay, parang same. Kaya nagpaparinig na nga kami. Paging, Representative Franco Reyes. Ano ba? Meron ba tayong merienda dyan? Parang lagi na lang daw kaming dalawa ni Mayora Sheila ang taya eh. Ay, oh. Sabi ni Mayora. Uh-huh. Kaya titignan ho natin kung magpaparamdam si Representative Franco. De joke lang, Franco. Ay, baka totohanin eh. Magulat tayo. Belen Ledesma, good afternoon. Si Donald Figueroa Bagawisa, sabi niya, 20 days to go. Second anniversary na ng ako to si Chang Ami. Second anniversary na ba natin? Ah? Parang akala ko unang taon pa lang. Ay talaga, 2 years na. Ang bilis ano? Grabe, 2 years na pala tayo. Hindi ko napansin. Sa dami ng mga nagaganap, mga pangyayari. Sa dami ng mga pangyayari, mampaw. 2 years na pala ako? Akalain mo yon? Magandang hapon, Mami Ligaya, Ching Tan, 3411. Sino pa ba ang mga nariyan sa ating online? Si Tita Cory Alejandro, Roberto Clemente, Julius Bangalando, Belen Ledesma, yes, yes, yes, at si Tita Nona Damian, si Elvi Vedua. Pakibati naman po ang aking kapatid na si Marlene Garrido ng happy birthday mula po sa Binangonan, Rizal. Happy birthday po sa inyo. Mag-enjoy po kayo sa inyong birthday. Yes, Tita Cory Alejandro. Blessed Wednesday po sa inyo. Si Tita Babes ng Pasig na laging nakatutok din sa ating programa. Thank you, thank you. Tita Nona Damian. Baka kasi hindi need pa ipa-check up. Opo, ipapa-check up nga po, Ma'am Nona Damian, yung ating kapamilya kahapon. Tutulong po si Dr. Catherine Tan. Kaya thank you, thank you. Australia Garcia, magandang hapon. Eva De Dios from Hong Kong. Uy, always watching. Kamusta po ang mga kapamilya natin dyan sa Hong Kong? Ano ba, mainit din ba dyan sa lugar ninyo? Carla. Carl Gabriel B. Lentejas. Chang Ami, good afternoon. Magandang hapon din sa'yo. Thank you. Mukhang bago yung pangalan na yan. Ha? Ito naman, 8:15 dito sa UK, watching, listening to your show, and very educational. Ay, pang ano daw ang ating mga issues sa mental health. Kudos to your show. Sabi ni Alex Ibanez, 4428. Maraming salamat po. Si Marife Undaya, magandang hapon. Always watching from PMPC family from Dasmaca, Cavite. Salamat. Si ALBB4, magandang hapon. Si Nemia Gose. Good afternoon then. Virgo Profogo, ML Bartulay. Good afternoon. At ganun din. Sino pa ba? Naku, ang dami na palang messages agad-agad. Si Chris John Gatbunton. Brian Untalan. Magandang hapon. O siya, bago po ang ating anong feels mo ngayong hapon. Bigyan daan po muna natin ang pag-uulat ng ating Radyo Patrol. Dismiss Police Rafael Dumlao. Sasailalim naman po sa mandatory quarantine bago ihalo sa regular na selda. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Bureau of Correction, Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, magandang hapon. Detalye.
1: Magandang hapon, Chang Ami. Isasailalim nga sa quarantine si Dismiss Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao matapos itong ilipat sa New Bilibid Prison kanina. Ayon kay Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang Jr., unang ilalagay si Dumlao sa regular quarantine cell ng Reception and Diagnostic Center sa loob ng hindi bababa sa 5 araw upang obserbahan ang kanyang kalagayan at yaking wala siyang nakahahawang sakit. Sasailalim rin si Dumlao sa medical at psychiatric examinations, maging ang pagproseso ng kanyang mga dokumento. Matapos ang quarantine period, ililipat si Dumlao sa regular na selda at sasailalim sa 55 days na orientation, diagnostic, assessment at classification process upang matukoy ang kanyang security classification at mga rehabilitation program na angkop para sa kanya. Ayon kay Katapang, mahalaga ang mga prosesong ito upang mapanatili ang kaayusan, seguridad at kapakanan ng lahat ng person deprived of liberty sa loob ng New Bilibid Prison. Naaresto si Dumlao matapos ang ilang taong pagtatago dahil sa kasong kidnapping with homicide sa pagpatay sa Korean businessman na si Ji Hyo. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMN.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol! Birth Dizon!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMN, Radyo Patrol sa East 30.
0: Oras natin, mga kapamilya, 3:20 ng hapon. Magbabalik po ang ako to si Chang Ami, sandali lamang.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa tulong ng tamang health information.
1: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
0: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Hermosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
2: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
3: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
0: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
4: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
5: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Una sa balita. Una sa public service.
6: Kontrobersya.
0: Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
7: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging bosses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
8: Manatili po kayong nakikinig.
9: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadelic magpayo.
10: Huwag kang mahiya. Huwag kang mangamba.
11: Ako to, si Chang Ami.
12: Kayo po'y nakikinig sa Ako To, si Chang Ami. 3:23 ang ating oras at meron lamang po tayong gustong pasalamatan.
13: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
12: At bago lamang po ang ating anong feels mo ngayong hapon, ay meron lamang po tayong importanteng announcement dito mula sa ABS-CBN Foundation. Ay mga kapamilya, nakipag-ugnayan na nga po ang ABS-CBN Foundation sa GIP kapamilya sa mga lokal na pamahalaan at volunteer groups sa Mindanao para matukoy ang mga pangunahing pangangailangan ng ating pong mga kababayan. Kaya kami po ay kumakatok sa inyong mga mabubuting puso para makapag-abot ng tulong sa mga kapamilya po nating naapektuhan ng malakas na lindol. Pwede po kayong magpadala ng donation sa ABS-CBN Foundation at sa iba't ibang paraan po. Sa mga nais mag-donate, pwede po ninyong i-scan ang QR code ng mapipiling e-wallet partners at ang ating pong mga kapamilya abroad naman ay maaari rin pong magpaabot ng tulong gamit ang QR code na nakikita po ninyo ngayon sa inyo pong mga TV screens or sa gadgets po ninyo. At pwede rin po kayong mag-donate through bank deposits or online bank. Nariyan din po ang detalye sa screen at pwede rin po kayong bumili ng donation vouchers sa mga kapartner nating online shopping platforms. Pwede rin po kayong magpadala ng in-kind donations tulad ng mga pagkain at hygiene kits at siguro ganun din po yung mga damit at mga pagkain para din po sa mga bata, pati na rin po yung mga libro at tulong-tulong po tayo kapamilya para po sa ating mga kababayan sa Mindanao. Screen Time Detox. Ngayong balik eskwela, paano nga ba daw ihahanda muli ang utak at katawan mula vacation mode? Taon-taon, parang mga siramplaka na ang mga nanay at tatay pagka sinabi na ito sa mga bata. Kaya para matulungan ang mga estudyante at magulang na maunawaan ang epekto ng sobrang screen time at vacation mode sa katawan at yung utak natin at daily routine ng mga kabataan, pati na rin ng mga nanay at tatay nagigising ng maaga dahil magluluto na ng almusal. Nakasimangot na si Mayora Sheila, mukhang kasama siya doon. Kasama din ako dyan. Yung mga balik gising ng alas 6 ng umaga. Yung iba nga mas maaga pa, alas 5, oo. Ah, ikaw alas 5, ako 6 naman. Pero pagka Monday lang yon, may pag may ano, flag racing. O diba, may excuse pagka ibang araw. Paano daw ba unti-unting maibalik yung tamang tulog? Ay, ako, problema yan. Yung focus at disiplina at yung mga healthy habits bago magsimula ang panibagong school year. O, tapos na ang maliligayang araw, sabi nga. Nakakasama po natin via Zoom ang ating Wednesday coach mula sa Limitless Life Coaching. Wala pong iba kundi si Coach Rainer Grospe. Coach! Ano na?
6: Hi, Chang, Ami, mga kapamilya. Magandang araw po sa inyo and welcome back to school.
12: Oo nga, welcome back to reality na talaga, Coach.
6: Yes.
12: Ay, talaga, ang una talaga sa lahat, ang pinakamahirap ay yung bumalik sa tulog ng normal. Meaning to say, hindi ka na alauna, alas dos, matutulog, hindi ka manonood ng mga drama-drama.
6: Correct. Dahil, alam mo, Chang, nung kumatatanda natin, diba, kapag bakasyon, wala tayong structure, wala tayong sinusunod na schedule. So, kahit na ano, yes, pwede natin gawin, kahit anong oras pwede tayo matulog.
12: Oh,
6: kaya tayo nahirapan bumalik, diba, dun sa pag nandyan na yung... Oh, no, back to school, gano'n.
12: Naka-vacation mode, oo. So, walang structure pala pagka gano'n. Mm-hmm. E paano pagka yung may mga striktong mga tatay na kagaya ng asawa ko, nagpapatulog pa rin ng 11, bawal, lumagpas doon. Kasi pag 12 midnight daw, ibang araw na yun.
6: Ayun, so ano yan, yun yung mga tinatawag natin. Then, dyan napapasok yung structure natin at... yung structure, magsisimula siya actually dun sa data na meron ka noong bakasyon. Ano bang oras sila pumapasok? Ayun, oras ba sila natutulog before? No? So, hindi mo, kapag sinabi kasi natin, parang unti-unti tayong babalik, kaya tayo nahihirapan kasi baka biglaan. Dapat, parang dahan-dahanin natin siya.
12: No?
6: So, maganda yung may ano, maganda yung may deadline, tapos hindi siya perfect pero sisikapin natin siyang maabot kung 11, kung 11 PM, 'di ba? Hanggang parang sa paaga ng paaga.
12: Paaga ng paaga. So kumbaga, parang bibilangin mo kung ilang weeks na lang ang natitira bago mag-start ulit yung pasukan. Para kunyari, let's say,
6: correct,
12: sa private school. Kasi iba-iba na ngayon. Merong iba June, yung iba July pa, yung iba August pa. So ano to? Ano yung pinaka-perfect, Coach? Dapat ba 2 weeks before? 3 weeks before? May ganun ba? Nakakatulong ba yun? Na parang may buwelo.
6: Ang dalawa kasi yan, Chang Ami, ang dalawang paraan para mag-start or mag-end ng bagong habit or mag-end ng lumang habit. Ito yung tinatawag natin na una, cold turkey yung tinatawag natin. Yung cold turkey, ito yung biglaan. Yung, okay, bukas na yung pasukan tapos dapat alas 9 pa tulog ka na ngayon. May mga tao na kaya yon, no? Yung disiplina nila, yung political will na exercise nila na kaya talaga nilang gawin yon. Pero may mga karamihan ng mga tao, Chang Ami, na hindi sila ganun kabilis mag-adjust. So ito yung ang nire-recommend natin sa kanila ay yung staggered adjustment na tinatawag natin. Na from the data, kukuha ka ng data dun sa dati mong behavior, yung bakasyon, no? Anong oras natutulog yung anak mo nung mga panahong bakasyon, mga dalawang buwan yun. So, kung 1 a.m. siya natutulog, pwedeng 1 month before the pasukan ay maging 12. Tapos, yung first week yun, first week ng 1 month na yun ay 12 midnight. Tapos, i-adjust ulit natin ng 1 hour, 11 p.m. naman yung deadline sa second week. And so on. Tapos, third week, 10 p.m. hanggang sa maging 9 p.m. siya ng fourth week. Tapos ready na siya nun. hindi siya magiging perfect pero mas magandang adjustment. Nun. Mas mal, according sa research, mas makonte ang failure natin at mas mataas ang success rate sa pag-form ng habit kapag inuunti-unti natin sila.
12: Oh, gusto ko yung mas mataas ang ano yun?
6: Success rate.
12: O, tama yes. naman. Kasi, kumbaga, hindi mo binigla yung katawan mo. Pero totoo yes. din naman yung sinasabi mo, coach, na yung cold turkey, parang paghinto din yan sa bisyo eh. Yung mga naninigarilyo, nag-aalak. Merong iba talaga, it works for them. Pag tinapon yung sigarilyo ngayong araw na to, ayaw na the next day. Pero meron din yan, yung parang staggered yung adjustment. Paunti-unti, babawasan mo ng konti. Kunyari, kung sanay kang dalawang pack a day, biglang magiging one and a half na lang, tapos hanggang sa ganito. So, pero, yun nga, sabi mo, mas mataas yung success rate kapag yung ganyan, yung standard adjustment, hindi ba?
6: Yes, oo. Konti-konti siyang ami kasi the reason being ay umaano siya dun sa tiwala sa sarili. Naka-ankla siya dun. Paano nangyari yun, Chang? Is kapag nag-cold turkey ka, binigyan mo ng deadline yung anak mo, tapos hindi siya nakatulog, dun sa time na yun, pwede niyang pwede niyang i-charge sa sarili niya as failure.
12: Oh.
6: Parang, ay, hindi ko pala kaya. Parang nag-fail ako. Parang matigas ang ulo ko. Hindi na naman ako natulog. I failed you, dad. I failed you, mom. Parang ganun. And nakakaano ng self-confidence yun. Kapag konti-konti tayo, yung small pero specific at realistic na achievement, yeah. parang lumalakas yung loob ng bata na, ay, kaya kong sumunod sa rules sa bahay. Parang ganun. Ay, kaya ko pala. Parang ganun. So, hanggang sa masanayan natin. Pero hindi ito mangyayari, Chang Ami. Kung sa umpisa pa lang is, parang hindi na natin sinisira o hindi na natin nililito yung body clock natin. Mas maganda talaga na during emergencies lang o kaya kapag may mga biglaang lakad lang, dun lang tayo napupuyat. Pero meron talaga tayong tinatakda na time for sleep for ourselves.
12: Oo. Ngayon nga, meron akong fina-follow sa YouTube na parang mga nagsisend sila ng mga, gumagawa sila ng mga video about yung kung ano yung mga traditions or ginagawa ng mga Japanese para yung kanilang nervous system at yung kanilang cortisol ay hindi agad mataas pag-gising. O ito para sa mga magulang na ibabalik ulit yung routine nila. Alam mo, nakatulong sa akin yung hindi pagbubukas ng telepono pagkatapos mong buksan ang iyong mga mata. Kasi merong yung iba, di ba, pag dilat ng mata nilang ganyan, kakapain na yung cellphone, tapos titignan. Sasabihin nila, titignan lang yung oras, pero pag nakitang may text, bubuksan, masistress na. May email, bubuksan, masistress na. Doon sa napanood kong video, ang tinuturo ay pagkagising, magmumug ka daw muna, tapos uminom ka ng tubig na warm water lang, tapos lumabas ka sa labas, magpaaraw ka ng mga 10 minutes, tapos tsaka ka mag-breakfast, tsaka mo buksan ang telepono mo. In that case daw, ang iyong cortisol level ay hindi tataas at yung nervous system mo hindi magpa-fight mode kasi pinili mong relax yung simula ng araw mo. At saka nagugulat ako kasi nagigising na ako ng ahead sa alarm ko. Sign of aging ba yan, coach?
6: Diba? Yung tinatawag natin na body clock kasi parang okay. alam na ng katawan mo, may circadian rhythm na siya na sinusunod at yung tawag natin. Na kapag ganitong oras na tapos kusang-kusang magigising yung utak mo at yung body mo and the reason why nakakataas ka agad ng cortisol level kapag tumingin ka kagad sa gadget mo is because the notifications, the screen and the radiation signals your brain na kailangan meron kang i-open na notification. Kapag in-open mo yon, may message, may tanong sa iyo, kailangan kang sumagot doon.
12: Yeah.
6: So lahat yon nagsisignal doon sa cortisol level at doon sa fight mode ng katawan natin na meron tayong kailangan gawin. Contrary, compared doon sa pinapractice mo ngayon, Chang, na magising ka muna, magmumug ka muna, tapos
12: uminom ng tubig. Yan,
6: tignan mo ang magpaaraw, ganun, uminom ng tubig. Wala pang signal sa brain mo na, ay, may work pala ako ngayon, ay, may gagawin pala ako, may kailangan akong replyan, ganun. Diba? So, relax muna at hanggang parang ano lang yan eh, Chang, yung kung manual lang, sa mga manual lang sasakyan dyan, alam nyo po ito na hindi pwedeng paandarin kaagad ang iyong sasakyan, pinapainit muna ang makina. Ganun tama. Din po yung katawan natin at
12: yes,
6: yung utak natin.
12: Yes, diba?
6: Warm up muna.
12: Warm up, diba? So pagdating sa mga magulang yan, kasi sabi ko nga ako nagigising pag Monday 6 a.m, si Mayora Sheila 5 a.m. Eh sabi nga nung isa nating ano, sabi niya, ay kayo bakit ang late na? Ako 4:30 ng umaga. Sino ba yun? Si Estrella Garcia. Sabi niya, buti pa sila tanghali na. Ako 4:30 a.m. gagawa na ng bento box siguro ito kasi nasa Japan ito eh. Tapos pero balik ulit sa bed. Nakakatulog naman daw minsan. Isa pa sa hirap ang adjustment ng mga bata bago tayo pumunta sa screen time. Eh yung pagtulog sa tanghali or sa hapon. Paano pagka ganun, Coach Rainier?
6: Yes, dahil yung mga lalo naman yung lalong-lalo na ngayon siyang ami, yung curriculum ng school natin, eh buong araw nasa school yung bata.
12: True.
6: Buong araw silang nag-aaral doon. That's why hindi sila sanay, no, mapag-uusapan natin to mamaya doon sa screen dito. So, hindi sila sanay doon sa buong araw na yun ay nag-aaral lang sila. Sanay sila doon sa tinitingnan nila sa screen na stimulated sila, tapos pabago-bago yung nakita nila. Nandyan yung social media, nandyan yung games, ganyan, mobile games, at hindi sila inaantok dahil doon. Pero dahil forced sila na huwag gamitin yung cellphone during school hours at nakafocus lang sila sa isang subject, kunyari, no, sa isang sobrang tindi nung ano yung antok nila kapag ano kapag sa within the school time, kaya napaka-importante siyang amin, no, during breaks in-encourage natin sila that they could take a nap, no, habang hindi pa sanay yung katawan nila dun sa adjustment.
12: Ayan, totoo. Nako. Eh bago lang natin ipagpatuloy ang pakikipagkwentuhan natin ngayong hapon kay Coach Rainier, meron lang tayong flash report, Coach. Babalikan kita, ha?
0: DZMM Radio Patrol Flash Reports.
12: Kumuha po muna tayo ng flash report mula kay Radio Patrol Marlene Padiernos. Marlene?
14: Siyang amin kinumpirma ni Aurora Police Provincial Office Director Colonel Percival Pineda na asphyxia by drowning ang ikinamatay ng isa sa dalawang varsity player na napaurit na sa WISA Aurora noong Hunyo 8. Itong varsity player ay pinangalan ng si Rene Batarbonia. Batayan sa resulta ng medico-legal na isinagawa ng mga kinaupulan sa kanya. Sa ngayon, hindi muna nagbigay ng detalye si Colonel Pineda. Paingil naman sa cause of death ng isa pang player na kasama kabilang din sa mga napulit na nasawi doon sa bahagi ng Aurora. Abangan ang mga dagdag detalye, ito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: DZMM Radio Patrol Flash Report. DZMM Numero Uno sa Aksyon.
12: Maraming salamat, Radio Patrol Marlene Padiernos. At magbabalik po ang ako to, si Chang Ami. Sandali lamang.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
15: Alamin po natin ano ang balita
0: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
16: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
0: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
15: Pati pala yung isyu ng katiwalian, kaka-apekto din sa paghina ng piso.
0: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
16: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. No? Hello.
0: Nang alas 7:30 diyan ang umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan, duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas.
10: o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
17: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, great lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
12: Ako to, si Chang Ami! Kayo po'y nanonood at nakikinig sa Ako To, si Chang Ami. Pakinggan po muna natin ang press conference ng nanay po ng nalunod na atleta. Narito po.
18: Yung ilang minutes pa daw nila bago nakita na si, ano, yung nasa shore na daw sila, hindi na daw nila nakita si, ano, si Rene pati si Adili.
19: Nasa tubig din po
18: coach? Apo, apo. May mga, ano po, may mga tubig daw sa coach. Ay, may mga coaches daw sa tubig at the same time sa shore din po meron.
19: May utos na po sa Department of Justice sa National Bureau of Investigation na investigahan na rin po yung nangyari po sa inyong anak at saka hindi ba yung adili. Meron na po bang nakapagpapalaya sa inyo po from NBI? Nagtanong po ng ilang mga detalye po tungkol po sa nangyari.
20: Mahirong NBI dyan at saka hindi, pero hindi pa po ako na ano sa kanila.
19: Ano lang yung ginawa nila dito?
20: Gusto nila kausapin ako. Pero nung sabi ako na hintayin niyo lang ako kung ano, kung okay ba nga. Ganyan. Nagpaliwanag lang
19: po. So yung mas ba si IDG po? Alam mo din po namin na dito din po si IDG. Tama po ba?
20: Mm-mm.
19: Ano po yung mga itinanong sa inyo? Kung
20: wala pa po. Wala pa po. Wala pa po.
21: Pasensya na sa tanong. Kanina, kinausap kayo ng mga officials ng Ateneo, and then afterwards, narinig po namin kayo na kayo yung magbulbul ulit. Bakit po rin naiyak?
20: Umiyak ako kasi sinabi nila na aksidente lang daw, and then ngiti din sila ng sorry sa akin. Pero yun, sabi ko, hindi may babalik yung sorry sa anak ko. Hindi na mabubuhay yung anak ko sa sorry nyo. Bigyan nyo lang ako ng clear na yung parang explanation na maano ko sa sarili ko, matanggap ko na aksidente lang talaga.
19: Ma'am, kahapon po nung nakausap po namin kayo, marami po kayong mga tanong na masagot. Kanina nakausap niyo po ang mga official from Ateneo. Nasagot po ba ang mga katanungan po ninyo? Kayo po ba ay nasatisfied sa mga binigay po nilang paliwanag?
20: Yun nga sabi ko, may kulang. Yun nga sabi ko, may kulang. Pero kung may kulang man yun, ako lang nakakaalam. Hanggat hindi nila sinasabi sa akin na ganyan talaga ang clear, sa damdamin ko is may kulang talaga.
19: Hanggang ngayon po ba naniniwala kayo may foul play pa rin na nangyari dun sa insidente na ikinamatay ng anak ko rin?
20: Depende. Kasi hindi ko pa rin alam hanggang ngayon.
19: Ang sinasabi po ng police parang wala naman daw pong pasa. Pero kayo po ba personally, after seeing your son, nakita niyo po ba talagang may mga pasa?
20: May pasa siya dito sa likod, sa kamay, sa paa. May pasa siya. Yun lang.
21: Anong tingin niyo po doon sa mga pasa niyo?
20: Hindi ko nga alam. Yan nga, may kulang.
19: Pero nabigyan po ba ng paliwanag yung tungkol sa mga pabigat daw na weights na allegedly ay ikinabit? Sapat na po. Meron po bang sagot doon at tanggap niyo po ba kung ano yung sagot nila? May li-ask kung ano po yung sagot nila tungkol sa ganong allegation.
18: Tinanong namin kanina, tinanong ko coach to coach kung ano ba. Sabi nila wala naman daw. Walang weights na na nilagay sa mga players.
20: Normal lang daw.
19: So, naniniwala po kayo doon.
1: Ladies and gentlemen, excuse me, may we ask for a 2-minute break, please? 2 minutes lang po. Salamat po.
20: Sandali lang.
1: 1 minute.

0: Sa mga nakatutok po sa atin sa radyo, ang nangyari po ngayon ay kinakausap po ang ina ni Rene ng kanilang abogado.
1: Meron pong ano, alimabas po na report ngayon, yung pong inyong anak pa po siya na po ano, namatay po sa asphyxia by drowning, batay po sa medical legal report ng Aurora Provincial Police Office.
2: Hindi pa yan dumating sa amin na report na.
1: Hindi
2: pa.
1: Wala pong ako mausap sa inyo from Aurora Police.
2: Wala pa. Yan lang sila ngayon lang. Pero hindi ko pa sila nakausap talaga ng maayos.
3: This fiction is na wala ng oxygen. Wala ng hindi.
4: Sir, yung Lino, kung saan po
5: nanggaling
4: yung handphone na may
5: ang bonglits? Actually, sa social media lang din po. Social media lang din.
4: Ma'am, nabanggit niyo po kanina na may nag-warn kung bagay dun sa Ateneo team na lumindol kanina, baka di kado yung alon. Sino po yung taga-LGU po ba or taga-resort? And ano po yung, yun, parang nabanggit niyo, chinek nila, stimulate ba rin?
2: Ma'am, hindi ko po alam, ma'am, kasi yan lang narinig ko na may nagsabi daw sa kanila. Kaya tinanong ko sila kung totoo ba. Yun ma'am, lang.
6: Ma'am, anong reaction nyo na pag-investigan na rin yun ang DILG, ang PNP, at ang NBI? Ano pong inyong reaction po na marami nang pag-investigan?
2: Hindi pa ako makapagsalita ng ganun. Kasi wala pa talaga akong ano. Yung ang inisip ko lang na yung anak ko muna, uunahin ko.
7: Coach, sorry po ma'am. Based on your experience po ba, kasi nga, ang dami talagang lumalabas sa social media ngayon na parang

0: Nagkaroon lamang po tayo ng technical difficulty sa signal po dun po sa ating feed na pinapanood po natin at pinapakinggan. At abangan na lamang po mamaya sa ulat po ni Kelly Cordero sa programang Headlines sa Hapon ang detalye pa ho dito nga po sa ginaganap na press conference ngayon ng nanay po ni Rene Baterbonya na si Ma'am Rovelin Baterbonya, at sila nga po ay humihingi ng full investigation dito nga po sa nangyari sa kanyang anak. At kasama rin po doon sa naging press conference ay yung kanilang abogado na si Attorney Jimmy Bondoc. At mamaya po abangan ninyo ang iba pang detalye sa pag-uulat ni Radyo Patrol Kelly Cordero sa Headlines sa Hapon. At sa pagpapatuloy po ng ating Anong Feels Mo ngayong hapon, babalikan natin si Coach Rainer Grospe, ang ating life coach mula sa Limitless Life Coaching. Coach, medyo nabawasan ng konti ang oras natin, pero siguro mabilis lang madiscuss natin itong screen time detox. At ano ba yung epekto ng sobrang paggamit ng cellphone sa mga utak ng mga estudyante?
1: Ayan, ang epekto ng sobrang paggamit ng cellphone sa mga estudyante natin. Remember, Chang Ami, yung mga estudyante natin, sobrang bata nila, hindi pa fully developed yung prefrontal cortex or yung brain ng mga bata, no? So, nag-undergo pa yan ng development at hirap talaga sila makapag-focus, no, dahil lang doon. Tapos sasamahan pa natin ng digital time, ng excessive na digital at screen time, no, nung mga panahon ng bakasyon. So ang kulang ang tulog nila, ito yung epekto, no, kulang ang tulog nila.
0: Tulog
1: pag
0: talaga,
1: kulang
0: eh,
1: ang
0: no?
1: Tulog, tulog nila, Chang Ami, is hindi lang mga bata, lahat, pati adult, ay ang epekto nito ay poor memory, poor concentration, at makikita, mapapansin natin, hindi tumatangkad o hindi lumalaki yung mga bata. Kasi sa tulog, dyan talaga nangyayari yung nag-organize yung brain natin ng mga memory, ng knowledge, ng mga natutunan natin. Tapos nagre-recover yung katawan natin sa buong araw ng paggalaw natin at pagising natin. At dito yung absorption ng nutrients, eh. So, kapag kulang sa tulog dahil sobra sa digital,

0: eh, noon, hindi kayo masyadong nagbibigay attention doon sa proper sleep. O yung haba at yung quality at ganda ng tulog, hindi ba? So, ngayon, bilang estudyante, sabi nga ni Donald Figueroa Bagawisa, sabi niya, "Coach, mula grade 7 to grade 9, ako pang umaga ako pumapasok sa high school pero hindi ako nagsiselfone during class." So, meron ba sa ngayon, may lumabas ba na studies tungkol sa kung ilang oras dapat ang screen time ng mga teenagers muna? Kasi meron iba pang iba pang usapan kasi yung mga nanay na ginagawang yaya ang cellphone.
1: Nako, magugulat kayo dito mga kapamilya kasi ang teenagers natin, that's 13 to 18 years old ha. Ang 13 to 18 years old, ayon sa pag-aaral, kailangan ang maximum lang niya ay 2 hours.
0: Yun, oo. At ang hirap niyan nga i-ano eh.
1: O paano mo pababawasan sa ibang sa mas mababang edad yun?
0: 2 hours lang, imaginein mo. Diba? Kaya dapat talagang ini-encourage pa rin ho natin yung mga anak natin na tumulong sa gawaing bahay. Kahit minsan ay pinag-aawayan, palabasin ang bahay, mag-basketball, activity, no coach?
1: Yes, so hindi natin inaalis. Ang ibig sabihin ng screen detox, yung aming hindi natin naalisin yung screen sa kanila. Imamanage at babawasan lang natin sila. Tapos sa buong araw, meron kang 8 hours, no? 8 hours ang buong araw mo. I-divide natin ito. 24 hours pala, Changami, ang buong araw. I-divide natin ito into 8 hours. So, 8 hours sa pagtulog, 8 hours ka sa school or trabaho. Tapos yung another 8 hours, yun yung i-distribute natin sa iba't ibang mga activities. Nandyan po yung physical na laro, nandyan yung nap time, nandyan yung pagkain, nandyan yung screen time mo na rin, yung dun sa 8 hours na yun, hindi mo gagastosin lahat ng 8 hours na yun dun sa screen time mo. Oh, so, 1 to 2 hours lang ay pwede na.
0: Yes. At sabi ko nga eh, isa sa mga problema din talaga is yung, ito nakikita natin sa social media, maraming mga post tungkol dito, yung nagiging awayan ng magulang at anak sa when it comes to, yan, pag-i-impose ng rules, pag-i-impose ng tamang pamamaraan ng pakikipag-usap sa anak. Mm-hmm. Kasi talaga naman kung kayo po ang lumagay doon sa lugar ng bata at hinablot po ninyo yung gamit niya, talagang mag-aaway kayo, Coach Rainier, di ba?
1: Oo, ito dahil ang screen time is very addicting din talaga. Dahil,
0: so may paraan pwedeng gawin na medyo malumanay. Oo, paano?
1: Meron siyang Ami. Unahin natin dun sa agreement, syempre, kailangan natin kausapin no yung mga anak natin, yung mga bata, at i-explain sa kanila yung effect sa kanila at yung advantage, disadvantage nung paggamit ng screen time. Kasi siyang Ami, kapag meron kang in-impose na rule sa mga bata na hindi nila naiintindihan, ang resulta niyan ay resistance.
0: Yes. Resistance, so yun yung ayaw nating mangyari, di ba? Kaya magkaroon ng resistance na eventually ay lalaki ng lalaki at magkakaroon ng galit talaga yung bata. Mm-hmm. Kaya nakakita tayo ng mga video sa Amerika na nagwawala talaga yung bata. Binabaliktad yung bahay, pinagtatapon lahat ng gamit, coach.
1: Yun ay dahil affected na, very attached na siya dun sa screen time at hindi natutunan ng brain niya or ng body niya yung mga ibang mga activities na pwede pala niyang gawin katulad ng maglakad o maglaro sa playground, sa labas, sa park o sa mga kapatid, ganyan, no? Dahil yun parang ano eh, parang siyang substance na hanap-hanapin ng bata kapag inalis mo sa kanya. Kaya ang tawag natin doon, kapag biglang inalis yung cold turkey, tapos biglang nagkaroon siya ng tantrums, biglang hindi siya makatulog, biglang nagkaroon siya ng anxiety, ang tawag natin doon mga signs ng withdrawal. Kasi biglang inalis sa kanya. So para maiwasan natin to, Chang Ami, balik tayo doon sa small frequent na adjustment po natin sa kanya. Huwag pong biglaan.
0: So small frequent adjustment, yun ang kailangan. And I guess mahalaga din, coach, na magkaroon din tayo ng respeto sa ating mga anak, di ba? In the same way na nire-respeto nila tayo, ganun din ang ibibigay natin dapat sa kanila, di ba?
1: Yes. Yes. At huwag natin kalimutan yung radical accountability, Chang Ami, na tayo rin naman yung nagbigay ng gadget na yun, di ba? Ang unang-unang parang titignan natin doon, bakit natin siya binigyan ng gadget? Kasi, maraming mga magulang ngayon, Chang Ami, na kapag makulit ang

0: bata, kapag inuistorbo sila, binibigyan sila ng cellphone
1: Cellphone.
0: para
1: Oo, yun ang
0: tahimik
1: inaabot.
0: sila, di ba?
1: Para
0: Ngayon, gusto
1: manahimik.
0: nating alisin.
1: Hirap na hirap tayo. Eh, tayo naman
0: Oo,
1: ang unang nag-abot. Bakit nga ba?
0: tayo rin naman. Yes,
1: Oo.
0: so kailangan ano, kung accountable tayo doon, mas magiging ano tayo, successful tayo doon sa pag-correct, 'di ba? Nagkamali tayo bilang manggugulang. Hindi natin alam yung better or yung wala tayong better judgment. Pero ngayon alam na natin, so kailangan po pag-usapan at magkaroon ng agreement yung bata at magulang at maging firm, doon tayo magiging firm after ng agreement na yun. Doon natin ipapractice yung pagiging magulang natin at tayo pa rin yung masusunod, syempre.
1: Yes, kailangan maging firm. At yung pagiging, kumbaga yung agreement, eh dapat, kumbaga, pag sinabi mong 2 hours, tas medyo sinabi, pwede bang 2 hours and 30 minutes? May ganon? Pwede ba yon na medyo meron din silang input dun sa magiging agreement, coach?
0: Yes, yes, Ami. Mas maganda kung sa kanila mismo magsimula. Ngayon, ang strategy na ipinapayo ko sa mga magulang na yan is para hindi mo bigyan ng open-ended. No? Bigyan mo siya ng choice. Na halimbawa,
1: May
0: ilan ang
1: option.
0: Gusto mo? Oh, option. Ilan ang gusto mo? 2 hours o 2 hours and a half? Di ba? Parang, pero kapag namili siya, akala niya siya yung namili. Pero ikaw, pinamili mo siya ng mga acceptable sa'yo, no, option sa'yo. Parang siyang mind play siyang Ami.
1: Yes.
0: Pero the point is, makukuha natin yung cooperation ng bata. Kapag sila yung namili, strategy lang yun na bigyan natin sila ng option na within doon sa acceptable din naman sa kanila. At kasabay nito, siyang Ami, after nito ay kailangan na para kasi ano yun eh, para tayong mga pets, muscles, yung brain natin, tinitrain natin. No? So kailangan i-train natin ang mga sarili natin, yung mga bata, ng bagong routine. Yun yung pinaka-effective. May routine sila na susundan every day, anong oras magigising at ano yung mga activities na gagawin after paggising, like uminom ng tubig, no, magpaaraw, magunat-unat, tapos magbreakfast at saka palang mag-ready for school.
1: Totoo. Naku, eh sabi nga ni Nona Damian, siya daw ang gising niya, 3 a.m. Ang dami na daw niyang nagawa that time. Kaya pag bukang liwayway na, nakapagdasal na ako, nakapagpakulo na ng tubig
0: Correct.
1: Para sa thermos. Totoo naman din, kapag ikaw ay early bird, sabi nga nila, early riser, marami ka nang na-achieve. Ay, ang dami naming natutunan this afternoon, coach. Di bale, mahaba pa to next Wednesday. Marami
0: yes.
1: pa tayong pwedeng pag-usapan tungkol sa ating balik-eskwela na kwentuhan dito sa anong feels mo at tinatanong nga nila saan ka daw pwedeng i-follow sa iyong social media accounts, coach.
0: Ayan, sa lahat ng social media, ihanapin niyo lamang po ang @lifecoachrain na pag-usapan natin dun ang mga topics about mental health.
1: Ayun.
0: Thank you po.
1: Maraming maraming salamat. Yan po ang ating life coach mula sa Limitless Life Coaching, si Coach Rainer Gorospe. At maraming maraming salamat sa pagsama po ninyo sa amin sa loob ng isang oras. Susunod na ang headline sa hapon kasama si Sir Tony Velasquez. Ako po ang inyong Chang Ami. Bye. See you tomorrow.

0: malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalap, binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa hapon!
1: Oras po natin, 4:02.

0: Ngayon po ay araw ng Miyerkules at 10 ng buwan ng Hunyo taong 2026. Sa ating po mga headlines sa hapon. Bilang ng mga nasawi sa malakas na lindol sa Mindanao, sumampana sa 45. Pangulong Marcos Jr. nag-inspeksyon sa Pinsala na iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Jensan. Kampo ni dating Congressman Mike Defensor, nagbabalang magsasampa ng reklamo kung magpapatuloy ang panghaharas umano ng NBI. Petisyon ng isang high school teacher kaugnay ng issue sa lideraton ng Senado, ibinasura ng Korte Suprema. At task force para sa malalim na investigasyon sa pagkamatay ng dalawang student-athletes ng Ateneo, pinabubuo. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon. Mga kapamilya, nag-inspeksyon si Pangulo Marcos Jr. sa General Santos City kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao noong Lunes. Kabilang sa mga ininspeksyon ng Pangulo, ang St. Elizabeth Hospital na nabutas ang pader at nabasag ang mga salamin dahil sa lindol. Walang nadamay na empleyado at pasyente sa lindol pero iginiit ng pamunuan ng ospital na aabot sa 200 milyong piso ang kakailanganin para sa pagsasaayos sa ospital na posibleng abutin ang 6 na buwan. Kasama rin nag-inspeksyon kay Pangulong Marcos Jr. si DPWH Secretary Vince Dizon, DSWD Secretary Rex Gatchalian, DepEd Secretary Sonny Angara, gayon din si Jensan Mayor Lorelei Pacquiao. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbibigay ng ayuda sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Balita mula sa General Santos City, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ra. Steve!
1: Tony, makatanggap ng tig 50,000 pisong tulong pinansyal ang bawat pamilyang nawalan ng kaanak dahil sa lindol. Nakatanggap din ang General Santos City ng 100,000 pisong pondo mula sa Local Government Support Fund o LGSF para sa pagsasayos ng City Hall na naapektuhan din ng lindol. Magbibigay rin ang Department of Budget Management ng karagdagang pondo mula sa LGSF para sa rehabilitasyon at pagkukumpuni ng mga prestruktura sa iba pang lalawigang naapektuhan ng lindol tulad ng Sarangani. Sa pagbisita ng Pangulo sa Jensan, inanunsyo rin niyang nasa 85% nang naibalik ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar. Inatasan din ng Pangulo ang mga gurong bantayan ang kalagayan ng mga mag-aaral na nakaranas ng trauma dahil sa lindol at agad na i-refer sa Department of Health ang mga nangailangan ng psychosocial at mental health support. Bagamat naibalik ng komunikasyon sa mga apektadong lugar, patuloy namang inaayos ang supply ng tubig. Ayon sa Pangulo, nag-iingat ang ilang water suppliers habang tinitiyak na ligtas at sapat ang supply pero hindi dapat anya mabahala ang publiko dahil may nakahandang water assistance para sa mga komunidad. Tiniyak din ng Pangulong Marcos na maratanggap ng ayuda ang mga manggagawang nawala ng hanap buhay dahil sa lindol sa pamamagitan ng mga programang ipatutupad ng DSWD at Department of Labor and Employment. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, mula rito sa General Santos City. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz! Mahigit 70% nang naibalik ang supply ng kuryente sa mga lugar na apektado ng lindol sa Mindanao. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni National Electrification Administration Acting Division Manager, Engineer Charlene Basto, na mahigit 72,000 na lang na customer connections ang hindi pa naibabalik mula sa naunang 800,000 apektado. Sa Sarangani anya, ang karamihan sa mga hindi pa nakukumpuning linya dahil pa rin sa aftershocks at pahirapan na accessibility sa ilang lugar. Sa ngayon, prioridad na maibalik ang supply ng kuryente sa mga ospital habang nagpadala na rin ang ahensya ng mga generator set sa mga apektadong lugar. Target na NEA na matapos ang power restoration sa Mindanao ngayong linggo.
2: Tuloy-tuloy naman po yung effort yung ating team and meron na rin po dong dagdag na workforce yung galing po sa mga ibang electric cooperatives within Mindanao. Target natin makompleto po yung restoration within the week.
3: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
0: Mga pamilya, sa kapapasok na balita, isinailalim na sa state of calamity ang Sarangani dahil sa epekto ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Sa ilalim nito, inaasahang mapabibilis ang paghahatid ng tulong sa mga apektadong komunidad, gayon din ang pag-mobilize sa emergency funds. Una nang isinailalim sa state of calamity ang General Santos City na kabilang din sa mga malubhang na pinsala ng lindol. Mahigit 3,000 paaralan ang nakapagtala ng pinsala kasunod ng malakas na lindol noong Lunes sa Mindanao. Sinabi sa DZMM ni DepEd Undersecretary for Operations Malcolm Garma na mahigit 500 dito ang totally damaged. Patuloy naman niya ang validation ng structural engineer sa integridad ng mga gusali, partikular kung maaari pang gamitin ang mga school building kahit bahagya ang pinsala. May naka-standby rin na 3,000,000,000 pisong quick response fund ng DepEd para sa rehabilitasyon ng mga paaralan. Bumuo na rin ng team ang DepEd para sa psychological first aid ng mga mag-aaral na naranasang trauma sa lindol. Sa ngayon, hindi pa masabi ng DepEd kung kailan na magbabalik eskwela ang mga estudyanteng apektado ng lindol.
4: Based on the report, mga nasa 8,000 plus schools pa in the various regions affected ang walang klase ngayon. For school level, importante ma-declare muna na safe na na makabalik ang mga bata sa mga schools na ito. Since pinatupad natin yung free term, definitely kung hindi aabot dito sa opening block, magka-catch up talaga yung ating mga bata kasi tatamaan na yung instructional block natin.
0: Umabot na sa 45 ang patay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni OCD Deputy Administrator Rafi Alejandro IV na mahigit 600 ang naiulat na sugatan, habang 17 ang nawawala. Posibleng tumaas pa ang bilang ng mga namatay at nasugatan habang patuloy ang operasyon at assessment sa mga apektadong lugar.
5: So karamihan dyan sa nadagdag is from Davao Occidental, doon sa Patay. Meron pong additional 8 from Jose Abad Santos and Malita, no, isa. Dahil ito sa landslide, yung iba due to fallen debris. So lahat ito are being validated on the ground. Moving po ang mga numero natin. At we are continuously getting the reports, no, from the field.
0: Sa datos naman ng FEVOLTS, hanggang kaninang alas 7 ng umaga, umabot na sa mahigit 2,000 ang naitalang aftershocks. Pinakahuli rito ang magnitude 5.2 na aftershock na yumanig sa Glan, Sarangani, kaninang alas 9.54. Lilipad papuntang Mindanao bukas ang liderato ng kamara para suriin ang pinsala ng magnitude 7.8 na lindol sa noong Lunes, kabilang sa mga bibisitahin ni Speaker Boje D., ang Gensan at ang South Cotabato na nianig din ng malakas na lindol. Nakatakda ring suriin ang mga kalsada at tulay na napinsala, gayon din ang mga paaralan, ospital at infrastruktura ng pamahalaan. Inaasahang makatutulong ang pagbisita sa paglaan ng pondo sakaling talakayin na ng Kongreso ang National Budget matapos ang State of the Nation Address ni Paolo Marcos Jr. sa July 27. Mahigit 13,000,000 pisong tulong ang ilalaan ng ilang probinsya sa Central Visayas para sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ang Cebu Provincial Board magbibigay ng 10,000,000 piso. Mahigit 3,000,000 pisong tulong naman ang ilalaan ng Bohol sa General Santos City at Sarangani. Nagpadala na rin ang 2 response team at maglulunsad ng relief drive para sa mga nalindol. Matatanda ang nakatanggap din ng tulong mula sa Mindanao, ang Bohol at Cebu nang yanigin ng malakas na lindol noong 2013 at 2025. Sa iba pa nating balita, handang magsampa ng reklamo ang company dating Congressman Mike Defensor laban sa NBI kung magpapatuloy ang umunay panghaharas sa kanya. Kanina umaga, nagtungo sa NBI ang abogado ni Defensor na si Ferdinand Topacio alinsunod sa inilabas ng subpoena ng NBI kaugnay ng aligasyong panunuhol ng tig 5,000,000 piso sa 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico. Paliwanag ni Attorney Topacio, hindi na humarap sa ahensya si Defensor dahil dati na ring ipinusupina ang kliyente sa kaparehong issue. May hamon naman ang kampo ni Defensor sa NBI kung talagang may hinala pa rin ito sa dating kongresista.
6: Pwede naman kayo mag-file sa prosecution office ng demanda kung tingin nyo ay may krimen. Pwede naman kayo complain na yung ex-relasyon eh. Pero huwag itong patawag kayo ng patawag ng never ending.
0: Ibinasura ng Korte Suprema ang petisyong inihain ng gurong si Barry Tai ang kaugnay ng quorum sa Senado noong 3 ng Hunyo. Sa desisyon ng Korte Suprema, walang legal standing o sapat na batayan ang naghain ng kaso. Sinasabing nabigo si Tayam na patunayan na siya ay direktang naaapektuhan o nanganganib na maapektuhan ng mga aksyong kanyang kinikustyon. Matatanda ang hiniling ni Tayam sa Korte Suprema na ideklarang valid ang quorum sa sesyon ng Senado noong June 3 kung saan 12 senador lamang ang pisikal na dumalo. Mga kapamilya, naka-heightened alert ang Senado ngayon dahil sa ulat na posibleng panggugulo ng mga armadong individual sa loob mismo ng Senado. Sinabi ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Win Gatchalian na base ito sa intelligence report ng NBI. Posible anyang konektado ang banta sa 18 dating bodyguards ni dating Congressman Zal Dico. Habang may pangamba rin sa maaaring panggulo ng mga nagrarally sa labas ng Senado. Pero hindi na idinetalye pa ni Senator Gatchalian ang kabuuang intelligence report. Sa ngayon, mahigpit na ipinatutupad ang seguridad sa Senado at nililimitahan ang pagpasok sa gusali, tanging mga otorisadong empleyado lamang ang pinapapasok. Ipinatupad na ang work from home arrangement sa mga senador at kanilang staff bilang bahagi ng security measures.
7: Na merong manggugulo, no, sa Senado, and it's a possibility na armed group yung manggulo, no, and tinanong ako ni Senator Irwin at that time kung ano ang magiging decision, and I told him na meron naman tayong security beef up in the Senate. Pinotice na beef up tayo ng security inside the Senate at tumingi rin tayo ng additional contingent sa PNP.
0: Nakikipag-ugnay na ang Senado sa intelligence community kaugnay na umano'y banta sa seguridad sa Senado. Balita mula sa Senado at ni Radyo Patrol, Robert Mano. Kayong Robert.
1: Tony, sinabi ni Senate Sergeant Arms, retired General Alfred Corpuza, na sumulat na siya sa National Intelligence Coordinating Agency, Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police para tanungin at kumpirmahin ang intel report mula sa NBI. Mag-aaralan niya ang mga isasagot ng intel community. Mula rito ay pag-aaralan pa kung irerekomenda na palawigin pa ang work from home setup depende sa level ng banta sa Senado. Nagsagawa naman ng clearing operations ng MMPA sa labas ng Senado at binigyan ng warning ang mga nakaparadang sasakyan.
8: Now we're doing everything to secure the Senate branch premises, including the safety of our senators.
9: You can
8: and
9: get
8: the employees.
1: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Pinabulaan na ng Aurora Police ang espekulasyon na may ankle weights o pabigat sa katawan ng 2 student-athletes ng Ateneo de Manila University na nalunod sa Dipaculao, Aurora. Sinabi sa DZMM ni Aurora Police Public Information Officer Major Lorena Bautista na batay sa sinumpaang salaysay ng mga responder at testigo, walang nakitang ankle weights kina Rene Baterbonia at Divine Adili. Lumabas sa investigasyon na naglalakad sa dagat ang dalawa bilang bahagi ng water activity ng tangayin ng malakas na alon at kaya sila nalunod. Hindi naman masagot ng pulisya kung may naka-standby na medical team o may koordinasyon sa lokal na pamahalaan ang aktibidad ng koponan.
10: Based on the investigation, aksidente po ay nalunod po ang dalawang biktima while having a water activity. Based po dun sa mga statement na nag-gather po natin from the lifeguard as well as the responding personnel, wala naman po silang nakitang weight sa kamay, sa paa during the time na ma-rescue ang mga biktima.
0: Kinumpirma naman ng Aurora Police na asphyxia by drowning ang ikinamatay ni Baterbonia batay sa resulta ng medical legal exam. Hindi naman nagbigay ng detalye hinggil sa sanhi ng pagkamatay ni Adili. Kinumpirma ng Aurora Police na nakuha na nila ang video recorder o yung DVR mula sa resort sa Dipaculao kung saan naganap ang team building activity ng Ateneo na nauwi sa pagkasawi ng dalawa nitong student-athletes. Ayon kay Police Major Lorena Bautista ng Aurora Police Provincial Office, ibinigay ng pamunuan ng resort ang recorder kahapon bilang bahagi ng investigasyon. Dagdag ni Bautista, isinasailalim na ito sa pagsusuri ng forensic team para matukoy kung may laman itong impormasyong makatutulong sa kaso. Inatasan na ng Department of Justice ang NBI Central Office na bumuo ng task force para sa patas at malalimang investigasyon sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Sinabi ng DOJ na sa sentro ang investigasyon sa mga pangyayari na naging sanhi ng pagkalunod ng dalawang estudyante. Tutukuyin kung may sapat na batayan para magrekomenda na maghain ng kaso. Lunes, kinumpirma ng pamunuan ng Ateneo de Manila University ang pagkamatay ni Baterbonia at Adili na nalunod sa kasagsagan ng team building activity sa Dipocolao, Aurora. Iniimbestigahan naman ng Philippine National Police ang posibilidad na may kapabayaan ang training staff na posibleng nagresulta sa pagkamatay ng dalawang atleta ng Ateneo Men's Basketball Team sa Aurora. Balita mula sa Camp Crame, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Pajernos. Marlene?
9: Tony, walang nakikitang foul play pero iniimbestigahan ng PNP ang posibleng kapabayaan ng training staff na posibleng sanhi ng pagkamatay ng mga manlalaro sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Aurora Police Provincial Office Director Colonel Percival Pineda, batay sa kanila nakalap ng mga salaysay mula sa mga nagbigay ng paunang dulot sa mga biktima, walang pabigat sa kamay at paasin na Baterbonia at Adili nang matagpuan matapos malunod. Sinabi rin anya ng resort owner na binalaan nito ang grupo na ligtas lang mag-training sa harapan ng kanilang resort pero hiniling umano ng team na magkaroon ng exclusivity at huwag pakialaman ang kanilang pagsasanay. Lumabas din sa inisyal na investigasyon na may layag 300 meters mula sa mismong resort nagsagawa ng training ang kupunan. Wala rin umanong itong koordinasyon sa LGU. Sa ngayon, hindi pa nakukuha na ng salaysay ang mga teammate ng dalawang biktima na nasa state of shock o umano nang subukang kausapin ng mga investigador. Patuloy naman ang investigasyon ng PNP para matukoy kung sino ang responsibilidad sa trahedya. At tiniyak ni PNP PIO Chief Police Colonel Allen Repo na walang magiging cover-up sa insidente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Nakukulangan naman ang pamilya ng namatay na player ng Ateneo Meds Basketball Team na si Rene Baterbonia sa paliwanag ng pamunuan ng universidad hinggil sa pagkamatay ng manlalaro. Balita hatid ni Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
11: Tony, nakukulangan at dismayado ang pamilya ng Ateneo Blue Eagle Basketball Athlete si Rene Baterbonia sa paliwanag ng opisyal ng Ateneo de Manila University. Ayon kay Roveline Baterbonia, ina ni Rene, ang paliwanag sa kanya, aksidente lang ang nangyari. Pero giit niya, aksidente ito dahil sa kulangan ng pamunuan ng paaralan. Kwento ng ina ni Rene, may nagbigay na raw ng warning sa team na nagkaroon ng lindol at posibleng mag-ibang sitwasyon sa dagat pero ipinagpatuloy pa rin ang training. Nang tanungin kung anong training, pinapatakbo raw ang mga ito sa dagat na hanggang bewang ang taas ng tubig. Linaw din sa kanya na wala umanong ikinabit na weight o pampabigat sa katawan ng athlete. Ani Roveline, bigyan siya ng clear explanation na aksidente lang ang nangyari at hindi kapabayaan. Anya, kahit mag-sorry sa kanya ay hindi na ibabalik ang buhay ng anak niya. Sa ngayon, hindi pa raw niya kaya kausapin ng coach ng anak niya kahit pa magharap sila. At hindi rin niya naiisip pa ang pagsasampa ng kaso dahil ang importante ngayon ay maiuwi niya sa agusan de la sura ng labi ni Rene. Patuloy pa rin hinihintay ng pamilya ang resulta ng autopsy sa labi ni Baterbonia. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. At susunod, humanitarian assistance matagumpay na naihatid sa mga nalindol sa Glan, Sarangani. At sa ating headline abroad, mahigit 10 nasawi sa airstrike sa Pakistan. Ang mga detalye sa pagbabalik ng Headline sa Hapon!
3: Tony Velasquez, Headline sa Hapon! Headline sa Hapon!
12: Ganito Pili po kayong nakikinig.
13: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
14: Nagbibigay ng iba't ibang information.
13: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
15: Pag walang knowledge, walang power.
13: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon dito Villarosa, Radio Patrol number 2, Claude Bitog, Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, pangapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: as a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
1: DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
2: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-aksidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
3: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
4: DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
6: Headline sa hapon!
7: Oras mo natin 4:24. Tuloy po tayo sa ating mga balita. Matagumpay, nadaihatid ng Philippine Coast Guard ang humanitarian assistance sa munisipalidad ng Glan sa Sarangani matapos itong ma-isolate dahil sa mga kalsadang sinira ng malakas na lindol. Balita mula sa PCG, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
8: Tony, dumating na sa Port of Glan sa Sarangani Province ang humanitarian assistance para sa mga naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol noong Lunes. Itinagkahi ng Philippine Coast Guard sa BRP Panglao ang mahigit 150 modular tents, 200 food packs, mga medical kits at 48 container ng iba't ibang supply na ipamamahagi sa mga residente sa bayan ng Glan. Mahirapan ang pagpasok ng mga tulong sa bayan matapos magkabitak-bitak ang mga kalsada, maging ang mga tulay at matabunan ng rock slide ang ilang bahagi ng kalsada papasok sa munisipalidad ng Glan. Natili pa rin walang supply ng kuryente, tubig at putol ang komunikasyon sa bayan ng Glan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
7: Maraming salamat, Bert Dizon. Patuloy ang serbisyo at pinalalakas ang internet connectivity sa mga lugar na naapektuhan ng lindol sa Mindanao ayon sa Malacanang. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yozores. Christian!
9: Tony, tiriyak ng Malacanang na patuloy ang serbisyo para sa connectivity sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mismong si DICT Secretary Henry Aguda ang nagsiguro na patuloy na gumagana ang communication network sa mga apektadong lugar. Binigyan din ni Castro ang direktiba ni Pangulong Marcos na hindi dapat mawalan ang koneksyon sa internet dahil lubla itong kailangan para mabilis ang komunikasyon para mapayabot ang mga karampatang tulong sa mga apektadong komunidad. Tiniyakan niya ng DICT na mahigpit nilang binabantayan ang kondisyon ng connectivity sa mga apektadong lugar at patuloy na naikipag-ugnayan sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno maging sa pribadong sektor at para na rin sa emergency response operations. Sa situation briefing sa Malacanang, iniulat ng kagawaran sa Pangulo na may ilang lugar tulad ng General Santos City, South Cotabato at Coronadal City ang nakararanas ng manakanakang internet interruptions pero naglagay na 6 ng 3 satellite internet units sa Jansan at iba pang priority areas sa Sarangani. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yozores, DZMM.
7: Maraming salamat, Christian Yozores. Dinala na si dating Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Si Dumlao ang itinuturong mastermind sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong negosyanteng si Jiik Ju noong 2016. Pasado alas 10 ng umaga kanina, nang i-turn over ng PNPCIDG si Dumlao sa Bureau of Corrections, isang araw matapos ito maaresto. Nang makarating sa Bilibid, iginiit ni Dumlao na naabswelto na siya sa kasong pagdukot at pagpatay. Pero nanindigan ang PNPCIDG na binaligtad ng Court of Appeals ang pagpapawalang sala ng lokal na korte kay Dumlao noong 2023. Sumuko na ang driver ng SUV na nang hit and run nang tauhan ng PNP Highway Patrol Group sa SLEX noong weekend. Ito ay matapos matuntun ng mga otoridad ng SUV sa Antipolo City na ipinapagawa at pinapipinturahan para maibenta. Humarap sa tanggapan ng HPG Intelligence Division ang 21-anyos na driver pero pinakawalan din dahil wala pang kasong isinasampa laban sa kanya. Paliwanag ng driver, hindi raw niya sinadyang mabangga yung pulis. Nataranta lang daw siya kaya iniwan yung biktima. Maharap ang driver sa patong-patong na kaso.
10: Headline Abroad! Headline Abroad!
7: Sa ating Headline Abroad, naabot sa 13 ang nasawi habang 14 ang sugatan matapos magsagawa ng airstrikes ang Pakistan sa 3 probinsya sa Afghanistan. Ayon sa Taliban, isinagawa ang operasyon ng militar ng Pakistan sa gitna ng tumitinding tensyon sa border ng dalawang bansa. Patuloy naman ang pagmamonitor ng mga otoridad sa sitwasyon habang inaasahang lalabas pa ang karagdagang detalye sa insidente. Itinaas na bilang minor basilica ang Holy Rosary Parish sa Angeles City, Pampanga. Balita mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rudao.
11: Isang makasaysayang yugto sa pananampalataya ng mga Kapampangan ang nasaksihan sa Angeles City matapos opisyal na ideklara bilang minor basilica ang Holy Rosary Parish o mas kilala bilang Pisamban, Marangul. Pinangunahan ni Archbishop Florentino G. Lavarias ng Archdiocese of San Fernando ang misa at solemn proclamation. Dumalo rin sa okasyon si Cardinal Pablo Virgilio David na nagsilbing homilies kasama sina Apostolic Nuncio to the Philippines, Archbishop Charles John Brown at Cardinal Jose Advincula, Arsobispo ng Maynila. Ang pagkakaloob ng titulong Minor Basilica ay isa sa pinakamataas na pagkilala ng simbahang Katolika sa isang simbahan dahil sa natatangi nitong kasaysayan, kahalagahang espiritual at mahalagang papel sa buhay pananampalataya. Libo-libong deboto, peregrino, mga opisyal ng simbahan at mga panauhin mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang nakiisa sa makasaysayang pagdiriwang. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
7: Maraming salamat, Gracie Rutao. At yan ang headline sa hapon. Hanggang bukas ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya.
10: Tony Velasquez, Headline sa Hapon! Headline sa Hapon!

0: birthday na! 8 PM na! Mga good news, good news at bad news.
1: Bad news.
0: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
1: ATM!
0: Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
1: ATM!
0: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Chona.
2: At ako naman si Maan Makapagal. Good afternoon.
1: Good afternoon. Ay, kamusta naman ang mga hapon ninyo?
2: Ay, ano araw ngayon?
1: Miyerkules Friday. Hindi ba Friday?
2: Parang Lunes pa lang, kota na tayo. Diba?
1: Parang pagod. Tatlong linggo na tayong...
2: Kota.
1: Ayaw magpahinga ng mga balita, no? At ito pa, alam mo, bantayan natin ha, dahil nga maski si Senate President Win Gatchalian ay kinumpirma na rin na posibleng may kinalaman nga doon sa binubuo niluluto o pinaghahandaang may kilos protesta daw kasi may intel reports.
2: Sa June 12.
1: At posibleng may kinalaman nga yung 18 bagmen doon sa gagawing pagtitipon.
2: Oo, so yung banta sa Senado na sinasabi na intro information na nakuha ng NBI ay konektado daw sa destabilization plot sa June 12.
1: Oo.
2: Pero sa paanong paraan kaya iyan? Kaya naman work from home
1: ang alin?
2: Ang Senado ngayon.
1: Yung mga empleyado
2: mga ng Secretariat. Senado. Oo. Oo, dahil nga nagkakaroon siguro ng security assessment. No? Eh siguro iaano mo rin 'yan eh. Ang tawag doon, sinusuyod mo din, no? Yung premises, yung buong gusali ng Senado eh hindi naman sa, 'di ba? O hindi man tayo nananakot, ano yung mga sa pelikula, 'di ba? May mga kung anik-anik dyan.
1: So, akala ko may taong ahas doon sa...
2: Hindi. Bigla na lang. Or merong anong tawag doon? Yung nire-record, ang mga usapan, pwede rin.
1: Okay, yung mga lumalabas sa salamin. Akala ko ganun yung meron sa Senado na parang sa pelikula. Hindi naman. Hindi naman
2: yung ano. Alam natin yan. Mga conspiracy theory sa mga pelikula. Pero... Malay mo,
1: may malapit
2: diba?
1: Pa malapit. Naman
2: na. Alam mo naman ang Senado ngayon, malapelikula, aksyon, tumatakbo-takbo.
1: Eh,
2: may drama, umiiyak-iyak. Komedya, marami yan.
1: O, horror na lang nga yung kula. Horror. Asan yung horror doon?
2: Yun na lang. Eh, hindi, horror ngayon. Etong sinasabing banta raw ngayon sa Senado. Di ba? At nakahanda nga daw. Di ba?
1: Oh, exciting yung guest natin ngayon. Pero bago yan... Report. Sino ba yan, Maan?
2: Nananatiling isolated ang Glan Sarangani dahil hindi madaanan ang kalsada. Para maabot ang mga naapektuhan, isasakay sa barko ng Coast Guard ang libu-libong tulong mula sa DSWD. Alamin natin ang detalye mula kay Christian Bascones.
1: Christian?
3: Yes, Maan at saka Sandro. Ayan.
1: Mm-hmm. Go ahead.
2: Mm-hmm.
3: Kamusta yung audio ko?
1: Oh, okay, yes. Lang, okay lang. Loud and clear.
3: Okay, Matt at Sandro, puspusan ang ginagawa niya pamamahagi ng tulong ng Department of Social Welfare and Development. Kanina sinundan natin yan hanggang sa Pantalan dahil nanatiling isolated ang bayan ng Glan Sarangani, no? Matapos magtamo ng matinding pinsala ang mga pangunahing kalsada dahil sa malakas na magnitude 7.8 na lindol, no, noong Lunes at sunod-sunod na aftershocks. At kanina nga lang, dahil hindi madaanan ng ilang bahagi ng kalsada, winasak kasi ng lindol itong mga kalsada na papuntang Glan Sarangani at iba pang karatig bayan doon. So ang ginawa ng Philippine Coast Guard, ikinarga na lang na lamang ang mga tulong ng DSWD sa parko. No? Kumuha sila ng mga trucks at galing sa trucks patungo sa doon sa isang ship ward kung saan kinarga doon sa barko patungong Glan Sarangani itong mga tulong. No? Kabilang dyan ang family food packs, ang bigas at tubig. Kasi ngayon, walang kuryente, supply ng kuryente, supply ng tubig. At syempre, dahil hindi madaan yung mga kalsada, hindi makapunta sa trabaho, lalo-lalo na yung mga nagtatrabaho, dito sa General Santos City pa ang mga manggagawa mula sa Glan. No? Kaya... wala silang pinagkukuhanan ng hanap buhay, no? Walang source of income, maraming nagsitigil sa kanilang hanap buhay. Kaya ang ginawa kanina, no, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inspeksyon sa mga gusali at kasunod nito ay ang pamamahagi na ng ayuda. Kinausap niya yung ilang mga residenteng nandito kanina pumipila sa DSWD, no, para matiyak na lahat ng kinakailangan ng mga residente na tulong ay maibibigay, no, kasi marami pang mga residente ang nakikita natin sa kalsada may daladalang placard na humihingi ng tulong, no, kasi hindi naman natin alam, no, kasi kagabi lamang at kaninang umaga marami tayong mga aftershocks na naramdaman tayo mismo na mga miyembro ng media nandito ngayon sa General Santos City na nagko-cover nitong mga pagkaganapan dito. Kung makikita ninyo, itong nasa likod ko, isa ito sa mga gusaling nawasak at pinadapa ng magnitude 7.8 Meligdol, no? Noon, sabi pa ng mga residente na nakatira malapit dito, noon dahil masayang kainan ito. Pero ngayon, tingnan nyo naman, walang kuryente at wasak na wasak dahil sa malakas na Meligdol.
2: Christian, Christian, yung mga kababayan natin dyan na nakabalik na ba sa mga bahay nila, yung mga nakikitaan nilang may bitak, o takot pa rin na matulog doon at sa labas nagka-camp out?
3: Wala pa tayong nakausap na may lakas na loob na mamalagi sa loob ng bahay. Yung iba, ang diskarte nila baan ay natutulog sila pag sa gabi, no? Natutulog sila malapit sa may pintuan para nang sa gayon kung magkaroon man ng aftershocks agad silang makalabas, no? Pero yung sa tingin natin na may lakas na loob lang ay yung mga nagtitinda sa loob ng palengke, kasi kanina nga ay sinabi ng LGU na pinapalabas na sila, pinapaalis kasi hindi ligtas yung mismong gusali kung saan nandun yung mga stalls ng mga vendors. Pero sabi pa nila wala silang ibang hanap buhay, kaya pinagpatuloy nila, nilalakasan nila yung loob nila na magbenta pa rin, no, kahit ganito man yung sitwasyon dito man.
2: Oo, dahil dyan kayo namamalagi ngayon sa hotel, kinukwento mo sa amin sa news desk kagabi. Hindi kayo nakatulog ng ayos dahil nga mayat maya yung aftershocks at kumbaga yumayanig yung hotel, ganun ba?
3: Tama, alam mo, ayaw naman nating kumbaga ipahayag pa ito or sabihin pa ito sa publiko, pero ganun talaga yung sitwasyon dito, eh. Kailangan, ito yung sinasabi nating tawag ng ating responsibilidad bilang isang media. Nasa third floor kami ng hotel kasi wala nang bakanteng hotel dito. Halos lahat ng mga hotel ay nag-shut down kasi wala nang kuryente. And at the same time, mahal pa yung krudo kaya hindi sila makapag-operate ng kanilang generator set. Napilitan kami, kukunin na lang yung natitirang kwarto doon sa isang hotel na nasa third floor. At tinignan na namin kung saan yung fire exit o kung saan man pwedeng agad na lumabas ng hotel kapag may mga aftershocks. Kagabi, siguro mga tatlong aftershocks, midnight, alas dos, I think, o mag-umaga, no, madaling araw, naramdaman namin yung malalakas na pagyanikman.
1: Alright, sige. O basta mag-ingat kayo dyan.
3: Thank you so much,
2: Alright. Maraming salamat, Christian Bascones ng PRTV News.
1: Ano oras naman?
2: Ang oras, 42 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.

0: na mag-a-attend. Of course, I expect acting SP Wingachalian kasi nga nag-issue siya ng notice of pretrial. A-attend ang house prosecutors dyan. I assume a-attend ang mga lawyers ni VP Sara. VP Sara doesn't have to attend it yet. If Senator Cayetano attends on June 18, yun yung unang ano, yun yung unang pwedeng magkaroon ng gulo kung guguluhin niya talaga. But again, as I've said, he has not, correct me if I'm wrong, wala pa akong nabalitaan na nag-issue si Alan Peter Cayetano ng notice of pre-order. Unlike yung sa working hours. Di ba may dalawang memo, nagkakagulo yung mga Senate employees, sinong susundin. But so far, ang sinunod nila ay si Senator Wingachalian. Work from home sila. Pero dito sa notice of pre-trial, walang competing memos or notices. So isa lang ang dapat sundin. And that is Senator Wingachalian.
1: So, ganun pala yun. Ano? Eh, pero ang masakit niyan, attorney, hindi lang yan yung gulo eh. Hindi lang yan yung gulo dahil parang itong 18 bagmen, eh parang may intel reports din ano, nakuha ang NBI at ipinaalam na rin sa liderato ni Senator Wingachalian na posibleng manggulo nga. Ano bang sinasabi
2: at connected. Meron ding
1: sa distab.
2: Destabilization plot.
1: Ano nga sabi ng Tweety Birds?
2: Ano mangyayari daw sa June 18?
0: Well, ito hindi naman to Tweety Bird kasi nakausap ko diretsahan tsaka public niya sa nasabi to. Si Colonel Cherubin, no?
1: Ariel Cherubin.
0: Kausap ko siya sa isang panayam, one-on-one, or kasama ko sa panayam. Ang sabi niya, na may nakikita siyang pattern. Itong mga 18 Marines, quote-unquote, of course, ano na sila, 18 na, ano na ba ang tawag sa 18 na ito? Hindi na dapat Marines eh. 18 Maneta Boys, 18 bodyguards ni Zaldico, or 18 ex-soldiers. Claro, sinabi ng AFP yan. Ang sabi ni Colonel Cherubin, napapansin niya na parang nagpapagamit or nagagamit lang itong 18 bodyguards or ex-soldiers. Plus, may pattern daw yung paglabas nila. Yung paglabas nila, karaniwan mula nung kay Orly Gotesa before November 2025 na may malaki ang rally and intel reports din ng destabilization, to February, nung lumabas yung 18 Marines at may reports din ulit ng destabilization. Ngayon ulit, nung kakalabas lang ng 18 Marines, merong destabilization reports ulit. So sinasabi ni Colonel Cherubin, mukhang may pattern na pag lumabas sila, magkakaroon ng unrest or destabilization na inaasahan. Pero sinasabi ni Colonel Cherubin, the AFP is really more professionalized now. They are not as keen on intervening in political matters. And then you have civil society, wala yung church, wala yung academe, wala yung mga NGOs and militants. If you don't have that critical mass, kahit sa Senado mo pa yan gawin, there is no destabilization that can succeed. They can try to foment destabilization, but they cannot succeed. Especially since the government is taking it seriously. So, imbes na Malacanang ang titingnan natin, sa June 12, ang titingnan dyan Senado kasi mukhang Senate ang punterya because meron ng mga president nung panahon ni Senator Bato, nung nagpakita siya, tapos nagtatawag yung mga kampo niya na ano, maglabas tayo, lumabas tayo, let's help Senator Bato, let's protect Senator Bato.
1: May dumami. Lumabas ba?
0: Hindi, kahit naman papano, di ba, may mga ilang libong pumunta sa Senado to rally for Senator Bato and the DDS camp. But it was not enough. But we should not take it lightly. Kasi nga, may iba doon, I don't know kung may nakita kayong videos doon, ako may nakita akong videos doon, may mga nag-u-joke, so good, pasok sa Senado.
1: Di ba yun ano? Di ba yun pwedeng
0: sedition? E tapos mayroon pang blogger, kasi hindi na siya congressman, na nag-propose noon. Sinasabi niya, madami nang namamatay sa Senado, kahit na totally fake news.
2: Fake news.
0: Kaya siya in-expel sa wakas ng House of Representatives. But anong point ko? Ang point ko, nung panahon na yun na nagkakagulo dahil sa paglabas ni Senator Bato at ayaw niyang masumuko, tumataka siya, nagpapaprotective custody, meron ng ganong destabilization. So hindi malayo.
2: Kumbaga nag-umpisa na rin naman kung may plano talaga.
0: Parang tutuloy-tuloy lang. Nag-hope lang
2: ginagapang-gapang
0: yung mga nag-destabilize na mag-succeed na sa wakas. Kaso hindi nagsasucceed talaga kasi mukhang
2: kumbaga sinusundot-sundot, ganon.
0: Niluluto-luto-luto.
2: Inuurot.
0: Or may lighter. Laging inoon yung lighter kaso na
2: hindi nagniningas.
0: Napupundi lagi yung Yung nga po eh. Hindi, ano kasi nila yan eh. Yan ang

0: last ditch. Ako, that's what I would call their last ditch effort to avoid or derail the impeachment of VP Sara. Because as I've said, ano mangyayari ng June 18? Bakit June 12 ang alleged destabilization plot? Because by June 18, pag nangyari na yung pre-trial,
1: tuloy-tuloy na.
0: Tuloy-tuloy na yan. And anong masama sa pre-trial for the camp of VP Sara? She will have to disclose all of her witnesses. Pati prosecution, ha? But the prosecution is ready. So bakit importante ang pre-trial? Because both sides will have to inform the Senate the exact name and list of their witnesses.
1: Ay, teka lang, bibigyang daan lang muna natin to, ha, Attorney. Wait lang, wait lang. Anong oras naman?
2: Ang oras, 58 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Oras.
1: So, tuloy-tuloy pa rin talaga, Attorney Jess.
2: So, so, anong dapat pag-ingatan bilang panghuli na lang, Attorney Jess, ng ating publiko? Kasi kahit sa social media, online, gumagapang na rin yung mga ganyan, no, na paninira at disturb sa ating gobyerno.
0: Lahat tayo galit sa flood control. Hindi porket galit tayo sa flood control, eh kailangan na tayong maniwala kagad dito sa 18 na ex-soldiers, no? Meron siguro silang sinasabing katotohanan, 10 to 20%, pero madaming butas na nga na lumabas na parang hindi talaga sila kapani-paniwala. Ang punto ko dyan, umuusad na yung mga kaso sa flood control. Nakulong na noon si Senator Bong Revilla. People cannot say he's not a big fish. Nakulong na si Senator Jinggoy Estrada. Of course, pinupolitika lang dahil kaalyado nila ngayon. Pero noon, lahat ng tao united. Last year, September 2025, lahat ng tao galit kay Senator Jinggoy at gusto siyang panagutin. O ngayon, pinapanagot na siya, he's also a big fish. Pangalawa na siyang big fish. Curly Discaya, Sara Discaya, nakakulong. So lahat ng mga yan, eventually mapapakulong or kinakasuhan na. So kailangan lang natin lang ng patience. Hindi natin kailangang mag-alsa. Hindi natin kailangang mag-destabilize para lang makuha yung accountability na gusto natin. Pwede nating panagutin ang administrasyon na to kung may pananagutan siya. Sino man ang may pananagutan, pwede ding panagutin at dapat panagutin si VP Sara. Kasi meron ng mga ebidensyang mabigat
1: lumabas
0: na hindi na natin pwedeng ma-ignore.
1: Ay, basta tuloy-tuloy lang tayo sa Senate Flix at abang-abang tayo kung ano ang susunod na kabanata.
2: Number one.
1: Anong season na ba?
2: May top 10 yan eh.
0: Wala nang nanonood ng Netflix ngayon eh. No? Lahat nanonood ng Senado eh.
2: Real time.
1: Maraming salamat, Attorney Jess.
0: Maraming salamat,
2: Thank
0: Sir Zanon Maman.
1: Yan po si Attorney Jess Falsis, isa pong political scientist at public interest lawyer. Paano po magbabalik po ang ATM?
2: Anong take mo?

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto, makalipas ang 5 ng hapon.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
3: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
4: Itong calamity loan dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
2: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
5: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
2: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.
6: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, trip lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary of DZMM. Una sa balita, una sa public service.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Anong take mo? Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Nagbabalik pa rin po ang ATM.
2: Anong take mo?
1: Ito, padaanin muna natin to. Ano oras naman?
2: Ang oras, 5 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.
1: Ito rin talaga yung interesado ang mga kababayan natin, lalo na dyan sa Mindanao, dahil nga matapos yung malakas na lindol, parang ngayon lang din natin nakikita yung kung gaano talaga kalala, katindi, kabigat, katindi yung lindol noong Lunes. Eh, sino ba itong makakausap natin na maan?
2: Oo, ay isa siyang, I think, a grade 7 advisor. Siya po ay si Joanna May Cabasan, isang junior high school teacher ng Santa Ana National High School sa Davao City. Magandang hapon, Ma'am Joanna May.
3: Magandang hapon po sa inyo.
2: Oo, na-encounter ko lang to si Teacher Joanna May sa yung mga reels na lumalabas. Nakita ko, ipalabas nga natin. Yung nasa classroom sila eh, nasa kalagitnaan ng orientation ng mangyari. Oo. Tapos, minessage ko si Teacher Joanna May. Sabi kong pwedeng magamit yung video niya at ma-interview na rin siya at the same time. Ayan, Teacher Joanna May, yan yung video niyo, no? Ano bang nangyari nito bago lumindol?
3: Yes, so mamaan. So, yung nangyari po ang lindol last June 8 po ay kakatapos lang po ng aming flag ceremony. At nasa kalagitnaan po kami ng class orientation noon. And I'm actually about to give instruction po sa students to take the recess when one of my students po shouted, "Ma'am, linog!" So, ang una ko pong ginawa ay sumigaw po ng duck cover and hold at kinuha po yung laptop ko. At pumesto po ako banda sa may door po to secure na hindi maklose po yung door. And nalabas ko din po yung phone ko at the same time para ma-send po yung video sa parents nila to avoid po sa mga parents. Ang lakas po ng paggalaw ng gusali that time kasi nasa second floor po kami. At nag-aalala po ako that time kasi baka anytime pwede po bumagsak yung pader or yung building namin. Kaya po panaysigaw ako ng duck cover and hold just to get also their attention. Baka po kasi may tumakbo na student. Kasi yung time na yon napakalakas ng paggalaw. So, hindi po kami pwede agad lumabas. Baka kasi may facility na mahulog po yung student kung lalakad kami kasi ang lakas po talaga ng paggalaw.
2: Or magpanik.
3: Yes po. And believe din po talaga ako sa student mamaan kasi alam nila yung gagawin nila. Hindi sila agad magpanik. Nakikinig lang talaga po sa mga instruction ko. And napakalaki po talaga ng tulong ng mga simulation reels like ng mga nationwide simulation earthquake drill. And also, thankful po kami sa aming DRM coordinator si Ma'am Sanjego kasi tinitake po talaga serious yung mga ganitong drill. Ang pagiging handa po, napakalaking tulong.
2: Pero
3: sa mga guro niya, meron po talagang presence of mind.
2: Yun nga, Teacher Joanna May, kasi alam mo yung sa pagkakataong yan, ang hirap magdesisyon. Una, responsibilidad mo, yung lahat ng batang iyan na nasa loob ng classroom mo. Sa iba kasi nakikita mong video, nasa quadrangle na eh.
1: Nakalabas na sila.
2: Buti, nag-desisyon ka kasi sabi mo mga freshman yan eh. Hindi pa nila alam, tama ba, kung saan yung evacuation area. Tama ba? Kaya, nanatili na lang kayo sa loob ng classroom for the meantime.
3: Yes po. For the meantime po, nanatili kami kasi meron din po akong co-teacher na sa kabilang room po na si Ma'am Palarca. Halos po, nasa sahig na siya kasi ang lakas po talaga ng paggalaw. And during our simulation drills, talaga po hinighlight sa amin na pag malakas yung paggalaw, hindi mo nalalabas para makaiwas din po kami sa stampede at posibleng mahulog sa gusali po during lindol.
2: Oo, Teacher Joanna May, nakikita mo rin naman yung mga video, no? Yung mga nasa online na viral ngayon, bumagsak yung gusali ng isang eskwelahan, yung mga covered court, ganun din. Buti, nung papanood mo itong mga to, Hindi ka ba natakot din na possible nangyari din sa inyo?
3: Actually, sobrang pag-aalala po. Maraming what if po talaga that time, Nola. What if hulugan kami or yung bibigay yung building? Mabuti na lang po kasi alam namin prior to this incident po, meron na po nangyari last year, October 10. Malakas din po yung lindol. Hindi lang kasing lakas nito, but malakas din yung pagyanig. Senek po na maigi ng aming city government. Inspect po talaga at maganda naman din yung foundation ng building namin. So alam namin na hindi agad-agad bibigay kasi yung building kung nasan kami ngayon ay bago pa po sa binild. So alam namin na hindi agad-agad po titibag yung building na yon.
2: Ayan. Mm-hmm. Isang ano yan, karanasang hindi malilimutan na ni teacher.
1: At saka Ma'am Jonami, nabanggit nyo kanina na nakatulong yung pagsasagawa ng mga earthquake drills. Mm-hmm. Sa tingin nyo, after nitong karanasan ninyo, dapat pa siyang mas dalasan pa? Baka kulang yung once or twice a year? Baka kailangan dagdagan pa?
2: Actually, 4 times yan, di ba?
1: Mm-hmm.
3: Yes, so actually, more than 5 times kami nagsasagawa ng earthquake drills po sa aming paaralan. Kasi po, meron kaming about roughly 6,000 students. Kailangan po talaga namin maging handa at also sa mga guro na magkaroon ng presence of mind if merong ganitong sakuna po.
2: Oo. Iniisip ko lang, yung go bag, grab bag, na naglalaman ng mga emergency essentials, no? Iyan ba ipinapatupad nyo sa classroom? Kasi yung iba, pinapaiwan yan sa classroom. Siguro sa mga private schools ito, na kumbaga, kukunin mo na lang siya once na mangyari mga ganyan na sitwasyon. Meron ba tayo dyan? Halimbawa, sa eskwelahan nyo na lang.
3: Opo, ma'am. Dito po sa Santa Ana National High School, nagsisimula na po kami mag-implementa po ng yung hard hat. Actually, meron na pong mga sections, mga rooms na kompleto na po yung hard hat. Yan po yung isa sa mga requirements namin sa aming advisory class to have their hard hat. And meron din po kaming mga emergency team, school DRRM team, na mabilis responde pag may ganito pong sakuna.
2: Anong sabi sa inyo ngayon? Ano po yung pinakahuling abiso ng DepEd or particular dyan sa inyong eskwelahan? Wala pa bang resumption ng klase or indefinite pa yung suspension?
3: Actually po, 2 araw na po suspended yung klase. But today po, meron na pong bumabalik ng face-to-face class. But exact na lang yung mga hindi nakasali sa listahan ng CT na okay na po mag-face-to-face class. So for now, hindi po nakabilang yung eskwelahan namin sa list ng City Government of Davao. So for the meantime, nasa work from home basis po muna kami.
2: Online
3: blended learning po muna kami sa Santa Ana National High School.
1: Alright. So, basta ingat po kayo at maraming salamat din po kasi maganda kayong ihemplo sa lahat ng mga Pilipino.
2: Tsaka diba? Kalmado. Kung ano mo dyan sinasabi niya, kung maririnig natin, ano yun? The cover and hold? Sinigaw niya yun? Sabi niya, pray? Ganon? Kumbaga, yung presence of mind
1: dapat
2: ni Teacher Jonna May nando dun. Kasi kung ako yun, baka, ako, ewan ko, kung nauna ako, naunang tumakbo.
1: Maraming salamat po, ma'am.
2: Maraming salamat. Sige, Teacher Jonna May.
3: Okay po, maraming salamat po.
2: Okay, siya po si Teacher Jonna May Cabasan ng Junior
1: Santa
2: High School Teacher ng Santa Ana National High School sa Davao City.
1: Anong oras naman?
2: Ang oras, 14 minuto makalipas ang 5:00 ng hapon.
1: Kanina, nabanggit na ni Attorney Jess Falsis na yun nga, posibleng magtuloy-tuloy yung kung ano man yung ibinaplano itong 18 na, ano mga ba tawag sa kanila? Na-offend yata ang tinawag na 18 cargadores. Naglabas ng picture si Attorney Baligo.
2: Nagalit. Dahil dyan. Oh, nag-ah.
1: Anong tawag? At ano ba? 18? O bagmen siguro kasi sabi nila nag-deliver sila. Di bagmen.
2: Edi ano? Maleta boys.
1: Oh, kasi tapos hindi rin natin pwedeng tawagin ex-Marines kasi sabi rin hindi naman daw sila lahat Marines at yung 12 out of 18 ay dishonorably charged.
2: Mm-mm.
1: Discharged. So, yun. Bahala na.
2: Maski pups. Lala kayo dyan. Dami kong ano ang ginagawa.
1: Ito ka sabi natin si Attorney Sherwin, attorney tuloy, si Dr. Sherwin Ona, isa pong security analyst at associate professor po ng political science and development studies ng De La Salle University. Dahil nga, tanungin natin, ano, ito bang ganitong mga sitwasyon, pwede nga ba itong mauwi sa isang malawakang destabilization?
2: At yan, at bilang security analyst, ay mas alam niya to. Oo, yung mga implikasyon nito. Ano nga ba yung... ibig sabihin ng pag sinabing destabilization plot, ano ba yan? Kasi lagi natin naririnig yan. Tuwing bago ng administrasyon, lagi na lang gustong patalsikin. Ano ba yan?
1: Ayan, makakasama natin via Zoom. Magandang hapon po, Doc Ona.
4: Hey, magandang hapon, Sandro at Maan. Long time no talk and no see, Maan. So, I'm glad na magkasama tayo ngayon. Ayan. Thank you for your invitation.
2: Thank you, thank you.
1: Doc, yun nga, paano yun? Ito ba talaga pwedeng mauwi sa nationwide na destabilization plot, lalo na may mga intel reports na?
2: Oo, at sa paanong paraan? Mm. At pag sinabing destabilization plot, para na lang sa ano no kabatiran ng ating mga taga ATM. Mm-hmm. Ano po ba pag sinabing destabilization plot, ano po ito?
4: No, para doon sa unang sinabi mo, Sandro, no, ito talaga ay maaring mauwi sa isang destabilization plot dahil nga nakikita natin na ginagamit ng mga ibang mga politiko natin, yung ibang mga senador natin, yung ganitong mga revelations to agitate the public, no? Nakita naman natin yung paglalahad nung mga sinasabi nyo nga mga bagmen na wag na daw nating tawaging Marines, pero ipinipilit nila na ito yung mga Marines dahil nga para iugnay sa Armed Forces of the Philippines, ano? Kaya nga itong ganitong mga events at kasama na diyan yung nabanggit mo na intelligence reports, kasama na rin diyan yung mga nangyayaring mga protesta na sinisigaw, na sunugin ng Malacañang, sunugin ng Senado, no? Ito ay kung iyong ipapag-connect, sabi nga nila, no?
2: Mm-hmm.
4: Ito'y maaring mauwi sa isang tinatawag na destabilization o pagkakalat ng kaguluhan, no, para patalsikin o pahinain ang ating gobyerno. Hindi ito bago sa administrasyon na ito. Nakita natin to last year. Mga retired military and police officers naman ang kanilang nire-recruit, kasama na dyan yung ibang mga former politicians at mga informal settlers pa nga, nakita natin, hindi ba?
2: Mm-hmm.
4: Para magkaroon ng kaguluhan, ano? At ayon nga sa mga intelligence reports, baka dito nga umuwi ito, lalong-lalo na ngayon sa June 12.
2: Oo, pero diba kinakailangan sa tuwi na sir, kailangan ng suporta ng civil society groups, ng publiko, ng simbahan, ng lahat ng sektor ng ating lipunan para magtagumpay ang ganyan. Nakikita nyo ba sa ngayon ito ngayon?
4: Tama ka dyan, ano, no, Maan, ano, kailangan talaga yung broad support ng iba't ibang mga stakeholders, ano, pero hindi ko to nakikita ngayon, Maan, ano, and pati ang ating sandatahang lakas, ano, sa pamamagitan ng Chief of Staff ay nagsabi na, ano, na magiging tapat sila sa konstitusyon at sa kanilang tungkulin, ano. Bagamat mayroong mga pronouncements na ganito at hindi natin nakikita tong mga paggalaw na ito, lubang nakakabahala pa rin ito dahil nga hindi naman kailangan pabaksakin yung gobyerno, eh, no? Magdulot lang sila ng isang perception na widespread ang kaguluhan, ano? Widespread ang instability And that would definitely undermine, no, yung credibility ng ating gobyerno. Inyong tandaan na hindi lang naman itong destabilization ang ating pinag-uusapan. Sunod-sunod na naging problema ng Pilipinas. Merong economic crisis, merong oil crisis. Ito pa, dumama pa yung lindol. At ito nga kaguluhan o political noise na nangyayari. Kaugnay ng impeachment ng Vice President. Ano? Itong lahat ng ito, yung pagka pinagsama-sama mo, no, it shows, kumbaga eh, instability sa ating gobyerno. Kaya ito ang tingin ko na gustong i-exploit ng mga puwersa na ito, no, para ipakita nila na lubhang unstable ang ating pamahalaan at hindi nito kayang i-govern ang ating bansa.
2: Mm-hmm. Eh dati kasi, di ba, wala pang social media noon.
1: Text, yung texting na abutan ko, yung nagtawag dun sa EDSA DOS, yun ang naabutan ko.
4: Text. Nahahalata sa Android at taong ka na.
2: Bata, ako, ano na? Ako hindi, social media na ako.
1: Ano pa lang ako noon, prof? Elementary.
2: Wow. Kala ko sabi mo, kapapanganak pa lang. Eh yun na nga, prof. Dati walang ganyan. Mm-hmm. Pero ngayon pwedeng ginagapang na sa social media, yes, no? Yung mga fake news na pwedeng ito yung magpapalabnaw sa tiwala ng publiko sa ating pamahalaan. So tingin niyo nag-start na rin ito ngayon. Gumagapang na rin ito ngayon.
4: Yeah, definitely, Maan, ano? Even the chief of staff himself, no, admitted na may mga kumakalat na mga balita na ginagamit yung kanyang likeness, no, sa pamamagitan ng mga fake news at saka videos, ano, na sinasabi na ang armed forces ay sumusuporta dito sa destabilization moves na ito, no, na pinabulaanan din ng ating chief of staff, no. Dito mo makikita na talagang well-planned, well-orchestrated itong ganitong mga paggalaw, no. Mm-hmm. Kaya siguro ang ating pamahalaan, dahil nga nag-release na sila ng ganitong mga intelligence reports, ano, pinapakita nila na they're on top of the situation. But anything goes yan, Maan and Sandro, no, pagdating ng June 12, hindi mo masabi, ano, kasi mukhang desperado na ang mga puwersang ito, no, ayaw nila matuloy yung impeachment. Mm-hmm. At the same time, ano, mukhang kapit-tuko dyan sa Senado, ano, so gusto nila talaga na i-preserve yung kanilang mga poder.
1: Pero at, Doc Ona, bukod dyan sa
4: gumamit ng ganitong pamamaraan.
1: Oh, pero Doc Ona, bukod din sa mga nabanggit nyo, may connect din ba ito sa China?
4: Ako, kung ako ang tatanungin mo, although mahirap mag-establish ng evidence, no, kasi lahat ito ay covert, Sandro, no? Pero kung, again, kung inyong titingnan, ano, yung pagkoconnect ng dots, sino ba itong mga senador na to na sumusuporta dito? Di ba? Sila yung mga tinaguriya, ang mga chinador, eh. Mm-hmm. No, at itong mga disinformation activities na to, na-link na ang China rito, no? Nakita nyo naman the past few months, ano? Even yung kanilang embahada ay na-link na rito. Mm-hmm. So hindi na katakataka o kagulat-gulat kung may kinalaman sila rito. Although, sabi ko nga, allegedly ito, no, mahirap i-prove ito dahil nga ito ay tinatawag ng mga covert operations or espionage operations.
1: Mm-hmm. Tsaka yung may nakita pang structure diyan sa West Philippine Sea, Dr. Ona, di ba?
4: Sabay-sabay, no?
1: May connect kaya siya. Nga, parang nakakapagduda, may connect kaya itong mga pangyayaring ito?
4: Alam mo, yan yung tinatawag nilang ruse, no? Yung dinadivert yung ating attention, ano? Dahil nga napipintong kaguluhan dito sa ating larangang pampulitika, ano? Ginagamit ito para ma-divert yung ating attention. Hindi ito first time na ginagawa sa atin ng China, no? Inuunti-unti tayo niyan hambang nakalinga tayo, lalo na ngayon na tumama yung lindol diyan sa Mindanao, ano? Mm-hmm. Ang mga puwersa ng armed forces ay karamihan nandiyan ngayon, ano? Gagamitin nila yan, no, para makaisa sa atin.
1: Mm-hmm. Kasi baho di masindok, medyo nagkinabahan ako nung nakita ko yung mga news items, Dr. Onat Maan. Kasi nga, baho di masindok nakita yung mysterious floating platform dyan sa baho di masindok.
4: Matagal na nilang tinatarget yan, Sandro and Maan. Ano? Gustong-gusto nilang makuha talaga yan dahil nga ang balak nila dyan, tatanyuan nila ng structure. Kung inyong matatandaan, dineclare na nila yan na natural marine reserve nila, eh. Mm-hmm. So legally speaking, kanila yan sa kanilang pananaw, ano, kaya binabantayan ng maigting ng armed forces yan at iba pa nating mga kaalyado, pero gagamitin yan, ano, paunti-unting gagapangin yan at i-take advantage nila itong kaguluhan pampolitika at dito na rin sa natural disaster na tumama sa atin para makaisa dyan. Tingnan nyo. Ngayon, kailangan lang bantayan.
2: Okay, Prof. Ito, come June 12, dahil sinabi, ito yung mangyayari. Ano yung mga posibleng senaryo na dapat paghandaan o pag nakita na ito ng ating publiko, oh, ito na to. Ito na yung, sabi nyo nga, mga pulupulong kaguluhan, magkikreate ng conflict sa mga maraming area, no, para palabasin na, yun na, bumabagsak na, ano, ang pamahalaan, yung mga ganun, Prof.
4: Asahan nyo pa yung mga maraming mga pasabog na ilalabas ng mga iba nating mga politiko, lalong-lalo na ngayon na in question yung liderato dyan sa Senado, marami pang palalabasin yan. Ano? Nagpalabas na nga ng Chacha, nagpalabas pa ng Maleta Boys. No? Ang aim nito ay para guluhin ang publiko, no? Para paigtingin ang damdamin ng ating mga mamamayan. Ano? Maliban pa dyan, idagdag muna dyan yung pag-oorganisa. No, makikita nyo yan na may mga movement na sa mga communities, ano? Mm-hmm. Especially dito sa mga informal communities, at gagapangin yung ating mga kapulisan at kasundaluhan, lalong-lalo na yung mga hanay ng retired. No? So makikita nyo yan. Ito kasi yung ginawa nila last year, no? At malamang naulitin lang nila nito. Pero ngayon, mas organisado na sila at mas well-resourced itong mga ito.
1: Basta ang dulo-dulo niyan, kailangan magbantay tayo sa Senetflix pa rin talaga, Dr. Ona. At kailangan din bantayan, huwag natin kalimutan yung West Philippine Sea habang tinitingnan, binabantayan din natin yung rehabilitasyon dyan sa Mindanao. Maraming salamat po, Dr. Ona.
2: Thank you, Dr. Ona.
4: Maraming salamat, Sandro and Maan.
2: Oo. At bantayan natin yung mga fake news.
1: Oo, isa pa yan.
2: Oo, kasi diba, doon tayo nakababad ngayon. So akalain mo yung mga balitang yan nangyayari talaga sa isang lugar. Uh-huh. 'Di ba?
1: Oo. Pero bago tayo magpaalam, magbigay muna tayo ng daan. Pagbigyan muna natin ito.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Ay, susunod na po sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama si Nina Corpuz at Jack Bataliones. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila.
1: Mapapanood naman ang Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook Page.
0: Bye!
2: ATM. Anong take mo sa DZMM?

0: Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
1: Lahat
2: kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez. It is you.

0: Natutukan mo ba kanina, partner, yung mga sunod-sunod na
1: mga pa-presscon, no?
0: Yung patungkol doon sa trahedya doon sa ating dalawang basketbolista ng Ateneo Blue Eagles.
1: Oo.
0: Well, siyempre nauunawaan naman natin yung hinagpis din ng ina, no? Nung si Rene Bater Bonilla.
1: Hindi ko masabi yung pangalan niya. Nakakalimutan.
0: Bater Bonilla. I'm not sure kung ganun nga pagbigkas. At syempre at kinakailangan na malinawan din kung ano talaga yung naging circumstances nung pagkalunod nung dalawang Blue Eagle basketball players. Kasi nauunahan ng
1: spekulasyon? At syempre mga pag-uusap kasi dahil nga na tahimik muna ang Ateneo for the longest time, hindi natin alam kung ano nangyari na
0: because hindi rin naman nila syempre masabi pa what really happened.
1: At kung talagang ito nga ba ay sanction ba ng eskwelahan yung kanilang pagpuntang parang team building na ginawa, di ba? Dahil varsity nila ito di ba? Ito yung kanilang
0: men's basketball team.
1: Yes.
0: Mukha namang meron naman talagang ganong exercise. Mm. No? Kaya lang nga, syempre, maraming questions na na kinakailangan linawin dahil nga po sa is it the first time na pumunta sila sa ganitong lugar or ganitong klaseng lugar para lang mag-training? Or ano yung protocols nila usually kung ganong klaseng lugar nga ang kanilang pinagdarausan ng training? Kasi open sea, di ba? Beach. Bakit nila napili na doon pa? And meron bang tawag dito yung adequate warning magmula dun sa pamunuan ng resort na medyo delikado yung ilang parte ng beach na hindi dapat basta puntahan, di ba?
1: At saka yung ano din, partner, no? Kung alam din ba ng resort yung kanilang gagawin para makapag-provide man lang at least
0: may paalam
1: ng rescue or right, yung mga lifeguard, di ba, on duty para i-oversee yung event nga nila.
0: Yeah. So, sabi nga ng mga tao, in hindsight, malinaw lahat. Pero ngayon nga po na nangyari na ito, ay kinakailangan po talagang sagutin yung maraming tanong, no? To be able to get a clearer picture kung bakit nga po ganito yung sinapit nung dalawang Blue Eagle players. Sino ang may pananagutan? Well, that has to be determined dahil syempre ang unang mag-aalaga dun sa players, yung team manager or coach nila, di ba? Kung sino naman yung training manager. Syempre, may mga tagabantay dapat yung mga atleta at para alam na sila ay nasa ligtas na kalagayan. Yung pamunuan ng universidad, syempre, gusto din nilang malaman kung bakit nangyari ito. So, mahirap po mag-assign ng blame kaagad-agad. Although we can understand kung bakit nga po yung initial, syempre, reaction ng magulang na siya nawala ng anak, ay meron na kagad siyang sinisisi. At meron kagad siyang conclusion kung bakit nangyari ito. Hindi nga lang natin masabi kung yung kanyang inisip na conclusion ay tama nga ba. Dahil wala pa naman pong katunayan na yung suspecha or yung paniniwala nung ina ni Bater Bonilla na kaya po nalunod yung anak niya dahil meron daw ginagamit na pabigat.
1: Oo, pero may sinabi
0: kasama nung training. No?
1: Sabi na wala weights. Na daw weights Wala naman daw
0: according to the police,
1: weights.
0: Nung na-recover yung bodies, wala naman daw nakitang may nakakabit na weights, no? Dun sa, either sa paa or sa braso or whatever. Tapos pinagdududahan nga po nung ina kung bakit may mga pasa yung katawan ng anak niya.
1: Ah, kaya lumutang yung so, tanong na baka daw may or may sabi nga baka may hazing din daw ba na nangyari dahil nga may mga pasa, no?
0: So that gives rise to a lot of speculation and suspicion, pero dahil nga po ang mismong Philippine Sports Commission ay gusto na mag-imbestiga, I think ang PNP mismo ay may sariling forensics na mag-iimbestiga. Ang Ateneo, malamang sa malamang, may sariling gusto mag-imbestiga. Ito na naman po yung mahirap dito. Yung nagkakasabay-sabay na magkakahiwalay na investigasyon. Paano kung lumabas na magkakasalungat yung mga
1: iba-iba
0: findings?
1: Iba-iba ang kanilang maging findings.
0: Huwag naman sana. Mm-hmm. Kaya sana nga po talagang merong isang tunay na ano na lang yung parang expert forensic examination that will actually examine the site, di ba, sa nangyari yung paglunod, pagkalunod, determine the circumstances leading to that incident, di ba, scientifically also inspect kung yung bang lugar na yan, talagang yung current or yung underwater current, yung riptide na tinatawag, ay talagang laging nandoon yon, di ba? Mm-hmm. Or did it become stronger nung araw na yon, mm-hmm, because of some kind of meteorological factors, mm-hmm, like low yung tide, high tide,
1: yes,
0: may ganun pa, di ba? So many things to consider. Mm-hmm. Na sana nga po sa investigasyon, isa-isahin nila yon para mas malinaw po at tuluyan ng mapawi kung ano man yung suspecha o spekulasyon na umuusbong dito. Mm-hmm. Mahirap kasi, partner, na nagdadalamhati syempre, no, yung mga nawalan ng mga mahal sa buhay, pinapainan pa ng maling impormasyon.
1: Yes.
0: Mahirap yung gano'n.
1: It also shows that there are lapses when it comes doon sa school at doon sa ano, no, doon sa management.
0: Kung may lapses.
1: Oo, nung team. Yeah. So, this time, magkakaroon din yan sila, I'm very sure, ng introspection din, no? How do we manage ba talaga our team? Have we been so complacent in allowing them to do yung activities nila na hindi natin o-oversee ng maayos?
0: Yeah.
1: Because sa tingin nga natin, for the longest time, wala namang issues, no?
0: Yes.
1: So, minsan, ano eh, yung complacency talaga yung delikado eh. Diba?
0: Pag the moment na tayo, you're lulled into complacency, diba? Yung parang masanay ka na, normal na to eh.
1: Mm-mm.
0: Parang hindi ka na masyado nga nag-iingat. Mm-mm. Which is why one of the questions nga sana, partner, is this the first time na ginawa nga yung ganitong uri ng training exercise ng Ateneo Blue Eagles, mm-hmm, in open sea or beach, mm-hmm, environment?
1: Mm-hmm.
0: No? Kasi kung hindi naman, then they should have had this proper safety protocols nga, mm-hmm, in place. Mm-hmm. Anyway, kasi nga po, nabaling yung attention ng ilan po sa mga kapamilya natin, no, sa ibang mga issue. Malaking trahedya nga naman po yung sinapit po ng ilang lugar sa Mindanao. But ito kasi parang merong mukha eh.
1: Oo.
0: Mga bata, dalawang rising stars ng varsity basketball team, cut short, di ba? They're cut short in the prime of their life. Na hindi mangalang sila nabigyan ng pagkakataon na sila yung magtumulong sa kuponan nila, di ba? Na manalo ng mga kampyonato. And then, syempre, yung grieving, di ba? Mother, parang lalong naaantig yung damdamin ng mga kapamilya natin dahil nakikita nga nila na parang merong isang napagkaitan, di ba? Mm-hmm. Ng hustisya.
1: Alam mo, iniisip ko pa nga, partner, yung pamilya ni Divine, di ba? Kasi yung Nigerian siya, di ba?
0: Yeah.
1: So,
0: kung na-inform na
1: rin. Oo, and paano nila i-dadalhin ba yung body pabalik sa kanyang pamilya? So, yun, isa pa yan.
0: Yeah. And then, we also respect yung kahilingan din ng mga pamilya kung sila ay humihiling ng privacy at this time, no? Pero, syempre, yung privacy din naman has to also give way to a proper investigation.
1: Mm-hmm.
0: Hindi naman nila pwede ikubli,
1: mm-hmm,
0: at pigilan yung mga investigador dahil talagang gusto nila malaman eh, if this is really an accident,
1: mm-hmm,
0: paano sana ito na prevent, di ba? Mm-hmm. Na iwasan, at paano po pwedeng iwasan pang mangyari muli.
1: Mm-hmm.
0: Para marami magbabago dito eh. Mm-hmm. I mean, usually ganun eh, pag may mga aksidente at mga disaster,
1: mm-hmm,
0: mas lalong na pag-aaralan na paano yung susunod na pag-iingat.
1: Mm-hmm.
0: At sana nga po, no, ganun ang maging resulta nito.
1: Oh.
0: That something good will come out of it kahit pa paano.
1: Nintay ko din dito, partner, yung side ng Ateneo. Narinig mo na ba sa
0: nag-issue sila ng statement to confirm din, na may namatay.
1: Oo, statement lang din.
0: But
1: we really haven't been able to interview anyone from them.
0: No. Kaya kailangan talaga na if they will also conduct their own internal investigation sa kanilang sariling mga protocols, malaman at malaman din kung meron ng lapses,
1: mm-hmm,
0: and what could possibly have been done,
1: mm-hmm,
0: to prevent this kind of tragedy.
1: Mm-hmm.
0: Anyway, so yun po ay isang trahedyang nangyari po sa dagat, at meron na naman po tayong pag-uusapan pandagat pa rin. At ito ay maaring trahedya na namumuuna naman para po sa ating bansa, sa soberanya ng ating bansa or sa territorial sovereignty ng ating bansa. Dahil lately, mga kapamilya, ay may namataan daw dun sa may parte ng Bao de Masinloc. Eh, alam naman natin, ito ay medyo napapaligiran ng mga puwerso ng China, no?
1: Mm-hmm.
0: Ang kanilang China Coast Guard.
1: Kinamkam na talaga nila ito na part of theirs.
0: Yes.
1: Eh, diba?
0: Hindi na nila binitawan.
1: Oo.
0: Hindi na nga pinapapasok yung mga Pilipino manging isda. Mm-hmm. And lately, may namataan daw na tila satellite imagery na meron daw floating structure na ngayon doon. Mm. Eh dati-dati, ano lang naman ito, parang masabi mong reef, di ba? Mm-mm. Ngayon, meron ng floating structure na may tao.
1: Mm.
0: Na nakasakay dito, partner.
1: Oo, parang maliit lang din naman ata. Parang 6 meters by 6 meters.
0: 6 meters
1: lang
0: by 6
1: diba?
0: Meters. So that's about roughly 19 by 19 feet.
1: Oo.
0: Almost, no? So 19 by 19
1: so, rough
0: feet.
1: So pa talaga siya.
0: 19 by 19 feet. Parang halos kasing laki na lang nitong booth natin sa kayong kabilang kwarto.
1: Oo, parang condo unit, no?
0: Parang ganoon, di ba? Ngayon, ang tanong is, dito na naman po magsisimula yung pag-expand ng pasilidad ng China sa isa na namang feature no sa West Philippine Sea na inangkin na nga ng China. Kasi kung maalala nyo mga kapamilya, noong 1990s, noong panahon pa ni Pangulong Fidel Ramos, doon po nagsimula na okupahin na ng China yung ilang po sa mga maritime features ng Pilipinas na hindi pa tinatawag na West Philippine Sea noon. Nag-umpisa yun, kubo-kubo lang.
1: Oo, tapos biglang may ano na runway na.
0: Hindi naman kaagad-agad. No?
1: Kaagad-agad.
0: Kumbaga, naglagay na sila ng puwersa doon, pero kubo-kubo lang. Ang tawag nga nila doon, fisherman shelters, partner.
1: Oo.
0: So from the air, mukha lang silang mga huts, no?
1: Oo.
0: At hindi na nga sila napaalis magmula noon. Hanggang sa kinasuhan nga sila ng Administrasyon Aquino, Noy Aquino, nanalo tayo. At bilang ganti doon sa pagkatalo nila doon sa arbitral ruling, saka sila nagtayo ng mas malalaking mga pasilidad. Nilagyan na nila ng runway, nilagyan na nila ng radar site, lahat na, nireclaim na nila. Eto na naman kaya ang balak nilang gawin dyan sa Bajo de Masinloc. Kasi ano yung structure na yan? Bakit floating structure at bakit may tao?
1: Parang,
0: ito ba ay panimula?
1: Marine research yung aim eh.
0: Who knows? Because could be something else, di ba? Could be a prelude to something much bigger at baka magtayo na naman ng isang base yung China dun mismo sa Scarborough Shoal. Nasa ano ba ang guest natin, Hannah's? Nasaan ang guest mo?
1: Calling.
0: Nasaan ba yung calling natin?
1: Andiyan, hanapin mo yan, partner. I-dial mo pa kasi para
0: lumabas.
1: But yeah, yun nga. No? So, di natin alam.
0: Okay,
1: kung...
0: here we go. Paging Rear Admiral J. Tariela. Paging Rear Admiral J. Tariela, please report to customer service.
1: Inawawala.
0: Customer service.
1: Customer.
0: Ay, oo nga. Meron pa ganun.
1: Customer.
0: Yung... Paging the parents of a lost rear admiral. Paging the parents of a lost rear admiral wearing white uniform and ano. Please report to customer service.
1: Yan.
0: Naririnig niyo po yan sa mga mall.
1: Oo, pag nawawala bata.
0: Mga batang nawawala.
1: Pero yan nga, di ba? Yung balikan natin yung sinasabi nga natin na nakita na structure na ito. Kahit sabihin natin maliit yan, the fact that it is already being manned, being used, meron na tayong, may activity na nangyayari.
0: Meron.
1: No? At paano kaya nila din ito, paano, dahil alam naman natin, nag-i-issue naman tayo ng challenges, di ba? Radio challenges. So, what happens after that? Magbibigay na naman ba tayo ng diplomatic complaints natin?
0: Meron yan. Diba? Nag-protest na, yung demarche
1: yun
0: na tinatawag.
1: Lagi na lang tayo may mga ganyan.
0: No,
1: ay, nakailang thesis kapal na tayo sa diplomatic complaints natin. Haven't really received any response from that.
0: Na ng bond paper yung naubos ng DFA.
1: Oo.
0: So, mukhang ano, missing in action ang ating pong guest.
1: Pabalik pa lang.
0: Paging the guest coordinator of the teleradio.
1: Mm-hmm.
0: Please call the Rear Admiral J. Tariela. Kasi kung wala, uwi na kami. Uwi na kami ni partner Rica kasi talaga sinabi ang sigaw talaga. Ang sigaw talaga nila, bring them home. Kami dalawa ni Rica po.
1: Tayo makakauwi. Tay, ikaw.
0: Kasi, totoo yan. Bring them home na tayong dalawa. Kasi wala namang guest. Uwi ka na.
1: Tay, hindi yung karton mo lang mauuwi ko, tay.
0: Maganda nga yung standee na nilagay nila doon sa dahig.
1: May jacket pa.
0: Oo, kasi talaga sabi, nanlamig ba ako?
1: Kaya nga.
0: Lagyan nyo ng jacket.
1: Kaya nga. May pagkain pa nga sa tabi eh.
0: Oo, totoo.
1: Diba?
0: Parang alay ba doon sa altar ba?
1: Ito may mga report yata tayo na naka-line
0: up. So, bago po natin mahanap yung ating missing guest, ay tawag po muna tayo ng report sa ating mga Radyos Patrols. Tanggapan ng Ombudsman sa Davao City at Cagayan de Oro. Balik operasyon na. Baka ano ba nangyari sa kanila? Nung lindol ba ito? Mm. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
2: Tony Rica, iniutos na ni Ombudsman ni Sus Crispin Rimulya ang pagbabalik operasyon ng kanilang mga tanggapan sa Davao City at Cagayan de Oro City simula bukas, June 11, 2026. Kasunod ito ng isinagawang structural integrity inspection and quick assessment team ng Department of Public Works and Highways sa mga gusari ng Ombudsman matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao noong Lunes. Batay sa paunang pagsuri ng DPWH, ligtas sa mga gusali ng OMB o ng Ombudsman kaya pwede nang magbalik sa regular na trabaho ang mga empleyado nito. Naunang nagbalik operasyon ngayong araw ang mga complaint center ng Ombudsman sa Ulo at Zamboanga. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly.
0: Ay, Kelly. Extra ka ulit para maliwanag. Kelly.
2: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, so Kelly. Feeling ko nabitawan ni Kelly yung telepono. Oh, narinig ko parang dinajuggle niya.
1: Ito, meron pa. Congresswoman Janet Garin nagsampa ng reklamong cyber libel at perjury sa DOJ laban sa 18 Malita boys. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula DOJ. Oh, Malita. Malita. With an accent.
0: Your Philippine accent.
1: Radyo Patrol Beard.
0: Beard.
3: Rica, Tony, nagsampa ng kasong cyber libel at perjury si Iloilo Representative Janet Garin laban sa 18 Malita boys na dati umunong bodyguards ni resign ako Bicol Party List Representative Saldico sa Department of Justice kasama din sa sinampahan ng kaso ang legal counsel ng 18 Malita boys na si Attorney Levy Baligod. Matapos itong matapos siyang idawit na tumanggap umano ng bag at maleta na may lamang pera kaugnay ng umano'y maanomalya sa flood control project. Pari naman niyang itinanggi ang mga akusasyon at iginiit na hindi niya kilala ang sinasabing mga bodyguard at driver nito. Dagdag pa ni Garin, wala pa siyang natatanggap na kumpirmadong affidavit mula sa mga nag-akusa, kaya nais niyang malaman sa pamamagitan ng kaso kung sino, kailan at saan umano na ganap ang sinasabing pagdadala ng pera. Dagdag pa ni Garin, layon lamang ng mga paratang nasirain ang kanyang pangalan at hadlangan ng kanyang trabaho sa Kongreso. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon.
0: Salamat, Bert Dizon.
1: Bert?
0: Ilan libo mag-aaral at magulang sa Antipolo City na bilad sa araw dahil sa magkakasabay na Parent Teachers
1: Akit, hindi pumasok sa loob.
0: Meeting. Sila ang binilad sa
1: Kaya
0: araw.
1: Nga.
0: Ha? Balita. Narito ang balita ang kumpirmado sigurado at iniraan pa ito. Jom Garner, bakit naman sila binilad, Jom?
1: Nag-ceremony ba ito, Jom?
4: Tony at Lika, napilad sa matinding sikat ng araw ang mga mag-aaral ng Antipolo National High School at Santa Cruz Elementary School kaninang tanghali matapos ang halos magkasabay na PTA meeting ng mga ito. Sa kapal ng volume ng mga mag-aaral at magulang, nasakop na nila ang buong kahabaan ng Olalia Road sa Barangay Santa Cruz, Antipolo City. Aabot sa 22 ang bilang ng mga mag-aaral na kinailangan lapatan ng paunang lunas matapos makaramdam ng pagkahilo at hirap sa paghinga. Ayon kay Relly Bernardo, Public Information Officer ng Antipolo City Disaster Risk Reduction and Management Office, nagkasabay ang oras ng pagpapatawag ng parent-teacher meetings ng Antipolo National High School at Santa Cruz Elementary School sa oras ng labas ng morning at afternoon shift.
5: Yung meetings, tumapat siya ng palitan ng shift. So mga may pauwi, tapos may palabas ng mga schools. So tapos, anong nangyari? So nagkakasabay na sila, tapos isinara dahil sa na-experience na parang clogging. Isinara ng mga schools, so lalo siya na-clog. So walang makapasok, so hindi mabawasan yung bilang ng mga bata, no, sa magulang.
4: Ayon naman kay Barangay Santa Cruz Captain Cirilio Tenorio, nakauwi na ang mga mag-aaral galing sa 2 magkatabing eskwelahan. Nagpatawag na rin ng pulong Antipolo LGU sa mga kinatawan ng mga nabanggit na paaralan at barangay para mapag-usapan kung paanong hindi na mauulit ang nangyari at para matiyak kung sino ang dapat managot sa nangyari. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Jom, natanong mo ba bakit napakaaga pa lang early into... Wala pa tayong
0: school
1: isang linggo.
0: Oo,
1: may Parent Teacher Association meeting na agad.
4: Mm-hmm. Ito daw kasi yung para sa general admission or general meeting ng mga PTA. Kumbaga ito yung pinakapauna nila na pagpapatawag. For context kasi, Rica and Peter, Tony, itong dalawang eskwelahan na to, particular itong ANS, Antipolo National High School, isa ito sa pinakamalaking eskwelahan sa Antipolo at sa Rizal. 11,000 or 12,000 yung bilang ng mga mag-aaral nito. Yung katabi naman nito, ganun din kalaki. At tas meron pang isang eskwelahan na makalapit nito. So, sa isang road lang itong dalawang magkatabing eskwelahan na to. At talagang kung magkakasabay ang PTA, the volume ng estudyante plus magulang at yung minsan karaniwan may mga bit-bit pang itong mga paslit na hindi nila maiwan, so talagang magulo talaga.
1: Okay, para na tuloy yung ano ba yun, yung tourist spot somewhere in Asia na yung mga payong na naka di ba nakalagay sa
0: akala ko, feeling ko baka shooting to ng season 4 ng Umbrella Academy.
1: Umbrella Academy. Umbrella in the Academy.
0: Umbrella Academy in Antipolo. Maraming salamat.
1: Thank you, Jom.
0: Jom Garner. Salamat po sa ating mga Radyo Patrol. La la la.
6: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMN Radyo Patrol sa East 30.
7: Paging the Rear Admiral and Spokesperson for the West Philippine Sea, Admiral J. Toriella, please report to the customer service. Nandito na ba si Rear Admiral J. Toriella?
1: Admiral,
7: gandang hapon.
8: Hello, Sir Tony. Magandang hapon po sa inyo.
0: Narinig nyo ba na pinipage ka namin?
8: Oo nga po, sir.

0: West Philippine Sea. So if this is a prelude to some kind of construction activity, pag nagsimula po yung construction, wala na ho talaga tayong way to drive them out.
1: Well, this time, Sir Tony, no, siguro masasabi natin the difference then and now with how we do things in the West Philippine Sea is that we expose it to the world. No? And para sa akin, personally, the reputational cost, no, na pagdadaanan ng China if they're not going to pull out itong mga pinag-ilagay nila dito, and if they're going to push for this kind of reclamation na sinabi niyo po kanina, sir, no, I don't think that this will be on their advantage.
2: Mm-hmm.
1: Especially so na meron naman tayong code of conduct negotiation. So I don't see the reason na China will not act with our action of exposing itong ginagawa nila sa Bajo de Masinlo.
2: Admiral, yung sinabi niyo po kanina na meron silang mga isa-dalawang escort, no? Mukha po bang mga armed yun, yung kanilang escort, sir?
1: No. Majority of these people that we saw on deck of the platform and also on board those service boats who tag itong platform na to, they appear to be ordinary civilian personnel, no? At the same time, i-highlight ko rin, ma'am, no, na ang mga barko na nandito na ginagamit ng China, wala tayong LA Navy warship na makikita. These are just Chinese research vessels.
2: At yun po bang mga, kung mukha naman po silang citizens, hindi naman din
0: civilian.
2: Po silang civilian, hindi naman po sila mukhang nangingisda din?
1: Ay, hindi naman, ma'am Rika, no? I don't think that these people are there to go on fishing.
2: Mm-hmm.
1: Kung makita natin dun sa blurred photos that were taken by our MDA flight, some of them are even wearing hard hat helmet, no? Yung makita mo mga helmet sa mga construction worker.
0: Oh.
1: No?
0: Oh.
1: So, I would like to believe na with that kind of appearance,
0: hindi sila fishermen.
1: Itong mga to ay part ng feeling maybe.
0: Hindi. Tsaka kung mga ganun na naka-hard hat,
2: construction
0: only,
2: yung
0: you only use that if meron kang itinatay yung facility.
2: Oo,
0: eh. Kasi otherwise, bakit ka mag-hard hat?
2: Hindi
0: safety
2: ba? If ano. Oh.
1: Hindi naman na tinatay yung ano. Hindi ko lang, sir.
2: Admiral, makikilambing lang po kami, Admiral. Medyo nawala po kayo, nawawala po ata ang signal natin. Pakiambot naman po to the right.
1: Hello, ma'am.
0: Are you mobile? Are you at sea, Admiral?
2: Akayha naman pala.
1: Mobile
0: ako. Mobile.
1: I-correct ko lang si Tony, no? Wala ang itinatayo pa dito. Baka mag-alala ang ating mga kababayang Pilipino, no?
0: Oo.
1: Ang nakita lang natin dito is an ordinary movable platform.
0: And
1: wala silang construction na ginagawa.
0: Oo.
1: At being monitored so far.
0: Pero meron ba silang iniiwan or parang ini-install na mga transmitter or para kasi may nakita kaming larawan, kulay dilaw na mukha siyang floating buoy, tama ba?
1: Yes. Dagdag sila nung buoy
0: ka. Mission Control, pakitawagan nga ulit si Admiral J. Bitawan lang natin dahil hindi nga natin marinig masyado yung binabanggit at pinapaliwanag niya. Sayang naman kung hindi natin mas malino na marinig. Eh.
2: Tama. But if para magkabuwi ka, partner, ano yun eh? Markers yun eh.
0: It's a marker.
2: Markers yan. So anong purpose mo? Bakit ka maglalagay ng buwi? If lalo na, sabi naman ni Admiral kanina, wala namang engine. Nagpapalutang-lutang lang din
0: at
2: sila.
0: At wala pa namang construction.
2: Yet. But my construction
0: So pero meron silang hard hat.
2: Oh,
0: so that's so
2: hat.
0: Usually, pag may mga nagsusuot ng ganun, it's only because you're going to put up some heavy structure dun sa lugar mo.
2: Tsaka yun nga, yung buoy, what's the buoy for? Ano yung minamarkahan ninyo dyan?
0: Meron kasing iba, yung ang purpose ng buoy is to send out yung, alam mo yung parang telemetry. Meron siguro silang mga sensors dun sa buoy to measure water temperature, water salinity.
2: Oh, so maaring ang yung sinabi ni Admiral kanina na maaring research din talaga.
0: Marine pero research. Anong gamit nun?
2: Yeah.
0: Kasi nga research for...
2: At anong susukatin?
0: Eventually, anong silbi sa kanila nung makukuha nilang datos?
2: Mm-mm.
0: Because does that mean that once they get that kind of information, meron mga permanenteng istruktura na itatalaga doon? Nasa linya po natin ulit, si Admiral Jay, can you hear us?
1: Yes, Sir Tony. Loud and clear po.
2: Ayan, better po ito, Admiral. Thank you.
0: And anyway, you're explaining, wala pa naman silang itinata yung istruktura doon.
1: Yes, sir. Mm-hmm. Wala naman silang itinata yung structure dito. Ang nakita lamang natin dito is an ordinary movable platform.
0: And the buoy.
1: Of course, merong buoys na nilagay dito.
0: Yeah.
1: But again, those buoys, kung maalala natin as early as October last year, no? Mm. Naglagay din naman sila ng buya sa northern part and even at the center ng shipod, no? Meron tayong nakitang maliit na antena na inilagay nila. But I don't think that is a military-grade antena na masasabi natin na ipinatong lang nila sa isang rock sa entrance din ng Baho de Masin.
0: Kasi kung mga research ito and they're gathering data, ano po ang posibleng paggagamitin nila ng datos na yun?
1: Well, honestly, Sir Tony, no, ang conducting marine scientific research has a lot of data for you to make use of, no. Besides from oceanography, the current, tide, lahat ng ito, there are different ways that you can make use of it.
0: Okay.
1: Mapa scientific use or military use, that can also be a possibility.
0: Kasi, is that any in any way useful nga, no, militarily, for underwater navigation? Like, for example, kung dadaanan ba ito ng mga underwater craft or submarines, magagamit ba nila itong research nila?
1: Yes, definitely, Sir Tony, no? I won't deny na itong ginagawang research na to can also be used for seabed mapping, no? Or
0: seabed
1: for submarine use. Yeah.
0: Oh. Kaya yun na iniisip ko, partner. Eh. Kasi kung mas namamap na nila yung underwater tawag dito, topography ng dagat natin, di ba? Eh, mas madali na nilang madadaanan undetected kung submarine ang gagamitin nila, Admiral, no?
1: Yes, Sir Tony. That is very possible as well.
2: At wala ba tayong pang-detect nun, sir, kung mayroong mga dumadaan na illegal and under the waterways natin?
0: Wala tayong sonar buoys?
2: Wala tayong ganun.
1: Of course, our vessels have, no? But in that area, wala naman tayong nailagay na apparatus doon for us to detect such presence.
2: Ito po ba ay something that we are medyo worried about, yung nakita po natin? Of course, we're looking at it dahil kailangan natin malaman ano yan, but hindi naman siya point of worry natin, sir?
1: Well, para sa akin, no, gaya din na sinabi ng other spokesperson when we did the press conference, ito ay concern natin dahil obviously it is violating our sovereignty and sovereign rights, no? Hindi natin dapat ipinagkikibit-balikat ito because China is normalizing their presence in Baho de Masin, no? Na alam naman natin traditional fishing ground ng ating mga maistang Pilipino.
0: Yeah.
1: So that is the reason why our government, on the part of the Coast Guard, we're still conducting a daily MDA flight and sovereignty patrol.
0: Mm.
1: And together with the Armed Forces of the Philippines, ginagawa natin yan para to continuously challenge itong mga ginagawa ng China. And of course, for the diplomatic action as well, no? For us to make sure na ititigil na ng China at ipupull out na nila itong movable platform na ito sa Baho de Masin.
0: Siguro, tatanungin din ang ating mga kababayan, no, Admiral, no? Bakit hindi malapitan itong floating structure na ito?
2: Maliit lang naman.
0: Ng mga barko ng Coast Guard natin. Meron ho bang panganib na kapag lumapit ang mga barko natin, mas may hostile reaction ng China doon?
1: Well, para sa akin, Sir Tony, no, this is an ongoing mission. Those are operational details.
0: Ah, okay.
1: That I cannot respond to.
0: Mm-hmm. Okay. Kasi ang worry ko lang din is kung sakali, no, lapitan nga ng mga tauhan o barko ng Coast Guard.
2: Escalation na naman.
0: May makikita ng kabilang panig na ito ay provocation. Oo. Parang ganon. Diba? But although, syempre, tayo naman nasa lugar naman natin na kailangan mong tanungin bakit kaya nandi dito. Mm-hmm. Dahil, diba? That's not part of your territory anymore. Gano'ng kalayo pa ho ba ang Bajo de Masinloc from the nearest Philippine coastline?
1: 119 nautical miles.
0: Oh, diba?
1: Pasok na pasok ito sa ating exclusive economic zone, Sir Tony. No?
0: Lapit,
1: and if you're going to measure the distance of Bajo de Masinloc from Hainan, which is the southernmost territory of China, that is approximately 500 nautical miles.
2: Eh, tapos kukunin nila. Makaago nun, layo-layo naman
0: feeling
2: pala.
0: Feeling nila, mas nasa loob ng bakuran nila, di ba? Parang
2: May depth perception yung vision nila.
0: May depth perception problem sila. Oo nga. So, alright. Eh, yung bang sa sarili po natin na Marine Research Institute dito sa Pilipinas, wala pa ho ba tayong ibang naunang pag-aaral sa lugar na yan, Admiral? If you can tell us,
1: Honestly, Sir Tony, I don't have information, no? Pero alam po, as early as way back as 90s, namang na-aaral na.
0: 90s?
1: Ang ating mga marine scientists. Narinig ako na among my discussion with our marine scientists.
0: Yes.
1: There was even a chance na itong mga giant clams na hinarvest ng legally harvested ng China noong 2013 to towards hanggang waubos ito.
0: Yung giant clam.
1: Produkto pa ito ng research ng ating mga marine scientists sa University of the Philippines way back in the early 90s.
2: Wala na po tayo nakitang further deterioration ng marine ecosystem natin, Sir, on Bajo de Masinloc and yung puwersahang paninira.
1: Alam mo, ma'am, sinagot ko niyan before na ang nakakalungkot na part, the Chinese stopped doing the harvesting of the coral giant clams. Noong 2019.
0: Mm-hmm.
1: It's because there's no more to harvest.
0: Naubos na.
2: It died.
1: Naubos na yan. Noong way back November of 2019, that was the last time that we documented Chinese fishermen harvesting giant clams. To the point of they are already scraping the seabed.
0: Wow.
2: Ang lungkot naman. Napakahirap pa namang bumuo ng marine life. Diba?
0: Kaya,
2: it takes decades.
0: It seems like, parang yung suspicion mo na there's a longer term plan, di ba, na ginagawa nila because na binabago nila yung ecological balance doon sa lugar na yun. Admiral, meron ho ba tayong coordination with the U.S. or some other allied partners para bantayan yung lugar na yan?
1: Well, it is something that the AFP and the Department of Foreign Affairs can respond to, Sir Tony. No? Ayoko na mag-overstep sa role nila.
0: Oo. Feeling ko kasi mas binabantayan niya ng AFP yung Senado kaysa yung Bajo de Masinloc. Ay, sorry. Ay, yung,
1: hindi naman sa ito. Ang ating Armed Force the Philippines ay kasama pa rin po ng Philippine Coast Guard sa pagtindig sa ating karapatan po.
0: Kasi mamaya dyan, natakot sila at meron daw security threat
2: to the
0: Bajo de Senado. Yung,
2: Bajo ng Senado.
0: Yung Bajo ng Senado pala. Sorry, not Bajo de Senado. I'm sorry, it's a wrong term. Anyway, Admiral, thank you so much. At alam kong medyo limitado lang din yung maaari nyong isiwalat sa amin. But in the meantime, sana nga po't may pagkakataon pa na hindi lumala ang sitwasyon sa Bajo de Masinloc dahil lamang sa ginagawang aktibidad doon itong mga Chinese.
2: Oh my God, sagutin naman nila lahat ng mga demarsh natin sa dahil ng mga nabigay na.
0: Do you speak Chinese now, Admiral? Admiral?
2: Nawala na ulit si
0: Admiral. He's gone.
2: Ipatawag mo na ulit si Admiral. Ayan. Rear Admiral J.
0: Paging a lost Rear Admiral J. Tariela.
2: Wala.
0: Please report to customer service.
2: Nawala si Admiral Tariela.
0: Admiral, are you still there?
1: Hello, Sir Tony.
2: Ayan, ayan, opo.
0: Pinutol ng China yung ating
2: communication.
1: Yeah,
2: no?
1: Sir.
2: Naramdaman niya
0: I was going to ask, do you already know a little of Chinese?
1: Hindi, sir.
0: Hindi pa?
1: Wala akong alam na Chinese word or Chinese character sa pagsusulat, sir.
2: Hindi pa na-encounter nila Admiral yung the Bluetooth device is connected successfully.
0: Bluetooth connected.
2: Wala pa
0: kasi
2: doon.
0: Kasi sabi nga ni Sun Tzu, diba, you should know your enemy.
2: Yes.
0: Learn that. Pero baka nga,
2: four pala to.
0: Yes. Coast Guard is, dapat may crash course na kaya yun.
2: Meron yan. Sila naka-practice yan sila with the, diba, Admiral, yung last na balikatan, may parang invited din naman ng Coast Guard dun sa mga marine exercises,
0: kasama
2: no?
0: Kasama na sila.
1: Yes, Mamika, no? Yeah. Ang Coast Guard participated the last balikatan exercise.
2: Mm-hmm.
0: Yeah, meron na dapat linguistics course para
2: maintindihan ni
0: Admiral. Parang yung mga radio challenge na natatranslate nyo kagad yung this is a Chinese People's Liberation Army Navy.
2: Mm-hmm. Pero English pala, no? Nahirapan.
0: Pero iba lang yung accent. Kaya,
2: pero English pala.
0: Kailangan na subtitles. Ano ba? Admiral Jay, thank you so much.
2: Thank you for your time, Admiral.
1: Maraming salamat, Sir Tony. Salamat din sa masayang usapan natin.
2: Opo. Ingat po.
0: Until next time. Thank you po. Rear Admiral Jay Toriala po, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea.
2: Ayan.
0: Ang naalala ko nga ulit, mga kapamilya, nung panahon nga po ni nung nooy Pangulong Fidel V. Ramos, hindi nga po kasi natin masyado ng inaction na
2: focus,
0: agad.
2: Oo.
0: Yung pauna pa lang na presensya ng China dun sa ating karagatan sa Spratlys.
2: Mm-hmm.
0: Actually, in fact, nagkaroon ng standoff doon nun partner. Nagpadala tayo ng mga barko, hinarang na kagad tayo ng Chinese Navy ships. Mm-hmm. Hindi tayo makalapit doon nun sa Mischief Reef.
2: So, binitawan na lang natin.
0: And ever since then, dahil wala nga tayong kagamitan, kulang na kulang tayo sa mga barko ng Navy, wala nga masyadong barko ng Coast Guard, wala talaga tayong kapabilidad na makapagpalakas ng presensya natin doon. Mm-hmm. Natural, from one administration to the next, from the Ramos administration to the Estrada administration to the Gloria Arroyo administration, hindi naman kaagad na bigyan ng importance na maglagay tayo or i-reinforce natin yung presence doon sa, at the time, we called it the Spratlys.
2: Mm-hmm.
0: Bago pa nga ng panahon ni Pinoy, na saka na lang naman natin nilagyan to ng label na West Philippine Sea.
2: Mm-hmm.
0: But we never had any capability na tabuyin o itaboy yung mga Chinese doon. So talagang nagkaroon na sila ng permanent presence doon.
2: Nakapag-establish
0: yes,
2: na sila doon.
0: Yes, napagpundar na nila na pagplanuhan na nga nila, long-term plan .
2: At ang diba? Dito, partner, lugi talaga tayo every which way natin tignan.
0: Well,
2: ang hirap.
0: That's because, partner, as islanders,
2: yun niya.
0: Wala po tayong kasanayan sa long-term planning. We live for day-to-day, partner. Kasi nga islander tayo. We live from sunrise to sunset lamang.
2: Mm-hmm.
0: Hindi mo tatay nakikita yung the long-term picture, diba? The long game.
2: Mm-hmm.
0: Ika nga. Hanggat sa mabubulaga na lang tayo
2: is too late.
0: Katabi mo na pala, di ba? Yung puwersa ng ibang bansa.
2: Oo. But hindi naman natin din i-discount the efforts that the Coast Guard do, di ba? At saka yung
0: saying na it could have started
2: agencies,
0: much sooner.
2: Yun nga.
0: Kung meron lang sana tayong capability noon. Oo. But nga lang wala nga. Ngayon, na pinapalakas na nga natin yung training, yung equipment ng ating pong mga civilian and military forces, medyo nahuli na tayo. Yung bagay yung reaction natin, medyo delayed talaga.
2: Oo. And ang hirap lang din naman if you're just going to rely on the noise natin at marinig ng international community, di ba? Kasi katulad na lang, lagi naman natin yung ginagawa . Sinasabi ngayon na pinupost na natin ng SOCMED para makita nila kung paano yung incursion na ginagawa ng China. But other than that, napakahirap talagang
0: Buti nga kung tumatalab pa yung... Sabi nga nung isang senador, kahit na batuhin mo parang palakol yung mukha niya, baka tumalbog lang yung palakol.
2: Tumalbog
0: yung palakol sa kanyang mukha. Ganun din doon sa China. Because you try throwing the palakol, hindi na siya tumatalab. Tumatalbog lang. Meron pa mga reports. Grabe, sipag talaga ng mga Rajas Patrols. Siguro magbabakasyon itong mga ito.
2: Ay, naka-so long weekend kasi partner.
0: Sobra. Ito, partner. Yun daw marahas na paraan na training sa mga atleta, hindi pasok sa standard ng Philippine Sports Commission. Ito ay sinasabi mo, baka may hazing?
2: Oh, kasi nga baka may mga pasang, hindi natin alam. Ano ba nangyari? Kasi okay, until we have an investigation, yes, we
0: so narito ang balita kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, hatid ni Raj Patrol, Bert Dizon. Bert!
3: Tony Rica, hindi pasok sa pamantayan o standard ng Philippine Sports Commission ang marahas na paraan ng training o pagsasanay sa mga student-athlete. Ito ang binigyan din ni PST Chairman Patrick Gregorio at giniit na may sari-sariling estilo at training program ang bawat coach. Dahil dito, pinasusuri na at pinag-aaralan ng PST ang mga posibleng butas o loopholes sa mga umiiral na panuntunan sa pagsasagawa ng training at iba pang aktibidad ng mga atleta. Kasunod nito, nakikipag-ugnay na ang PST sa iba't ibang sports at education stakeholders upang palakasin ang mga safety standards, risk management protocols at emergency response measures sa mga sports programs sa buong bansa. Samantala, magkakaloob naman ng pamahalaan ng tig 250,000 piso na tulong sa pamilya ni na Rene Baterbonia at Divine Adili. Tiniyak din ng PST na patuloy nitong tututukan ng investigasyon at magbibigay ng kinakailangan tulong sa pamilya ng mga nasawing atleta ng Ateneo. Huwag yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon, partner.
2: Kuha pa tayo ng iba, opisyal ng Philippine Sports Commission at Ateneo Blue Eagles team. Dumating na sa burol ni Rene Baterbonia ang detalye. Hatid naman ni Kelly Cordero. Kelly?
4: Rica, Tony, dumating na sa burol ni Rene Baterbonia sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City ngayon June 10, 2026. Si Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio at ang Ateneo Blue Eagles team. Kasunod nila, may mga pumasok rin mga naka-uniforme ng Ateneo de Manila University. Kanina alas 3 ng hapon, umarap nga sa media ang ina ni Rene Baterbonia kung saan sinabi nitong nakukulangan siya sa paliwanag sa kanya ng pamunuan ng Ateneo de Manila University. Christian niya rito ang ilang kakulangan ng Ateneo ng magsagawa ng training sa Aurora. Mismong sa briefing niya rin nalaman kanina ang resulta ng medico-legal ng Aurora Provincial Police Office sa pagkalunod ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang anak. Anya, simula bata pa ito, marunong itong lumangoy kaya naman humihiling siya ng malinaw na paliwanag sa insidente. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
2: Salamat, Kelly Cordero, at sa ating mga Radyo Patrol.
0: Ayon, partner. Anyways, ang nasabi ko nga kanina, di ba, sa simula pa lang ng ating programa, sana nga po kung may mapag-isa na lang na investigasyon, na pagsusuri, ano, and to make it very scientific. Para lang lahat po ng mga haka-haka, espekulasyon, maisang tabi, para yun lang talagang malinaw na pangyayari ang lumitaw. For example, ako hindi naman ako investigador, hindi naman ako nagkukunwaring investigador, but syempre, you want to go on-site. Yung ika nga the scene of the tragedy, the site of the accident, di ba? And recreate the events that led to that accident. Kunwari, anong oras ba sila nagsimula mag-training? Ano yung instruction sa kanila ng trainer? And ano din yung mga prior precautions na inalam dapat nila dahil sa sila ay magte-training sa open water?
2: Tama.
0: Hindi naman pool eh.
2: Titinan mo pa, weather conditions ng panahon
0: conditions
2: ngayon.
0: Weather conditions prevailing.
2: Diba?
0: Meron bang sinabing warning yung kanilang, yung owner ng lugar na huwag kayong lumayo at to a certain distance dahil dyan medyo malalim na ang tubig or malakas na ang current. Yung mga ganung bagay. And of course, syempre, the training whoever manager will have to say, gumagamit nga ba kayo ng weights for resistance training or strength training, di ba? Kasi kung wala naman, ni tanggal na kagad yung spekulasyon o yung suspecha nung naghihinagpis na nanay na ginamitan pa ng weights kaya lumubog yung mga bata.
2: Kasi partner, no, kung isipin mo rin, how tired will you get para hindi mo hindi ka makalangoy ng maayos to get yourself to safety, di ba? Kasi mayroon ka namang reserve energy. So, gaano ka kapagod?
0: But, you know,
2: or hindi ka marunong lumangoy.
0: They say the underwater current in that place, whether you're a strong and skilled swimmer, will really overpower you.
2: Oo.
0: Diba? May ganun eh. May factor na yun. No matter how well trained you are or how skilled a swimmer you are, hindi mo kayang labanan yung riptide na tinatawag, yung underwater current, natatangayin ka.
2: That's why meron nga dapat kayong mga lifeguard on duty, di ba, yes. Nakasama ninyo. And how maalam ba kayo dun nga sa paglangoy, di ba, to avoid reptiles.
0: So the next question is, first time lang ba nila pumunta sa lugar na yon? Mm-hmm. Or has this been the parang a pattern of training for the basketball players na mag-training in an open sea environment or a beach environment. Mm-hmm. Maybe in another place. Not exactly sa Dipakulaw, no? Mm-hmm. Maybe another beach. Mm-hmm. Pero sanay na ba sila na mag-training talaga sa isang beach environment? Mm-hmm. First time ba nila dyan sa Dipakulaw? Mm-hmm. And, syempre, you know, parang to dispel all suspicion of foul play, yung pasa na nakita dun sa katawan nga nitong mga namatay na atleta, how can you explain that they suffered bruises on their bodies? Mm-hmm. Meron bang possibility na tinangay sila at sila ay nagmalamang baka napahampas-hampas sila sa mga bato-bato, no, sa ilalim ng tubig na doon nila nakuha yung pasa? Mm-hmm. Otherwise, how can you explain nga na they sustained bruises? Are these bruises parang consistent with blunt force trauma, yung hinampas ka ng hard object.
2: Saang mga
0: parte ng katawan,
2: diba?
0: So there has to be some scientific and systematic way of investigating para wala nang magulong lalabas pa na findings or inconsistent findings, ika nga. Kasi kung nagkakasamay-samay na hiwa-hiwalay na investigation partner, the worry there is talagang magkakaroon ng overlapping, magkakasulungat na findings.
2: Yes.
0: And mas malilito pa lalo. At maybe, mas lalo pang maghihinagpis na nga yung mga nawala na mahal sa buhay.
2: Oo.
0: So sana nga wag.
2: Oo. Alam ko, mahirap pa naman din yung ganyan part, no? Lalo na sa magulang. Kasi iisipin mo, training ng varsity pero hindi kayo sa school. Di ba? May ganong mga ano, magulang eh.
0: Yeah.
2: Hindi kayo sa eskwelan pero training ninyo. Bakit
0: training
2: kayo aalis? So, i-justify pa kasi nila yun eh. Bakit sila aalis? Di ba?
0: Yeah.
2: Bakit sila dun on that place?
0: Yes.
2: So many things to consider.
0: So,
2: pero tayo yung nakikita
0: bago tayo magbabay, partner, tayo babati muna sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan today.
2: Alexis Balbier,
0: Maria Adelpha Colorina,
2: Gina Alimon Marzalo,
0: Isaac Gomez.
2: Happy birthday po sa inyo.
0: At babati na rin ako kay Kichi Guanzon Ridon. Ito ba ay may bahay ni Kong Terry?
2: Hindi.
0: Si
2: Ma'am Kichi.
0: Hindi ka kagad, partner.
2: Oh.
0: Tinakwil mo kagad si Kichi.
2: Bumagal ako doon.
0: Si Doktora Celine Leanne Achenza, ang asawa po na aking pamangkin. Si Kuyang Alex Santos, nagbe-birthday this today.
2: Father Jigs, happy birthday! Ang aking kaibigan si... ay, hindi niya birthday, pero nagpapabati si...
0: Sino pa?
2: RB Belmonte ng BNB Media.
0: Okay, very good. Ha? Lito Tayag, nagbe-birthday din today. Happy birthday. And thank you so much, mga kapamilya, na kami po ay sinamahan nyo today.
2: Naitawid natin.
0: On a wind down Wednesday. Tomorrow, baka meron po kayong
2: ibang mga kasama.
0: Hindi ko naman nasi-sure. Pero for sure, ang aking sirenang partner
2: ay nasa dagat.
0: Ay kasama po ng Chinese research vessel na naghahanap po ng mga giant clams.
2: Titignan natin yan. Anong magagawa natin to save that?
0: Sisisid muna ating partner tomorrow and Friday.
2: We'll see you.
0: Yes.
2: Monday. Ikaw din ba Monday na?
0: Hindi naman. Baka may magkasama pa rin kami tomorrow with another partner.
2: Okay.
0: Thank you so much, mga kapamilya. And tomorrow, we'll see you again. Issues spotted, kakan entering.
2: Rika Lazo po inyong nakasama. Ingat po. God
0: abangan nyo na po mga nagbabagang balita sa TV Patrol. Susunod na. Hanggang bukas po. Bye-bye.
5: Susunod na. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: panghamon.
1: Pilipino tayo.
2: Lahat po kakayanin po natin.
3: Hindi po tayo uunlad kung wala akong tulungan.
0: Ano mang panahon.
4: Hindi ko yan pwedeng pabayaan. Kapwa po natin Pilipino yan.
0: Tapat na maglilingkod.
5: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, paghatid ng dulong sa mga nasalanta ng lindol sa Davao Occidental, pahirapan pa rin dahil sa kabi-kabilang landslide at mga nawasak na kalsada. Nanay ng yumaong basketbolistang si Rene Paterponia, hindi lubos na kumbinsido sa paliwanag ng Ateneo de Manila University kung paano nalunod at namatay ang anak sa isang team building activity sa Aurora.
6: Hindi may babalik yung sorry sa anak ko. Hindi na mabubuhay yung anak ko sa sorry niya.
5: Mga manlalaro, hindi umano totoong pinasuot ng pampabigat sa paa habang nasa dagat base sa pagkakakwento ng ilang opisyal at coach ng Ateneo sa nanay ni Rene. Resulta ng post-mortem examination ni Paterponia inilabas na, pinagsanib na investigasyon ng mga ahensya ng pamahalaan, gumugulong. High-tend security pinatutupad sa Senado dahil sa umano'y seryosong panta sa seguridad, mga senador at lahat ng empleyado naka-work from home setup. Binatilyong person with disability, patay matapos bugbugin ng grupo ng mga kabataan sa Parañaques City. Pamagat ng bagong serya ni Coco Martin na Sigabo, San Hango,

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa lindol sa Mindanao. Pahirapan ang pagpapabot ng tulong sa ilang lugar na napuruhan ng magnitude 7.8 na lindol dahil sa sira-sira mga daan. Napasok ng ABS-CBN News Team ang bayan ng Jose Abad Santos kung saan marami ang nasawi. Live mula sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental, nagpapatrol Francis Orsio. Francis, kumusta ang sitwasyon dyan?
2: Alvin, unahin natin dito sa kinatatayuan ko dito sa Barangay Calbay na sakop ng bayan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental. At makikita dito sa likuran ko itong gumuhong gusali ng Calbay National High School. Pero bago kami makarating dito, Alvin, ilang mga kalsada yung nadaanan ng aming news team na napuruhan ng landslide at pahirapan nga ang makadaan doon. At kahit nga yung mismong provincial government ng Davao Occidental, sinabi ng kanilang PDRMO na nahihirapan silang ipaabot yung tulong dito sa Jose Abad Santos na bayan nga dito sa Davao Occidental at lalong-lalo na sa mga barangay na nasa dulo nitong bayan. 11 na ang nasawi sa Davao Occidental, 2 matapos yanigin ng lindol ang probinsya. 13 ang nawawala pa. Ilan sa kanila ang pinaniniwala ang natabunan ng mga gumuhong lupa. Matindi ang pinsala ng lindol sa ilang lugar.
3: There are areas in Jose Abad Santos na still we have to connect kasi mayroong 3 barangay na until now we have no information. So for now we are planning to take all these foods, water, search and rescue teams to the highland barangays of Jose Abad Santos.
2: Karamihan ng barangay, walang kuryente at linya ng komunikasyon. Sinubukan ng aming news team na dayuhin ang Jose Abad Santos. Nang makarating sa mga unang barangay ng bayan ng Jose Abad Santos, ilang kalsada ang natabunan ng mga lupa. Ang kalahating bahagi ng bahay ni Annabel, nadamay din sa pagguho ng lupa.
4: May trauma pa sir, yung kunting ano lang sir, parang hindi mo maintindihan yung ano mo sir, mararamdaman mo talaga sir. Mm-hmm. Takot ang parang nanaisa ano namin sir.
5: Mm-hmm. Ayun. Opo. Saan na po kayo natutulog ngayon?
4: Doon lang sa labas sir, may tent ang galing kay Mayor kahapon at saka sa DSWD sir.
2: Napuruhan din ang mismong barangay hall ng Magulibas, pati na ang health center at ang multipurpose gym.
6: Ang mga tao po sir na may trauma pa rin po. Mm-hmm. Na ano po sa lindol. Mm-hmm. Bali ang mga tao may mga nangangailangan sa amin, punta lang doon sa bahay.
2: Mm-hmm. Ang mangingisdang si Jomar, nasira rin ang bahay. Huminto rin siya sa pagpapalaot at panguhuli ng isda dahil sa takot na magka-tsunami. Ang kanyang mga anak, takot at hindi na nakakatulog.
7: Trauma din sir, parang matutulog sila sir, parang tumitindig eh. Parang may lumilindol na agad. Sana ang tulong mapagawa itong bahay namin, sir. Para may tirahan po kami, sir.
2: Sinubukan pa ng aming news team na dayuhin ang mga barangay na nasa timog na bahagi ng Jose Abad Santos. Pero pagkarating sa barangay Tabayon, ang gitnang barangay ng bayan, hindi na kinaya ng aming sasakyang makaahon dahil sa landslide. Nakisakay ang news team sa habal-habal para marating ang iba pang lugar tulad ng barangay Malalan.
8: Marami rin kailangan namin mga pagkain, mga bahay namin na nasira. Yun po ang aming gusto ipaabot sa inyo para matulungan kami po.
2: Samantala, wasak na mga bahay, nagkabitak-bitak ang mga kalsada, walang supply ng tubig at kuryente. Ito naman ang sitwasyon sa bahagi ng Balut Island sa bayan ng Sarangani, Davao Occidental, matapos ang malakas na lindol noong Lunes. Ayon sa uploader at residente na si Jessa May Cosingan, hirap na ang kanilang sitwasyon dahil hindi sila makabiyahe dahil sa mga nasirang kalsada. Nananawagan sila na sana mabigyan sila ng pansin ng gobyerno at mabigyan ng agarang tulong. Nakuna naman ng CCTV ang eksenang ito kung saan agad hinablot ng lola ang kanyang apo na nakaupo sa sofa nang tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa baybayin ng Sarangani Lunes ng umaga. Sa CCTV footage na ibinahagi ng nanay ng bata na si Bayan Patroller Jenny Rose Lantin Simeon, ay makikitang humawak sa kurtina at sumandal sa pader malapit sa pinto ang lola habang yakap ang kanyang apo. Nakalabas naman ng bahay ang maglola nang humina ang pagyanig at nasa ligtas ng kalagayan. Alvin, sa ngayon nakikipag-ugnayan ang local o provincial government ng Davao Occidental sa Armed Forces of the Philippines para makapaghatid nga ng tulong dito sa Jose Abad Santos dahil nga hindi nila mapuntahan yung mga malalayong barangay na nasa timog na bahagi nitong bayan. At doon naman sa Balut Island na kung saan nga nasira din yung dalawang seaports dito sa Davao Occidental ayon sa PDRMO ay humihingi na sila ng tulong sa Philippine Coast Guard para rin makapaghatid ng mga pagkain at iba pang kinakailangan tulong doon sa mga residenteng nakatira sa isla. Alvin.
1: Francis, nandyan na kayo sa area. Ano ang idea ng mga lokal na opisyal o mga residente kung paano sila mapapahatiran ng tulong kasi hindi uubra, baka magkaubusan na ng pagkain? May paraan pa ba na pwedeng makarating sa kanila ang tulong galing sa gobyerno o sa pribadong sektor?
2: Alvin, ang tanging paraan na ngayon na nakikita ng PDRRMO ay yung paggamit nga ng helicopter para madala yung kanilang mga naihandang tulong tulad ng mga food packs, mga pagkain, mga inuming tubig dito sa ilang dulong barangay ng Jose Abad Santos kasi nga yung mga sasakyan ay hindi kayang makadaan doon sa mga kalsadang napuruhan ng landslide. Kanina nasaksihan natin mismo na may mga kalsadang talagang na malalaki yung tipak ng bato, mas malalaki pa sa mga sasakyan at sa mga tao kaya hindi rin agad-agad tanggal doon yung mga bato sa kalsada. At yung mga tulong nga na inaasahan nila, doon lang nila kumbaga magagawa sa mga helicopter na paghingi na ng tulong din nitong provincial government sa Armed Forces of the Philippines. At doon sa Balut Island, Alvin, yun nga humingi sila ng tulong sa Philippine Coast Guard para magamit yung ilang mga barko kahit nasira yung seaport at hindi talaga makadaong malapit dito sa Pampang. Gagawan daw nila ng paraan para mahatiran ng tulong yung mga nandoon sa isla ng Balut Island, Alvin.
1: Paano helicopter, Francis, mag-i-airdrop na mga pangangailangan o may paglalandingan ang mga chopper dyan kasi mga pribadong sektor baka may resources na pwedeng magpadala din ng mga pagkain, tubig, kumot, kung ano-ano pa gamit ang kanilang helicopter?
2: Alvin, sa pakikipag-usap natin kanina sa PDRMO ng Davao Occidental, meron naman silang kumbaga ugnayan din dito sa munisipalidad ng Jose Abad Santos at merong mga pagbababaan ng helicopter na malapit dito sa mga area kung saan nga pinakanapinsala ng lindol. Kasi doon nanggaling tayo kanina sa Malita, yung isa pa sa mga bayan ng Davao Occidental at doon bababa at kukuhain ng helicopter yung mga ayuda, yung mga pagkain at ihahatid naman dito sa mga dulong barangay. Kabilang na rin dito sa barangay ng Kalbay dito sa Jose Abad Santos, Alvin.
1: Maraming salamat, Francis Orsio.
9: Hindi pa rin lubos na kumbinsido ang nanay ni Rene Bartarbonia sa paliwanag ng Ateneo de Manila University kung paano nalunod ang kanyang anak sa team building activity ng men's basketball team sa Aurora noong Lunes. Yan ay matapos niyang makausap ang ilang opisyal at coaching staff ng Ateneo. At live mula Quezon City, nagpapatrol Andrea Tagines. Andrea, ano ba talaga daw ang nangyari at bakit nakukulangan si Mrs. Bartarbonia sa paliwanag ng Ateneo?
10: Karen, base nga sa pagkakakwento ng ilang opisyal at coach ng Ateneo sa pamilya ni Rene Bartarbonia, kanina nagpa-interview ang nanay na si Rovelyn Bartarbonia, ay dapat magsasagawa sila ng running drills sa beach, yung basketball team, nung abutan sila ng malalaking alon. Iginiit din ng Ateneo na hindi totoo yung mga kumakalat sa social media na pinasuot sila ng weights. Pero sa kabila nga nito ay may mga sarili pang tanong, ibang tanong si Rovelyn Bartarbonia na hindi nasasagot. Kaya sa tingin niya, nakukulangan pa rin siya sa paliwanag na ito. Lalo na sabi pa niya na magaling namang lumangoy yung kanyang anak bilang tubong Agusan del Sur.
11: Okay.
10: Mula sa hallway ng punerarya, dinig at ramdam ang panaghoy ng isang ina na sa isang iglap ay nawalan ng anak. Ito'y matapos makipagpulong ni Rovelyn Baterbonya, ina ng Ateneo basketball recruit na si Rene Baterbonya, sa tatlong opisyal ng Ateneo de Manila University Miyerkules ng umaga. Ayon sa universidad, nalunod si Rene habang lumalahok sa isang team building activity sa Dipakulaw Aurora nitong Lunes. Kinahapunan ng araw na ito, kalmadong humarap sa media ang mag-asawang Baterbonya at kanilang isang anak, kasama ang coach ni Rene sa Ateneo de Davao na si Jess Evangelio at kanyang sports agent. Ani Rovelin, nilinaw sa kanya ng Ateneo na hindi totoong pinagsuot ng weights ang mga players habang nagsasagawa ng drills sa dagat. Dalawa sa nakausap nilang coach kanina ay kasama mismo sa training camp sa Aurora.
11: Daw yung dagat, sahita, at saka magtakbo daw sila. Mas nung nagsabi na daw sila na go na, bigla na lang daw pumunta yung alon doon sa kanila. Wala daw dinagay dito na mga
12: which
11: wala, habi niya. And then, aksidente lang daw talaga yung nangyari. Tapos, sinabi ko lang sa kanila nga, aksidente yung nangyari dahil sa kukulangan nyo. Kasi, punta kayo dun, wala kayong rescuer, may medic daw sila per first aid lang, ganyan. And then, 30 to 20 minutes ang dito sa Bates hanggang patungo sa hospital. Siyempre, layo na.
10: Hirap pa rin si Rovelin na tanggapin ang paliwanag ng Ateneo, lalo't anya magaling namang lumangoy ang kanyang anak. Humingi rin umano ng paumanhin ang Ateneo sa kanilang pamilya, ngunit ito yung naging reaksyon ni Rovelin.
11: Sir, sinabi nila na aksidente lang daw, and then ngi din sila ng sorry sa akin, pero yun, sabi ko hindi may babalik yung sorry sa anak ko, hindi na mabubuhay yung anak ko sa sorry nyo. Bigyan nyo lang ako ng clear na yung parang explanation na maano ko sa sarili ko, matanggap ko na aksidente lang talaga.
10: Kinestiyon din ni Mrs. Baterbonya kung bakit tinuloy pa rin ng koponan yung mismong aktibidad.
11: Suhanan pala kayo na may lindon. Ba lindon yun? Umaga, may lindon. Huwag muna baka mag-iba ang halon, ang dagat daw. Pero chinik daw nila, yung sabi nila, chinik daw nila, wala daw, kaya tumuloy sila. Yun daw, yun na daw nangyari na lahat.
10: Nakulangan din anya siya sa pakikipag-ugnayan ng Ateneo sa kanya matapos ang insidente. Kinailangan pa niyang humingi ng tulong sa lokal na pamahalaan, sa governor, sa congressman nila sa Agusan para lang makapunta ng Metro Manila. Pagtitiyak naman umano ng Ateneo, handa silang tulungan ang pamilya sa mga kakailanganin nila tulad ng pagdala sa pamilya at sa labi ni Rene sa probinsya. Pero may inaasahan din sanang pangako si Rovelin na hindi niya narinig kanina. Hindi pa rin nakakausap ni Rovelin ang head coach ng Ateneo na si Tab Baldwin.
13: Meron po ba silang assurance na they will also have this incident investigated? At nagbigay po ba sila ng assurance na wala silang pagtatakpan kung sakasakaling meron ng something na nangyari aside from accident?
11: Parang wala silang sinabi kanina sa kanin.
13: Do you want to have, or at least, yun po ba yung inaasahan nyo sa kanila?
11: Isa din pa.
10: Tuloy tuloy-tuloy naman ang pagdating ng ilang taga-suporta ni Rene, kabilang ang kanyang dating mga teammates sa high school. Dumating na rin yung Ateneo Men's Basketball Team at mga nakasabay niya sa palarong pambansa.
14: As teammates, alam namin kung gaano ka mabuting tao si Bobet. So, ayun, napakaspeto na para sa amin.
5: Nung nalaman ko, parang napakasakit kasi parang hindi ko na siya teammate, para ko na siyang brother eh. Kasi sa dalawang taon na nagsama kami, grabe yung experiences, yung challenges namin, sama-sama kami sa games.
15: And nasa Davao niya, who also studied in Ateneo de Davao, I knew about Bobet. So this really resonated with me, and I mean, I live in the area, so I just really wanted to pay my respects to.
10: Sa ngayon, hindi pa rin pinapapasok ang media sa loob ng chapel kung saan nakaburol si Rene. Pero sa ibinahaging mga litrato ng kanyang dating coach, kitang nakadisplay pa sa loob ang kanyang poster. Nakasabit naman sa kanyang kabaong ang dalawang jersey na parehong simbolo ng mga napagtagumpayan ng dating champion at MVP ng palarong pambansa at mga pangarap na ngayon hindi na matutupad. Karen, nung tanungin natin kanina yung pamilya, tinanong natin kung meron ba silang balak sa ngayon na magsampa ng kaso laban sa mga posibleng nasa mga kailangan managot, posibleng managot sa insidenteng ito. At sabi naman niya ay hindi pa niya ito iniisip dahil ang prioridad niya ngayon ay yung burol ng kanyang anak. Sabi nga niya kanina ay hinihintay niya lang talaga na makuha nila yung autopsy results, yung death certificate at iba pang importanteng mga dokumento. Tinutulungan din sila ni na Attorney Jimmy Bondoc at Attorney Israel Torion dito, at pag nakuha na nila yung mga yon ay balak na nilang ilipad sa probinsya ang labi ni Rene. Ang naisana nung nanay niya ay iuwi na agad sa Agusan del Sur, pero meron din daw kasi mga nakiusap na baka pwedeng magdaos din ng burol sa Davao, at mukhang pumayag naman yung pamilya. Karen.
9: Andrea, nakalulungkot na ilang araw nang nakakaraan, at sa totoo lang, wala pang kasagutan ang ina kung ano talaga ang timeline at nangyari. Eto ilang tanong, Andrea. Ilang basketball players daw ang nandun at di umano nagte-training doon sa beach, no, na malatuhod na daw ang alon. Yan ang sinabi ng nanay na ipinaliwanag sa kanya. Sino ang coach daw na nandoon at nagmo-monitor sa kanila? Ilan daw ang basketball players na nandun at that moment in time of this alleged training?
10: Kanina nga, Karen, ang pagkabanggit ng base dun sa nakwento dun sa pamilya, ang alam nila ay mahigit na sa mahigit isang dosena yung players na nagde-drills talaga. Ang pagkakakwento nga nila, 'di ba, hanggang hita yung tubig, nandun sila. Noong una daw yung mga unang alon, parang nage-enjoy pa noong una yung players kasi nga parang nagsiswimming lang sila. Pero yung dalawa, pangalawa, pangatlong alon na dumating, yun na yung malalaki, at doon na sila parang nagkahiwa-hiwalay na yung mga players. At doon na nga nagsimula yung noong una parang naghintayan pa sila na sino yung nakikita nilang umaahon na, at nung nakikita nga nila na kulang yung mga lumalabas sa tubig, doon na nagsimula yung rescue, paghahanap dun sa mga nawawala sa team. At base naman dun sa pagkakakwento, yung dalawang coach kanina na kumausap kay Rovelyn Bagarbonya, yung mga pamilya, dalawa sila ay kasama dun sa kasama nila sa Aurora.
9: Okay.
10: Andun din si Coach Tab, at base nga dun sa kwento nila ay meron ding mga coach na nasa tubig din nung nangyari yung insidente.
9: Okay, Andrea, so we need to get the facts straight. Yan ang hinihingi nung nanay. Ilang coach ang nandun? Dalawa ba daw, Andrea?
10: yan ang kailangan talaga din nating linawin, no? Kasi yung dalawang coach na nakipag-usap sa kanila, yun ang sinabi nila na kasama nila sa Aurora. At sa ngayon, okay, kanina actually, nung nakipagpulong nga yung Ateneo representatives dun sa pamilya, nung una, sinabihan tayo ng pamunuan nitong funeral home na willing magpa-interview, magbigay ng panayam yung mga representatives ng Ateneo na pumunta dito. Pero kalaunan, after nung meeting nila with the mother, ay sinabi nila na hindi pa readying humarap sa media. So hindi pa natin nakukuha yung talagang story straight from the Ateneo side.
16: Mm. Alright. So Andrea, isang tanong na lang, no? Walang lifeguard. Nanggaling na ako dyan sa Aurora, ang lakas ng alon dyan. Kilala yan sa surfing. So habang nagte-training, ibig sabihin ba walang lifeguard na itinalaga? 12 na mahigit ang sabi nila na basketball players. Napakarami nun, malakas ang alon, natangay ang dalawa. Walang lifeguard sa beach at all?
10: Karen, yan nga ang isa pa nating kailangang linawin. Actually, yung mga police who are doing the investigation, meron silang nasabi din na meron silang nakausap na lifeguard. But then, we also need to know kung lifeguard ba yun ng resort. Is that yung supervision ba ay provided ng Ateneo, ng team who went there? Base naman dun sa kwento kanina nung nanay ni Rene, no, ang kasama nila, medic. May kasama naman daw silang medic, pero ang term na ginamit nung nanay ni Rene ay pang first aid lang. So medyo natagalan pa na syempre kinailangan muna nilang i-transport from the beach to the hospital, which according to the mother, umabot pa ng mga 30 minutes.
16: Okay. Maraming salamat, Andrea Tagines. Lumabas na ang resulta sa post-mortem examination sa labi ng basketball player ng Ateneo de Manila na si Rene Baterbonia, na isa sa dalawang nasawi sa Dipakulao, Aurora nitong Lunes. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. At live mula Dipakulao, Aurora, nagpapatrol Jesse Cruzat. Jesse, ano ang lumabas na sanhi ng pagkamatay ni Baterbonia?
17: Karen, asphyxia by drowning ang lumalabas sa resulta ng post-mortem examination na isinagawa ng mga otoridad sa katawan nga ni Rene Baterbonia. Tugmayan sa pahayag ng pulisya na walang foul play na nangyari sa pagkamatay ng dalawang basketball players ng Ateneo Blue Eagles. Kanina, Karen, ay pinuntahan din natin mismo yung resort na nirentahan ng mga atleta dito yan sa barangay Lobot, Dipakulao, Aurora, pero yung gwardiya lamang ang humarap sa atin. Ayon sa kanya, hindi muna operational ngayon ang resort at umalis anya ang may-ari nito. Samantala, nagsagawa na rin ng ocular inspection nitong Martes ng gabi at kaninang umaga ang Aurora PNP, CIDG, kasama ang NBI at maging ang LGU at Philippine Coast Guard sa pinangyarihan ng insidente para makakuha pa ng karagdagang impormasyon na makatutulong sa imbestigasyon. Muli namang iginiit ng Aurora PNP na walang foul play sa pagkamatay ni Baterbonia at Adili. Nangyarihan nilang insidente pasado alas 2 o 2:40 p.m. to be exact, habang nasa dagat ang

0: According to the investigations, apat po sila na magkakasama doon sa along the sea waters. Yung iba po, okay naman na they survived.
1: Isa sa lumalabas sa investigasyon na posibleng dahilan ng pagkalunod ng dalawa, yung tinatawag na rip current. Ayon kay Captain Chesca Ana Hamorol, ang commander ng Philippine Coast Guard Technical Diving Group, malakas at makitid na agos ng tubig yung tinatawag na rip current na humihila palayo mula sa dalampasigan papunta sa mas malalim na bahagi ng dagat.
2: So ito po ay nabubuo kapag ang mga alon ay nagtutulak ng tubig papunta sa baybayin at ang naipong tubig ay naghahanap ng daan pabalik sa dagat. Ito po yung bahagi ng tubig na naiiba ang kulay kumpara sa paligid. Ito din po yung tubig na nagdadala ng bula kasama po yung mga damong dagat saka iba pang bagay palayo sa baybayin.
1: Kaugnay niya, nakausap din natin yung ilang residente dito sa Dipaculao. Ang kwento naman nila, talagang lubhang delikado yung maligo dito sa kanilang dagat.
3: Mula po noong 2016 pa po.
4: Bakit? Ano pong dahilan?
3: Nung may nalunod po na rescuer po. Ay, doon po, mula po natakot na ang maligo dyan. Kamadalas lang po maligo dyan mga turista. Pero yung mga taga rito po hindi naliligo dyan. Hindi po. Takot din po. Ang alon po kasi rito, sir, may mapapansin ka po mababaw. Tapos po habang naliligo ka, parang makukuha po sa ilalim.
1: Nagkalat rin ang mga signage ng LGU at MDRRMO dito sa lugar na mahigpit na nagpapaalala sa mga residente at turista na delikado ang lumangoy sa dagat. Karen, nakakuha na nga ng kopya ng CCTV footage ang Aurora PNP mula mismo dun sa resort kung saan nagrenta yung grupo ng mga atleta. Sinasabi nilang titingnan nila kapag na-extract yung CCTV kung ano talaga yung totoong nangyari sa kabuuan ng insidente noong June 8 ng malunod yung dalawang basketball player. Karen.
5: Alright, Jesse, ipinakita mo ang signage dyan sa Aurora. So, ibig sabihin, yung LGU, kumbaga, ay hindi nagkulang pagdating sa impormasyon. Ipakita natin yung signage, malinaw, nakalagay, unprotected beach, no lifeguards on duty. Diba? Sinasabi gaano kadelikado ang lugar na ito. Jesse, ibig mo ba sabihin dyan nag-practice ang Ateneo basketball team sa lugar na yan?
1: Karen, ilang residente yung nakausap natin at maging yung kapitan itong barangay na kinatatayuan natin, iisa talaga yung sinasabi nila eh, na talagang delikado ang maligo at maglangoy dito dahil nga dun sa alon. At bukod dyan yung sinasabi pang rip current o yung puwersa na pwede kang dalahin ng dagat palayo sa Pampang. At yun ang sinasabing naging dahilan niya kung bakit nadala sa malayo yung dalawang basketball player. Doon naman Karen sa tanong mo na kung dito ginawa yung team building, ang sinasabi nila ay dito mismo sa may pangpang nakalublob o hanggang waist deep yung kanilang explanation o ang kanilang description doon sa mga basketball player nang mangyari nga yung insidente. At pagpasok mo pa lang dito sa lugar, ay nagkalat na nga yung mga signage. Actually Karen, meron ditong dalawang flag. Isang red flag at isang green flag. Kapag nakataas yung green flag, ibig sabihin, pwedeng maglangoy, pero dapat may bantay pa rin. Pero kalimitan daw talaga ay red flag yung nakataas dito dahil nga bukod Karen, sa Pacific Ocean na kasi, itong lugar na ito, nakaharap sa Pacific Ocean, ay talagang malakas, lagi o halos araw-araw yung alon dito sa lugar, dito sa Dipaculao. Karen.
5: Sana malaman natin ang paliwanag ng Ateneo kung bakit dyan nila pinili mag-training gayong napakalinaw ang mga signage. Maraming salamat, Jesse Cruzan.
6: Patay ang 14-anyos na binatilyong PWD matapos pagtulungang bugbugin ng isang grupo ng kabataan sa Paranaque City. Desidido namang kasuhan ng magulang ng biktima ang mga menor de edad na suspect. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
7: Sabi ko, wala kayong konsensya. Bakit? Anong ginawa niyo? Wala kayong mga puso.

0: Pinagtripan nyo lang.
1: Matinding galit ang nararamdaman ng inang si Lucille sa gitna ng pagluluksa sa bigla ang pagkawala ng kanyang 14-anyos na anak na isang PWD. Namatay ang binatilyo habang ginagamot sa ospital umaga ng June 6 dahil sa pagdurugo at mga pasa sa mukha at katawan matapos bugbugin ng grupo ng kabataan sa barangay BF Homes Parañaque City. Dalang isang pirasong shorts, nagpaalam sa magulang ang biktima nitong June 5 ng hapon na makikipagkita sa kabarter sa kalapit na overpass. Pero nang mag-isa na lang, doon na siya nilapitan at sinaktan ng anim na suspect na 14 hanggang 16 anyos ang edad.
0: Yun, nalaman ko, nakita ko po siya doon na punong-puno na po sa dugo. Tsaka bagang-baga yung mata niya, hindi ko po kaya tingnan. Sabi ko, bakit nak? Sabi niya, sorry mama. Humingi po siya ng sorry, sorry po. Hanggang 6 ng umaga, hindi na siya nagsasalita. Hindi na niya open yung mata niya. Yung pagsusuka niya, parang nakasirado na yung bibig. Tumulo na yung mga dugo sa ilong. Parang nag-seizure na sa...
1: Sa follow-up operation ng barangay at pulisya, agad na nahuli ang grupong kumuyog sa biktima pero mariin itinanggi ang pananaki. Umamin sila kalaunan at humingi ng tawad sa nangyari. Ayon sa barangay, sumang-ayon ng mga magulang na ipakupkop ang mga bata sa bahay pag-asa ng DSWD para madisiplina.
2: Lagi po namin sinasabi yan, hindi lang sa loob ng bahay ninyo dapat subaybayan ang mga anak ninyo. Alamin nyo kung ano yung pinagkakaabalahan ng anak nyo dahil dalawa lang ang pwedeng mangyari sa anak ninyo kapag ganyan. Either mapahamak ang anak nyo or makapahamak ang anak nyo tulad ng nangyari ngayon.
1: Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa motibo ng pambubugbog.
0: Buhay ng anak ko nawala dito. Kasi hindi mabayaran ng pera yung buhay ng anak ko.
1: Habang determinado naman ang pamilya ng biktima, nakasuhan ang mga sospek. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
3: Sa pagbabalik ng TV Patrol, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte magkahiwalay na bumisita sa mga napuruhan ng lindol sa Mindanao. Lokal na pamahalaan ng clan sa Rangani, aminadong hirap na tugunan ang napakalawak na pinsala ng lindol. Bakit nga ba Gabo ang pangalan ng bagong karakter ni Coco Martin? Abangan ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
4: Na matapang, hindi gumagapang.
5: Matapang ninyo ah, pipiliin nyo, tataluhin nyo ah.
6: Walang masyadong madrama, pang action lang tayo eh.
4: Hindi kinakalawang.
7: Ibang klase ka pare, hindi mo.
8: Buhay ang inutang nila sa akin, lalaban ako.
4: Hindi mo malilim lang.
9: Wala akong connection, pero meron ako nito. Ito ang magiging katapan nyo, pag walang nangyari sa usgato.
4: Labas ang mga matatapang.
10: Darating na ako dyan, huwag mo sabihin, gawin mo.
4: Dito sa Sine Matapang.
11: Kung talagang matapang ka, mag 1-on-1 tayo.
4: Sa sini mo, hari ka rito!
12: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
13: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
14: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Dele Radio.
4: Matinding bakbaka na taksyon. Ramdam sa iba't ibang lokasyon.
15: Teritoryo ko ito.
4: Gawing espesyal ang bawat araw. Sa mga super pelikulang kakaayaw.
16: Ding isang palala tayo.
4: Makaangas na sagutan.
17: Wala akong nalalaman sa nangyari sa'yo.
18: Huwag mo na akong uguyin, unggoy!
19: Sorry, kailangan ng patayin.
10: Kaya kung marunong kang magdasal, umpisa mo na.
4: Dito lang yan sa sino. Ari ka rito!
12: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
16: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
20: Kapag nanay, kailangan maging...
21: Magkahiwalay na bumisita sa Mindanao sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ayon sa Pangulo, makatatanggap ng ayuda ang bawat pamilyang namatayan habang naglaan naman ang pondo para sa pagsasaayos ng General Santos City Hall. Nagpapatrol, Katrina Domingo.
22: Dalawang araw matapos yanigin ng 7.8 magnitude na lindol ang Mindanao, lumipad na sa mga apektadong lugar ang dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nag-inspeksyon ng mga nasirang ospital at paaralan sa General Santos City, kung saan inihayag niya na nagbigay na ang pamahalaan ng 100 million pesos para sa pagtatayo ng bagong General Santos City Hall, habang ang bawat pamilya naman ng mga nasawi ay makatatanggap ng 50,000 pesos mula sa gobyerno.
23: Now we are also working very quickly open lahat ng mga daanan para kung kahit saan makapasok na yung mga sasakyan natin, magdala ng tulong, mag-ayos ng mga electricity, ng mga water system at mabilis na ang pagdala ng serbisyo rito.
22: Inabisuhan na rin ang ibang ahensya na tulungan ang mga guro sa Mindanao na makapagbigay ng counseling o psychosocial support, lalo na para sa mga mag-aaral na maaaring na trauma ng maranasan ang malakas na lindol sa gitna ng flag ceremony noong Lunes.
23: We have a program sa DOH na tutulong sa mental health ng mga bata na dumaan sa ganitong klaseng experience.
22: Ayon sa Pangulo, nasa 85% na ng power supply sa Mindanao ang naibalik, habang patuloy namang inaayos ang supply ng tubig.
23: Ang problema ay nag-aalangan ang mga supplier, baka wala nang makapasok na resupply. So dinadahan-dahan nila yung pagbenta. So we are assuring them, huwag nilang ilalahanin yun, dahil kapag nagkaubusan ng supply, magdadala kami ng panibago.
22: Samantala, sa Sarangani, binisita ni Vice President Sara Duterte ang pamilya ng ilang biktima ng lindol para makiramay.
24: Kanina, pinaabot ko doon na sa mga pamilya ng mga namatayan ang pakikiramay ko at ng buong opisina ng Office of the Vice President, kasama na ang pakikiramay ng aming pamilya sa lahat ng mga kamag-anak ng namatay.
22: Binisita rin niya ang ilang biktima ng lindol na nasa St. Elizabeth Hospital sa General Santos City. Nagtungo rin si Duterte sa Cotabato City para mamahagi ng mga food pack para sa mga senior citizen, persons with disabilities, solo parents, at mga mangingisda. Ayon naman sa DPWH, maraming kailangang kumpunihin sa Sarangani, General Santos, South Cotabato, Davao Occidental, at Davao del Sur.
25: Hindi na kaya ng DPWH lang to, kaya sabi ko, pati mga pribadong kontratista, immobilize na lahat. So papunta na sila ng grant today. Kailangan maging akma na yung building code natin, hindi lang sa lindol, kundi pa sa mga mas malalakas na bagyo. So pero, alam mo, minsan naman hindi naman sa regulasyon ng problema eh. Sa implementasyon tsaka sa enforcement, kailangan maging very strict tayo. No, kasama na rin dyan yung kung anong materyales ang ginagamit.
22: Sa tala ng Office of Civil Defense, hindi bababa sa 45 katao na ang nasawi dahil sa lindol. 600 ang sugatan, habang 17 pa ang nawawala. Nasa mahigit 35,000 pamilya naman mula sa halos 200 barangay ang apektado. Ayon naman sa DepEd, may naitalang mga pinsala sa mahigit 1,000 paaralan mula sa 5 rehiyon ng Mindanao. Katrina Domingo, ABS-CBN News.
0: Nagsagawa po ng candlelight vigil ang ilang estudyante ng Ateneo de Manila University sa harap ng kanilang campus. Ito ay bilang pakikiisa sa pamilya ng dalawang student-athlete na nasawi matapos malunod sa kasagsaga ng team building ng Ateneo Men's Basketball Team sa Dipaculao, Aurora. At live mula sa Katipunan, nagpapatrol si Liza Aquino. Liza, kumusta ang sitwasyon dyan?
1: Bernadette Justicia, yan na ang panawagan ng mga estudyante na nagtipon nga dito kanina bilang pakikiramay sa pagpano ng dalawang miyembro ng Ateneo Men's Basketball Team na si Rene Baterbonia at si Divine Adili. Alas 5 ng hapon na magtipon dito ang ilan sa mga estudyante mismo ng Ateneo de Manila University kasama ang ilang miyembro ng kabataan party list. Bernadette, ang panawagan nila ay magkaroon ng transparency sa investigasyon doon sa insidente at managot ang sino bang mapapatunayang may pagkukulang sa pagkasawi ng dalawang atleta. Hinihikayat din nila ang mga kapwa atinista na makiisa at makiramay sa pamilya ng mga nasawi. Matapos ang maikling programa ay nag-alay sila, nagdasal at nagtirik ng kandila para kay Baterbonia at kay Adili.
2: Nakiisa po kami sa panawagan ng pamilya ng Justicia na Accountability. Hindi po nararapat na hanggang dito lang huminto ang insidente. Dapat po talaga may magbago kasi nakikita po natin na ang sistema for sure may marami na rin student-athletes na nakaranas ng ganitong risk at endangerment sa buhay nila.
1: Bernadette, sa aking likuran actually ay iniwan ng mga estudyante yung mga posters, litrato ni Rene at ni Divine dito sa tapat mismo ng Ateneo de Manila University. Inalayan nila ng bulaklak ang litrato ng mga pumanaw nilang atleta at ayon po dito sa grupong ating nakausap, patuloy po itong programa isasagawa nila hanggang sa makamit na nga itong inaasam na hustisya ng mga pamilyang nasawi. Mula dito sa Quezon City, balik sa'yo Bernadette.
0: Maraming salamat, Liza Aquino.
3: Alamin po natin na magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, may habagat ba?
5: Alvin, may habagat pero mahina lamang at nakaka-apekto dyan lang sa may northwestern part ng Luzon. Hinihila ito ng frontal system na nagpaulan naman dyan sa bahagi po ng Batanes. Ito pong mahabang linya ng ulap na to, ito yung frontal system. Salubungan to ng mainit at malamig na hangin. Pero bukod po sa frontal system at mahinang habagat, umiihip naman ang mainit na easterlies mula po dyan sa dagat Pasipiko. Nakaka-apekto yan sa may silangang bahagi ng ating bansa. Wala namang inaasahang low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa susunod hanggang sa susunod na linggo. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas June 11, Webe, sa Luzon, posible po yung kalat-kalat na mahinang ulan mula bago magtanghali hanggang hapon dito po sa may Bicol Region, sa ilang bahagi ng Quezon Province at sa Mindoro Provinces. Bago rin lumubog yung araw, may thunderstorm sa may Cordillera at malakas po ang ulan sa Isabela at silangang bahagi po ng Ifugao at Mountain Province hanggang pagkahapunan at may aasan pang ulan sa malaking bahagi ng Luzon pag lumalim ang gabi. Sa Palawan, maghapong may aasahan ding kalat-kalat na mga pag-ulan, lalo po pagka pananghalian, bagamat mawawala naman yan pagsapit ng gabi. Dako naman tayo sa Visayas, maulan sa umaga sa katimugang bahagi ng Negros Island at buong Kabisayaan na ang uulanin mula po yan tanghali hanggang hapon. May kalakasan yung boost ng ulan dyan sa may Antique, Iloilo, Northern at Central Negros Occidental, maging sa ilang bahagi ng Leyte at Samar. Meron pang aasahan na mga pag-ulan oras ng hapunan pero mawawalan rin yan pag lumalim ang gabi. Sa Mindanao, may kaunting ulan sa umaga sa Zamboanga Peninsula pero mainit naman sa mas maraming lugar at sa tanghali magsisimula yung mga pag-ulan sa halos buong Mindanao. Malalakas po ang bus na ulan sa hapon dito sa may bahagi ng Davao de Oro, sa may South Cotabato at Sultan Cotarat at hanggang oras ng hapunan, malalakas yung ulan dito sa may Bukidnon, Agusan Provinces at sa may Sultan Cotarat at Maguindanao del Sur at may mga aasan pang ulan pag lumalim ang gabi sa maraming lugar sa Mindanao. Sa General Santos City at mga karating lugar po na matinding naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol nitong Lunes, makararanas po ng mga pag-ulan sa hapon o gabi, Webes, Biyernes at Sabado. Tayo naman sa Metro Manila, dahil di tayo apektado ng habagat, makakaranas po tayo ng matinding init maghapon at sa gabi posibleng maging maulap bagamat mababa pa rin ang tsansa ng pag-ulan. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya.
0: Betchen, ano na bang latest sa showbiz?
6: Ati B at mga kapamilya, kaya niyo bang isabak sa isang loyalty game ang inyong partner para masubukan ang kanyang katapatan at malaman ang katotohanan sa likod ng kanyang pagkatao? Diyan iikot ang kwento ng bagong serye ng real-life couple na sina Jericho Rosales at Janine Gutierrez. Nagpapatrol, MJ Felipe.
7: Balik serye sina Jericho Rosales at Janine Gutierrez sa kaabang-abang na Prime Video Original Series na The Loyalty Game, produced ng ABS-CBN Studios at Star Creatives.
8: I was here the whole time, sleeping beside you.
7: Susundan nito ang kwento ni Anna, ang pagtuklas niya ng katotohanan sa likod ng kanyang asawang si Ben. Nag-hire si Anna ng loyalty testers o yung susubok sa katapatan ng kanyang asawa pag nilapitan na ito ng tukso. Loyalty testers sina Micah Rivera, Elise Hosson, Sofia Andres, Kira Ballinger at ang nagbabalik showbiz na si Yen Santos. Nagbabalik kapamilya rin si Carmina Villaruel. Homecoming at milestone project ito para kina Jericho at Janine.
9: One of the reasons why this is very special is, yeah, because nga, I'm celebrating 30 years and it's with her. And kumbaga, kind of like throwback with Star Creatives, whom I worked with since Pangako Sa'yo.
11: Ako naman, milestone din siya for me dahil first ko naman with Star Creatives and with that whole group. And I also signed my third contract naman with ABS-CBN.
7: Kwento nila, malaking tulong ang kanilang pagiging real-life couple sa kanilang pagganap sa serye.
11: Even the fact na merong mga love scenes or, I mean, that's one layer na bawas na yung yeah. Awkward, bawas na yung getting to know you.
13: So easier na
11: to start.
7: Mapapanood ang The Loyalty Game simula July 3 sa Prime Video. MJ Felipe, ABS-CBN News.
21: At susunod, heightened security ipinatutupad sa Senado dahil sa umano'y seryosong banta sa seguridad. At dahil back to school na, winning diskarte para mapahaba ang buhay ng sapatos. Alamin. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
26: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging bosses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
27: Ng DCNN para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCNN Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
28: Pasensya. Anak naman ako ni Mayor. Anong pakialam kung ako anak ako ng nanay ko?
29: Ito ang komedya para sa buong pamilya.
30: May bayad bang bata?
31: Wala.
30: Mga bata!
29: Isama pa ang tropa para mas masaya.
32: Uy! Basta na! Okay lang kayo, ha?
29: Present ang mga bida sa comedy.
33: Huwag siya may ceiling fan!
32: What?
33: Ma'am, bakit?
32: Wala!
33: Patayin ko!
29: Present din ang kulit nila sa fantasy.
34: Meron kang magic eh.
35: Hindi magic ang kailangan mo. Operasyon!
29: Oh, bawal umausent ha.
36: May pa ako ng kausli dito. Baka makadisgrasya. May pakibunot mo na!
29: Sini Comedia, 9 a.m. sa Sinimo. Hari ka rito.
37: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar.
2: Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at bus. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
4: Bago pa man sumikat ang araw,
10: Kape!
12: Good morning!
4: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
10: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
4: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
14: Walang kalma-kalma!
15: Lahat ng tao! Huwag tatayo!
14: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
16: Tawan mo ko!
17: Pagtatanggol ko kayo.
14: Bumibuelo ka pa lang, kamauna nila ang sasalubong sa'yo.
17: Pasensya ka na, mas mabilis ako eh.
18: Yeah! Giling mo! Pinabilib mo kami!
19: Ayun oh! Sa
14: sine kamao! Sa sine mo, hari ka rito!

0: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng...
1: Tiniyak ni Senador Sherwin Gatchalian na hindi apektado ng bangayan sa liderato ng Senado ang nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagpapatrol, RG Cruz.
2: Pinawi ni Senador Sherwin Gatchalian ang sinasabing pangamba ni Senador Alan Peter Cayetano sa posibleng hindi patas na impeachment trial. Punto ni Gatchalian, maliwanag ang saligang batas. 2/3 ng lahat ng 24 na senador ang kailangan bumoto para makonvict, matanggal sa pwesto at hindi na makapasok si Vice President Sara Duterte sa gobyerno. Kaya maliwanag na 16 ang kinakailangan boto anuman ang mangyari kahit sino pang may kontrol sa Senado. Nilinaw ni Gatchalian na para sa quorum lang ng sesyon ang kanilang paggamit sa hatol ng Korte Suprema sa kasong Avelino vs. Cuenco noong 1949 na nagpahintulot sa kanilang magsesyon noong June 3 kahit 12 lang sila.
3: Avelino case wherein sinabi kung ang senator ay beyond the coercive reach of the Senate, pwedeng ibaba yung denominator sa pagbilang ng quorum. And at the same time, president, no? Hindi lang isa, kundi walong beses.
2: Naghahanda na si Gatchalian na maging presiding officer ng paglilitis. Pero nang tanongin tungkol sa ugong na si Senator Francis Escudero ang gaganap sa pwesto, sabi niya pag-uusapan pa ito. Si Escudero at si Senator Francis pangilinan lang ang abogado sa kanilang kampo. Kalalathala lang rin sa periodiko ng bagong patakaran para makapaghalal ng presiding officer ang Senado kung hindi pangulo ng bansa ang nililitis. Ani Gatchalian na padalhan na ang prosekusyon at depensa ng notice para sa pre-trial conference na nakatakda sa June 18.
3: Na-meet ko na rin yung ginawang impeachment internal team para to make sure that preparations are in order. At tuloy-tuloy yung ating preparations for the impeachment.
4: We prepared pre-trial briefs per article, and then what we are doing now is consolidating everything to have this one unified pre-trial brief which we will submit on June 15.
2: Ayon sa prosecution, may 25 silang testigo bukod sa 6 isang katutak na dokumento.
5: Yung pre-trial brief natin ay work in progress yan. Matagal nang naka-prepare, pina-finalize na lang.
2: Muli namang iginit ni Gatchalian na bukas siyang makipag-ayos sa kampo ni Cayetano. Naninindigan rin siya na sa ngayon siya ang may control sa operasyon ng Senado at inuna niyang tiyakin na hindi maiipit sa bangayan ang sweldo at benepisyo pati promotions ng mga empleyado. Kaya tinanggihan rin niya ang hirit ni Cayetano na kasunduan para silang dalawa ang pipirma sa mga dokumento ng Senado.
3: Sisiguraduhin natin na hindi mapuputol ang operations ng Senado. At of course, yung coordination with the House of Representatives and other agencies. Yun ang aking mandato.
6: Maliwanag naman sa atin kung sino kinikilala ng Malacanang, ng House of Representatives, ng Civil Service Commission, ng IBP, at kung ano-ano pang mga grupo, kung sino kinikilala talaga na liderato sa Senate. So maliwanag na panggulo yung ginagawa ni Senator Alan, no, with all due respect.
2: Pinaghahandaan naman ng Gatchalian Block ang agenda ng panukalang special session bagamat wala pa silang petsa. Hinihintay rin ng Senado kung hihirit ang supplemental budget ng palasyo para sa mga nasalanta ng lindol sa Mindanao. RG Cruz, ABS-CBN News.
7: Ipinatutupad na ang heightened security at work from home sa Senado kasunod ng natanggap na intelligence report na meron umarong seryosong banta sa seguridad nito. Nagpapatrol, Victoria Tulad.
8: Mas mahigpit ngayon ang inspeksyon sa mga sasakyan sa Senado. Ang mga empleyado na wala sa listahan, hindi pinapapasok. Nagdagdag din ang seguridad mula sa pulisya at ipinagbawal muna ang mga bisita.
9: Work from home ang setup ngayon dito sa Senado para sa lahat ng senador at mga empleyado hanggang bukas, June 11. Iyong mga pinapayagan lamang dito ay mga security personnel, gaya ng mga kawani ng Office of the Sergeant at Arms at ilang essential staff na kailangan umanong asikasuhin ang aktibidad ng kanilang mga senador.
8: Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, inatasan na niya si Sergeant at Arms Alfred Corpus para makipag-ugnayan sa iba-ibang intelligence agency gaya ng PNP, AFP at National Intelligence Coordinating Agency at mangalap ng impormasyon kaugnay sa di umano'y banta.
10: We're doing everything to secure the Senate premises now, including the safety of our senators.
8: You can get.
3: We have to take this seriously dahil ang aking pinaka priority ay safety.
8: Hindi tinukoy ni Gatchalian kung sino ang posibleng nasa likod ng di umano'y banta Pero sinabi niya na maaaring konektado ito sa 18 dating empleyado umano ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico.
3: May mga personalities na na-mention ang NBI. But hindi ko muna sasabihin, no, because we're investigating and validating. It's a possibility na armed group yung Manggulo.
11: Kasi part ng
8: sabi naman ni Senador Panfilo Lacson, posibleng gamitin ang 18 para sa gulo base sa impormasyon ni NBI Director Melvin Matibag.
6: Opinion ko ito, na-discuss din namin ni Director Matibag. Halimbawang nag-appear yung 18 at sa pagsisinungaling o kaya hindi nag-attend, eh pinacite for contempt. At pagkatapos in order na i-arrest. So posible mangyari yung may mga armed elements, not necessarily from the uniformed services, kung hindi mga civilian, ang manggugulo doon.
8: Kinuha ng ABS-CBN ang panig ng 18 sa pamamagitan ng kanilang abogado pero wala pang tugon si Attorney Levito Baligod. Ayon pa kay Gatchalian, naghahanda rin sila sa posibleng kilos protesta sa Araw ng Kalayaan sa Biyernes dahil maaaring maging target ang Senado. Kaugnay naman ang pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano na kumukwestiyon kung bakit iilang senador lang umano ang sinabihan na may banta sa seguridad, sinabi ni Gatchalian na ipinagbigay alam naman ito sa lahat sa pamamagitan ng inilabas niyang memo nitong Martes.
3: Bilang acting Senate President, I have to do what I have to do to protect the institution and to protect the employees. No?
12: Open to talk to everyone.
8: Umapela si Gatchalian sa lahat na mag-work from home na lang muna. Pag-aaralan pa nila kung ipagpapatuloy ang ganitong setup para sa susunod na linggo. Victoria Tulad, ABS-CBN News.
13: New school year, new shoes din ang ilang estudyante. Itong gusto ko dati, bagong sapatos. Brigitte Wins, paano ba mapapahaba ang buhay ng mga sapatos, lalo tag-ulan na rin?
14: Ay, naalala mo ba, Alvin, yung Boston? Naabutan mo ba yun?
13: Oo. Ay, hindi ko na naabutan yun. Pang ano, pang dekada, ano ba yun?
14: Ano yun? Nalalagay yun sa eswelas ng sapatos para hindi maupod. Oh. Pero para kang top dancer kasi meron tulong.
13: Ay, matumutulong, gumagano'n.
14: Correct. Uy, teka lang sadali, Alvin. May nakilala din akong shoe enthusiast na nagbahagi ng mga winning diskarte para mapanatiling maayos ang mga sapatos ng mga estudyante. Take a look.
15: Bata pa lang, mahilig na sa mga sapatos si Peter Ryan Mercado. Hanggang magkapamilya, sinikap niya na mabili ang mga sapatos na hindi niya ma-afford noon.
16: Hanggang sa ngayon, actually kadang may bago pong lalabas sa sapatos is pinag-aaralan ko yung mga materials, ano yung pag ginamit mo, ano yung feedback ng gagamit.
15: Noong 2021, sinimula naman niya ang pag-aralan ng shoe deep cleaning at pagre-restore ng sapatos. Kalaunan, ito na rin ang naging sideline niya. Winning discard tip number one ni Peter, linisin agad ang sapatos pagkatapos gamitin para hindi manigas ang dumi na kumapit dito.
16: Babrush lang po yung labas from outsole, midsole, and then air dry lang po. Tapat lang sa electric pan. Wag po natin kasing ibilad sa araw kasi yun po yung nagko-cause din ng sole separation or may expired yung glue sa sobrang init po nung araw is may tendency pong maghiwa-hiwala yung sapatos.
15: Pwedeng alternative na panlinis ang dishwashing liquid at tubig. Pero kung may extra budget, bumili ng mga specialized shoe cleaning agents. Kung nagamit mo naman ng kahit isang beses ang bagong sapatos, huwag na itong ibalik sa kahon. Sa halip, mag-invest sa mga shoe storage organizer na may singawan. Iyan ang winning discard tip number 2.
16: Nakaka-circulate po yung hangin since may butas po yung box. And then yung mga molds, amag or dumi is nakakalabas. So hindi po siya nakukulob.
14: Ayun, para naman din maiwasan yung medyo mabahong amoy sa mga sapatos, lagyan nyo ng baking soda o di naman kaya shoe deodorizer para maalis yung bakterya. Muli, ako po ang yung Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment.
7: Susunod, pagpapaigting ng mga patakaran para tiyaking ligtas ang student-athletes habang nag-eensayo, isunusulong. At Sue Ramirez naging emosyonal dahil sa health condition ng kanyang ina. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV
1: Patrol.
12: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
17: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
18: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake na balita.
19: DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
20: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
21: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
22: Ibahin mo ko!
20: Maaksyong tapatan!
23: Papakita ko sa'yo yung hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
24: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pa hahalikin kita sa lupa.
20: Maaksong barilan!
25: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
20: Punong-puno ng aksyon!
23: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
26: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
20: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa... Sine Action! Dito sa Sine mo, ari ka rito!
27: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
28: Tamaan po tayo ng presyo.
29: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
30: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
29: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
30: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
29: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
31: Kung may matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
20: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
32: Ubusan ito ng lahat.
33: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
20: Mabagsik at walang sinasanto.
34: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
20: Kapahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
35: Sa akin ka pa rin babagsak!
36: Ako ang magsisilbing tinig sa lalamunan mo.
34: Nandito na ang matandang dagang hinihintay mo.
35: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
36: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
7: Nagpulong na ang Sports Stakeholders Panel sa pangunguna ng Philippine Sports Commission matapos ang pagkasawi ng dalawang basketball player ng Ateneo de Manila University. Nagpapatrol, Paige Javier.
37: Nanindigan ang Sports Stakeholders Panel na kailangan ng pagbabago sa safety measures at training protocols para sa student-athletes kasunod ng pagkalunod ni Divine Adili at Rene Baterbonia ng Ateneo Blue Eagles. Nagpulong ang panel ngayong Miyerkules kasama ang Philippine Sports Commission, University Athletic Association of the Philippines, Samahang Basketball ng Pilipinas, Commission on Higher Education, Department of Education at National Youth Commission. Nilinaw ni PSC Chairman Patrick Gregorio, hindi fact-finding investigation ang kanilang papel.
38: This conversation extends beyond student athletes and a single incident. At its core, this is about protecting athletes and ensuring that sports is a safe, credible, and empowering environment for all.
37: Nagpa siya ang panel na isulong ang pagpapaigting ng mga patakaran para tiyakin ang kaligtasan ng student-athletes.
38: We shall establish more robust safety standards, risk management protocols, and emergency response capabilities across all levels of sports, including standardizing safety protocols on the conduct of athlete training programs. We will push for the enactment of law regulating coaching profession.
37: Ayon kay Gregorio, nakipag-ugnayan ang PSC sa pamilya ni Baterbonya at Adili at magpapaabot ang komisyon ng tig 250,000 pesos na tulong pinansyal para sa mga kaanak ng dalawa. Sa panig ng UAAP, sinabi ni Executive Director Rebo Sagisag na patuloy na makikipagtulungan ang Liga sa panel at sa mga gumugulong na imbestigasyon.
0: For economy and symmetry, we decided muna to wait. For context, I'm sure that you will probably, you're aware of previous incidents before. Just to clarify that in those cases, we have waited for the official reports, no? All of them.
37: Kaugnay naman sa posibleng ipapataw na parusa, giniit ni Sagisag na kailangang hintayin matapos ang mga imbestigasyon at marinig lahat ng panig.
0: Ateneo requested for privacy and space, no? Something tragic happened, but I don't think it's prudent right now to rush in.
37: You know, sagot naman ni Sagisag sa posibleng aksyon kay Ateneo head coach Tab Baldwin kaugnay ng team building activity.
0: Whatever preventive suspension, I don't know whether or not their institution will do that. We go where the evidence leads. So we cannot pass on judgment this early.
37: Matapos ang unang meeting, sinabi ng UAAP na bukas ang Ateneo maimbitahan sa panel. Samantala, inatasan ng Justice Department ang National Bureau of Investigation na bumuo ng task force para magsagawa ng masusi, komprehensibo at patas na imbestigasyon sa insidente. Dagdag ng DOJ, aalamin ng NBI kung may sapat na basehan para magrekomenda ng pagsasampa ng mga kaukulang kaso at para makamit ang hustisya. Sa Kamara naman, naghain ng resolusyon si Pinoy Works Representative Carl Legaspi para magsagawa ng investigasyon kung sapat ang mga safety standards at accountability mechanisms ng school-sponsored athletic programs. Paige Javier, ABS-CBN News.
1: Naging manipis na rin ang reserbang kuryente sa Mindanao dahil sa pagpalya ng anim na malalaking planta, kabilang na ang apat na nag-shutdown dahil sa lindol noong Lunes. Tumaas naman ang presyo ng kuryente sa tinatawag na wholesale electricity spot market noong Mayo sa Luzon, Visayas at Mindanao na pwedeng magresulta sa mas mahal na bayarin ng mga consumer sa paparating na June billing. Bumalik sa LPG si Lady Lynn matapos ang isang buwang paggamit ng induction cooker. Halos na doble kasi ang bill nila sa kuryente. Pero kahit mahirap maghanap ng pambayad, ginawa ng paraan ng pamilya, ayaw kasi nilang magpatong-patong ang bayarin bagamat wala namang putulan hanggang dulo ng Hulyo.
2: Kumbaga may ibang kasagasaan like sa budget, nagbawas para madagdag sa bills. Kumbaga tipid talaga. Mahirap talaga. Kaya lang wala man po tayo magagawa.
1: Pero mukhang lalo pang mamumroblema si Lady Lynn at maraming consumer sa Luzon, Visayas at Mindanao dahil tumaas ang presyo ng kuryente sa tinatawag na Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Ang WESM ang isa sa pinagkukuhanan ng supply ng kuryente ng Meralco, private utilities at mga electric cooperative sa buong bansa.
3: Nasa 1 peso 39 centavos kada kilowatt hour ang itinaas sa Luzon pero nasa 10% lang naman ng supply ng Meralco at ibang electric cooperatives ang galing sa merkado. Isa sa mga dahilan ng pagtaas ay ang serya ng red alert sa Luzon grid noong May 13 hanggang 15.
4: Malaking factor siya kasi talagang sumipa yung prices no during that period. Malaking itinaas nung if you compare it doon sa April, malaki ang impact.
3: Ang pinakamalaking taas ay sa Visayas na nasa mahigit 4 pesos at 50 centavos kada kilowatt hour dahil sa serye ng yellow alert o manipis na reserbang kuryente. Hanggang ngayong araw, yellow alert pa rin ang Visayas dahil sa katerbang planta ang palyado. Ang average na binibili ng mga utilities at electric co-op sa Visayas sa spot market umaabot ng 30% ng kanilang supply.
4: Ano ang nagiging price setter sa Visayas? Typically, nadi-dispatch yung mga higher price plants including the diesel and the battery. So, kaya tumataas ang presyo sa Visayas.
3: Sa Mindanao naman, nasa 3 pesos at 65 centavos kada kilowatt hour ang itinaas sa presyo ng kuryente sa spot market. Ngayong araw, yellow alert na rin ang Mindanao. Biglang numipis ang reserba dahil 6 na major plants ang bumalya, 4 doon dahil sa lindol. Mahigit 100 megawatts na lang ang natirang reserba sa Mindanao dahil 18 na planta ang bagsak at 33 pasilidad naman ang derated o kulang ang produksyon ng kuryente. Siniguro naman ni Energy Secretary Sharon Green na unti-unti nang maibabalik sa normal ang supply ng kuryente sa Mindanao.
5: We actually expected that kasi nga affected yung mga 800 megawatts ng sa Mindanao dahil sa lindol. So ngayon pa konti-konti naayos na siya, mga 400 na lang ang 400, 500 na lang yung kulang. Pakonti-konti, we'll normalize Mindanao. Hopefully within the week, we'll get everything fixed at mawala ng yellow alert sana sa Mindanao.
3: Samantala, lumaki pang ibinagsak sa presyo ng diesel sa ikalawang araw ng trading sa world market. Mahigit 2 pesos na ang tapya sa diesel, 20 centavos naman sa kerosene, pero ang gasolina, nasa piso pa rin ang taas. Pero may 3 araw pa ng kalakalan na magpapabago pa sa full week average ng presyo ng produktong petrolyo.
6: Hirap na ang bayan ng Glan sa Sarangani na tugunan ang lawak ng pinsalang inabot nila bunsod ng 7.8 magnitude na lindol noong Lunes. Nanghihingi na ng tulong ang mga residente sa gilid ng kalsada. At live mula sa Glan, Sarangani, nagpapatuloy si Rafael Bosano. Rafi, narating nyo na ba ang poblasyon dyan at gaano kalala ang sitwasyon?
8: Bernadette, alam mo, mula dito sa area kung saan nagkabitak-bitak ang lupa at nagkakaon ng malalaking landslide ay aabutin lang dapat ng 15 hanggang 20 minutos ang biyahe papunta sa poblasyon ng Glan. Pero yung biyahe natin kanina ay inabot ng isang oras sakay ang bangka. At sa sitwasyon ng Glan ngayon, no, hindi talaga maikakaila na napakalaking krisis ang kinakaharap ng mga taga rito ngayon. Habang tumatagal, lalong nagiging mahirap ang mga dumaraang araw para sa mga nalindol sa bayan ng Glan. Ang mga residenteng nakatira sa taas ng bundok at malapit sa dagat sa Barangay Kapatan, sa main road na muna na malagi sa pagbabakasakaling may makakarinig sa kanilang daing.
9: Wala na kaming pangbiling bigas, naubusan na kami po. Kahit wala kaming ulam, basta mayroon lang ng bigas.
8: Ingat sir, ingat! Pinuntahan din ng news team ang poblasyon na inabot ng isang oras ang biyahe. Ang pantalaan ang tanging paraan para agarang maihatid ang kinakailangang tulong na pagkain at maiinom na tubig doon. Pero pati ito, nagtamo ng naglalakihang bitak ang lumang munisipyo ng bayan na kalundo na ang gilid na pinangangambahang tuluyang bumigay sa aftershock. Pati ang palengke ng Glan, sirang-sira. Kung napuruhan ang mga simentadong bahay, lalo na yung mga gawa lang sa light materials. At dahil sa labis na takot sa mga nagpapatuloy na aftershock, sa mismong kalsada na naglalatag ng banig at natutulog ang pamilya ni Evangeline.
9: Natutrauma ako sir, mula magkabata, ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Nakaranas man kami ng lindol pero hindi ganito, ng sobrang lakas.
8: Nasa ilalim na ng state of calamity ang Glan. Pero mismong alkalde na ang nagsabing sa lawak ng krisis na ito, mahirap isipin sa ngayon kung ano ang kanilang unang tututukan.
10: Hindi ko malaman kung anong unahin ko sa dami, pero inuuna ko yung buhay. No, sa ngayon, marami pa akong patay na hindi nahukay.
8: Ayon sa alkalde, hindi nila mapagana ang mga backhoe na gagamitin para i-retrieve ang mga patay dahil kulang ang supply ng krudo sa bayan. Patuloy namang nagbabago ang datos ng mga nawawala at nasawi sa lindol. Kita sa drone shot na ibinahagi ni Bayan Patroller Eufer Abellaneda ang pinsala ng gumuhong supermarket sa General Santos City noong Lunes. Miyerkules ang umaga, na-recover mula rito ang bangkay ng isa pang lalaki. Kaya umakyat na sa 34 ang patay at higit 500 ang sugatan base sa datos ng Office of Civil Defense Region 12. Sa Pagadian City, Zamboanga del Sur, pinabalik na sa kanilang lugar ang nasa 5,000 residente matapos masuring ligtas na sa mga baybayin.
10: Bernadette, ngayon lang no, naramdaman na naman natin
11: yung panibagong aftershock bago tayo bumalik on cam. At ang target sana talaga ni Mayor Yap kanina ay ngayong gabi ay matatapos na yung pagkiklear sa landslide at pagtatabo ng lupa doon sa mga nagkasira-sirang kalsada para nga makapasok na talaga yung mga truck na dala yung mga relief goods at iba pang mahalagang kailangan ng mga taga-poblasyon. Pero dahil nga sa mga ganitong aftershock ay kinailangan munang suspindihin yung operasyon doon dahil matapos nilang ma-clear yung mga lupa na nandoon nung nagkaroon ng aftershock kanina ay muli na namang natabunan at gumuho yung isang bahagi ng bundok. Kaya for the safety of the workers there ay nagpasya muna silang itigil ito hanggang sa ma-assess nila na muli na ulit ligtas na magtrabaho at masagawa yung kanilang operasyon doon. Bernadette.
6: Paeng, so isolated ang lugar na kinaroroonan mo ngayon?
11: Itong ating, kasi bumalik tayo eh, galing tayo sa isolated na poblasyon kanina, pero bumalik ulit tayo sa kayong bangka dito sa ating kinatatayuan dahil nga gusto nating makita yung progress nung clearing operation doon. Pero nung pagdating natin dito, nakita natin na hindi pa talaga siya cleared at nung tinanong natin, ayun nga, kinailangan nilang tumigil. So hanggang sa ngayon, sa mga oras na to, nananatili pa rin isolated by land yung poblasyon. Pero hopefully by tonight o kaya bukas ay muling magsimula ulit no yung kanilang operations para naman talagang matapos na yung pagtatabo ng lupa doon sa mga nasirang kalsada at ma-clear yung mga landslide. Ang problema lang Bernadette kasi kanina umulan na naman din ng malakas so posibleng magkaroon din yan ng epekto doon sa lupa at pag nagkakaroon ng ganitong landslide posibleng mas maging prone sa landslide ang area na yon pag nagkakaroon ng ganitong lindol at aftershock na naman.
6: Last na lang pa eh, kumusta ang cellphone signal? Baka nag-aalala yung mga may kamag-anak dyan.
11: Oo, Bernadette, yun talaga ang problema dito. Walang signal ng telepono at lalong-lalo na ng internet. No? Kaya yung mga tao dito ay kinakailangan pang bumaba doon sa mas malayong lugar para lang makasagap ng signal. Kaya nga yung isa sa mga nakausap natin kahapon ay nag-take chance siya, no, nakausapin tayo para iparating doon sa kanyang kamag-anak sa Qatar ang sinapit ng kanyang bahay. Kaya hanggang ngayon talaga ay mahirap pa rin talaga magkaroon ng communication from here sa Glan papunta doon sa ibang mga lugar, sa ibang mga kaanak ng ating mga kababayan dito.
6: Ingat kayo at maraming salamat, Rafael Busano. Sa mga kapamilya nating foodie o food lovers, samot-saring cuisines ang ibinida sa pagbubukas ngayong araw ng Manila Food and Beverage Expo sa World Trade Center sa Pasay City. Bukad po sa mga lokal na pagkain, tampok din ang iba-ibang international cuisine. Layunin po ng expo na bigyan ng oportunidad ang mga food and beverage business sa buong bansa na ipromote ang kanilang mga produkto at ipakita ang mga bagong teknolohiya sa food processing. Benepisyaryo po ng expo ang ABS-CBN Foundation na tumanggap ng donasyon mula sa World Back Services International. Ilang taon nang magkatuwang ang ABS-CBN Foundation at World Back's sa pagtulong sa mga kababayan natin, lalo na sa panahon ng kalamidad. Sa mga gustong bumisita sa Expo, bukas po ito hanggang Linggo, June 14.
12: Math Bex plays a very important role in our economy. Like what our guest speaker mentioned, it does not only promote food, it also sustains the whole community. So from the farmers, from the producers, and from the sellers. So it's really a big ecosystem.
6: Isa sa mga underrated actresses ng kanyang henerasyon, ibinahagi ni Sue Ramirez ang kanyang personal struggles, lalo na sa kalusugan ng kanyang ina. Tampok si Sue sa latest episode ng podcast na Oh My Gan. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
13: Isang mas bukas na Sue Ramirez ang humarap sa latest episode ng ABS-CBN News podcast na Oh My Gan. Sa halos isang oras sa kwentuhan, game si Sue na ibinahagi ang mga bagay tungkol sa kanyang career at personal na buhay. Pero naging emosyonal ang aktres nang mapag-usapan ang health condition ng kanyang ina.
14: Simula na nagkasakit si mami, parang hindi ko na siya nakausap ulit in a normal way. Parang nawala siya, parang hindi na ito yung nanay ko na kilala ko. Hindi naman yun nakakahadlang o hindi yun nakakabawas ng pagmamahal ko sa kanya.
13: Busy ngayon si Sue sa pagpapromote ng kanyang pelikulang Project Baby kasama si Rico Blanco. Pero sa totoong buhay, handa na nga ba siyang mag-I do sa boyfriend na si Dominic Roque?
15: But if, say for example, I don't know when mag-propose si Dom, mag-yes ka ba agad sa kanya?
16: Is that... Abangan.
15: Oo.
16: Tingnan natin. Galingan niya.
13: Mapapanood ang full episode ng Oh My Gan sa ABS-CBN News YouTube channel mamayang 8 p.m. pagkatapos ng TV Patrol. Gainul Krishnan, ABS-CBN News.
1: Susunod, Coco Martin, bakit nga ba naisip na Gabo ang ipangalan sa kanyang bagong karakter sa serye? Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
17: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM.
18: Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito ginagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
19: Hindi ako susuko!
20: Digaxin.
21: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
20: Habulin!
22: Ang lakas-lakas ng apil mo.
23: Bulaklak para sa'yo.
20: Hindi ka sasantuhin.
24: Si Maroy! Bubuka na ka, boy!
20: Talagang ang bumangga.
25: Kita!
26: Sagasaan ang dapat sagasaan. Patas ang pinaiiral ko rito.
20: Sinong sina dito?
26: Ako!
27: Balakbakan po natin ang pag-iting na lalaki!
20: Sinesiga sa sinimo. Hari ka rito!
28: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio! Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo.
29: Sa tulong ng tamang health information,
30: iba't ibang sakit kung paano ito nabukuha,

0: iyakan? Check.
1: Sorry po.
0: Ha? Tawanan? Check. Kilig? Check.
2: Good boy ka na ba?
3: Good boy na po.
2: Sigurado ka?
3: Opo.
0: Pang-pamilya? Check na check.
4: Yes!
0: Mga bata o matanda, welcome na welcome sa Sine Pakilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
5: Ah, malaking bagay ang DCMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DCMM.
6: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
7: Cass Abelga,
8: Jesse Cruzat.
6: Sa Suko sa DCMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DCMM Radio Patrol 630 at DCMM Teleradio.
9: Good morning, class.
0: Ang mga una mong minahan na pelikula.
10: Lumawak ang aking imagination.
11: Magaling!
0: Nangunguna sa umaga.
12: Punta naman ang nakita mo.
13: Slow down.
0: Balikan ang mga bidang OG at hinahanap-hanap mo.
14: Wala ka ng alalahanin.
0: Umpisa pa lang ng araw mo, buo na sa Sine Una. Sabado, 4 a.m. at Linggo, 5 a.m.
6: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
5: DCMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-aksidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
0: Super sa kastikan.
15: Hindi ka mapapahal.
16: Lumalabas na nasa lugar ang head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin nang sinubukang sagipin ang dalawang nalunod na miyembro ng men's basketball team na si Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon yan sa source na nakausap po ng ABS-CBN tungkol sa insidente. Sa mga video nakuha ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng probinsya ng Aurora, kitang nagtulungan ang rescue team at mga miyembro ng koponan para masagip ang dalawang student athletes mula sa dagat sa bayan ng Dipaculao nitong Lunes ng hapon. Ayon po sa source ng ABS-CBN, nakarating ang rescue team sa lugar alas 3:10 ng hapon at na-rescue si Baterbonia ng 3:40 p.m. habang nahanap naman si Adili makalipas ang 5 pa hanggang 7 minuto. Sinusubukan pang buuin ng mga investigator ang timeline ng mga pangyayari. Sa loob ng halos dalawang dekada sa paggawa at pagbida sa mga teleserye ng ABS-CBN, napanood si Coco Martin na may iba-ibang karakter. At dito sa Sigabo, new look si Coco. Pero bakit nga ba Sigabo ang pamagat ng kanyang comeback serye? Alamin yan sa Pagpapatrol ni MJ Felipe.
17: Nandito ako sa likod mo, Ungas!
18: Mula sa mga indie movies, isa si Coco Martin sa mga matagumpay na naka-crossover o nakatawid sa mainstream media gaya ng telebisyon. At sa loob ng halos dalawang dekada, iba-ibang karakter at looks ang kanyang binigyang buhay sa mga teleserye. Gaya ng kanyang mga good boy at clean-cut looks bilang dramatic actor. Naging kadete sa Military Academy. Nag-ala superhero sa Juan de la Cruz. Pulis at paloma sa FPJ's Ang Probinsyano. At tambay ng kalsada at mayor ng Maynila sa Batang

0: Kaya po. At ngayon, sa kanyang pagbabalik primetime sa Sigabo, bagong bihis din si Coco. Kapansin-pansin agad ang kanyang mahabang buhok.
1: Sa batang Quiapo, tinatry ko kahit paano mag-iba yung look ni Tanggol. And then naisipan ko, sabi ko, sana sa Sigabo, different ano talaga, character, di ba? Ibang-iba yung itsura niya, pananamit niya, para kahit paano, alam mong iba yung show na pinanonood mo.
0: Ikinuwento rin ni Coco kung paano niya pinangalanan ang kanyang bagong karakter.
1: Ang palayaw ko dito, Gabo. Pero totoo kong pangalan, Gabriel. Kasi alam mo naman sa ganitong lugar, papangitan ng pangalan, pabahuan ng pangalan, yun ang itatatak sa'yo. Kaya naging Gabo.
0: At bakit nga ba si Gabo ang title ng palabas?
1: One time, nag-iisip kami ng ibang titulo na ano yung title natin sa next show natin na Very Pinoy. Yun ang ano. Sabi ko, kaya nung narinig ko yung ano ng si Gabo, hindi na siya nawala sa isip ko. Kasi nga, di ba, sabi nga natin, di ba, ang Pilipino, lagi natin, laging lakasan ng loob, yung lagablab ng damdamin, sigabo ng damdamin. Ayun. Tapos kaya yung Gabo, kung ba't ko na ano yung Gabo, because din dun sa sigabo, para malakas ang recall, pag inano ng bata, oh, sigabo!
0: Aarangkada na sa June 22, ang pagbabalik ng hari ng aksyon ng ating henerasyon na si Coco Martin sa Sigabo sa Primetime Bida.
1: Ganda mo ah. Ano pangalan mo?
0: MJ Felipe, ABS-CBN News.
2: At yan ang mga balitang ito kasi si Nino. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
3: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ng TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
4: Kala ko pa naman marami kang sasabihin, Davila.
2: Oo.
4: Wala na siya. Sige, sabi mo.
2: Hindi.
4: Napapanood din po ang TV
2: Basta
4: Patrol.
2: Basta dapat lumabas yan. Ang katotohanan.
4: Tama yun.
2: Yun ang mahalaga, ang katotohanan.
4: Tama po. At harapin nyo na parang tatay. Diba? At iba pa po mga paborito ninyong palabas sa I-1. At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras ngayong Miyerkules.
1: 3 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report.

0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ng Miyerkules, June 10, 2026. Ang inyo pong bisyo alas 8 Spot Report po kung saan bawat kaso ay may istorya, ay bawat krimen may ebidensyang kailangan tuklasin at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
2: Ito ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan na aming susuyurin. Ang bawat detalye iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman.
0: Spot Report!
1: Lahat ng ebidensya ay susuriin. Yung pala yun sa'yo, partner. Ako po, Jeff Caparas. Basahin mo na lang yung sakit.
2: At bawat kaso ay aming tututukan. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: Ito nga po ang Spot Report!
0: Spot Report!
1: Ay siyempre mga kapamilya, matik na ho yan, ha. Kami po'y patuloy na napakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30, siyempre. At sabay ang napapanood po sa DZMM Teleradio Cable Channels kung saan tayo partner number 1.
2: Number 1!
1: At sa DZMM Teleradio Facebook at YouTube Channel, susunod po, number 1 na rin po kami dyan. Eh kami po ang inyong kapamilya at kaserbisyo sa pagtutok sa mga kaso at pagsisiyasat ng mga ebidensya. Dahil nga po dito sa Spot Report, una ang kaligtasan mo. Eh partner, saan ba sila pwede magmensahe? Anong numero yan?
2: Ito na nga, pwede po kayo makibahagi sa ating talakayan ngayong gabi sa aming Viber line na 0919-278-3000. Ulitin ko, 0919-278-3000.
1: Eh ano po bang hinihintay ninyo? Ipapasadahan na ho namin ng mga balita sa nakalipas na oras.
0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Ay partner, kung dito pala 8 o'clock habit, doon pala sa San Francisco, California ay 5 o'clock habit, sabi ng nanay ko. Ayan, gising na ang nanay ko, Eleanor Poblete Rosol.
2: Good morning po.
1: Ito na ang mga balita dito sa Pilipinas, Nay. Go ahead, partner.
2: Nag-inspeksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa General Santos City kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao noong Lunes. Kabilang sa mga inspeksyon ng Pangulo, ang St. Elizabeth Hospital na nabutasan o nabutas ang pader at nabasag ang mga salamin dahil sa lindol. Walang nadami na empleyado at pasyente sa lindol pero iginiit ng pamunuan ng ospital na aabot sa 200 milyong piso ang kakailanganin para sa pagpapaayos ng ospital na posibleng abuti ng 6 na buwan. Kasama rin nag-inspeksyon ni Pangulong Marcos Jr. sina Public Works Secretary Vince Dizon, DSWD Secretary Rex Gatchalian, Education Secretary Sonia Angara, gayon din si General Santos City Mayor Loralee Pacquiao.
0: Spot Report!
1: Lilipad naman po papuntang Mindanao bukas ang liderato ng Kamara para suriin ang pinsala ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Kabilang sa mga bibisitahin ni House Speaker Faustino D. III ang General Santos City at South Cotabato, naniyanig din ng malakas na lindol. Nakatakda ring suriin ang mga kalsada at tulay na napinsala sa lindol. Gayon din ang mga paaralan, ospital at infrastruktura ng pamahalaan. Inaasahang makatutulong ang pagbisita sa paglalaan ng pondo sakaling talakayin na ng Kongreso ang national budget matapos ang SONA ni Pangulong Marcos sa July 27.
0: Spot Report!
2: Pinabulaan na naman ng Aurora Police ang mga espekulasyong may ankle weights o pabigat sa katawan ang dalawang student athletes ng Ateneo de Manila University na nalunod sa Dipacolao, Aurora. Sinabi sa DZMM ni Aurora Police Public Information Office Police Major Lorena Bautista na batay sa sinumpaang salaysay ng mga responder at testigo, walang nakitang pabigat kina Rene Baterbonia at Divine Adili. Lumabas sa investigasyon na naglalakad sa dagat ang dalawa bilang bahagi ng water activity ng tangayin ng malakas na alon kaya nalunod. Hindi naman masagot ng pulisya kung may naka-standby na medical team o may koordinasyon sa LGU. Kinumpirma naman ng Aurora Police na asphyxia by drowning ang ikinamatay ni Baterbonia batay sa resulta ng medico-legal. Hindi naman din nagbigay ng detalye sa ngayon ang sanhi ng pagkamatay ni Adili. Partner, ito partner kanina nakausap natin si Colonel Percival Pineda,
1: Pineda.
2: Ang PD
1: Aurora.
2: Ng Aurora. At sabi wala nga raw koordinasyon sa Aurora LGU yung training na isinagawa doon. At ang sabi
1: kailangan
2: partner,
1: ba, partner? Ito curious lang. Walang halong... Kailangan ba? Kasi siyempre ko, ako magbabakasyon, dadaan pa ba ako sa LGU?
2: Pero kasi partner, okay lang bakasyon. Kasi ang ginawa nila yung training. Tapos partner, ngayon, ang initially, binalaan naman pala raw nung resort owner itong grupo.
1: May signage.
2: Binalaan na doon lang ligtas pwede magsagawa ng activity sa harapan ng kanilang resort. Pero batay doon sa investigasyon ng pulisya, humiling pala itong koponan ng exclusivity at huwag pakilaman yung kanilang mga activity.
1: Madagdag ko lang, partner. Meron na tayong nakausap na source, partner. Lumalabas na ito'y kumakalat na rin naman sa social media. Lumalabas na naandoon di umano si Coach Tab Baldwin, partner. Tapos sabi rin ng source, partner, may nakausap siya na responder sa base sa timeline. Ito vague pa lang ho ito, ha. Yung insidente ay nangyari ng 2:40, itinawag sa kanila ng 3:10 at 3:04, partner. Mm-hmm. So syempre may 24 minutes nang nasa tubig yung dalawa, di ba? So medyo fatal ito, di ba? Tapos naiahon siya ng 3:40, yun yung timeline. Siyempre, susugod mo pa sa hospital.
2: Correct. Lumalabas na sa investigasyon na 30 to 40 minutes ang itinagal bago muling nakita itong dalawang biktima. At though sa ngayon, isinasabi na yung foul play na angulo. Pero tinitignan ngayon yung possible negligence doon sa panig ng training staff. Kung bakit nangyari ito, meron na parang babala. May mga ganyan na.
1: Alam mo, partner, ang sinasabi nga natin dyan, syempre, iniintay natin magsalita yung mga coaches, hindi ba? Kasi daw sinasabi naman natin, minsan ay nakakatulong ang silence, ika nga, partner. Pero sa mga panahong ganito, habang tahimik ka, magkakaroon ng mga kung ano-anong spekulasyon.
2: Correct.
1: Diba? Kumbaga dapat immediate din ang information transparency. Mm-hmm. Dahil ultimo yung nanay ni Butterbone niya,
2: wala.
1: Ang dami niyang tanong, partner, di ba?
2: So kasi anyway, narinig na sagot partner. Siyempre bilang ina, bilang pamilya, gusto niyang makarinig ng konkretong kasagutan doon sa kanyang mga katanungan.
1: Kaya antayin natin, partner, pag nilabas na yung talagang konkreto, yung nakompleto na lahat ng mga impormasyon na nakalap nung mga investigators natin patungkol sa balita. Nakikiramay po kami sa pamilya ni Rene Butterbonya at ni Adili, partner.
0: Spot Report!
1: Samantala sa ibang balita, nasa 371 ang mga pugante, kabilang ang 76 na nasa listahan ng most wanted ang naaresto sa loob lamang ng isang buwan sa panaigting na operasyon ng Negros Island Region Police Office. Ayon ito, partner, kay Police Brigadier General Romano Cardinio, ay mula May 8 hanggang June 8, nagsagawa sila ng 362 na manhunt operations laban ito sa mga fugitive, partner. Sa kampanya naman ng illegal na droga ay 238 drug personalities ang naaresto at mahigit 10 kilo na illegal na droga na nagkakahalaga ng halos 68 million pesos ang nakumpiska. Samantala, 24 kataong nahuli sa operasyon laban sa loose firearms habang 61 na baril ang nasamsam at 62 pa ang voluntaryong isinuko. Naaresto rin ang 22 individual na sangkot sa smuggled cigarettes na nagkakahalaga ng halos 48 million pesos at 257 katao naman ang nadakip sa illegal gambling operations. Ayon kay General Cardinio, bunga ito ng pinigting na pagkapatupad ng Safe NIR Dial 911 program para sa mas ligtas at mas maayos na komunidad sa rehiyon.
0: Spot Report!
1: Samantala, partner, usapang anti-drug operations pa rin, ay matagumpay pong na-aresto ng pinagsalim na puwersa ng regional Drug Enforcement Unit 3, Regional Special Operations Group Central Luzon, San Fernando City Police Station, PIDEA Region 3 at ng Police Regional Office 3 ang tatlong high-value individual sa isinagawang by-bust kaninang umaga sa Barangay del Pilar, San Fernando City, Pampanga. Ayon po yan kay Central Luzon Chief Brigadier General Jess Mendez. Kinilala ang mga suspect na sina Jerome Sanchez alias Ambet, Elbar Olaivar, Mirabueno at Laarni Cruz Makalolot. Ay nakumpiska mula sa suspek at tinatayang 4 kilo ng hinihinalang shabu na may halagang 27.2 million at mahigit 2 kilo ng hinihinalang cocaine hydrochloride na nagkakahalaga ng 11.3 million pesos. Na-recover din ng Bybus money, cellphone, digital weighing scale, mga ID at motor vehicle. Kasalukuyan po silang nasa kustudiya ng Drug Enforcement Unit 3, yung Regional Drug Enforcement 3. At kasalukuyang nasampahan ho ng reklamong paglabag sa RA 9165, partner, o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Spot Report!
2: Samantala, pumalag naman ang mga residente at lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte, Bulacan sa inilabas na temporary restraining order ng korte sa Las Piñas laban sa planong pagkuha ng LGU sa operasyon ng Prime Water sa lungsod. Sa desisyon, pinigilan ng Las Piñas Regional Trial Court na alisin ang Prime Water at ipalit ang Metro Pacific Water bilang operator sa lungsod. Sinabi sa DZMM ng residenteng si Jonathan Chua na walang naging matinong service ang Prime Water at mataas din maningil. Ibinabala rin ni Chua na ang ilang protesta sakaling papatuloy na mag-operate ang Prime Water. Narindigan naman si San Jose del Monte City Administrator Attorney Rizal de Mendoza na walang jurisdiction ng korte sa Las Piñas sa isyu ng kanilang lokal na pamahalaan at iginiit na handa sila sa legal na laban. Bakit nga ba nanging alam ang Las Piñas? Ang layo naman, partner.
1: Your guess is as good as mine. Okay,
0: Spot Report!
1: Over-importation ang isa sa mga tinitingnang dahilan sa pag-abandona ng 26 na container ng pulang sibuyas sa Manila International Container Port. Ay sa panayam po, sinabi ni Senador Kiko Pangilinan na bagaman may permit ang kargamento, hindi aniya nagtutugma ang datos ng PSA at Department of Agriculture sa supply ng sibuyas na maaring nagdudulot ng labis sa pag-aangkat. Ipinaliwanag din ni Pangilinan na kapag sobrang importasyon, iniimbak muna ang sibuyas sa cold storage at inilalabas kasabay ng lokal na anihan. Ayun o, grabe naman ito. Na nauuwi tuloy sa pagbagsak ng preso at pagkalugi ng mga magsasaka.
2: Ayun.
1: Habang mas kumikita ang mga importer.
0: Report!
1: Anyway, partner, ikuha muna tayo ng balita sa labas ng himpilan. Standby, mga Radyo Patrol! Alternatibong pantalan, itinilaga matapos masira ang Macar Wharf General Santos City dahil sa lindol. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, take it away.
3: Jeff Marlin, inatasan ni Transportation Secretary Banoy Lopez at Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago ang paglipat ng biyahe ng mga barko mula Macar Wharf General Santos City patungong Malalag Port sa Davao del Sur matapos ang pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Layunin ng hakbang na matiyak ang tuloy-tuloy na pagbiyahe ng mga pasahero at paggalaw ng mga kargamento habang isinasailalim sa pagsuri at rehabilitasyon ng mga pasilidad ng Macar Wharf na naapektuhan ng lindol. Ayon sa mga opisyal, ayon dito sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na iwasang maantala ang daloy ng serbisyo at naapektuhan ng ekonomiya ng rehiyon. At yan, ang balitang kumpirmad, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMN.
1: Thank you, Kelly Cordero!
2: Samantala, nasira ang bahagi ng Sapu Masla Bridge sa Sarangani na daraanan na ng mga sasakyan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula DPWH. At ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
4: Marlene Jeff, madaraanan na ng mga motorista at residente ang Sapu Masla Bridge sa Malapatan, Sarangani matapos kumpunihin ng Department of Public Works and Highways para mabuksan ngayong araw. Nagtamo ng pinsala ang tulay matapos masira ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes kung saan bumagsak ang isang segment ng tulay. Ayon sa DPWH, pansamantala lamang ang ginawang pagkasaayos kaya limitado lamang sa 5 toneladang bigat ang maaaring dumaan sa Sapu Masla Bridge. Tuloy-tuloy naman ang ginagawang rehabilitation at repair works sa tulay upang maibalik sa dati ang kapasidad nito. Samantala, sa munisipalidad ng Glan, puspusan na ang ginagawang pag-aalis ng mga lupa at mga debris sa bahagi ng National Highway sa Barangay Kapatan matapos itong matabunan ng rock slide noong Lunes. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon!
0: Basta't
1: Thank you sa ating mga radyo patrol. Anyway, partner, basahin natin yung ano ba yung sa ABS-CBN Foundation spill natin.
2: Mga partner.
1: Kamukha dyan sa akin eh, sa earthquake drill, donation. Go ahead, partner. Go
2: mga
1: ahead.
2: Kapamilya, nakikipag-ugnayan na po ang ABS-CBN Foundation sa GIP kapamilya sa mga lokal na pamahalaan at volunteer groups sa Mindanao para matukoy ang pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaya kami po ay kumakatok sa inyong mabubuting puso para makapag-abot ng tulong sa mga kapamilya nating naapektuhan ng malakas na lindol. Pwede po kayo magpadala ng donasyon sa ABS-CBN Foundation sa iba't ibang mga paraan.
1: Ayun, partner. Sa mga nais humag-donate, ay pwede nyong scan o sa mga nakatutok sa YouTube ngayon. Sa TV, dyan sa Sky Cable Channel 26, kung saan ho kami number one. Scan nyo ho yan, ha?
2: Yeah.
1: Tapos sa ano po, sa dito sa YouTube ba, partner? No? Pwede nyong screen capture na para ma-share nyo dun sa ilang mga kapitbahay nyo, mga kumarin ninyo, mga pinsan ninyo. O, donate tayo. No? Wala naman nung limit na amount.
2: Correct,
1: yan,
2: kahit magkano bukod sa puso.
1: Ayan, i-scan nyo ho yan, ha? Yung mapipiling e-wallet partner nyo ho yan, GCash ho yan o PayMaya. O. Tapos yung ating mga kapamilya abroad, yung mga nasa abroad din. O. Maari rin ho kayo magpaabot ng tulong gamit ho ang QR code na ito, partner. At pwede rin kayo mag-donate through bank deposit o online banking. Saan pa, partner?
2: Pwede rin po kayong bumili ng donation voucher sa mga kapartner nating online shopping platforms. At pwede rin po kayong magpadala ng in-kind donation tulad ng pagkain at hygiene kits. Tulong-tulong tayo kapamilya para sa ating mga kababayan.
1: Ayan, ha. Yun, no. Pwede nyo balikan sa mga nasa YouTube. Mm-hmm. I-rewind nyo, kunin nyo yung QR code doon. Tapos yun, yung mga kaibigan ninyo. No, wala akong ano yan. Walang limit. Walang limit to yan. Mm-hmm. Tsaka hindi sa pilitan.
2: Correct.
1: Pangit naman yung i-scan mo tapos para napipilitan ka lang. Hindi ba? Huwag ganon. Anyway, marami ho matutulungan yan. Nakita nyo naman ho yung mga apektado, lalo yung mga bata, partner.
2: Correct.
1: Diba?
2: Mm-hmm.
1: Okay, kung saan man ho yan mapunta, pagpalain ho kaya doon sa mga nagbabalak mag-donate. Ayan, oh. Anyway, partner, attendance check tayo dito sa ating live stream sa Teleradyo, sa DZMM Teleradyo YouTube. Go ahead, partner.
2: Unahin ko na, partner, si Madam Tina Verinha watching sa atin, si Madam Lino Ho, Julius Bangalando, Tina Mendoza, Marisi G. Andito na rin si Madam Nona Damian, ang magkakakalase. Aba, watching na rin sa atin
1: present.
2: Si Marla Vergara from Vegan City.
1: Ayun.
2: At si Agnes Reca.
1: Ayun. Eh, partner, isingit ko lang din si Mean Kunanan, partner. Uy. Siya yung namamahala nitong Spinverse Laundry, partner. Yan ay may branch sa San Juan, Apalit branch, tsaka sa San Jose, San Simon branch, partner. Yan. Naglo-laundry. Okay, lalo ngayon, tag-ulan na, partner. Hindi ba? Ang hirap ngayon na ikaw maglalaba.
2: Correct.
1: Eh, walang araw, hindi ba? Pag siya sa mga laundry service, diredyo ka ng dryer.
2: Nakatupi pa.
1: Depende.
2: Mabango pa.
1: Depende. Eh, pagkaibigan mo pa yung ano, partner, yung naandun sa laundry, di ba? Ate, pakiyan.
2: Siguro dyan ka nagpa laundry.
1: Isingit mo na yung ano ko. Isingit mo na yung pakatupi naman. Para hindi na ako mamamalansya pagdating sa bahay.
2: Siguro dyan ka nagpa laundry na.
1: Layo, partner. Apalit. Nanonood lang sa atin si Mean Kunanan. Ayan. Malinis na negosyo yan, partner.
2: Correct. At saka alam mo, very delikado rin yung part na yan kasi syempre yung mga ginagamit na ng laundry. Yung mismong machine, partner.
1: Oh, eh, may maintain
2: naman yan. May nakatagpo ko nung nakaraang partner, nagpa-laundry ako. Hindi naman ako partner. Nagpa-laundry ako. Pinapagalitan nung nag-laundry yung isa pang customer. Alam mo bakit? Nakaiwan ng lighter sa bulsa.
1: Ay, ingat ho kayo. Hindi, dapat partner. Eh, yung mga nandyan din sa laundry shop, kakap ka pa nyo rin, partner. Pero sa kabilang banda, ibig sabihin nun, safe ang maiiwan mong pera doon. Eh, yung lighter, hindi nakita. Pero syempre, lighter, wag nyo iiwanan sa mga bulsa. Pambihira naman no kayo. Anyway, partner, sa pagbabalik po ng spot report, atin pong makakapanayam si Lieutenant Colonel Chita Del Gawiran, ang spokesperson po ng Highway Patrol Group. Kaugnay nung partner ng, di ba, nag-viral yun, nabangga yung isang HPG personnel sa expressway.
2: Hinit and run!
1: Ito pa, partner, ha? Tapos eh, nakita yung sasakyan, nasa pagawaan agad, pambihira ito. Buti na lang masisigasig ang lalo na Special Operations Division ng HPG. Natuntun ngayon.
2: Diba?
1: Natuntun yung sasakyan. Pero kusan sumuko? Ililinawin natin yan, partner, kung sino ba itong nakabanggat, bakit. Napakatulin eh.
2: Oo.
1: At saka mabuti na lang partner, makikita mong trained na talaga yung mga HPG rider, di ba? Kasi nung nabangga siya sa abot ng kanyang makakaya, yung alam mong trained eh, di ba? Yung pag
2: hindi siya nasama doon sa godo mo nagtamo siya ng galas party. Naman, hindi ganoon kalaki yung kanyang tinamong pinsala dahil nakagawa siya ng
1: maneuver
2: para hindi siya.
1: So alamin natin ang detalye niyan kay Lieutenant Colonel Chita Delgawiran maya-maya lamang po sa pagbabalik po ng spot report sa oras pong 8:24.
0: Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Reports! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-fully cleaning po natin yung mga aircon.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
6: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita, pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30, una sa balita, una sa public service.
0: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: krimen, katotohanan, iimbestigahan yan sa Spot Report!
1: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po, Jeff Caparas.
2: At ako naman si Radyo Patrol Marlene Padierno.
1: Ay, bago tayo mag-break kanina, partner, ay sabi ko eh, makakasama natin si Lieutenant Colonel Chita Del Gawiran para mas siya na magkwento, partner, nung nag-viral nga na hit and run dyan sa South Luzon Expressway kung saan yung isang HPG personnel na kasakay ng motor ay biglang sinalpok, partner,
2: sinalpok,
1: di ba?
2: Sinalpok, biglang may sumulpot,
1: you know?
2: Tapos nanalpok. Oh.
1: Diba?
2: Grabe.
1: Ibang klase ito. Ipakwento na natin, nasa Zoom na si Lieutenant Colonel Chita Del Gawiran, ang Acting Chief Operations and Management Division at siya po yung OIC ng PIO ng PNP Highway Patrol Group. Magandang gabi po, Colonel Gawiran, Jeff Caparas po at Marlene Padiernos. Welcome po sa programa.
2: Hi, ma'am!
3: Hello po. Magandang gabi po, Sir Jeff at Ma'am Marlene. At magandang gabi din po sa lahat ng inyo pong taga-subaybay.
2: Ma'am, eh kanina ho'y sumuko na itong driver ng hit and run doon sa isa sa ating mga personnel. Pero bago ang lahat, bigyan niyo ho kami ng brief overview. Ano ho ba ang lumabas sa investigasyon? Ano po ang nangyari?
3: Kanina nga po, no, ibinalita po ng ating Director, Police Brigadier Jana Romel Batangan, na natuntun na po yung ito pong driver at yung pong sasakyan na na-involve nga po dito sa hit and run na nangyari last June 6, mga bandang alas 5 ng umaga po. Diyan po sa kahabaan ng SLEX na kung saan ay ang aming personal nga na si Patrolman Jeric Ayaay ay naging biktima nitong hit and run. So kanina po ay ibinalita po natin na ito pong involved na SUV ay natuntun po natin dyan sa may Antipolo City last June 9. So simultaneously, nakita po natin yung sasakyan at natuntun din po natin yung driver.
2: Aba,
3: itong driver naman po ay natuntun natin dyan sa may Marikina at na nakausap natin yung magulang niya at yon na-convince naman po natin na sumuko na itong involved na driver. At itong sasakyan naman po ay nakita po natin sa isang talyer na sumasailalim po sa repair at restoration. So, yes po. So, last June 9 po ito. At kanina pong hapon ay na-file na po natin yung complaint natin against dito sa involved na driver. So nag-file po tayo ng violation po ng Article 275 ng RPC o itong abandoning of one's own victim.
1: Oo.
3: At saka yung reckless imprudence resulting to physical injury and damage to property. At of course, issuan din po natin siya ng citation tickets para dun sa pag reckless driving under Republic Act 4136.
2: Colonel, initially po ang sinabi ng HPG ay tinitignan na kung peke yung plaka na ginamit ng SUV. Ano ho ang na-verify po ninyo nung na-recover yung sasakyan?
3: Initially po kasi nung nangyari ito nung Sabado, so medyo malabo po yung video but may nag-post na may nakalagay na plate number. So verify natin to but negative naman yung record niya. So it turned out na nalaman natin na AI pala yun, AI generated. So hindi talaga yun yung plate number. And then nakipag-ugnayan tayo sa management ng SLEX at yun nga natukoy na natin yung last Monday natukoy na natin yung talagang totoong plate number nitong sasakyan na involved. So yun na sinimulan na natin yung tracking natin, pag-backtracking natin para matukoy natin yung location.
1: Oo, kasi partner, pag 'di ba, Colonel, kasi sa SLEX yan, bawat exit mo diyan may camera. So talagang kumbaga susuyurin lang ng mga investigator sino yung may damage sa ganitong part, eh mayayari talaga siya, hindi ba, Colonel? Colonel, ang tanong ko lang, nakipag-ugnay na ho kayo sa LTO para sa possible revocation ng license ho nito?
3: Kung yes po, nakapag-bigay na po tayo ng sulat ng para po sa recommendation ng revocation po ng kanyang driver's license at para po mamintindi po yung alarm ng sasakyan.
1: Tsaka Colonel, kasi the fact na inabutan nyo yung sasakyan sa talyer, eh meron hong intent na
2: ikubli.
1: Na takasan ko ba kung makakalusot. Tama ho ba ako sa interpretasyon?
3: Parang ganun na nga po ang it seems na ganun po ang nangyari. But as per sa mother nung ano, is hindi nila alam na na-involve yung anak nila sa insidente ng ito nga yung hit and run.
2: Uh-oh.
3: At yun actually yung sasakyan ay ano, binibenta na rin siya online.
2: Mm-hmm.
3: So isa din yun sa nakatulong sa atin through cyber patrolling na nakita natin na may binibentang ganung klase ng sasakyan, pero okay. As per doon nga in-engage ng ating mga investigator yung nagbebenta at sabi nga hindi pa pwedeng kasi ipinapaayos pa daw nila.
1: Uh-oh.
3: At so nagkaroon din tayo ng suspicion na ito na yung hinahanap nating sasakyan.
1: Mm. Colonel, ano pong condition ng driver nung time na nangyari yung insidente?
3: Yung pong driver ng SUV?
1: Opo, yung condition. Ano pong condition niya while driving? Siya ho ba'y normal, inaantok? Ano ho bang sabi daw?
3: Hindi na po na ikwento kung ano ang totoong condition niya nung time na yun. Pero makikita po natin sa video na medyo talaga pong mabilis siya.
2: Mm-hmm.
3: At may mga kuhan na talagang reckless po pa. Lipat-lipat po siya ng lane. So, dun nga po sa area na kung saan nagbanggaan, talaga po mabilis po yung SUV.
2: Okay, anong naging paliwanag niya, Colonel? Bakit niya iniwanan yung police na nakabanggaan niya nung nangyari po yung insidenteng ito?
3: Sabi niya ay nabigla din siya at natakot siya. Mm. Kaya tuloy-tuloy siya. And then, nag-exit siya sa silangan exit, and then nag-U-turn siya. So, pabalik na siya ngayon, northbound na siya. So, sabi niya, ay gusto daw niyang balikan, but nasa kabilang lane na siya.
2: Mm.
3: At gusto daw niyang tingnan. But it's too late.
1: Paliwanag siya sa wala police. Na din yung...
3: Yes po. So, yun po yung paliwanag niya na natakot daw po siya.
2: Colonel, nabanggit niya na kanina at kita rin naman sa mga videos na napakatuloy ng takbo nitong driver na ito. Ano rin yung dahilan niya? Bakit siya nagmamadali?
3: Hindi na naikwento, but yun nga, may makuha tayo na talagang reckless yung pagdadrive niya, matulin, palipat-lipat ng lane.
2: Uh-huh.
3: Pero hindi na natin nakuha yung detalya kung bakit siya ganun, dapat magmamadali siya, may kailangan pa siyang habulin, o kaya may pupuntahan siya.
1: Uh-oh.
3: But nevertheless, masyadong mabilis po yung pagpapatakbo niya.
1: Oh, Colonel, syempre ho, marami ho rin kaming nakikinig na mga rider din ho.
2: Mm-hmm.
1: Eh, di ba? Isa rin ho sa mga commendable ho dito is yung, syempre, yung proper training, automatic yan, HPGC Patrolman Jeric Ayaay. Meron ho ba kayo maibibigay, Colonel, na kaunting tip sa ating mga motorista ho? Na para kung sakasakali,
2: pag naka-encounter
1: ho sila ng ganyan, paano ho ba yung kahit papano proper na pagbagsak?
2: Correct.
1: O yung, syempre, yung do's and don'ts na rin ho. Go ahead po.
3: Yes po. Talaga pong nakatulong po din yung training ni Patrolman Ayaay. At itinuturo po talaga yon sa motorcycle riding course po ng HPG kung paano ang gagawin mo. Actually, talagang binabagsak po yung bike during training.
1: Mm-hmm.
3: Para ituro sa inyo kung paano yung gagawin nyo pag in case na matumba. So ang ginawa ni Patrolman Ayaay is talagang yung tinatawag nating ipit tangke. So talagang inipit niya yung tangke, yung legs niya, and then nung nag-slide na siya, at some point bumitaw na siya, especially kasi may barrier po, may concrete barrier doon.
1: Correct.
3: So talagang at pinotektahan na po niya yung ulo niya.
1: Mm-hmm.
3: Yung helmet niya po ay wala pong gasgas. Walang gasgas yung helmet niya. Talagang dito lang po sa braso at sa binti lang po.
1: Mm, kamusta na ho siya ngayon, ma'am? Aside doon sa mga nabanggit ho ninyong mga sugat, anong sabi ni Director? Anong assistance ang ipapaabot kay Patrolman?
3: Yes po, lahat po ng kailangang medical procedures ay nag-undergo po si Patrolman Ayaay. At syempre po, pinapagawa na po siya ni director ng kanyang bagong set of uniform kasi nasira po yung uniform niya.
1: Nabubutas talaga
3: at
1: yun.
3: Lahat po ng tulong po na pwede nating i-extend po kay Patrolman Ayaay ay ibibigay po natin sa kanya.
1: Nag-request na ba siyang reassignment, ma'am? Kasi syempre, baka mamaya ay medyo dahil huwag nangyari, considered second life na huyan. Baka anong sasabihin ng mahal sa buhay ni Patrolman?
3: Wala naman po, wala pa naman po sa kasalukuyan at magaling talaga pong rider ito si Patrolman Ayaya according sa mga kasamahan po niya.
2: Diba? Eh Colonel, how about yung pamilya o yung mismong suspect po? Ano anong ipapaabot nila doon sa biktima kay
1: assistance,
2: Patrolman?
1: Oh.
2: Assistance bukod doon sa pagpapanagot sa mga kaso?
3: Yes, actually yun nga, nakapag-usap sila kanina and as per our director, nag-sorry itong driver, itong family at willing daw sila na kumbaga, kung ano man po yung mga damages ay ibibigay nila. But still, sabi nga po natin, itutuloy po natin yung pagpa-file ng complaint. At kanina nga po ay nakapag-file na po tayo ng complaint.
2: Major, ito, ay, sorry, Colonel, ito palang suspect ay ano, no? May halo yung nationality niya? Foreign nationality?
3: Yes po, Indian-Filipino po ang nationality po niya.
2: Mm-hmm. Ano ho siya dito sa Pilipinas? Anong ginagawa niya?
3: Yun nga po, involved din po siya sa yung ano po, buy and sell po ng mga sasakyan.
2: Business.
1: Oo nga. May balikan
3: business
1: ko lang, balikan ko lang, Colonel, yung sa training partner. Meron bang kinakanda kang HPG na libre na ganyan? Kung baga, syempre partner, hindi ba? Hindi lang yung pagbagsak. Yung proper na, ano, yeah, para yung mga kamote.
2: Oh, tsaka yung para
1: ma-educate.
2: Oh, tsaka para sa mga
1: diba?
2: Civilian partner.
1: Oh, civilian okay, din. Sa mga gusto maging magmotor, di ba?
3: Yes po. Actually, may mga ano po tayo na natapos na po yung ibang executive, yung pong motorcycle riding course na may kasama po tayong mga civilian. So, para po, ituro din nga po talaga sa kanila, especially yung mga talagang mga enthusiast po sa mga riders po na yung proper na paggamit ng motor. So, meron po tayo, may kinakanda po tayong mga training po. Bukod po doon sa ating mga personal talaga ng HPG, ay nagkakontak din po tayo ng mga training para po sa ating mga civilians po.
2: Paano major sumali sa ganyan? For example, ako civilian ako, interested
1: mo,
2: ako.
1: Gusto mo lang matutunan. Pwede ba? Oh.
2: Paano ako mag-join?
3: Pwede po, pwede po.
2: Paano ma?
3: Ayun, yes
2: anong
3: po.
2: Requirements?
1: Saan pupunta, Colonel?
3: May mga ano po tayo bali sa province po tayo nagkakandak. Kung saan po kayo malapit, pwede po kayo doon. But sa ngayon po, ang alam ko po, ang mayroon ay ang RHPU3.
1: Yun.
3: Pa, graduation na yata yung kanila Nakapagpatapos na rin po tayo dyan sa RHPU 4A.
1: Yeah.
3: So mayroon po tayo niyan. May mga schedule po tayo ng pa-training po ng paano po yung proper po na paggamit ng motor.
1: Natanong kasi namin, Colonel, kasi nga siyempre dati may nakausap po kami eksperto na it all starts partner sa education.
2: Correct.
1: Para maiwasan mo yung traffic na yan. Kasi minsan nakaharang sa mga intersection,
2: tama,
1: yung mga kamote rider. Kasi hindi naman lahat kamote.
2: Hindi naman lahat, pero marami.
1: Pero marami kasi. Yung kamukha pa yung nakaraan, Colonel, hindi ba yung sa Napolcom, yung sa Marilake, hindi raw siya pinapara ng HPG kasi nga antulin tapos maingay yung pipe. Ang sabi, alam mo partner, kung bakit siya hindi huminto?
2: Bakit daw?
1: Nakikinig daw sa Taylor Swift.
2: Wow! Pwede ba yun?
1: Di ba, Colonel, yun yung sinasabi. Ang dami kasing hindi nakakaalam ng proper na etiquette kung quote-unquote. Di ba?
2: Iba kasi para makabili lang ng motor, Colonel. No, makabili lang ng motor, makakuha lang ng lisensya,
3: kaling
2: pa sa fixer.
1: Ayan. Anyway.
3: Actually po, may mga program po tayo sa bawat regions na kung saan in-engage po nila yung mga clubs o yung mga motorcycle enthusiasts kinakausap po nila o nagpapakandak po sila ng seminar.
1: Yeah.
3: Yung basic lang po sa like yung sa ating traffic yung 4136 natin at kung paano yung tamang paggamit ng harness, motor. So, nagkakanta po tayo niyan sa mga pupo sa ating mga regional highway patrol unit.
1: Mm-hmm. Eh, Colonel, eh baka ho meron ng mga guidance ho si General Batangan ho ng HPG. Tsaka ho sa mga ganito hong mga driver na kusang sumukot, pinapagawa pa yung mga yung kanilang sasakyan. Ano ho ang mapapayo ho ninyo at warning nyo na rin ho kasi ito mo eh, partner ha, pwedeng ma-revoke ang license niya. Na?
2: Correct.
1: Tsaka grabe yung ginawa niya doon, hit and run niya.
2: Tama.
1: Ano ho ang inyong, kumbaga, maipapayo ho, warning nyo ho sa mga ganitong klaseng motorista? Go ahead po, Colonel.
3: Yes po. Unang-una po sa lahat ay, of course, napapasalamat po ang buong HPG po no, sa pangunguna po ng aming director, Police Brigadier General Mel Batangan, sa lahat po ng tumulong po sa atin para matukoy po natin ito pong driver at yung sasakyan na ito sa tinran at ito po itututukan natin. Of course po, palagi po natin nire-remind no, yung ating mga motorista na mag-ingat po lagi at sumunod po sa batas trapiko. At kung in case man ma-involve po tayo sa ganitong insidente, ay huwag naman po nating takbuhan po yung ating nakabanggaan o nakasagian kasi mahalaga po ang buhay at ang bawat segundo po ay mahalaga po dito. Pasalamat na lang po talaga tayo at talagang minor lang po ang naging injuries po ni Patrolman Ayaay. Pero kami po sa HPG ay of course pag may mga ganito po hindi po namin to titigilan hanggat hindi po namin mabigyan of course ng justice naman yung mga biktima. So kahit pa po takbuhan niyo po ang itong ganitong klaseng insidente ay kami po sa HPG ay hindi po kami titigil. So yun po at sana po drive safe po tayo lagi.
1: Ayun, on that note, maraming salamat po sa inyong oras. Police Lieutenant Colonel Citadel Gawiran, ang Acting Chief Operations and Management Division at ang OIC po ng PIO ng PNP Highway Patrol Group. Magandang gabi po sa inyo, Colonel Gawiran. Salamat po.
3: Magandang
1: salamat.
3: Gabi po.
2: Thank you, Colonel.
3: Yes po, salamat po.
0: TTZMM, numero uno sa aksyon.
2: Partner, may tanong.
0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa...
1: Anong tanong, partner? Anong tanong?
2: May
1: sino?
2: Tanong si Louie Bass.
1: Ang sabi ni Louie.
2: Posible po ba na matanggalan ng lisensya ang driver ng SUV at ang sasakyan ay hindi pwedeng i-resto? Kadalasan po ganyan yung nagiging resolution. Tinatanggalan ng nire-revoke yung license.
1: Si ASIC la kanila mga kanya
2: dyan. Tapos kapag nakitaan din ng lapses yung mismo sasakyan, ini-impound naman yun.
1: Hindi, tsaka partner, ako ang una kong nakita. Ito po yung opinion ko lang. Eh nung nasa talyan matapos ang insidente.
2: May plans.
1: Oo, eh, di ba kung makakalusot? hindi niya alam, partner, lahat ng exit mo dyan sa SLEX, sa lahat to ng expressway yan.
2: Correct.
1: Kung saan ka man umexit, may CCTV yan.
2: Tama.
1: Eh, di ba? Tapos nag-viral pa ito. Dapat din pala natin pasalamatan, partner, dyan, ha, in behalf of Patrolman na Ayaay, yung may dashcam, yung kasunod.
2: Tama.
1: Di ba? Kasi ang
2: naging susi. At saka alerto rin siya, partner. Mm. Kasi, partner, kung mabilis din yung takbo niya, wala.
1: Oo, diba? Mga malalagay sa alanganin si Patrolman, hindi ba? At napakaswerte nga ni Patrolman na Ayaay sa nangyaring ito, partner. Second life yan. Kita mo, expressway.
2: Correct.
1: Diba? Ang hindi lang talaga natin masagot pa sa ngayon, ano ang kondisyon ng driver, partner? Para magmaneho ka ng ganun, hindi ba? Anong under the influence ka ba?
2: May
1: emergency ka ba?
2: May hinuha dito si Sam na Drev.
1: Ano sabi? Hindi mabanggit.
2: Ano na daw yung driver? Si Arna, si R9. Baka daw si Arna, si R9 driver. Kaya mabilis mag-drive. Sabi naman nung iba, partner, may nakita ako dito, parang ginawang GTA na laro.
1: Grabe,
2: yung
1: diba?
2: Pagdadrive doon
1: hindi
2: sa
1: ho, tama, S-Lex. Tama yung sinabi ni Colonel Gawiran, partner. Pag ganyan, responsibilidad mo yan eh. Tsaka naniniwala ko, partner, na lahat ng bagay ay nadadaan sa maayos na usapan.
2: Correct. At saka, partner, paalalahan natin yung publiko, yung mga netizens, at yung mga nagpapakalat ng fake news. Pero iba partner, initially, inakala na peke yung plaka, pero yung palay gamit ng AI, hindi po tama yung ginagawa.
1: Nakakadagdag
2: mo kayo sa pagod ng mga investigador.
1: Isipin mo, partner, kung halimbawa AI generated, isinalpak yung ibang plaka, halimbawa ng kaaway nila. Grabe naman ho kayo. Huwag mong
2: gawin.
1: Buti na lang, syempre, hindi nagre-rely din dun ng highway patrol tsaka mga investigador natin. Yan ang hirap ngayon, partner. Ha? Yan ang mga hurdles tsaka mga challenges ng ating mga investigador ngayon. Ha? Mapa PNP, NBI man yan. Yung mga lead na peke,
2: oo.
1: Kakapagod yan, mga ganyan.
2: Oo, oh, alam mo yung supilis, imbes na, naman napapabilis yung investigation partner. Oh. Eh dahil po sa mga ganyan mga fake news, ganyan mga misleading information, eh nakakadagdag ho kayo dun sa span ng ginagawang investigation bago ma-solve. Hindi ho kayo nakakatulong.
1: Nakakalimutan ata nitong mga pranksters. Pranksters yung mga yan, partner eh. Yung mga pranksters na yan. Mm. Abay, pondo rin ho ng gobyernong ginagamit dyan. Siyempre, bawat galaw ng mga operatiba. Mm-hmm. Ay kayo ho, nagbabayad, nasasayang ho ang pera.
2: Tama.
1: Diba, unang naging problema na Secretary Remulla yung mga prank callers. Diba?
2: Correct.
1: Eh, buti na lang, partner, yung 911 ngayon, hindi mo pwedeng i-prank.
2: Auto-block na yan. Auto-block ka. Na.
1: Pagka kinailangan mo ngayon ng tulong, walang pupunta ngayon.
2: Correct.
1: Eh, may offense ka eh. Diba? Mm-hmm. Yan ang sinasabi natin.
2: Consequences, partner.
1: Ay, kagaya nga ng sinabi, partner, ni Colonel Gawiran, drive safe. Tapos eh, alam mo, hindi ko maintindihan minsan, partner, yung mga napakabilis magpatakbo sa expressway. Hindi ko maintindihan, partner, in the sense na ano bang kailangan mong ma-achieve dyan, partner? Makakasave ka ba ng 20 minutes o 10 minutes? O, diba?
2: Eh, lahat naman relax may makakarating sa parunong
1: kung halimbawa ay kayo na-late, hindi kasalanan mong na-late ka. Paliwanag ka na lang dun sa kausap mo na na-late ka. Kesa magpaliwanag ka na meron kang na-disgrasya.
2: At saka anong silbi ng mga traffic lights? Anong silbi ng traffic rules? Anong silbi ng mga traffic signages?
1: Pili-pili ho,
2: kung
1: ha?
2: Kung hindi nyo ho susundin, diba?
1: Ayan, no? Si Jotan, 988, sabi niya, sino ba ang nag-post ng AI plate? Dapat managot. Yo, dapat nga.
2: Correct.
1: ACG, pwedeng sabihin niya, no? Ayun, partner, kaka-message lang ni Architect Marvin Riabado. Ano, siyempre, from North Caloocan, attendance check siya. Gusto niyang mag-attendance check. Check ka na. O si Inspiration Bonsai 3, -ZD9CP. Tapos nang usapin kung sino ang... hindi pala to. Muntik ako dito.
2: Ibang fake yan, ibang fake.
1: Si Eric Arroyo, yan. Mm. Nandito si kabayan ko yan, partner eh. Tapos si Louis Basco, nandito na. Si Sergeant Putik, may crash guard yan ng motorcycle. Oo naman, siyempre. Tsaka sanay nga talaga.
2: Mm-hmm.
1: Sanay tayo sa mga ganyan eh. Alam na alam nila kung paano yung proper. Pero sana, partner, maging... alam ko may mga nag-a-advocate niyan, di ba? Mga rider.
2: Oo, partner.
1: Sila mismo ang nagpo-promote ng...
2: yung mga safety gears, yung mga proper attire pag nagmamotor. At saka, diba? Partner, kagaya nga ng nabanggit ni Colonel Gawiran, kanina rin ng Colonel Gawiran, maganda talaga na mag-training, mag-undergo sa mga seminar para talagang yung education andon. Maiwasan yung proper, mga ganitong
1: proper talaga, partner. Proper education ang susi para ho maiwasan yung mga... Anyway, partner, sa oras na 8:50, magbabalik pa po ang spot report makalipas ang ilang paalala.
0: Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
4: The Senate is under attack.
5: There was no NBI agent in the Senate.
0: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
6: Kanina ay merong aarestuhin.
7: Pero bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
8: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
0: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad DZMM sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
9: Mahalaga ang DZMM dahil ulas sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.

0: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report!
1: Ang oras, 8:53. Nagbabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po, Jeff Caparas.
2: At ako naman si Radyo Patrol Marlene Padierno.
1: Ay, taga muna, partner. Ay, pag-usapan uli natin yung nangyari dun sa Aurora. Ano? Isipin mo nga, mayroon ng mga warning signs, no? Kaya, tapos walang lifeguard. Even yung mga residente, sinasabi na nga na minsan yung alon talaga, malakas doon, hindi ba?
2: At saka, partner, ang paliwanag ni Colonel Pineda kanina, yung, anong tawag doon, yung seabed?
1: Seabed niya, sa ilalim.
2: Hindi pantay-pantay.
1: Oo. Diba?
2: Tapos sabayin pa na malakas na alon. Pero partner, alam mo, sa ngayon partner ha, umuusbo ngayon yung mga podcast ng mga basketball player na nagkukwento na meron daw talaga silang BART talaga yung daw talaga yun ang training.
1: Pero,
2: at yung iba nga tinatawag Hell Week, iba tinatawag na parang hindi siya pang basketballista, pang military yung training nila.
1: Meron namang sinasabi, partner, since sinabi mo na yung may mga nagpa-podcast niyan, may mga naglulutangan din ng mga video sa NBA naman. Kumbaga yung mga professional nga sa ilalim ng swimming pool, controlled. Kumbaga ay controlled environment.
2: Yun nga,
1: kasi yung dagat, partner, kumpara mo sa swimming pool, correct. Hindi controlled yun. May factor ka ng nature. Yun ang sinasabi nila dyan. Biglang lumakas ang alon ngayon. Kahit pasabihin mong summer. Nature yan.
2: May naparod nga ka, partner, na podcast. Actually, kanina kasi nag-reserve siya sa algorithm ko. So, pinatahan ko na siya. At may mga napanood ako mga podcast, partner, na hindi

0: Sila mismo, kumbaga, humihingi ng kasagutan dyan.
1: Talaga?
0: Anong nangyari doon sa kanilang player? Na
1: correct.
0: Tingin nila ay may future partner. Oh. Nakita ko nga yung mga video niya.
1: Mm-mm.
0: Tsaka mabait na partner, base doon sa very sportsman.
1: Mm-hmm.
0: Kasi mayroon siyang nababangga, na bumabagsak, tinutulungan niyang
1: ganun yung personality
0: ganun
1: niya.
0: Ganun siya, partner. Kahit talagang laro lang, walang personalan siya, partner. Kapag, di ba, syempre, alam mo, physical game ang basketball.
1: Correct,
0: So, pag bumabagsak yung ano niya,
1: yung
0: nagkakaagawan
1: niya.
0: Sila, tinutulungan niyang tumayo, partner. Yun ang nagre-resurface the video.
1: Sayang,
0: may future,
1: partner,
0: may future.
1: Sayang.
0: Makapanghinayang yung future ni
1: Rene. Tsaka paano naman yun.
0: Tsaka ni Adili rin naman.
1: Tsaka paano partner yung trauma din doon sa mga kasamahan nila.
0: Mm-hmm.
1: At the same time, paano na rin yung pangarap ng ilang mga kabataan na gusto rin mag- tumahak ng ganyang landas. Diba?
0: Diba?
1: Ay, nako.
0: Anyway, partner.
1: At para po doon sa ating mga nakikinig dyan, sa ating live stream partner, mag-hi hello tayo. Ito nga, nag-react si Agnes Reca.
0: Sabi?
1: May mga pabigat daw sa paa. Bati ko sa initial investigation,
0: sabi.
1: Wala naman daw pabigat sa paa at kamay.
0: Mga spekulasyon niya. Yan sinasabi natin, partner. Kaya nga dapat, the more na humahaba yung katahimikan, partner, doon sa mga tao na dapat nagpapaliwanag, the more na dumadami ang spekulasyon, partner.
1: Correct.
0: Dapat immediate to kasi marami ho ang talagang gusto ng sagot. Go ahead, partner. Sino pa nandyan?
1: Ito na rin, partner, si Sam Nadrev. Sabi nga niya, sana raw sa swimming pool na lang or sa wave pool kung talagang gusto ng current para mas mapalakas yung
0: katawan. Control environment.
1: Si N. Lim, sabi naman niya, there are many reasons why a person drowns. The strength of the wave. Yun nga, isa rin pong factor yan.
0: Fatigue.
1: Pero ang kinagasyon kasi dito, partner, yung posibilidad ng negligence talaga.
0: Anyway, partner, meron na lang tayong less than 3 minutes. Ihabol ko lang ulit do sa mga ngayon lang ho nakatutok sa programa. Yung ABS-CBN Foundation ho, meron ho silang panawagan do sa mag-donate, partner, ha? Do sa mga naapektuhan nga po ng lindol. So, sa mga nais ho mag-donate, pwede ho kayong, yan, iscan nyo ulit, ipapakita huli namin yung, yan, yan, ha, iscan nyo ho yan, screen capture nyo na doon sa hindi nakakuha kanina, partner. Iscan nyo na ho yan, kung gusto nyo ho mag-donate, mamili ho kayo ng kung ano mang e-wallet, partner ho yan. Ha. Nakipag-ugnayan ho ang ABS-CBN Foundation sa Gift Kapamilya sa mga lokal na pamahalaan at volunteer group sa Mindanao para matukoy, partner, yung direkta kung sino ho talaga yung mahatiran nila, yung mga nangangailangan nating mga kababayan. Ngayon, ha? Kami ho'y kumakatok sa inyong mabubuting puso para makapagpaabot ng tulong sa mga kapamilya ho nating naapektuhan ng malakas na lindol. Ayan nga ho, pwede ho kayo magpadala ng donasyon dyan sa ABS-CBN Foundation sa iba't ibang paraan. Partner, nabanggit ko na yung sa GCash. Ayan na, ano pang pwede?
1: Pwede po sa GCash, pwede sa Paymaya, pwede rin po sa PayPal. Para po doon sa ating mga kababayan na nasa abroad na gusto rin magpaabot ng tulong.
0: Yun. Pwede yan through bank deposit. Ipapakita rin po namin yan. Ayan na. Kumakatok ho tayo sa inyong mabubuting puso. Again, wala hong hinihinging exact amount yan o kung anumang limit.
1: Basta
0: kung magkano,
1: bukal.
0: Kung magkano lang ho ang kaya ninyo, ayan na, ipaabot nyo na ho dyan. Ayun, lumipas na naman po ang isang oras ng talakayan dito po sa inyong Bisyo alas 8, ang Spot Report. Ako po, Jeff Coparas.
1: At ako naman si Radyo Patrol Marlene Padierno.
0: Dito po sa Spot Report.
1: Una ang kaligtasan mo.
0: Susunod na programa, Alam na Days, kasama si Papa Awel Paz.
1: Mama John.
0: Ayun, ingat kayo, kapamilya, saan man kayo naroroon.
1: Bye!
2: Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya, susi sa katotohanan. Spot Report!

0: 91 DZMA, ang bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Eksakto, punto, alas 9 ng gabi.

0: sa mundo ng showbiz na laging may paandar. Sa bawat masabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
1: Sure na!
0: Alam na!
1: Alam na!
0: Mainit na issue!
1: Issue!
0: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: na ang programang maghatid sa inyo ng mga sizzling chika sa mga paborito niyong artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalagpasin at hindi magpapahuli.
1: Ako po, ang inyong ever lovable papa. Awo pa.
0: Ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jai Ho.
1: Beep, beep, beep, beep. Nagbalik na ang Gypsy MM. Kasama syempre ang diyosa ng kalsada, Mama Jai. Kaya alam nyo na, ha? Mula Gypsy MM hanggang 9 to 10 p.m. Alam ko na.
0: Alam nyo na. Alam na din.

0: Showbiz, balitang mabilis.
1: Balitang mabilis.
0: Walang bitis.
2: Alam na bis.
1: Alam na bis.
0: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na bis.
3: Sa ulo ng mga binantayang update sa mundo ng showbiz.
4: Unahin na po natin mga celebrities at athletes nagpaabot ng pakikiramay sa pagpanaw ng dalawang Ateneo players. At motorcade ng Sigabo lilibot sa iba't ibang lugar.
0: Alam na this!
3: Samantala, Elijah Canlas na challenge sa comedy film na Drags to Riches.
0: Alam na this!
3: Katy Perry at Justin Trudeau spotted together sa world premiere ng concert film ni Katy.
0: Alam na this!
4: Idiretso na po kagad natin sa paghagod ng mga katawan na mga ulo ng mga balitang showbiz na binantayan. Sa unang showbiz chika, bumuhos ang pakikiramay at panalangin mula sa ilang celebrities at atleta kasunod ng pagpanaw ng dalawang Ateneo student-athlete na sina Divine Adili at Rene Clert Baterbonya. Kabilang dito ang Ateneo alumna na si Janine Gutierrez. Too soon, ito naman ang pahayag sa social media ni Ateneo superstar Kiefer Ravena.
3: Kami po mula dito sa DZMM sa Alam Na This. Mula sa amin ni Papa Awel, nakikiramay din po kami sa mga naiwang kamag-anak, kapamilya. I saw a video parang kanina posted by, I don't know if that's from ABS-CBN News sa Instagram na parang... kung saan na nakaburol at papaawin. Parang dumadagundong yung inak, yung iyak nung nanay na parang syempre talagang ano siya, todo yung ano niya, lungkot at mga comments na basa ko, sabi dun sa comments parang hindi na maibabalik yung buhay na nawala para sa isang ina, sa isang magulang. So sana po kung ano po yung totoo sa nangyari or what's up. Kasi ang daming mga haka-haka, Papa A. Ang daming mga chika na di umano daw, na naayos na yung script, na in-statement, ni press release, ganyan. Tapos parang nakita ko rin yung mga kaibigang artista na nag-share sila ng broken heart. Kasi parang, of course, para dun sa nanay na parang nagtungo ng Maynila, etong si Rene na para to pa rin yung pangarap niya sa pamamagitan ng pagbabasketball. Ayan.
4: Malungkot po talaga, halos lahat yata na nakakabasa nito ay parang nagluluksa, no? Nakikiramay. Lalo na po dun sa mga nangangarap din gaya ni Rene na nasira nga po at di natupad yung mga pangako niya. May pinapakita pa mga video, mga pangako niya sa kanyang nanay, sa kanyang pamilya. Iniwan ang kanilang probinsya para to pa rin ang kanyang pangarap at todo support ang pamilya. Aksidente ba? Basta pagkawala nito, under investigation pa.
3: Correct.
4: Po, pinapabigay na po natin sa mga kinaukulan kung ano po yan. Pero sa mga panahon po ito na nagluluksa, ibigay muna natin sa pamilya yung panahon ng pagluluksa habang hinihintay natin yung resulta ng investigasyon. Siyempre, kung sinisigaw ng pamilya, hustisya, sana lumutang talaga ang katotohanan dyan, no? At sana lahat po ng involved dito ay bigyan ng discernment, yung tamang pag-iisip at pag-desisyon dito. Nako, mahigpit na yakap po sa pamilya po ni Rene, lalo na sa nanay na nagdadalamhati po ngayon at sa mga kapwa mag-aaral na nagdadalamhati din, ganun.
3: At saka sa basketball community, kasi ang dami kong friends na nakita kong senior nila nga na parang gone too soon nga dahil ang tawag nila tall MVP. Kasi parang kaya siya siguro nakitaan din ng potential to be part of yung team niya dito sa Maynila. Kasi sa probinsya, parang talagang namamayagpag siya doon dahil nga mahusay yung bata.
4: Pero marami pa mga tanong ngayon, marami pang mga question mark, 'di ba? Nga kanga sa balita kanina, may mga development diyan sa basta po ipanalangin po natin yung kapayapaan din ng kaluluwa ni Rene at saka ni Divine.
3: Pero feeling ko, Papa A, no, malaki yung impact na yung mga nanay na o yung magulang na kung halimbawa may ganun ding mangyayari na para sa pangarap, sa pagtupad sa pangarap ng pagiging isang basketball player, kunyari galing sa probinsya, parang magkakaroon talaga ng quote-unquote trust issues ngayon, di ba? Yung
4: second thought.
3: Second thought na, kasi
4: pag-iisip.
3: Nga dahil ito ay talagang na-broadcast nationwide, mm-hmm. no? Pinag-uusapan. Mm-hmm. So parang, syempre, di ba, parang doble ingat talaga yung mga reminders ng mga mm-hmm. nanay na, asa kahit na ano, hindi lang po sa pagbabasketball o sa kung saan man, kapag tayo po ay malayo sa mga mahal natin sa buhay, let's always make it a point na mag-pray tayo all the time kasi hindi naman natin alam kung ano yung mangyayari, accident or whatsoever, at i-update natin kung ano yung mga gagawin natin for the day. Di ba yung mga ganyan?
4: Basta sa kulturang Pilipino, alam naman po natin to sa pamilyang Pilipino, di ba? Sa mga bata na nanonood, nakikinig ngayon, huwag natin lagi ibabaliwala. Di ba minsan, ang sakit na daw sa tenga, ng mga habili ng mga nanay, mag-ingat ganun o pag nado kayo, the fact na pinayagan. Parang iba kasing isip ngayon ng mga ibang bata, bakit pinayagan pa ako kung kukonsensya hindi naman ako na, o pag nandun kayo sa ganyan, baka ano mangyari sa mga ganyan-ganyan, na habang nandun ka sa mga kaibigan mo, hindi man po particular ito kay, ano,
3: kay Rene, para general.
4: Po sa lahat, ganun, di ba po, pag nagpapaalam, pahirapan, kaya ang mga bata, nagsisinungaling, nagpapalusot, importante masabi ko ano yung katotohanan, at ano yung mangyayari, ano yung magaganap, peace of mind yan ng parents, ganun. Kaya, huwag natin baliwalain yung mas magandang pagsabihan tayo para yan sa mga magulang din natin sa ating lahat.
3: Mm-mm. Sa akin, parang lumaki ako na dapat ano, ma-update ko kay nanay at kay tatay kung sino yung kasama, mm-mm. saan pupunta, ano yung activities mm-mm. na gagawin, tapos sino yung pinaka parang point person. Mm-mm. As much as possible, meron talagang isang contact number na pinagkakatiwalaan nila, papaawel, mm-mm. para kung halimbawa hindi nila ako makontak, automatic, di ba, dun tatawag yun. Ganun.
4: At tandaan po natin, hanggat hindi tayo nakaka-uwi ng bahay, hindi po talaga nakaka- katulog at di mapirmi ang mga magulang natin habang tayo ay malayo sa piling nila.
3: Totoo.
4: School activity man yan o gimmick with barkada or bonding with friends, ganun. Hanggat hindi po kompleto ang pamilya, lalo mga anak sa pamilya, hindi po makakatulog ang mga magulang. Kaya ramdam natin, lalo pa kaya yung mawala ang mahal mo sa buhay. Kaya mahigpit na yakap po. Basta ano, sana po mas malinawan ito sa mga darating na araw. And prayers for the bereaved families. Ayun.
3: Truly, oras natin, 9:10. At para sa ibang showbiz chika, eto naman, mga kapamilya at mga kaserbiso, Elijah Canlas inamin na na-challenge siya sa paggawa ng pelikulang Drags to Riches. Sa isang panayam, sinabi nga ng aktor na ibang level daw ng commitment ang hinihingi ng genre ng pelikula. Inakala din niya na makakapagpahinga na siya sa mga drama project, pero napasabak naman aniya siya sa comedy na mahirap palang gawin.
2: Initially, sabi ko, sa wakas, hindi ko na kailangan umiyak sa pelikula. Hindi ko na kailangan, you know, action, yung masugatan, pasapasaka, hindi ka mapapagod. Pero mali ako. Mali yung initial thoughts ko about doing a comedy. It's really hard. It's really difficult.
3: Sa kabilang banda, nang kamustahin naman natin ang aktor sa kanyang relasyon sa aktres at host na si Miles Ocampo, ibinahagi nga niyang hindi nila tinatago ang kanilang relasyon, ngunit pinapanatili nila itong pribado. At kahit na busy sa trabaho, gumagawa pa rin aniya sila ng paraan na magkaroon ng oras para sa isa't isa.
2: We really spend it with each other, we watch movies, we eat out, we just go around ano, kung saan man kami mapunta.
3: At eto pa, sa isang panayam, inami naman ng actor-model na si Christian Bables na kabilang din sa main cast ng Drags to Riches na first time niyang gumanap bilang isang drag queen sa pelikula.
5: Sa isang pelikula, this is the first time na portray ako ng isang drag queen. At ang bago, I think, sa proseso ay magkaiba ng proseso si Direk Jun at si Direk Victor. Pero yung one thing in common nila is they're both collaborative.
4: Aniya, mas na-explore niya ang craft bilang aktor dahil binibigyan siya ng kalayaang gawing ito. Samantala, ibinahagi naman ng actor, singer at bida ng comedy film na Drags to Riches na si Inigo Pascual ang kanyang bagong kanta na Ikaw at Ikaw sa ilalim ng ABS-CBN's record label na Star Music. Sa panayam, sinabi niyang love letter niya ang kanta para sa Pilipinas.
2: You know, I wanted it to go back to where it began for me in terms of music. And yung lyrics nun, it may sound like a love song, pero it was my love letter to going back to the Philippines. Na parang ilang taon nang lumipas, pero ikaw pa rin ang babalikan ko. So,
6: mas magtatagal din anya ang pananatili niya ngayon sa Pilipinas at asahang mas marami pa siyang maisusulat na mga bagong kanta. Nagpapasalamat din si Inigo sa patuloy na tiwalang ibinibigay sa kanya upang makabuo at makapagsulat ng sarili niyang musika. Mapapakinggan na ang Ikaw at Ikaw sa mga digital streaming platforms.
7: I love the beast!
6: Ang bongga niyan, Mama Jai, nung nagpunta tayo kasi talagang up and close and personal natin nakausap. Ang tatlong yan, na game na sumagot sa mga panayam natin, no? At talaga naman daw, riot kung riot ang gagawin po nilang pagpapakita na kanilang mga galing dyan sa Drags to Riches. Sabi nga we deserve to laugh. Lalo na sa mga kinakarap natin mga crisis ngayon at mga pagsubok. Ito po, hindi lang po sa pagdiriwang ng Pride Month kasi eksakto June ilalabas yan. Para din po yan sa kasiyahan ng bawat pamilyang Pilipino according to them. Kaya good luck, boys! At syempre sa Cornerstone, malaking good luck din. Ito pa sa iba pa nating showbiz chika. Star-studded ang naging intimate advance screening ng pelikulang Project Baby na pinagbibidahan ni Sue Ramirez at Rico Blanco. Bukod sa mga bida at cast, spotted din ang mga sumuportang artista gaya ni Donnie Pangilinan, Crystal Fulgar at Dominic Roque para i-cheer si Sue sa tagumpay ng pelikula. Hopeful din si success ng pelikula si Rico na batayan anya kung masusundan pa ang acting debut. Mapapanood na ang Project Baby sa higit 100 sinehan nationwide.
7: I love na this!
3: Samantala, sa oras na 9:15, mga kapamilya, magsisilbing bridesmaid si Jody Santa Maria sa kasal naman ni Iwamoto at ex-husband na si Pampi Lacson. Hex,
4: Haruhin dako.
3: Haruhin dako. Oo, diba? Sa kanyang ex-husband na si Pampi Lacson. Sa naging panayam, inamin nga po ni Iwan na hindi maganda ang kanilang relasyon ni Jody noong umpisa dahil hindi pa sila magkakilala. Pero naging close ang dalawa dahil sa pagmamahal kay 3D na anak ni na Jody at Pampi. Itinuturing ni Iwa na isa sa best friend si Jody na madalas niyang lapitan kapag kailangan ng kausap. Ikinasal si na Jody at Pampi noong 2005 pero naghiwalay naman noong 2011.
7: Ang tawag dyan
3: ba? Well, modern parenting, no? Yung sa ganon. Yung,
4: yes.
3: Kunyari, ex ka, pero may bago ng pamilya, ganyan.
4: Correct.
3: Actually, di ba, yun naman ang sinasabi natin, hindi lahat pare-parehas ng istorya na kung ano yung naging system ng inyong pinagsamahan, talagang forever magkaaway kayo. Katulad nito, isang halimbawa na it really depends, no? Kung magiging matured at magkakaintindihan, at mapag-uusapan ng mga bagay-bagay, possible na yung ex ng asawa mo ay magiging bridesmaid mo pa sa kasal.
4: Correct. Modern family na kung ituturing.
3: True.
4: Tsaka yung co-parenting ay buhay na buhay sa kanila. Siguro para isipin, bakit natin pahirapan ng ating mga sarili? Pwede maging everybody happy. Diba? Ganun naman.
3: Totoo.
4: Yun.
3: Pero may iba, syempre, we also respect yung decision naman ng iba. Kasi parang makasabi, sinasasabi nyo lang yan kasi hindi na pagdaanan, nirerespeto naman din po namin. Opo. Ay, speaking of papaama iba lang, balik lang tayo kay Christian Bobles, kay Inigo, tsaka kay Elijah Canlas. Nakakatuwa, pinakilala si Sam Concepcion bilang isa sa mga bibida sa Bongga Kaday, Di Ani Batong Bacal Musical. And nakita ko rin kanina na yung Die Beautiful, the musical, gagawin din.
4: Wow! Naku, maganda yan.
3: Para may search for the next sino si Barbs. Yes,
4: parang ito yung nagpaumpisa lahat, yung Die Beautiful.
3: Truly. Diba? So sabi ko talagang, no, ngayon ang tinatawag na heydays and golden age or golden era of theater talaga. Yun.
4: Congratulations. Mas nabubuhay ang entablado at ang teatro. Mabuhay po kayo. Ito naman po sa dagdag pang balita, magpapatuloy ang nationwide motorcade ng upcoming serye na Sigabo ni na Coco Martin at Julia Montez. Susunod na lokasyong bibistahin ng cast ang Cebu sa June 13, June 18 sa Cavite, June 20 sa Palawan at June 28 sa Pampanga. Mapapanood ang Sigabo mula June 22, 8 p.m. sa Primetime Kapamilya Channel.
7: Alam na this!
4: Wow, ang ganda naman noon. Pambuong Pilipinas talaga ang kanilang motorcade. Talaga namang ano, pangkalahatan. Di ba?
3: Hindi lang pala sa Baclaran to the Quiapo, to the Rec.
4: To the Metro Manila.
3: To
4: the whole Philippines
3: to
4: pala.
3: To the whole Philippines pala Bongga. Talaga. Ang pagpapalapit ni Coco Martin sa kanyang mga fans, di ba, all over, di ba, ayan, sa Quiapo yan, sa Quinta Market.
4: Yes. Bongga. Kaya kaabang-abang. Ito naman, ang inaabangan nating showbiz, Holly Hollywood.
3: Ang bilis bumalik ng boses mo, no?
4: Pahinga. Kailangan.
3: Tulog lang?
4: Tulog. Hindi ako pala tulog kasi talaga eh. Less talk. Less mistakes. Ha?
3: Hindi ganun.
4: Tsaka ano, tubig. Kasabihan pala yun. Water. Kailangan mag-water. Okay. Ay, naku, eto nga. It's giving royal couple energy, ha? Ganyan sinimula ni na pop star Katy Perry at boyfriend na si former Canadian Prime Minister Justin Trudeau ang red carpet entrance sa world premiere ng kanyang concert film. Hindi pa man nagsisimula ang special screening, binalot na ng hiyawa ng mga fans nang makita ang dalawa in their sweetest moments. Dream come true naman para kay Katie na madadala na niya sa buong mundo ang pelikula na hindi narating noong kasagsagan ng concert tour.
7: Alam na this!
4: Diba naman? Dapat may pa-fireworks din, ganon. Yun, ang ganda, pogi.
3: Siyempre, ang pa-fireworks is given na Katy Perry. Baby, you're fine.
4: Yan.
3: Singer.
4: Yun.
3: Eto naman, speaking of pagiging singer, papaawin at mga kapamilya, pati na rin siyempre ang ating mga kaserbisyo, hinikayat naman ni Ako Naman Muna hitmaker Angela Ken ang publiko na maging totoo sa kanilang sarili at huwag na huwag matatakot na mag-express ng identity. Malaking impluensya niya ang opinyon ng kanyang mga kaibigan, pamilya at mga mahal sa buhay na palaging ipinapaalala sa kanya na maging totoo sa sarili. Sagot naman niya sa mga kumikwestiyon sa kanyang looks at branding style.
8: This is me inside and outside stage. This is what I love to do. This is who I am. And it's either you don't like it and it's fine, or you see an inspiration through my life or through my lifestyle. So, yun po.
3: Matatandaan na naging matagumpay din ang kanyang mga busking tour at ito nga po ay ginanap sa iba't ibang mga location sa Metro and Mega Manila para sa kanyang EP na Panahon. At syempre itong bago niyang song, ha, papaawil at mga kaserbisyo, yung Baka Bukas. So from Ako Naman Muna, trending na rin po ngayon ang awiting Baka Bukas.
4: At balik naman tayo sa mga balita pa rin sa loob ng bansa. Ibinahagi na po ng actress na si Megan Young ang pinagdaan ng pila online para makasecure ng ticket sa comeback concert ng K-pop supergroup na BTS sa Pilipinas. Sa video niya sa social media, tila sumabak sa bakbakan si Megan bilang Pinoy Army na maagang inihanda ang kanyang devices. Dahil sa dami ng nag-aabang, umabot siya na pang 34,000 queues at 24,000 queues para sa pila ng day 1 at day 2 ng concert.
9: Kabado si Antenyo kasi ang gusto ko talaga ay sa bleachers dahil hindi kaya ng powers ko mag-standing.
4: Nakuswerte ka pa nga, 34,000 eh.
3: Ang, o pang ilang
4: ang
3: ka?
4: Ang Elijah ko, nasa 143,000.
3: Nakuha kayo?
4: Ganun. Hindi pa. Naku,
3: ibang hanggang ngayon waiting pa?
4: Wait, naku, sana may makuha pa. Naku.
3: Ang daming nagtanong ang sa akin dami. Today. Mm-mm. Like, tinanong Mama Jai, may alam ka ba, may contact ka pa, na, may contact ka ba para makabili ng ticket? Dito ba yan sa Pilipinas?
4: Yes!
3: Sa Philippine Arena?
4: Yes, stadium.
3: Ah.
4: Doon sa stadium, mas malaki.
3: Yung open. Ah, yung open?
4: Yes, yung open. Oh. Kasi hindi kakayanin. Basta mas malaki dapat sa kanila.
3: Ang ganon. Eh, iba to BTS na to. Ang daming army.
4: Naku, hindi natin alam. Baka magka-day 2. Sana. Oh, oh. Hanggang sa sumaksex na nga si Megan at nakuha ang inaasam na concert ticket. Good for you. March 2027, nakatakda ang Bulacan stop ng BTS na bahagi ng kanilang Arirang World Tour concert.
7: Alam na this!
4: Congratulations! Yung pagtatalon-talon niya, oh, talaga naman.
3: So, nakakuha
4: ano,
3: sila.
4: Yes.
3: Wow. Di ba sa pelikulang ano, Meet, Greet, and Buy?
4: Yan.
3: Di ba parang may ganyang eksena na nagtulong-tulong ang buong pamilya
4: para
3: nila.
4: Kay Soriano, o para kay Marcel Soriano, para makaano siya doon sa K-pop.
3: Sa kanyang K-pop, yes. Superstar na iniidolo na makapanood sa concert to the point na nung hindi nakakuha sa online, nagbakasakali sa walk-in.
4: Correct.
3: Yan, o, diba? So talagang yung mga napapanood natin pelikula, nangyayari sa tunay na buhay.
4: Totoo
3: no?
4: Yan. Nako, kinakailangan kaya dapat kayong powers ninyo. Powers kung powers. And speaking of powers at energy, naku, para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Thank you.
3: Speaking of ano, Papa Owl Gardenia, maraming salamat kasi every Monday kasama namin sila sa GCMM.
4: Yes.
3: At saka first time, ko, ako lang pasensya na po, nung Monday ko lang na-discover at nalaman na meron na rin silang ano, brand, sariling brand ng kanilang mga noodles.
4: Yes.
3: Meron rin silang parang ano, Mi Goreng. Mi Goreng sila na brand, Papa Owl, na gawang gardenia. So, ang taray. At ito po ay libreng ano, ipinamimigay natin sa ating mga senior citizens. And speaking of senior citizens, kasama natin kanyang umaga. Maraming salamat po sa inyo. Mga senior citizens natin mula riyan sa Barangay 1, Tanza, Navota City. Thank you so much po sa pakikisaya sa Jeep ZMM.
4: Yun lang nga. Diba? Bongga naman. At mabuhay po ang lahat po nakikiisa sa ating Jeep ZMM. Eto na. Nako. Kanina may bonggang event ang mga Miss Earth candidates para sa kanilang Up Cycling Casual Chic Competition at tumarap na sila sa members ng media. Kaya makakasama po natin sa ating pagbabalik ang next batch ng Miss Philippines Earth 2026 candidates mula Queensland, Australia na si
3: Mikala Kirkness
4: at mula Santo Tomas, Batangas na si
3: Jarek Oli
4: at mula naman sa Tupi, South Cotabato na si
3: Mary Ganaba.
4: Makikilala natin para masabi natin alam ko na.
3: Alam nyo na. Alam na this.
10: Alam na this. Alam na this. Alam na this. Alam na this. Alam na this.
7: Alam na this.
11: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Happy 40, DZMM! Siyempre, una sa balita, una sa public service!
11: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
12: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman naman po nung sasakyan kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
11: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
13: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: this.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Happy, happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pangkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
4: Alamin po natin ano ang balita
1: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
3: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
1: Kasama si Alvin L. Chico, alas 6 ng umaga.
4: Pati pala yung isyu ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
1: At magbabalik kasama si Doris Bigonia.
3: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
1: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa
1: mula sa news center ng DZMM. Hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: sa headline ngayon. Mga namatay sa lindol sa Mindanao, umabot na sa 45. Ayuda sa Sarangani, idadaan na sa airlift.
1: Supply ng kuryente sa mga lugar na tinamaan ng lindol, mahigit 90% ng naibalik. Mga nasirang paaralan dahil sa lindol, higit 3,000 na.
0: Aurora Police itinangging may ankle weights o pabigat sa katawan ang dalawang nanunod na manlalaro ng Ateneo Men's Basketball Team. Pagbuo ng task force na mag-iimbestiga sa insidente, iniutos ng DOJ.
1: Brownout nagbabadya sa Visayas Grid, reserbang kuryente manipi.
0: Driver na nakasagasa ng tauhan ng PNP-HPG sa SLEX, sumuko. 14 anyos na PWD, patay matapos bugbugin sa Paranaque.
1: Justin Trudeau spotted sa world premiere ng concert film ni Katy Perry.
0: Magandang hali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, umakyat na po sa 45 ang patay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sinabi sa DZMM ni Office of Civil Defense Deputy Administrator for Administration, Asik Rafi Alejandro IV. Sumampa naman sa 17 ang nawawala habang higit 600 ang sugatan. Ayon pa kay Alejandro, inaasahang tataas pa ang bilang ng mga namatay, gayon din ang mga nasugatan habang patuloy ang operasyon at assessment sa mga apektadong lugar.
2: So karamihan dyan sa nadagdag is from Davao Occidental, dun sa Patay. Meron pong additional 8 from Jose Abad Santos and Malita, no, isa. Dahil ito sa landslide, yung iba due to fallen debris. So lahat ito are being validated on the ground. Moving po ang mga numero natin. At we are continuously getting the reports, no, from the field.
1: Idadaan na sa pag-airlift ang paghahatid ng food at non-food items ng DSWD, partikular sa Sarangani na hirap pa ring maabot ng tulong dalawang araw makalipas ang malakas na lindol sa Mindanao. Sinabi sa DZMM ni DSWD spokesperson Asik Irene Dumlao, nakabilang dito ang mga komunidad sa mga isla at bulubunduking lugar. Sa huling datos ng DSWD, aabot na sa mahigit 20 milyong piso ang halaga ng humanitarian assistance, kabilang na ang pinansyal na tulong ang naihatid sa mga apektado ng lindol. Naglaan na rin ang mobile storage units sa mga open area na maaring tuluyan ng mga residenteng takot pa ring umuwi sa kanilang bahay dahil sa patuloy na aftershocks.
3: Mag-airlift tayo mga family food trucks at iba pang mga non-food items doon sa lugar. We're in close coordination with the Armed Forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard through our field offices para maipahatid ito tulong o karagdagang tulong po sa kanila.
0: Target naman ng Department of Transportation na maibalik ang partial operations ng General Santos International Airport sa loob ng isang linggo. Sinabi sa DZMM ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na limitadong espasyo pa lang ng paliparan ang magagamit kaya maikipag-ugnayan ang kagawaran sa mga airline company para maiayos ang schedule ng mga flight. Tinataya namang aabutin ng 150 million pesos ang gagastusin sa pagsasaayos ng paliparan. Samantala, inatasan na rin ng LTFRB na magbigay ng special permit sa mga kumpanya ng bus sa point-to-point service para sa mga pasaherong papuntang Gensan na manggagaling sa Davao International Airport.
4: Hopefully po, bago pa umabot ng isang linggo, maibabalik na po natin yung commercial operations. Once we start, kailangan ng coordination sa ating airlines kasi hindi po pwedeng sabay-sabay yung kanilang flights kasi mas maliit na po yung lugar. Kailangan natin ma-adjust yung schedule para hindi po sila magkukumpul-kumpul sa isang lugar po.
0: Dagdag ni Secretary Lopez, hinihintay pa ang resulta ng assessment sa mga apektadong pantalan sa Mindanao bago matukoy kung kailan maibabalik ang operasyon. Sa ngayon, hindi pa rin maabot ang mga pantalan sa Balut Islands at Grand Sarangani.
1: Mahigit 70% ng naibalik ang supply ng kuryente sa mga lugar na apektado ng lindol sa Mindanao. Sinabi sa DZMM ni National Electrification Administration, DRRMD, Acting Division Manager, Engineer Charlene Basto, sa 800,000 customer connections, Naapektado ng power interruption, mahigit 72,000 ang hindi pa na ibabalik. Nakaramihan ay nasa Sarangani dahil na rin sa aftershocks at accessibility sa ilang lugar. Sa ngayon, prioridad na maibalik ang supply ng kuryente sa mga ospital habang nagpadala na rin ang ahensya ng mga generator set sa mga apektadong lugar. Target ng NEA na matapos ang power restoration sa Mindanao ngayong Linggo.
5: Mahigit 800,000 consumer connections po yung naapektuhan, bumaba na po. Ito sa 72,325 consumers. Tuloy-tuloy naman po yung efforts ng ating team and meron na rin po dong dagdag na workforce yung galing po sa mga ibang electric cooperatives within Mindanao. Target natin makompleto po yung restoration within the week.
0: Mahigit 3,000 paaralan ang nakapagdala ng pinsala kasunod ng malakas na lindol sa Mindanao kung saan mahigit 500 ang totally damaged. Sinabi sa DZMM ni Department of Education Undersecretary for Operations Malcolm Garma, patuloy ang validation ng structural engineers sa integridad ng mga gusali, partikular kung maaari pang gamitin ng mga school building kahit bahagya ang pinsala. Mayroon namang naka-standby na 3 milyong pisong quick response fund ang kagawaran sa rehabilitasyon ng mga paaralan. Sa ngayon, hindi pa masabi ng DepEd kung kailan magbabalik eskwela ang mga estudyanteng apektado ng lindol. Lalo nakadepende pa rin ito kung kailan aalisin ng mga lokal na pamahalaan ang suspensyon. Samantala, may binuo ng team ang kagawaran para sa psychological first aid ng mga mag-aaral na o sa naranasang trauma sa lindol.
6: Yung based on the report, mga nasa 8,000 plus schools pa in the various regions affected ang walang klase ngayon. At school level, importante ma-declare muna na safe na na makabalik ang mga bata sa mga schools na ito. Since pinatupad natin yung three term, definitely kung hindi aabot dito sa opening block, magka-catch up talaga yung ating mga bata kasi tatamaan na yung instructional block natin.
1: Umabot na sa mahigit 2,000 ang naitalang aftershock ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa datos ng FEVOLC, hanggang kaninang alas 7 ng umaga, 47 rito ang naramdaman na magnitude 6.4 ang pinakamalakas. Pinakahuli rito ang magnitude 5.2 na aftershock na yumanig sa Glan, Sarangani, kaninang alas 9.54. 10 kilometro lang ang lalim ng aftershock kung saan naramdaman ang intensity 3 sa Malapatan, Sarangani at General Santos City. Ipatutupad ang loan moratorium sa programang pabahay ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Balita mula sa Balita Hatid ni Radyo Patrol. Nico Bagsik. Nico.
7: Settlement and Urban Development na ipatupad ang housing loan moratorium sa Mindanao kasunod yan ng magnitude 7.8 na lindol. Partikular na na i-implementa ang pansamantalang hindi pagbabayad ng utang o interes nang walang penalty sa housing amortization. Magkakaroon din ng regional shelter clusters sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Inatasa na ng DHSUD ang kanilang key shelter agencies tulad ng Pag-ibig Fund, National Housing Authority, National Housing Finance Corporation at National Home Mortgage Finance Corporation na buksan ang programa sa mga kwalipikadong benepisaryo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik.
0: Sa ibang balita, naka-heightened alert ang Senado ngayon dahil sa sinasabing mga panggugulo. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert.
8: Jeffrey, may mga manggugulo sa loob ng Senado at posibleng mga armado. Yan ang dahilan kung bakit naka-heightened alert ang Senado ngayon. Sabi ni Acting President at Senate President Pro Tempore Win Gatsalian, ito ang bahagi ng intel report ng NBI. Posible anya na konektado sa 18 dating bodyguards ni dating Congressman Zal Dico. Ang mga rally sa labas ng Senado po pwede rin anya magamit sa panggugulo. Pero hindi idinetalye ni Gatsalian ang kabuang report. Mahigpit na seguridad ang pinatutupad sa Senado, hindi makakapasok sa Senate building maging ang mga empleyado kung wala sila sa listahan ng mga empleyado na pinapayagang pumasok at pinatutupad ang work from home arrangement bilang bahagi ng security measures.
9: Ability of na merong manggugulo no sa Senado and it's a possibility na armed group yung manggulo no and tinanong ako ni Senator Irwin at that time kung ano ang magiging decision and I told him na meron naman tayong security beef up in the Senate. If you notice, nag-beef up tayo ng security inside the Senate at tumingi rin tayo ng additional contingent sa PNP.
8: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Itinanggi ng Aurora Police Provincial Office ang kumalat na may ankle weights o pabigat sa katawan ang dalawang manlalaro ng Ateneo Men's Basketball Team nang malunod sa Dibakulaw, Aurora. Lunes, kinumpirma ng pamunuan ng Ateneo ang pagkamatay ni na Rene Baterbonia at Divine Adili na nalunod sa kasagsagan ng team building activity sa Aurora. Sinabi sa DZMM ni Aurora Police Public Information Officer, Police Major Lorena Bautista, na base sa sinumpaang salaysay ng mga responder at testigo, walang nakitang ankle weight sa dalawang manlalaro. Sa kanilang investigasyon, naglalakad sa dagat sina Baterbonia at Adili bilang bahagi ng kanilang water activity nang mapunta sa malalim na bahagi matapos tangayin ng malakas na alon kaya nalunod. Hindi naman masagot ng pulisya kung may naka-standby na medical team o may koordinasyon sa lokal na pamahalaan ang aktibidad ng koponan.
10: Based on the investigation, aksidente po ay nalunod po ang dalawang biktima while having a water activity. Based po dun sa mga statements na nag-gather po natin from the lifeguard as well as the responding personnel, wala naman po silang nakitang weight sa kamay, sa paa during the time na ma-rescue ang mga biktima.
1: Iniutos ng Department of Justice ang pagbuo ng task force ng National Bureau of Investigation Central Office para sa malalim at patas na investigasyon sa pagkamatay ng mga student-athletes ng Ateneo de Manila University na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa inilabas na pahayag, sinabi ng DOJ na sa sentro ang investigasyon sa mga pangyayari na naging sanhi ng pagkalunod ng dalawang estudyante kung saan tutukuyin kung may sapat na batayan para magrekomenda na maghain ng kaso.
0: Handang magsampa ng reklamo ang kampo ni dating Congressman Mike Defensor laban sa NBI sakaling magpatuloy ang anilay pangaharas sa kawarihan. Balita mula sa NBI, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
11: Jeff at Rica, hindi malabong magsampa ng reklamo si Attorney Ferdinand Topacio laban sa National Bureau of Investigation o NBI kung magpapatuloy ang umano'y pattern of harassment nito sa kliyenteng si dating Congressman Mike Defensor. Kanina umaga, nagtungo si Topacio sa tanggapan ng ahensya para kumatawan kay Defensor alinsunod sa sampina na inihain hinggil sa alegasyong sinuhulan ng dating mambabatas ang 18 bagmen ni dating Congressman Zaldico. Paliwanag ni Topacio, hindi na personal na nagtungo si Defensor sa ahensya dahil malinaw na pagmamalabis ito sa bahagi ng NBI dahil ipinasampina na rin siya noon hinggil sa parehong issue. Dagdag pa ng abogado, kung talagang pinaghihinalaan ng NBI si Defensor, dapat na itong magsampa ng kaso sa korte.
12: Sasabihin ko, sana mga bossing, tama na ito. Pwede naman kayo mag-file sa prosecution office ng demanda kung tingin nyo ay may krimen. Pwede naman kayo complain na yung ex-relasyon eh. Eh pero huwag itong patawag kayo ng patawag ng never ending.
11: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
1: Nagbabadya ang rotational brownout dahil sa kapos na supply ng kuryente sa Visayas Grid. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, itataas ang red alert sa Visayas Grid mamayang alauna ng hapon hangang alas 7 ng gabi, habang naka-yellow alert mula alas 7 hanggang alas 9 ng gabi. Bunsod dito ng bawas sa inaangkat na kuryente mula sa Mindanao. Samantala, nakataas din ang yellow alert sa Mindanao Grid simula ngayong alas 12 ng tanghali hanggang mamayang alas 3 ng hapon dahil sa manipis na reserbang kuryente. Samantala, patay ang 14-anyos na binatilyong may kapansanan matapos bugbugin ng 6 na kapwa menor de edad sa overpass sa barangay BF Homes, Parañaque City. Ayon sa ina ng biktima, nagpaalam ang anak na lalabas kasama ang kaibigan at may kikitain para makipagpalitan ng shorts. Pagkaalis ng katagpo, binugbog ng mga menor de edad ang magkaibigan. Nakatanggap na lang ng tawag ang ina ng PWD mula sa pulisya na kritikal ang anak sa ospital na dinatnan niyang duguan at maga ang mga mata. Makalipas ang ilang araw, binawian ng buhay ang binatilyo. Dinala na sa barangay ang mga menor de edad pero itinanggi ang pambubugbog sa biktima.
0: Sumuko na ang driver ng SUV na naka-hit and run sa tauhan ng PNP Highway Patrol Group sa South Luzon Expressway noong June 6. Sugatan sa insidente ang HPG personnel na sumemplang at tumilapon pa ang motosiklo matapos mabangga ng humaharurot na SUV. Ayon sa hepe ng PNP HPG, nagtungo sa kanilang tanggapan kahapon ang driver ng isang Filipino-Indian. Depensa niya, hindi sinadya ang insidente at nataranta lang kaya iniwan ang biktima. Humingi na ng tawad ang driver na maharap sa patong-patong na reklamo. Pansamantala namang pinalaya ang driver dahil wala pang naisasampang kaso.
13: Ula, panahon.
0: Mga kapamilya, bahagyang humina ang habagat na nakakaapekto na lang sa kanlurong bahagi ng Northern Luzon. Bunsod po nito, asahan po ang kalat-kalat na pag-ulan sa Ilocos Region, Batanes at Babuyan Islands. Mainit at maalinsang ang panahon naman ang asahan sa malaking bahagi ng bansa kabilang dito sa Metro Manila, lalo ngayong tanghali. Pero huwag pa rin kalilibutang magdala ng payong dahil posible ang pag-ulan sa hapon o gabi dulot ng localized thunderstorms. Samantala, walang binabantay ang anumang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At abangan ang headline ngayon sa Visayas ni Annie Perez.
14: Cebu at Bohol magpapaabot ng tulong sa mga nilindol sa Mindanao.
1: At limang tindahan ng bigas sa Murphy Market sa Cubao, Quezon City. Sinita ng Department of Agriculture dahil sa paglabag sa price cap. Yan at iba pang balita sa pagbabalik na.
0: Headline ngayon!
15: Ang tunay na matapang, hindi gumagapa.
16: Matapang ninyo ah, pipiliin nyo, tataluhin nyo ah.
17: Walang masyadong madrama, pang-action lang tayo eh.
15: Hindi kinakalawang.
18: Ibang klase ka pare, intindi mo.
19: Buhay ang inutang nila sa akin, lalaban ako.
15: Hindi mo malibin lang.
20: Wala akong connection, pero meron ako nito. Ito ang magiging katapan nyo, pag walang nangyari sa usgato.
15: Ilabas ang mga matatapang.
21: Darating na ako dyan, huwag mo sabihin, gawin mo.
15: Dito sa Sine Matapang.
22: Kung talagang matapang ka, mag-1-on-1 tayo.
15: Sa sini mo, hari ka rito!
23: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
24: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
25: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Tele Radio.
15: Matinding bakbaka na takson. Ramdam sa iba't ibang lokasyon.
26: Teritoryo ko ito.
15: Gawing espesyal ang bawat araw. Sa mga super pelikulang kakaayaw. Hindi isang palala tayo.
27: Sige ba!
15: Maaangas na sagutan.
28: Wala akong nalalaman sa nangyari sa'yo.
29: Huwag mo na akong uguyin, unggoy!
30: Sorry, kailangan ng patayin.
31: Kaya kung marunong kang magdasal, umpisa mo na.
15: Ito lang yan sa Sino. Ari ka rito!
23: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
13: Headline ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao!
1: Oras natin 12:23, mahigit 13 milyong pisong tulong mula Western Visayas inilaan para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Balita hatid ni Annie Perez. Annie?
14: Aprobado na ng Cebu Provincial Board ang pagbibigay ng 10 milyong pisong tulong para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Mabibigyan naman ang Bohol ng 2 million pesos na tulong sa GenSan at 1.5 million para sa Sarangani mula sa kanilang Disaster Risk Reduction and Management Fund. At nagpadala na rin ng dalawang response team. Maglulunsad din ang Bohol ng relief drive para makalikom ng pondo at iba pang tulong. Matatandaang nakatanggap din ng tulong mula sa Mindanao ang Bohol noong Yanigin ng malakas na lindol ng 2013 at ang Cebu noong 2025. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez.
0: Lilipad pa Mindanao ang liderato ng Kamara para suriin ang pinsala ng magnitude 7.8 na lindol na tumama noong Lunes. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
2: Jeff, babiyahe si House Speaker Faustino D. III sa General Santos City bukas para makita ang pinsala ng lindol at kamustahin ang mga apektadong residente. Kinakailangan niya ito para masuri ang kinakailangang pondo para sa rehabilitasyon ng mga nasirang gusali. Kabilang sa mga inaasang bibisitahin ng mababatas ang South Cotabato na isa rin sa mga malubhang niyanig na lindol. Ayon pa kay House Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez, may mga kalsada at tulay na naapektuhan ng lindol bukod pa sa mga paaralan, pagamutan at government infrastructure sa lugar. Mahalaga umunong matukoy ang tindi ng pinsala para makapaglaan ng budget sa sandaling talakayin ng Kongreso ang pambansang pondo pagtapos ng sona ng Pangulo sa July 27. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Thank you, Pamela Vasquez.
1: Dumating na sa General Santos City si Pangulong Marcos Jr. para inspeksyonin ang naging pinsala ng magnitude 7.8 na lindol. Balita mula sa GenSan, hatid ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve.
3: Personal na inalam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kondisyon ng St. Elizabeth Hospital na nabutas ang pader at nabasag ang mga salamin sa General Santos City kasunod yan ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Tony Veneracion, Chief Executive Officer ng hospital, walang nasugatan o nasawi sa mga empleyado at pasyente nang mangyari ang lindol. Aabutan niya sa 300 million pesos ang halaga ng pinsala sa nasabing 10 palapagdagusali na naitayo noong September 2022 kaya nangangailangan ng 200 million pesos na pangpaayos na tati patapos ng 6 na buwan. Bukod sa Pangulo, kasama sa nag-inspeksyon sa gusali sina DPW Secretary Vince Dizon, DSW Secretary Rex Gatalian, DepEd Secretary Sanny Angara at General Santos City Mayor Lorely Pacquiao. Ngayong hapon, inaasang iikot ang Pangulo sa iba pang lugar sa GenSan para mapuntahan ang mga apektadong residente ng lindol. At yan ang palitang kumpirmado, sigurado. Mula rito sa General Santos City, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz. Ipauubayan ng Malacañang sa Department of Health ang pagpapaliwanag matapos ireklamo ang umano'y pag-upgrade ng pamasahe ng isang opisyal para sa biyahe sa ibang bansa. Balita mula Malacañang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
4: Riga, hahayaan na ng Malacañang ang DOH na magpaliwanag at idepensa ang sariling kagawaran laban sa reklamo tungkol sa umano'y upgraded na pamasahe ng isang opisyal para sa official business trip sa Switzerland kamakailan. Reaksyon ito ng Malacañang matapos hilingin ng Alliance of Health Workers sa Office of the Ombudsman na imbestigahan sina Health Secretary Ted Herbosa at Undersecretary Albert Domingo dahil sa umano'y maling paggamit ng pondo ng pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dahil na isang panangreklamo sa ombudsman, nasa DOH officials na ang responsibilidad kung mayroon silang may papakita mga ebidensya para ipagtanggol ang kanilang desisyon. Nagugat ang reklamo sa utos ni Herbosa ni upgrade ang airfare o pamasahe sa eroplano ni Domingo mula round-trip economy papuntang business class para sa kanyang paglahok sa 79th World Health Assembly sa Geneva, Switzerland mula noong May 17 hanggang 23. Sa tanong kung sinitaba ng palaso ang palihim tungkol dito, sinabi ni Castro na hihintayin muna ng Pangulo ang magiging resolusyon ng ombudsman bago magbigay ng tugon sa issue. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores.
0: 5 tindahan ng bigas sa Murphy Market sa Cubao, Quezon City ang nakita ng mga paglabag ng Department of Agriculture dahil sa malaking maling presyo at label ng bigas. Pinakamaraming paglabag ang hindi pagsunod sa price cap dahil higit 50 pesos per kilo ibinibenta ang iba't ibang klase ng imported na bigas. Hinala din ng DA na minamanipula ang labeling ng ilang mga klase ng bigas na ginagawang imported kahit ito ay lokal lamang para maibenta sa mas mataas na presyo.
1: Mahigit 86.7 million pesos na halaga ng abandonadong pulang sibuyas mula China ang nadiskubre sa Manila International Container Port. Balita mula BOC, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen.
5: Rika, in-inspeksyon ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, Senator Francis Pangilinan at Agriculture Assistant Secretary Willie Angsi ang 26 na container ng pulang sibuyas na iniwan umano ng importer at hindi na na-claim pa Ayon sa BOC, naglalaman ng shipment ng mahigit 72,000 na sako ng pulang sibuyas na may kabuuang timbang na 650,000 kilo na nagkakahalaga ng halos 70 milyong piso. Umabot naman sa 9.64 milyon ang katumbas nitong duties at taxes. Lumabas na kumpleto mano sa mga kinakailangan permit ang mga shipment pero hindi ito na-claim at hindi rin nabayaran ng importer. Kaya naglabas ang BOC ng Decree of Abandonment alinsunod sa Section 1129 ng Customs Modernization and Tariff Act. Ayon kay Pangilinan, posibleng hindi na kinuha ng importer ang mga shipment dahil sa lumalaking usapin sa ng umano'y overimportation ng sibuyas sa bansa. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Roen Cueto.
0: Mahigit 3,000 trabaho ang alok sa ikakasang job fair sa Zamboanga Peninsula sa Araw ng Kalayaan. Balita mula sa Zamboanga, Haridig Quiri, Casimero Quiri.
6: 1,470 na local vacancies at mahigit 1,500 na trabaho sa ibang bansa ang bukas para sa mga dadalo sa Dole Trabaho Agad Job Fair na gaganapin sa isang mall dito sa Zamboanga sa darating na Biyernes. Ayon kay Regional Director Albert Gutib, tinatayang 30 domestic at overseas employers ang lalahok sa aktibidad, kabilang ang 5 mga canning factories sa lungsod. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
0: Maraming salamat, Queenie Casimiro.
13: Showbuzz ngayon!
7: Showbuzz ngayon!
1: It's giving royal couple energy. Ganyan sinimula ni na pop star Katy Perry at boyfriend ni si former Canadian Prime Minister Justin Trudeau ang red carpet entrance sa world premiere ng kanyang concert film. Hindi pa man nagsisimula ang special screening, binalot na ng hiyawa ng fans nang makita ang dalawa in their sweetest moments. Samantala, bumuhos ang pakikiramay at panalangin mula sa ilang celebrities at atleta kasunod ng pagpanaw ng dalawang Ateneo student-athletes na si Divine Adili at Rene Clert Baterbonya. Kabilang dito ang Ateneo alumna na si Janine Gutierrez. Too soon, ito naman ang pahayag sa social media ni Ateneo superstar Kiefer Ravena.
0: At yan po mga balitang amin na kalap. Ako po si Jeffrey Hernandez.
1: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa...
0: Headline ngayon sa DZMM Teleradyo.
13: Headline ngayon!
25: Si Charo Santos Concho sa MMK sa DZMM at DZMM Teleradyo.
8: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
9: Mamamatay na po ba ako?
10: Hindi anak. Hindi ka pa pumamatay.
9: Ayoko pa pumamatay, Papa. Gusto ko pa po kayang makasama ni Mama.
25: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
11: Ang nakaraan, dating OFW si Arlene na nagdesisyong manatili na sa bansa para sa pagsisimula ng bagong buhay. Subalit bukod doon, may iba pa siyang ibig gawin. Iyon ay ang mapalapit muli kay Jerome na dati niyang boyfriend. Kaya lang, may...
8: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
11: Sa tagal ho nang naging panunungkulan ng itay bilang konsehal ng bayan, tapos naging vice mayor. Ang jeep na ito lang po ang naipundar niya. At ngayong nanalo siyang mayor, ipinapatay pa siya.
12: Kilala mo naman ang itay mo. Kahit kailan, hindi yun naging kurakot.
11: Yun na nga po eh. Mabuti naman siyang lingkod bayan. Pero bakit ganun pa ang ginawa sa kanya?
25: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.

ng nakaraan. Napakinggan natin na madalas umuwi si Christy sa kanilang probinsya upang mabisita ang kanyang ina. Samantala, lubhang apektado si Jericho sa kinahinatnan ng kanilang relasyon ni Christy. Nagiging desperado na siya kung paano ipauunawa sa dalaga na hindi dapat madamay ang kanilang relasyon sa kabila ng mga nangyari. Charo, ikinagulat ko ang biglang pagdating ni Jericho sa bahay namin. Ngunit saglit lang ang aking pagkabigla. Nang makabawi ako ng huwisyo'y galit na ang nagdidikta ng kilos ko. Galit na nagdidikta kung paano ko lalong susugatan ang damdamin ni Jericho. Ngunit nang makaalis na siya ay saka ko pinakawalan ang tunay kong nararamdaman.

kang umiyak, Christina. Hindi dapat iniiyak ka ng lalaking galing sa ganoong pamilya. Makakalimutan mo rin siya.

0: Totoo ba ang sinasabi mo, Inday? Nakita mo ang Kuya Jericho mo?
1: Ay, opo, Mayor. Nakita ko pong kutsi ni Kuya Jericho nang mamalingke ko kahapon. Siguro po galing siya sa bayan ni Ate Cresty. Eh kasi po, nakita ko rin po nagsimba si Ate Cresty kasama nanay niya nung isang araw eh.
0: Nagkasundo na kaya sila?
1: Ay, hindi ko po alam, sir. Ay, sige po ah. Magtatrabaho na po ako sa kusina.
0: Ganun katigas ang damdamin ng anak ko. Natis niyang hindi pumunta dito sa bahay. Kahit umuwi na siya dito sa probinsya. Ganun kalalim ang pagkasuklam sa akin ng anak ko. Hindi niya ako dapat kasuklaman.

0: Sabi ko naman sa'yo, Jericho eh. Pati pinagpaliban mo muna ang pag-uwi mo sa probinsya natin. Hindi namin nakumbinsi ang mga Japanese investor. Ikaw ang mas nakakaalam ng mga detalye ng project proposal eh. Hindi namin tuloy na ipaliwanag sa kanya na maayos.
1: Sorry ah. Nakagalitag ba kayo ng boss natin?
0: Sa'yo galit na galit. Hindi sa amin. At huwag ka na raw mag-report sa trabaho sa Lunes.
1: Ha?
0: Dumiretso ka na lang daw sa HRD. Kunin mo na raw ang termination paper mo.
1: Hindi man lang ba niya hihingi ng side ko?
0: Sinabi ko na. Pero katiwiran ni Sir, hindi mo raw dapat dinadala sa trabaho ang personal na problema mo. Eh, natama naman.
1: Natanto ko. Pinamahalas talaga ako.
0: Sa bagay, sa kalidad ko, madali ka namang makakuha ng ibang trabaho eh. Yun nga lang, nasayang. Yung almost 6 years mo ng serbisyo sa company.
1: When it rains, it pours. Buhos, tol. Magkakasunod ang buhos ng kamalasan sa buhay ko.

0: Charo, kung may lubos na nakakakilala sa isang tao, iyon ay walang iba kundi ang kanyang ina. Alam kong batid ni inay na kahit galit ako kay Jericho, ay naroon pa rin ang pagmamahal ko sa dati kong nobyo. Nilalabanan ko lamang ang damdamin ko sabagkat anak siya ng taong umutang sa buhay ng aking ama.
1: Christy anak, akala ko kung saan ka pumunta. Yun pala, nandito ka lang sa garahe at pinagmamasdan mo na naman tong owner type jeep ng itay mo.
2: Sa tagal ho nang naging panunungkulan ng itay bilang konsehal ng bayan, tapos naging vice mayor, ang jeep na ito lang po ang naipundar niya. At ngayon, nanalo siyang mayor, pinapatay pa siya.
1: Kilala mo naman ang itay mo. Kahit kailan, hindi yun naging kurakot.
2: Yun na nga ho eh. Mabuti naman siyang lingkod-bayan. Pero bakit ganun pa ang ginawa sa kanya?
1: Ganyan kami ang politika, anak. Hindi kasi nakinig sa akin ang iyong ama. Siya nga pala, hindi ka pa rin ba nagpaplanong bumalik sa Maynila?
2: Alam ho ng editor namin ang pinagdadaanan ko. Kaya sabi niya, sige lang daw. Magbakasyon daw ako hanggat gusto ko.
1: Ay, kung sa bagay, gusto ko nga narito ka.
2: Siya nga ho pala, Nay. Kamakalawa, parang may gulo dyan sa tapat.
1: Oo.
2: Bakit para kung natanong kong sangkot yata si Kapedring?
1: Ko? Kasalanan ni Pedring. Kesyo pulis siya ay masyadong magaanang kamay.
2: Bakit ho? Ano bang ginawa ni Kapedring?
1: Eh, sinumpal ni Pedring si Tikboy.
2: Sino ang Tikboy?
1: Anak ni Ophelia. Ayun, dumugo ang labi. Kaya nagsumbong sa barangay. Ay nako, ewan ko kung magkakaareglohan. Kung hayaan nga natin sila. Wala nang itay mo. Hindi na tayo dapat nakikialam sa ganyang problema ng mga taga rito.

0: Day.
1: Ay, sir.
0: Kuha mo pa ako ng yelo. Iinom pa ako. May alak pa dito sa bote ko.
1: Eh, huwag na po kayong uminom. Eh, kasi po baka makasama sa inyo eh.
0: Nahihirapan na ako, Inday. Nahihirapan akong matulog. Dahil masama ang loob ko. Masamang masama ang loob ko.
1: Ay, sir, huwag na po kayong umiyak, ha?
0: Hindi ako dapat ginaganito ng anak ko, Inday. Hindi niya dapat ako tinitikis.
1: Ay, naku. Mayor. Ay, sir. Ay, naku. Ay, sir! Naku po! Ay, naku! Ay, natumba si Mayor! Ay, naku! Mayor!

Charo, kung minsan, marahil ay sadyang niloloob ng Diyos na maganap ang isang malungkot na pangyayari upang ang nawasak na relasyon ng pamilya ay muling mabuo. Ang inaakala nating pangit na pangyayari ay magbubunga pala ng mabuti.

0: Inay, bakit nagmamadali kayo?
1: Ay naku, Christy anak. Matutuwa ka sa balitang narinig ko. Dinatna na ng karma ang kriminal na ex-mayor na yan!
0: Ano ang ibig niyong sabihin?
1: Kahit hindi natin siya mapanagot sa kamatayan ng itay mo, ang langit na ang gumante para sa atin. Inastroke daw ang walang yung ex-mayor!

0: Ay, Kuya Jericho, ako po ito si Inday.
1: Oh, Inday, bakit ka tumawa? Ganong kailangan mo?
0: Ay, Kuya Jericho, si Mayor po. May masama po nangyari sa daddy niyo.
1: Ha? Bakit? Ano nangyari kay daddy?
0: Na-stroke po si sir. Nasa ospital po siya ngayon.
1: Ano? Sa ospital? Uy, magsalita ka, Inday! Sa ospital mo tinapos si daddy!

Diyos ko. Pagpuning ang pahihibulo at may masama mangyari sa daddy ko. Oo nga, nagalit ako kay daddy. Pero hindi ko pala siya kayang tikisin pag dumating na ang ganitong pagkakataon. Bibilisan ko pa. Gusto kong makita ka agad si daddy. Hihingi ako ng tawad sa kanya.

0: nagmamadali kayo, sir.
1: Tumawag sa akin ang NBI director sa probinsya ni na Christy. Narito siya ngayon sa Maynila. May maganda siyang balita.
0: Tungkol saan daw po, sir?
1: Tungkol sa kaso ng pagkamatay ng tatay ni Christy.
0: Ay, nahuli na ba, sir, ang kriminal?
1: Malapit na, Irene. Magugulat ka. Kung saan-saan daw sila naghahanap ng lead sa kaso. Pero nasa tungki lang daw pala ng kanilang ilong kung sino ang mastermind.
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Maalaala Mo Kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
4: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
5: Kung sino-sino ang pinagbibintangan natin. Yun pala.
6: Oo nga, anak. Ako man eh, nakakaramdam ng malaking hiya sa sarili ko. Masasakit ang mga salitang sinabi ko sa ama ni Jericho.
5: Kahit ho ako, parang malakas na sambalo sa mukha natin ang biglang paglabas ng totoong nangyari.
2: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.

ang nakaraan. Nalaman natin na sa labis na sama ng loob ng ama ni Jericho, nag-inom ito upang makalimutan ang pambabalewala ng anak. Sa kalasingan, natumba ito at kasabay na pala ang stroke. Tinawagan ng katulong si Jericho at ibinalita ang nangyari sa ama. Nataranta ang binata. Samantala, may magandang balitang natanggap ang editor ni na Christy na may kinalaman sa kaso ng napatay niyang ama. Charo, kung minsan pala'y kailangan ng isang masakit na pangyayari upang ang isang tao ay magising. Natauhan si Jericho nang mabingit sa kamatayan ng kanyang ama. At naisip ko noon, higit nga palang matimbang ang dugo kaysa tubig.

0: Daddy. Daddy, patawarin niyo po ako.
1: Jericho, anak. Salamat naman at pinuntahan mo ako dito sa ospital.
0: Patawarin niyo po ako, Daddy.
1: Nawala na bang galit mo sa akin, anak? Dahil muntik na akong mamatay. Dahil muntik mo na pala akong hindi inabutan.
0: Hindi lang po yun. Alam ko na rin po ngayon ang totoo. Na wala kayong kinalaman sa pagkamatay ng tatay ni Christy. Alam ko na po ngayon.
1: Paano mo nalaman, anak?
0: Bago ako pumasok dito sa kwarto niyo sa ospital, nakasalubong ko sa hospital lobby si Hepe.
1: Galing sila dito? Dinalaw nila ako, anak?
0: Sila ang nagsabi sa akin ng balitang inaresto raw nila si Kapedring. Si Kapedring palang nanambang at namaral kay Mang Manuel.
1: Nagulat din ako, anak. Ang totoo, si Pedring ay isa sa mga pulis na pinagtitiwalaan ko nung ako pa ang nakaupong mayor. Hindi ko akalain na magagawa niya yun sa mismong kanayon niya.
0: Matagal din ako nagalit sa iyo, Daddy. Ang akala ko'y may kinalaman talaga kayo sa pagkamatay ng ama ni Christy.
1: Matindi akong makipaglaban. Matindi ako sa kahit na anong larang ang pinapasok ko. Pero anak, malinis ako ng numero. Kahit kailan, hindi pumasok sa isip ko ang pag-utang ng buhay ng kapwa ko.

0: Irene, pakitawagan mo yung layout artist natin. Papuntay mo kagad sa opisina ko.
1: Bakit po, sir? May problema ba tayo?
0: Magpapalit tayo ng headline. I-headline natin ang pagkakaaresto sa mastermind sa pagpatay sa father ng kaibigan mo.
1: Totoo po, sir? Naaresto ng pumatay sa tatay ni Christy?
0: Oo. Hawak na ng mga pulis. At hulaan mo kung sino.
1: Ang ex-mayor?
0: Hindi.
1: Sino po?
0: Ang running mate ng ama ni Christy, na ngayon ay nakaupong mayor, si Raul Esteban.
1: Ano? Paano nahuli, sir? Paano nalutas ang kaso?
0: Ito nga, dala ko ang fax. Susulatin natin para maihabol sa deadline. Basahin mo mamaya.

0: ng buhay namin ay nagkaroon ng twist na sadyang hindi ko inaasahan, Charo. Isang kaganapan na ikagugulat din ng lahat naming mga kababayan. Nagsimula sa isang munting away na pinag-ugatan ng pagkatuklas sa nakatagong lihim.
1: Bakit ang lalim ng buntong hininga mo?
2: Para ko kasing nahihiya ako sa kinalabasan ng mga pangyayari na eh.
1: Yung tungkol ba sa pagka-aresto kay Raul Esteban ang tinutukoy mo?
2: Opo. Kung di pa dahil kay Tikboy, hindi malulutas ang kaso.
1: Ipinahamak si Pedring ng kayabangan niya. Komo pulis siya, pati bata, sinampal niya. Kaya yun, biglang nagsumbong si Tikboy sa barangay chairman na nakita raw niyang si Pedring ang bumaril sa itay mo. At nang arestohin si Pedring ng mga kapwa-pulis, napilitan na rin siyang ituro kung sinong nag-utos sa kanya. Ang running mate ng itay mo.
2: Malinaw na ho ngayon sa akin ang lahat. Pinapatay ni Raul Esteban ang itay para siya ang manukulang mayor.
1: Mabubulok siya ngayon sa bilangguan.
2: Kung sino-sino ang pinagbintangan natin, yun pala.
1: Oo nga, anak. Ako man eh, nakakaramdam na malaking hiya sa sarili ko. Masasakit ang mga salitang sinabi ko sa ama ni Jericho.
2: Kahit ho ako, parang malakas na sampal sa mukha natin ang biglang paglabas ng totoong nangyari.

0: Kamusta na po kayo, Ninong?
1: Medyo maayos na ako, Alvin. Salamat naman nata, nakauwi ka.
0: Tinawagan po ako ni Jericho at pinalitang na-stroke nga raw po kayo. Hinahinay na po, Ninong. Medyo may edad na rin kayo eh.
1: Tama ka, anak. Matanda na nga itong ninong mo. Pero sa isang banday, mabuti na rin at na-mild stroke ako. Kung hindi, hindi nangyari ito sa akin eh. Hindi pa ako pupuntahan ng kinakapatid mo.
0: Nagtampo lang po sa inyo si Jericho nung saka masyado siyang naging desperate nang mag-break sila ni Christy.
1: Eh kasi nga, pare-pareho silang naniwala na ako ang nasa likod ng pagkamatay ng ama ni Christy.
0: Malinaw na po ngayon ang lahat. Sa totoo lang po, ngayong umaga lang, headline sa dyaryo ni na Christy ang pagkakaaresto sa nakaupong mayor dito sa bayan natin.
1: Magandang lalaki at napakahusay humarap sa mga tao yung si Ron Esteban na yan. Hindi ko akalain na maladimonyo pala ang kalooban. Akalain mo, running mate niya, siya mismo ang nagpapatay ng sabay silang manalo.
0: Maliwanag ang motibo para siyang maupo sa posisyong naiwan ng ama ni Christy. Hindi ba, Linong? Sa susunod na eleksyon, tsak na kayo ulit ang mananalong mayor.
1: Gaya ng sinabi mo kanina, matanda na ako. Kaya, tulungan mo ko.
0: Tulungan po saan?
1: Tulungan mo kong kumbinsihin si Jericho na kumandidatong mayor sa susunod na eleksyon.

Charo, sobra kong mahal ang pamilya ko. Kaya suko sa langit ang galit ko nang mapatay ang aking ama. Ngunit marunong din naman akong tumanggap ng pagkakamali. Hindi ako mapalagay sapagkat alam kong nakasakit din ako ng damdamin ng mga taong wala palang kasalanan.

0: Oh, Christy. Nakabihis ka. Babalik ka na ba sa Maynila?
1: Hindi pa, Honay. Hindi pa ako sawang magbakasyon.
0: Saan ang punta mo?
1: Eh, sobrang sinusumbatan ho ako ng konsensya ko, Nay. Adalawin ko sana sa ospital si ex-mayor. Hihingi ho ako ng tawad sa kanya.
0: Pareho pala tayo. Oh, sige. Ikaw muna ang dumalaw sa kanya. Sa susunod, ako naman ang pupunta sa kanya sa ospital para makahingi rin ako sa kanya ng dispensa.

0: Nasasamahan sa kwarto ni Daddy.
1: Ikaw ba? Hindi ka ba galit sa akin? Kasi alam ko, nasaktan ka ng gusto sa mga sinabi ko.
0: Nauunawaan ko kung bakit ganun ang naging reaksyon mo, Christy. Dahil kung si Daddy ang napatay at napagbintangan din ang itay mo, sigurado katulad din ang reaksyon mo magiging reaksyon ko.
1: Ibig mong sabihin?
0: Ang ibig kong sabihin, pagkalabas ni Daddy sa ospital, mamamanhikan ulit kami sa inyo.
1: Saka na muna natin pag-usapan yan. Halika, samahan mo ako sa hospital room ni Mayor. Gusto kong humingi ng tawad sa Daddy mo.

0: Anak na kita, Christy. Hindi ka pa man nagkakasala sa akin eh. Pinatawad na kita.
1: Salamat po, Mayor.
0: Oh, bakit Mayor ang tawag mo sa akin? Una-una, hindi na akong mayor dito sa bayan natin. At ikalawa, dati isang malutong na dati rin ang tawag mo sa akin, hindi ba?
1: Dahil po sa mga nangyari, dahil po sa mga nasabi namin ng nanay ko, hiyang-hiya po talaga ako sa inyo, Mayor. Este, Daddy.
0: Wala na sa akin yun, anak. Kalimutan mo na. At sabihin mo rin kay Balaing Toyang, hindi na ako galit sa kanya. Sabihin mo, gusto kong ibalik na natin sa dati nating samahan.
1: Salamat po. Ngayon pong nasolve na ang kaso. Ngayon pong malinaw na ang lahat. Sigurado nga pong makakabalik na tayo sa dati. Salamat po sa pangunawa.

0: Charo, nagpakasal po kami ni Jericho ng taon ding yun. Gusto ng father-in-law ko na kumandidatong alkalde si Jericho. Ngunit ako na ang nakiusap na huwag nang pasukin ng mister ko ang politika. Sapagkat naranasan na namin pare-pareho ang trahedyang kaya nitong dalhin sa isang pamilya. Ngayon ay tahimik kaming namumuhay dito sa Las Piñas. Hanggang dito na lamang, maraming salamat sa pagbibigay daan sa aking liham. Gumagalang, Christy. Anger doesn't solve anything. It builds nothing. But it can destroy everything. Normal lamang na tayo'y makadama ng matinding galit kapag tayo ay naaapi. Ngunit tandaan natin na hindi nasosolusyonan ng pagkapuot ang anumang problema. Sa halip ay lalo lamang nating sisirain, hindi lamang ang ating mga pangarap, ngunit maaari ring mawasak ang relasyon natin sa ating minamahal. Yan ang kabuuan ng tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatan nating Jeep. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
1: MMK sa DZMM. Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
2: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Wednesday, June.

0: 10, 2026. Sa mga sumusweldo ng 10 and 25, aba, good news sa inyo ang araw na to. Siyempre, ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30 na pakikinggan sa Metro and Mega Manila 630 sa AM band at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel. And of course, sa bayang napapanood sa PRTV Prime Media Channel 31, sa Digital Free TV at cable provider na Signal. Hanapin rin ang aming Facebook live stream sa at DZMM Radio Patrol sa East 30. Naimbag abigat, Ading Migs.
1: Naimbag abigat, Manang Nina. Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Migs Bustos po, kamusta po kayong lahat? It is a Wednesday pa lang, June 10, 2026. And speaking of the term bigat, good morning. Mabigat pa rin eh. Mabigat, yes, pa rin ang news cycle mabigat natin. Mabigat. Heavy pa rin sa ating mga puso.
0: Iba-iba ang feelings natin ngayon. Sa Ilocano kasi, bigat means good morning.
1: Good morning.
0: Actually, morning. Morning. Morning. Mm-hmm. Naimbag is good. Mm-hmm. Pero yes, sa salitang Pilipino or Tagalog po, mabigat talaga ang pinagdaraanan ng mga Pilipino, lalong-lalo na nga po dyan sa nangyaring lindol 7.8 magnitude sa Mindanao. At sa mga estudyante po, mga atleta, yung mga nanay rin na nakakausap ko, very affected rin dun sa nangyaring pagkalunod ng isang Ateneo Blue Eagles na athlete. Migs.
1: Mm-hmm. Si Rene Baterboria at si Divine Adili. Ito nga ngayon ang usap-usapin sa mga social media sites, sa mga group chats, at meron din mga panawagan ngayon sa mga content creators. Shout out sa mga content creators na sana po wag po ninyong pagkakitaan, wag na po nating pag-usapan, lalo na kung wala naman tayong authority na pag-usapan ang issue, at kung wala tayong first-hand information, maaaring let's leave it muna, no? With respect muna. Kasi syempre, kung unverified naman ang information, kung sabi-sabi lang, tapos iba-broadcast natin sa buong mundo, diba that's somehow irresponsible. Diba, Ate Nina?
0: Of course, yes.
1: Tayo
0: yes
1: nga dito, nag-uusap tayo, maingat din tayo na hindi rin natin, kumbaga, saying it to truth kasi unverified pa nga yung mga information natin, diba?
0: But of course, partner, there's so many questions.
1: Yes.
0: And I feel like ako, I have friends and family from Ateneo, and sana they give us answers.
1: Yes.
0: And we need clearer answers.
1: Absolutely.
0: That's why people are speculating. Maraming kwento-kwento at sabi-sabi dahil hindi naman po tayo nabibigyan ng tamang impormasyon.
1: Absolutely.
0: Ano ba talaga ang nangyari dyan?
1: Mm-hmm.
0: Lalong-lalo na dun sa nanay.
1: Absolutely.
0: Ni Rene Baterboria. And imagine yung mga magulang rin ni Divine Adili na nasa ibang bansa. I'm sure yung mga 1 million ang questions nila sa kanilang mga sarili. Ay, kung ang buong bayan o yung mga kabataan at estudyante, mga magulang ngayon, ang dami-daming tanong. Ano ba talaga nangyari? Diba? At least man lang, siguro, bigyan nyo kami ng more information what really happened. And is it true na hindi tinawagan yung nanay ni Rene Baterboria? Nalaman daw niya sa social media. That is so unforgivable. I mean, bilang isang Filipino citizen or isang nanay, 'di ba? How could that happen? How could they let that happen? Imagine kung ikaw 'yon. Is it because galing siya sa Davao, bago, probinsyano? Kung ibang player 'yon. Mm-hmm. Sabi mo yung mas kilala, mas mayaman, taga Maynila. Hindi naman sa ano po, pero parang hindi maaalis sa isipan ng mga tao. Ito lang talaga yung feeling ko kasi porket ba, I'm sure.
1: Totoo.
0: This is just siguro my emotions talking, At least man lang for the mom. Please give her that. I mean, di ba? Pinalaki niya yung anak niya, pinaaral niya, hindi naman sila mayaman. Tapos ganyan. Just give her clear answers and please tulungan yung pamilya nila. Wag naman sana mag-isa na pupunta here and there. Di alam yung gagawin. Tulungan nyo naman po.
1: Totoo yan.
0: Pati yung mga tao na nandyan sa paligid. We're not hearing enough.
1: Mm-hmm. Ang
0: where are those comments or stories or maybe sinabihan, oh, news blackout muna, hindi man na, kailang magkaisa tayo sa sasabihin. Pero medyo matagal-tagal na eh.
1: And that is up for Ateneo to answer. Diba? That is up for them to answer. For now, speculation. For
0: we
1: now,
0: cannot stop the speculation until you give us clear answers, please.
1: Exactly.
0: I mean, come on. Parents, diba? Parents are so devastated.
1: Nagkaroon ng update kagabi.
0: Anong update?
1: Ang Ateneo de Manila sa kanilang statement. Basically, in summary, kung ano na ang mga steps na naibigay. Kung ano na yung mga hakbang na naigawa so far after the incident. Medyo 3 pages itong explanation, itong
0: okay.
1: statement.
0: So, ano summary mo dyan?
1: Ang summary ko dito,
0: nag-apologize ba?
1: Early morning, Tuesday, June 9, remains of Rene and Divine were transferred from the Aurora Memorial Hospital to Arlington Memorial Chapels and Crematory in Quezon City. At the request of Rene's parents, an autopsy will be conducted. The university, through Arlington, has coordinated with appropriate authorities including the NBI and CIDG. Pero kung in summary, at babasahin nyo ito, ito po in public, na i-post po ito sa Ateneo de Manila University Facebook page, hindi na i-narrate dito kung ano ba talaga ang nangyari. Still, yun ang answers na hinahanap.
0: Sinabi na natural accident.
1: Natural accident.
0: Anong ibig sabihin ng natural
1: accident? Sabihin natin hindi na publiko eh. At least lang, no, clear answers for the family. Kahapon, nag-press con ang PNP Aurora around 12:37, kung di ako nagkakamali. Ayun nga, natural accident.
0: Anong ibig sabihin nun?
1: Nagkaroon ng big wave.
0: Oh, yeah, but what are the circumstances?
1: Yeah.
0: I mean, we need to hear from the people who actually were managing or doing the training. Themselves, diba?
1: Yeah.
0: And we really, really hope to hear from them.
1: Yes.
0: So I'm sure
1: yes.
0: they are also, well, for sure, nagluluksa rin po sila at hindi malaman siguro yung gagawin sa ganitong klase ng sitwasyon. Nobody wanted this to happen po naman, ano? Pero sana naman ay isipin po natin yung pamilya po. Yung nanay ni Rene Baterbonia, talagang nagdurugo ang puso ng mga magulang nang marinig siyang magsalita. Na walang tumawag, may tumawag, tapos binaba, and then siya tuloy pa ang tumawag, nalaman sa social media. I mean, come on.
1: Ang take ko dito,
0: they can do better than that.
1: Totoo yan, Ate Nina. Medyo zoom out lang ako ng konti. Of course, being as parents, itong ating nararamdaman. Pero it may also be an issue of liability and legality. Kaya ganito rin ang nagiging takbo so far ng pace ng kanilang statements or ng kanilang responses. Kasi marami rin din mga questions na kailangan nating masagutan. Na-inform ba? Legal ba? Naidaan ba sa tamang proseso ang training na ito? Off-season ngayon. So, sino ang responsable? Nandito ba ang Ateneo lang? Nandyan din ba ang mga liga na kanilang pinagsasalihan? Ayun din eh, maraming mga branches of responsibilities na saklaw ba nila. Kaya din siguro, ito, speculating lang ako, kaya din siguro ganito ang takbo or ganito ang klase ng kumbaga response at least ang nakukuha natin so far in the 48 hours and counting.
0: And yung mga nagtatanong na pwede bang lamunin ka ng alon, for example lang to ng isa sa beach na kunyari naglalakad ka lang, 'di ba? O hanggang kita mo lang,
1: correct,
0: at matangkad ka naman, na hindi ka talaga malulunod. Alam mo partner, hindi ko makakalimutan yung istorya sa Pagudpud, Ilocos Norte.
1: Mm-hmm.
0: Grupo ng mga estudyante celebrating, nagpa-picture lang partner. Ay nilamon ng biglang may biglang may malakas na alon. May mga namatay sa kanila.
1: So at nasa shore sila noon.
0: Nasa shore lang. Oo, notorious po kasi ang ang mga waves ng Ilocos. Mga Pagudpud, mga Aurora, Batanes, La Union, even mga surfers, they die.
1: Mm-hmm.
0: Kahit sabi mong magaling silang mag-swimming, sanay na yan, pero pag may malaking alon dyan or may rip curl, kailangan i-explain rin yan ng mga experts na kahit magaling kang mag-swimming, matangkad ka, or kahit naglalakad ka lang, pwede kang malunod. Kaya kailangan, alam mo yung beach, alam mo kung saan ka pupunta, alam mo dapat cove lang yung swimming beach, lalo na sa mga bata.
1: Oo.
0: Diba? Hindi mo syempre, ako I will never, hindi ko ipapag-swimming yung anak ko sa La Union, for example. Sa lakas ng alon, diba? O, minsan doon ka lang sa gilid, diba? May patakbo-takbo, pero yun nga eh.
1: It can happen.
0: Alon,
1: nang hindi mo alam kung kailan yun mangyayari.
0: Hindi yung Boracay.
1: Coincidentally, ito yung nangyari nung Monday morning kasabay nung Lindol.
0: Oo. So pwede rin naman siyang aksidente lang.
1: Yes.
0: So ngayon, kailangan lang natin malaman kasi this can happen na kahit sabi mo naglalakad ka lang or di ba nagsiswimming ka lang, people drown. So unfortunately, lumaki nga itong insidente to. Pero sana ay mabigyan po tayo ng tamang impormasyon at sana po yung nanay, alagaan po natin yung mga nanay nina Rene Butterbonia and Divine Adili. Sila po, kailangan nila tayo ngayon. Alright, bago ako, diba? Nanay rin kasi ako eh. Diba? Kaya kaming mga nanay, nag-uusap-usap ngayon. Marami ngayon mga group chat na buhay agad. Grabe yung mga comments sa Facebook, sa social media kasi affected ka eh. So ngayong araw na to, maganda mamaya makakausap po natin ang isang clinical psychologist and maybe he can help us process itong mga nangyayari ngayon. One, the Lindol in General Santos City. Nakita mo yung mga bata umiiyak. Siyempre kahit bata, matanda, yung mga bumagsak at kumuho ng mga gusali, di ba? Ano na kaya ang kanilang pakiramdam ngayon? At paano nila ito, di ba? Paano sila makaka-move on? And for sure, it will take a while, but we want to know from an expert, paano ba natin sila matutulungan and how should they approach itong ganitong klase ng kalamidad? And siyempre, I would like to also ask our psychologist partner, Migs, kung paano ipaprocess yung ganito na news about the Ateneo Blue Eagles na nalunod na dalawang athletes, di ba? So later we will have associate professor Ron Avila, si Sir Ron ng psychology department, siya po ang head ng psychology department ng Trinity University of Asia. And later, Migs, sino pa ang guest natin, ano? We will have somebody who will tell us the first hand experience.
1: Yes,
0: kumain lang sa Jollibee.
1: Oo, yun na nga eh. Mamaya makausap po natin ang residente po sa General Santos City. Kumbaga, personal experience ng kumain sa itong fast food chain bago po ito gumuho. Ayan. So, at mamaya din po, makausap din po natin ang pag-ibig para po magbigay po ng agarang tulong para po sa mga na-stranded, mga naapektuhan po dyan sa General Santos at mga naapektuhan po ng Lindol.
0: Oo, alam mo si Sir Jack, si Sir Jack Jacinto Jr. na VP ng Pag-ibig, ano, for Public and Member Relations Group ng Pag-ibig, nandyan, partner. So meron siyang first-hand experience. In fact, yung reporter nga natin na si Noreen Igonia was on her way to GenSan para nga po i-cover yung Pag-ibig event. Kaya nandyan po yung mga official natin ng Pag-ibig and at least no, nakita nila first-hand ano yung agarang tulong na kailangan ng ating mga kababayan dyan. So mamaya makakausap rin po natin si Sir Jack. Ayan po ang oras natin, 11:17 ng umaga, magbabalik po. Okay, hindi. Eto na. Si Christian Bascones ay kasama po natin sa Viber. Christian Bascones, ang PRTV News. Kumusta ka dyan sa GenSan, Christian?
2: Kami mismo nakaranas ng mga aftershocks no, dito sa General Santos City. Simula pa kahapon ng paglapag natin dito, no? Sunod-sunod yung naramdaman natin na mga aftershocks kaya hindi natin sisisi yung ilan sa mga ating mga residente kung na sila mismo ay hanggang sa ngayon ay balisa, yung iba ay aligaga pa rin. Sa konting yanig lang, lumalabas sila ng mga establishmento kasi may mga nagbukas na ngayon ng mga establishments, no? Yung mga commercial establishments nagbukas na ng balik-operasyon. Kagaya na lamang ng GenSan Public Market kung saan kanina lang nagkaroon pa ng kaunting commotion between the LGU kasi nga pinapatigil na sila ng operasyon ng hanggang alas 9 kanina. Pero yung mga food stall owner at saka yung mga vendor doon sa public market, sila naman ang kanilang sentimiento, baka pwede silang bigyan ng konsiderasyon kasi nga wala na lang sila, konti na nga lang yung kanilang naibibenta kasi walang pumupunta sa public market sa kayon o bihira lamang at tuluyan pa silang pinapalis. Ang sabi naman ng LGU, kaligtasan lamang ng mga vendors yung iniisip nila. At tutulad kanina, no, na may mga ilan-ilan tayong nakapanayam at sila ikinwento nila ninya na wala silang tulog, no? Pangalawang araw ngayon at simula pa kagabi, kahit mahina yung kanilang katawan kasi walang tulog, tuloy pa rin ang pagtatrabaho kasi nga ito na lang yung source of income nila sa pang-araw-araw. At oo, ngayon nandito tayo sa St. Elizabeth Hospital. Ito yung malaki yung pinsalang hospital dito sa Jensan kung saan inaasahan din dadalo ang pangulo sa ilang minuto mula ngayon, no? At dito sa unang magi-inspeksyon, no? Kasi may mga pasyente na dito na inilipat muna sa ibang mga kwarto ng ospital kasi nga malaki yung pinsala ng 11 palapag na building, no? Gusali nitong St. Elizabeth Hospital. At mamaya, siya mismo yung mag-inspect kasabay nito. Pupunta rin siya sa mga residente na nandun sa evacuation center at doon mismo sa tinatawag na oval dito sa Jensan kung saan mamamahagi ng tulong ang mismong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. No? Hinihintay din natin kung ano ang magiging pahayag niya matapos ang ginawang situational briefing doon mismo sa Malacañang patungkol sa sitwasyon dito sa General Santos City. Niya?
0: Oo, one question lang, Christian, yung sa St. Elizabeth Hospital, ano? Kumusta ang sitwasyon dyan? Totoo ba nagpapalabas sila ng mga pasyente dahil baka nga gumuho yung ospital?
2: Ito yung pinabulaanan mismo ng CEO ng St. Elizabeth Hospital, no? Kung saan sinabi niya na hindi totoo. Sabi pa ni Sir Tony Veneracion, siyang CEO ng St. Elizabeth Hospital, hindi totoo na pinapalabas nila. Kumbaga, ang ginawa lang nila noong lunchtime, no? Siguro mga ilang oras pagkatapos ay yanigin ng magnitude 7.8 na lindol yung Jensan, pinalabas nila yung mga nasa building na nagkaroon ng pinsala, nilipat nila doon sa mga parte ng gusali na wala masyadong pinsala. Actually, dalawa yung gusali ng ospital na ito. Itong bagong tayo since 2022, narinig ko, 2022 itong gusaling ito. Ito yung malaki yung pinsala. Pero yung ito yung old building nila kung saan nilipat nila dito yung mga pasyente. Dito, ito yung walang pinsala mula doon sa lindol at niya. So hindi totoo na pinapalabas nila. Lahat daw ng mga pasyente ay ina-accommodate pa rin ng ospital na ito.
0: Ayan. At saka syempre nakakatakot rin, ano, baka kasi biglang bumagsak, di ba? Di mo alam, may mga aftershocks eh. So kung pasyente ka at kung gusto mo, outpatient ka na lang eh, di ba? Ayaw mo na magpa-confine muna dyan sa ospital. But it's good to know that okay naman dyan. Strange lang, ano, na yung lumang building ang mas mukhang walang crack, sabi mo. Walang damage kumpara dun sa new building, ano?
2: Pero ito nga sinabi ni Sir Tony kanina, no, nung inaasang pag-inspect ng Pangulo, sabi siya mismo yung pumuntra, no? Hindi siya sa ngayon na Pangulo papasok doon sa gusali. Kasi until this moment, no, nararamdaman pa rin natin yung mga pagyanik. Merong mga magnitude 5, yung mga ganong mga aftershocks ninyo.
1: Christian, ilang floors ang ospital?
2: 11 floors yung naturang ospital na may malaking pinsala.
1: Oh, at ano ba yung mga critical sa iyong information or knowledge? Ano yung mga critical na mga areas? O baka mamaya sabihin natin yung mga ward, yung mga maraming tao na pasyente nasa top floors pala. May mga ganung factors din ba?
0: Saka yung brownout. Brownout ba dyan? Diba? Diba brownout sa Jensan?
2: May mga bahagi. Actually, malaking bahagi na Jensan ang brownout pa rin. Pero itong hospital na ito, I think kanina sinabi ay mayroong generator set. No? Niya, andito si Sir Tony Veneracion. No? Baka pwede nating makapanayam at may tanong sa kanya kung ano talaga yung nandoon sa mismong gusali. No?
1: Okay, safety officer. Baka pwede. Nandiyan
0: okay,
1: ba siya?
0: Siguro one question lang, Christian, kasi wala na tayong oras. So, naririnig ba niya tayo?
2: Ito. Bibigay ko sa kanya. Sir Tony, live po kayo ngayon sa DZMM Manila. Kasama po si Ninya Corpus at si Mix Bustos. Ayan.
0: Okay, Sir ahead, Tony, we only have one question po. For you, baka may mensahe kayo sa lahat ng mga pasyente, kamag-anak ng pasyente, or yung mga nagbabalak po magpa-ospital. Ano? Ano po ang inyong mensahe sa kanila? Kasi syempre, mga tao ngayon, natatakot kasi baka may mga aftershocks, gumuho yung ospital, Sir.
3: Yes, good morning ninyo and Migs, no. First of all, I just want to emphasize, no, no extensive damage was done sa main hospital namin wherein ang aming inpatient services remain to be fully operational. What I can assure the community is that our main hospital remains to be structurally sound. Medyo extensive lang kasi yung damage namin dito dun sa 10-story tower namin wherein ang naka-house naman kasi dito ay yung aming mga outpatients, no? Specifically, yung mga clinics na in-offer namin sa mga physicians namin.
0: Okay.
3: So, I just wanted
0: walang
3: to shout out.
0: Walang confined doon?
3: Walang naka-confined doon.
0: Opo. And bakit po yung newer building yung mas nakakatakot kaysa sa old building?
3: Well, for one thing, it's 10 stories. And I want to emphasize also that what happened sa tower namin, na-damage ang shell, not the structure. The structure remains to be structurally sound, except that obviously yung ceilings and walls, yun yung medyo nagkaroon kami ng problema. Whereas itong aming main hospital, 3 stories lang siya. And well, I don't know, no, pero this was built way back in 1990s. So your guess is as good as mine kung bakit ganito yung ano.
0: Baka pa-check na lang po natin, ano, sir. But naku, maraming salamat.
3: We were cleared already. We were cleared already by Office of the Building Official. They inspected us immediately. Kasi ang aming pakiusap sa kanila noon is that since we had to evacuate our patients outside of the hospital, and there were some that needed to go back immediately sa ICU namin dahil naka-intubate sila, ganun. So we nakiusap kami sa OPO and they immediately responded and gave us the go signal to bring back the patients inside the hospital.
0: Oh yes, naku sir. What about the electricity? Meron naman po?
3: Fully restored na.
0: Okay,
3: yeah.
0: Alright.
3: Ang problem na lang, medyo low pa rin ang water pressure.
0: Ah, okay. Well, sir, maraming salamat po.
3: Thank you also.
0: And kami po ay nakikiisa sa inyo dyan sa General Santos City mula po sa amin dito sa nagseservisyo ninyo, Corpus at Migs Bustos. Maraming salamat po. Ingat po kayo, sir.
1: Thank you, sir.
3: Thank you. Likewise.
0: And maraming salamat rin sa iyo, Christian Bascones. Ingat ka dyan. Mamaya, I'm sure may live report ka na naman sa Arangkada. Balita kahapon habang nagla-live si Christian, umuugong siya. May mga aftershocks.
1: May malaking tao si Christian eh.
0: Oo, si Christian.
1: Sentro si Christian, six-footer eh. Para gumewang si Christian. Ibig sabihin, malakas talaga.
0: Gumigewang-gewang siya habang nagre-report. Kaya nga ako eh, nako Christian, ingat
1: ka dyan ha. Partner. Thank you, Christian Bascones.
0: Ayan, wala na ata si Christian. Okay, maraming salamat, Christian Bascones.
4: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
5: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
4: May kasama kang makikinig sa'yo.
5: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
6: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
4: Ako to, si Chang Ami.
5: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
4: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
7: Tamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, Kunyari, kapag nag-abria yung trend or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
9: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
10: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at malis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.

0: Kasama natin sa linya ng telepono si Janeline Dinaga. Si Janeline po ay isa sa mga naka-witness nung pagguho nung Jollibee dyan sa Jensan. In fact, if I'm not mistaken, siya ay kumakain ata or customer na nakalabas sa establishment na yan habang lumilindol. So magandang umaga sa iyo, Janeline.
1: Hello, magandang umaga din po.
0: Okay, Janeline, kumusta ka na ngayon? Ano? Ikwento mo nga sa amin yung iyong naging karanasan habang kumakain ka sa loob ng Jollibee.
1: Ma'am, it's a traumatic experience po. Kasama ko kasi yung pamangkin ko na babae. Kung napapansin niyo po sa video, yung babae, yung nakikita po na babae, yun po yung pamangkin ko. After namin po kumain, nagre-rest po kami doon sa loob ng fast food chain, which is naghihintay po sana kami na ma-open po yung Fitmart Mall kasi nga magkasing dolo po silang dalawa. Then yung Fitmart Mall, which is mag-open po siya around 9 a.m. po. Then so matagal pa, so we decided po na mag-stay muna doon sa fast food chain. Then after po noon, ma'am, after na po kami doon kumain ng ng snacks po, then biglang yumanig po, pero parang sa una-una mahina pa. Then napatayo po kami ng pamangkin ko. Kinuha ko na nga yung phone ko sana kasi nga bibidyuhan ko yung pamangkin ko, which is isi-send ko sana sa sister ko na nasa ibang bansa. Then yun, timing din po na yumanig po. Then matagal pa po kami nakatayo before pa kami lumabas sa fast food chain.
0: Okay. So kailan kayo po lumabas?
2: Niyo muna.
1: Oh, yes po.
0: Kailan kayo lumabas?
1: Siguro mo nasa 15 seconds pa kami bago kami nakalabas ng fast food chain. Kasi nga, nang baka kung kasama kami sa magpapanik, baka ma-stranded kami sa loob, mabamatrap kami. Then kami nasa dulo kasi kami ng fast food chain, which is nasa CR kami banda. So kami yung the last customer na nakalabas po.
0: Okay, so but video mo to, no? Yung sumisigaw na babae,
1: yes.
0: Ikaw ba yan?
1: Yes.
0: Oh, ikaw yan.
1: Dalawa po kami ng pamangkin ko po.
0: Oo. So nakita namin dun sa video na meron pang mga parang service crew ba yon na hindi gumagalaw,
1: yes,
0: hindi tumatakbo agad palabas.
1: Yes.
0: Bakit, ano ba yun? Kasi shock ba sila or what?
1: Ano kasi yun siya, ma'am? Ano po, natrap po kasi yun sila, ma'am. Kami nga po, natrap din po kami, ma'am, bago kami nakalabas kasi nga hindi namin makikita yung mga debris na nalalaglag from the second floor at saka yung sa third floor. So, naghihintay lang po kami ng go signal from the front na yung may mga tao na pwede na kaming tumakbo.
0: Ah, ganun?
1: So, yun din po yung nangyayari sa natrap na service crew na dalawa po. Kasi before po sila lumabas, inunaas, may make sure po nila na kaming lahat na customer is nakalabas po.
0: Talaga? Oh. Naku naman. Ating mga service crew, ha? Inuna pa yung customer.
2: Correct.
0: Before themselves.
2: Yun kasi ang ang katanungan ko. Kasi po, syempre, sa fast food chain, hindi lang naman kayong dalawa yan, eh. So, kung marami ba mga customer? O since breakfast time, mga konti-konti lang?
1: Puno po yung dalawang palapag po kasi yun siya. Then yung second floor po, close muna kasi nga umaga pa, hindi pa nila pinapasokan ng customer. So, lahat ng customer po nasa ground floor pa po. Then, puno po yung lahat ng misa po sa ground floor.
2: Opo. Ah. And then, nakalabas kayo lahat. Alam niyo ba, ma'am, kung pati yung mga service crew, lalo na yung mga nasa kusina, kung nakalabas din?
1: Yes po, nakalabas lahat.
2: At least doon sa fast food chain.
0: Kasi, yan nga, yung isa sa mga matindi ang pinsala. So, ang sinasabi mo, Janeline, may mga bumagsak ng mga debris bago ka nakalabas?
1: Yes. Yes po, sa loob pa lang, ma'am, habang yumayanig po.
0: Meron na mga
1: meron na po, natatanggal na po yung mga object po na nasa ceiling po. Yung mga ilaw po, nababasag na po at saka nahuhulog na po sa floor. Then yung mga kisami po, natatanggal na po.
0: So itong gumuho siya, matagal pa bago siya, di ba, after ng the fact na lumindol.
1: Matagal pa po, yes po.
0: Grabe, so ganun pwedeng mangyari, yung ganito na hindi yung mismong moment na naglilindol, after pa. no?
1: Yes po, kung, after kaya, pa po.
0: Imagine kung hindi ka lumabas, di ba? Janeline, andiyan ka sa loob. Hindi, I don't think parang pag nandung ka, hindi mahirap mag-survive sa ganung klase ng parang pagguho.
1: Yes po, kaya nga po naisip namin na that time po na pag nasa loob po kasi ma'am, hindi mo kasi magagamit yung the cover and hold. Kasi nga po, nakikita mo talaga yung sa establishment sa loob po. Sumasayaw po yung building. Then, talagang unti-unting bumabagsak na po yung mga objects from the ceiling po eh.
0: But buti lumabas kayo rin agad at tumakbo kayo. I mean, ilang segundo after nyo naramdaman yung unang pagyanig?
1: Mga 15 seconds pa siguro yun, ma'am, before pa kami nakalabas ng inang fast food chain.
2: Opo. Ma'am Janeline, ito po nakikita natin sa video, yung main building lang na yun. Pero sa paligid po ba na hindi namin nakikita, ganun din po ba yung naging fate ng mga ibang building?
1: Hindi po. Ano po yung fast food chain po kasi, nirenovate po kasi yan siya. So, nag-open lang yan. Bago lang yan siya nag-open mga nasa March. Noong last March po, this year.
0: Oh, talaga? Bago lang?
2: Bago lang.
1: Opo, renovated po yan siya, yung fast food chain.
2: Mm-hmm.
1: Pero yung mga building po na nasa, hindi po nag-collapse, only the fast food chain lang po.
2: So sa vicinity ninyo, sa yung mga nakikita at that moment, yan lang ang gumuho?
1: Opo, yan lang po ang gumuho.
0: Mukhang may problema yung structure talaga ng building na yan. Ano?
2: Ironic ah. Kung
0: kasi
2: yun nga ang impormasyon
0: niya.
2: Eh, no?
0: Ni-renovate. Although, ni-renovate siya.
2: Baka
0: may building na.
2: May building na.
0: Ni-renovate yung first and second floor siguro.
2: Finit out lang.
0: Jollibee. Pero ayun na nga. Nako, kakatakot talaga yun. Anyway, Janeline, maraming salamat sa iyong pagkwento. Lesson learned. Ano nga gusto mo sigurong ikwento or lesson na natutunan mo dito sa ganitong very traumatic experience na maari mong i-share?
1: On my experience, ma'am, dapat alert isa din po yun, magiging alert to po eh. Then, yung mapag-matsag muna, ma'am, kasi kami muna kami, ma'am, before kami, na hindi po kami nagpanik, hindi po kami yung as in nagpanik ko, nakisiksikan po. Relax lang po kami na lumabas ng building po. Then, yung tinitingnan mo po namin yung paligid, then yung mga kasamahan po namin talaga po nakikisama po kami sa mga nag-i-instruct po sa amin, yung lalo na po sa mga nakakaalam po.
0: Opo. Yung service
1: po talaga namin kung ano yung instruction.
0: Oo, so may instruction sila, sinabi o sandali lang ganon, labas kayo ganyan.
1: Opo. Ano po yung sa mismong crew po ng or parang ang manager po yon ng ng fast food chain, siya po yung just relax lang po, relax kasi nga po kami ipuno kami yung sa ground floor din, kung magsisikan kami baka mas lalong matrap po kami sa daanan po, yung correct. Sa exit point po kasi nga po isang door lang po yung na-open.
0: Wow.
1: So lahat kami, okay. doon kami nakadaan.
0: Okay, alam mo kung sino man yung manager ng Jollibee dyan.
2: Bayani.
0: Shout out sa'yo.
2: Oh.
0: Sana mabigyan rin siya ng recognition. Ano? Dahil sa kanya ay nakaligtas yung ating mga kababayan. Puno raw, doon sa baba.
2: Mm-hmm.
0: At kung
1: yes,
0: nagsiksikan
1: po,
0: ka, hindi ka, minsan di ba matatrap ka sa exit.
1: Tapos, meron pa nga kaming ma'am may nasundan kami na kasi yung katabing table namin, mag-asawa po na matanda. Gabi po, saludo po talaga ako sa mga crew kasi nga nang inalalayan talaga nila yung dalawang matanda.
2: Wow.
1: Yan yung sinunda namin para lang makalabas ng maayos po sa building.
2: Wow.
0: Grabe, wow. Well, thank you so much, Janeline Dinaga, sa pagkwento mo sa amin yan, ano. At thank you na itong mga tao na nakasama mo. 'Di ba? What a blessing na itong ganitong klase ng tao yung nakasama mo diyan sa Jollibee, ano. Shout out
1: yes,
0: po sa inyo. Maraming salamat,
1: ayaw,
0: ingat ka, Janeline.
1: Yes, thank you din po.
0: Oo, sana nga gusto pa kitang kausapin pero syempre may hangganan. Meron pa susunod na interview at sana makinig ka kasi psychologist yung makakausap natin para ma-process mo
1: okay,
0: yung iyong very traumatic experience. Nakikiisa kami sa inyo diyan, ha, Janeline at nagdadasal kami para sa inyong lahat. Yan po si Janeline. Opo, Miss Janeline Dinaga ng Barangay Apopong General, Santos City. Thank you.
2: Thank you.
3: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninia Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella. Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
4: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
3: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubaratsa ng mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gise Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninia Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Nagseserbisyo Ninia Corpus at Migs Bustos sa DZMM.
0: Kasama po natin ang ating psychologist. Siya po ang associate professor ng psychology department and psychology department head ng Trinity University of Asia. Walang iba kundi si Sir Ron Avila. Good morning po sa inyo, Sir Ron.
5: Magandang umaga po sa lahat na nakikinig ngayon.
2: Morning, sir.
0: Okay, so dalawa po ang issue ngayon na yes, ipatanong namin sa inyo. Isa yung sa Jensen na nangyari. Yeah. And pangalawa, yung Ateneo athletes na nalunod. Unahin ko lang muna siguro yung mga nalunod na athletes. Ano? Napakinggan niyo po ako kanina. Hindi ko lang po mapigilan yung sarili ko bilang isang ina na maghalit at questionin kung bakit ganun yung naging reaksyon ng nanay nung isa sa mga atleta kay Butterbonia, no? At hindi mo rin siya masisi, di ba, Doc? Ano ba ang pinagdaanan ng isang sa ganung klase ng sitwasyon?
5: So, komplikado kasi yung accidental grief, eh. And pag alam natin na accidental yung pagkawala ng mga kapamilya natin, may guilt, shame, and also yung mga unfinished business na meron tayo. And yung unfinished business na part na yun is yung truth yung magpapalaya sa atin. So, ngayon, hindi ko alam ang nararamdaman ng mga pamilya at mga magulang na nakikinig ngayon. But yung pakiramdam na hindi mo alam kung ano yung nangyari sa anak mo. Yung mga, may tinatawag kasing what ifs loop. Yung fixation ng what if, ganito, what if ganyan, anong nangyari. Yung blind spot na part na yun, yun yung nagbibring ng anxiety sa mga tao, yung katotohanan para sa lahat.
2: So ngayon, Sir Ron, kasi syempre, hindi nga din natin ma-process. We can only empathize on what it's like sa mga loved ones, sa family. But siguro, ano siguro ang POV siguro para talaga mas maintindihan natin Kasi parang ano eh, parang out of this world eh.
5: Yeah.
2: Parang is this really happening?
5: Yeah.
2: Diba?
0: Yes. Mm-hmm. And before Sir Ron answers that question, meron lang po kami nga flash report or announcement. Mula po ito sa NGCP. Yung Visayas grid po ay isa sa ilalim sa red alert status mamayang 1 PM po hanggang 7 PM. Okay. So ayon po sa NGCP, yung red alert po sa Visayas grid alert status ay hanggang 1 p.m. to 7 p.m. And then, meron pong yellow alert from 7 p.m. to 9 p.m. Kasi yung available capacity raw, 2,429 megawatts at yung peak demand po ay 2,421 megawatts. So, ilang planta yung na-force outage at MIGS?
2: Eight plants po ang forced outage ng June 2026. Walong planta po are on forced outage since May 2026. Isang planta po since March 2026 at tatlong planta since 2025. Mga factors po nito na kung bakit naging red alert, decrease in HVDC power import from Mindanao. Red alert status po na issue po yan, na ini-issue po yan kapag ang power supply is insufficient to meet consumer demand at ang mga transmission grids regulating requirement. Ang yellow alert naman po, ini-issue po yan kapag ang operating margin ay insufficient para po i-meet ang transmission grids contingency requirements.
6: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
0: Okay, balikan natin si Sir Ron, ang ating psychologist, Sir Ron Avila. Bakit po marami ang mga magulang ngayon, lalong-lalo na yung magulang ng mga estudyante? Or lalo na kung magulang ka ng atleta, or ikaw mismo atleta, bakit may pakiramdam sila ngayon na galit? Saan galing yun?
5: Bilang mga Pilipino, sobrang family-oriented natin eh. So bata pa lang, sobrang attached tayo sa mga taong malapit sa atin, specifically sa mga family members natin. And may concept sa psychology na tinatawag na vicarious traumatization. So ito yung natotraumatize ka sa mga bagay na napapanood mo at nakikita mo. And what if mangyari din yun sa mga kapamilya natin? And bilang family-oriented tayo, may fear tayo na mangyari din sa mga anak natin. And ganun din yung maranasan nila na hindi natin alam. So valid siya na nararamdaman natin at normal na kasi nagbibigay tayo ng pagpapahalaga sa pamilya natin. And I think yung family ng dalawang sadyante na yon currently kasi yesterday lang ba yun? Or
2: the other day.
0: Kasabay ng lindol. Same day as the lindol.
5: So for sure, nasa denial stage pa rin sila ngayon.
2: Right.
5: Hindi on shock pa rin yung nararamdaman nila. Hindi pa rin ma-process ng isip nila na nangyari at nangyayari yung mga bagay na yun.
2: And Sir Ron, yun ding yung katagang close to home when we intersect itong nangyari sa Ateneo at itong nangyaring lindol sa Mindanao. Kasi pwedeng ako, magulang, pwedeng anak ko yun. And at the same time, pwedeng ako yung nasa isang gusali na lumindol ng 7.8 na it can happen to me or my loved one.
0: O ikaw yung kumakain sa Jollibee. Diba?
2: Anytime.
0: Nagbe-breakfast ka.
2: Kaya rin siguro affected tayo lahat.
5: Ang tawag dun is yung, kaya sa mga nakikinig ngayon, makinig lang tayo sa mga valid news, yung mga news outlet talaga na nagbibigay ng tamang facts. Kasi may tendency tayo lahat ngayon na magkaroon ng catastrophization, which is a cognitive bias, na kung saan feeling natin ay mangyayari sa atin yung mga napapanood natin dahil sa too much information na nakukonsume natin.
2: Ang galing nun ah.
0: Too much.
2: Kasi nga, sabi mo nga, silence is deafening na ngayon na wala pang kasiguraduhan sa lahat ng mga nangyayari, na lahat nagsasalita on social media na kesyo ganito, kesyo ganyan, that it can happen to me.
5: Yeah.
2: Diba? At nakaka-apekto yun sa ating lahat.
0: Plus so many...
2: Hindi naman tayo, pero dapat yung mga pamilya. Oh.
0: So many questions unanswered. What's your advice sa ganitong klase ng sitwasyon?
5: It takes time eh. Kailangan natin dumaan ng proseso. Una, let's calm ourselves kasi we can do a lot of negative things at palalain yung mga bagay if ever pag emotional ka. So calm ourselves. If may specific institution na kailangan nating enforce at magbigay ng ano yan, kailangan nating magbigay sila ng statement, we should really give the truth dun sa mga family members and also magkaroon ng peace of mind din yung mga tao na sa pali. And also yung mga estudyante din sa future ng iba't ibang eskwelahan ngayon na may mga bagay, aksidente ba to, may foul play ba to, etc. Malaman at magbigay ng tamang information sa lahat para mag-calm tayo at malaman natin yung katotohanan. Mm,
0: kasi very silent po eh. We
5: anon,
0: want
5: kasi,
0: to hear more
5: sana. Tayo eh.
0: Oo. Tatakot.
5: Takot tayo. May fear of the unknown tayo. So, yes. Anxiety yun eh. Anxiety yung nararamdaman nating lahat ngayon.
0: We're all very anxious, ano. Kasi, sa tama ka, it can happen to you. And parang ito ring sitwasyon na to na nangyari yung pagkalunod. Everyone saying, hindi dapat nangyari yan. Mm-hmm. Sayang. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Lalo na, oh, di ba? Lalo na yung bata, di ba? Taga Davao, pinadala mo sa Maynila, di ba? Lahat na ng dreams ng isang magulang, di ba? Mahirap lang sila, di ba? And hindi dapat 'to nangyayari.
5: Totoo, totoo.
0: Kaya dapat meron ding bukod sa emotional na okay, sorry for yun nga parang kulang pa nga eh. Wala pa akong parang medyo kulang na sorry or a condolence, parang medyo kulang pa nga eh. Mm-hmm. And also we also want to hear about what really happened.
5: Oo.
0: 'Di ba yung facts?
5: Yeah, yung
0: we
5: truth.
0: Want the facts, the truth.
2: From a psychology standpoint, 'di ba? Kahit sabihin natin yung lindol, 'di ba? May ganitong science 'yan. Kapag malaman na natin ang katotohanan, how does the brain rewire now?
5: Magkakaroon tayo ng it's really depend kung ano yung pagtanggap mo dun sa katotohanan. So, meron pa rin mga katotohanan kasi na hindi natatanggap ng mga tao. But if yung taong pwede magsabi ng truth sa iyo, na it really give you sense of acceptance, 'di ba? Magbukas yung pintuan ng pagtanggap dun sa nangyari.
2: Correct.
5: Kahit iba yung maging response kasi denial nga eh. Magde-deny ka hindi 'to nangyayari. Magba-bargain ka, 'di ba? Magagalit ka. But yung katotohanan kasi siya yung magbubukas dun para ma-proseso mo yung stages of grief eh. So yung truth na 'yon, hindi agad-agad siya. Hindi siya agad-agad magkakaroon ng immediate resolution.
2: Right.
5: But rather hindi kasi linear ang grief. So may phenomenon na tinatawag na delayed onset na ba't di ako umiiyak ngayon? Bakit hindi ako nakakaramdam ng pain ngayon during this specific traumatic experience? Mararamdaman nila 3 to 6 months after, 1 year, 2 months. And it really depends the family kung ano yung pagiging response nila dun sa death na yun. But truth can really help to open yung process ng grief nila.
0: What about the people who were there during the incident? What can you advise? For sure they're going through a lot. Yung mga bata na yan, or coach, or kung sino man nakasama.
5: May tiyataw na psychological first aid. So, ito yung pagproseso dun sa nangyari. Not really going back, or hindi pagbalik dun sa nangyaring event, but rather kung paano sila makapag-cope properly. Kasi, for sure, traumatized din nila. So, nabanggit ko na nina yung vicarious traumatization. Ako, traumatized kasi tayo kahit hindi sa atin nangyari. Ngayon, may na-aksidente. Diba,
0: you were a witness.
5: Yeah, if you were a witness.
2: More so if you were a witness.
0: More so if you were actually there.
5: Mm-mm.
0: Oo. Like for example, si Janeline, nakausap natin kanina nandun sa Jollibee. Anong advice mo sa kanya? Kasi sabi niya kanina, I'm very traumatic hanggang ngayon. Traumatized talaga siya sa earthquake.
5: Okay, so number one is yung safety niya. Can we make sure na nasa safe na siya, hindi na siya nakakaramdam ng fear na magkaroon ulit ng lindol? Kasi ito yung number one priority ng psychological first aid. I-provide muna yung mga pangangailangan nila, which is yung food and safety, yung bahay, pangangailangan nila. Pangalawa is yung emotional needs niya. So ano ba yung manifestation ng trauma sa kanya? Di ba siya nakakatulog? Meron bang flashbacks? Meron bang bangungot? Nagkakaroon ba siya ng irritability? Kasi part yun ng trauma. And nagiging balisa ba siya palagi? Or anxious ba siya palagi? Or hindi siya nakakain? So yun yung mga bagay na ipaproseso natin. And ang psychological first aid kasi kailangan niyang i-strengthen yung coping mechanism na meron ka na. Which is meron na tayong lahat nun.
0: Oh, and yung pagkukwento niya, she's been doing interviews, siguro parang nakakatulong rin yun, ano?
5: Na-desensitize siya sa story. Which is good yun.
0: All right. So maraming salamat ano Professor Ron Avila for your time.
5: Mm-hmm.
0: And siguro sa lahat po ng Pilipino nakikinig ngayon, what's your tip siguro because all of us are affected dahil nga sa nangyaring lindol sa Jensen?
5: Para sa akin ang tayo mga Pilipino, sobrang kilala tayo sa buong mundo na bilang resilient. Pero ang resiliency natin, not more on an individual level, but on a community level, sobrang lakas natin lumalakas tayo whenever we have our community. So ito yung moment na kailangan natin i-practice yung bayanihan para magkaroon tayo. And ang community at ang masa, yun yung magbibigay sa atin ng lakas para ma-overcome natin itong mga nararanasan natin ngayon.
0: Alright, maraming salamat Professor Ron Avila ng Psychology Department. Siya po ang head dyan sa Trinity University of Asia. Maraming salamat po sa inyo.
2: Thank you, Sir Ron.
0: Okay, at ngayon naman, may pasasalamatan lang ako, partner. Siyempre, para sa mas masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ninyo ng masarap at pasustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. At ngayon makakasama natin via Zoom ang Vice President po ng Public and Member Relations Group, Pag-ibig Fund. Walang iba kundi si Sir Jack Jacinto. Good morning, Sir Jack.
7: Magandang umaga po, Ma'am Nina, at magandang umaga po, Sir Migs, at sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa atin ngayon.
0: Nakabalik na po kayo ng Maynila or nandiyan pa kayo sa Jensen ba?
7: Kahapon po ay nakabalik na po tayo mula sa General Santos City.
0: Opo. And since wala na nga tayong masyadong oras, we'd like to ask you, ano ba ang benefits po na maaaring makuha ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung affected dito po sa Lindol, sa Mindanao, mula po dyan sa Pag-ibig?
7: Salamat po, Ma'am Nina. Para po sa ating mga miyembro, particular na po, yung mga miyembro po natin na naapektuhan po nung Lindol na naganap po sa Mindanao, bilang tugon po sa panawagan po at direktiba ng ating Pangulong Marcos, ihanda po yung Pag-ibig Fund na maglapit po ng serbisyo para po sa inyo. Kasama po dito yung pong ating housing loan insurance para po sa mga Pag-ibig housing loan borrowers natin na kung sakali po ay na-damage yung kanilang properties na binabayaran sa pamamagitan po ng Pag-ibig housing loan, ay may protection po yan na insurance kung saan sasagutin po ng nasabing insurance kung ano man po yung damage na nakita o na-assess doon po sa inyong property. At para po sa ating mga miyembro naman na nangangailangan po ng financial assistance, oras po na magdeklara ng state of calamity ang inyong lugar na tinitirhan o pinagtatrabahuhan, ay mayroon pong available na Pag-ibig Calamity Loan muli po para sa mga areas under state of calamity.
2: Apo.
7: So ito po yung dalawang agara nating mga tulong at benepisyo para po makarecover yung ating mga miyembro po mula po sa idinulot po ng Lindol na ito.
2: Sir Jack, good morning. Mix Busos po ito. Up to how much po ang pwede pong ma-loan ng ating mga kababayan?
7: Pagdating po sa ating Pag-ibig Calamity Loan, up to 90% ng kanilang ipon ang katumbas na halaga na maaari po nilang mahiram. At ang maganda ho rito, after ho nilang maapubahan sa kanilang calamity loan, yung pong bayad dito ay hindi po agad-agad, after 3 months pa ho pagkatapos po ma-approve yung loan.

0: forms po na kailangan ay nasa aming website. Ang website po namin ay www.pagibigfund.gov.ph. Punta lamang po doon sa insurance claim. At pagkatapos pong mabuo yung mga requirements, ay maaari po yung isubmit muli via email para po mas convenient para sa ating mga miyembro. Ang submission po ng application ay via contact us at pagibigfund.gov.ph. Yun po yung email address. Kung kaya nyo naman pong sumadya sa aming mga tanggapan, may 11 tanggapan po tayo sa Mindanao. Dalawa na lamang po yung nag-aantabay ng clearance para po yung pong building ay muli nating mapasok at makapag-simula po ulit. Ngunit yung pong mga branches po natin ay nariyan po, 11 branches po sa Mindanao. Bukas po sila. In fact, yung pong sa General Santos City branch po natin, Sir Mix, Ma'am Nina, ay nandun po yung tinatawag nating mobile branch. Sineta po natin yung mobile branch po sa labas ng ating tanggapan para po tuloy-tuloy yung paghatid natin ng serbisyo. Pagdating naman po dun sa calamity loan, eh yun po yung application po ay maaari po ding gawing online via virtual pag-ibig at oras po na ito yung maaprubahan ay maaari po nilang matanggap yung kanilang calamity loan sa tulong po ng pag-ibig loyalty card para po sa any ATM ay maaari na po nilang i-withdraw yung kanilang mahihirap. Okay.
1: Nako, maraming salamat po sa inyo, Sir Jack Jacinto ng Pag-ibig Fund. Thank you, sir, at mabuhay po kayo.
0: Thank you, sir. Maraming salamat at ingat po kayo.
2: Ingat po. Muli, ako po si Mix Bustos ng Seservicio.
1: Yan po ang aming programa ngayong araw. Muli, nananatili ang ating panalangin at paalalang mag-ingat para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na nga po dyan sa General Santos City matapos ang lindol. At gayon din po ang pakikiramay namin at taus-pusong pakikiramay sa pamilya at sa buong komunidad ng Ateneo sa pagpanaw nga po ng dalawang miyembro ng Blue Eagles dyan sa Aurora. Ito po si Nina Corpus, nagseservisyo. Bye!
3: Nagseservisyo Nina Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
4: Hello Attorney!
3: Bukas na ang linya ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Hello Attorney!
5: Magandang magandang Miyerkules ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po para sa Hello Attorney sa DZMM. Kasama ko po ang aking napakagandang partner Liza Aquino.
6: Team Blue tayo for the win! Ang saya-saya, ang lamig-lamig po ng ating kulay for today. Sana po ganyan din po ang panahon sa labas. But no, medyo mainit po. Kaya raman po, magdala tayo ng payong, minom ng tubig,
5: yan,
6: partner.
5: Maraming tubig. Mm-mm. Maraming pasensya.
6: Tama. At marami tayong pag-uusapan today.
5: Mm-hmm.
6: Kailangan na po natin madaliin.
5: Yes.
6: So magandang hapon po sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa Sky Cable Channel 26. Kompleto po ang tambalang Aquino Del Prado for today's video.
5: Hello, hello din po sa lahat ng ating mga kapamilyang nakatutok sa The Filipino Channel, I Want YouTube Live ng DZMM Teleradyo.
6: Kaya mo yan,
5: at
6: partner.
5: Facebook Live ng DZMM Teleradyo.
6: At syempre, hindi po natin pwede makalimutan lahat ng mga kapamilya po natin. Nasa kalsada, nakikinig po dito sa
3: DZMM. Numero uno sa aksyon.
6: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Mabilisan lang po kung kayo may mga katanungan at mensahe sa aming pong programa. Ang hotlines po namin bukas na para po sa inyo.
5: 0919-278-3000 at pwede rin po kayo maging live caller sa 8924-4101, Lucas 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
7: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
4: Hello Attorney!
6: Sa oras po na 1:14 ng hapon, natin na pong alamin ang ating Thursday lesson.
3: Usapang legal.
8: Usapang legal.
3: Usapang batas.
8: Usapang batas.
7: Komplikado yan.
9: Komplikado yan.
7: Pero ano nga ba ang sabi ng batas?
6: Mga kapamilya, very timely po ang ating pag-uusapan ngayon as we celebrate Pride Month.
5: Yes, happy diba? Pride. Mm-hmm.
6: Happy Pride,
5: partner,
6: mga kapamilya.
5: Liza, happy Pride po sa lahat ng ating mga kapamilya. At pag pinag-uusapan po natin,

0: ang June mm-hmm. na bilang Pride Month, mm-hmm. Pagpapaalala po ito na meron tayong sektor sa ating lipunan mm-hmm. na laging nananawagan, hindi lang sa tinatawag na pagkilala, mm-hmm. kung hindi yung nakapaloob sa kanilang katauhan, yung dignidad, mm-hmm. at kailangan nating irespeto.
1: At pantay na karapatan para
0: yes,
1: po sa lahat.
0: Yes, pantay na pagtrato, mm-hmm. lalo na po kapag pinag-uusapan natin ang batas.
1: Lalo na po dito po sa ating mga kapamilya na nakahani nga dito sa LGBTQIA community. Mm-hmm. So ating po pag-uusapan ngayon, may kinalaman po para po sa kanila, mga kapamilya, ano po bang sinasabi ng batas pagdating po doon sa iyo po karapatan na ilabas yung inyo pong identity
0: yes.
1: sa oras sa gusto po ninyo. So itong tanong natin dyan, yung mga Marites na bumubulong dyan, alam nyo ba si ganito ay bisexual o si ganito ay transgender? May karapatan ba o meron ka bang nalalabag sa batas kapag ginagawa nyo, sinisiwalat nyo ganito mga impormasyon hinggil sa isang tao na hindi naman siya mismo ang naglalabas ng kanyang sariling pagkakakilanlan sa
0: okay.
1: sarili, identity niya? So, partner, go ahead.
0: Ang mabilis na sagot, partner, meron at marami. Pero kasi itong sinasabi mong hindi pa siya illegal ngayon, pero maituturing natin na mali. Halimbawa, ayan, nakalagay, out ka na ba? Sikreto mo, ibubunyag ko. Karapatan ba ng ibang tao na ibunyag ang iyong sexual orientation, gender identity and expression? Hindi. At kung ito nga, pag sinabi po natin, para sa kagaya ko pong Jurassic, ngayon ko lang ito natutunan, partner, natutunan ko to sa aking anak. Yung anak ko pa nagturo sa akin na yung pag-out sa isang tao, yung kagaya ng sinasabi mo, yung pag-reveal ng kanyang
1: gender identity,
0: sexual orientation and mm-hmm. expression, yan ay karapatan ng tao or ng miyembro ng LGBTQIA+, community, at hindi yan karapatan o walang sino man ang may karapatan na ibunyag yan sa ibang tao maliban doon sa tao. At yun, kailangan natin

0: situation na personal sa iyo na posibleng gamitin, posibleng maging bukal o source ng ridicule, source ng discrimination, source ng panggigipit, pananakot, pamimilit, coercion. At depende po kung paano ito ginagawa, yung pag-out sa isang tao, pwede sila unang-una managot sa Data Privacy Act. Kasi kahit alam mo yan, kahit tiyak ka dyan, kahit sinabi na nga sa inyo, at karaniwan ito ay sinasabi in confidence. Oh, wag mong sasabihin kahit kanino. Pero,
1: minamarites.
0: Ginawa, kinalat. Nako. Yun po ang bawal.
1: Okay.
0: Pero depende sa konteksto, partner. Halimbawa, yung pagkakasabi, pag-out sa ibang tao, pagbunyag sa ibang tao, ay sa paraan na nakakaasar. So, pwede siyang unjust vexation.
1: Pwedeng dalawa ba yon? Violation ng Data Privacy Act and unjust vexation?
0: Yes, partner. Kasi pwede ma-establish na iba yung elements ng unjust vexation. Kasi kung tutuusin mo yung unjust vexation, pwede kang mangasar ng sa ibang paraan. Pero dahil gumamit ka nito, yung paglabas, pagbunyag ng impormasyon sa sexual orientation ng isang tao, ay pwede kang managot sa pareho dahil magkaiba yung elements ng violation ng Data Privacy Act. Isa pa, partner, kung yung iyong paglalahad nito ay mayroong elemento ng pagbabastos. Okay. Dahil ito, partner, halimbawa, ginamitan ng sexual slur o kaya misogynistic na mga salita, remarks. Yan ay violation ng RA 11313 or ng Safe Spaces Act. Bukod doon, under RA 11313 din, partner, kapag ginamit mo ang digital means, ginamit mo ang social media sa pagbo-broadcast, sa pag-reveal, undue revelation.
1: Ako, cybercrime pa pala yan.
0: Cybercrime, eksakto, partner. Mm-hmm. At bukod dun sa cybercrime, sa mismong RA 11313 ay mayroong gender-based online sexual harassment. Kasi yan ay, kumbaga, at doon, partner, yun ang isa sa pinaka-mataas na parusa, aabot na, hindi ako nagkakamali, from 100,000 to 500,000 ang posibleng multa. At depende sa gravity o kung gaano ka grabe yung panlalait, panghihiya, pambabastos, pwedeng umakyat hanggang 2 to 4 years pwede pang umakyat. Magsisimula yan sa isang buwan hanggang 6 na buwan hanggang umabot to 4 years. Sasabihin natin parang mababa, pero kung tutuusin, partner, kagaya ng sinabi mo, kung meron pang iba, kasi yung cybercrime, alimbawa itong misogynistic or sexual slur, pwede rin siyang makapanirang tao, partner. So, pwede ka rin mag-libel. So, pwede ka rin maparusahan ng 6 to 12 months. So, hindi ito biro-biro at hindi rin ito dapat pinagwawalang bahala. Kasi, partner, halimbawa na yung paraan mo ginawa mo parang ito ay hindi mo pinangalanan, pero yung blind item, di ba? Pero wala nang ibang reasonable interpretation kung hindi mare-reasonably identify mo itong isang particular na tao, yan ay kumbaga pwede rin tumawid sa cyber libel. Bukod pa doon sa iba, partner, yung halimbawa, bukod doon sa sinasabi, meron pa sila halimbawang video, meron silang mga photo na hindi rin ipinaalam. At doon sa mga video ba na yun at sa photos na yun, meron bang compromising na mga poses or meron bang ni-reveal na private parts or sensitive parts ng isang tao? Pwede rin siya sa violation ng Anti-Photo and Video Voyeurism Act or Republic Act number 9995. Bukod pa dun sa nabanggit na natin, yan ba ay grave coercion? Kasi, partner, sasabihin, halimbawa, ikaw, partner, pagbabantaan kita, kung hindi mo ako bibigyan ng pera, 1,000,000, partner, ikakalat ko sa social media na ikaw ay miyembro ng LGBT. So doon, pwede yung grave coercion, pwedeng extortion, hindi na natin alam. Depende sa actual tenor of the language at doon sa epekto sa biktima. Okay. Pwede kang maraming kumbaga pananagutang kriminal sa batas. Bukod pa, halimbawa partner, doon sa iyong reputasyon na nasira, pwede ka rin mag-file ng civil case for damages at tutumbasan, susubukan tumbasan ng danyos na yan, yung kahihiyan, yung pagkapahiya, yung anxiety, sleepless nights sa, na iyong dadanasin dahil dito sa gagawing pag-out sa'yo or pagbabanta na ikaw ay i-out sa buong mundo.
1: Marami po tayong questions ngayon sa social media partner.
0: Sagutin natin lahat. Subukan natin sagutin pala.
1: Yes, si Zach Tolentino sabi niya, paano po yung mga member ng LGBTQ na gusto gumamit ng restroom na pangbabae, may karapatan po ba sila dito?
0: Isang ibang usapan yon, partner. Okay. Ang pinag-uusapan lang natin yung pag-reveal ng sensitive personal information sa kanilang sexual orientation, gender identity, and expression. Itong paggamit, halimbawa, ng ating mga restrooms.
1: Because they identify themselves as a woman, okay, mga trans woman.
0: Kaya ngayon, partner, sa ibang malls, meron ng gender-neutral na toilet. Pero kagaya nun, halimbawa, ano ba yung masasabi natin dito? Partner, yung sinasabi nila, bakit mo pagbabawalan halimbawa yung isang tao na gamitin yung kanyang preferred na kumbaga toilet or gender classification ng kanyang toilet. So dito, partner, marami nang nagkaroon ng kaso pa, partner.
1: Okay.
0: Yung hiniya, kinaladkad kasi gusto niya pumasok.
1: Ano naman yun? Sobra naman. Kasi mangangaladkad ka. But
0: I
1: kind of understand what Mr. Zach is asking kasi girl dad siya.
0: Okay.
1: So yung may mga anak siya na mga babae. And ako, as a mom as well, parang at the end of the day, parang what if hindi po sila comfortable? Kasi exposed ang bata. Siyempre, ibababa mo mga salawan mo. Ikaw ay, you'll do your business and hindi siya comfortable that there's someone there.
0: Okay.
1: Na, and that's, parang ang sa akin kasi at the end of the day, kanya-kanya tayo ng preference.
0: Correct.
1: Pwede ka lang naman mahabla dyan kung papaano mo i-address ang issue.
0: Correct.
1: If you can talk to the people, parang pasensya na po kayo, baka pwede lang na paunahin muna si baby ko and then
0: tama,
1: ikaw na lang or ikaw next. Parang at the end of the day, kung may tama ang usapan,
0: correct,
1: we can live harmoniously. But of course, we want to understand what's written in the law as well.
0: Okay. Pero bago yung written in the law, ano ba yung nangyayari sa isipan ng tao? Kagaya na sinabi mo, uncomfortable sila. Kasi partner, yan yung sa tingin ko, kailangan ito, hindi po natin kayo hinuhusgahan, pero kailangan natin muling suriin yung ating kalooban, yung ating isipan.
1: Mm-mm.
0: Kasi it is one thing na ikaw ay member ng LGBTQIA community, yung pagiging miyembro mo. Okay? Paano ka ba tinitignan ng iyong kapwa-tao? Yung definition ng prejudice ay yung ina-assume na meron kang gagawing masama just because you belong to an identified group or sector. Kagaya noon, partner, kahit naman, halimbawa, nasa babaeng CR, yung kapwa mo babae, kung sisilipan ka niyan, may kalalagyan siya.
1: Mm-mm.
0: So meron kang legal na remedyo na papanagutin. So,
1: hindi may kaso ka pa rin.
0: Pero, dahil ba, kasi hindi mo naman nababasa ang isip ng bawat tao. Ia-assume mo ba na dahil ang isang tao ay membro ng isang grupo, ay may gagawin na siyang masama? At dahil doon, yung iyong action, pagbabatayan mo yon ng action, ng discrimination, yan yung esensya. Yan yung, kumbaga, textbook definition ng discrimination. Assuming yung qualities, yung behavior, just because membro sila. Kasi kung ginawa nila yung masama, of course, ayaw naman natin na hintayin nyo. Pero kasi yun ang batas.
1: Mm-hmm.
0: Hanggang walang ginagawang masama, wala kang pwedeng cause of action. Hindi mo siya pwedeng ireklamo just by being.
1: Oo.
0: So being walang masama, yung acting 'di ba? Yung masama na ginagawa, whether gawin ito ng babae o ng lalaki o ng member ng LGBT, eh walang kinalaman sa kanilang sexual orientation, gender identity, and expression.
1: At the end of the day po, parang ang pinapaalala po namin dito sa programa, we all have our own beliefs,
0: yes,
1: we all have our own preferences. May kalalagyan ka sa batas kung lalabag ka sa batas.
0: Okay.
1: Hindi mo siya gusto, and that's okay. Ako, I don't mind it. Hindi mo ako gusto, I'm okay with it. Hindi mo ako gusto, wala akong paki sa magiging judgment mo. Pero, kung sasaktan mo ako, pahihiyain mo ako, may gagawin ka isang bagay na pwedeng labag sa... May kalalagyan ka sa batas.
0: Tandaan
1: yung
0: natin,
1: action mo, partner, ang may bayad.
0: Global history, partner. May panahon sa Estados Unidos na ang mga kasilyas, toilets, hiwalay.
1: Toilet. What is that?
0: Ay hiwalay ang colored and white.
1: Oh.
0: Okay, nababasa natin yan sa history book.
1: I remember.
0: At ang kanilang, kumbaga pinagbabatay, may batas sila doon, partner. Ha? Batas yan. Ang pinagbabatay nila, hindi komportable yung mga whites na kasama nila sa toilet ang mga blacks. Hindi ko po sinasabi na pareho ang pagiging puti at itim sa pagiging member ng LGBT. Pero kung tutusin mo, yun ba sa ngayon, by our legal standards today, malinaw na mali yun just because hindi komportable yung mga whites na makasama sila? And even, partner, hindi lang yan sa kasilas, mayroong mga restaurants na, or even mga sasakyan, yung bus, dapat nandun kayo sa likod or talagang segregated, pati yung eskwelahan segregated. So doon natin nakikita yung prejudice just because they are members of a different race, iba yung trato sa kanila kasi nga ina-assume na meron silang certain qualities, meron silang certain behavior na hindi komportable kung magkakasama tayo. So kung tutuusin natin, we can learn from the lessons of history yung mga dating biases, yung mga dating prejudices, yung mga dating discrimination na nasa batas mismo, pero ngayon napatunayan natin or natauhan na tayo sa buong mundo na wala palang batayan yung discrimination na yun, dahil maling-mali na tignan na kakaiba ang isang tao dahil lang iba ang kulay ng kanilang balat.
1: Ayun po. Maraming salamat, partner. So parang at the end of the day po, ang pinakamaganda po talaga dyan, no, yung mga medyo Jurassic na po ang mga mindset, ganun, mga na pinanganak po na babae at lalaki lang alam nila. We have a new community, a new sector. Maybe this is the time for us to, kahit pa paano, open our minds, lawakan po ang ating mga pag-iisip at paniniwala. Kasi nga po, may mga batas din tayo dito eh. Hindi po porket tayo ay nasa 90s pa ang pag-iisip, protektahan tayo ng conservative mind natin. Ang daming pinanggit ni partner, napakarami pong batas sa pwede pong inyong kaharapin kung tayo po ay hindi magiging matalino sa ating pong mga actions and what we say, especially po in public. So sa ngayon po, ay magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Ang dami ng questions sa live stream po natin.
0: Medyo natin
1: mabenta ang topic natin for today. Babasahin po namin yan maya-maya. So huwag po kayong bibitin, mga kapamilya. Magbabalik po ang hello,
0: attorney.
2: Hello, attorney. Sa DZMM.
3: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
4: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
5: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
4: May kasama kang makikinig sa'yo.
5: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
6: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
4: Ako to, si Chang Ami.
5: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
7: Maganda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
8: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
9: Ibahin mo ko!
7: Maaksyong tapatan!
10: Papakita ko sa iyo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
11: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pahahalikin kita sa lupa.
7: Maaksyong barilan!
12: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
7: Punong-puno ng aksyon!
10: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
13: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
7: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon! Dito sa Sine mo, ari ka rito!
14: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
15: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes! Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara-tsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gise Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
16: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kami na balita. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa family service.
17: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a Radyo Patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
2: Hello, attorney. Sa DZMM.
0: Nagbabalik po ang tambalang Aquino del Prado. Tatanggap po tayo ng isang report. Ilang taga-suporta ng Ateneo Blue Eagles dumalaw sa burol ng nasawing basketball player. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula kay Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico, magandang hapon.
18: Attorney, nakaburol na dito sa Arlington Memorial Chapel ang labi ng nasawing Ateneo Blue Eagle basketball athlete na si Rene Baterbonia matapos ang malagim na trahedyang sinapit niya at ng kapwa-atleta na si Divine Abili sa kanilang di umano'y team building sa lalawigan ng Aurora noong Lunes. Ayon sa pamunuan ng Arlington Memorial Chapels, nakipagpulong din kaninang umaga ang ilang opisyal ng Ateneo de Manila sa pamilya Baterbonia dito sa kanyang burol, ngunit umalis nang hindi nagpaunlak ng panayam sa media ang Ateneo. Nagtungo rin dito ang ilang fans ng Ateneo Blue Eagles para makiramay sa mga naiwang kaanak ni Baterbonia. Nang makapanayam ng media ang isa sa kanila, hindi maitago ang pagkadismaya sa di umano'y kapabayaan ng Ateneo sa nangyari. Narito ang kanyang pahayag.
9: And the coaching staff, we haven't heard anything from you guys. Diba, wala man lang kayong apology sa family, wala man lang kayong sasabihin, diba? It's like, I don't know, I don't have enough words, no? Pero
18: yan ang pahayag ni Christina Dacudao, isang Ateneo Blue Eagle fan. Nabanggit rin ng pamunuan ng Arlington Memorial Chapel na humiling ang pamilya Baterbonia ng privacy at maglalabas na lamang sila ng opisyal na pahayag kapag natanggap na ang resulta ng autopsy na isinagawa naman ng National Bureau of Investigation kasama ang CIDG kahapon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radio Patrol sa East 30.
0: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Ngayon po, nasa linya na natin si Wilot ng Batangas. May legal basis ba sa pagpasa ng sa consumer ng power interruption charges?
1: Uy, gusto ko yung tanong na to.
0: Sir Wilot or Miss Wilot, magandang hapon. Welcome to Hello Attorney.
1: See, it's me, Wilotski po.
19: Attorney, Ma'am Laida po. Good afternoon po.
1: Kasamahan natin sa live stream yarn.
0: Yes, welcome.
19: Yes po.
0: Yes.
19: Thank you po.
0: Okay.
19: Bale, ang itatanong ko po sana po ay tungkol po dun po sa power interruption po. Kasi dito po sa amin po, dito po sa San Jose, hindi ko lang po papangalanan po yung provider po ng kuryente. Oriented po namin.
1: Mm-mm.
19: Lagi po, ang dami pong mga linggo, ang dami pong beses na nawawalan po ng ilaw po. Ang dami na rin po mga nagre-reklamo pero wala po, decided po wala pong maibigay, wala pong legal na remedyo na pwede pong magamit or kung meron po ba pong batihan. So, lagi pong pare-pareho po yung mga bills po. Minsan po ay mas mataas pa po kahit po nawawalan po ng kuryente, may kaltas pa din po. So ang tanong ko po, attorney po, is meron po bang legal na basehan yung pong mga losses po dun sa power interruption po? Kailangan po bang iba to sa mga consumer yung pong kahit po may mga kabawasan na po dun sa power interruption na nangyari po wala pong kuryenteng nabigay, is ganun pa din po yung nagiging system. Ano po, meron po bang legal basis po doon po? Tsaka po, ano po yung pwede maging legal remedy po para po maibawi din po yung pong servisong nawala po nung pong mga power interruption po?
0: Ito po, yung binabanggit nyo po, dalawang bagay. Baka po lilinawin natin kasi iba po yung tinatawag nating systems losses. Yan po yung mga charges ng nawawala sa provider, sa distributor ng ating kuryente doon sa sinasabi nyo na power interruption. Kasi kung tutuusin po, pag sinabi nating power interruption, walang dumadaloy na kuryente. Hindi po ba? So, walang ikot yung inyong metro. So walang maipapasa na charge dapat doon sa nawalang kuryente at hindi dapat kayo check nyo. Kasi kung ibang usapan, halimbawa kung ang sinasabi ninyo kahit walang kuryente, wala kayong ilaw, umiikot pa rin yung metro. Karaniwan, pag walang kuryente sa inyo, titigil yan. So dapat hindi kayo i-charge kung walang na-deliver na kuryente. At malalaman nyo na may na-deliver dahil dumaan sa metro, iikot yung metro ng provider po ninyo. Okay? Ibang usapan po yung systems losses. Aaminin ko po, hindi ko kabisado At ito, ang maipapangako ko sa inyo, pwede ko yung i-research. Pero sa aking naririnig din sa news, mukhang may batayan. Hindi ko lang alam kung nasa batas yan or nandoon. Kasi tandaan po natin, ito ay mga government franchises. So kailangan ko rin pong tignan kung doon ba. Kasi yung government franchise, in the form po yan ng kontrata between the government and the franchise holder. Ibig sabihin, ipinapangako nila na magbibigay sila ng serbisyo kagaya nito, public utility, kuryente, applicable din po ito sa tubig, applicable din po yan sa internet, sa cable, etc. Yung kanilang mga franchises na yan na nakalagay sa government grant or government franchise, minsan nandyan yung mga pwede at dapat nilang singilin at yung mga hindi nila dapat singilin. So kung tutuusin, ang mabilis ko pong sagot, hindi ko po alam, aaralin ko po muna. Okay po?
19: Okay po, sige po. Kasi na-curious lang din po ako po about po dun sa kung meron pong legal basis.
1: Okay lang, na-curious
19: po ay talaga pong hindi rin po nadi-deliver po ng maayos. Kawawa rin po yung mga, ang dami din po mga nagwo-work from home dito po sa amin. Yung pong mga, may mga anak, may mga baby din po. Yung may mga, ang dami ko rin po mga nakikitang reklamo po.
0: Pero ang malinaw, pag walang deliver na kuryente sa inyo, wala dapat singil, hindi ba? So ibang usapan yung systems losses na pag-uusapan natin yan sa mga susunod. At salamat. Ngayon din, na-curious na rin ako sa tanong mo.
1: So ikakasana namin yan sa mga darating na araw.
0: So dahil dyan,
19: thank you po.
0: It's you, Wilotsky ka na. Hindi ka na, it's me.
1: Pagpasensya mo na, Wilotsky, ha. Ganyan talaga, tumatanda na siya.
0: At,
1: yung mga
0: least,
1: jokes niya.
0: At least napatawa ko si it's me, Wilotsky.
1: Oo.
0: Mababa ang standards. Ayun, paki-record na yung tawa.
1: Oh, yeah. Maraming salamat po, ha, Sir Wilotsky, sa pagtawag po ninyo.
0: Okay. Sana nirecord niyo para
19: tuwing
0: ay, salamat.
1: Natutuwa ako kasi meron na tayong pwede ikasa. Because that's really a good topic,
0: yes,
1: to discuss.
0: Good. Oo.
1: Diba? Oo, para alam nyo rin ang inyong karapatan, especially consumer.
0: Ah, okay. Pwede pa, meron pa pala akong gustong idagdag. Kasi yung mga bagay na yan, pwede natin itanong sa Government Regulatory Agency, sa ERC. So pwede rin natin silang, ayan, iniwan na tayo ni It's Me Wilotsky. Pero salamat sa tanong mo dahil aaralin namin yan. Pag-uusapan natin yan dito sa Inotern.
1: Pwede natin himayin. At saka kung kayo may mga iba pang katanong, kasi tama siya, bakit ka magbabay kung hindi mo naman napapakinabangan yung servisyo?
0: Yun, malinaw yun. Okay. Oo. Pero kasi pag pumasok na sa metro, yun yung babayaran mo, yung na-record
1: sa
0: yung metro. Yan, wala tayong choice. Kasi paano mo i-contest yung pumasok sa reading ng iyong metro?
1: Unless
0: diba?
1: Merong
0: kasi pwede mong ireklamo yung power interruption. Kasi ang nakalagay sa prangkisa, sa government franchise, ay uninterrupted, high quality. Ibig sabihin, public certificate of public convenience. So, so kung hindi na convenient, hindi na siya, kumbaga, living up to its promise of a certificate of public convenience. At yan, dahil yan ay government franchise, pribilehiyo yan. Dapat strict ang interpretation niyan against doon sa franchise holder and always in favor of the government, in favor of the consumer. Dapat.
1: Alam naman natin, nagpapalugay yung gobyerno mo, partner, sa gagawa sila ng paraan para makapangano. Anyway, punta na tayo dito, dire-diretso na naman tayo dito, baka ma-flag na naman tayo.
0: Pero bago yan, partner, magbibigay daan lang tayo sa ilang mahalagang paalala.
1: Huwag po kayo bibiti yung mga kapamilyang. Babalik po Hello Attorney sa oras na
0: 1:45 ng hapon.
20: Basta batas? Hello Attorney yan!
21: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
22: When a
3: mabilib po kayong nakikinig.
6: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
22: Nagbibigay ng iba't ibang information.
6: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
23: Pag walang knowledge, walang power.
6: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahim pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige po kapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: nagaanang DCNL para sa atin. Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCNL Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Bago pa man sumikat ang araw,
2: kape.
3: Good morning!
1: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
2: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
1: Sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela
1: na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
5: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
6: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
4: At masasayang usapan.
6: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
5: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
6: Leia
5: De Guzman.
1: Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Mas matapang pa sa kape ang tunay na balako.
8: Ubusan ito ng lahat.
9: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
7: Mabagsik at walang sinasanto.
10: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
7: Tabahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
11: Sa akin ka ba rin babagsak?
12: Ako ang magsisilbing tinig sa lalamunan mo.
10: Nandito na ang matandang dagang hinihintay mo.
11: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
12: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
13: Saan?
12: Sa puso mo.
7: Sine Barako. Sa sine mo. Hari ka rito.
14: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
15: Ako si Radyo Patrol Robert Mano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
1: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
16: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitingnan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
17: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Una sa balita, una sa public service.

0: Hello, Attorney. Sa DZMM. Kakampi mo si Liza Aquino. Sagot yan ni Attorney Noel Del Prado.
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado, partner. Ang dami na nila sa ating YouTube Live. Batiin lang natin si Social Live posting. Sabi niya, Right to Care. Yan yung isa sa mga programa ng Quezon City na inuulit na sa ibang mga LGUs. It's me, Wilotsky. Nakausap lang natin.
2: Si Yura Kekain.
1: Mm-hmm.
2: Si Attorney Noel Mamlaiza, question. For a better understanding po siguro, how do we properly address the individuals from the LGBTQIA community in a way that they find it respectful?
1: Yun ay kailangan mong tanungin sa kanila, partner.
2: Okay.
1: Kasi halimbawa, di ba yung pronouns, yun nga. Pero kasi kung tutusin, pwede ka namang magtanong ng magalang. Halimbawa, how would you like to be introduced? How would you like to be addressed? Yung iba, ang Mr., yung iba, Miss, yung iba, meron ako nakilala, Mix. MX.
2: Huh? Kasi yung sa akin, one time, kasi syempre nag-i-interview ako, mm-hmm. di ba? Ng iba't ibang klase ng mga tao na daily basis. One time, nagkamali ako. Ma'am? Sir? Ma'am? Sir?
1: So, tanungin mo sila.
2: Oo, kung ano po ba, pasensya
1: sila
2: na po? Opo.
1: Mas komportable. Pero, gusto ko lang sagutin yung mga ibang tanong, pero meron ako na hagip na isang Data Privacy Commission na opinion. Kasi may nagtatanong, dito hindi malino sa akin kung ito ba ay tanong ng COMELEC, pero ang issue dito, pwede bang mag-collecta ng information ng COMELEC regarding the sexual orientation, gender identity, and expression ng mga kandidato?
2: Bakit?
1: Ayun.
2: Para saan yun? Ano
1: ayun, ang
2: ninyo?
1: Tanong. Okay. Ang sinasabi ng Data Privacy Commission, unang-una, ang anumang process, kasi pag nanghingi ka, isa ka ng data processor. So, sinasabi, yung general principles ng data protection. Ano-ano ba yung general principles na yan, partner? Yung tinatawag, sandali, hanapin ko lang yung eksakto, partner.
2: Mm-mm. Go ahead, so, partner.
1: Yung sinasabi dito, unang-una, sa ating Omnibus Election Code, hindi requirement na tanungin ang sexual orientation, gender identity, and expression. So, bakit mo tatanungin sa isang kandidato? Yung certificate of candidacy, ang nakalagay lang doon, dalawang box, male or female. So, paano ba nila yan i-operationalize? Dapat ba sila maglagay ng others? Not i-specify mo. Pero kung tutusin mo, yung tanong mo, para saan? Sa dito sa sulat, parang ang sinasite na legal basis ay yung Magna Carta for Women.
2: Okay.
1: So doon, partner, kaunting pasensya, doon minamandato ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na kumuha ng tinatawag na sex disaggregated data upang makapag-formulate ng mga plano, ng mga programa, mga serbisyo. Kasi kung hindi mo kilala kung sino yung pinagsisilbihan mo, sino yung gagawan mo ng plano, ng mga, at kahit na mabuti ang iyong intention, anti-discrimination halimbawa. Mm-mm. Gusto mo maglagay ng anti-discrimination policy, gusto mong makilala sino ba yung ginagawan mo ng polisiya, programa, serbisyo. Mm-mm. Merong ganun sa Magna Carta on Women. Pero ang sinasabi nga, pero yun, para saan? At kapag na-deklara na yan sa COMELEC, partner, dahil yan ay public record, so pwede mo kahit sino na, pwede na mag-request ng kopya niyan under freedom of information. Or yung i-invoke naman nila ang right to information. Halimbawa, merong gustong magpa-disqualify sa'yo. Not on the basis of gender or sexual orientation, gender identity, but for other causes. I-request, pwedeng i-request kasi public record yung iyong certificate of candidacy.
2: Pero hindi ko kasi siya naiintindihan. Yung sinabi niyo po kaninang unang argument po ninyo na parang kailangan natin ng mga data na ito para to get, you know, better information overview ng mga constituents mo, ng mga taong aalayan mo ng programa, kung 70% female ba ang area na kinasasakupan mo or not, anong majority, we understand that. Pero hindi ko po kasi naintindihan yung punto niyan for people who are running in government. Parang yun magigets mo kasi mas maraming tao, community yan, para lang mas maintindihan mo, ay naku, marami tayong mga nanay pala. Gawa tayong programa para sa mga nanay, para services for them. We understand that. Pero ano, what do you get out of knowing kung anong sexual orientation ng tao iluluklok mo? Hindi ko po naintindihan. Parang regardless naman po yan eh, kung nakikita nyo magaling sila, may malasakit sila sa kapwa nila, regardless kung babae, lalaki, bakla, tomboy, LGBT, whatever, ihahalal mo. Kasi ang mahalaga is yung puso nila sa for the people. That's what matters. Regardless kung rainbow heart yan or whatever. Diba?
1: Nahanap ko na, partner. So sinasabi ng Data Privacy Commission, hindi yan tama.
2: Oh,
1: so
2: diba?
1: Hindi mo pwedeng kunin. Walang legal na batayan. At sinasabi niya, partner, kagaya ng ibang mga kumbaga matters involving personal information, in this case, yung sexual orientation, gender identity, sensitive personal information, the general rule is kailangan pumasa doon sa tatlong test o tatlong pamantayan. Transparency.
2: Okay.
1: Transparency, bakit mo kinukuha? Yung tanong mo, eksakto. Legitimate purpose, ganun din. Ano yung connection sa pagtupad ng COMELEC sa kanilang tungkulin na mag-administer ng clean, orderly, honest elections doon sa sexual orientation, gender identity. At sa huli, proportionality. Anong impormasyon lang ang pwede mong kunin, gamitin, iproseso para sapat, para magawa mo ang iyong mandato. Nagagawa mo naman dati nang hindi ito kinukuha.
2: So, tama.
1: Why ask now?
2: Oo. So, unless, kailangan natin yan kasi ipapasa na natin ang SOGI bill.
1: Exacto.
2: Pwedeng ganun. Pwedeng okay.
1: Eh, pero hindi naman nagpapasa ng batas ang COMELEC.
2: Yun nga.
1: So, Kongreso. Pero again, bagamat maganda yung intention, di ba, makagawa ng programa para sa kanila, dapat sumusunod pa rin sa pamantayan ng batas na nagbibigay ng proteksyon sa sensitive personal information, Data Privacy Act.
2: Naku, ang ganda ng pinag-uusapan natin. May mga questions tayo mula sa ating mga kapamilya partner. We only have 5 minutes.
1: Naku.
2: So I will give you 5 seconds to answer. Fast talk.
1: Okay.
2: Mabilis ang ganun. Snappy partner.
1: Go.
2: Joke lang. Meron po tayong question po dito. Pag ba isang individual ay inaresto nang hindi nababasahan ng Miranda Rights, may kaso po ba ito? Katanungan mula kay Antonio Semilla.
1: Yes, partner. Yung Miranda Rights, yung right to remain silent, right to an attorney, yan ay kumbaga tungkulin ng arresting officer, ng law enforcement agent. At kapag hindi nila yan nagawa, nagkakaroon sila ng pananagutan sa batas. May criminal, may administrative. At yan ay kumbaga depende sa sirkumstansya. Kasi partner, pwede mong i-recite yung Miranda Rights in English, hindi ka pa rin naintindihan dahil hindi naman marunong mag-English yung ina-arrest mo. Dapat po yan ay ibibigay sa iyo yung litanya, yung listahan ng karapatan mo bilang akusado sa wika na nauunawaan mo.
2: Okay, meron po tayong katanungan pa po dito. Meron po bang paper document na magsasabi, magpapatunay ikaw ay quote-unquote legit LGBTQIA? Kasi paano yung halimbawa magiging privilege sila sa batas? Pero paano mo papatunayan kung LGBTQIA sila? Wala pa po tayo sa stage na ito.
1: Wala
2: ng batas, kasi wala pa tayong batas. Kasi isa yan sa mga ihahanay nila eh, provisions ng batas. Kapag po may SOGI bill na para merong equality in all...
1: Sa QC, may SOGI ordinance.
2: Oo, amen sa QC. Pero yun nga, magandang tanong yun, Marlon. So, iboboto na kita kung sakali mong maisipan mong tumakbo sa 2028.
1: Yes.
2: Sino ba nandito? Sabi ng social life posting, grabe, sobrang engaged ng fanbase ng Hello Attorney. Nakakatatlong live calls sa sila from this live chat alone. Marami pa to.
1: Marami
2: over
1: pa.
2: The years, 3 years na kami sa HA. Sobrang, alam mo, parang patagal na patagal, kilala na namin lahat ng pamangkin ni Zosie Mogasimin. Ganun, sobrang engaged namin sa community na to, guys.
1: Tama.
2: Oo, courtesy ni Attorney Noel.
1: At lumalaki rin ang ating Hello Attorney family.
2: I love it. Thank you guys so much. Kapag kasal po ba ang couple, pwede bang kunin ni Mrs. ang Saudi Mister At pwede po bang i-resign ni Mrs. si Mr. sa company kahit walang pahintulot ni Mr.? Katanungan mula kay Emel Bartolay.
1: Hindi. Ang resignation po, voluntary act of the employee. Hindi po yan pwedeng i-delegate, hindi rin pwedeng i-exercise ng ibang tao para sa kanya. Mm-hmm. At yan, medyo mabigat, partner. Bakit mo naman i-resign ang iyong asawa? Kahit na lalaki ka or babae, hindi yan tama. Pero under RA 9262, kung piniprevent mo ang iyong asawang babae sa pagtatrabaho, yan ay economic abuse.
2: Pero meron na pong bagong labas sa desisyon ng Korte Suprema na nakapagpala desisyon ng inyong pong asawa, grounds for annulment sa partner.
1: Oo, pero hindi lang. Hindi violation ng 9262 hindi. Kasi criminal
2: yun. Iwalayan mo na kung ganyan din, nakakaloko.
1: Pwede natin pag-usapan
2: din, partner. Payo mo lang kay Tita Liza. Yes. Ganon. Strong, independent na pat. Charot. Eto, partner, mabilisan lang mag-goodbye na tayo. Wala na. Babay na, guys. Kulang na tayo ng
1: pero pinicture ako na yung ibang mga tanong. Sana ay mahabol natin. Ang dami ko ng picture na tanong. Hindi ko na nasasagot. Padala nyo lang po ulit sa mga susunod na Hello Attorney episodes.
2: Meron pa naman po tayong dalawang araw pa po for this week alone. So we'll wait for your questions and messages tomorrow. Sana kasi dami po ng mga kasama natin
1: ngayon. And more than half pa ang Pride Month. So kung meron kayong katanungan dun sa pinag-usapan natin ngayon, pwede pa.
2: O ilista na natin yung mga request si It's Me Wilotsky, tapos other LGBTQIA-related topics. Ihanda na natin yan for the month of June. But for now, mag-goodbye na po kami. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala. Dito po sa Hello Attorney, atid po namin ang mga batas na madaling maintindihan.
1: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayo mag-alala. Magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Hello Attorney, sagot ka ng batas.
0: Hello Attorney sa DZMM.
3: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang radyo patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang radyo patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radyo patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
4: Ah, malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
5: Kilala rin kung sino ang nasa harap mo.
6: Hoy! Ay! Kilala ba kung sino ko?
5: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
6: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
5: Ang swabing bigotilyo.
7: Nakakaingit nga yung boyfriend mo?
8: Wala naman akong boyfriend eh.
7: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
5: Malinis trumabaho.
6: Walang personalan to ha. Trabaho lang.
5: Walang aksyong di tatatak.
6: Ano?
5: Lahat ay magmamarka.
6: Sige! Tumukan mo!
7: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka.
6: Huwag niyo ko nga munit. Magkakamatay tayo.
5: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.

0: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
1: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
2: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
3: Ibahin mo ko!
1: Maaksyong tapatan!
4: Papakita ko sa'yo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
5: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pahahalikin kita sa lupa.
1: Maaksyong baridan!
6: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
1: Punong-puno ng aksyon!
4: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
7: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
1: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon! Dito sa sine mo, ari ka rito!
8: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
0: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
9: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
10: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
0: At masasayang usapan.
10: Choir ako dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train siya.
9: Ah, ganyan. Mm-hmm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
10: Leia?
9: De Guzman.
0: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
11: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
1: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
12: Ubusan ito ng lahat.
13: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
1: Mabagsik at walang sinasanto.
14: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
1: Kabahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
15: Sa akin ka ba rin babagsak?
16: Ako ang magsisilbing tinig sa lalamunan mo.
14: Nandito na ang matandang dagang hinihintay mo.
17: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
18: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
19: Saan?
18: Sa puso mo.
1: Sine Barako. Sa sine mo, hari ka rito.
8: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
20: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
0: DZMM, Radyo Patrol sa East.

0: Bibigyan mo sa crush mo yan.
1: Boy, kilig.
2: Sakay.
3: Cute ka pala, no?
1: Boy, kinikilig.
4: Ganda ko, no?
0: Sobra.
5: Yakapin mo! Ganon!
1: Totoo ba ang nadarama?
6: I love you!
7: Sorry, I don't love you!
8: I can't be jealous! I've never been jealous! Ngayon lang!
1: Oh, shucks! Ito ba yung pag-ibig na?
9: I love you! I love you! I love you! I love you!
10: I love your braso.
11: Ayan oh, sobre!
1: Sine Kinig!
12: Saturday and Sunday!
1: Dito sa sine mo, Hari Carito!
13: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
14: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
15: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
16: kailangan ng gabay na maaasahan.
15: Ako po si Master James Alejandro.
16: At ako naman po si Ate Nems Turla.
14: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
15: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
16: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
14: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
17: Kuto si Chang Ami.
18: Good afternoon.

magandang afternoon, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Kamusta po? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ano po ba ang ating merienda ngayong Wednesday afternoon? Kamusta po mga ilan sa ating mga anakis? Oo, ay pumasok na, back to school na yung iba. Pero yung iba mukhang chill-chill pa dahil mukhang katapusan pa ng buwan ng Hunyo ang simula ng kanilang pasukan, ano? Samahan po ninyo kami hanggang alas 4 ng hapon dito po sa programa ang handa pong makinig sa kung ano man ang inyong pinagdaraanan ng walang panghuhusga, ano man pong concern na may kinalaman sa inyong pong mental health. Ay narito po yan sa ating programa kasama ang ating mga ekspertong psychiatrist, psychologist at mga life coach na siya pong nagbibigay ng libreng tulong sa ating pong mga kapamilyang may pinagdaraanan sa buhay, sa bahay, sa trabaho, sa pakikipagrelasyon, sa kaibigan, at sa kung ano-ano pa. Naku, ay lahat po tayo ay humaharap sa iba't ibang mga challenges every single day. Kaya napakahalaga na merong ganitong programa na nandito po tayo para sa isa't isa. Para makinig, magbigay ng suporta, magbigay din ng panalangin, di ba? At i-cheer yung ating mga kapamilyang medyo nahihinahanunang loob at kailangan ng konting push, ika nga. Ay dito po yan sa ating programang Ako To, si Chang Ami. At tayo po'y napapakinggan Monday to Friday, 3 to 4pm sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30 sa Metro at Mega Manila. 630 kHz po yan sa AM band, ha? At napapanood din po nationwide sa pamamagitan naman ng DZMM Teleradyo Cable Channel. At hello, hello at kamusta sa lahat po ng ating mga kababayan, kapamilya na nakatutok sa ibang bansa. Ano man pong oras dyan sa lugar ninyo sa pamamagitan din po ng TFC, the Filipino Channel ng iWant, o di kaya naman ay sa online. Hello, hello team online! Magandang afternoon

To all of you sa ating 2.5 viewers sa YouTube, maraming salamat po ha. Dumadami tayo. Masaya. Kaya naman ngayong Wednesday, ang ating pong episode sa ating Anong Feels Mo? Ay naku, ito magandang pag-usapan lalo na ng mga magulang. Dahil

0: Nalalapit na para po dun sa mga private school, pero ang public school ay nagsimula na nga ho ng pasukan. Kaya pag-uusapan natin yung screen time detox ngayong balik eskwela. Ito nga pong mga nakaraang bakasyon, marami po sa ating mga anak, yung mga estudyante natin, yung mga apo, yung mga pamangkin. Ayan, ang nakabakasyon mode at puro mga puyat daw dahil sa sobrang pag-cellphone, pag-benchwatch, gaming, at alos buong araw nga daw pong nakatutok sa gadgets, ay pwede naman kung bakasyon. Pero dapat daw ay may oras. Pero dahil malapit na nga ho ang pasukan sa ilang mga private school, at yung ibang mga public school ay nagsimula na rin, baka hindi pa ho nakaka-adjust yung iba. So paano nga ba daw mababawasan ang screen time at maayos muli yung tinatawag nga nating body clock ng mga estudyante? Pinag-uusapan lang namin to ng anak ko nung isang araw. Kasi nga talagang lahat sila pinapatulog na namin ng before 12 midnight, pinaka-late na yung 11. Kasi nga daw sabi ng tatay nila, pagka nag-12 midnight, ibang araw na yun. Good morning na. At dapat good morning ang gising, hindi good afternoon. Kaya yan po ang ating bibigyang atensyon at payo ngayong hapon kasama ang ating Wednesday coach mula sa Limitless Life Coaching. Mamaya makakasama natin si Coach Rainier Grospe. Kaya abang-abang na po ha, mga kapamilya. Ang gabi at tila wala ka. At pag-araw naman po ng Tuesday, Thursday, ang ikwento mo kay Chang, kung saan nakakausap po natin ang ating mga kapamilyang nagpapadala po ng kanilang kwento sa ating pong Viber at text number. Yan po ay 0919-278-3000. Yan po ang numerong pwede po ninyong i-text or padala ng message sa Viber. Ilagay lang po ang inyong pangalan at address at kami na po ang makikipag-ugnayan. At gusto ko lang din pasalamatan si Dr. Catherine Tan, ang ating pong eksperto na kasama kahapon, dahil siya po ay kumbaga ay pumayag at tinanggap po niya, nabibigyan niya ng libreng serbisyo yung ating kausap na kapamilya na si Vange kahapon. Kaya naman kay Dr. Catherine Tan, ang ating psychologist, maraming salamat dahil tutulungan niya yung ating kapamilya na lumapit po dito sa ating programa, na ang naging problema nga niya ay sabi niya ay hindi pa rin niya napoproseso yung pagkawala ng mga mahal niya sa buhay. Kaya't kahapon nung nakausap natin siya ay nabanggit din ni Dr. Catherine Tan na hindi lang ito tungkol doon sa pagproseso ng kanyang grieve o yung kalungkutan, dahil nga nag-resign na rin siya sa trabaho, tapos sa ngayon ay pati na rin yung pag-function niya as a whole bilang isang tao, bilang isang nanay, ay naapektuhan na. Kaya nabanggit nga po ni Doc Kat na mukhang meron siyang mental health condition na kailangang tutukan at tulungan. So again, maraming salamat kay Dr. Catherine Tan, ang ating psychologist, tuwing araw ng Tuesday, dito po sa Ako To si Chang Ami, na magbibigay ng libreng tulong ng session para po kay Van, siyang ating kapamilya. Salamat, Doc Kat! Ang ating team online, gising din. Present na si Mommy Tess Villamin. Happy Midweek Wednesday, Chang. Mainit na hapon ulit. Ay, oo nga. Nako, ingat-ingat. Si Miguel Andre Mira at yung mga taga Claver, Surigao del Norte, ay nanonood sa atin habang nasa bahay at habang nagtatrabaho ang mga magulang. Aba, Marvin Riabat, sa mga taga North Caloocan, magandang hapon po sa inyo. Walang merienda, Chang. Puro cravings lang. Hu-hu-hu. Ay, parang same. Kaya nagpaparinig na nga kami, paging, Representative Franco Reyes. Ano ba? Meron ba tayong merienda dyan? Parang lagi na lang daw kaming dalawa ni Mayora Sheila ang taya eh. Ay, oh, sabi ni Mayora, aha. Kaya titignan ho natin kung magpaparamdam si Representative Franco. De joke lang, Franco. Ay, baka totohanin eh. Magulat tayo. Belen Ledesma, good afternoon. Si Donald Figueroa Bagawisa, sabi niya, 20 days to go. Sa second anniversary na ng ako to si Chang Ami. Second anniversary na ba natin? Ah? Parang akala ko unang taon pa lang. Ay talaga, 2 years na. Ang bilis ano? Grabe, 2 years na pala tayo. Hindi ko napansin. Madami na mga nagaganap, mga pangyayari. Sa dami ng mga pangyayari, Ma'am Pao. 2 years na pala ako? Akalain mo yon? Magandang hapon, Mami Ligaya, Ching Tan, 3411. Sino pa bang mga nariyan sa ating online? Si Tita Cory Alejandro, Roberto Clemente, Julius Bangalando, Belen Ledesma, yes, yes, yes, at si Tita Nona Damian. Si LV Vidua. Pakibati naman po ang aking kapatid na si Marlene Garrido ng happy birthday mula po sa Binangonan, Rizal. Happy birthday po sa inyo. Mag-enjoy po kayo sa inyong birthday. Yes, Tita Cory Alejandro. Blessed Wednesday po sa inyo. Si Tita Babes ng Pasig na laging nakatutok din sa ating programa. Thank you, thank you. Tita Nona Damian. Baka kasi hindi need pa ipa-check up. Opo, ipapa-check up nga po Ma'am Nona Damian, yung ating kapamilya kahapon. Tutulong po si Dr. Catherine Tan. Kaya thank you, thank you. Australia Garcia, magandang hapon. Eva De Dios from Hong Kong. Uy, always watching. Kamusta po ang mga kapamilya natin dyan sa Hong Kong? Ano ba, mainit din ba dyan sa lugar ninyo? Carla. Carl Gabriel B. Lentejas. Chang Ami, good afternoon. Magandang hapon din sa iyo. Thank you. Mukhang bago yung pangalan na yan. Ha? Ito naman, 8:15 dito sa UK, watching, listening to your show, and very educational. Ay, pang ano daw ang ating mga issues sa mental health. Kudos to your show. Sabi ni Alex Ibanez, 4428. Maraming salamat po. Si Marife Undaya, magandang hapon. Always watching from PMPC family from Dasmaca, Cavite. Salamat. Si ALBB4, magandang hapon. Si Nemia Gose. Good afternoon din. Virgo Profogo, ML Bartolay. Good afternoon. At ganun din. Sino pa ba? Naku, ang dami na palang messages agad-agad. Si Chris John Gatbunton. Brian Untalan. Magandang hapon. O siya, bago po ang ating anong feels mo ngayong hapon. Bigyandaan po muna natin ang pag-uulat ng ating Radyo Patrol. Dismiss Police Rafael Dumlao. Sasailalim naman po sa mandatory quarantine bago ihalo sa regular na selda. Narito po ang balitang kompirmado, sigurado mula Bureau of Correction, Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, magandang hapon. Detalye.
1: Magandang hapon siyang Ami. Isa sa ilalim nga sa quarantine si Dismiss Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao matapos itong ilipat sa New Bilibid Prison kanina. Ayon kay Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Catapang Jr., unang ilalagay si Dumlao sa regular quarantine cell ng Reception and Diagnostic Center sa loob ng hindi bababa sa 5 araw upang obserbahan ang kanyang kalagayan at yaking wala siyang nakahahawang sakit. Sasailalim rin si Dumlao sa medical at psychiatric examinations, maging ang pagproproseso ng kanyang mga dokumento. Matapos ang quarantine period, ililipat si Dumlao sa regular na selda at sasailalim sa 55 days na orientation, diagnostic, assessment at classification process upang matukoy ang kanyang security classification at mga rehabilitation program na angkop para sa kanya. Ayon kay Katapang, mahalaga ang mga prosesong ito upang mapanatili ang kaayusan, seguridad at kapakanan ng lahat ng person deprived of liberty sa loob ng New Bilibid Prison. Naaresto si Dumlao matapos ang ilang taong pagtatago dahil sa kasong kidnapping with homicide sa pagpatay sa Korean businessman na si Ji Jo. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMN.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol! Bert Dizon!
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZM, Radyo Patrol sa Istretta!
0: Oras natin, mga kapamilya, 3:20 ng hapon. Magbabalik po ang ako to si Chang Ami, sandali lamang.
3: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagpapalataw.

0: Pasensya. Anak naman ako ni Mayor, ah. Anong pakialam kung ako anak ako ng nanay ko?
1: Ito ang komedya para sa buong pamilya.
2: May bayad bang bata?
3: Wala.
2: Mga bata!
1: Isama pa ang tropa para mas masaya.
4: Ah! Ah! Uy! Basta na! Okay lang kayo, ah.
1: Present ang mga bida sa comedy.
5: Huwag siya may ceiling fan.
6: What?
5: Ma'am, bakit?
6: Wala!
7: Patayin mo!
1: Present din ang kulit nila sa fantasy.
8: Meron kang magic, eh.
9: Hindi magic ang kailangan mo. Operasyon!
1: Oh, bawal lumausin, ha?
10: May pa ako ng kausli dito, oh. Baka makadisgas siya. May pakibunot mo na!
1: Sini Comedia, 9 a.m. sa Sinimo. Ari Carito.
11: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
12: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ako din buhay. DZMM Radio Patrol sa East 30, una sa balita, una sa public service.
13: Tamaan po tayo ng presyo.
14: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
13: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
14: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
13: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
14: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
15: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
16: Lumaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talagang may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong isipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
17: Meron lamang po tayong importanteng announcement dito mula sa ABS-CBN Foundation. Ay, mga kapamilya, nakipag-ugnayan na nga po ang ABS-CBN Foundation sa GIP Kapamilya sa mga lokal na pamahalaan at volunteer groups sa Mindanao para matukoy ang mga pangunahing pangangailangan ng ating pong mga kababayan. Kaya kami po ay kumakatok sa inyong mga mabubuting puso para makapag-abot ng tulong sa mga kapamilya po nating naapektuhan ng malakas na lindol. Pwede po kayong magpadala ng donation sa ABS-CBN Foundation at sa iba't ibang paraan po. Sa mga nais mag-donate, pwede po ninyong i-scan ang QR code ng mapipiling e-wallet partners at ang ating pong mga kapamilya abroad naman ay maaari rin pong magpaabot ng tulong gamit ang QR code na nakikita po ninyo ngayon sa inyo pong mga TV screens or sa gadgets po ninyo. At pwede rin po kayong mag-donate through bank deposits or online banking. Nariyan din po ang detalye sa screen at pwede rin po kayong bumili ng donation vouchers sa mga kapartner nating online shopping platforms. Pwede rin po kayong magpadala ng in-kind donations tulad ng mga pagkain at hygiene kits at siguro ganun din po yung mga damit at mga pagkain para din po sa mga bata, pati na rin po yung mga libro at tulong-tulong po tayo kapamilya para po sa ating mga kababayan sa Mindanao. Screen Time Detox. Ngayong balik eskwela, paano nga ba daw ihahanda muli ang utak at katawan mula vacation mode? Taon-taon, parang mga siramplaka na ang mga nanay at tatay pagka sinabi na ito sa mga bata. Kaya para matulungan ang mga estudyante at magulang na maunawaan ang epekto ng sobrang screen time at vacation mode sa katawan at yung utak natin at daily routine ng mga kabataan, pati na rin ng mga nanay at tatay nagigising ng maaga dahil magluluto na ng almusal. Nakasimangot na si Mayora Sheila, mukhang kasama siya doon. Kasama din ako dyan. Yung mga balik gising ng alas 6 ng umaga. Yung iba nga mas maaga pa, alas 5, oo. Ah, ikaw alas 5, ako 6 naman. Pero pagka Monday lang yon, may pag may ano, flag racing. O diba, may excuse pagka ibang araw. Paano daw ba unti-unting maibalik yung tamang tulog? Ay, ako, problema yan. Yung focus at disiplina at yung mga healthy habits bago magsimula ang panibagong school year. O, tapos na ang maliligayang araw, sabi nga. Nakakasama po natin via Zoom ang ating Wednesday coach mula sa Limitless Life Coaching. Wala pong iba kundi si Coach Rainer Grospe. Coach! Ano na?
2: Hi, Chang, Ami, mga kapamilya. Magandang araw po sa inyo and welcome back to school.
17: Oo nga, welcome back to reality na talaga, Coach.
2: Yes.
17: Ay, talaga, ang una talaga sa lahat, ang pinakamahirap ay yung bumalik sa tulog ng normal. Meaning to say, hindi ka na alauna, alas dos, matutulog, hindi ka manonood ng mga drama-drama.
2: Correct. Dahil, alam mo, Chang, nung kumatatanda natin, di ba, kapag bakasyon, wala tayo yung structure, wala tayong sinusunod na schedule. So kahit na ano,
17: yes,
2: pwede natin gawin, kahit anong oras pwede tayo matulog.
17: Oh,
2: kaya tayo nahirapan bumalik, di ba, dun sa pag nandyan na yung back to school.
17: Nakapication mode, So walang structure pala pagka ganun. Mm-hmm. Eh paano pagka yung may mga striktong mga tatay na kagaya ng asawa ko, nagpapatulog pa rin ng 11, bawal, lumagpas dun. Kasi pag 12 midnight daw, ibang araw na yun.
2: Ayun. So ano yun, yun yung mga tinatawag natin. Then dyan napapasok yung structure natin. At yung structure, magsisimula siya actually dun sa data na meron ka noong bakasyon. Ano bang oras sila pumapasok? Ayun, oras ba sila natutulog before? No? So hindi mo, kapag sinabi kasi natin, parang unti-unti tayong babalik, kaya tayo nahihirapan kasi baka biglaan. Dapat parang dahan-dahanin natin siya. So maganda yung may deadline, tapos hindi siya perfect pero sisikapin natin siyang maabot kung 11 p.m. 'di ba? Hanggang parang sa paaga ng paaga.
17: So kumbaga parang bibilangin mo kung ilang weeks na lang ang natitira bago mag-start ulit yung pasukan. Para kunyari let's say
2: correct,
17: sa private school kasi iba-iba na ngayon. Merong iba June, yung iba July pa, yung iba August pa. So, ano to? Ano yung pinaka-perfect, Coach? Dapat ba 2 weeks before, 3 weeks before? May ganun ba? Nakakatulong ba yun? Na parang may buwelo.
2: Ang dalawa kasi yan, Chang Ami, ang dalawang paraan para mag-start or mag-end ng bagong habit or mag-end ng lumang habit. Ito yung tinatawag natin na una, cold turkey yung tinatawag natin. Yung cold turkey, ito yung biglaan. Yung, okay, bukas na yung pasukan, tapos dapat alas 9 pa tulog ka na ngayon. May mga tao na kaya yon, no? Yung disiplina nila, yung political will na na-exercise nila na kaya talaga nilang gawin yon. Pero may mga karamihan ng mga tao, Chang Ami, na hindi sila ganun kabilis mag-adjust. So ito yung ang nire-recommend natin sa kanila ay yung staggered adjustment na tinatawag natin. Na from the data, kukuha ka ng data dun sa dati mong behavior, yung bakasyon, no? Anong oras natutulog yung anak mo nung mga panahong bakasyon, mga dalawang buwan yun. So kung 1 a.m. siya natutulog, pwedeng 1 month before the pasukan ay maging 12, tapos yung first week yon, first week ng 1 month na yun ay 12 midnight, tapos i-adjust ulit natin ng 1 hour, 11 p.m. naman yung deadline sa second week, and so on. Tapos third week 10 p.m. hanggang sa maging 9 p.m. siya ng fourth week, tapos ready na siya nun. Hindi siya maging perfect, pero mas magandang adjustment nun. According sa research, mas makonte ang failure natin at mas mataas ang success rate sa pag-form ng habit kapag inuunti-unti natin sila.
17: Oh, gusto ko yung mas mataas ang ano yun?
2: Success rate.
17: Oh, tama yes. naman. Kasi kumbaga, hindi mo binigla yung katawan mo. Pero totoo yes. din naman yung sinasabi mo, coach, na yung cold turkey, parang paghinto din yan sa bisyo eh, yung mga naninigil niyo, nag-aalak. Merong iba talaga, it works for them. Pag tinapon yung sigarilyo ngayong araw na to, ayaw na the next day. Pero meron din yan, yung parang staggered yung adjustment, paunti-unti, babawasan mo ng konti. Kunyari, kung sanay kang dalawang pack a day, biglang magiging one and a half na lang, tapos hanggang sa ganito. So, pero, yun nga, sabi mo, mas mataas yung success rate kapag yung ganyan, yung standard adjustment, hindi ba?
2: Yes, oo. Konti-konti siyang ami kasi the reason being ay umaano siya dun sa tiwala sa sarili. Naka-angkla siya dun. Paano nangyari yun, Chang? Is kapag nag-cold turkey ka, binigyan mo ng deadline yung anak mo, tapos hindi siya nakatulog, dun sa time na yun, pwede niyang i-charge sa sarili niya as failure. Parang, ay, hindi ko pala kaya. Parang nag-fail ako. Parang matigas ang ulo ko. Hindi naman ako natulog. I failed you, dad. I failed you, mom. Parang ganun. And nakakaano ng self-confidence yun. Kapag, kapag konti-konti tayo, yung small pero specific at realistic na achievement, parang lumalakas yung loob ng bata na, ay, kaya kong sumunod sa rules sa bahay. Parang ganun. Ay, kaya ko pala. Parang ganun. So, hanggang sa masanayan natin. Pero hindi ito mangyayari, Chang Ami. Kung sa umpisa pa lang is, parang hindi na natin sinisira o hindi na natin nililito yung body clock natin. Mas maganda talaga na during emergencies lang o kaya kapag may mga biglaang lakad lang, dun lang tayo napupuyat, pero meron talaga tayong tinatakda na time for sleep for ourselves.
17: Oo. Ngayon nga, meron akong fina-follow sa YouTube na parang mga nagsisend sila ng mga, gumagawa sila ng mga video about yung kung ano yung mga traditions or ginagawa ng mga Japanese para yung kanilang nervous system at yung kanilang cortisol ay hindi agad mataas pag gising. Ito para sa mga magulang na ibabalik ulit yung routine nila. Alam mo, nakatulong sa akin yung hindi pagbubukas ng telepono pagkatapos mong buksan ang iyong mga mata. Kasi merong yung iba, di ba, pag dilat ng mata nilang ganyan, kakapain na yung cellphone, titignan. Sasabihin nila, titignan lang yung oras, pero pag nakitang may text, bubuksan, masistress na. May email, bubuksan, masistress na. Doon sa napanood kong video, ang tinuturo ay pagkagising, magmumug ka daw muna, tapos uminom ka ng tubig, na warm water lang, tapos lumabas ka sa labas, magpaaraw ka ng mga 10 minutes, tapos tsaka ka mag-breakfast, tsaka mo buksan ang telepono mo. In that case daw, ang iyong cortisol level ay hindi tataas at yung nervous system mo hindi magpa-fight mode kasi pinili mong relax yung simula ng araw mo. At tsaka nagugulat ako kasi nagigising na ako ng ahead sa alarm ko. Sign of aging ba yan, coach?
2: Diba? Yung tinatawag natin na body clock. Kasi parang okay. alam na ng katawan mo, may circadian rhythm na siya na sinusunod at yung tawag natin. Na kapag ganitong oras na, tapos kusang-kusang magigising yung utak mo at yung body mo. And the reason why nakakataas ka agad ng cortisol level kapag tumingin ka kagad sa gadget mo is because the notifications, the screen, and the radiation signals your brain na kailangan meron kang i-open na notification. Kapag in-open mo yon, may message, may tanong sa'yo, kailangan kang sumagot doon.
17: Yeah.
2: So lahat yun, nagsisignal doon sa cortisol level at doon sa fight mode ng katawan natin na meron tayong kailangan gawin. Contrary, compared dun sa pinapractice mo ngayon, Chang, na Magising ka muna, magmumug ka muna, tapos
17: uminom ng tubig.
2: Tignan mo ang magpa-araw, ganun, uminom ng tubig. Wala pang signal sa brain mo na, ay, may work pala ako ngayon, ay, may gagawin pala ako, may kailangan akong replyan, ganun. Diba? So, relax muna at hanggang, parang ano lang yan eh, Chang, yung kung manual lang, sa mga manual lang sasakyan dyan, alam nyo po ito na hindi pwedeng paandarin kaagad ang iyong sasakyan, pinapainit muna ang makina. Ganun din po yung katawan natin at yung utak natin.
17: Yes, diba?
2: Warm up muna.
17: Warm up, diba? So pagdating, sa mga magulang yan, kasi sabi ko nga ako, nagigising pag Monday, 6 a.m., si Mayora Sheila, 5 a.m. Eh sabi nga nung isa nating ano, sabi niya, ay kayo, bakit ang late na? Ako 4:30 ng umaga. Sino ba yun? Si Estrella Garcia. Sabi niya, buti pa sila tanghali na ako 4:30 a.m. gagawa na ng bento box siguro ito kasi nasa Japan ito eh. Tapos, pero balik ulit sa bed. Nakakatulog naman daw minsan. Isa pa sa hirap ang adjustment ng mga bata bago tayo pumunta sa screen time. Eh yung pagtulog sa tanghali or sa hapon. Paano pagka ganun, Coach Rainier?
2: Yes, dahil yung mga lalo na ngayon siyang ami, yung curriculum ng school natin, eh buong araw nasa school yung bata.
17: True.
2: Buong araw silang nag-aaral doon. That's why hindi sila sanay, no, mapag-uusapan natin to mamaya doon sa screen dito. So, hindi sila sanay doon sa buong araw na yun ay nag-aaral lang sila. Sanay sila doon sa tinitingnan nila sa screen na stimulated sila, tapos pabago-bago yung nakita nila. Nandyan yung social media, nandyan yung games, ganyan, mobile games, at hindi sila inaantok dahil doon. Pero dahil forced sila na huwag gamitin yung cellphone during school hours at nakafocus lang sila sa isang subject, kunyari, no, sa isang sobrang tindi nung ano yung antok nila kapag ano kapag sa within the school time, kaya napaka-importante siyang amin, no, during breaks in-encourage natin sila that they could take a nap, no, habang hindi pa sanay yung katawan nila dun sa adjustment.
17: Yan, totoo. Nako. Eh, bago lang natin ipagpatuloy ang pakikipagkwentuhan natin ngayong hapon kay Coach Rainier, meron lang tayong flash report, Coach. Babalikan kita, ha?
14: DZMM Radio Patrol Flash Reports.
17: Kumuha po muna tayo ng flash report mula kay Radio Patrol Marlene Padiernos. Marlene?
3: Siyang ami kinumpirma ni Aurora Police Provincial Office Director Colonel Percival Pineda na asphyxia by drowning ang ikinamatay ng isa sa dalawang varsity player na napaurita na sa WISA Aurora noong Hunyo 8. Itong varsity player ay pinangalan ng si Rene Batarbonia. Batayan sa resulta ng medical legal na isinagawa ng mga kinaukulan sa kanya. Sa ngayon, hindi muna nagbigay ng detalye si Colonel Pineda. Paingil naman sa cause of death ng isa pang player na kasama kabilang din sa mga napulot na sawi doon sa bahagi ng Aurora. Abang ano mga detalye, ito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
14: DZMM Radio Patrol Flash Report. DZMM Numero uno sa aksyon.
17: Maraming salamat, Radyo Patrol Marlene Padiernos. At magbabalik po ang ako to, si Chang Ami. Sandali lamang.
5: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
14: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
6: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
14: Ang naninindigan para sa katotohanan.
7: Nakaupulang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
14: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
18: Bakit masaya ang pare ko?
19: Makikinig ako. Ah.
18: Dahil araw-araw, may sinis saya.
20: What's happening here?
21: Bakit parang kasalanan ko pa?
22: Four sister lang, four sister.
18: Sayang nakakakilig.
23: Ayaw mo talaga akong tigilan, ano?
24: Ayoko mahal kita.
25: No one touches Shine. She's my jowa.
26: Isa na namang kababayan natin ang nakaangat sa lusa.
18: Sayang love trip.
27: Nah, nawala.
28: That's the most funniest I've ever seen.
29: Ooh, charinggera.
18: Sama na ang buong family sa masayang bonding.
30: Mapit ka sa akin.
31: Itigil mo na yung drama mo. Ang dami mong chika.
32: Sabi ko na nga ba, hindi mo ko matitiis.
18: Okay, relax. Sinesaya sa sinemo. Hari ka rito.
33: December, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata. Pasok namin.
34: DCFM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
35: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo, ligtas dapat. Kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
36: Katulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
14: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
37: Ito ang Radio Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radio Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan, nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang radio patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radio patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
18: Special ang araw na ito para sa mga hari.
38: Walang pala dyan.
18: Sit back. Wow, ang sarap ng The King. Relax, sweetheart.
0: and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster Movies. Ay, mo't kaya.
1: Talaga? Talaga ho?
0: Yeah! Dahil sa sine mo, Hari Karito.
2: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
3: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
4: kailangan ng gabay na maaasahan.
3: Ako po si Master James Alejandro.
4: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
3: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
4: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
8: Ako to, si Chang Ami. Kayo po'y nanonood at nakikinig sa Ako To, si Chang Ami. Pakinggan po muna natin ang press conference ng nanay po ng nalunod na atleta. Narito po.
9: Yung ilang minutes pa daw nila bago nakita na si ano, yung nasa shore na daw sila, hindi na daw nila nakita si ano, si Rene pati si Adili.
10: Nasa tubig din po.
9: Opo. May mga tubig daw sa coach. Ay, may mga coaches daw sa tubig at the same time sa shore din po meron.
10: May utos na po ng Department of Justice sa National Bureau of Investigation na investigahan rin po yung nangyari po sa inyong anak at sa hindi ba yung alam. Pero na po ba nakapagpunayan sa inyo po from FBI? Nagtanong po ng ilang mga detalye po tungkol po sa nangyari.
11: Mayroong FBI dyan at saka hindi, pero hindi pa po ako ng ano sa kanila.
10: So, ano lang po yung ginawa nila dito?
11: Gusto nila kausapin ako, pero nung sabi ako na hintayin nyo lang ako kung ano, kung okay ba nga, ganyan, nagpaliwanag lang
10: po. Si Mas, na si IDG po, alam din po namin na dito po si IDG, tama po ba?
11: Mm-mm.
10: Ano po yung mga itinanong sa inyo?
11: Wala pa po.
12: Ma, pasensya na sa tanong. Kanina, kinausap kayo ng mga officials ng Ateneo, and then afterwards, narinig po namin kayo ng interview kung magbulbulbulit. Bakit po yung
11: naiyak? Umiyak ako kasi... Sinabi nila na aksidente lang daw, and then... Ngayon din sila ng sorry sa akin. Pero yun, sabi ko, hindi may babalik yung sorry sa anak ko. Hindi na mabubuhay yung anak ko sa sorry nyo. Bigyan nyo lang ako ng clear na yung parang explanation na maano ko sa sarili ko, matanggap ko na aksidente lang talaga.
10: Kung po noon nakausap po namin kayo, marami po kayong mga tanong masagot. Kanina nakausap niyo po ang mga official from Ateneo. Nasagot po ba ang mga katanungan po ninyo? Kayo po ba ay na-satisfied sa mga binigay po nilang paliwanag?
11: Yun nga sabi ko, may kulang. Yun nga sabi ko, may kulang. Pero kung may kulang man yun, ako lang nakakaalam. Hanggat hindi nila sinasabi sa akin na ganyan talaga ang clear, sa damdamin ko is may kulang talaga.
10: Hanggang ngayon po ba naniniwala kayong may foul play pa rin na nangyari doon sa insidente na ikinamatay ng anak ko rin?
11: Depende. Kasi hindi ko pa rin alam hanggang ngayon.
10: Ang sinasabi po ng police, parang wala naman daw po pasa. Pero kayo po ba personally, after seeing your son, nakita niyo po ba talagang may mga pasa?
11: May pasa siya dito, sa likod, sa kamay, sa paa. May pasa siya. Yun lang.
12: Ano tingin niyo po doon sa mga pasa niyo?
11: Hindi ko nga alam. Yan nga, may kulang.
10: Nabigyan po ba ng paliwanag yung tungkol sa mga pabigat daw na weights na allegedly ay ikinabit? Sapat na po. Meron po bang sagot doon at Tanggap niyo po ba kung ano yung sagot nila? Ano po yung sagot nila tungkol po sa ganong allegation?
9: Tinanong namin kanina, tinanong ko coach to coach kung ano ba. Sabi nila wala naman daw. Walang weights na ano, na nilagay sa mga players.
11: Normal lang daw.
10: So, naniniwala po kayo doon?
5: Ladies and gentlemen, excuse me, may we ask for a 2-minute break, please? 2 minutes lang po. Salamat po.
11: Sandali lang.

0: sa mga nakatutok po sa atin sa radyo, ang nangyari po ngayon ay kinakausap po ang ina ni Rene ng kanilang abogado.
1: Meron po ano, at lumabas po na report ngayon, yung pong inipong anak pa kayo siya na po, ano, namatay po sa asphyxia by drowning, batay po sa medical legal report ng Aurora Provincial Police Office. Maybe get their reaction.
2: Hindi pa yan dumating sa amin na report mo.
1: Hindi pa. Wala pong ako mausap sa inyo from Aurora Police.
2: Wala pa. Yan lang sila ngayon lang. Pero hindi ko pa sila nakausap talaga ng maayos.
3: Asphyxia is na wala ng oxygen. Wala ng
1: human. Sir, yung Lino, kung saan po nang galing yung handphone na may bullets? Kung saan po?
4: Actually, sa social media lang din po. Social media lang din.
1: Ma'am, nabanggit niyo po kanina na may nag-warn kung bago dun sa Ateneo team na lumindol kanina, baka kagabi yung alon. Sino po yung taga-LGU ba or taga-resort? And ano po yung yun? Parang nabanggit niyo at chinek nila at stimuloy ba?
2: Ma'am, hindi ko po alam, ma'am. Kasi yan lang na narinig ko na may nagsabi daw sa kanila. Kaya tinanong ko sila kung totoo ba. Yun lang.
5: Ma'am, anong reaction yung pag-investiga na rin yun ang DILG, ang PNP, at ang NBI? Ano pong yung reaction po ng alamin ng pag-investiga?
2: Hindi pa ako makapagsalita ng ganun. Kasi wala pa talaga akong ano. Yung ang inisip ko lang na yung anak ko muna, uunahin ko.
6: Coach, based on your experience po ba, kasi nga, ang dami talagang lumalabas sa social media ngayon na parang

0: Nagkaroon lamang po tayo ng technical difficulty sa signal po dun po sa ating feed na pinapanood ho natin at pinapakinggan. At abangan na lamang po mamaya sa ulat po ni Kelly Cordero sa programang Headline sa Hapon. Ang detalye pa ho dito nga po sa ginaganap na press conference ngayon ng nanay po ni Rene Baterbonya na si Ma'am Roveline Baterbonya. At sila nga po ay humihingi ng full investigation dito nga po sa nangyari sa kanyang anak. At kasama rin po doon sa naging press conference ay yung kanilang abogado na si Attorney Jimmy Bondoc. At mamaya po, abangan ninyo ang iba pang detalye sa pag-uulat ni Radyo Patrol Kelly Cordero sa Headline sa Hapon. At sa pagpapatuloy po ng ating Anong Feels Mo ngayong hapon, babalikan natin si Coach Rainer Grospe, ang ating life coach mula sa Limitless Life Coaching. Coach, medyo nabawasan ng konti ang oras natin, pero siguro mabilis lang madiscuss natin itong screen time detox. At ano ba yung epekto ng sobrang paggamit ng cellphone sa mga utak ng mga estudyante?
1: Ayan, ang epekto ng sobrang paggamit ng cellphone sa mga estudyante natin. Remember, Chang Ami, yung mga estudyante natin, sobrang bata nila, hindi pa fully develop yung prefrontal cortex or yung brain ng mga bata, no? So nag-undergo pa yan ng development at hirap talaga sila makapag-focus, no? Dahil lang doon, tapos sasamahan pa natin ng digital time, ng excessive na digital at screen time, no, nung mga panahon ng bakasyon. So ang kulang ang tulog nila. Ito yung epekto, no? Kulang ang tulog nila.
0: Tulog
1: pag
0: talaga,
1: kulang
0: eh,
1: ang tulog, tulog nila, Chang Ami, is hindi lang mga bata, lahat, pati adult, ay ang epekto nito ay poor memory, poor concentration, at makikita, mapapansin natin, hindi tumatangkad o hindi lumalaki yung mga bata. Kasi sa tulog, dyan talaga nangyayari yung nag-organize yung brain natin ng mga memory, ng knowledge, ng mga natutunan natin. Tapos nagre-recover yung katawan natin sa buong araw ng paggalaw natin at paggising natin. At dito yung absorption ng nutrients, eh. So kapag kulang sa tulog dahil sobra sa digital, sa screen time, is mababa yung concentration natin sa pagdating sa school, no? Yung learning, yung absorption ng learning na tututunan nila, mas konti din. At alam na natin yung kahihinat na nun, as mas magiging behind sila, mabagal sila makapag-keep up, at akala nila kasalanan nila yun, hindi nila alam na nahihirapan lang mag-recover yung brain nila.
0: Mm-mm. At talagang doon natin makikita yung importance ng tulog, whether bata ka or matanda ka, diba? Talagang sinasabi nga nila, eh, noon, hindi kayo masyadong nagbibigay attention doon sa proper sleep.
1: Mm-mm.
0: O yung haba at yung quality at ganda ng tulog, hindi ba? So ngayon, bilang estudyante, sabi nga ni Donald Figueroa Bagawisa, sabi niya, Coach, mula grade 7 to grade 9, ako pang umaga ako pumapasok sa high school, pero hindi ako nagsiselfon during class. So meron
1: Very
0: ba
1: good.
0: Sa ngayon, may lumabas ba na studies tungkol sa kung ilang oras dapat ang screen time ng mga teenagers muna? Kasi meron, iba pang usapan kasi yung mga nanay na ginagawang yaya ang cellphone.
1: Nako, magugulat kayo dito, mga kapamilya, kasi ang teenagers natin, that's 13 to 18 years old, ha? Ang 13 to 18 years old, ayon sa pag-aaral, kailangan ang maximum lang niya ay 2 hours.
0: Yun, oo. At ang hirap niyan nga i-ano, eh.
1: O paano mo pababawasan sa ibang, sa mas mababang edad yun?
0: 2 hours lang, imaginein mo. Mm-mm. Diba? Kaya dapat talagang ini-encourage pa rin ho natin yung mga anak natin na tumulong sa gawaing bahay. Mm-hmm. Kahit minsan ay pinag-aawayan, palabasin ng bahay, mag-basketball, activity, no, Coach?
1: Yes, so hindi natin inaalis. Ang ibig sabihin ng screen detox, yung amin, hindi natin inaalisin yung screen sa kanila. Ima-manage at babawasan lang natin sila. Tapos sa buong araw, meron kang 8 hours, no? 8 hours ang buong araw mo. I-divide natin to, 24 hours pala siyang ami, ang buong araw. I-divide natin ito into 8 hours. So, 8 hours sa pagtulog, 8 hours ka sa school or trabaho. Tapos yung another 8 hours, yun yung i-distribute natin sa iba't ibang mga activities. Nandyan po yung physical na laro, nandyan yung nap time, nandyan yung pagkain, nandyan yung screen time mo na rin. Yung dun sa 8 hours na yun, hindi mo gagastosin lahat ng 8 hours na yun dun sa screen time mo. Oh. So, 1 to 2 hours lang ay pwede na.
0: Yes, at sabi ko nga isa sa mga problema din talaga is yung ito nakikita natin sa social media, maraming mga post tungkol dito, yung nagiging awayan ng magulang at anak sa when it comes to yan, pag-i-impose ng rules, pag-i-impose ng tamang pamamaraan ng pakikipag-usap sa anak. Mm-hmm. Kasi talaga naman kung kayo po ang lumagay doon sa lugar ng bata at hinablot po ninyo yung gamit niya, talagang mag-aaway kayo, Coach Rainier, di ba?
1: Oo, ito dahil ang screen time is very addicting din talaga. Mm-hmm. Dahil,
0: so may paraan pwedeng gawin na medyo malumanay. Oo, paano?
1: Meron siyang ami. Unahin natin dun sa agreement, syempre, kailangan natin kausapin no yung mga anak natin, yung mga bata, at i-explain sa kanila yung effect sa kanila at yung advantage, disadvantage nung paggamit ng screen time. Kasi tiyang ami, kapag meron kang in-impose na rule sa mga bata na hindi nila naiintindihan, ang resulta niyan ay resistance.
0: Yes. Resistance, so yun yung ayaw nating mangyari, di ba? Kaya magkaroon ng resistance na eventually ay lalaki ng lalaki at magkakaroon ng galit talaga yung bata. Mm-hmm. Kaya nakakita tayo ng mga video sa Amerika na nagwawala talaga yung bata. Binabaliktad yung bahay, pinagtatapon lahat ng gamit, Coach.
1: Yun ay dahil affected na, very attached na siya dun sa screen time at hindi natutunan ng brain niya or ng body niya yung mga ibang mga activities na pwede pala niyang gawin katulad ng maglakad o maglaro sa playground, sa labas, sa park o sa mga kapatid, ganyan, no? Dahil yun parang parang siyang substance na hanap-hanapin ng bata kapag inalis mo sa kanya. Kaya ang tawag natin doon, kapag biglang inalis yung cold turkey, tapos biglang nagkaroon siya ng tantrums, biglang hindi siya makatulog, biglang nagkaroon siya ng anxiety, ang tawag natin doon mga signs ng withdrawal. Kasi biglang inalis sa kanya. So para maiwasan natin to, Chang Ami, balik tayo doon sa small frequent na adjustment po natin sa kanya. Huwag pong biglaan.
0: So small frequent adjustment, yun ang kailangan. And I guess mahalaga din, Coach, na magkaroon din tayo ng respeto sa ating mga anak, di ba? In the same way na nire-respeto nila tayo, ganun din ang ibibigay natin dapat sa kanila, hindi ba?
1: Yes. Yes. At huwag natin kalimutan yung radical accountability, Chang Ami, na tayo rin naman yung nagbigay ng gadget na yun, di ba? Ang unang-unang parang titignan natin doon, bakit natin siya binigyan ng gadget? Kasi maraming mga magulang ngayon, Chang Ami, na kapag makulit ang bata, kapag inuistorbo sila, binibigyan sila ng cellphone para
0: mahimik
1: sila, di ba?
0: Para manahimik.
1: Ngayon, gusto nating alisin.
0: Hirap na hirap tayo. Eh, tayo unang nag-abot. Bakit nga ba?
1: Tayo rin naman. Yes. So kailangan, kung accountable tayo doon, mas magiging successful tayo dun sa pag-correct, 'di ba? Nagkamali tayo bilang magulang, hindi natin alam yung better or wala tayong better judgment, pero ngayon alam na natin, so kailangan po pag-usapan at magkaroon ng agreement yung bata at magulang, at maging firm dun tayo, magiging firm after ng agreement na yun. Dun natin ipapractice yung pagiging magulang natin at tayo pa rin yung masusunod, syempre.
0: Yes, kailangan maging firm. At yung pagiging, kumbaga yung agreement, dapat, kumbaga, pag sinabi mong 2 hours, tapos medyo sinabi, pwede bang 2 hours and 30 minutes? May ganon. Pwede ba yon na medyo meron din silang input dun sa magiging agreement, Coach?
1: Yes, yes, Chang Ami, mas maganda kung sa kanila mismo magsimula. Ngayon, ang strategy na ipinapayo ko sa mga magulang na yan is para hindi mo bigyan ng open-ended, no? Bigyan mo siya ng choice. Na halimbawa, ilan ang gusto mo?
0: Option.
1: Ilan ang gusto mo? 2 hours or 2 hours and a half? 'Di ba? Pero kapag namili siya, akala niya siya yung namili. Pero ikaw, pinamili mo siya ng mga acceptable sa'yo, no? Option sa'yo. Parang siyang mind play siyang Ami.
0: Yes.
1: Pero the point is, makukuha natin yung cooperation ng bata kapag sila yung namili, strategy lang yun na bigyan natin.

0: Ako, eh, sabi nga ni Nona Damian, siya daw ang gising niya, 3 a.m. Ang dami na daw niyang nagawa that time. Kaya pag bukang liwayway na, nakapagdasal na ako, nakapagpakulo na ng tubig. Correct. Para sa thermos. Totoo naman din, kapag ikaw ay early bird, sabi nga nila, early riser, marami ka nang achieve. Ay, ang dami naming natutunan this afternoon, Coach. Di bale, mahaba pa to next Wednesday. Marami pa tayong pwedeng pag-usapan tungkol sa ating balik-eskwela na kwentuhan dito sa anong feels mo, at tinatanong nga nila saan ka daw pwedeng i-follow sa iyong social media accounts, Coach.
1: Ayan, sa lahat ng social media, ihanapin niyo lamang po ang @lifecoachrina na pag-usapan natin doon ang mga topics about mental health.
0: Ayun.
1: Thank you po.
0: Maraming salamat. Yan po ang ating life coach mula sa Limitless Life Coaching, si Coach Rainer Gorospe. At maraming salamat sa pagsama po ninyo sa amin sa loob ng isang oras.

0: Adum Take Mo. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Chona.
2: At ako naman si Maan Makapagal. Good afternoon.
1: Good afternoon. Ay, kumusta naman ang mga hapon ninyo?
2: Ay, ano araw ngayon?
1: Miyerkules. Friday. Hindi ba Friday?
2: Parang Lunes pa lang, kota na tayo. Diba?
1: Parang tatlong linggo na tayong
2: kota. Oo.
1: Ayaw magpahinga ng mga balita, no? At ito pa, alam mo, bantayan natin ha, dahil nga maski si Senate President Win Gatchalian ay kinumpirma na rin na posibleng may kinalaman nga doon sa binubuo niluluto o pinaghahandaang may kilos protesta daw kasi may intel reports.
2: Sa June 12?
1: Sa June 12. At posibleng may kinalaman nga yung 18 bagmen doon sa gagawing pagtitipon.
2: Oo, so yung banta sa Senado na sinasabi na intel information na nakuha ng NBI ay konektado daw sa destabilization plot sa June 12.
1: Oo.
2: Pero sa paanong paraan kaya iyan? Kaya naman work from home
1: ang alin?
2: Ang Senado ngayon.
1: Yung mga empleyado
2: mga ng Secretariat. Senado. Oo. Dahil nga, nagkakaroon siguro ng security assessment, no? Eh siguro, ano mo rin yan eh. Ang tawag doon, sinusuyod mo din, no? Yung premises, yung buong gusali ng Senado, eh, hindi naman sa, di ba? Hindi man tayo nananakot. Ano yung mga sa pelikula, di ba? May mga kung anik-anik dyan.
1: So, akala ko may taong ahas doon sa...
2: Hindi, bigla na lang. Or merong, anong tawag doon? Yung nire-record, ang mga usapan, pwede rin.
1: Okay, yung mga lumalabas sa salamin. Akala ko ganun yung meron sa Senado na parang sa pelikula. Hindi naman, hindi naman.
2: Hindi naman yung ano, alam natin yan, mga conspiracy theory sa mga pelikula. Pero malay mo,
1: may malapit
2: diba?
1: Pa malapit. Naman
2: na... Alam mo naman ang Senado ngayon, malapit. Pelikula, aksyon, tumatakbo-takbo. May drama, umiiyak-iyak. Komedya, marami yan.
1: Oy, horror na lang nga yung kula. Horror. Asan yung horror doon?
2: Yun na lang. Eh hindi, horror ngayon. Etong sinasabing banta raw ngayon sa Senado. Di ba? At nakahanda nga daw. Di ba?
1: Oh, exciting yung guest natin ngayon. Pero bago yan...
2: Tiling isolated ang Glan Sarangani dahil hindi madaanan ang kalsada. Para maabot ang mga naapektuhan, isasakay sa barko ng Coast Guard ang libo-libong tulong mula sa DSWD. Alamin natin ang detalye mula kay Christian Bascones. Christian?
3: Yes, Paan at saka Sandro.
1: Go ahead.
3: Kamusta nga, Tiro?
1: Oh, okay, yes. lang. Loud and clear.
3: Okay, Matt at Sandro, puspusan ang ginagawang pamamahagi ng tulong ng Department of Social Welfare and Development. Kanina sinundan natin yan hanggang sa pantalan dahil nanatiling isolated ang bayan na

0: Blan Sarangani, no? Matapos magtamo ng matinding pinsala ang mga pangunahing kalsada dahil sa malakas na magnitude 7.8 na lindol, no, noong Lunes, at sunod-sunod na aftershocks. At kanina nga lang, dahil ni madaanan ng ilang bahagi ng kalsada, winasak kasi ng lindol itong mga kalsada na papuntang Blan Sarangani at iba pang karatig bayan doon. So ang ginawa ng Philippine Coast Guard, ikinarga na lang na lamang ang mga tulong ng DSWD sa parko, no? Kumuha sila ng mga trucks at galing sa trucks patungo sa doon sa isang ship ward kung saan kinarga doon sa barko patungong Blan Sarangani itong mga tulong, no? Kabilang diyan ang family food packs, bigas at tubig, kasi ngayon walang kuryente, supply ng kuryente, supply ng tubig, at siyempre dahil hindi madaan yung mga kalsada, hindi makapunta sa trabaho, lalo-lalo na yung mga nagtatrabaho dito sa General Santos City pa ang makamanggagawa mula sa glad, no? Kaya wala silang pinagkukuhanan ng hanap buhay, no? Walang source of income, maraming nagsitigil sa kanilang hanap buhay. Kaya ang ginawa kanina, no, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inspeksyon sa mga gusali, at kasunod nito ay ang pamamahagi na ng ayuda. Kinausap niya yung ilang mga residenteng nandito kanina pumipila sa DSWD, no, para matiyak na lahat ng kinakailangan ng mga residente na tulong ay maibibigay, no? Kasi marami pang mga residente ang nakikita natin sa kalsada, may daladalang placard na humihingi ng tulong, no? Kasi hindi naman natin alam, no? Kasi kagabi lamang at kaninang umaga, marami tayong mga aftershocks na naramdaman tayo mismo ng mga miyembro ng media nandito ngayon sa General Santos City na nagko-cover nitong mga kaganapan dito. Kung makikita ninyo, itong nasa likod ko, ito sa mga gusaling nawasak at pinatapa ng magnitude 7.8 na lindol, no? Noon, sabi pa ng mga residente na nakatira malapit dito, noon dahil masayang kainan ito. Pero ngayon, tingnan nyo naman, walang kuryente at wasak na wasak dahil sa malakas na lindol.
1: Oo, Christian, yung mga kababayan natin dyan, nakabalik na ba sa mga bahay nila, yung mga nakikitaan nilang may bitak, o takot pa rin na matulog doon at sa labas nagka-camp out?
0: Wala pa tayong nakausap na may lakas na loob na mamalagi sa loob ng bahay. Yung iba, ang diskarte nila baan ay natutulog sila pag sa gabi, no? Natutulog sila malapit sa may pintuan para nang sa gayon kung magkaroon man ng aftershocks agad silang makalabas, no? Pero yung sa tingin natin na may lakas na loob lang ay yung mga nagtitinda sa loob ng palengke, kasi kanina nga ay sinabi ng LGU na pinapalabas na sila, pinapaalis kasi hindi ligtas yung mismong gusali kung saan nandun yung mga stalls ng mga vendors. Pero sabi pa nila wala silang ibang hanap buhay, kaya pinagpatuloy nila, nilalakasan nila yung loob nila na magbenta pa rin, no, kahit ganito man yung sitwasyon dito maan.
1: Oo, dahil dyan kayo namamalagi ngayon sa hotel, kinukwento mo sa amin sa news desk kagabi. Hindi kayo nakatulog ng ayos dahil nga mayat maya yung aftershocks at kumbaga yumayanig yung hotel, ganun ba?
0: Tama, alam mo, ayaw naman nating kumbaga ipahayag pa ito or sabihin pa ito sa publiko, pero ganun talaga yung sitwasyon dito, eh. Kailangan, ito yung sinasabi nating tawag ng ating responsibilidad bilang isang media. Nasa third floor kami ng hotel kasi wala ng bakanteng hotel dito. Halos lahat ng mga hotel ay nag-shutdown kasi wala ng kuryente. And at the same time, mahal pa yung krudo, kaya hindi sila makapag-operate ng kanilang generator set. Napilitan kami, kukunin na lang yung natitirang kwarto doon sa isang hotel na nasa third floor. Tinignan na namin kung saan yung fire exit o kung saan man pwedeng agad na lumabas ng hotel kapag may mga aftershocks. Kagabi, siguro mga tatlong aftershocks, midnight, alas dos, I think, o mag-umaga, no, madaling araw, naramdaman namin yung malalakas na pagyanik, man.
2: Alright, sige.
1: O, basta mag-ingat kayo dyan, ha?
0: Thank you so much,
1: Alright. Maraming salamat, Christian Bascones ng PRTV News.
2: Ano oras naman?
1: Ang oras, 42 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.

0: ito na, tanungin na natin yung Tweety Bird niya kung ano nga ba mangyayari dito sa Senate Flicks, dahil talagang lahat eh naka-hook up, ano, talaga lahat eh nakabantay dyan. Yung mismong medyo na may kumonti lang yung nanonood dahil nga nakabantay dito sa nangyayari sa Mindanao, yung lindol sa Mindanao, pero tuloy-tuloy itong Senate Flicks, ha, parang talagang hindi rin papaawat yung magkabilang panig. Eh, kausapin natin si Attorney Jess Falsis, isa pong political scientist at a public interest lawyer. Magandang hapon po, Attorney Jess.
1: Good afternoon, Sir Zandro and Mamaan.
2: Good afternoon.
0: Eh, kamusta?
2: Anong latest?
0: Saan ba pumunta to?
1: Mm-hmm. Oh, kanina, di ba, a few hours ago, Senator Win Gatchalian said that he has a full operational control of the Senate. What does that mean? Kasi bago ko pumunta dito, nagsabi ng isang Tweety Bird na lumilipad sa Senado na si Senator Win Gatchalian na talaga ang rinirecognize ng land bank. Okay, bakit importante yun? Kasi yung bank account
2: sweldo.
1: Ng Senado in terms of sweldo. Mm-hmm. Eh, hindi lang sweldo.
2: Budget.
1: Importante din yung MOOE ng mga senador. Yes. Hindi na yan dadaan kay Senator Alan Peter Cayetano. Hindi na natin siya matawag na Senate President. We have to call him na. Ako, I have to call him na Senator Alan Peter Cayetano. Hindi na siya yung pumipirma niyan at hindi siya yung kinilala ng land bank. Apparently. Kasi kakapirma lang kanina, just a few hours ago, ni Senator Win Gatchalian, acting Senate President, ng lahat ng mga documents relating to financial aspects of the Senate. What does that mean? That means talagang de facto and de jure, in fact and in theory, it is Win Gatchalian who was in control of the Senate.
0: Pero ngayon kayong hapon lang, binasura ng Korte Suprema yung petisyon ng guro na si John Barry Tayam na kumikilala na may quorum yung 12 senador. Ano pong epekto nito ngayon dyan sa Senado?
2: Yun?
1: Actually, that reinforces the block of Senator Win Gatchalian. Baka madaming misunderstand nung dismissal ng Supreme Court. Hindi sinasabi ng Supreme Court na mali yung quorum na 12. Hindi nila sinasabi na invalid ang election ni Senator Win as pro tempore and yung kanyang pag-act as a acting Senate President. Walang ganun sinabi ang Supreme Court. Ang petition kasi ni Barry Tayam, while it is quote-unquote favorable to the block of Senator Win Gatchalian, ang kanyang prayer or yung kanyang goal ay for the Supreme Court to declare the quorum of 12 as valid. And the election and of Win Gatchalian as pro tempore valid. Yun yung kanyang prayer. So, does it mean nung dinismiss ba ng Supreme Court, mali na yon? The opposite is true? No. Ang ginawa lang ng Supreme Court, dinismiss yung petition ni Barry Tayam because ang sabi ng Supreme Court, hindi ikaw, Mr. Barry Tayam, ang tamang tao para mag-file ng petition. Wala kaming sinasabi sa merits, wala kaming sinasabi sa quorum, 12 or 13, Avelino versus Cuenco, wala. Walang sinabi ang Supreme Court. Ang sabi lang, wala kang standing or legal injury, wala kang sarili mong stake or interest doon sa kinakaso mo, kaya hindi namin yan pwedeng
2: So sino dapat? Isa sa mga senador, ganon?
1: Well, if we follow Avelino versus Cuenco, it has to be Senator Alan Peter Cayetano because he's the one claiming to still be the Senate President. But as I mentioned kanina, no, sabi nyo nga, mukha nung una, papaprobably kay Alan Peter tong pag-dismiss ng petition kay Barry Tayam. In my opinion, actually, it favors the block of Senator Win Gatchalian. Why? Because it seems like that the Supreme Court is not interested na makimedel sa issue ng Senado because kahit naman walang standing si Barry Tayam, ang Supreme Court kasi kapag may nakita siyang transcendental importance or ibang exception, it can intervene. Eh hindi siya nag-intervene. It means the Supreme Court does not think that the issue is something that it should intervene in urgently. Walang urgency. Kasi nga, why? De facto, nakikinig ang Senado kay Senator Win Gatchalian. Sabi niya, work from home. Nag-work from home ang mga tao. E nag-issue din ang memo si Alan Peter Cayetano. Sabi niya, hindi work from home. 8 to 5 p.m. ang working hours. May inisyo ng ganong notice eh.
0: Walang nakinig.
1: Si Senator Alan Peter Cayetano. But, hindi pumasok ang mga employees, work from home. Sila, that's one. Second, maliban doon sa sinasabi kong land bank kanina, di ba? We have to notice. Nag-issue ng notice si Senator Win Gatchalian ng notice of pretrial order. I don't know kung na-spot niya yun. So sabi niya sa impeachment prosecutors, sabi niya sa House, sabi niya kay VP Sara, nag-issue siya ng notice, let's meet on June 18. para magkaroon ng pre-trial sa impeachment. Walang in-issue si Senator Alan Peter Cayetano na similar order. Only Win Gatchalian issued a notice of pre-trial. So what does that mean? Siya talaga yung acting Senate President kasi siya nag-issue na as a presiding officer of the impeachment trial. So overall, itong dismissal ng petition ni Barry Tayam actually reinforces the fact na internal political issue yung election ng Senate President, Senate pro tempore, ng leadership ng Senate, and the Supreme Court is more or less saying, hands off kami dito.
2: Sa Avelino Cuenco versus Cuenco noong 1949, ganun din naman yung unang Supreme Court, di ba? Hindi rin muna sila nakialam.
1: Ang unang desisyon nila, wala silang jurisdiction. Hindi kami pwede makialam kasi may tinatawag pang political question. Hindi nakikialam ang Supreme Court kasi legal question lang ang pinapakialaman niya. Kung pampolitika yan, hindi kami makikialam. Paano naging politika? Eh kasi numbers game eh.
2: Correct.
1: Election ng mga senador. Mm-hmm. So sabi ng Supreme Court, ba't kami makikialam dyan? Eh kayo lang naman ang pwede bumoto sa isa't isa. Kami Supreme Court, hindi naman namin pwede iboto ang Senate President eh. So kayo mag-ayos niyan. Yun yung first decision.
2: So kailan pumasok yung SC doon?
1: But, yun nga, ang kamalian ng ibang lawyers, hindi nila nabasa yung second decision. May second decision eh, kasi nag-MR, nag-motion for reconsideration si Avelino. Natalo si Avelino sa first round, hindi siya pinanigan ng Supreme Court kasi nga wala daw jurisdiction. So sa second round, sabi ng Supreme Court, yes, we have jurisdiction and the quorum of 12 is valid out of 23 based on the reason na pag may nasa abroad or pag may nasa wala sa coercive jurisdiction ng Senate, hindi siya pwede sa counting of the quorum. So panalo doon si acting Senate President Win Gatchalian. Legally, from the Supreme Court, from the recognition by the House, from the recognition by Malacanang, I have to mention nung Avelino din, hindi kasi natatandaan din ng iba nating mga abogado kasi hindi nila tinitingnan yung history. President Quirino, back then, also recognized the election of Cuenco. And that was noted by the Supreme Court na ang re-recognize ng presidente ay yung paksyon ni Cuenco na valid. Why is that important? Because the Supreme Court will see, the political branches recognize each other, there's nothing to resolve. Bakit kami makikisali? Eh, maayos naman yung galaw ng political branches. Pag nagsona ba si PBBM sa July 27, sino masusunod? Ang masusunod si Senator Win Gatchalian. Why? Because the House recognizes him, the President recognizes him. Papaupuin ba sa likod ni PBBM si Senator Alan Peter Cayetano habang nagsusona siya? Of course not. Why? Eh sa batasan nangyayari yun eh. And then ano pang proof natin? Sinong na-invite sa coordination meeting for the SONA? Not the Secretary General of Alan Peter Cayetano, but the Secretary General of the Gatchalian bloc. Siya, if I'm correct, no, si Bantug yata.
0: Si Bantug,
1: yung isa kasi siya, si Attorney Jose Montales. Ito si Bantug is the Secretary General of the Gatchalian bloc. Assuming may dalawang bloc, ha? But so far, based on the recognition by the political branches who are co-equal, ha? Co-equal to. So, sino masusunod? Senator Alan Peter Cayetano, who insists he's still the Senate President, or all the rest of the government from the CSC to the Office of the President to Malacanang to the House of Representatives and the Land Bank in terms of the most important aspect. Kasi Senate President ka nga, wala ka namang pinipirmahan. Saan ka pa naging Senate President?
2: So, attorney, kung wala nang kapangyarihan pa si Senator Cayetano, hanggang saan naabot yung kanyang pangungunyapit sa power?
1: Well, we all know, kapit-tuko talaga siya and hindi siya nagle-let go ng power basta-basta until talagang it's crystal clear, 200% clear, hindi lang pwedeng 100%. Ba't natin nasasabi to? Eh, nung House Speaker siya, hindi siya nagle-let go. Kahit naklaro na na may numbers na si Lord Alan Velasco, sinasabi niya, I'm still the House Speaker, illegal yung session ni Lord Alan Velasco. Until last minute, saka na lang siya nagsabi, okay, I resign or wala na akong pakidyan, I leave it up to the Lord.
2: So makakagulo kaya ito sa impeachment trial, sa darating na isona?
0: Yung dulo-dulo nito, baka mamaya madiskaril yung impeachment at baka magkagulo rin dun sa impeachment, ay sa State of the Nation address, lalo na yung July 27, yun din yung araw ng unang resumption ng sesyon.
1: Sigurado ko walang gulo sa SONA eh. Kasi as I've told you, the House recognizes Senator Win Gatchalian. So hindi makakaupo talaga si Senator Alan Peter. Kaya tano sa likod ni PBBM, they will be the ones in control, not Senate, because it's in the premises of batasan
2: so
1: of the House.
2: So possible i-ban sa kam sa batasan ng ang minority na ngayon, block.
1: Hindi. They will only be allowed doon sa upuan nila. They will not be allowed doon like sa... si Senator Alan Peter Cayetano to sit beside or behind the president.
0: Room,
1: so hindi ako nag-aalala July 27. Before July 27, July 6, first date of the impeachment trial. Yun ang tinitingnan ng mga tao. Pero ako, ibang tinitingnan ko eh. Ang tinitingnan ko, June 18. June 18 kasi nga,
0: sa pre-trial.
1: Ang unang araw ng pre-trial, sino mag-a-attend? Of course, I expect acting SP Win Gatchalian kasi nga nag-issue siya ng notice of pre-trial. A-attend ang House prosecutors dyan. I assume a-attend ang mga lawyers ni VP Sara. VP Sara doesn't have to attend it yet. If Senator Cayetano attends on June 18, yun yung unang ano, yun yung unang pwedeng magkaroon ng gulo, kung guguluhin niya talaga. But again, as I've said, he has not, correct me if I'm wrong, wala pa akong nabalitaan na nag-issue si Alan Peter Cayetano ng notice of pre-order. Unlike yung sa working hours. Di ba may dalawang memo, nagkakagulo yung mga Senate employees, sinong susundin. But so far, ang sinunod nila ay si Senator Win Gatchalian. Work from home sila. Pero dito sa notice of pre-trial, walang competing memos or notices. So isa lang ang dapat sundin. And that is Senator Win Gatchalian.
0: So ganun pala yun. Ano? Eh, pero ang masakit niyan, attorney, hindi lang yan yung gulo eh. Hindi lang yan yung gulo dahil parang itong 18 bagmen, parang may intel reports din ano, nakuha ang NBI at ipinaalam na rin sa liderato ni Senator Win Gatchalian na posibleng manggulo nga. Ano ba nga sinasabi
2: at connected. Meron ding
0: sa destabilization
2: plot.
0: Ano nga sabi ng Tweety Birds?
2: Ano mangyayari daw sa June 18?
1: Well, ito hindi naman to Tweety Bird kasi nakausap ko diretsahan tsaka public niya sa nasabi to. Si Colonel Kerubin, no? Na
0: Ariel Kerubin.
1: Kausap ko siya sa isang panayam, one-on-one, or kasama ko sa panayam. Ang sabi niya, na may nakikita siyang pattern. Itong mga 18 Marines, quote-unquote, of course, ano na sila, 18 na, ano naman tawag sa 18 na ito? Hindi na dapat Marines eh. 18 Maleta Boys, 18 Bodyguards ni Zaldico, or 18 ex-soldiers. Klaro, sinabi ng AFP yan. Ang sabi ni Colonel Kerubin, napapansin niya na parang nagpapagamit or nagagamit lang itong 18 bodyguards or ex-soldiers. Plus, may pattern daw yung paglabas nila. Yung paglabas nila, karaniwan mula nung kay Orly Gotesa before November 2025 na may malaki ang rally and intel reports din ng destabilization to February nung lumabas yung 18 Marines at may reports din ulit ng destabilization. Ngayon ulit, nung kakalabas lang ng 18 Marines, mayroong destabilization reports ulit. So sinasabi ni Colonel Kerubin, mukhang may pattern na pag lumabas sila, magkakaroon ng unrest or destabilization na inaasahan. Pero sinasabi ni Colonel Kerubin, the AFP is really more professionalized now. They are not as keen on intervening in political matters. And then you have civil society, wala yung church, wala yung academe, wala yung mga NGOs and militants, if you don't have that critical mass, kahit sa Senado mo pa yan gawin, there is no destabilization that can succeed. They can try to foment destabilization, but they cannot succeed. Especially since the government is taking it seriously. So, imbes na Malacanang ang titingnan natin, sa June 12, ang titingnan dyan Senado. Kasi mukhang Senate ang punterya because meron ng mga president nung panahon ni Senator Bato, nung nagpakita siya, tapos nagtatawag yung mga kampo niya na, maglabas tayo, lumabas tayo, let's help Senator Bato, let's protect Senator Bato.
0: May lumabas ba?
1: In, Hindi, kahit naman papano, 'di ba, may mga ilang libong na pumunta sa Senado to rally for Senator Bato and the DDS camp. But it was not enough. But we should not take it lightly. Kasi nga, may iba doon, I don't know kung may nakita kayong videos doon, ako may nakita akong videos doon, may mga nag-u-joke, so good, pasok sa Senado.
3: Di ba yun ano? Di ba yun pwedeng
1: inciting
3: sedition?
1: Sedition oh. E tapos mayroon pang vlogger, kasi hindi na siya congressman, na nag-propose noon. Sinasabi niya, madami nang namamatay sa Senado, kahit na totally fake news.
2: Fake news.
1: Mm-mm, kaya siya in-expel sa wakas ng House of Representatives. But anong point ko? Ang point ko, nung panahon na yun na nagkakagulo dahil sa paglabas si Senator Bato at ayaw niyang masumuko, tumataka siya, nagpapaprotective custody, meron ng ganong destabilization.
2: Mm-hmm.
1: So hindi malayo.
2: Nag-umpisa na rin naman kung may plano talaga.
1: Parang tutuloy-tuloy lang.
2: Yeah, oh, oh.
1: Nag-hope lang
2: ginagapang-gapang
1: yung mga nag-destabilize na mag-succeed na sa wakas.
2: Mm-hmm.
1: Kaso hindi nagsasucceed talaga kasi mukhang
2: kasi sinusundot-sundot. Ganon.
1: Sino, ano, parang ano, niluluto-luto-luto.
2: Oh, inuurot.
1: Or may lighter. Laging ino-on yung lighter kaso na
2: hindi nagniningas.
1: Napupundi lagi yung yung apoy. Hindi, ano kasi nila yan eh. Yan ang last ditch. Ako, that's what I would call their last ditch effort to avoid or derail the impeachment of VP Sara. Because, as I've said, ano mangyayari ng June 18? Bakit June 12 ang alleged destabilization plot? Because by June 18, pag nangyari na yung pre-trial,
3: tuloy-tuloy na.
1: Tuloy-tuloy na yan. And anong masama sa pre-trial for the camp of VP Sara? She will have to disclose all of her witnesses. Pati prosecution ha, but the prosecution is ready. So bakit importante ang pre-trial? Because both sides will have to inform the Senate the exact name and list of their witnesses.
3: Ay, teka lang, bibigyang daan lang muna natin to, attorney. Wait lang, wait lang. Anong oras naman?
2: Ang oras, 58 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Oras.
3: So, tuloy-tuloy pa rin talaga, Attorney Jess.
2: So, anong dapat pag-ingatan bilang panghuli na lang, Attorney Jess, ng ating publiko? Kasi kahit sa social media, online, gumagapang na rin yung mga ganyan, no, na paninira at disturb sa ating gobyerno.
1: Lahat tayo galit sa flood control. Hindi porket galit tayo sa flood control, eh kailangan na tayong maniwala kaagad. Dito sa 18 na ex-soldiers, no? Meron siguro silang sinasabing katotohanan, 10 to 20%, pero madaming butas na nga na lumabas na parang hindi talaga sila kapanipaniwala. Ang punto ko dyan, umuusad na yung mga kaso sa flood control. Nakulong na noon si Senator Bong Revilla. People cannot say he's not a big fish. Nakulong na si Senator Jinggoy Estrada. Of course, pinupolitika lang dahil kaalyado nila ngayon. Pero noon, lahat ng tao united. Last year, September 2025, lahat ng tao galit kay Senator Jinggoy at gusto siyang panagutin. O ngayon, pinapanagot na siya, he's also a big fish. Pangalawa na siyang big fish. Curly Discaya, Sara Discaya, nakakulong. So lahat ng mga yan, eventually mapapakulong or kinakasuhan na. So kailangan lang natin lang ng patience. Hindi natin kailangang mag-alsa. Hindi natin kailangang mag-destabilize para lang makuha yung accountability na gusto natin. Pwede nating panagutin ang administrasyon na to kung may pananagutan siya. Sino man ang may pananagutan, pwede ding panagutin at dapat panagutin si VP Sara. Kasi meron ng mga ebidensyang mabigat
3: lumabas.
1: Na lumabas na hindi na natin pwedeng ma-ignore.
3: Okay, basta tuloy-tuloy lang tayo sa Senate Flix at abang-abang tayo kung ano ang susunod na kabanata.
2: Number one.
3: Iba, anong season na ba?
2: May top 10 yan eh.
1: Wala nang nanonood ng Netflix ngayon eh. No? Lahat nanonood ng Senado eh.
2: Real time.
3: Maraming salamat, Attorney Jess.
1: Maraming salamat,
2: Thank
1: Sir Zan
2: you.
1: Ng Maman.
3: Yan po si Attorney Jess Falsis, isa pong political scientist at public interest lawyer. E paano po, magbabalik po ang ATM.
2: Anong take mo?
4: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
5: Sa House.
4: Retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag na isabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
5: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
6: This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
7: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
8: Malaking bagay ang DCMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DCMM.
9: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong tatumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
10: Hutan.
11: This is insane. Anong gagawin natin?
10: Mabalot ng hiwag at misteryo ang inyong umaga dito sa Sinesigaw.
12: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
13: Nagbabalik pa rin po ang ATM!
14: Anong take mo?
13: Ito, padaanin muna natin to. Araw-araw naman.
2: Ang oras, 5 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.
13: Ito rin talaga yung interesado ang mga kababayan natin, lalo na dyan sa Mindanao, dahil nga matapos yung malakas na lindol, parang ngayon lang din natin nakikita kung gaano talaga kalala, katindi, kabigat, katindi yung lindol noong Lunes, sino ba itong makakausap natin na maan?
2: Oo, ay isa siyang, I think, a grade 7 advisor. Siya po ay si Joanna May Cabasan, isang junior high school teacher ng Santa Ana National High School sa Davao City. Magandang hapon, Ma'am Joanna May.
14: Magandang hapon po sa inyo.
2: Oo, na-encounter ko lang to si Teacher Joanna May sa yung mga reels na lumalabas. Nakita ko, ipalabas nga natin, yung nasa classroom sila, nasa kalagitnaan ng orientation ng mangyari. Oo. Tapos, minessage ko si Teacher Joanna May. Sabi ko, pwedeng magamit yung video niya at ma-interview na rin siya at the same time. Ayan, Teacher Joanna May, yan yung video niyo, no? Ano bang nangyari nito? Bago lumindol.
14: Yes, so, mamaan. So, yung nangyari po ang lindol last June 8 po ay kakatapos lang po ng aming flag ceremony. At nasa kalagitnaan po kami ng class orientation noon. And I'm actually about to give instruction po sa students to take the recess when one of my students po shouted, "Ma'am, linog!" So ang una ko pong ginawa ay sumigaw po ng duck cover and hold at sinuha po yung laptop ko. At pumesto po ako banda sa may door po to secure na hindi maklose po yung door. And nalabas ko din po yung phone po at the same time para masend po yung video sa parents nila to avoid po sa mga parents. Ang lakas po ng paggalaw ng gusali that time kasi nasa second floor po kami. At nag-aalala po ako that time kasi baka anytime pwede po bumagsak yung pader or yung building namin. Kaya po panaysigaw ako ng duck cover and hold just to get also their attention. Baka po kasi may tumakbo na student. Kasi yung time na yon napakalakas ng paggalaw. So hindi po kami pwede agad lumabas. Baka kasi may facility na mahulog po yung student kung lalakad kami kasi ang lakas po talaga ng paggalaw.
2: Or magpanik.
14: Yes po. And believe din po talaga ako sa student mamaan kasi alam nila yung gagawin nila. Hindi sila agad magpanik. Nakikinig lang talaga po sa mga instruction ko. And napakalaki po talaga ng tulong ng mga simulation drills like ng mga nationwide simulation earthquake drill. And also thankful po kami sa aming DRM coordinator si Ma'am Sanjego kasi tinitake po talaga seriously yung mga ganitong drill. Ang pagiging handa po, napakalaking tulong.
2: Pero
14: sa mga guro meron po talagang presence of mind.
2: Yun nga, Teacher Joanna May, kasi alam mo yung sa pagkakataong yan, ang hirap magdesisyon. Una, responsibilidad mo, yung lahat ng batang iyan na nasa loob ng classroom mo. Sa iba kasi nakikita mong video, nasa quadrangle na eh.
13: Nakalabas na sila.
2: Buti, nagdesisyon ka, kasi sabi mo mga freshman yan eh. Hindi pa nila alam, tama ba, kung saan yung evacuation area. Tama ba? Kaya, nanatili na lang kayo sa loob ng classroom for the meantime.
14: Yes po. For the meantime po, nanatili kami kasi meron din po akong co-teacher na sa kabilang room po na si Ma'am Palarca. Halos po, nasa sahig na siya kasi ang lakas po talaga ng paggalaw. And during our simulation drills, talaga po hinighlight sa amin na pag malakas yung paggalaw, hindi mo nalalabas para makaiwas din po kami sa stampede at posibleng mahulog sa gusali po during lindol.
2: Teacher Joanna May, nakikita mo rin naman yung mga video, no? Yung mga nasa online na viral ngayon. Bumagsak yung gusali ng isang eskwelahan, yung mga covered court, ganun din. Buti, nung papanood mo itong mga to, hindi ka ba natakot din na possible nangyari din sa inyo?
14: Actually, sobrang pag-aalala po. Maraming what if po talaga that time, no? What if hulugan kami or yung bibigay yung building, mabuti na lang po kasi alam namin prior to this incident po, meron na po nangyari last year, October 10. Malakas din po yung lindol. Hindi lang kasing lakas nito, but malakas din yung pagyanig. Senek po na maigi ng aming city government. Inspect po talaga at maganda naman din yung foundation ng building namin. So alam namin na hindi agad-agad bibigay kasi yung building kung nasan kami ngayon ay bago pa po siya binild. So alam namin na hindi agad-agad po titibag yung building na yun.
2: Ayan, isang ano yan, karanasang hindi malilimutan na ni teacher.
13: At saka Ma'am Jonami, nabanggit nyo kanina na nakatulong yung pagsasagawa ng mga earthquake drills. Sa tingin nyo, after nitong karanasan ninyo, dapat pa siyang mas dalasan pa? Baka kulang yung once or twice a year? Baka kailangan dagdagan pa?
2: Actually, four times yan, di ba?
14: Yes, so actually, more than five times kami nagsasagawa ng earthquake drills po sa aming paaralan. Kasi po, meron kaming about roughly 6,000 students. Kailangan po talaga namin maging handa at also sa mga guro na magkaroon ng presence of mind if merong ganitong sakuna po.
2: Oo, iniisip ko lang yung go bag, grab bag na naglalaman ng mga emergency essentials, no? Iyan ba ipinapatupad nyo sa classroom? Kasi yung iba pinapaiwan yan sa classroom. Siguro sa mga private schools ito na kumbaga kukunin mo na lang siya once na mangyari mga ganyan na sitwasyon. Meron ba tayo diyan? Halimbawa sa eskwelahan nyo na lang.
14: Opo ma'am, dito po sa Santa Ana National High School, nagsisimula na po kaming mag-implement pa po ng yung hard hat. Actually, meron na pong mga sections, mga rooms na kompleto na po yung hard hat. Yan po yung isa sa mga requirements namin sa aming advisory class to have their hard hat. And meron din po kaming mga emergency team, school DRRM team na mabilis rumesponde pag may ganito pong sakuna.
2: Anong sabi sa inyo ngayon? Ano po yung pinakahuling abiso ng DepEd or particular dyan sa inyong eskwelahan? Wala pa bang resumption ng klase or indefinite pa yung suspension?
14: Actually po, dalawang araw na po suspended yung klase. But today po, meron na pong bumabalik ng face-to-face class. But exempt na lang yung mga hindi nakasali sa listahan ng CT na okay na po mag-face-to-face class. So for now, hindi po nakabilang yung eskwelahan namin sa list ng City Government of Davao. So for the meantime, nasa work from home basis po muna kami.
2: Online.
14: Online blended learning po muna kami sa Santa Ana National High School.
2: Oo, yan.
13: Alright. So, basta ingat po kayo at maraming salamat din po kasi maganda kayong ihemplo sa lahat ng mga Pilipino.
2: Tsaka diba? Kalmado. Kung ano mo dyan sinasabi niya, kung maririnig natin, ano yun? The cover and hold. Sinigaw niya yun. Sabi niya, pray. Ganon. Kumbaga, yung presence of mind ni Teacher Jonna May nando dun. Kasi kung ako yun, baka, ako, ewan ko, kung nauna ako, naunang tumakbo.
13: Maraming salamat po, ma'am.
2: Maraming salamat. Sige, Teacher Jonna May.
14: Okay po, maraming salamat po.
2: Okay, siya po si Teacher Jonna May Cabasan ng Junior High School Teacher ng Santa Ana National High School sa Davao City.
13: Anong oras naman?
2: Ang oras, 14 na minuto makalipas ang 5 ng hapon.
13: Kanina, nabanggit na ni Attorney Jess Falsis na yun nga, posibleng magtuloy-tuloy yung kung ano man yung ibinaplano itong 18 na, ano mga ba tawag sa kanila? Na-offend yata ang tinawag na 18 cargadors. Naglabas ng picture si Attorney Baligod.
2: Nagalit. Dahil dyan.
13: Anong tawag? Ano ba? 18? Bagmen siguro kasi sabi nila nag-deliver sila. Di bagmen.
2: Maleta boys.
13: Kasi tapos hindi rin natin pwedeng tawagin ex-marines kasi sabi rin hindi naman daw sila lahat marines. At yung 12 out of 18 ay dishonorably charged. Discharged. So, yun. Eh, bahala na.
2: Maski pops. Bahala kayo dyan. Dami kong ano ginagawa.
13: Ito ko sabi na nun si Attorney Sherwin, attorney tuloy, si Dr. Sherwin Ona, isa pong security analyst at associate professor po ng political science and development studies ng De La Salle University. Dahil nga tanungin natin, ano, ito bang ganitong mga sitwasyon, pwede nga ba itong mauwi sa isang malawakang destabilization?
2: At ayan, at bilang security analyst, ay mas alam niya to. Oo, yung mga implikasyon nito. Ano nga ba yung ibig sabihin ng pag sinabing destabilization plot, ano ba yan? Kasi lagi natin naririnig yan. Tuwing bago ng administrasyon, lagi na lang gustong patalsikin. Ano ba yan?
13: Ayan, makasama natin via Zoom. Magandang hapon po, Doc Ona.
15: Hey, magandang hapon, Sandro at Maan. Long time no talk and no see, Maan. So, I'm glad na magkasama tayo ngayon. Ayan. Thank you for your invitation.
2: Thank you, thank you.
13: Doc, yun nga. Paano yun? Ito ba talaga pwedeng mauwi sa nationwide na destabilization plot, lalo na may mga intel reports na?
2: Oo, at sa paanong paraan? Mm. At pag sinabing destabilization plot, para na lang sa kabatiran ng ating mga taga-ATM, ano po ba, pag sinabing destabilization plot, ano po ito?
15: No, para doon sa unang sinabi mo, Sandro, no, ito talaga ay maaring mauwi sa isang destabilization plot dahil nga nakikita natin na ginagamit ng mga ibang mga politiko natin, yung ibang mga senador natin, yung ganitong mga revelations to agitate the public, no? Nakita naman natin yung paglalahad ng mga sinasabi nyo nga mga bagmen na wag na daw nating tawaging Marines, pero ipinipilit nila na ito'y mga Marines dahil nga para iugnay sa Armed Forces of the Philippines. Ano? Kaya nga itong ganitong mga events at kasama na dyan yung nabanggit mo na intelligence reports, kasama na rin dyan yung mga nangyayaring mga protesta na sinisigaw, na sunugin ng Malacanang, sunugin ng Senado. No, ito ay kung iyong ipapag-connect-connect, sabi nga nila, no? Mm-hmm. Ito'y maaring mauwi sa isang tinatawag na destabilization o pagkakalat ng kaguluhan, no, para patalsikin o pahinain ang ating gobyerno. Hindi ito bago sa administrasyon na ito. Nakita natin to last year. Mga retired military and police officers naman ang kanilang nire-recruit, kasama na dyan yung ibang mga former politicians at mga informal settlers pa nga, nakita natin, hindi ba?
2: Mm-hmm.
15: Para magkaroon ng kaguluhan. Ano? At ayon nga sa mga intelligence reports, baka dito nga umuwi ito, lalong-lalo na ngayon sa June 12.
2: Oo. Pero diba kinakailangan sa tuwing na sir, kailangan ng suporta ng civil society groups, ng publiko, ng simbahan, ng lahat ng sektor ng ating lipunan para magtagumpay ang ganyan. Nakikita nyo ba sa ngayon ito ngayon?
15: Tama ka dyan, kailangan talaga yung broad support ng iba't ibang mga stakeholders, ano? Pero hindi ko to nakikita ngayon, And pati ang ating sandatahang lakas, ano, sa pamamagitan ng Chief of Staff ay nagsabi na, ano, na magiging tapat sila sa konstitusyon at sa kanilang tungkulin, ano? Bagamat mayroong mga pronouncements na ganito at hindi natin nakikita tong mga paggalaw na ito, lubang nakaka bahala pa rin ito dahil nga hindi naman kailangan pabaksakin yung gobyerno, magdulot lang sila ng isang perception na widespread ang kaguluhan, ano, widespread ang instability, and that would definitely undermine, no, yung credibility ng ating gobyerno. Inyong tandaan na hindi lang naman itong destabilization ang ating pinag-uusapan. Sunod-sunod na naging problema ng Pilipinas. Merong economic crisis, merong oil crisis. Ito pa, dumama pa yung lindol. At ito nga kaguluhan o political noise na nangyayari. Kaugnay ng impeachment ng Vice President. Ano? Itong lahat ng ito, yung pagka pinagsama-sama mo, no, it shows, instability sa ating gobyerno. Kaya ito ang tingin ko na gustong i-exploit ng mga puwersa na ito, no, para ipakita nila na lubhang unstable ang ating pamahalaan at hindi nito kayang i-govern ang ating bansa.
2: Mm-hmm. Eh dati kasi, 'di ba, wala pang social media noon.
0: Text, yung texting na abutan ko, yung nagtawag dun sa EDSA DOS, yun ang naabutan ko.
15: Nahahalata sa Android at taong ka na.
2: Bata, ako, ano na? Ako hindi, social media na ako.
0: Ano pa lang ako noon, prof, elementary.
2: Wow. Kala ko sabi mo kapapanganak pa lang. Eh yun na nga, prof. Dati walang ganyan. Mm-hmm. Pero ngayon pwedeng ginagapang na sa social media, yes, no? Yung mga fake news na pwedeng ito yung magpapalabnaw sa tiwala ng publiko sa ating pamahalaan. So tingin niyo nag-start na rin ito ngayon. Gumagapang na rin ito ngayon.
15: Yeah, definitely, Maan, no? Even the chief of staff himself, no, admitted na may mga kumakalat na mga balita na ginagamit yung kanyang likeness, no, sa pamamagitan ng mga fake news at saka videos, ano, na sinasabi na ang armed forces ay sumusuporta dito sa destabilization moves na ito, no, na pinabulaanan din ng ating chief of staff, no. Dito mo makikita na talagang well-planned, well-orchestrated itong ganitong mga paggalaw, no? Mm-hmm. Kaya siguro ang ating pamahalaan, dahil nga nag-release na sila ng ganitong mga intelligence reports, ano, pinapakita nila na they're on top of the situation. But anything goes yan, Maan and Sandro, no? Pagdating ng June 12, hindi mo masabi, no? Kasi mukhang desperado na ang mga puwersang ito, no? Ayaw nila matuloy yung impeachment. Mm-hmm. At the same time, ano, mukhang kapit-tuko dyan sa Senado, ano? So gusto nila talaga na i-preserve yung kanilang mga poder.
0: Pero bukod dyan sa
15: gumamit ng ganitong pamamaraan.
0: Oh, pero Doc, bukod dun sa mga nabanggit nyo, may connect din ba ito sa China?
15: Kung ako ang tatanungin mo, although mahirap mag-establish ng evidence, no, kasi lahat ito ay covert, Sandro, no? Pero kung inyong titingnan, ano, yung pagkoconnect ng dots, sino ba itong mga senador na to na sumusuporta dito? Di ba? Sila yung mga tinaguri ang mga chinador, eh. Mm-hmm. No, at itong mga disinformation activities na to, na-link na ang China rito, no? Nakita niyo naman the past few months, ano? Even yung kanilang embahada ay na-link na rito. Mm-hmm. So hindi na katakataka o kagulat-gulat kung may kinalaman sila rito. Although, sabi ko nga, allegedly ito, no, mahirap i-prove ito dahil nga ito ay tinatawag ng mga covert operations or espionage operations.
0: Mm-hmm. Tsaka yung may nakita pang structure dyan sa West Philippine Sea, Dr. Ona, di ba?
15: Sabay-sabay, no?
0: May connect kaya nga, parang nakakapagduda, may connect kaya itong mga pangyayaring ito?
15: Alam mo, yan yung tinatawag nilang ruse, eh, no? Yung dinadivert yung ating attention, ano? Dahil nga merong napipintong kaguluhan dito sa ating larangang pampolitika, ano? Ginagamit ito para ma-divert yung ating attention. Hindi ito first time na ginagawa sa atin ng China, no? Inuunti-unti tayo niyan habang nakalinga tayo, lalo na ngayon na tumama yung lindol diyan sa Mindanao, ano? Mm-hmm. Ang mga puwersa ng armed forces ay karamihan nandiyan ngayon, ano? Gagamitin nila yan, no, para makaisa sa atin.
0: Mm-hmm. Kasi baho di masindok, medyo nagkinabahan ako nung nakita ko yung mga news items, Dr. On at Maan. Kasi nga, baho di masindok nakita yung mysterious floating platform dyan sa baho di masindok.
15: Matagal na nilang tinatarget yan sa Android Maan. Ano? Gustong-gusto nilang makuha talaga yan dahil nga ang balak nila dyan, tatanayuan nila ng structure. Kung inyong matatandaan, dineclare na nila yan na natural marine reserve nila, eh. Mm-hmm. So legally speaking, kanila yan sa kanilang pananaw. Ano? Kaya binabantayan ng maigting ng armed forces yan at iba pa nating mga kaalyado. Pero gagamitin yan, ano? Paunti-unting gagapangin yan at i-take advantage nila itong kaguluhan pampolitika at dito na rin sa natural disaster na tumama sa atin para makaisa dyan. Tingnan nyo, kailangan lang bantayan.
2: Okay, Prof. Ito, come June 12, dahil sinabi, ito yung mangyayari. Ano yung mga posibleng senaryo na dapat paghandaan o pag nakita na ito ng ating publiko, ito na to. Ito na yung, sabi nyo nga, mga pulupulong kaguluhan, magkikreate ng conflict sa mga maraming area, no, para palabasin na yun na, bumabagsak na ano ang pamahalaan. Yung mga ganun, Prof.
15: Asahan nyo pa yung mga maraming mga pasabog na ilalabas ng mga iba nating mga politiko, lalong-lalo na ngayon na in question yung liderato dyan sa Senado. Marami pang palalabasin yan. Ano? Nagpalabas na nga ng Chacha, nagpalabas pa ng Maleta Boys. No? Ang aim nito ay para guluhin ang publiko, no? Para paigtingin ang damdamin ng ating mga mamamayan, ano? Maliban pa diyan maan, ano, idagdag muna diyan yung pag-oorganisa. No, makikita niyo yan na may mga movement na sa mga communities, ano? Mm-hmm. Especially dito sa mga informal communities, at gagapangin yung ating mga kapulisan at kasundaluhan, lalong-lalo na yung mga hanay ng retired, no? So makikita niyo yan. Ito kasi yung ginawa nila last year, no? At malamang naulitin lang nila nito, pero ngayon mas organisado na sila at mas well-resourced itong mga ito.
0: Basta ang dulo-dulo niyan, kailangan magbantay tayo sa nangyayari. So Senateflix pa rin talaga. Dr. Ona, at kailangan din bantayan, huwag natin kalimutan yung West Philippine Sea habang tinitingnan, binabantayan din natin yung rehabilitasyon dyan sa Mindanao. Maraming salamat po, Dr. Ona.
2: Thank you, Dr. Ona.
15: Maraming salamat, Sandra and Maan.
2: Oo, at bantayan natin yung mga fake news.
0: Oo, isa pa yan.
2: Oo, kasi diba, doon tayo nakababad ngayon. So akalain mo, yung mga balitang yan, nangyayari talaga sa isang lugar. Diba?
0: Oo. Pero bago tayo magpaalam, magbigay muna tayo ng daan. Magbigyan muna natin ito.
16: Ito ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, DZMM.
17: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito. Pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin. Hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung naging resulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
18: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
19: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
20: kailangan ng gabay na maaasahan.
19: Ako po si Master James Alejandro.
20: At ako naman po si Ate Nems Turla.
18: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
19: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
21: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
18: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
22: Tamaan po tayo ng presyo.
18: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
22: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
18: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
22: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
18: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
23: Ano mga concerns? Ano mga issues?
18: Pagkakampi ng masang Pilipino.
23: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
18: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
23: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
18: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
24: Makukulit na hirit. Tatak Dolphy.
25: Ano yun?
24: Shooting star.
25: Ano yun?
24: Falling star. Mga banat na malupet. Tatak Dolphy.
26: At tutunayan ko siya, mas malaki limanda sa 1,000. Kuha ka mo.
24: Palaging may bit-bit na pampahapi. Ito for you. Chocolate yan, important. Yan ang tatak, Dolphy.
27: Muscle yan, oh.
24: Hanggang dito, umabot ang muscle. Tatak, hari ng comedy.
28: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
29: Lupit naman yun.
24: Sa sine mo, hari ang saya. Hari ka rito.
30: Wala kayong gagawin kundi mag-relax.
24: Uminom.
30: Wow!
1: ang sakit sa lalamunan.
3: Sa tulong ng tamang health information.
4: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagamitin.
3: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
5: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
3: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Ang Radio Patrol, Nico

0: ATM.
1: Natutuhan mo ba kanina, partner, yung mga sunod-sunod na
2: mga papreskon, no?
1: Yung patukol doon sa trahedya doon sa ating dalawang basketballista, no? Ateneo Blue Eagles.
2: Oo.
1: Well, siyempre nauunawaan naman natin yung hinagpis din ng ina, no? Nung si Rene Bater Bonilla.
2: Hindi ko masabi yung pangalan niya. Nakakalimutan.
1: Bater Bonilla. I'm not sure kung ganun nga pagbigkas. At syempre, kinakailangan na malinawan din kung ano talaga yung naging circumstances nung pagkalunod nung dalawang Blue Eagle basketball players. Kasi nauunahan ng
2: spekulasyon? At syempre, mga pag-uusap. Kasi dahil nga na tahimik muna ang Ateneo for the longest time. Hindi natin alam kung ano nangyari na...
1: Because hindi rin naman nila syempre masabi pa what really happened.
2: At kung talagang ito nga ba ay sanction ba ng eskwelahan yung kanilang pagpuntang parang team building na ginawa, di ba? Yeah. Dahil varsity nila ito di ba? Ito yung kanilang...
1: Men's basketball team.
2: Yes.
1: Mukha namang meron naman talagang ganong exercise, no? Kaya lang nga, syempre, maraming questions na na kinakailangan linawin dahil nga po sa, is it the first time na pumunta sila sa ganitong lugar or ganitong klaseng lugar para lang mag-training? Or ano yung protocols nila usually kung ganong klaseng lugar nga ang kanilang pinagdarausan ng training? Kasi open sea, di ba? Beach. Bakit nila napili na doon pa? And meron bang tawag dito yung adequate warning magmula dun sa pamunuan ng resort na medyo delikado yung ilang parte ng beach na hindi dapat basta puntahan, di ba?
2: At saka yung ano din, partner, no? Kung alam din ba ng resort yung kanilang gagawin para makapag-provide man lang at least
1: may paalam
2: ng rescue or right, yung mga lifeguard, di ba, on duty para i-oversee yung event nga nila.
1: Yeah. So, sabi nga ng mga tao, in hindsight, malinaw lahat. Pero ngayon nga po nung nangyari na ito, ay kinakailangan po talagang sagutin yung maraming tanong, no? To be able to get a clearer picture kung bakit nga po ganito yung sinapit nung dalawang Blue Eagle players. Sino ang may pananagutan? Well, that has to be determined dahil syempre ang unang mag-aalaga dun sa players, yung team manager or coach nila, di ba? Kung sino man yung training manager. Siyempre, may mga tagabantay dapat yung mga atleta at para alam na sila ay nasa ligtas na kalagayan. Yung pamunuan ng universidad, siyempre, gusto din nilang malaman kung bakit nangyari ito. So, mahirap po mag-assign ng blame kaagad-agad. Although we can understand kung bakit nga po yung initial siyempre reaction ng magulang na siya nawala ng anak, ay meron na kagad siyang sinisisi. At meron kagad siyang conclusion kung bakit nangyari ito. Hindi nga lang natin masabi kung yung kanyang inisip na conclusion ay tama nga ba. Dahil wala pa naman pong katunayan na yung suspecha or yung paniniwala ng ina ni Bater Bonilla na kaya po nalunod yung anak niya dahil meron daw ginagamit na pabigat.
2: Oo, pero may sinabi
1: kasama ng training. No?
2: Sabi na wala weights. Na daw weights Wala naman daw
1: according to the police, nung na-recover yung bodies, wala naman daw nakitang may nakakabit na weights, no? Doon sa, either sa paa or sa braso or whatever. Tapos pinagdududahan nga po ng ina kung bakit may mga pasa yung katawan ng anak niya.
2: Ah, kaya lumutang yung tanong na baka daw may sabi nga baka may hazing din daw ba na nangyari dahil nga may mga pasa, no?
1: So that gives rise to a lot of speculation and suspicion, pero dahil nga po ang mismong Philippine Sports Commission ay gusto na mag-imbestiga, I think ang PNP mismo ay may sariling forensics na mag-iimbestiga. Ang Ateneo, malamang sa malamang, may sariling gusto mag-imbestiga. Ito na naman po yung mahirap dito. Yung nagkakasabay-sabay na magkakahiwalay na investigasyon. Paano kung lumabas na magkakasalungat yung mga
2: iba-iba
1: findings?
2: Iba-iba ang kanilang maging findings.
1: Huwag naman sana. Kaya sana nga po talagang merong isang

0: tunay na ano na lang eh, yung parang expert forensic examination. Mm-hmm. That will actually examine the site, mm-hmm. di ba? Sa nangyari yung paglunod, pagkalunod, determine the circumstances leading to that incident, di ba? Scientifically, also inspect kung yung bang lugar na yan, eh talagang yung current or yung underwater current, yung riptide na tinatawag, ay talagang laging nandoon yon, di ba? Mm-hmm. Or did it become stronger no araw na yon, mm-hmm. because of some kind of meteorological factors, mm-hmm. like low younger. Tide, high tide,
1: yes,
0: may ganun pa, di ba?
1: Eh.
0: So many things to consider. Mm-hmm. Na sana nga po sa investigasyon, isa-isahin nila yon para mas malinaw po at tuluyan ng mapawi kung ano man yung suspecha o spekulasyon na umuusbong dito. Mm-hmm. Mahirap kasi partner na nagdadalamhati syempre, no, yung mga nawala ng mga mahal sa buhay, pinapainan pa ng maling impormasyon.
1: Yes.
0: Mahirap
1: and
0: yung ganun.
1: It also shows that there are lapses when it comes doon sa school at doon sa ano, no, doon sa management.
0: Kung may lapses.
1: Oo, nung team. Yeah. So, this time, magkakaroon din yan sila, I'm very sure, ng introspection yeah. din, no? Mm. How do we manage ba talaga our team? Have we been so complacent in allowing them to do yung activities
0: True.
1: Nila na hindi
0: yeah.
1: natin o-oversee ng maayos?
0: Yeah.
1: Because sa tingin nga natin, for the longest time, wala namang issues, no?
0: Yes.
1: So, minsan, ano eh, yung complacency talaga yung delikado eh. Diba? Pag
0: the moment na you're lulled into complacency, diba? Yung parang masanay ka na na, mm-hmm. eh, normal na to eh.
1: Mm-hmm.
0: Parang hindi ka na masyado nga nag-iingat.
1: Mm-hmm.
0: Which is why one of the questions nga sana, partner, is this the first time na ginawa nga yung ganitong uri ng training exercise ng Ateneo Blue Eagles mm-hmm. in open sea or beach mm-hmm. Environment?
1: Mm-hmm.
0: No? Kasi kung hindi naman, then they should have had this proper safety protocols nga mm-hmm. in place. Mm-hmm. Anyway, kasi nga po, nabaling yung attention ng ilan po sa mga kapamilya natin, no, sa ibang mga issue. Malaking trahedya nga naman po yung sinapit po ng ilang lugar sa Mindanao, but ito kasi parang merong mukha eh.
1: Oo.
0: Mga bata, dalawang rising stars ng varsity basketball team, cut short, di ba? Cut short in the prime of their life, na hindi mga lang sila nabigyan ng pagkakataon na sila yung magtumulong sa kuponan nila, di ba? Na manalo ng mga kampyonato. And then, syempre, yung grieving, di ba, mother, eh parang lalong naaantig yung damdamin ng mga kapamilya natin dahil nakikita nga nila na parang merong isang napagkaitan, di ba, mm-hmm. ng hustisya.
1: Alam mo, iniisip ko pa nga, partner, yung pamilya ni Divine, di ba? Kasi yung Nigerian siya, di ba?
0: Yeah.
1: So,
0: kung na-inform na.
1: Oo, and paano nila i-dadalhin ba yung body pabalik sa kanyang pamilya? So, yun, isa pa yan.
0: Yeah. And then we also ano naman, we also respect yung kahilingan din ng mga pamilya kung sila ay humihiling ng privacy at this time, no? Pero syempre yung privacy din naman has to also give way to a proper investigation.
1: Mm-hmm.
0: Hindi naman nila pwede ikubli
1: mm-hmm.
0: at pigilan yung mga investigador dahil talagang gusto nila malaman eh parang if this is really an accident,
1: mm-hmm.
0: paano sana ito na prevent, di ba? Mm-hmm. Naiwasan at paano po pwedeng iwasan pang mangyari muli.
1: Mm-hmm.
0: Para marami magbabago dito eh.
1: Mm-hmm.
0: I mean, so usually ganun eh. Pag may mga accident at mga disaster,
1: mm-hmm.
0: mas lalong na pag-aaralan na paano yung susunod na pag-iingat.
1: Mm-hmm.
0: At sana nga po, no, ganun ang maging resulta nito.
1: Uh-huh.
0: That something good will come out of it kahit pa paano.
1: Hinihintay ko din dito, partner, yung side ng Ateneo. Narinig mo na ba sa
0: nag-issue sila ng statement
1: lang
0: to confirm
1: lang din,
0: na may namatay.
1: Oo, statement lang din.
0: But
1: we really haven't been able to interview anyone from them.
0: No. Kaya kailangan talaga na if they will also conduct their own yun nga, internal investigation sa kanilang sariling mga protocols, malaman at malaman din kung meron ng lapses
1: mm-hmm.
0: and what could possibly have been done
1: mm-hmm.
0: to prevent this kind of diba, tragedy.
1: Mm-hmm.
0: Anyway, so yun po ay isang trahedyang nangyari po sa dagat at meron na naman po tayong pag-uusapan pandagat pa rin. At ito ay maaaring trahedya na namumuuna naman para po sa ating bansa, sa soberanya ng ating bansa or sa territorial sovereignty ng ating bansa. Dahil lately, mga kapamilya, ay may namataan daw dun sa may parte ng Baho de Masinloc Eh, alam naman natin, ito ay medyo napapaligiran ng mga puwersa ng China, no? Mm-hmm. Ang kanilang China Coast Guard.
1: Parang kinamkam na talaga nila ito na part of theirs,
0: yes.
1: Di ba?
0: Hindi na nila binitawan.
1: Oh, oh.
0: Hindi na pinapapasok yung mga Pilipinong mangingisda. Mm-hmm. And lately, may namataan daw na tila satellite imagery na meron daw floating structure na ngayon doon. Mm. Eh dati, ano lang naman ito, parang masabi mong reef, di ba?
1: Mm-mm.
0: Ngayon, meron ng floating structure na may tao na nakasakay dito, partner.
1: Oo, parang maliit lang din naman ate, parang 6 meters by 6 meters.
0: 6 meters by 6 meters, so that's about roughly 19 by 19 feet.
1: Oo.
0: Almost, no? So 19 by 19
1: so, rough
0: feet.
1: Pa lang talaga siya.
0: 19 by 19 feet, parang halos kasing laki na lang nitong booth natin sa kayong kabilang kwarto.
1: Oo, parang condo unit, no?
0: Parang ganoon, di ba? Ngayon, ang tanong is, dito na naman po magsisimula yung pag-expand ng pasilidad ng China sa isa na namang feature, no, sa West Philippine Sea na inangkin na nga ng China. Kasi kung maalala nyo, mga kapamilya, noong 1990s, noong panahon pa ni Pangulong Fidel Ramos, doon po nagsimula na okupahin na ng China yung ilan po sa mga maritime features ng Pilipinas na hindi pa tinatawag na West Philippine Sea. Nag-umpisa yun, kubo-kubo lang.
1: Oo, tapos biglang may ano na runway na.
0: Hindi naman kaagad-agad.
1: Ah,
0: no? Kumbaga, naglagay na sila ng puwersa doon, pero kubo-kubo lang. Ang tawag nga nila doon, fisherman shelters, partner.
1: Oo.
0: So from the air, mukha lang silang mga huts. No?
1: Oo.
0: At hindi na nga sila napaalis magmula noon. Hanggang sa kinasuhan nga sila ng Administrasyon Aquino, Noy Aquino, nanalo tayo. At bilang ganti doon sa pagkatalo nila sa arbitral ruling, saka sila nagtayo ng mas malalaking mga pasilidad. Nilagyan na nila ng runway, nilagyan na nila ng radar site, lahat na. Nireclaim na nila. Eto na naman kaya ang balak nilang gawin dyan sa Bajo de Masinloc. Kasi ano yung structure na yan? Bakit floating structure? At bakit may tao?
1: Parang,
0: ito ba ay panimula?
1: Marine research yung aim eh.
0: Who knows? Because could be something else, di ba? Could be a prelude to something much bigger at baka magtayo na naman ng isang base yung China dun mismo sa Scarborough Shoal. Nasa ano ba ang guest natin, Hannah's? Nasaan ang guest mo?
1: Calling.
0: Nasaan ba yung calling natin?
1: Andiyan, ayaw mo yan, partner. I-dial mo pa kasi para
0: lumabas.
1: But yeah, yun nga. No? So, di natin alam.
0: Okay,
1: kung
0: here we go. Paging Rear Admiral Jay Tariella. Paging Rear Admiral Jay Tariella, please report to customer service. Customer service. Ay, oo nga. Meron pa ganun.
1: Customer.
0: Yung paging the parents of a lost rear admiral. Paging
1: no,
0: the parents of a lost rear admiral wearing white uniform and ano. Please report to customer service.
1: Yan.
0: Maririnig niyo po yan sa mga mall.
1: Oo, pag nawawala ng bata.
0: Mga batang nawawala.
1: Pero yun nga, di ba? Yung balikan natin yung sinasabi nga natin na nakita na structure na ito. Kahit sabihin natin maliit yan, the fact that it is already being manned, being used, meron na tayong, may activity na nangyayari.
0: Meron.
1: No? At paano kaya nila din ito, paano, dahil alam naman natin, nag-i-issue naman tayo ng challenges, di ba? Radio challenges. So, what happens after that? Magbibigay na naman ba tayo ng diplomatic complaints natin?
0: Meron yan. Diba? Nag-protest na, yung demarche na tinatawag.
1: Lagi na lang tayo may mga ganyan.
0: No,
1: eh, nakailang thesis kapal na tayo sa diplomatic complaints natin. Haven't really received any response for that.
0: Nakailang ream na ng bond paper yung naubos ng DFA.
1: Oo.
0: So, mukhang ano, missing in action ang ating pong gauge.
1: Pabalik pa lang.
0: Paging the guest coordinator of the teleradio. Please call the Rear Admiral Jay Tariella. Kasi kung wala, uwi na kami. Uwi na kami ni partner Rica kasi talaga sinabi ang sigaw talaga nila bring them home. Kami dalawa ni Rica po.
1: Tayo makauwi. Tayo ikaw.
0: Kasi totoo yan na bring them home na tayong dalawa. Kasi wala namang guest. Uwi ka.
1: Tay, yung karton mo lang mauuwi ko, Tay.
0: Maganda nga yung standee na nilagay nila dun sa dahig.
1: May jacket pa.
0: Oo, kasi talagang sabi, nanlamig ba ako?
1: Kaya nga.
0: Lagyan nyo ng jacket.
1: Kaya nga. May pagkain pa nga sa tabi eh.
0: Ay, totoo.
1: Diba?
0: Parang alay ba dun sa altar ba?
1: Oo. Ito may mga report yata tayo na nakaline
0: up. So, bago po natin mahanap yung ating missing guest, ay tawag po muna tayo ng report sa ating mga Radyos Patrols. Tanggapan ng Ombudsman sa Davao City at Cagayan de Oro. Balik operasyon na. Baka ano ba nangyari sa kanila? Nung lindol ba ito? Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
2: Tony Rica, iniutos na ni Ombudsman ni Crispin Rimulya ang pagbabalik operasyon ng kanilang mga tanggapan sa Davao City at Cagayan de Oro. City simula bukas, June 11, 2026. Kasunod ng isinagawang structural integrity inspection and quick assessment team ng Department of Public Works and Highways sa mga gusali ng Ombudsman matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao noong Lunes. Batay sa paunang pagsuri ng DPWH, ligtas sa mga gusali ng OMB o ng Ombudsman kaya pwede na magbalik sa regular na trabaho ang mga empleyado nito. Naunang nagbalik operasyon ngayong araw ang mga complaint center ng Ombudsman sa Ulo at Zamboanga. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly.
0: Ay, Kelly. Extra ka ulit para maliwanag. Kelly.
2: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat,
1: so much,
0: Kelly. Feeling ko nabitawan ni Kelly yung telepono. Narinig ko para din na juggle niya.
1: Ito, meron pa. Congresswoman Janet Garin nagsampa ng reklamong cyber libel at perjury sa DOJ laban sa 18 Malita boys. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula DOJ. Oh, Malita.
0: Malita.
1: With the accent.
0: Your Filipino accent.
1: Radyo Patrol, Beard.
0: Beard.
1: Gordizan Bird.
3: Rica, Tony, nagsampa ng kasong cyber libel at perjury si Iloilo Representative Janet Garin laban sa 18 Malita boys na dati umunong bodyguards ni Resign Acobicol Party List Representative Saldico sa Department of Justice. Kasama din sa sinampahan ng kaso ang legal counsel ng 18 Malita boys na si Attorney Levy Baligod. Matapos itong matapos siyang idawit na tumanggap umano ng bag at maleta na may lamang pera kaugnay ng umano'y maanomalya sa flood control project. Marin naman niyang itinanggi ang mga akusasyon at iginiit na hindi niya kilala ang sinasabing mga bodyguard at driver ni Ko. Dagdag pa ni Garin, wala pa siyang natatanggap na kumpirmadong affidavit mula sa mga nag-akusa. Kaya nais niyang malaman sa pamamagitan ng kaso kung sino, kailan at saan umano na ganap ang sinasabing pagdadala ng pera. Dagdag pa ni Garin, layon lamang ng mga paratang nasirain ang kanyang pangalan at hadlangan ng kanyang trabaho sa Kongreso. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon.
0: Salamat, Bert Dizon.
1: Bert?
0: Ilan libo mag-aaral at magulang sa Antipolo City na bilad sa araw dahil sa magkakasabay ng Parent Teachers
1: Bakit hindi pumasok sa loob? Meeting.
0: Sila ang binilad sa
1: Kaya
0: araw.
1: Kaya nga.
0: Ha? Balita. Narito ang balita ang kumpirmado sigurado at iniran pa ito. Jom Garner, bakit naman sila binilad, Jom?
1: Nag-ceremony ba ito, Jom?
4: Tony at Lika, napilat sa matinding sikat ng araw ang mga mag-aaral ng Antipolo National High School at Santa Cruz Elementary School kaninang tanghali matapos ang halos magkasabay na PTA meeting ng mga ito. Sa kapal ng volume ng mga mag-aaral at magulang, nasakop na nila ang buong kahabaan ng Olalia Road sa Barangay Santa Cruz, Antipolo City. Aabot sa 22 ang bilang ng mga mag-aaral na kinailangan lapatan ng paunang lunas matapos makaramdam ng pagkahilo at hirap sa paghinga. Ayon kay Relly Bernardo, Public Information Officer ng Antipolo City Disaster Risk Reduction and Management Office, nagkasabay ang oras ng pagpapatawag ng parents teacher meetings ng Antipolo National High School at Santa Cruz Elementary School sa oras ng labas ng morning at afternoon shift.
5: Yung meetings, tumapat siya ng palitan ng shift. So mga may pauwi, tapos may palabas ng mga schools. So tapos, anong nangyari? So nagkakasabay na sila, tapos isinara dahil sa na-experience na parang clogging. Isinara ng mga schools, so lalo siya na-clog. So walang makapasok. So hindi mabawasan yung bilang ng mga bata, no, sa magulang.
4: Ayon naman kay Barangay Santa Cruz Captain Cirilio Tenorio, nakauwi na mga mag-aaral galing sa dalawang magkatabing eskwelahan. Nagpatawag na rin ng pulong Antipolo LGU sa mga kinatawan ng mga nabanggit na paaralan at barangay para mapag-usapan kung paanong hindi na mauulit ang nangyari at para matiyak kung sino ang dapat managot sa nangyari. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EZMM.
1: Jom, natanong mo ba, bakit napakaaga pa lang early into... Wala pa tayong isang linggo.
0: Oo,
1: may parent-teacher association meeting na agad.
4: Ito daw kasi yung para sa general admission or general meeting ng mga PTA. Kumbaga, ito yung pinakapauna nila na pagpapatawag. For context kasi, Rica and Peter, Tony, itong dalawang eskwelahan na to, particular itong ANS, Antipolo National High School, isa ito sa pinakamalaking eskwelahan sa Antipolo at sa Rizal. 11,000 or 12,000 yung bilang ng mga mag-aaral nito. Yung katabi naman nito, ganun din kalaki. At tas meron pang isang eskwelahan na makalapit nito. So, sa isang road lang itong dalawang magkatabing eskwelahan na to. At talagang kung magkakasabay ang PTA, the volume ng estudyante plus magulang at yung minsan karaniwan may mga bit-bit pang itong mga paslit na hindi nila maiwan. So talagang magulo talaga.
1: Okay, para na tuloy yung ano ba yun, yung tourist spot somewhere in Asia na yung mga payong na naka, di ba, nakalagay
0: sa akala ko, feeling ko baka shooting to ng season 4 ng Umbrella Academy.
1: Umbrella Academy? Umbrella in the Academy?
0: Umbrella Academy in Antipolo. Maraming salamat!
1: Thank you, Jom!
0: Jom Garner, salamat po sa ating mga Radyo Patrol.
6: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa Instreta.
7: Paging the Rear Admiral and Spokesperson for the West Philippine Sea, Admiral Jay Toriella, please report to the customer service. Nandito na ba si Rear Admiral Jay Toriella?
1: Admiral,
7: gandang hapon.
8: Hello, Sir Tony. Magandang hapon po sa inyo.
0: Narinig nyo ba na pinipage ka namin?
8: Oo nga po, sir.
0: Kanina kasi...
1: Namawalang bata lang si Admiral.
0: At least you're not lost at sea, Admiral. Ayun.
1: Ayan, napuputo ng signal natin. Very, very light.
0: Kaya po kami tumawag, Admiral. Kasi nga po, yung reports kahapon, no, na binanggit na meron na daw pong namataan na floating structure na may tao on board sa loob ng Scarborough Shoal. Bukod pa ho dun sa mga images na nakuha po ninyo, wala pa ho bang verification kung kanino po yung floating structure na ito?
8: There's no denying, Sir Tony, no? I'd like to confirm na definitely pag-aari ito ng People's Republic of China, no? The mere fact that it is inside the Seoul at meron presensya ng Chinese research vessel, and in those instances na nagkakandak tayo ng NBA flight, we were always intercepted by either PLA Navy helicopter or a jet fighter from the PLA Navy, definitely, this belongs to the Chinese government.
0: Pero ito sa Admiral, no? Wala siyang visible markings to indicate na ito ay Chinese Navy or civilian?
8: Yes, there's no indication whether this is a military. So, ang sabi ko nga kanina during press concert, Tony, no? There is a high possibility that this platform, no, this floating movable platform has something to do with the Chinese research vessel conducting illegal marine scientific research in Bajo de Masinloc.
0: So meron tong parang mother craft na pinanggalingan. Kumbaga dineploy siya doon pero meron talaga siyang pagdadaungan na ibang mas malaking barko.
8: Ang ginagawa kasi na itong movable platform na to, Tony, we would like to believe na it is being transferred from one point to another to be used as a temporary platform ng mga marine scientists perhaps, no?
0: Uh-huh.
8: Again, I would like to assume that these are just civilian scientist who's conducting illegal MSR, and that there is no participation of the of their military.
1: Mm-hmm. Admiral, nung nakita po natin itong floating raft na ito, no? Is it still in the same position from then to now?
8: No, we first saw it in near the entrance of southeast of Bajo de Masinloc.
0: Uh-huh.
8: And then last May 31, when we conducted another MDA flight, we noticed that it moved from the southeast entrance to almost center inside of the shore. So, ibig sabihin, itong movable platform na to is basically roaming around Bajo de Masinloc.
1: So, meron po siyang, ang tawag dito, machine, may engine siya, may engine to move around. And meron po ba kayong nakita na parang, kasi kung gumagalaw siya, there should also be provisions para dun sa mga gumagamit nito.
8: Wala naman siyang engine, no?
1: Nagpapa-ano-ano lang.
8: Siya, floating platform. Ang ginagawa ng China dito, binibikitan sila ng dalawang service boats. Kaya marami siyang fender sa gilid, no? Prevent the damage of the platform and also in damaging also the vessel na magbibitbit sa kanya from one point to another.
0: May ginawa na ba tayong communication with China to ask them, anong ginagawa nyo dyan with that floating vessel?
8: Well, I believe, Sir Tony, that is part of the diplomatic action na ginawa ng China, no? Ay, ng Pilipinas, no? To the DFA, and this was also mentioned by DFA spokesperson that such diplomatic actions was already carried out already.
0: So, wala ho tayong pwedeng gawin. I mean, short of filing another diplomatic protest, hindi ho natin sila pwedeng paalisin dyan sa lugar na yan.
8: Well, kung magpapaalis, Sir Tony, no, ang ating pong Coast Guard aircraft and Coast Guard vessel who's conducting sovereignty patrol is continuously challenging these Chinese research vessels and even the illegal presence nitong mga tao na to, no. Pinapaalis naman natin sila. Hindi nga lang sila umaalis, no. But kidding aside, Sir Tony, I would still like to argue that the diplomatic protest of the Department of Foreign Affairs is still very significant in asserting our rights to the West Philippine Sea,
1: mm-hmm,
8: and also in expressing our calling out, no, ng mga aggressive and illegal actions ng China dito sa West Philippines.
0: Kasi ano po ang makakapigil sa kanila na magtayo na naman ng more permanent structure dyan sa loob ng Scarborough Shoal tulad ng ibang ginawa na nila sa loob ng West Philippine Sea? So, if this is a prelude to some kind of construction activity, pag nagsimula po yung construction, wala na ho talaga tayong way to drive them out.
8: Well, this time, Sir Tony, no, siguro masasabi natin the difference then and now with how we do things in the West Philippine Sea is that we expose it to the world. And para sa akin, personally, the reputational cost, no, na pagdadaanan ng China if they're not going to pull out itong mga pinag-ilagay nila dito, and if they're going to push for this kind of reclamation na sinabi niyo po kanina, sir, no, I don't think that this will be on their advantage.
1: Mm-hmm.
8: Especially so na meron naman tayong code of conduct negotiation. So I don't see the reason na China will not act with our action of exposing itong ginagawa nila sa Bajo de Masinloc.
1: Admiral, yung sinabi niyo po kanina na meron silang mga dalawang escort, no? Mukha po bang mga armed yun, yung kanilang escort, sir?
8: No, majority of these people that we saw on deck of the platform and also on board those service boats who tag itong platform na to, they appear to be ordinary civilian personnel, no? At the same time, i-highlight ko rin, ma'am, no, na ang mga barko na nandito na ginagamit ng China, wala tayong LA Navy warship na makikita. These are just Chinese research vessels.
1: At yun po bang mga, kung mukha naman po silang citizens, hindi naman din
0: civilian.
1: Po sila civilian, hindi naman po sila mukhang nangingisda din.
8: Hindi naman sa Amerikano. I don't think that these people are there to go on fishing. Kung makita natin dun sa blurred photos that were taken by our FBA flight, some of them are even wearing hard hat helmet. No? Yung makikita mo mga helmet sa mga construction worker. So, I would like to believe na with that kind of appearance,
0: hindi sila fishermen.
8: Ito mga to ay part ng feeling nili.
0: Hindi. Tsaka kung mga ganun na naka-hard hat,
1: you only use
0: that if meron kang itinata yung facility. Oo, Kasi otherwise, bakit ka mag-hard hat?
1: Hindi
0: diba?
1: Safety if ano.
8: Hindi naman tinatayin sir, no? Hindi ko lang sir, bakit ka?
1: Admiral, makikilambing lang po kami, Admiral. Medyo nawala po kayo, nawawala po ata ang signal natin. Pakiambot naman po to the right.
8: Hello, ma'am.
0: Are you mobile? Are you at sea, Admiral?
1: Akayha naman pala.
8: Mobile
0: ako.
8: Mobile. I-correct ko lang sa Tony, no? Wala ang itinatayo pa dito. Baka mag-alala ang ating mga kababayan Pilipino, no? Ang nakita lang natin dito is an ordinary movable platform.
0: And
8: wala silang construction na ginagawa. That's been monitored so far.
0: Pero meron ba silang iniiwan or parang ini-install na mga transmitter or para kasi may nakita kaming larawan kulay dilaw na mukha siyang floating buoy, tama ba?
8: Yes, dagdag sila nung buoy
0: ka. Mission Control, pakitawagan nga ulit si Admiral J. Bitawan lang natin dahil hindi nga natin marinig masyado yung binabanggit at pinapaliwanag niya. Sayang naman kung hindi natin mas malino na marinig.
1: Tama. But if para magkabuwi ka, partner, ano yun eh? Markers yun eh.
0: It's a marker.
1: Markers yan. So anong purpose mo? Bakit ka maglalagay ng buwi? If, lalo na, sabi naman ni Admiral kanina, wala namang engine. Nagpapalutang-lutang lang din
0: at
1: sila.
0: At wala pa namang construction.
1: Yet. But my construction
0: Pero meron silang hard hat.
1: So
0: usually, pag may mga nagsusuot ng ganun, it's only because you're going to put up some heavy structure doon sa lugar mo.
1: Tsaka yun nga, yung buoy. What's the buoy for? Ano yung minamarkahan ninyo dyan?
0: Meron kasing iba. Ang purpose ng buoy is to send out yung, alam mo yung parang telemetry. Meron siguro silang mga sensors doon sa buoy to measure water temperature, water salinity.
1: Oh, so maaring ang yung sinabi ni Admiral kanina na maaring research din talaga.
0: Pero anong gamit nun?
1: Yeah.
0: Kasi nga research for...
1: At anong susukatin?
0: Eventually, anong silbi sa kanila nung makukuha nilang datos? Because does that mean that once they get that kind of information, meron mga permanenteng istruktura na itatalaga doon. Nasa linya po natin ulit si Admiral J. Can you hear us?
8: Yes, Sir Tony. Loud and clear po.
1: Better po ito, Admiral. Thank you.
0: Sige. Anyway, you're explaining, wala pa naman silang itinata yung istruktura doon.
8: Yes, sir. Mm-hmm. Wala naman silang itinata yung structure dito. Ang nakita lamang natin dito is an ordinary movable platform.
0: And the buoy.
8: Of course, merong buoys na nilagay dito.
0: Yeah.
8: But again, those buoys, kung maalala natin as early as October last year, no? Naglagay din naman sila ng buya sa northern part and even at the center ng Shkod, no? Meron tayong nakitang maliit na antena na inilagay nila. But I don't think that is a military-grade antena na masasabi natin na ipinatong lang nila sa isang rock sa entrance din ng Baho de Masin.
0: Kasi kung mga research ito and they're gathering data, ano po ang posibleng paggagamitin nila ng datos na yon?
8: Well, honestly, Sir Tony, no, ang conducting marine scientific research
9: has a lot of data for you to make use of, no? Besides from oceanography, the current tide, lahat ng ito, there are different ways that you can make use of it.
0: Okay.
9: Mapa-scientific use or military use, that can also be a possibility.
0: Kasi, is that in any way useful nga, no, militarily, for underwater navigation? Like, for example, kung dadaanan ba ito ng mga underwater craft or submarines, magagamit ba nila itong research nila?
9: Yes, definitely, Sir Tony. No? I won't deny na itong ginagawang research na ito can also be used for seabed mapping, no? Or
0: seabed
9: for submarine use. Yeah.
0: Oh. Kaya yun na iniisip ko, partner. Eh. Kasi kung mas namamap na nila yung underwater tawag dito, topography ng dagat natin, di ba? Eh, mas madali na nilang madadaanan undetected kung submarine ang gagamitin nila, Admiral, no?
9: Yes, Sir Tony. That is very possible as well.
1: At wala ba tayong pang-detect nun, sir, kung mayroong mga dumadaan na illegal under the waterways natin?
0: Wala tayong sonar buoys.
1: Wala tayong ganun.
9: Of course, our vessels have, no? But in that area, wala naman tayong nailagay na na aparatos doon for us to detect such presence.
1: Ito po ba ay something that we are medyo worried about, yung nakita po natin? Of course, we're looking at it dahil kailangan natin malaman ano yan, but hindi naman siya point of worry natin, sir?
9: Well, para sa akin, no, gaya din na sinabi ng other spokesperson when we did the press conference, ito ay concern natin dahil obviously it is violating our sovereignty and sovereign rights, no? Hindi natin dapat ipinagkikibit-balikat ito because China is normalizing their presence in Bajo del Masinloc.
0: Mm.
9: Alam naman natin traditional fishing ground ng ating mga maistang Pilipino.
0: Yeah.
9: So that is the reason why our government, on the part of the Coast Guard, we're still conducting a daily MDA flight and sovereignty patrol.
0: Mm.
9: And together with the Armed Forces of the Philippines, ginagawa natin yan para to continuously challenge itong mga ginagawa ng China.
0: Mm.
9: And of course, for the diplomatic action as well. No? For us to make sure na ititigil na ng China at ipu-pull out na nila itong movable platform na ito sa Bajo del Masinloc.
0: Siguro, tatanungin din ang ating mga kababayan, no, Admiral, no? Bakit hindi malapitan itong floating structure na ito?
1: Maliit lang naman.
0: Ng mga barko ng Coast Guard natin. Meron ho bang panganib na kapag lumapit ang mga barko natin, mas may hostile reaction ng China doon?
9: Well, para sa akin, Sir Tony, no, this is an ongoing mission. Those are operational details that I cannot respond to.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Kasi ang worry ko lang din is kung sakali, no, lapitan nga ng mga tauhan o barko ng Coast Guard,
1: escalation na naman.
0: May makikita ng kabilang panig na ito ay provocation.
1: Oo.
0: Parang gano'n, di ba? Although, syempre, tayo naman nasa lugar naman natin na kailangan mong tanungin bakit kaya nandi dito.
1: Mm-hmm.
0: Dahil, di ba? That's not part of your territory anymore. Gano'ng kalayo pa ho ba ang Bajo del Masinloc from the nearest Philippine coastline?
9: 119 nautical miles.
0: Oh, di ba?
9: Pasok na pasok ito sa ating exclusive economic zone, Sir Tony. No?
0: Ang lapit.
9: And if you're going to measure the distance of Bajo del Masinloc from Hainan, which is the southernmost territory of China, that is approximately 500 nautical miles.
1: Ay, tapos kukunin nila. Makaago nun, layo-layo naman
0: feeling
1: pala.
0: Feeling nila, mas nasa loob ng bakuran nila, di ba?
1: May depth perception yung vision nila.
0: May depth perception problem sila.
1: Kaya nga.
0: So, alright. Yung bang sa sarili po natin na Marine Research Institute dito sa Pilipinas, wala pa ho ba tayong ibang naunang pag-aaral
1: studies
0: sa lugar na yan, Admiral? If you can tell us,
9: Honestly, Sir Tony, I don't have information, no? Pero alam ko, as early as way back as 90s, ano namang na-aaral na
0: 90s.
10: Ang ating mga marine scientists.
0: Yeah, yeah.
10: Narinig ako na among my discussion with our marine scientists.
0: Yes.
10: There was even a chance na itong mga giant clams na hinarvest ng legally harvested ng China noong 2013 to towards hanggang maubos ito.
0: Yung giant clam.
10: Produkto pa ito ng research ng ating mga marine scientists sa University of the Philippines way back in the early 90s.
1: Wala na po tayo nakitang further deterioration ng marine ecosystem natin, Sir, on Bajo de Masinloc and yung puwersahang paninira.
10: Alam mo, ma'am, sinagot ko niyan before na ang nakakalungkot na part, the Chinese stopped doing the harvesting of the coral giant clams. Noong 2019, it's because there's no more to harvest.
0: Naubos na.
1: It died.
10: Naubos na yan. Noong way back November of 2019, that was the last time that we documented Chinese fishermen harvesting giant clams. To the point of they are already scraping the seabed.
0: Wow.
1: Ang lungkot naman. Napakahirap pa namang bumuo ng marine life.
0: Kaya, it seems like, parang yung suspicion mo na there's a longer term plan, di ba, na ginagawa nila because na binabago nila yung ecological balance doon sa lugar na yun. Admiral, meron na ba tayong coordination with the U.S. or some other allied partners para bantayan yung lugar na yan?
10: Well, it is something that the AFP and the Department of Foreign Affairs can respond to, Sir Tony. No? Ayoko na mag-overstep sa role nila.
0: Oo. Feeling ko kasi mas binabantayan niya ng AFP yung Senado kaysa yung Bajo de Masinloc. Ay, sorry. Ay, yung,
10: hindi naman, Sir Tony. Ay, hindi ba? Ang ating Armed Force the Philippines ay kasama pa rin po ng Philippine Coast Guard sa pagtindig sa ating karapatan po.
0: Kasi mamaya dyan, natakot sila at meron daw security threat
1: to the
0: Bajo de Senado. Yung,
1: yung Bajo ng Senado.
0: Yung Bajo ng Senado pala, sorry. Not Bajo de Senado. I'm sorry, it's a wrong term. Anyway, Admiral, thank you so much. At alam ko medyo limitado lang din yung maaari yung isiwalat sa amin. But in the meantime, sana nga po't may pagkakataon pa na hindi lumala ang sitwasyon sa Bajo de Masinloc dahil lamang sa ginagawang aktibidad doon itong mga Chinese.
1: At my God, sagutin naman nila lahat ng mga demarsh natin sa dahil ng mga nabigay na.
0: Do you speak Chinese now, Admiral? Admiral?
1: Nawala na ulit si
0: Admiral.
1: Ipatawag mo na ulit si Admiral. Ayan. Rear Admiral J.
7: Paging a lost Rear Admiral J. Tariela. Please report to customer service.
1: Nawala si Admiral Tariela.
0: Admiral, are you still there?
10: Hello, Sir Tony.
1: Ayan, opo.
0: Pinutol ng China yung ating
1: communication.
10: Naramdaman
1: niya.
0: I was going to ask, do you already know a little of Chinese?
10: Hindi, sir.
0: Hindi pa.
10: Wala akong alam na Chinese word or Chinese character sa pagsusulat, sir.
1: Hindi pa na-encounter nila Admiral yung the Bluetooth device is connected successfully.
7: Bluetooth connected.
1: Wala pa
0: kasi
1: doon.
0: Kasi sabi nga ni Sun Tzu, diba, you should know your enemy.
1: Yes.
0: Learn that. Pero baka
1: like
0: nga,
1: a four pala to.
0: Yes. The Coast Guard is, dapat may crash course na kaya yun.
1: Meron yan. Practice yan sila with, diba, Admiral, yung last na balikatan, may parang invited din naman ng Coast Guard sa mga marine exercises,
0: kasama
1: no?
0: Kasama na sila.
10: Yes, Mamika, no? Yeah. Ang Coast Guard participated the last Balikatan exercise.
0: Yeah, meron na dapat linguistics course para
1: maintindihan ni
0: Admiral. Parang yung mga radio challenge na natatranslate nyo kagad yung
7: this is a Chinese People's Liberation Army Navy.
1: Pero English pala, no? Nahirapan.
0: Pero iba lang yung accent. No.
1: Pero English pala.
0: Kailangan ng subtitles. Ano ba? Admiral J. Thank you so much.
1: Thank you for your time, Admiral.
10: Thank you,
11: Maraming salamat, Sir Tony. Salamat din sa masayang usapan natin.
1: Opo. Ingat po.
0: Until next time. Thank you po. Rear Admiral J. Toriala po, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea.
1: Yeah.
0: Ang naalala ko nga ulit, mga kapamilya, nung panahon nga po ni dating, nung nooy Pangulong Fidel V. Ramos, hindi nga po kasi natin masyado ng inaksyon na
1: agad. Oo.
0: Yung pauna pa lang na presensya ng China dun sa ating karagatan sa Spratlys.
1: Mm-hmm.
0: Actually, in fact, nagkaroon ng standoff doon nun partner eh. Nagpadala tayo ng mga barko, hinarang na kagad tayo ng Chinese Navy ships. Mm-hmm. Hindi tayo makalapit doon nun sa Mischief Reef.
1: So, binitawan na lang natin.
0: And ever since then, dahil wala nga tayong kagamitan, kulang na kulang tayo sa mga barko ng Navy, wala nga masyadong barko ng Coast Guard, wala talaga tayong kapabilidad na makapagpalakas ng presensya natin doon. Mm-hmm. Eh, natural. From one administration to the next, from the Ramos administration to the Estrada administration to the Gloria Arroyo administration, hindi naman kaagad na bigyan ng importance na maglagay tayo or i-reinforce natin yung presence doon sa, at the time, we called it the Spratlys.
1: Mm-hmm.
0: Bago pa nga ng panahon ni Pinoy, na saka na lang naman natin nilagyan to ng label na West Philippine Sea.
1: Mm-hmm.
0: But we never had any capability na tabuyin o itaboy yung mga Chinese doon. So talagang nagkaroon na sila ng permanent presence doon.
1: Nakapag-establish
0: yes,
1: na sila doon.
0: Yes, napagpundar na nila napagplanuhan na nga nila, long-term plan .
1: At ang dito partner, lugi talaga tayo every which way natin tignan.
0: Well,
1: ang hirap.
0: That's because partner, as islanders,
1: wala
0: po tayong kasanayan sa long-term planning. We live for day-to-day, partner. Kasi nga islander tayo. We live from sunrise to sunset lamang.
1: Mm-hmm.
0: Hindi mo tatay nakikita yung the long-term picture, diba? Mm-hmm. The long game.
1: Mm-hmm.
0: Ika nga. Hanggat sa mabubulaga na lang tayo
1: It's too late.
0: Katabi mo na pala, diba? Yung puwersa ng ibang bansa.
1: Oo. But hindi naman natin din i-discount the efforts that the Coast Guard do, diba? At saka yung
0: But I'm just saying na it could have started much sooner. Kung meron lang sana tayong capability noon. But nga lang wala nga. Ngayon, napinapalakas na nga natin yung training, yung equipment ng ating pong mga civilian and military forces, medyo nahuli na tayo. Yung bagay yung reaction natin, medyo delayed talaga.
1: Oo. And ang hirap lang din naman if you're just going to rely on the noise natin at marinig ng international community, di ba? Kasi katulad na lang, lagi naman natin yung ginagawa . Sinasabi ngayon na pinupost natin ang SOCMED para makita nila kung paano yung incursion na ginagawa ng China, but other than that, napakahirap talagang kumontra.
0: Buti nga kung tumatalab pa yung, sabi nga nung isang senador, kahit na batuhin mo pa ng palakol yung mukha niya, baka tumalbog lang yung palakol.
1: Tumalbog lang yung palakol
0: sa kanyang mukha. Ganun din doon sa China. Because you try throwing the palakol, hindi na siya tumatalab. Tumatalbog lang. Meron pa mga reports. Grabe, sipag talaga ng mga Rajas Patrols. Siguro magbabakasyon itong mga ito.
1: Ay, nakasalong weekend kasi partner.
0: Sobra. Eto partner. Yung daw marahas na paraan na training sa mga atleta, hindi pasok sa standard ng Philippine Sports Commission. Eh, ito ay sinasabi mo, baka may hazing?
1: Kasi nga baka may mga pasang, hindi natin alam. Ano ba nangyari?
0: Okay.
1: Kasi until we have an investigation.
0: Yes. So narito ang balita, kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, hatid ni Raj Patrol, Bert Dizon. Bert!
12: Tony Lika, hindi pasok sa pamantayan o standard ng Philippine Sports Commission ang marahas na paraan ng training o pagsasanay sa mga student-athlete. Ito ang binigyan din ni PST Chairman Patrick Ligorio at giniit na may sari-sariling estilo at training program ang bawat coach. Dahil dito, pinasusuri na at pinag-aaralan ng PST ang mga posibleng butas o loophole sa mga umiiral na panuntunan sa pagsasagawa ng training at iba pang aktibidad ng mga atleta. Kasunod nito, nakikipag-ugnay na ang PST sa iba't ibang sports at education stakeholders upang palakasin ang mga safety standards, risk management protocols at emergency response measures sa mga sports programs sa buong bansa. Samantala, magkakaloob naman ng pamahalaan ng tig 250,000 piso na tulong sa pamilya ni na Rene Baterbonia at Divine Adili. Tiniyak din ng PSD na patuloy nitong tututukan ng investigasyon at magbibigay ng kinakailangan tulong sa pamilya ng mga nasawing atleta ng Ateneo. Huwag yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon, partner.
1: Buha pa tayo ng iba. Opisyal ng Philippine Sports Commission at Ateneo Blue Eagles team. Dumating na sa Burol ni Rene Baterbonia ang detalye. Atid naman ni Kelly Cordero. Kelly?
13: Rica Tony, dumating na sa Burol ni Rene Baterbonia sa Arlington Memorial Chapel dito sa Quezon City ngayon June 10, 2026. Si Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio at ang Ateneo Blue Eagles team. Kasunod nila may mga pumasok rin mga naka-uniforme ng Ateneo de Manila University. Kanina alas 3 ng hapon, umarap nga sa media ang ina ni Rene Baterbonia kung saan sinabi nitong nakukulangan siya sa paliwanag sa kanya ng pamunuan ng Ateneo de Manila University. Question niya rito ang ilang kakulangan ng Ateneo ng magsagawa ng training sa Aurora. Mismong sa briefing niya rin nalaman kanina ang resulta ng medico-legal ng Aurora Provincial Police Office sa pagkalunod ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang anak. Anya, simula bata pa ito, marunong itong lumangoy kaya naman humihiling siya ng malinaw na paliwanag sa insidente. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Salamat, Kelly Cordero, at sa ating mga Radyo Patrol.
0: Ayon, partner, anyways, ang nasabi ko nga kanina, di ba, sa simula pa lang ng ating programa, sana nga po kung may mapag-isa na lang nga na investigasyon, na pagsusuri, ano, and to make it very scientific. Para lang lahat po ng mga haka-haka, espekulasyon, eh, maisang tabi, para yun lang talagang malinaw na pangyayari ang lumitaw. For example, ako hindi naman ako investigador, hindi naman ako nagkukunwaring investigador, but, syempre, you want to go on-site, yung ika nga, the scene of the tragedy, the site of the accident, di ba? And recreate the events that led to that accident. Kunwari, anong oras ba sila nagsimula mag-training? Ano yung instruction sa kanila ng trainer? And ano din yung mga prior precautions na inalam dapat nila dahil sa sila ay magte-training sa open water?
1: Tama,
0: hindi naman pule.
1: Titinan mo pa, weather conditions ng panahon
0: ngayon. Weather conditions prevailing.
1: Diba?
0: Meron bang sinabing warning yung kanilang yung owner ng lugar na huwag kayong lumayo to a certain distance dahil dyan medyo malalim na ang tubig or malakas na ang current. Yung mga ganun bagay. And of course, syempre, the training whoever manager will have to say, gumagamit nga ba kayo ng weights for resistance training or strength training, di ba? Kasi kung wala naman, ni tanggal na kagad yung spekulasyon o yung suspecha nung naghihinagpis na nanay na ginamitan pa ng weights kaya lumubog yung mga bata.
1: Kasi partner, no, kung isipin mo rin, how tired will you get para hindi ka makalangoy ng maayos to get yourself to safety, di ba? Kasi mayroon ka namang reserve energy. So, gaano ka kapagod?
0: But, you know,
1: or hindi ka marunong lumangoy.
0: They say the underwater current in that place, whether you're a strong and skilled swimmer, will really overpower you.
1: Oo.
0: Diba? May ganun eh. May factor na yan. No matter how well trained you are or how skilled a swimmer you are, hindi mo kayang labanan yung riptide na tinatawag, yung underwater current, natatangayin ka.
1: That's why meron nga dapat kayong mga lifeguard on duty, di ba,
0: yes,
1: nakasama ninyo. And how maalam ba kayo dun nga sa paglangoy, di ba, to avoid riptides.
0: So the next question is, first time lang ba nila pumunta sa lugar na yon? Or has this been the parang a pattern of training for the basketball players na mag-training in an open sea environment or a beach environment. Maybe in another place. Not exactly sa Dipakulaw, no? Maybe another beach. Pero sanayin na ba sila na mag-training talaga sa isang beach environment? First time ba nila dyan sa Dipakulaw? And, syempre, you know, parang to dispel all suspicion of foul play, yung pasa na nakita dun sa katawan nga nitong mga namatay na atleta, how can you explain that they suffered bruises on their bodies? Meron bang possibility na tinangay sila at sila'y nagmalamang? Baka napaampas-ampas sila sa mga bato-bato, no? Sa ilalim ng tubig na doon nila nakuha yung pasa. Otherwise, how can you explain nga na they sustained bruises? Are these bruises parang consistent with blunt force trauma, yung hinampas ka ng hard object.
1: Saan mga
0: parte ng katawan,
1: diba?
0: So there has to be some scientific and systematic way of investigating para wala nang magulong lalabas pa na findings or inconsistent findings, ika nga. Kasi kung nagkakasamay-samay na hiwa-hiwalay na investigation partner, the worry there is talagang magkakaroon ng magkakasulungat na findings.
1: Yes.
0: And mas malilito pa lalo at maybe mas lalo pang maghihinagpis na nga yung mga nawala na mahal sa buhay.
1: Oo.
0: So sana nga wag.
1: Oo. Naku, mahirap pa naman din yung ganyan partner, yeah. No? Lalo na sa magulang. Mm. Kasi iisipin mo, training ng varsity pero hindi kayo sa school. Di ba? May ganong mga magulang eh.
0: Yeah.
1: Hindi kayo sa eskwelan pero training ninyo. Bakit training. Kayo aalis? So, i-justify pa kasi nila yun eh. Bakit sila aalis? Di ba?
0: Yeah.
1: Bakit sila dun on that place?
0: Yes.
1: So many things to consider.
0: So,
1: pero tayo yung nakikita
0: bago tayo magbabay partner, tayo babati muna sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawans today.
1: Alexis Balbier,
0: Maria Adelfa Colorina,
1: Gina Alimon Marcelo,
0: Isaac Gomez.
1: Happy birthday po sa'yo.
0: At babati na rin ako kay Kichi Guanzon Ridon. Ha? Ito ba may bahay ni
1: Kong
0: Terry?
1: Hindi.
0: Si
1: Ma'am Kichi!
0: Hindi ka kagad, partner.
1: Oh.
0: Tinakwil mo kagad si Kichi.
1: Bumagal ako doon.
0: Si Doktora Celine Lian Achenza, ang asawa po na aking pamangkin. Si Kuya Alex Santos, nagbe-birthday this today.
1: Father Jigs, happy birthday! Yeah. Ang kaibigan si... ay, di niya birthday, yeah? Pero nagpapabati si...
0: Sino pa?
1: RB Belmonte ng BNB Media.
0: Okay, very good. Lito Tayag, nagbe-birthday din today. Happy birthday. And thank you so much, mga kapamilya, na kami po ay sinamahan nyo today.
1: Naitawid natin.
0: On a Windown Wednesday. Tomorrow, baka meron po kayong
1: ibang mga kasama.
0: Hindi ko naman sure. Pero for sure, ang aking sirenang partner
1: ay nasa dagat.
0: Ay kasama po ng Chinese research vessel na naghahanap po ng mga giant clams.
1: Titignan natin yan. Okay. Anong magagawa natin to save that?
0: Sisisid muna ating partner tomorrow and Friday.
1: We'll see you Monday. Ikaw din ba Monday na?
0: Hindi naman. Baka may magkasama pa rin kami tomorrow with another partner.
1: Okay.
0: But thank you so much, mga kapamilya. And tomorrow, we'll see you again. Issues spotted, kakan entering.
1: Rika Lazo po inyo nakasama. Ingat po.
14: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
15: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30.
6: maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol. Alas 6:30, puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
16: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
17: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
18: kailangan ng gabay na maaasahan.
17: Ako po si Master James Alejandro.
18: At ako naman po si Ate Nems Turla.
16: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
17: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
18: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
16: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
19: Tamaan po tayo ng presyo.
20: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
19: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
20: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
19: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
20: Alvin L. Chico sa Wise Consumer.

Newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras, tiyana, antemano. Kasama si na Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita, alas 4.

0: Ngayon po ay Huwebes, June 11, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. Sarangani Province, isinailalim na sa State of Calamity. Ilang residente natutulog sa tabing kalsada dahil sa takot sa aftershocks.
1: Ilang lugar sa Davao Occidental isolated at hirap pasukin dahil sa mga landslide. Mga residente umaapila na ng tulong.
0: Pagkamatay ng dalawang player ng Ateneo Blue Eagles, iimbestigahan ng NBI. Immigration lookout bulletin sa coach ng Ateneo Blue Eagles, hihilingin sa DOJ.
1: Mahigpit na seguridad ipinatutupad sa Senado. Acting Senate President Sherwin Gatchalian naninigang kontrolado niya ang operasyon ng Senado.
0: Sa lalawigan, lola arestado sa bomb joke sa mall sa Ilocos Norte.
1: At sa balitang sports, Pinay tennis ace Alex Iala bigong makapasok sa quarterfinals ng Queen's Club Championships.
0: Good morning! Magandang madaling araw mga kapamilya. Team Pogi pa rin tayo siyempre. Pogi 1 at Pogi 3. Ang ating Pogi 2 po ha, narinig nyo naman. Inangangala po ng mga balita dyan po sa General Santos City at maging sa Sarangani at sa iba pa pong bahagi ng Mindanao na niyanig ng lindol. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
1: At sa pangalan po ni Radyo Patrol Pogi 2, Steve Raz, ako naman po si Radyo Patrol Jom Garner.
0: Good morning! Good morning, Pogi 3.
1: Good morning, Pogi 1.
0: At oras po natin, 4:03, simulan na po natin ang balitaan.
2: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
0: Isinailalim na sa State of Calamity ang Sarangani Province dahil sa laki na pinsalang idinulot ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Sinabi ni Sarangani Governor Rogelio Pacquiao na inaprubahan ang rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council upang magamit ang emergency funds ng lalawigan sa mas mabilis na pagbibigay ng tulong sa mga apektadong residente at rehabilitasyon ng mga napinsalang lugar. Nagpulong ang mga matataas na opisyal ng lalawigan para sa gagawing aksyon at pagbibigay ng tulong sa mga apektadong lugar, partikular sa mga bayan ng Glan, Malapatan, Alabel, Malungon, Kiamba, Maasim at Maitum. Nagdeklara rin ng State of Calamity ang mga bayan ng Glan at Malapatan. Sa kalsada natutulog ang ilang residente ng Glan dahil sa takot, lalo't patuloy ang mga aftershock. Natabunan ng landslide ang mga kalsada, gayon din ang mga bahay at sasakyan. Umaapila na pagkain at tubig ang mga apektadong residente. Una nang nagdeklara ng State of Calamity ang General Santos City na lubharing na pinsala ng lindol. Samantala, kuha tayo ng report ng Radyo Patrol. Ayuda sa mga apektado ng lindol sa Mindanao, tiniyak ng Pangulo. Ngayon, ang balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert.
3: Makatatanggap ng tig 50,000 pisong tulong pinansyal ang bawat pamilyang nawala ng kaanak dahil sa lindol. Nakatanggap din ng General Santos City ng 100,000 pisong pondo mula sa Local Government Support Fund o LGSF para sa pagsaayos ng City Hall na naapektuhan ng lindol. Magbibigay rin ng Department of Budget and Management ng karagdagang pondo mula sa LGSF para sa rehabilitasyon at pagkukumpuni ng mga infrastruktura sa iba pang lalawigang naapektuhan ng lindol tulad ng Sarangani. Sa pagbisita ng Pangulo sa GenSan, inanunsyo rin niyang nasa 80%

0: 5% ang naibalik ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar. Inatasan din ng Pangulo ang mga gurong bantayan ng kalagay ng mga mag-aaral na nakaranas ng trauma dahil sa lindol at agad na i-refer sa Department of Health ang mga mangangailangan ng psychological at mental health support. Bagamat naibalik na ang komunikasyon sa mga apektadong lugar, patuloy namang inaayos ang supply ng tubig ayon sa Pangulo. Nag-iingat ang ilang water suppliers habang tinitiyak na ligtas at sapat ang supply pero hindi dapat anya mabahala ang publiko dahil may nakahandang water assistant para sa mga komunidad. Tinayak din ng Pangulo na makakatanggap ng ayuda ang mga manggagawang nawala ng hanap buhay dahil sa lindol sa pamamagitan ng mga programang ipatutupad ng DSWD at Department of Labor and Employment. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol!
2: Bert Dizon!
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM.
4: Isolated at hirap pasukin o madalhan ng tulong ang ilang lugar sa Davao Occidental matapos ang malakas na lindol noong Lunes. Sa bayan ng Jose Abad Santos, natabunan ng gumuhong lupa ang mga kalsada at mga bahay. Napinsala ng pagyanig ang Barangay Hall, Health Center at Multipurpose Gym sa Barangay Magulibas. Umaapila naman ng pagkain at iba pang tulong ang mga residente sa ng Barangay Malalan kung saan marami ring bahay ang nasira ng lindol. Sa bayan ng Sarangani, marami ring bahay ang nasira at nagkabitak-bitak ang mga kalsada sa Balut Island dahil sa lindol. Putol ang supply ng tubig at kuryente sa isla. Umaapila na rin ng tulong ang mga residente dahil hirap na sila sa kanilang sitwasyon. 11 ang naitalang namatay sa Davao Occidental matapos ang malakas na lindol.
3: Basta AM, DZMM!
1: Umaabot na po sa 45 ang patay sa magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani at iba pang bahagi ng Mindanao. Sinabi ni Office of Civil Defense Deputy Administrator Bernardo Rafaelito Alejandro IV na pinakamaraming namatay sa Sarangani na umabot sa 18. Mahigit 600 ang sugatan at 17 ay nawawala sa Davao Occidental at General Santos City. Base sa datos ng NDRRMC, mahigit 33,000 pamilya o halos 150,000 individual ang apektado ng lindol sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soxargen at maging sa Barm. Halos 6,000 bahay ang napinsala at nawasak dahil sa lindol. Umaabot sa mahigit 1 bilyong piso ang halaga ng pinsalang idinulot ng magnitude 7.8 na pagyanig.
4: Posibleng may kaugnayan ng sinasabing banta sa seguridad ng Senado sa 18 bagman ni dating Congressman Zaldico na umano'y nag-deliver ng mali-maletang pera sa mga kilalang personalidad. Ipinatutupad ang mahigpit na seguridad sa loob at labas ng Senado matapos ibunyag ng National Bureau of Investigation ang umano'y security threat sa mataas na kapulungan. Inatasan ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang Office of the Sergeant at Arms na makipag-ugnayan sa PNP, AFP, National Intelligence Coordinating Agency at iba pang intelligence agency para kumpirmahin ang umano'y banta sa seguridad ng Senado. Sinabi pa ni Gatchalian na sineseryoso ang lahat ng banta sa seguridad at prioridad ang kaligtasan ng mga senador, empleyado at media sa Senado. Iniutos na rin ni Gatchalian ang work from home setup sa Senado hanggang ngayong araw. Pinaghahandaan na rin ng Senado ang mga kilos protesta na isasabay sa Independence Day celebration bukas. Hinala ni Senator Panfilo Lacson posibleng gamitin ang mga bagman ni Ko para gumawa ng kaguluhan base sa impormasyon ni NBI Director Melvin Matiba.
3: Basta AM, DZMM.
1: Pinawi naman ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang pangamba na mahigit 2,000 Senate employees na maapektuhan ang kanilang sahod at benepisyo ng sigalot sa liderato ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Nanindigan si Gatchalian na siya ang may control ng operasyon ng Senado at hindi anya maiipit ang sahod, benepisyo at promosyon ng mga Senate employee sa kanyang pamumuno. Nakipagpulong si Gatchalian para may saayos ang payroll at automatic debit arrangement ng Senado sa Land Bank at inaprubahan ang promotion ng mga empleyado. Katunayan anya sa kanyang pag-aproba at pagpirma sa mga dokumento ng Senado na siya ang kinikilalang acting Senate President. Pinuri ni Kachalyan ang ilang dating Senate Secretary o ang dating Senate Secretary ni Senator Alan Peter Cayetano na si Jose Luis Montales sa pag-turnover ng mga dokumento at maayos sa transition kay Senate Secretary Ray Bantug.
4: Isinisisi naman ni Vice President Sara Duterte sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ang krisis sa liderato ng Senado. Matatanda ang hinilal bilang Senate President pro tempore si Senator Sherwin Gatchalian na itinalagang acting Senate President matapos makakuha ng 12 boto ng mayorya at napatalsik sa pwesto si Senator Alan Peter Cayetano. Miyembro naman ng minorya ang ilang kilalang kaalyado ni VP Duterte. Sinabi ng VP ng Vice Presidente na salamin ng uri ng pamamahala at kawalang direksyon ng liderato ng Pangulo ang gulo sa Senado at bansa. Nanawagan ng Vice Presidente sa mga senador na magkaisa, alamin ang kanilang mga prioridad at gawin ang kanilang mandato sa ilalim ng 1987 Constitution. Binuweltahan ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V ang Vice Presidente sa paninisi nito sa Pangulo sa gulo sa Senado. Sinabi ni Ortega na hindi dapat isinisisi ni VP Duterte sa Pangulo ang gulo sa Senado dahil sa karamihan sa mga sangkot sa sigalot ay mga kaalyado at kaibigan ng Vice Presidente.
1: Pinag-uusapan pa ang posibilidad na magkaroon ng ibang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na posibleng simulan sa July 6, kabilang sa mga umuugong na tatayong presiding officer si Senator Francis Escudero na kabilang sa bagong majority block. Sa patakaran ang Senate President ang presiding officer sa impeachment trial, maliban na lang kung Pangulo ang nililitis kung saan Chief Justice ang presiding officer. Nauna nang igiliin ni Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian na siya ang presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara dahil siya ang tumatayong Senate President. Nanindigan din si Gatchalian na 16 pa ang kailangang boto para makonvict ang vice-presidente anuman ang maging bilang ng mga senador na dadalo sa paglilitis. Itinakda ang pre-trial conference sa impeachment trial ni VP Sara sa June 18.
4: Ipinapaubaya ni Vice President Sara Duterte sa kanyang defense team ang paghanda sa kaharaping paglilitis sa Senado. Sinabi ng Vice Presidente na bilang isang kliyente, susunod siya sa mga desisyon ng kanyang mga abogado. Iniutos din ni VP Duterte na tapyasan ang kanyang defense team. Tuloy-tuloy naman ang paghahanda ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni VP Duterte. Ayon kay Batangas Congresswoman Jervel Luistro, House Lead Prosecutor, 25 ang nakahanay nilang testigo sa paglilitis at kabilang ang listahan ng mga ito ay isusumiting brief sa impeachment court bago ang pre-trial conference sa June 18. Una nang inanunsyo ng Senado na magsisimula ang impeachment trial sa July 6.
3: Basta AM/MM.
1: Inatasan naman ng Department of Justice at National Bureau of Investigation na imbestigahan ang pagkamatay ng 2 player ng Ateneo Blue Eagles na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, bubuo ang NBI ng task force para alamin kung may sapat na basehan para magrekomenda ng pagsasamba ng kaso kaugnay ng insidente. Kinumpirma ng Aurora Provincial Police na walang foul play sa insidente at walang weights na nakakabit sa katawan ng mga biktima. Nakaburol na ang labi ni Baterbonia habang iuwi naman sa Nigeria ang labi ni Adili. Sinasabi naglalakad sa mababaw na bahagi ng dagat sa Aurora ang 2 biktima na mapunta sa malalim na bahagi at tangayin ng malakas na alon kaya nalunod. Hihilingin ng mga abogado ng pamilya ni Baterbonia sa Department of Justice na magpalabas ng Immigration Lookout Bulletin sa Amerikanong coach ng Blue Eagles na si Tab Baldwin. Sinabi ni Attorney Israelito Torrio na ito'y upang matiyak na nasa bansa si Baldwin habang iniimbestigahan ang insidente at hindi nila inaakusahan na may pananagutan ng American coach sa pagkamatay ni Baterbonia at Adili. Posibleng kapabayaan ng training staff sa pagkabatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo Blue Eagles, iniimbestigahan ng PNP. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Campo Crame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene, good morning!
5: Walang nakikitang foul play pero iniimbestigahan ng PNP ang posibleng kapabayaan ng training staff na posibleng sanhi ng pagkamatay ng mga manlalarong sina Rene Batarbonia at Divine Adili. Ayon kay Aurora Police Provincial Office Director, Police Colonel Percival Pineda, batay sa kanilang nakarap ng mga salaysay mula sa mga nagbigay ng puunang dunas sa mga biktima, walang pabigat sa kamay at paa sina Batarbonia at Adili nang matagpuan matapos malunod. Sinabi rin anya ng resort owner na binalaan ito ang grupo na ligtas lang mag-training sa harapan ng kanilang resort pero hiniling umuno ng team na magkaroon ng exclusivity at huwag pakialaman ang kanilang pagsasanay. Pero lumabas sa initial na investigasyon na may layong 300 meters mula sa mismong resort nagsagawa ng training ang kuponan. Wala rin umuno itong koordinasyon sa LGU. Sa ngayon, hindi pa nakukuhanan ng salaysay ang mga teammate ng dalawang biktima na nasa state of shock pa umano nang subukang kausapin ng mga investigador. Patuloy naman ang investigasyon ng PNP para matukoy kung sino ang responsibilidad sa naturang trahedya habang tiniyak ni PNP PIO Chief Police Colonel Allen Reyko na walang magiging cover-up sa naturang insidente. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
4: Isa pang report, pamilya ng nabayapang si Rene Batarbonia na kukulangan sa paliwanag ng mga opisyal ng Ateneo de Manila University sa pagkamatay ng naturang atleta. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly.
6: Nakukulangan at dismayado ang pamilya ng Ateneo Blue Eagle basketball athlete na si Rene Batarbonia sa paliwanag ng mga opisyal ng Ateneo de Manila University. Ayon kay Rovelyn Batarbonia, ina ni Rene, ang paliwanag sa kanya, aksidente lang ang nangyari. Pero git niya, aksidente ito dahil sa kulangan ng pamunuan ng paaralan. Kwento ng ina ni Rene, may nagbigay na raw ng warning sa team na nagkaroon ng lindol at posibleng magibag sitwasyon sa dagat pero pinagpatuloy pa rin ang training. Nang tanungin kung anong training, pinapatakbo raw ang mga ito sa dagat na hanggang bewang ang taas ng tubig. Nilinaw din sa kanila na wala umanong ikinabit na weights o pampabigat sa katawan ng athletes. Ani Rovelin, bigyan siya ng malinaw na paliwanag na aksidente lang ang nangyari at hindi kapabayaan. Ana, kahit magsorry sa kanya ay hindi na may babalik ang buhay ng anak niya. Sa ngayon, hindi pa raw niya kaya kausapin ng coach ng anak niya kahit pa magharap sila. Hindi rin niya naiisip pa ang pagsasampa ng kaso dahil ang importante ngayon ay maiuwi niya sa Agusan del Sur ang labi ni Rene. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
4: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Pinaniniwalaan galing China ang namataang moving structure sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Noong nakaraang buwan, namataan sa satellite image at maritime domain awareness operation ang moving structure na may sakay na 6 na individual at may sukat na 6x6 meters. Para kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, posibleng sangkot ang naturang istruktura sa illegal marine scientific research ng China sa Bajo de Masinloc. Nauna nang nagpadala ng eroplano ang Air Forces of the Philippines para bantayan ang aktibidad ng istruktura habang naghain na ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs kaugnay ng nasabing insidente.
4: Samantala, suportado ng Siyam sa bawat 10 Pilipino ang pakikipag-alyansa ng Pilipinas sa mga kaalyadong bansa para protektahan ang soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. Base sa resulta ng survey ng Pulse Asia na kinomisyon ng Strathbase Institute, 86% ng mga Pinoy ang pabor sa alyansa ng Pilipinas sa mga like-minded nations tulad ng Amerika, Japan, Australia, Canada at South Korea sa pagpapatupad ng 2016 arbitral ruling. 30% ang kontra, o 3% ang kontra at 11% naman ang undecided. Sinabi ni Strathbase Institute President Dindo Manhit na kinikilala ng mas maraming Pilipino ang pagpapatupad ng 2016 arbitral ruling at kahalagahan ng pakikipag-alyansa sa iba't ibang bansa para maprotektahan ang soberanya ng Pilipinas. Dapat aniya na manindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol ng ating karapatan sa WPS at pakikipag-isa sa mga kaalyadong bansa para sa pagpapatupad ng international law at malayang Indo-Pacific region.
1: Oras natin, Pogi.
4: Oras natin, 4:21 ng madaling araw.
1: Aba, kilos gising bakon ha. May pasok. Bukas pa po ang holiday. Baka ngayon pa lang tamad-tama rin na kayo. Super mega long weekend ang gawin ninyo. Aba, may pasok po ha. At kagaya ng mga nanonood sa atin today, mula dyan sa Tarlac, si Sir Arvin Cabalo at si Sir Ted Torres. Magandang umaga po. Maraming salamat ha. Ito ang tagapagsalita ng Tarlac Province. Si Sir Arvin Cabalo. Sabi niya, watching daw sila. Thank you, sir. At syempre si Teacher Gizar Agbuya dyan sa Nueva Ecija na papasok ngayon. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. At ito pa po yung inyong aabangan ha, sa aming pagbabalik. Halos 40 million pesos na halaga ng shabu at cocaine na sabat sa Baybas sa Pampanga. 3 arestado.
4: At stepson napatay sa pananaga ng amain sa Leyte. Allah. Yan at iba pang mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng
1: Radyo Patrol Balita alas 4. Kape. Ikaw ka magkape, partner?
4: Kape.
3: Naglilingkod sa Pilipino saan sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Radyo Patrol Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
3: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
8: The Senate is under attack.
9: There was no NBI agent in the Senate.
3: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
10: Kanina ay merong aarestuhin.
11: Bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
12: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
3: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
13: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
14: Alamin po natin ano ang balita
13: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
15: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
13: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
14: Pati pala yung isyu ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
13: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
15: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansinan na tayo. No? Hello.
13: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
16: Mahalaga ang DZMM dahil ulas sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years DZMM Radio Patrol sa 630. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol!
1: Pogi, ano oras na?
2: Oras natin, 4:25 ng madaling araw. Good morning mga kapamilya.
1: Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. Sarangani Province is nailalim na sa state of calamity. Ilang residente na tutulog sa tabing kalsada dahil sa takot sa aftershocks.
2: Ilang lugar sa Davao Occidental isolated at hirap pasukin dahil sa mga landslide. Mga residente umaapila na ng tulong.
1: Pagkamatay ng dalawang player ng Ateneo Blue Eagles, iimbestigahan ng NBI. Immigration lookout bulletin sa coach ng Ateneo Blue Eagles, hihilingin sa DOJ.
2: At mahigpit na seguridad ipinatutupad sa Senado. Acting Senate President Sherwin Gatchalian nanindigang kontrolado niya ang operasyon ng Senado.
0: Ulat. Panahon.
1: Alamin po natin na magiging weather sa maghapon, lalo na po dyan sa may bahagi ng Mindanao, ano, na patuloy na nakararanas ng aftershocks. At kung uulanin ba ang ating long weekend, narito na po ang sagot ng napakasipag na si Sir Obet Badrina. Sir Obet, good morning!
3: Magandang umaga po, Sir Robert. Magandang umaga po sa lahat ng mga taga-subaybay natin. Sa ngayon po, una, wala tayong minomonitor na low pressure area. Mm-hmm. Medyo mahina rin po yung ating habagat or southwest monsoon na sa ngayon nga ay nakaka-apekto na lamang dito sa may bahagi ng Northern Luzon, particular na sa Ilocos Norte at sa may Batanes kasama yung Babuyan Island. Sa lugar po na yon, inasa natin na medyo maulap pa rin kalangitan na may kalagkalat ng mga pag-ulan. Dito naman sa Metro Manila at malaking bahagi natin bansa patuloy na makararanas ng medyo mainit na panahon na may mga localized rain showers and thunderstorms. Sa Mindanao po, no, kung saan nga may mga ginagrap na relief effort, nakikita po natin ang mga isolated thunderstorms din po na may mga naitala tayo ng mga pulo-pulong mga pag-ulan lamang. No, mga normally po tumatagal ng mga isang hanggang dalawang oras. Sa ngayon po, as of 4:27 na AM po, no, ang naka-issue po natin na heavy rainfall warning or thunderstorm advisory, particularly po dito sa Mindanao ay halos dito lang po sa ilang bahagi particular na po dito sa may area ng Zamboanga del Norte at gayon din po sa may Zamboanga del Sur. So mostly dito sa may western section ng Mindanao. But again, these are mga ano lamang po ito, mga thunderstorm na mabilis lamang po. At sa ngayon nga, that is in the next 3 to 5 days, eh, medyo malit nga yung posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo. For this long weekend, no, ngayon po, nag-issue po tayo sa pag-asa ng outlook po for tomorrow, which is yung Independence Day. Pinapakita nga rin po itong mga localized thunderstorms lamang yung mararanasan. So, tamang-tama po, lalo na kapag sa mga activities po sa umaga, no, medyo malit yung posibilidad po ng mga pag-ulan, habang mas tumataas yung posibilidad sa hapon hanggang sa gabi. Sir?
1: Ayun. Sir Obet, maraming salamat po sa detalyadong weather outlook natin, ha? Salamat, Sir Obet.
3: Maraming salamat po. Magandang umaga.
1: Si Sir Obet Badrina mula po sa PAGASA.
0: Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
2: O partner, para sa ating Ulat Kalusugan on Wednesday morning.
1: Correct.
2: Mahili ka
1: Thursday
2: ba magbasa?
1: Oh,
2: Thursday morning. Mahili ka ba magbasa dati?
1: Ay, lagi. Up until now. Mahilig ako nagbabasa.
2: Noong kabataan mo ba, ano ba mga binabasa mo?
1: Alam mo yung mga usong pinababasa nila, ma'am, na may mga characters, mga ganun. Mga maninipis.
2: Comics,
1: oo, pwede comics. Kakain ka ng chewing gum, tapos nakabalot yung comics doon sa chewing gum. Okay. Alam mo yun?
2: Oo.
1: Bazooka ata pangalan, no? Bakit mo naman natanong ang pagbabasa?
2: Oh, may kinalaman kasi yan sa ating Ulat Kalusugan, siyempre.
1: Sige nga, kwento mo nga.
2: Ayon sa eksperto kasi, nakakapagpahaba umano ng buhay. Nakakapagpahaba ng buhay.
1: Aba?
2: Ang pagbabasa ng hanggang 30 minuto kada araw.
1: Ay, babasa ako ng babasa lalo. Novel ang binabasa ko.
2: Oh, yung mahaba, no?
1: Oo, mahaba.
2: Gusto mo ba yung mga mahaba?
1: Oh, tsaka naka-spreadsheet, ganun, no?
2: Ayos. Lumabas sa pag-aaral kasi na inilathala ng Social Science and Medicine noong 2016 na ang mga taong nagbabasa ay may 20% na mas mahabang o mababang tsansa na mamatay ng maaga kumpara sa mga hindi nagbabasa. Ito ay batay sa 12 taong obserbasyon sa mahigit 3,000 adults. Sa hiwalay na pag-aaral ng University of Connecticut noong 2020, lumabas na nakakatutulong ang pagbabasa sa pagpapabagal ng cognitive decline at pagpapabuti ng mental at physical health. Ayon sa mga neurologists, ang pagbabasa ay isang full brain workout na nakatutulong sa memorya, focus at pag-iisip.
1: Ay, totoo din naman yun. Ano? Eh, paano? Pero kapag ano naman, kung hindi ka nagbabasa, nag-stream ka naman. Nakakahaba ba ng buhay yun? Pag-stream.
2: Parang hindi yata.
1: Alam mo, uli mo binasang, ako yung mga novel na Five People You Meet in Heaven, mga ganyan. Yan ang magaganda. Mga inspirational. Magaganda yun. Eh, ikaw, anong binabasa mong libro?
2: Recently, yung mga binabasa ko kasi.
1: Ayun na, may sinasabi si Boss Rosso.
2: Bible daw.
1: Very
2: familiar,
1: good.
2: Familiar, no?
1: Oo.
2: Lagi natin naririnig yan ngayon. Eh.
1: Halika na nga. At yan po,
2: ang ating Ulat Kalusugan on a Thursday morning.
0: Agri-Balita! Agri-Balita!
4: Good morning!
1: Magandang madaling araw!
4: Good morning!
1: Sa ating mga kapamilyang magbubukid!
4: Good morning!
1: At kaserbisyong manging isda!
4: Good morning!
1: Kaka, maya paabak!
4: Good morning!
1: Maayong buntag!
4: Good morning!
1: Diyos maray na aga sa inyo, gabos!
4: Good morning!
1: Good morning!
4: Good morning!
1: Sa ating pong agribalita, matagumpay na nakapag-export ang Pilipinas ng pinya. Gusto mo ba ito, partner? Pinya.
2: Oh, masarap yan. Kailangan, bakit kailangan natin yun ng pinya?
1: Para ikaw, pero favorite mong, alam ko lagi kita na-observe, pineapple juice.
2: Kailangan kasi natin yun.
1: Kailangan yan.
2: Oo.
1: Sa United Arab Emirates, aba, very good ito. Inilarawan ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na struggle step ang pag-export ng mga produktong pang-agrikultura sa bansa sa kabila ng gulo sa Middle East. Anya, patuloy na maghahanap na mga bagong export opportunities ang kagawaran para makatulong sa mas mapalaki o na mas mapalaki ang kita ng mga magsasaka at manggagawa. Binubuo na 18 metriko tonelada ng sariwang MD2 pineapples mula sa bayan ng Tampakan sa South Cotabato ang ipinadala sa UAE. Ang galing! Ayon po sa Philippine Statistics Authority, pinya ang itinuturing na top export ng Pilipinas sa UAE. Masarap naman kasi talaga yung pinya. Ako minsan gusto ko medyo maasim. Tapos sasausaw ko sa rock salt, sa salt. Sarap. Ikaw,
2: tapos
1: juice
2: asin,
1: ka lang talaga. No?
2: Oo. Hindi, maganda rin kasi yung mismong fruits. Eh. Kasi fiber.
1: Tama, tama. Rich in fiber. At yan po ang ating agribalita na may kaunting ano, kalusugan. Ulat kalusugan. On a Thursday morning!
4: Good morning!
1: Sa oras naman po na 4:33, abay tara na po. Ikuti na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
0: Pasada, probinsya! Probinsya!
1: Unahin po natin ang Ilocos Norte. Arestado ang isang 64 na taong gulang na lola matapos umano magbiro na may bit-bit na bomba sa kanyang bag sa isang mall sa Lawang City. Si Lola naman, no? Ayon po sa pulisya habang sumasa ilalim sa routine inspection ng security guard ang lola, ay sinabi umano nito na may bomba sa kanyang bag. Na alarma security guard at ipinagbigay alam ito sa mall security at pulisya. Lumabas sa investigasyon na wala namang bomba ang bag ng lola kundi mga personal na gamit lamang. Dinala pa rin sa presinto at sinampahan ng reklamo sa paglabag sa anti-bomb joke law.
2: Sa Leyte naman, patay ang 45 taong gulang na lalaki matapos pagtatagain ng kanyang stepfather sa barangay na Ulayan sa bayan ng Matag-ob. Lumalabas sa imbestigasyon na tinangkang katayin ng lasing na biktima ang alagang aso ng sospek para gawing pulutan.
1: Mm.
2: Inagaw ng sospek ang hawak na itak ng biktima at ilang beses na pinagtataga ang stepson. Dead on the spot ang biktima sa mga tinamong tama sa katawan. Na-arresto naman ang sospek at nahaharap sa kasong kriminal habang narecover ang ginamit na 24 na pulgadang machete.
1: Sa Negros Occidental naman, inako ng New People's Army ang pagpatay sa dalawang sibilyan na umano'y intelligence assets ng pamahalaan sa magkaiwalay na insidente sa bayan ng Binalbagan at Calatrava. Kinilala ang isa sa mga biktima na si Marlo Galan na binaril habang nasa trabaho sa isang campsite. Pinasok naman umano sa tinutuluyang bahay sa Calatrava at pinagpabaril ang isa pang biktima si Momarlito Aligasa. Tinamaan din ng ligaw na bala ang isa pang individual na nasa maayos na ang kondisyon.
2: Sa Negros Occidental pa rin, patay ang 58-anyos na pastor matapos pagbabarilin ng dalawang sospek sa tubuhan sa Barangay Biao sa bayan ng Binalbagan. Binabantayan ng biktima ang pagagapas ng damo sa pinamamala ang tubuhan nang dumating ang mga sospek at ilang beses siyang pinaputukan. Nagtamo ng mga tama ng bala sa katawan ang biktima na dead on arrival sa paggamutan. Patuloy ang imbestigasyon ng mga pulis sa krimen.
1: Sa Pampanga naman, halos 40 milyong pisong halaga ng shabu at cocaine ang nasabat ng mga pulis sa bypass operation sa Barangay Del Pilar, San Fernando City. Arestado ang tatlong suspect kabilang ang isang babae na nahulihan ng 4 kilo ng shabu at 2 kilo ng cocaine. Nasamsam ng mga pulis sa mga suspect ang boodle money, cellphone, mga ID, drug paraphernalia at kotse na gamit sa kanilang pakikipagtransaksyon. Hawak na Drug Enforcement Unit ng Police Regional Office 3 ang mga suspect at mga nasabat na kilo-kilong cocaine at shabu.
2: Sa Palawan, arestado ang 2 suspect matapos mahulihan ang halos 13 milyong pisong halaga ng mga ilegal na sigarilyo sa joint operation ng pulisya at Bureau of Customs sa Puerto Princesa City. Nahuli ang mga suspect sa isang checkpoint sa Barangay Santa Monica matapos umanong tangkaing umiwas sa inspeksyon. Na-recover ng mga otoridad ang halos 200 master cases ng sigarilyo at isang truck na umano'y ginamit sa pagpapadala ng mga kontrabando. Nasa kustodiya na ng pulisya ang mga suspect habang inihahanda na ang mga kaukulang kaso laban sa kanila.
1: Sa Cebu, lalaki natagpo ang patay sa dagat.
0: Pasada, probinsya. Probinsya.
1: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie.
5: Namataan ang biktima sa karagatang sakop ng Barangay Giwanon, Bayan ng Argao. Nakita siya ng isang mangingisda sa lugar. Kinilala ang biktima bilang si alias Randy na residente din ng lugar. Batay sa imbestigasyon ng pulisya, huli siyang nakita na bumibili sa tindahan matapos dumayo sa isang pista sa katabing bayan. Napag-alaman din na may kondisyon sa mata ang biktima kaya minsan ay nahihirapan itong makakita ng kanyang daanan. Ikinakasana ngayon ang mas malalim na pagsusuri kung may foul play sa nangyari lalo at walang mga sugat o pasa na nakita sa bangkay. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez.
2: Sa Camarines Sur, lalaki na nagbantang ipakakalat ang maselang video ng isang babae, arestado.
0: Pasada, probinsya. Probinsya.
2: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Camarines Sur, hatid ni Vince Villar.
6: Timbong ang isang 39-anyos na lalaki matapos kumagat sa ipinaing entrapment operation ng mga otoridad sa harap ng Sipukot North Central School sa Barangay Impig, Sipukot, Camarines Sur. Ito ay kaugnay ng reklamong pagbabanta o manandot sa isang 36-anyos na babae na ipapakalat ang masaselang video kung hindi sa kanya makikipagkita. Nakumpiska ng Sipukot Municipal Police Station mula kay alias Louie ang isang itim na cellphone na pinaniniwala ang ginamit sa krimen, isang improvised pistol na may nakakabit na magazine replica, 6 piraso ng live ammunition para sa caliber 9mm at isang ice pick. Ayon sa biktimang si alias Miriam, maliban sa pagpapakalat sa internet ng kanyang maselang video, nagbanta rin umano ang suspect na papatayin siya at maging ang kanyang mga kaanak kung hindi siya makikipagkita. Sa sinagawang verifikasyon sa Investigation Solution System or ISS, napag-alamang na-aresto na noon pa ang suspect sa mga dati nitong kaso kabilang ang kidnapping and failure to return a minor, grave threats at paglamag sa Republic Act No. 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act na pawang naitala sa San Juan, Batangas. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng Sipukot Municipal Police Station ang suspect para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng mga kaukulang kaso. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM.
7: Vince Villar!
2: Maraming salamat,
1: Vince Villar! Babaeng pulis, inireklamo naman ang umano'y pangingikil sa isang aplikante sa PNP sa Bacolod City.
0: Pasada, probinsya! Probinsya!
1: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Negros Occidental, hatid ni Romeo Sobaldo. Romeo!
8: Inireklamo sa Police Station 4 sa Bacolod City ng isang 30-anyos na aplikante ang isang pulis na umano'y nangako sa kanya na makapasa siya sa recruitment ng Philippine National Police kapalit ng pera. Sa impormasyon ng Bacolod City Police Office, isang babae na non-commissioned officer na pulis na naka-assign sa Police Regional Office Negros Island Region ang inireklamo. Ayon ka PRO NIR Director, Police Brigadier General Romano Cardinio, 10,000 pesos ang unang ibinayad ng aplikante at pinadagdagan pa umano ng 40,000 pesos ng pulis. Nagbayad naman ang aplikante sa kagustuwang makapasok sa PNP, lalo't ito na ang huli niyang pagkakataon dahil sa kanyang edad. Nang makita ng aplikante na wala ang kanyang pangalan sa listahan ng mga nakapasa, doon na siya nagreklamo. Isinailalim na ng PRO NIR sa restrictive custody ang pulis at pinasurrender ng kanyang issued firearm habang isinasagawa ang investigasyon sa kaso. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Romeo Sobaldo.
1: Maraming salamat, Romeo Sobaldo!
2: Sa Pangasinan, lalaking nanloob sa bahay ng isang senior citizen arestado.
0: Pasada, probinsya! Probinsya!
2: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula Pangasinan, hatid ni April Rafales.
9: Kulong ang isang lalaki matapos holdapin ang isang 74-anyos na lola sa mismong bahay nito sa Barangay Baay, Lingayen, Pangasinan. Mismong ang biktima ang nagsumbong sa Lingayen Municipal Police Station matapos ang insidente. Ayon sa biktima, abala siya sa gawaing bahay nang biglang pumasok sa kanilang bahay ang suspect na armado ng kutsilyo. Tinutukan ng kutsilyo ang biktima bago tinangay ang kanyang shoulder bag na naglalaman ng isang cellphone, isang gintong relo, isang pitaka na may iba't ibang identification cards at isang itim na sling bag na may lamang 3,000 pesos na cash. Matapos ang insidente, agad na tumakas ang suspect, dala ang mga ninakaw na gamit at patalim. Humingi ng tulong ang biktima sa barangay at pulisya matapos niyang malaman na ginagamit ang suspect ang kanyang cellphone upang manghingi ng pera sa kanyang mga contact. Dahil dito nagsagawa ng follow-up investigation at entrapment operation ng mga tauhan ng Lingayen Municipal Police Station sa Mayombo District, Dagupan City na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect. Narecover sa suspect ang mga gamit na umano'y ninakaw mula sa biktima. Inihahanda na ang kaukulang kaso laban sa kanya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, April Rafales.
2: Maraming salamat, April Rafales.
1: Punta naman tayo, King Pampanga. Ground Zero clearing operation sa Gumuhong Gusali sa Angeles City, nasa 95% na.
0: Pasada, probinsya! Probinsya!
1: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula King Pampanga, hatid ni Gracie Rutao. Gracie, maya pahabak!
10: Robert, patuloy na personal na minomonitor ni Responsible Officer Mayor John Lasatin ang mga operasyon sa Ground Zero sa Barangay Balibago, Angeles City matapos ang sinagawang demobilization briefing sa Unified Command. Sa briefing, iniulat kay Mayor John ang kasalukuyang estado ng clearing operations, kondisyon ng lugar at ang mga susunod na hakbang kaugnay ng unti-unting pag-withdraw ng mga tauhan at kagamitang ginamit sa rescue and retrieval operations. Sa loob ng 18 araw na operasyon, umabot sa 30 ang bilang ng mga nasawi sa pagguho ng gusali, habang nananatili naman sa 27 ang bilang ng mga nakaligtas. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, nasa 95% na ng mga debris sa collapse site ang nalinis na tulong na magkakatuwang na pagsisikap ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga partner organizations. Matapos ang briefing, nagsagawa rin ng inspeksyon si Mayor Lasatin sa Ground Zero upang personal na suriin ang sitwasyon at kumustahin ang mga personnel na nananatiling nakadeploy sa lugar. Nagpaabot din ang alkalde ng taus-pusong pasasalamat sa mga responder, rescuer, technical team, heavy equipment operator, volunteer at partner agency na naging bahagi ng operasyon mula unang araw ng insidente. Samantala, tiniyak ng Unified Command at ng pamahalang lungsod ng Angeles na magpapatuloy ang mahigpit na koordinasyon upang masiguro ang maayos, organisado at ligtas na pagtatapos ng mga gawain sa Ground Zero. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
1: Maraming salamat, Gracie Rutao.
2: Sa Ilocos Norte, tumagas ang langisa tumagiligid o tumagilid na cargo vessel sa baybayin ng Barangay La Virgen Milagrosa sa bayan ng Badok. Nagsanib puwersa na ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng Philippine Coast Guard, Marines, PNP at iba, pang at iba pa para mapigilan ang pagkalat ng langis. Hindi pa masabi ng mga otoridad ang lawak ng oil spill pero naglagay na ng mga absorbent pad para masipsip ang langis na nagmula sa barko. Malalakas na alon, hangin at pag-ulan ang ilan sa mga nagpahirap sa mga rumisponde sa lugar. Lunes nang sumadsad sa dalampasigan ng Badok, ang MSC-1 matapos mabutas at pasukan ng tubig.
1: Oras natin, partner!
2: Oras natin, 4:45 ng madaling araw. Good morning!
1: Abang po sa aming muling pagbabalik, dating pulis na si Rafael Dublao, nakakulog na sa Bilibid.
2: At good news, LRT at MRT may alok na libreng sakay bukas. Mga detalye sa aming pagbabalik.
0: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Radyo Patrol Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na kumaga sa DZMM. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
11: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
0: Sa Suko sa DZMM.
12: Suko sa DZMM.
0: Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
13: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol!
1: Partner, tutu time!
2: Oras natin, 4:49 ng madaling araw.
1: Balik po tayo sa mga balita. Magpapakalat ang National Capital Region Police Office sa mahigit 12,000 polis at volunteers para sa seguridad ng pagdiriwang ng Independence Day bukas. Tututukan ng NCRPO mga lugar kung saan magkakaroon ng mga pagdiriwang kabilang Rizal Park, ruta ng parada ng kalayaan, Monumento ni Gat Andres Bonifacio, Museo de los Veteranos de la Revolucion at Pinaglabanan Memorial Shrine. Babantayan din ng mga pulis ang paligid ng Malacanang at U.S. Embassy. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa publiko na nakahanda ang pulisya at iba pang security forces para mapanatiling mapayapa ang pagdiriwang ng Independence Day bukas.
2: At ito, good news. Kasabay ng pagdiriwang ng Independence Day bukas, may alok na libreng sakay ang LRT Line 1 at LRT Line 2, gayon din ang MRT 3. Libre ang pasahe sa LRT 1, LRT 2 at MRT 3 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Inanunsyo naman ng MMDA na suspendido ang number coding bukas sa pagdiriwang ng Independence Day na isang regular holiday. Tinayuhan ng MMDA ang publiko na planuhing mabuti ang kanilang mga biyahe ngayong long weekend para makaiwas sa aberya sa kalsada.
1: Patay ang 14 anyos na binatilyong person with disability matapos umanong pagtulungang bugbugin ng anim na menor de edad sa isang overpass sa barangay BF Homes, Paranaque City. Ayon sa investigasyon, nagpaalam lamang ang biktima na lalabas kasama ang kaibigan ng bugbugin. Naaresto ang mga sospekta kabataan na dinala sa kusodiyo ng DSWD Bahay Pag-asa. Desidido ang pamilya ng PWD na sampahan ng reklamo ang mga sospek.
2: Nakakulong na sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa ang dating police official na si Rafael Domlao III matapos siyang formal na ilipat ng PNP CIDG sa Bureau of Corrections kahapon. Si Domlao ang utak sa pagdukot sa Korean businessman na si Ji Ik-ju noong 2016 na pinatay mismo sa mismong loob ng Camp Krame. Naaresto si Domlao sa pinagtataguan nito sa Quezon City na natiktikan matapos panoorin ang live streaming ng kasal ng anak. Iginiti Domlao na naabswelto na siya sa kaso pero ayon sa PNP CIDG, binaligtad ng Court of Appeals ang kanyang acquittal noong 2023 at hinatulan siyang guilty na pinagtibay na rin ng Korte Suprema. Nahatulang guilty si Domlao at pinatawan ng parusang reklusyon perpetua without the eligibility of parole.
1: Subuko na ang driver ng SUV na tinakasan ang nabanggang tauhan ng PNP Highway Patrol Group sa South Luzon Expressway o SLEX. Sa investigasyon, biglang huminto at lumiko ang puting SUV kaya nabangga ang pulis na sakay ng motorsiklo sa bahagi ng San Pedro City sa Laguna. Sa lakas ng pagkabangga, sumemplang ang motorsiklo at tumama sa Center Island habang tumakas naman ang SUV. Sinabi ng HPG Operations and Management Division Acting Chief Lieutenant Colonel Citadel Gauriana na natuntun ang sasakyan sa talyer sa Antipolo City sa Rizal habang sa Marikina naman natuntun ang sospek na hikayat ng mga magulang na sumuko. Nadiskubre rin ginamitan artificial intelligence o AI ang plaka ng sasakyan kaya nakipag-ugnayan na ang HPG sa pamunuan ng SLEX para matukoy ang tunay na plaka ng SUV na sinasabing ibinebenta na rin online. Sumulat na ang ahensya sa Land Transportation Office kaugnay ng rekomendasyong kanselahin ang lisensya ng driver.
2: Nasabsam naman ng mga tauhan ng Bureau of Customs ang halos 90 milyong pisong halaga ng mga imported na sibuyas. Sinasabing galing sa China ang mga sibuyas na natagpuan sa 26 na container van sa Manila International Container Port. Dumating sa bansa ang kargamento noong pang Disyembre at Enero na hinihinalang inabandona para makaiwas sa kontrobersya ng over-importation at posibilidad ng imbestigasyon sa Senado.
0: Mga balita sa labas ng bansa.
1: Sa labas ng bansa, nagpalitan ng airstrike ang Amerika at Iran sa kabila ng umiiral na ceasefire at negosasyon para sa kapayapaan sa Middle East. Kinumpirma ng US military na inatake nito ang air defense, ground control stations at surveillance radar sites ng mga Iranian malapit sa Strait of Hormuz. Gumanti naman ng Iran Revolutionary Guard at tinarget ang airstrike ang mga US bases sa Jordan, Kuwait, Bahrain at iba pa lugar sa Gulf region. Tumaas ang 1% ang presyo ng langis sa Asian market kasunod ng muling pagsiklab ng tensyon sa pagitan ng Iran at Amerika. Samantala, arestado naman ang 5 teenager na tumangay ng 3 sasakyan na ginamit para mag-joyride sa Singapore. Na-access umano ng mga teenager ang sasakyan gamit ang transponder key ng mga ito, itinakas at binaneho ng walang lisensya. Abang kukulit ha. Natunto ng mga suspect sa pamagitan ng mga kuha ng CCTV at naharap sa kasong car theft. Huwag yung tatayin nyo.
3: Showbiz Balita! Balita!
2: At alamin naman natin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Jessica Luna. Jessica,
1: anong latest?
4: Chika morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Inilabas na ang trailer ng bagong aabangang seryeng The Loyal Game. Tila pinatikim sa mga netizens ang mga pangyayari sa serye na iikot sa storya ng mag-asawa na gagampanan ng real-life couple na sina Jericho Rosales at Janine Gutierrez. Haharap ang mga karakter ni na Echo at Janine sa pagdududa at panganib na dulot ng mga umanoy, loyalty testers. Malapit nang mapanood ang The Loyal Game sa Prime Video simula July 3. Sa iba pa nating chika sa umaga, hoping si kapamilya actress Sue Ramirez na manunumbalik ang hilig ng mga tao sa panonood sa mga sinehan kasabay ng pagpapalabas ng kanyang bagong pelikula na Project Baby. Sa isang panayam, ibinahagi ng aktres na ibinaba ang presyo ng tiket ng kanilang pelikula para mas maging affordable ito sa mga manonood. Mapapanood na ang Project Baby sa lahat ng sinehan sa bansa sa July 10. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Jessica Luna, DZMM.
2: Maraming salamat, Jessica Luna.
3: Sports Balita.
1: Sports Balita yatin sa atin ang big man ng DZMM na si Alfred Dalde. Alfred, good morning.
5: Good morning, Robert at John, para sa ating Balitang Sports. Bigong makaabante sa quarterfinals ng Queen's Club Championship si Pinay tennis star Alex Iala. Tinalo ng world number 19 na si Iva Jovic ng Amerika si Iala sa round of 16 ng torneo sa score na 6-2 at 6-2. Susunod na sasabak si Iala sa tennis tournament sa Germany na agad magsisimula sa susunod na linggo. Sa basketball, tabla na ang defending champion TNT Tropang 5G at Barangay Ginebra Gin Kings sa PBA Commissioners Cup Finals. Nilampaso ng TNT ang Gin Kings sa Game 4 ng serye sa score na 106-98 para itabla sa tig-dalawang panalo ang best of 7 series. Lalaroin ang crucial na Game 5 ng final series bukas.
1: At yan
5: ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Talde, DZMM.
1: Yun! Maraming salamat, Alfred Dalde, ang big man at DZMM with a big heart. Dahil dyan, oras na para sa inyong mga pa-shoutout sa mga nagmensahe po sa ating Viber, sa ating Facebook, sa ating YouTube, at kung saan-saan pa. Abay, magandang umaga po sa inyo, ha? Pati ilang natin na magandang morning. Ang Dabarcads na sina Talisay Manarang, Graciela Subala, Fernando Subala, Adoracion at Sid Mangalino, Ami at Andy De Leon, Tita Juana Fe at Tito Alvin Magpayo, June at Janet Trinidad, Rose at Jaime Sale, Owen at Elsa De La Peña Vidad, Tito Alan Manalastas, magandang morning, Tamochi Malyari Santiago at Attorney Roger Barbosa, magandang morning.
2: Meron pa sa Viber, kay Sir Ronaldo Nicolas mula sa Bambang, Bukal, Bulacan, Josephine Adlawan sa Tarlac, Alvin Capoquian sa Northern Samar, Joe Gabriel sa Taguig City, Socorro Laan ni Edwin, Luis F. Cruz, Alex Faustino, at naman sa YouTube, Lina Ho, Lord, Tita Nona Damian, Reynaldo Binke, Saurian Norio, Ernesto Damia, at Dolores. Para mabilis lang, partner, nananawagan yung mga taga Malapatan at Glan sa may Sarangani na wag naman daw silang kalimutan.
1: Ayan.
2: Dahil grabe yung kanilang pinagdaanan.
1: Ay, pupuntahan po kayo dyan ni partner Steve mamaya. Ha? Tingnan natin kung ano pang mga kwentong meron sila doon. Sa Malapatan at dyan sa Glan Sarangani. At syempre, dasal natin, patuloy ang panalangin natin sa kaligtasan ng mga kababayan po natin dyan sa Mindanao. Sana binto na yung aftershocks, partner. Yung trauma kasi sa kanila, kawawa naman. Oras po natin, 4:59, Teacher Teresita Loria, Teacher Rowena Sempio, Sir Tix Pakapak, maganda morning. At syempre, maganda madaling araw din kay Kuyang Romeo Dominic, o Rio, sorry. Rio Dominic Malig from Honolulu. Magandang morning. Eksakto alas 5, susunod na pasada balita kasama sina Danny Johnson Manabat at Radyo Patrol Christian Yosores. Bye!
0: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabanta ay kasapi ng KBP ang oras! 5:01.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters. Kumpirmado, sigurado! Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada!

0: Magandang umaga, Pilipinas! Magandang morning! Happy, happy Thursday, June 11, 2026! Magandang araw po mga kapamilya sa anumang pumparig ng mundo. Ito po ang programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yosores.
1: Bangon! Gising na sa mga may pasok. Ako po naman si Johnson Malabat.
0: At sa detalye ng ating mga balita ngayon.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Sa ating mga headlines, patay sa malakas na lindol sa Mindanao, nadagdagan pa. Paghatid ng tulong sa ilang lugar, pahirapan.
1: Petisyon hinggil sa liderato ng Senado, ibinasura ng Korte Suprema. Acting Senate President Sherwin Gatchalian handang makipag-ayos sa Cayetano Block.
0: Pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo, nakatakdang imbestigahan ng NBI.
1: Moving structure sa Baho de Masinloc, pinaniniwala ang galing sa China. Mahigit 40 barko ng China na mataan sa West Philippine Sea.
0: At sa ating Pasada probinsya, lolang namamasyal sana sa mall, inaresto dahil sa bomb joke sa Ilocos Norte. Muli mga kapamilya, samahan nyo kami hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yosores.
1: At ako po naman si Johnson Malabat.
0: At sa detalye ng ating mga balita ngayon,
2: Pasada Balita!
0: Sa lagay po muna ng mga panahon, mga kapamilya, patuloy na uulanin ang ilang lugar sa Luzon sa kabila ng paghina ng habagat. Kabilang sa apektado ang Isabela, Ifugao, Cordillera, Bicol Region, Quezon Province at Mindoro Provinces. Umiihip naman ang mainit na easterly sa silangang bahagi ng bansa. Dahil dito, patuloy na mararanasan ang matinding init dito sa Metro Manila at mababa ang tsansa ng pag-ulan hanggang sa gabi.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin po muna natin ang magiging lagay ng panahon ngayong Huwebes kasama si Ma'am Lian Loreto mula sa Pag-asa. Good morning po, Ma'am Lian.
3: Good morning po, Sir Johnson and Sir Christian at sa lahat ng ating mga tigusbaybay. Humihina nga po itong ating habagat at nakakapekto na lang po sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Asahan pa rin po yung maulap na panahon dito sa Ilocos Norte, Batanes, maging sa may Pabuyan Islands. Ngunit sa Metro Manila nga at sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay magiging mainit pa rin po at malinsangan. Magdala po tayo ng payong at maging ating mga sombrero umiwas nga po tayo sa matinding sikat ng araw dahil ito pong weather na ganito mag-generally improving po kasi tayo over the weekend. Kaya inaasahan po natin na magiging mainit pa rin po at malinsangan. At other than that naman po, wala naman po tayo nakataas na gale warning at wala din po tayong bagong low pressure area or bagyo na binabantayan sa ngayon. Yan lang po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga.
0: Ma'am, may naiulat lang din kasi kaming mga areas na patuloy daw na uulanin sa Luzon. Ano ho yung dahilan, ma'am? Tsaka gaano kalakas na ulan ba yung aasahan sa mga lugar na yan?
3: Well, sa ngayon, no, western section pa rin po ng Northern Luzon ang inaasahan natin na uulanin bukas. Ngunit by Saturday naman po, mataas po yung chance.

0: ng mga thunderstorm activities naman dito sa Mindanao, maging sa may eastern sections ng Visayas and southern Luzon. Ngunit, yun nga po, generally improving po yung ating weather conditions at maaari po tayong makaranas ng monsoon break by next week. So, mas matindi po yung ating sikat ng araw at mas matindi din po yung init na ating mararanasan.
1: Alright, maraming salamat Ma'am Lian Loreto mula po sa PAGASA. Thank you, Ma'am.
0: Maraming salamat. Ingat po tayong lahat.
2: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita!
3: Ulit tayo sa iba pa mga balita sa oras nating 5:07. Umabot na sa 45 ang namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa tala ng Office of Civil Defense, mahigit 600 din ang nasugatan at 17 pa ang nawawala. Sa ngayon, isinailalim na sa State of Calamity ang Sarangani Province dahil sa pinsala ng malakas na lindol. Sa bayan ng Glan, ilang residente na ang humihingi ng tulong na pagkain at tubig sa gilid ng kalsada. Ayon kay Mayor Victor Yap Sr., hindi mapagana ang backhoe para sa pagkuha ng mga nasawi dahil kulang naman sa supply ng krudo. Sa bayan naman ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental, pahirapan ang pagbibigay ng tulong dahil latabunan ang gumuhong lupa ang mga kalsada at kabahayan. Wala pa rin linya ng komunikasyon at supply ng kuryente at tubig sa lugar, kaya umapila na rin ng tulong ang mga residente. Bukod sa supply ng pagkain, hiling din ng mga residente ang materyales para sa pagkukumpuni ng kanilang nasirang bahay. Mahigit 2,000 na ang naitalang aftershocks, kabilang na ang magnitude 5.1 na lindol sa bayan ng Glan kahapon. Nauna nang sinabi ng FEBOX na posibleng tumagal ng isang buwan pa ang mga aftershocks.
4: Naglaan ang GSIS ng mahigit 15 billion pesos na emergency assistance para sa mga miyembro at pensyonadong apektado ng lindol. Gamit ang GSIS Touch mobile app, maaaring maghain ng aplikasyon sa emergency loan program ang mga miyembrong naninirahan o nagtatrabaho sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity. 40,000 pesos ang maaaring utangin ng mga may existing emergency loan, habang 20,000 pesos kung walang emergency loan at may maaaring bayaran sa loob ng 3 taon. Sa pagbisita sa General Santos City, sinabi ni Pangulong Marcos na nagbigay ang pamahalaan ng 100 million pesos para sa pagtatayo ng bagong City Hall, habang makatatanggap ng 50,000 pesos ang bawat pamilyang nawala ng mahal sa buhay. Sa Sarangani, binisita naman ni Vice President Sar Duterte ang pamilya ng ilang biktima ng lindol para makiramay at magbigay ng tulong. Handa naman ang COMELEC na gumawa ng makeshift polling site sa Mindanao para sa barn parliamentary election, gayon din sa barangay at sangguniang kabataan elections sakaling hindi pa magamit ang mga paaralan dahil sa lindol.
3: Ibinasura ng Korte Suprema ang petisyong layo na ideklarang valid ang sesyon ng Senado noong June 3. Ito ang araw na nakabuo ng quorum ang 12 senador. Sa kabinakante ang lahat ng pwesto sa Senado at inihalal bilang Senate President pro tempore si Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Sa desisyon ng Korte Suprema, walang legal standing o hindi dapat maghain ng petisyon ng high school teacher na petitioner na si John Barry Tayam dahil walang direktang epekto sa kanya ang sesyon ng Senado. Nauna nang nanindigan si Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang Senate President sa kabila ng nangyaring rigodon. Bukas naman si Gatchalian na makipag-ayos sa kampo ni Cayetano, pero iginiit na siya ang may control sa operasyon ng Senado. Tiniyak din ni Gatchalian na hindi makakaapekto ang tensyon sa sweldo, sa benepisyo at promotion ng mga empleyado ng Senado. Kahapon, nilagdaan ni Gatchalian ang payroll checks sa Land Bank of the Philippines at inaprubahan ang pagpapalabas ng sweldo. Kinilala si Gatchalian bilang authorized signatory ng mga financial institution para sa transaksyon ng Senado. Para kay Vice President Sara Duterte, refleksyon ng gulo sa Senado sa mahinang pamumuno ng Administrasyong Marcos. Pero, buwelta naman ni House Deputy Speaker Paulo Ortega, ang mga kaalyadong Senador ni VP Sara ang dahilan ng tinatawag na Senate drama.
2: Pasada Balita!
4: Pinawi ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang pangamba kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano na posibleng mapababa ang kinakailangang boto para makonvict ang vice-presidente dahil sa quorum ng 12 senador sa sesyon noong June 3. Paliwanag ni Gatchelian, kailangan pa rin ng 16 na boto dahil nakasaad sa saligang batas na 2/3 ng 24 na senador ang kailangan para makonvict si VP Sara at pagbawalang maupo sa anumang pwesto sa pamahalaan. Nilinaw ni Gatchelian na ginamit lang ang dating hatol ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco para magkaroon ng quorum at makapagsagawa ng sesyon kahit 12 senador lang ang nasa plenaryo. Nauna nang inatasan ng Senate Impeachment Court sa ilalim ni Gatchelian ang House Prosecution at Defense Team na magsumite ng listahan ng testigo at ebidensya para sa pre-trial conference sa June 18. Inaasahang magpresenta ang prosekusyon ng 25 testigo para sa impeachment trial. Nakatakdang simulan ang impeachment trial sa July 6.
3: Posibleng konektado umano sa banta sa seguridad ng Senado ang 18 nagpakilalang mga bagman ni dating Congressman Zaldico. Kasunod dito ng pahayag ni NBI Director Melvin Matibag na posibleng konektado ang grupo sa sinasabing banta sa Senate Security. Inatasan na ni Acting Senate President Sherwin Gatchelian ang Senate Sergeant at Arms na makipag-ugnayan sa intelligence agency tulad ng Philippine National Police para mangalap na mga impormasyon kaugnay ng naturang banta. Sinagot naman ni Gatchelian ang pagkwestiyon ni Senador Alan Peter Cayetano kung bakit hindi sinabihan ng ilang senador kaugnay ng banta at iginit na ipinaalam ito sa pamamagitan ng ipinalabas na memo noong Martes. Nauna nang iniutos ni Gatchelian na pansamantalang pagbawala ng mga bisita sa Senado at magpatupad ng work from home arrangement hanggang ngayong araw para tiyakin ang siguridad ng gusali. Pinag-aaralan naman kung ipagpapatuloy ang kaparehong setup sa susunod na linggo.
4: Sinampahan ng panibagong reklamong cyber libel at perjury sa Department of Justice si Attorney Levito Baligod at 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico. Ito'y matapos idawit si Iloilo Congresswoman Janet Garin sa joint affidavit ng mga bagman na nakatanggap ng pera kaugnay ng flood control projects at imbestigasyon ng International Criminal Court. Nanindigan si Garin na hindi niya kilala ang mga nagpakilalang bagman at wala siyang tinanggap na pera mula kay Zaldico. Sa kabila ng subpoena, no-show naman sa NBI si dating Congressman Mike Defensor, pero humarap si Attorney Ferdinand Topacio. Hinikayat ni Topacio ang NBI na magsampa ng reklamo laban kay Defensor sa halip na magpalabas ng subpoena. Sinasabing konektado ang subpoena sa mga bagman at hindi sa akusasyong sinuhulan ni Defensor ang mga dating tauhan ni Zaldico.
3: Sa iba mga balita at sa oras po nating 5:14, itinakda na sa August 29 ang special election sa Lone Legislative District ng Dasmariñas City sa Cavite. Kasunod ito ng pagpapatalsik ng Kamara kay Congressman Kiko Barzaga noong June 2 matapos ang dalawang suspensyon. Nagugat ang unang suspensyon sa 27 years old na kongresisa noong Disyembre sa social media post na sinasabing malaswa, nagyayabang ng yaman at posibleng naguudyok pa ng sedisyon. Pebrero, pinalawig ng 60 araw ang suspensyon dahil sa post kung saan inakusahan ng namayapang si Antipolo Congressman Romeo Acop na umanisangkot sa maanimalyang flood control projects. Humiling na ang COMELEC ng 191 million pesos na pondo para sa special election sa Dasmariñas na may halos 500,000 rehistradong botante.
2: Pasada Balita!
4: Nabawasan na ang siksikan sa mga kulungan sa Pilipinas. Ayon sa Bureau of Correction, 200% na lang ang congestion rate mula sa mahigit 300%. Bunsod ito ng Good Conduct Time Allowance Program kung saan nababawasan ang sintensya ng mga bilanggo sa pamamagitan ng pagpapakita ng magandang asal, pag-aaral at pagtatrabaho. Nabawasan din ang congestion rate dahil sa pagtatayo ng bagong pasilidad sa Palawan, Nueva Ecija at Laguna. Target ng Bucor na magpatayo pa ng 15 pasilidad para mabawasan ang siksikan sa mga kulungan.
3: Ay mga mamang chuper, bangon! Gising na ho kayo, it's 5:15. Posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. sa dalawang araw na kalakalan sa world market. Piso ang itinaas sa gasolina habang bumaba naman sa 2 pesos and 30 centavos ang diesel at 20 centavos sa kerosene. Maaari pang magbago ang presyuhan sa trading hanggang bukas at ipinapataw na risk premium cost ng mga kumpanya ng langis. Inaasahan ding makakaapekto sa presyuhan ng banta ni US President Donald Trump na pagbabayaran ng Iran ang matagal na negosasyon para sa kasunduan, gayon din ang palitan ng missile attack ng dalawang bansa. Nauna ng binatikos ni Bayan Muna Chairman Nery Colmenares ang unti-unting pagtataas ng presyo ng petrolyo sa ilang gasolinahan bago pa man ang price adjustment noong Martes. Sagot ni Energy Secretary Sharon Garin, dapat idaan ang reklamo sa eGov app at hindi sa social media para maimbestigahan.
2: Pasada Balita!
1: Gising na Pilipinas, bango na! Galaw-galaw ang mga katawan dahil may pasok po ngayong Webes. Ito po ang programang Pasada Balita. Ang oras natin, oras 5:16. Babalik po kami.
2: Radyo Patrol Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Happy 40th anniversary to DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenda at DZMM Teleradyo. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan, duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradyo para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Calçada Balita.
1: 519, nagbabalik po ang programang Pasada Balita. Balik po tayo sa mga balita. Hindi kumbensido ang paliwanag ng universidad o hindi kumbensido sa paliwanag ng universidad ang ina ng isa sa dalawang namatay na manlalaro ng Ateneo Men's Basketball Team. Lunes, kinumpirma ng Ateneo ang pagkamatay ni na Rene Baterbonya at Divine Adili sa kasagsagan ng team building activity sa Aurora. Sa investigasyon, napunta sa malalim na bahagi ng dagat sina Baterbonya at Adili matapos tangayin ng malakas na alon kaya nalunod. Ayon sa ina ni Baterbonya na si Rovelin, nagsagawa pa rin ng water drills kahit inabisuhang huwag tumuloy dahil sa kondisyon ng dagat. Sa resulta ng autopsy, asphyxia by drowning ang kinamatay ni Baterbonya habang hindi idinetalye ang sanhi ng pagkamatay ni Adili na nakatakdang iuwi sa Nigeria. Nauna lang nilinaw ng Aurora Police na walang foul play at aksidente ang pagkamatay ng dalawa. Iginiit din ng mga lifeguard na walang suot na weights o pampabigat sa paa ang mga biktima habang nasa dagat. Inatasan na ng Department of Justice ang National Bureau of Investigation na bumuo ng task force na tututok sa investigasyon sa pagkamatay ni Baterbonya at Adili. Nakatakda ring subulat ang pamilya Baterbonya sa DOJ para hilinging magpalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa coach ng Ateneo na si Tap Baldwin na sinasabing nasa lugar ng subukang sagipin ang dalawang manlalaro. Ayon sa Nigerian Embassy sa Maynila, humiling na rin ng autopsy ang pamilya ni Adili.
2: Sa iba mga balita, pinaniniwala ang galing China ang namataang moving structure sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Mayo, unang nakita sa satellite image at Maritime Domain Awareness Operation ang istrukturang may sukat na 6x6 meters at sakay ang 6 na individual. Kumbinsido si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, na sangkot ang istruktura sa Illegal Marine Scientific Research sa Bajo de Masinloc. Nauna nang nagpadala ng eroplano ang Armed Forces of the Philippines para bantayan ang aktibidad ng istruktura habang naghain na rin ng Department of Foreign Affairs ng diplomatic protest. Kaugnay ng insidente sa ngayon, 41 barko ng China ang namataan sa West Philippine Sea. Kabilang dito ang 16 na barko sa Ayungin Shoal, 13 sa Bajo de Masinloc at 9 naman sa Escoda Shoal at sa Pag-asa Island.
0: Pasada Balita.
1: 522 sa Maynila, inaresto ang dating car agent na wanted sa kasong carnapping sa Tondo. Isinumbong ng kanyang karelasyon ang suspect na sangkot sa hiram tangay modus. Sa modus, tutulungan ng suspect ang biktimang makakuha ng sasakyan sa car dealer. Pero makalipas ang ilang buwan, hihiramin ng suspect ang sasakyan at hindi na ibabalik. Natuklasang nalulong sa sugal ang suspect.
2: Sumuko na ang driver ng SUV na tinakasan ng nabanggang tauhan ng PNP Highway Patrol Group sa South Luzon Expressway o SLEX. Sa imbestigasyon, biglang huminto at lumiko ang puting SUV kaya nabangga ang pulis na sakay ng motorsiklo sa bahagi ng San Pedro City sa Laguna. Sumemplang ang motorsiklo at tumama sa Center Island habang tumakas ang SUV. Kasama ang mga magulang, nagsorry ang 21-anyos na Filipino-Indian na SUV driver sa biktimang pulis na may ranggong patrolman. Nauna nang natuklas ang ibinebenta ang SUV sa online market hanggang sa matunton sa talyer sa Antipolo City. Pinakawala naman ang SUV driver pero desidido ang PNP, HPG na magsampa ng reklamo. Sinuspindi na rin ng Land Transportation Office ang lisensya ng driver habang umuusad ang imbestigasyon.
0: Pasada Balita!
1: Sa oras na 5:23, pasadahan na po natin ang balita sa mga probinsya.
0: Pasada Balita! Probinsya!
1: Arestado ang 64 na taong gulang na lola dahil sa bomb joke sa Lawag City, Ilocos Norte. Mamamasyal sana sa mall ang lola nang magbiro sa security guard na may labang bomba ang kanyang bag. Agad dinala sa presinto ang lola pero walang nakuhang pampasabog. Sa kabila nito, sinampahan pa rin ang lola ng reklamong paglabag sa anti-bomb joke law.
2: Sa Cebu, natagpuan ng bangkay na isang lalaki sa karagatang sakop ng bayan ng Argao. Nakita ng mangingisda ang bangkay ng biktimang residente ng barangay Giwanon. Huling nakitang buhay ang biktima habang bumibili sa tindahan matapos dumayo sa pista sa katabing bayan. Inaalam na kung may foul play sa pagkamatay ng biktima lalo't walang nakitang sugat o pasa sa kanyang katawan.
1: Sa General Santos City, natagpuan ang bangkay ng 8 taong gulang na bata sa karagatang sakop ng Barangay Bawing. Sinasabing naliligo sa beach ang biktima kasama ang pamilya nang mawala matapos mapunta sa malalim na bahagi ng dagat. Patuloy naman ang search and rescue operation sa isa pang nawawala.
2: Sa Maguindanao del Sur, sugatan na isang pulis sa pananambang sa bayan ng Datu, Saudi ang patuan. Sakay ng kotse, pauwi na galing sa duty si Staff Surgeon Samsudin Abdullah ng pagbabarili ng gunman sa Barangay Salbo. Nagpapagaling pa sa ospital ang pulis dahil sa matinamong sugat sa katawan habang patuloy na tinutugis ang suspect. Hinihinalang may kinalaman ng ambush sa pag-arasto ng mga pulis sa ilang miyembro ng teroristang grupo sa lugar.
1: Sa Bacolod City, inireklamo ang policewoman na sinasabing nangikil sa aplikante ng Philippine National Police. Ayon sa biktima, hiningan siya ng 10,000 piso ng pulis para makapasa sa recruitment. Pero humingi ng karagdagang 40,000 piso ang pulis kaya nagsumbong na ang aplikante. Nasa restrictive custody na ang pulis habang umuusad ang investigasyon.
2: Sa Camarines Sur, halos 500,000 pisong halaga ng shabu na samsam. Balita mula sa Camarines Sur, hatid ni Vince Villar!
3: Aabot sa halos kalahating milyong pisong halaga ng hininalang shabu ang nasamsam ng mga operatiba sa ikinasang search warrant operation sa Iriga City tanghali ng Martes, Hunyo 9. Arestado sa operasyon ang suspect na kinilalang si alias Mike, isang street-level drug personality at residente ng naturang lungsod. Nakuha mula sa kanyang humigit-kumulang 70 gramo ng hininalang shabu na may katumbas na 476,000 pesos. Ayon sa ulat ng Iriga City Police Station, sangkot ang suspect sa mga illegal na kalakalan ng droga sa lugar. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
1: Maraming salamat, Vince Villar!
0: Pasada Balita!
1: 526, ito na po ang balita ng ating mga Radyo Patrol! Halos 30,000,000 pisong halaga ng puslit na sigarilyo na samsam sa Palawan. Balita mula kay Radyo Patrol Noel Alamar. Good morning, Kuya Noel.
4: Kuya Johnson, magandang umaga. Nasa batang pinagsalip na operasyon ng PRO Mimaropa at Europe Customs ang pinati ang 28,600,000 pisong halaga ng pinaghihinalang illegal na sigarilyo at naaresto ang dalawang individual sa Barangay Santa Monica, Puerto Princesa City sa Palawan. Nakumpisa sa operasyon ng 158 pieces ng sigarilyo at isang truck na ginamit sa pagdadala ng kontrabando. Inilipat na sa kustodiyo ng Bureau of Customs sa mga nasabat na ebidensya para sa inventory at documentation. Nahaharap ang mga suspect sa mga kasong may kaugnayan sa smuggling at iba pang paglabag sa umiiral na batas. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, DZMM.
1: Maraming salamat, Noel Alamar!
2: Trade fair para sa Araw ng Kalayaan inilunsad sa Bataan. Balita mula kay Radyo Patrol Rod Izon. Magandang morning, Tata Rod.
5: Good morning, Johnson Christian. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, sinimulang ilunsad kahapon ang Kalayaan Trade Fair sa panguna ng Provincial Cooperative and Enterprise Development Office. Sinimulang ilatag ito mismong sa main entrance ng The Bunker Building, Provincial Capital, na nagtatampok ng iba't ibang dekalidad na produktong gawa at galing ng Bataan. Ang Kalayaan Trade Fair ay tatagal hanggang ngayong araw na ito ng Huwebes, Hunyo 11, na magtataguyod ng malawakang promosyon para sa pagtangkilik ng mga produktong Bataeños. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
2: Thank you, Tata Rod.
1: Five 5:28 ang ating oras.
0: Metro Pasada.
1: Sa ating Metro Pasada, dalawa timbog sa illegal na droga sa Quezon City. Balita wala kay Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan, good morning.
6: Good morning, Christian. Inilala ng patas ng Police Station 6 ng mga suspect na sina alias Kian at alias Rosario
7: Dinabot ang dalawang suspect sa bypass operation matapos magbenta ng 6,000 pisong halaga ng shabu sa pulis na nagpanggap na buyer sa Pipit Street, Barangay Commonwealth, Quezon City. Ayon sa Quezon City Police Department, isinagawa ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon mula sa concerned citizen tungkol sa illegal na aktibidad ng mga suspect. Nasamtong sa mga suspect ang 55 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 300,000 piso. Nakakulong na mga suspect na naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMN.
1: Maraming salamat, Roy Cueto, at sa ating mga Radyo Patrol!
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMN, Radyo Patrol sa East 30. Pasada Balita! Pasada Balita!
1: ng umaga. Good morning, Pilipinas! Happy Thursday! Magandang morning!
8: Holiday bukas!
1: You know, gising bangot po si Pagin tayo ngayong araw dahil pwedeng mag-extend ng tulog bukas.
8: Ayun.
1: Dahil holiday.
8: Ano pwede meron bukas? Bukas, ano? Independence Day.
1: Independence Day. Araw ng kalayaan! Kahit pa paano makalaya tayo saglit sa mga trabaho natin, di ba?
8: Saglit lang yan.
1: Pero at least extended hanggang weekend. Pwede na, di ba?
8: Baka naman pwede kayo mag-work from home na lang sa Lunes.
1: Oo. Extend nyo na ng mga 4 na araw walang Pasko.
8: Ayan.
1: Ingat po kayo, ha? Pero bago tayo magpunta sa ating kakaibalita, may humahabol lang na report sa atin, partner, sa oras na 5:31. Halos 500,000 pisong halaga ng shabu na samsam daw po sa Pasig City. Naroon si Zeus Legaspi. Go, Zeus!
9: Christian at Johnson, huli sa akto nagbebenta ng ilegal na droga ang dalawang sospek sa ikinasambay bus ng Pasig City Police sa bahagi ng East Bank Road, Barangay Santa Lucia. Arestado mga sospek na kinilala sa mga alias na Gaspar, 45 anyos, at Yuri, 32 anyos. Nag-ugat ang operasyon sa nakuhang impormasyon at matagal na surveillance ng Station Drug Enforcement Unit hinggil sa ilegal na aktibidad ng dalawa. Kuha mula sa mga sospek ang 14 na sachet ng hinihinala shabu na tinatay nagkakahalaga ng 489,000 pesos. Naharap ang mga sospek sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMN.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMN, Radyo Patrol sa East 30. Johnson Manabat, Christian Yosones. Pasada, Balita.
1: Hoy, binabati lang po natin ang mahigit 20 million viewers natin this Thursday morning online. Maraming salamat po. Pagbati po ng good morning, good afternoon, good evening po sa amang pumpanig ng mundo. Kayo nanonood via TFC at syempre po sa YouTube. Maraming salamat. Good morning.
8: Maganda umaga rin sa mga nasa biyahe na po ngayon, sa mga nasa sakyan, nagda-drive o kayo'y pasahero. Ingat po kayo sa biyahe, ha?
1: Pagbati po kay Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California, kay Ma'am Elsie Balyon Florentina, suki natin. Good morning po. At pagbati rin kay Sir Bobby Ray Herbosa Guevara ng Calamba, Laguna. Magandang umaga po.
8: Magandang morning din sa mga taga Quinta Market. Pinababati kayo ni Ma'am Len Reyes. Maganda umaga at sana'y makabenta kayo ng marami sa maghapon.
1: Uy, si Ma'am Len, kumusta na Ma'am Len? Good morning. Suki nating bigasan dyan sa Quinta Market.
8: Dapat ano, ha? 50 pesos lang ang imported rice, ha? Sabi ng DA.
1: Good morning. Rice cup. 5:33 ang ating oras.
0: Kakaibalita.
10: Kakaibang balita.
1: Sa ating kakaibalita, inaresto ang isang lalaki sa Amerika habang papunta sa korte dahil sa kaparehong kaso. Dinampot ang suspect na si Devon Turner matapos magtangkang pasukin ang recreational vehicle ng isang pamilya sa Cape Coral. Sinasabing ilang beses nagtangkang pumasok ng sasakyan ng suspect na nakasuot ng pambabaeng damit at maliit na backpack. Depensa ng suspect, naghahanap lang siya ng damit bago humarap sa korte para naman sa kaso ng panuloob sa isa pang bahay. Very similar nga. Bukod sa panibagong kaso na burglary, nakuha rin sa backpack ng suspect ang isang pakete ng shabu. Yan po ang ating kakaibalita ngayong Webes ng umaga.
0: Kakaibalita.
10: Kakaibang balita.
1: Sa ating pong pagbabalik, pag-usapan lang natin yung binasa mong item kanina, partner, yung tungkol doon sa pagtaas na naman ng presyo ng produktong petrolyo.
11: Oo, sabi nung ilan, may mga gas stations daw na nauna pang magtaas doon sa oras ng dapat ay pagtataas na akala mo ay totoo, pero may pandaraya.
1: Usually kasi 'di ba Martes ang adjustment natin ng presyo ng produktong petrolyo. Kayo pong mga motorista siguro makapagsasabi niyan kung sa araw-araw po ninyong pagdaan sa mga gasolinahan, napapansin po ba ninyo na parang nagbabago nga ba yung presyo ng mga produktong petrolyo bago pa yung mismong araw ng Martes na dapat ay schedule lang adjustment?
11: Yung iba naman nagkakaroon daw ng parang panlilin lang na kunwari nagbaba na, pero itinaas pala yung presyo para magmumukhang nagbaba nga, pero still, mataas pa rin ang binibentang gasolina, diesel.
1: Nakakaligtaan natin pag-usapan yung presyo ng produktong petrolyo. Yan yung ano eh. Yan yung mabigat na problema natin noong nakaraang buwan, bago po nagkaroon ng gulo dyan sa Senado, na halos lahat po tayo ay apektado. Ang daming mga nagpa-work from home muna ng opisina, pati nga sa gobyerno eh. Bilang pagtitipid nga po dyan sa gastos. Hindi lang sa mataas na presyo ng petrolyo, pati na rin po sa ilang pangunahing bilihin.
11: Ay, napansin po ng grupo nila, Attorney Nery Colmenares, pero ang sabi ng Energy Department, mag-file kayo ng reklamo sa eGov app,
1: okay,
11: hindi sa social media. Eh baka naman po pwede na habang wala pang formal complaint, although ganun talaga yung proseso, eh baka magkaroon ng pagkukusang sarili ang Energy Department
1: naman
11: na investigahan yung allegations po ng umanipandaraya na ilang gasolinahan.
1: Hindi naman kailangang magkaroon pa ng formal complaint para kumilos o silipin po ninyo yung inerereklamo. Madali naman po sigurong bigyan ng panahon o oras yan sa mga tauhan, di ba? Sa amin pong pababalik, makakausap natin ang chairperson ng bayan muna kaugnay nga po dyan sa kanilang sinisitang problema sa dagdag presyo ng ilang oil companies. Makinig po yung ating mga chopper, pati po mga motorista, kayo po ang pinaka-apektado dito sa mga adjustments sa produktong petrolyo. Ang oras po natin ay 5:36. Magbabalik po ang programang Pasada Balita. Kasama niya pa rin, Christian Yosores.
11: Ako po si Johnson Malabat. Sandali lang.
0: Papasada na ang Pasada Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
12: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
13: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
12: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: 5:39, nagbabalik po ang programang Pasada Balita. Kasama niya pa rin Christian Yosores.
1: At ako po si Johnson Manabat. Sa mga nasa biyahe po dyan, ang mga nagdadrive, mga nagkukommute, kayo may nagpakarga na at baka sa susunod na linggo meron daw price adjustment.
2: Oh, ano yun? Rollback tsaka dagdag?
1: Dagdagbawa. So, si Maria Joanna Rojas, na kapatid ng Tito Ariel Rojas, ay nakikinig pala sa atin ngayon. Nasa biyahe, papuntang Pasig. Ingat sa biyahe, ha? Ikaw ba'y nagpagas na?
0: Pakisilip yung ano.
1: Tingnan nyo yung presyo kung tama.
0: Tama ba yung in-announce natin kahapon?
1: Di ba
0: na
1: dati naalala mo, partner, merong nagpagas na parang delivery rider na doon sa price guide, doon sa nakalagay sa karatula ng gasolinahan, hindi tumutugma doon sa dami ng litro na naikarga sa kanya. Ibig sabihin, may pandaraya.
0: Merong hindi nagtutugma. Meron pong inconsistency at kailangan magpaliwanag dyan ng mga gasolinahan, pati na rin po ng Department of Energy, kung bakit nalulusutan sila ng mga ganong modus man o sistema sa mga gasolinahan. At maaari pong nauulit-ulit yan dahil nga po na hindi natin masyado natututukan yung mga nangyayari on the ground. At para po patulungan tayong maintindihan kung ano ba ang nangyayari ngayon sa mga gasolinahan, bakit po may mga ganung lumulutang na reklamo, kasama na po natin ang chairperson ng bayan muna, si Attorney Nery Colmenares, sa ating linya. Attorney, good morning po, Christian at Johnson.
3: Hi, good morning, Johnson, Christian. Good morning po sa mga viewers and listeners ninyo.
0: Opo, paikwento nga po sa amin, Attorney Nery, saan po nang galing yung mga reports na natanggap po ninyo kaugnay po doon sa ilang mga oil companies na nagpapatupad na po ng dagdag preso bago yung scheduled na adjustment dapat sa mga oil prices?
3: Well, yung report mismo, hindi lang mula sa members ng bayan muna, no, na nagre-reklamo sa amin sa headquarters, kundi yung kami mismo, ako mismo eh. Binantayan ko yan, Johnson, Christian, noong Tuesday last week, ah, yung pagtaas ng presyo, ng ano, ang pagbaba ng presyo dapat last week eh. Martes ng tanghali na, dito ako bandang Novaliches banda. Mga gas stations dito, hindi ba bumababa eh. Napansin ko yung pagbaba, mga alauna na ng hapon eh. So hindi sabay-sabay silang bumababa. Pag ina-announce ng DOE na Martes bababa. That's the first. Second, ano pa lang eh, Huwebes, Biyernes pa lang eh, tumaas na ng piso. Sabi ko, oh, akala ko next Tuesday pa. O ngayon bakit bumaba? Tapos Sabado bumaba, tumaas ulit, lalong tumaas, ng etc. So bago pa yung Martes, nagtaas na sila. Ako mismo nakaranas siya kasi nagpapagas din ako eh. Kaya na malaking gusto ko nga nung Sunday pa lang mag-ano na ako, mag-statement na ako na ano ito, bakit tumataas na, wala pang Martes. So ano yan eh, ang mga oil companies, lahat ha, hindi pwedeng iilang gasoline station lang to ha. Ano yan, halos lahat ng mga big three, syempre, Petron, Caltech, Shell, di ba? Tumaas sila lahat. So yun ang isang panawagan ng bayan muna sa DOE. Una muna, parusahan naman itong mga kumpanyang to. Sabi ko nga eh, pagbababa kayo ng singil sa inyong krudo, eh, mas makupad pa kayo sa pagong. Pag mataas naman, mas mabilis pa sa alas 4. Ngayong linggo, ni hindi na sila naghintay ng alas 4 eh. Tumaas na sila ng presyo nila. So itong creeping oil price increases, creeping OPH ha, eh hindi to dapat payagan ng DOE kasi lahat tayo nasanay na Martes yan. Kaya kinakalculate natin yung pagpagas natin eh, naaabutin tayo hanggang Martes. Tapos Sabado pa lang tumaas na, Biyernes pa lang tumaas na, di nasisira ang budget natin.
0: Dun po
3: kaya
0: sa...
3: hindi pwedeng ganun kasi may announced rates ang DOE at may schedule yan. Dapat sundin niya ng mga oil companies.
0: Nabanggit po ninyo na monitor po ninyo yung paggalaw ng presyuhan sa ilang gasolinahan kahit wala pa po doon sa schedule. I'm just wondering, yes, Attorney, kung nakausap din po ba ninyo yung mga staff ng mga gasolinahan kung bakit may ganong adjustment, bakit biglaan kahit wala naman dapat paggalaw, biglang iginagalaw po nila yung presyuhan.
3: Ay, yung staff na pagdating na sa kausap namin, ano na yon, hindi namin alam sila, sinabi lang sa amin, ganun talaga yun, hindi man talaga malalaman yan ng gasoline boy. So, and probably, yung gas station owner, baka naman sabihin niya, eh, yun ang utos ng taas eh, ng headquarters ng gas oil companies na ito.
1: Mm-hmm.
3: So wala naman sila doon sa gas station. So sagutin na yan ng Petron kasi hindi pwedeng ano lang eh, individual na gas station ito. Dahil halos lahat sila eh, sabay-sabay na nagtaasan eh.
1: Mm-hmm.
3: Kaya hindi ko mag-gets yun eh. Nang una pa lang medyo sabi ko, bakit alas 12 na nung Martes pa lang, marami pang hindi nagbababa. Tapos pansinin nyo, hindi sila nag-announce. Nag-announce na ang DOE na ang Martes na ito, last week ito ha, nang Martes ng last week, magbababa na, walang advisory ang major oil companies. Even the day before, na normally nag-announce sila, o nga, bababa bukas ng ganito. Wala silang announcement. Except ang pinakauna at ang nag-announce lang ay si Oil. Eh. So, anyway, iyon ang dapat imbestigahan ang ng DOE.
1: Nawatawa
3: na parusahan na to, Johnson, Christian, kasi kumikita na nga kayo ng limpak-limpak sa pagpaas-baba ng presyo ng langis. Sabihin nyo, Martes, ganito kasi ito yung stock namin. Tapos before Martes, magbababa na, magtataas na kayo. So, ibig sabihin, lalo silang kumikita pag iniiba nila ang ang presyuan bago ng schedule.
1: Opo. Attorney, pero so, ang sabi ng Energy Department ni Secretary Sharon Garin, dapat daw idaan yung reklamo ninyo sa eGov app at hindi sa social media para maimbestigahan. Anong say po ninyo?
3: Ang say ko niya, natutulog kayo sa pansitan DOE. Bakit hindi nyo pa alam yon? Parang kasalanan pa ng taong bayan ngayon. Na, hindi kasi kayo nag-report eh. Sa shock med nyo lang.
1: Mm-hmm.
3: Hindi ba kayo umiikot DOE? Hindi ba kayo nagpapagasolina ng mga kotse nyo? Hindi ba sila? Trabaho ng DOE yan na i-monitor eh. So, anong kasalanan na naman ng taong bayan? Itong problema eh. Pag tumataas ang presyo ng kuryente, sabihin nila, oh mga consumer, kasi magastos kayo, patayin nyo yung mga aircon nyo, ganon. Tapos ngayon, tumaas na naman ng wala sa schedule yung oil company. Sabi nyo, eh kayo, hindi kayo nag-report. Sokmed lang kayo eh.
1: Mm.
3: Hindi yan ang main. Ang main trigger natin is DOE, regulatory body kayo ha. You regulate the oil prices eh. So, hindi nila pwedeng hintayin namin yung complaint nyo. Parang ano lang yan eh. May pataya na nga sa kanto tapos sabihin ng pulis, eh wala nang reklamo eh.
1: Hmm.
3: O eh, may patay eh. Imbestigahan nyo. Hindi yan. The function of the DOE is a regulatory board is not to wait for official complaint. Korte Suprema nga, Johnson ha, Christian, Korte Suprema nga nagmomoto propio eh. Ibig sabihin, walang nag-file ng kaso, pero kung kailangan umaksyon yung korte, action moto propio eh.
1: So, pagpalagay natin, attorney, na sige, kung yun ang prosesong gustong sundan ng Energy Department na kinakailang merong formal complaint sa eGov app, kayo ho ba'y willing to file a complaint? Formal complaint?
3: Pwede, yeah. Oo, walang problema mag-file ng complaint. Ang ayaw ko lang na parang hanapin mo si eGov app, mag-fill up ka ng forms doon, tapos ano maghintay ka ng ano isang araw. At pag-file naman talaga ang bayan muna diyan eh. Hindi yan problema. Ang sinasabi ko lang, kailangan pa ba 'yon para ma-trigger ang investigasyon niyo? Para naman na napaka eh kung yung ni-report niyo kanina na ganun na may hindi nagtugma sa ano sa naka-announce na presyo ang kinarga, ano yon, magpa-file pa ng complaint ng driver? Napaka-inutil naman ng DOE natin pag ganun na lang ang sistema natin. Minsan ang tao kasi, nagbabiyahe ka, niwala kang oras, hindi mo alam mag-internet, ikaw ay okay, walang signal sa inyo, wala kang data, napakadaming dahilan bakit mahirap mag-file ng complaint ang ordinaryong taong bayan.
1: Mm-mm.
3: Tapos ibigay nyo pa ang burden sa kanila na parang wala kayong kinalaman sa kalagayan ng taong bayan.
2: Sa sitwasyon po na ganito, attorney, sino po kaya ang dapat na panagutin ng DOE kung sila po'y mag-iimbestiga, ang mga kumpanya po ng langis o yung mga branch owner po ng mga gasolinahan?
3: Kumpanya ng langis, kasi kung una muna, yung oil companies, may franchise yan sa'yo eh. I-insure nila na yung pagtrabaho mo as franchise, kung Caltex, Ron Shell ka man, ginagawa mo yung ano sa franchise. Di ba mga franchise sa mga fast food, pag nag-iba ang pagkain mo, magagalit sila sa'yo kasi iniba mo yung kalidad ng franchise nila. That's the first. I-look out yun ng mga malalaking oil companies kung may nandaraya doon sa kanilang mga franchisees. O pangalawa, ang sabay-sabay ha, hindi ito parang ginawa ng isang istasyon ha. Kaya hindi talaga nila pwedeng sabihin na hindi galing sa amin yung utos na magtaas. So oil companies yan. At pangatlo, itong oil companies, hindi nila ina-unbundle ang price nila. Matagal nang hinihingi ng bayan muna yan. Nung congressman ako, meron pa kaming congressional investigation dyan. Bakit hindi ina-unbundle ang presyo? Ayaw yan ng oil companies. Ano ba yung unbundling ng presyo? Tila-tila rin nyo kung ano ang components ng binibenta nyo kada litro. Bakit 70 pesos ang isang litro halimbawa? Bakit 70? Ano ba dyan? Kasi ang hinalaan dyan ng bayan muna, kung ang 70 pesos ang isa, kada litro ng diesel halimbawa, ang international price lang dyan 40 pesos. So bakit may 30 pesos? Saan nang galing yung 30 pesos? Sabihin nila, eh kasi may gastos kami, yung oil depot, yung tanker.
2: Yung mga hidden charges po na tinatawag.
3: Oo, yung domestic price kasi yung international cost kasi dalawa kasi ang component ng kada litro ng langis na binebenta. The landed cost, which is the international cost, the freighting, the insurance, the tariff. Landed cost yan. Alam natin yan. Pero pag landing sa puerto, papunta sa gas station, walang nakakaalam dyan kung magkanong gastos yan kasi hindi yan sinasabi ng oil companies. Magkano ang sahod nyo sa inyong executives? Dapat so, nakalagay niya. Sa Meralco, alam nyo dati.
2: Kumbaga parang dapat po maibalik yung panuntunan na gano'n sa unbundling para po ang mga motorista kapag nagpapakarga ng gasolina o diesel, alam nila kung saan na pupunta o ano yung dahilan kung bakit gano'n ang presyo ng ipinapakarga po nila. Kailangan detalyado.
3: Correct. Kasi nilaban natin yan sa mga electric companies dati sa Meralco eh. I-unbundle yung electricity price kasi nagugulat ang taong bayan, ilang taon na noon na yon, na ang laki ng bill sa kuryente. Napilitan si Meralco na ipanalo yon, napilitan si Meralco na i-unbundle yon. Kaya ngayon makita mo distribution charge, generation charge, di ba? Transmission charge, tapos Jaya All, di ba? May senior citizen. Napilitan silang, kaya pwedeng magreklamo ang mga consumers. Eh, bakit namin binabayaran si Jaya? Sino to si Jaya? Ano to? Iyon na yung kailangan dyan ng oil companies. Hindi yan na ibalik eh. Never pa silang nag-unbundle ng oil price. Never. Kasi ayaw nilang sabihin kung magkano ang tubo nila kada litro. Kaya hanggang ngayon, ito, pusta ako dyan sa buong gobyerno ng Pilipinas. May nakakaalam ba sa inyo, DOE o sino mang ano, government agency, may nakaalam ba sa inyo kung magkanong tinutubo ng oil company sa kadang litrong na binibenta nila? Wala. Walang nakakaalam dyan. Kasi sinisikreto yan ng oil companies. So yung panawagan sa DOE, may unbundling order na kayo. Dahil sa laban dati nung nag-congressional hearing, sinasabi ko sa DOE yan eh. Iyan man pa utusan yung iyan bandel eh. Ng bayan muna eh. So, ngayon, may order ang DOE na iyan bandel. Pina-TRO yan ng ano, ng mga oil companies noong 2019. O, nanalo ang DOE, nanalo tayo noong 2024. Sabi ng Korte Suprema, hindi, iyan bandel yan ng oil companies. DOE, 2024 pa tayo nanalo na yan, bundle yan. 2026 na ngayon. Bakit ayaw nyong i-implement yan? So, nagsumulat na ako dyan sa DOE noong March. At in the end, patumpik-tumpik sila na parang, eh kasi hindi namin may mga privacy. Privacy? Anong privacy? Na public utility ang oil eh. Pag public interest product ang oil eh. Hindi siya pwedeng pribadong negosyo eh, na walang pakialam ang sino man eh.
1: Opo. Attorney, so, saan makikita yun? Kung halimbawa ay susunod man ng mga oil companies eventually, saan makikita ng consumer yung unbundling of rates dun sa kanilang ibinebentang produktong petrolyo? Sa resibo?
3: At the very una muna, ang ipakita yan ng DOE sa public, i-publish yan every day eh. So makikita mo dun sa website ano ang components ng kada litro, ilang percent dyan yung international. Pangalawa, pwede rin sa resibo yan. Eh, bakit hindi pwede? Eh, resibo, madali namang sabihin yan sa resibo eh, no? So, kasi percentage yan eh. Percentage naman yan eh. Pero hindi pwedeng sabihin ng oil companies kasi mahirap sa resibo. O sige, di-report niya sa DOE, pwede naming tanungin. Kung ayaw niyong sabihin sa resibo mismo, at least alam namin sa DOE na itong porsyentong to.
4: Mm.
3: Ito ang ano international price. Ito ang kung ano man, sahod namin sa mga top executives namin. O sabihin nila kasi may duda ako na napakalaki ng singil ng kanilang tubo kada litro. Johnson Christian, they sold 27 billion liters of fuel last year. 27 billion liters. Piso lang ang itubo nila diyan kada litrong binenta nila. That's 27 billion already. Napakalaki na nga niyan eh. Tapos may duda ako na lampas piso ang mga tubo nila diyan. Di lalong ganid 'yan. Kasi nasa krisis tayo, tutubuan mo yung langis eh. Hindi pwedeng piso ang itubo mo dyan sa singil sa langis eh.
4: Mm.
3: So ako, pag 2 piso lang yung patong nila kada litro, 54 billion na kinita nila sa isang taon.
1: Pero attorney, ngayon ho ay merong tinatawag na mandated price adjustment ang DOE sa mga oil companies. Kayo ba'y kumbinsid yung nasusunod nga ho yung price adjustment na minamandato ng Energy Department?
2: O kasi diba nasa State of National Energy Emergency tayo, kaya ang DOE ang
1: nagdidikta.
3: Sa pagtingin ko hindi nasusunod. Kaya nagulat nga ako ng DOE, wala ni Honey ho. Last week lang, may price range ang DOE na in-announce eh. Last week, yung pagbaba last week, may price range yun eh.
4: Mm-hmm.
3: Nasunod ba yun? Hindi nasunod yun ah. Kahit i-anuhin nyo, sa internet, nakalagay naman yung announcement ng DOE. Tapos, ano ang actual na bumaba. In fact, nireport nyo yan sa DZMM, sa ano eh, sa ABS-CBN, nireport nyo yan eh. Nireport yan ni Alvin eh. Nasabi niya, yung iba, hindi ganito, instead na ganito, ganito lang yung binaba, hindi sumunod doon sa range eh. So, at nagugulat ako na ang DOE walang action sa oil companies. Hindi nila yan, palang may mga threats in public, pero your threat is good, but we need gas. Kumbaga, anong nangyari doon? Diba? Pangalawa, unbundling lang. Oh, nanalo na kayo sa Korte Suprema, may circular na. Kaya ang ano ng bayan muna dito, pag wala pang action sa unbundling, kasi napakalaking bagay yung unbundling eh. Tingin ko pag nautusan sila mag-unbundle, na mapipilitan niyang ibaba ang singil sa oil eh. Kasi mabibisto na sila na ang laki-laki. So ako, kung hindi pa sila mag-order ng unbundling, mapipilitan ang bayan muna talaga. We will file a mandamus case sa korte.
4: Apo.
3: Para utusan ang DOE at ang oil companies na yan, bundle nyo yan.
4: Apo.
3: Kasi there is no reason na hindi nyo yan bundle kasi napaka-natural. Christian, Johnson, napaka-natural na pag mag-oil, mag-price range ka, sabihin mo, dapat 70 pesos lang ang presyo na kada litro. Sa totoo lang, paano masabi ni DOE na 70? Bakit alam ba ni DOE kung magkano production cost? Hindi alam ni DOE yung production cost kasi bulag siya eh. Hindi ang sinasabi ng oil companies eh. Di ba sabihin ng oil company, 75 ang benta namin kasi lugi kami pag 70.
4: Okay.
3: O malalaman ba ng DOE kung lugi o hindi? Mm. Hindi naka-unbundle yung presyo nila eh.
2: Siguro po ang magandang dyan, attorney, dahil na-voice out natin yung ganito mga hinaing, abangan po natin na magiging action ng DOE whether may ma-file na agad na complaint o wala para po...
1: O magkukusa silang mag-imbestiga.
2: Oo, para ano po, meron naman tayong agad matanggap na feedback at may mga nag-aabang din pong feedback din ang mga motorista natin na araw-araw po nagpapakarga ng produktong petrolyo. So abangan po natin, attorney, kung ano magiging development din dito, pero maraming salamat po sa... at least pag-raise po nung punto para makalampag din po ang Department of Energy, attorney. Salamat po.
3: Yes, salamat din. Kalampagin nyo ha, kasi na-raise na natin ang punto. Mm-hmm. So maraming salamat po.
1: Salamat, attorney. Ingat po kayo.
2: Ingat po kayo, attorney. Maraming salamat po. si Attorney Nery Colmenares ang chairperson po ng Bayan Muna.
1: Minsan ay tamang nakakasama din ng loob eh. Kung bagay sa ordinaryong motorista na nagpapagas ka lang, admittedly ako, hindi ko naman magagawa na halimbawa mag-file pa ng formal complaint para sa halimbawa ay 2 pisong hindi na ibigay. Pero kung titingnan ninyo at susumahin, gaano karaming consumer ang nadadaya kung totoong merong pandaraya na nangyayari sa ilang gasolinahan na hindi ba dapat ay tama si Attorney Colmenares na namomonitor ng Energy Department dahil trabaho nila yan eh.
2: Nasa state of national energy emergency pa rin po tayo at parang masakit din isipin na para tayong nabubudol, di ba? May mga updates tayo sa presyo ng petrolyo, mataas ang pag-asa natin kapag may rollback.
1: So ano
2: pero
1: ba?
2: Kapag
1: meron ba nga talaga ito, bang pala, pandaraya halimbawa sa presyuhan, halimbawa kung rollback ay hindi nasusunod yung rollback o kung halimbawa yung alas 6
4: para may mic ka.
1: Ah, para yeah. May mic.
2: Sige, sige, sige.
4: Tuloy na natin to.
1: Meron po tayong guest mula sa... I-on mo nga yung mic.
4: Hanggang 8 tayo, ha? Ah, sige, tatlo game. Na tayo, ha?
2: Pagpasok ni Doris.
4: Pero may TF ako lang.
1: Yung TF mo kukunin sa kanya, ha? Kung halimbawa ba, meron ba talagang nangyayaring pambubudol kung meron nga man? Halimbawa, alas 6 pa dapat. Di ba kasi mandated ang price adjustment ngayon, eh? Paano kung hindi sumunod ng alas 6 at mas inagahan yung pagtataas?
2: Okay lang ba yun?
1: May violation ba?
4: Hindi, ang tanong muna doon, na-repeal ba mong energy emergency yung old regulation law? Hindi malinaw yun, eh. Kasi may old regulation law, diba? Hindi naman na-repeal, eh.
1: Na malaya sila.
4: Malaya sila under the old regulation
1: law. Bakit merong mandated price adjustment? Because of the declaration energy crisis.
4: Hindi, yung mandated, parang silang magkikwenta kung ano magiging adjustment for the coming week. Ang tanong ngayon doon, na-supersede ba ng energy emergency yung old regulation law? Kasi nag-i-exist naman siya.
1: So pwedeng questionin pala ng oil companies yun, ano?
4: Ang susi dito is Department of Energy. Ba't kailangan mag-file pa ako ng complaint sa EGOV naman kung nakikita, wala ba silang tauhan?

0: natural yung nakikarga.
1: Doon pero nasa, nag-sorry naman ang Caltex doon.
0: Ibig sabihin nga, merong hindi talaga sumusunod at may nakalulusot.
1: Ang tanong doon, eh paano kung hindi siya nagreklamo? Di ang dami na pala naloko nung
2: malamang. Kailangan lang na may isang mag-trigger para makakuha din yung sentimento na iba na, ganun din pala yung nangyari sa akin.
1: Baka ang kailangan mag-monitor si Pangulong Marcos pa. Eh kasi mukhang hindi masyadong aktibo ang Department of Energy. Ba't hindi mo i-suggest doon na si Yusek Clare ang mag-monitor para may konting bangis?
2: Actually nga parang wala na din kami nababalitaan doon sa Uplift Committee.
1: Sa Senado yun, di ba?
0: No? May Uplift yung Committee Uplift,
2: parang
0: pa
2: every Tuesday sila nag-meeting pero nabawasan eh.
1: Eh busy sila sa kaguluhan nila sa Senado.
2: Das Lumindol pa din.
1: Mas importante ka pa ba kaysa sa gulo nila doon?
2: Huwag na kung sino lang ang leader dapat.
0: Pero alam niyo ba na 602 na?
1: Sabi ko siya, magaganaan tayong tatlo. Dapat tatlo tayo eh.
0: Oo,
1: hanggang alas 8,
2: diba? Pwede naman pala eh. Pasagising ba?
1: Pero ako lang yung may TF. Kayo wala na kasi naka, may TF na kayo doon sa ano.
2: Para naman tayong gasolinahan yan.
1: Pera-pera pala.
2: 603! Maraming salamat kapamilya. Ako po si Christian Yusores.
0: Ako po naman si Johnson Malabat. Walang maglilipat ng channel, walang BBTU. Susunod na sa Katari Alvin El Chico sa Gising Pilipinas. Magpagas na ho kayo kung may pangpagas. Kung wala, ay di wala muna.
2: Good night. Ingat po.

0: Gising na, bango na, birthday ni Fred at ni Sweet. Baka talaga nga nun, dala-dala may birthday. 604, Wiki Wiki! Ano na?
1: Ay, nako.
0: Wala, ayun lumabas.
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman.
3: Dapat mong malaman.
2: Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
3: Gising na!
2: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
4: Gising!
2: Gising Pilipinas!
5: Good morning! Good morning!
0: Good morning! Arriba, arriba, let's go, let's go! Mr. Gising reporting, let's do this! Narito naman may init na balita ngayong Huwebes sa Gising Pilipinas. Umabot na po sa 45 ang namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa Talana Office of Civil Defense, 33 ang namatay sa SOC Sergeant habang 12 sa Davao Region. Mahigit 600 ang nasugatan at patuloy ang paghahanap sa 17 pang nawawala. Sa ngayon, isinailalim na sa state of calamity ang Sarangani Province dahil sa pinsala ng malakas na lindol. Sa bahay ng Glan, ilang residente na ang humihingi ng tulong na pagkain at tubig sa gilid ng kalsada. Ayon kay Mayor Victor Yap Sr., hindi mapagana ang backhoe para sa pagkuha ng mga nasawi dahil kulang ang supply ng langis. Sa bahay naman ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental, pahirapan ang pagbibigay ng tulong dahil natabunan ang gumuhong lupa ang mga kalsada at bahay. Wala pa rin linya ng komunikasyon at supply ng kuryente at tubig sa lugar, kaya umapela na ng tulong ang mga residente. Bukod sa supply ng pagkain, hiling din ng mga residente ang mga materyales para sa pagkukumpuni ng mga nasirang bahay. Mahigit 2,000 na ang naitalang aftershocks kabilang na magnitude 5.1 na lindol sa bahay ng Glan kahapon. Noon na lang sinabi ng FEVOLS na posibleng tumagal na isang buwan ang mga aftershocks. Naglaan ng GSIS na mahigit 15 billion pesos na emergency assistance para sa mga miyembro at pensyonadong apektado ng lindol sa Mindanao. Gamit ang GSIS Touch Mobile app, maaaring maghain ng aplikasyon sa emergency loan program ng mga miyembrong naninirahan o nagtatrabaho sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity. 40,000 pesos ang maaaring utangin ng mga may existing emergency loan.

0: habang 20,000 pesos kung walang emergency loan at maring bayaran po sa loob ng 3 taon. Sa pagbisita sa General Santos City, sinabi ni Pangulong Marcos na nagbigay ang pamahalaan ng 100,000 piso para sa pagtatayo ng bagong City Hall, habang makatatanggap naman ng 50,000 pesos ang bawat pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Sa Sarangani, binisita naman ni Vice President Sara Duterte ang pamilya ng ilang biktima ng lindol para makiramay at magbigay ng tulong. Handa naman ang COMELEC na gumawa ng makeshift polling site sa Mindanao para sa Barm parliamentary election, gayon din sa barangay at sangguniang kabataan election sakaling hindi pa magamit ang mga paaralan dahil sa lindol. Samantala, isinailalim sa red alert ng Visayas grid kahapon. Tumagal ng 7 oras ang red alert na nagsimula alauna ng hapon at natapos ng 8 ng gabi. Isinailalim din sa yellow alert naman ang Visayas grid na tumagal hanggang 10:30 kagabi. Pati po Mindanao, nasa yellow alert na rin kahapon. Limited time lang naman, pero pumalo po sa umabot po sa yellow alert. O baka Mindanao ang tinutukoy mo dito, Archie, ha? Bunso dito ng forced outage ng 16 na planta habang 12 pong tumatakbo sa deleted capacity o kulang ang produksyon. Isinailalim din sa yellow alert, ito yung sa Mindanao, isinailalim din sa yellow alert ang Mindanao grid bunsod ng pagpalya ng 6 na major plants, kabilang na po ang 4 na plantang pumalya dahil sa malakas na lindol. Nangyayari ang yellow alert kapag manipis ang reserbang kuryente, habang red alert naman po kapag wala ng reserbang kuryente. Tiniyak naman ni Energy Secretary Sharon Green na unti-unti na maibabalik sa normal ang supply ng kuryente sa Mindanao. Ngayong buwan, posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Luzon, Visayas at Mindanao dahil sa pagtaas ng presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market na pinagkukuhanan po ng supply ng Meralco at mga electric cooperatives. 1 peso 96 centavos kada kilowatt hour ang itinaas sa presyo ng kuryente sa Luzon sa spot market, habang mahigit 4 pesos naman sa Visayas at mahigit 3 pesos sa Mindanao. Sa mga consumers ng Meralco, abang-abang po tayo today. O, abangan nyo yung social media ko today, ha? Dahil ngayong araw po ang anunsyo ng Meralco kung magkano ang adjustment sa overall charge ng kuryente for the month of June. Actually, konsumo po natin yan nung May pa, pero may isang buwan kasing lag. Kaya ang singilan po sa atin pagdating na ng June. Kaya abang-abang tayo mamaya, ha, kung tataas o bababa. Although ang pasabi ni Joe Saldarriaga naman nakarang araw ay mukhang pataas. Kaya lang minsan nababaliktad eh. Kaya dapat sure tayo kung pataas nga ba at kailangan pong paghandaan sa budget po yan. Posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 2 araw na kalakalan sa world market, piso na po ang itinaas sa gasolina, habang bumaba naman ng 2 pesos and 30 centavos in diesel at 20 centimos sa kerosene. Mari pang magbago ang presyuhan sa trading hanggang bukas at ipinapataw na risk premium cost ng mga kumpanya ng langis. Inaasahan din makaapekto sa presyuhan ang banta ni US President Donald Trump na pagbabayaran ng Iran ang matagal na negosasyon para sa kasunduan. Naglunsad din ang Iran ng missile at drone attack sa mga base militar ng Amerika sa Jordan, Kuwait at Bahrain bilang ganti sa pag-atake ng Amerika sa Iranian target sa Strait of Hormuz. Nauna ng binatikos ni Bain Muna Chairman Nery Colmenares ang unti-unting pagtaas ng presyo ng petrolyo sa ilang gasolinahan bago pa ang price adjustment noong Martes. Sagot ni Energy Secretary Sharon Green, dapat idaan ang reklamo sa EGOVAP at hindi sa social media para maimbestigahan. Magandang umaga po sa mga taga Department of Energy. Galaw-galaw, baka naman pwede nating i-monitor ang presyo po ng mga produktong petrolyo. Nang sagay, nakakahiya po kasi na ang nagmumonitor yung ordinaryong motorista. Ang unang nakakakita dapat niyan, kayo. Eh, kayo ang Department of Energy, hindi ho ba? Mano ba naman kayo mismo parang mga men on the streets? Diba? Eh, nakikita niyo naman, araw-araw naman kayo nagpapakarga ng fuel. Marami naman sa Department of Energy, may sasakyan. Di nakikita niyo rin, napapansin niyo rin na nagtataas po sila ng maliliit increments lamang bago mag-Tuesday. Kagaya niya na, o tinan nyo, mukhang may rollback po sa diesel next week. Eh, pero pag tumaas na siya ng Sabado, ng Linggo, at ng Lunes, o di parang, bali, wala din yung rollback ng Tuesday. Tinaas na po niya ng weekend eh. Ang masama niyan, ang masakit niyan, baka mas malaki pa na itaas niya kesa sa rollback. O di talo pa yung consumer. Ay, nako, Department of Energy. Patuloy po na uulanin ang ilang lugar sa Luzon sa kabila ng paghina ng habagat. Kabilang sa apektado ang Isabela, Ifugao, Cordillera, Bicol Region, Quezon Province at Mindoro Provinces. Nakaapekto naman ang mainit na easterly sa silangang bahagi ng bansa dahil dito patuloy na mararanasan ang matinding init dito sa Metro Manila at mababa ang tsansa ng pag-ulan hanggang sa gabi. Piit po tayo sa iba pang balita, hindi naman kumbinsido sa paliwanag ng universidad ang ina ng isa sa dalawang namatay na manlalaro ng Ateneo Men's Basketball Team. Lunes, kinumpirma ng Ateneo ang pagkamatay ni Rene Batterponia at Divine Adili sa kasagsagan ng team building activity sa Aurora. Sa investigasyon, napunta sa malalim na bahagi ng dagat sina Batterponia at Adili matapos tanghayin na malakas na alon kaya nalunod. Ayon sa ina ni Batterponia na si Rovelin, nagsagawa pa rin ng water drills kahit inabisuhang huwag tumuloy dahil sa kondisyon ng dagat. Sa resulta ng autopsy, asphyxia by drowning ay kinamatay ni Batterponia, habang hindi dinetalya ang sanhi ng pagkamatay ni Adili na isa pong African na nakatakdang iuwi sa Nigeria. Nauna nang nilinaw ng Aurora Police na walang foul play at aksidente ang pagkamatay ng dalawa. Inatasan na ng Department of Justice ang National Bureau of Investigation na bumuo ng task force na tututok sa investigasyon sa pagkamatay ni Batterponia at Adili. Nakatakda rin sumulat ang kampo ng pamilya ni Batterponia sa DOJ para hilingin ang pagpapalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa coach ng Ateneo na si Tab Baldwin na sinasabing nasa lugar ng subukang sagipin ang dalawang manlalaro. Ayon sa Nigerian Embassy sa Maynila, humiling na rin ang autopsy ang pamilya ni Adili. Ang hindi ko maintindihan, ba't yung head coach, hindi mo man lang kinausap yung nanay. As the head coach, ikaw yung pinakatatay, ba? Ikaw yung leader ng team. Hindi sa usaping legal, ano? Feeling ko kasi baka may implikasyon sa usaping legal kaya siguro natatakot yung Baldwin. At saka foreigner po ito, di ho ba? Sa tao, dapat kausapin mo. Yung nanay, ganito po na yung nangyari, nay. Oo, pasensya na po, nay. Aksidente lang. Oo, yung school din. Yung nagpadala doon yung Ateneo pero hindi kontento yung nanay. Ano bang paliwanag mo? Tao sa tao, no? Kaya lang, mukhang natatakot po. Baka may implikasyong legal kasi. Pag umamin, madadama yung Ateneo kasi school sanctioned, eh. Di ba? Ay, magandang umaga. Tigil mo natin yung newscast natin. Nandyan si Senator Erwin Tulfo, ng miyembro po ng Senate Majority Block at chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Magandang umaga po sa inyo, Senator Erwin. Good
1: morning! Ay, paring Alvin, magandang umaga.
0: Ni mangangamusta lang po kami diyan sa Senado. Mukha ba makakakuha na tayo ng isa pa para maging 13, Senator Erwin?
1: Ay, actually, inaantay din natin kung may mga gagalaw galing sa minority papunta sa majority. Kaya ang problema nga, na-prostrate ng mga kababayan natin, paring Alvin, kasi sabi nilang ganun, away ng away, hindi na makapagtrabaho. Sa totoo lang, eh, naka-break kami ngayon, sinidiye, hanggang July 6. So, wala ka talaga makikita na movement ngayon dahil nga break ang Senado. Hindi lang Senado, pati Kongreso. So, naka-break kami lahat. Kaya, yun, walang trabaho. Pero yung pagdating sa ikang quorum, eh, meron naman dahil sa batas, 12 kami. So, anytime po pwede kami mag-quorum.
0: Apo.
1: So, yun ang sitwasyon yun.
0: Pero yung Senate Blue Ribbon Committee, Senator, may isa pa kayong hearing na gagawin o pagbalik na lang ng sesyon?
1: Hindi pa. Actually, yung ginawa namin nung nakaraan, meeting lamang yon, paring Alvin, kasi ayon sa alituntunin, ayon sa rules ng Senado sa mga committee, kailangan mo nang ibuo yung committee sa floor. Ika nga, nandyan yung mga senador. Hindi ka pwedeng basta-basta magpahiring na lang na turo ng turo yung presiding officer. Ikaw yung chairman. Ikaw yung miyembro. Hindi ganun. Kailangan pag-usapan sa floor, i-elect yung chairman, vice chairman, tapos yung mga member.
0: Opo.
1: 17 ang total. So, hindi mo po pwedeng sabihin na okay na, hearing na tayo. So, hindi ka makapag-hearing hanggat hindi pa na pag-uusapan sa session hall yan, sa plenary hall, ang isang committee. So, hindi pa siya nabubuo actually yung mother committee.
0: Apo.
1: Kaya yung ginawa namin nung nakaraan, ito yung meeting pa lamang organizational, pero hindi mo pa talaga masasabi na hearing kasi nga hindi pa siya buo. Ilalabag sa alituntunin. Yun ang problema dyan. Kagaya nung ginawa nung kabila na nagpahiring-hearing daw sila, eh, wala naman sa ikang alituntunin yun. Kailangan idaan mo na sa floor. Tapos yung mga bisita, dapat bigyan mo din ng kopya yung mga members bago mo ibigay sa media. At nangyari, baligtad, nauna muna yung media na bigyan ng kopya ng mga imbitado kaysa doon sa mga miyembro.
0: Apo, tama. Kumaga baligtad. Ano po? Ito pa lang si Congressman Alejandro Laviste. Ay, sumulat po sa inyo, handa raw sa tumulong sa Blue Ribbon. Ano naging sagot niyo po sa kanya, Senator?
1: Okay lang naman yon na parang Alvin, eh, everybody's welcome. Pero depende naman doon sa mga sasabihin kasi baka nakakalimutan ng mga kabayan natin na isumiti na ni Senator Lacson yung kanyang chairman's report sa ombudsman.
0: Tama.
1: Yung mga hiniring, matatandaan mo itong mga nakaraan, kung sino-sino mga lumutang ng mga pangalan dyan, yun ang ipinasa ni Senator Lacson na doon, mga senador, mga congressman, ipinasa na sa ombudsman. Ngayon, ang magiging sitwasyon dyan, kung may mga testigo na ituturo na naman yung senador, yung congressman, pareho, sa parehong kaso, eh redundant na, di ba? So, ang gagawin na lang ng Blue Ribbon, eh papasa na lamang yun sa ombudsman para additional nila. Kasi kami naman na paring Alvin, nag-iimbestiga ang Blue Ribbon, hindi para sa prosecution, para makulong. Ang investigasyon ng Blue Ribbon ay para makagawa ng mga batas para ika nga in aid of legislation.
0: Tama.
1: So kung may mga additional evidence ka, ipasa mo na doon sa ika nga sa ombudsman para mapag-aralan ng ombudsman at ipasa niya sa Sandigan Bayan para may strong case sila, mas matibay na ebidensya. Hindi yung dyan na naman sa Blue Ribbon, pag-uusapan na naman ay nagiging telenovela actually. Tawag na sa amin yung Senetflix dahil wala makitang magandang drama. So dito sa Senet pinapanood ngayon.
0: At saka baka kasi maging venue lang din para mag-grandstand. Gagamitin lang yung komite nyo.
1: Iyon na nga yung sinasabi natin. Kagaya ng nakaraan ay nagpa-hearing daw sila. Pagkatapos wala naman yung secretariat, wala yung recorder. Wala lahat, sila-sila lang. So parang presko na nangyari. Alam doon nga nangyari, parang grandstanding ang nangyari doon sa hearing. Mm. Kasi hindi talaga siya officially pumasok sa records ng Senate. Pag nag-hearing ka dapat, papasok sa records ng Senate yan.
0: Opo. Pero toko mo na, Senator, di ba yung sabi, parang ilang senador na nagsabi na mayroon pang isang tatalon papunta po sa inyo. Anong balita doon?
1: Inaantay yun. Actually, yung mga senior members po na majority ng nakakakilala doon, tayo bagito pa naman dyan. So, sila. Kasi, paring Alvin, baka nakakalimutan ng mga kababayan natin. Sa Senado kasi, magbabarkada yan eh. Magbabarkada, magkukumare. May mga alam ako dyan na magkumare, magkumpare. Yung isa sa kabila, yung isa dito. So, nag-uusap yan. Pare, dito ka na. Sama ka na sa amin. Di, ayoko. Ganon din magbabarkada. Di ba? Kaya yung kaya Senator Chis, mga barkada niya dito sa majority, ang kumumbinsi sa kanya, pare dito ka na, kasi pare-pareho naman tayo. Eh ayaw mo rin pala na wala kayong ginagawa. So lumipat, kaya lumipat si mama. So, magkakaibigan yan eh. Yung pag-uusap, yung pagkukumbinsi, normal yun, kinukumbinsi niya. Ngayon, pagkarinig ko, may kinukumbinsi niya sila, isa o dalawa katao dyan sa minority na lumipat ka na, kasi ayaw mo naman na nakatenga ka lang, nakaupo, nahihiya ka na rin. So, sumama ka na sa amin. So, ongoing yung tinatawag na paghihikayat doon sa ilang miyembro ng minority.
0: Ay, hindi nyo pa po ba alam, Senator Irwin, na nahack daw yung Senate website? Kung ano-anong kabastusan ang nakapost, Senator?
1: Ay, nasa out of town ako ngayon, parang Alvin. So, actually, hindi ko alam kung ano nangyari. Pero alam mo naman kung sinong gagawa yan na talagang, alam mo naman, talagang patuloy ang paninira ngayon. At marami mga kababayan natin na nabubuisit na eh. Hindi lang pro-Marcos, hindi lang pro-Sara. Lahat nabubuisit na dahil walang nagagawa. Pero in reality pa rin, Alvin, bakasyon kasi kami ngayon hanggang July 6. So talagang walang movement ngayon sa Senado. Pero ito lang ngayong away ng away, hindi natatapos. Eh, nakakahiya naman.
0: Sinilip ko agad yung picture mo eh. Baka ako pinakialaman at kung ano-anong ginawa sa pang-away. Mukhang okay naman. Okay naman yung mga photo.
1: Alam mo, nasanay na tayo sa nabugbog tayo. Pero alam mo naman, kung isang grupo lang naman yun, nang tulad na sinabi ko, may luwabas na naman. May nagsalita na magbibisi presidente. Ulitin ko parang Alvin, with your indulgence, hindi po ako tatakbo na Pangulo, Vice Presidente. Magulo ho eh. Dito nga sa Senado lang, napakagulo na papasokin mo pa yung buhay ng pagiging presidente, vice-presidente. Eh, mahirap po yun. Eh, masaya na ho tayo dito at ang aking pamilya.
0: Mo nakalagay, oh. Asa na ba yun? Kailan baka mabasa ko kasi yung bastos eh. Kung ano-anong nilalagay ng mga news item, maka masita pa ako. Nasaan, Camille? Your system has been tralala tralala. Ay naku, ewan ko mga kalokohan. So anong gagawin nyo dito at sinong hinala mo may gawa nito?
1: Ay, isang grupo lang yan, siyempre. Yung gusto talagang sirain ng institusyon. Eh, kami naman, eh, ayaw naman namin. Siguro kung ikaw ay miyembro ng isang institusyon, parang Alvin, kaya ikaw, miyembro ka ng DCMM, siyempre pangangalagaan mo yung pangalan ng organisasyon, ng inyong kumpanya, di ba? Pero kung talaga disgruntled ka na at ayaw mo nang wala ka nang pakialam, di masira ang institusyon, sirain ko na lang ito. Dahil tatanggalin naman nila ako sa programa na ito. Parang gano'n, parang
0: tama.
1: Eh, pero wag naman gano'n kasi nadadamay lahat. Yung nadadamay yung 22 na mga senador.
0: Opo, isa na lang, Senator Irwin. Nabalitaan niyo po yung dalawang atleta sa taga-Ateneo. Ano po? Yung camera kasi, mukhang magsasagawa po ng inquiry. Ano po? Anong comment niyo dito? Anong reaksyon ninyo sa pagkamatay ng dalawang atleta? At magsasagawa ba kayo ng investigation?
1: Kailangan siguro. Hindi ko lang maintindihan kung bakit nandoon naman anong klaseng training. Yan. Tama naman yung ina. Basketball, hindi swimming, hindi pagiging swimmer ang pinasok ng anak ko. Well, may mga balita na ako. Siguro yung Committee on Sports ng Kongreso ay ng Senado ang makialam dyan para tanungin, ano ba talaga? Anong klaseng training? Kasi alam ko may mga ibang schools na gano'n nga sa tubig para tumaas ang lundaga, parang Alvin, nilalagyan na parang pabigat. Pero parang Alvin, sa swimming pool at may mga lifeguard. Para kung may disgrasya, may ahon ka agad. Ito parang Alvin, dagat eh. Tapos kung pansin mo, ang lakas ng alon. Eh talaga mahirapan ka yung undercurrent, ika nga. So, basic yun eh, yung undercurrent. Sa ibabaw, medyo ma-okay, pero sa ilalim siguro, pinalulundag-lundag sila. Pag bagsak nilang ganun, eh nadala na ng current. Yun lang ang teorya ng ilan. Kaya yung ibang school, sa swimming pool ginagawa parang Alvin. Tapos doon sila sa gilid, nakahawak sila doon sa parang sa gilid. Tapos pag sinabing jump, lulundag. Kaya kung hindi makaahon kagad, may mga lifeguard na iaahon sila parang Alvin.
0: So ano sa palagay mo, dapat ba imbisigyan ang Senado ito?
1: Oo, tama yung nanay. Anong klase? Hindi naman pang lifeguard yung kanyang training, pang lifeguard eh. Yung kanyang training, pang swimming, pang Olympics yun eh. Eh basketballista ito, sa lupa ito naglalaro, hindi sa dagat. Eh kung meron sigurong water basketball po pwede, pero dito medyo hindi yata ako sangayon, parang Alvin. Dapat eh... ang tanong kasi dyan, bakit doon sa dagat? Pwede na, may swimming pool naman sila doon sa school nila. Yun lang yung sistema natin. So, ayong gusto nating malaman, ano ba talaga? Diba?
0: Sino bang Committee on Sports sa Senado?
1: Isa pa yan, wala pa nga. Kaya
0: wala pa.
1: Nagbubuo. Kaya nga parang Alvin, medyo magulo yung sinasabi. Hindi naman po pwedeng elect ka lang ng elect, turo lang ng turo, si pro tempore, si Sen. Gatsalian. Hindi naman po pwede. Kailangan i-elect yan doon. Nominate, ganito. Alvin El Chico. Parang magkukomento, walang kukontra. Then, yung nomination is approved. Parang ganon.
0: Yan, sinisilip ni Camille yung website ninyo. Wala na. Nakalagay, the website is temporarily available. Tuluyan ng tinakedown, Senator.
1: At naghahanda kami ngayon kasi may threat nga na madaming tao darating ngayon dyan. Pwede may tanawagan eh doon sa parang group chat na nagtatawag na magtipon-tipon niya sa harap ng Senado. Ito yung sinasabi ng NBI na may threat na darating dyan at manggugulo umano. So yung sinasabi ng mga intel reports, sabagay intel pa lang naman talaga ito. Pag sinabing intel, continuous and verification, na may kaguluhan. So, today, work from home ang mga empleyado Thursday at saka Friday. Bukas naman kasi Independence Day.
0: Tama. Sige, sir. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Mabuhay ka, Senator Irwin.
1: Maraming salamat, paring Alvin. Thank you po.
0: Maraming salamat, paring Erwin Tulfo. Parang close kami. Si Bigor niya ang close niyan. Si Ayan ang magkabatch. Mga senior citizen. May damak na mas bata naman ako kay Senator Erwin Tulfo. At lalong-lalo na kay Doris Bigor niya. Eh si Doris Bigor niya mag-80 na eh. 627! Standby, Radyo Patrol. Kayang susunod sa ibang balita naman po, ibinasura ng Korte Suprema ang petisyong layong ideklarang valid ang sesyon ng Senado noong June 3. Itong araw na nakabuo ng quorum ang 12 senador sa kabinakante ang lahat ng pwesto sa Senado at inihalal bilang Senate President pro tempore at acting Senate President si Senator Sherwin Gajalian. Sa desisyon ng Korte Suprema, walang legal standing o hindi dapat magkain ng petisyon ang high school teacher na petitioner na si John Barry Tayam na walang direktang epekto sa kanyang sesyon ng Senado. Nauna nang nanindigan si Senador Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang Senate President sa kabila ng nangyaring rigudon. Bukas naman si Gajalian na makipag-ayos sa kampo ni Cayetano pero iginiit na siya pa rin ang may control sa operasyon ng Senado. Tiniyak din ni Gajalian na hindi makaapekto ang tensyon sa sweldo, benepisyo at promosyon ng mga empleyado ng Senado. Kahapon, nilagdaan ni Gajalian ang payroll check sa Land Bank of the Philippines at inaprubahan ang pagpapalabas ng sweldo. Kinilala si Gajalian bilang authorized signatory ng mga financial institutions para sa transaksyon ng Senado. Para kay Vice President Sara Duterte, refleksyon ang gulo sa Senado sa mahinang pamumuno ng Administrasyong Marcos. Inigayat din ang Vice Presidente ang mga senador na talakayin ang mga prioridad at mandato alinsunod sa saligang batas. Propuesta ni House Deputy Speaker Paulo Ortega, ang mga kaalyadong senador ni VP Sara ang dahilan sa tinatawag na Senate drama. 628. O, Radyo Patrol naman. Gising na gising na mga utaw. Kagapo ni Grace San Mateo. Ma'am Grace, happy listening. Ganon din itong si Boss Ted Kua na may bagong cellphone. Bigay ng apo daw niya. Sana all. Si Paolo Baldo ng Vera Catanduanes. Mga na umaga sa iyo. At si Mark Hernandez. Una sa pila si Ron Cueto. Rowen, go!
2: Good morning, Alvin. Bilang paghahanda sa selebrasyon ng Independence Day bukas, ipatutupad ang pagsisara ng ilang pangunahing kalsada sa paligid ng Rizal Park sa Maynila para bigyan daan ng mga aktibidad para sa ika-128 araw ng kalayaan. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, isasara ang northbound at southbound lanes ng Rojas Boulevard mula Buendia Avenue hanggang P. Burgos Drive simula alas 5 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga sa June 12. Kasabay nito, isasara rin ng ilang kalsada sa paligid ng Luneta kabilang ang Bonifacio Drive, PM Calo Street, P. Burgos Drive, Finance Road, Katigvak Drive, Independence Road, South Road at bahagi ng Maria Orosa Street. Naglatag din ang MMDA ng mga rerouting scheme para sa mga motorista para maiwasan ang matinding pagsisikip ng daloy ng trapiko habang may hiwalay na ruta namang itinalaga para sa mga truck at mabibigat na sasakyan. Samantala, mahigit 12,000 police at force multipliers ang ipinakalat ng National Capital Region Police Office para tiyakin ang siguridad sa mga pangunahing aktibidad kaugnay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Roen Cueto. O, teka muna, Camille, bakit sabi ni Professor Xiao Chua, Kuya Alvin, June 10 po ang nakalagay sa title ng live video po. Pakisabihan po yung new media. June 10 ba? 11 ngayon, na ba? June 11. Ano man nakalagay, Camille? June 11 o June 10? Ang napansin ni Professor 10? 11 na ngayon eh. Oo, 12 bukas holiday. Ah, tinan nyo ha. Alam nyo naman si Professor Xiao Chua eh, fan niya ng DZMM. Thank you po ha. Maraming salamat po, Professor Xiao Chua. Oh, kasi minsan eh, syempre nakakalito din sa date. Ano po? Punta natin si Zeus. Si Zeus bang next? Zeus Legazpi. Go, Zeus!
3: Good morning, Alvin. Magtatapos na nga sana bukas, June 12, ang pagpapatupad ng 50 pesos na price cap sa 5% broken imported rice. Pero ang Department of Agriculture inihirit sa National Price Coordinating Council ang extension ng 30 araw sa price ceiling para anila mas matagal pang matamasa ng consumer ang mas murang bigas. Mariin itong tinutulan ng mga rice retailer sa Pasig Mega Market na sinabing dapat tuparin ng DA ang naunang abiso sa kanilang pwede na magtaas ng presyo sa mga susunod na araw. Kabilang dito ang rice retailer na si Remy na magtataas na sana ng presyo ng imported rice sa 56 pesos. Pero mauunsyami pa sakaling maaprubahan ang extension. Narito ang pahayag ng ating mga nakapanayam.
4: Kawa naman kaming retailer kasi siyempre bagsak presyo na kami mula nung nagano'ng price cap na yan. Sinunod naman namin. Dapat, kung anong sinabi nilang ano, balik sa June 12, dapat ito pa rin nila.
5: Okay lang to sa mga bumibili. Eh di sa amin nga ang medyo apektado ng kaunti. Kasi yung mga dating mataas na puhunan, bibig yun, naipit kami. Hindi naman po pwede hindi tayo susunod sa price na yun.
3: Yan ang mga tinit ni na Remy at Abe, mga nagbebenta ng bigas sa Pasig Mega Market. Paliwanag pa, Alvin, ng mga retailer, hindi lang puhunan sa bigas ang dapat na sinisilip ng DA, kundi maging additional costs o dagdag na gastos sa tauhan, transportation at upa sa palengke. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Thank you, maraming salamat, Zeus Legazpi. Sunod natin si Manong Rod Eason from Bataan. Manong Rod, good morning!
6: Good morning, Alvin. Nakisa ang nuclear-free Bataan movement sa pagprotesta sa desisyon ng Asian Development Bank na alisin na ang 2021 Nuclear Energy Financing Ban na layong suportahan ang development ng nuclear energy. Ayon sa nuclear-free Bataan movement, ang pagtaya sa nuclear power ay maituturing na mapanganib. Ang dapat anilang gawin upang suportahan ang tunay na climate action ay ang pamumuhunan sa renewable energy at hindi ang pagbuhay sa mga maling solusyon na maaaring pagbula ng krisis. Dapat anilang maging leksyon ang karanasan sa Bataan Nuclear Power Plant na naging ugat ng $2.3 billion na pagkakautang ng bansa na hindi pinakinabangan sa halip ay naging monumento ng failed energy policy. Ayon pa sa Nuclear Free Bataan Movement, ang panganib sa nuclear energy ay isang realidad kung saan tinumbok ang issue ng pinakahuling karanasan ng bansa sa 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao na kumitil ng maraming buhay at puminsala sa nasabing lugar. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Manong Rod Eason. Thank you, Radyo Patrol.
7: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ay, Professor, ha, chinek na kagad at pinalitan na ni Boss Leo Humangit. Oh, yung boss po sa digital namin, sabi niya, corrected na po yung wrong date sa live. Thank you, maraming salamat, Professor. Thank you, Leo. Yan ang maganda, yung nagbabantayan. Ano, pag may mali, sumbong niyo kagad sa amin, ha? 6:34. Happy birthday muna kay Fred Abanyo. Oy, sabi ko sige, mag-order na kayo ng kung ano-anong breakfast dyan para kay Fred. At saka kay Sweet. Sweet Margin. Happy birthday. Maraming salamat. Marami pa po istorya sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Thursday.
8: Good morning! Good morning!
9: Gising Pilipinas!
8: Good morning!
9: Kasama si Alvin El Chico.
10: Gising Pilipinas.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: Happy 40th anniversary sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Tatamaan po tayo ng presyo.
12: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
12: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
12: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol sa Estrenda at DZMM Teleradio.
13: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
14: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
15: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic.
16: Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, tsaka siyempre, itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DCMM, halos yun lang ang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka mapokus sa DCMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DCMM.
13: Mahalaga po kasi DCMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
14: Happy 40 years sa DZMM. DZMM, Radyo Patrol sa East Trenta. Una sa balita, una sa public service.
17: Ano mga concerns? Ano mga issues?
18: Pagkakampi ng masang Pilipino.
17: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
18: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
17: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
18: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas.
1: Good morning. Teka muna, akong birthday ni Fred at saka ni Sweet. Birthday din ng anak ni Kagawad Caloy Sario, na si Mia Sario. Happy birthday po, ha. Ganon din itong si Dr. Mario Fistin, ay gising na rin, pati si Alfred Estilan at si Richard Merck. Ang dami nyo ng gising, ha. Humaya-maya naman po sa punta natin naman yung ex natin. Deo Herano mo, gising na rin. Si Attorney Paolo Emmanuel Tamase. O isa din po ito sa mga paborito nating magpaliwanag. Malinaw, ano po, Associate Dean and Assistant Professor ng University of the Philippines College of Law. Magandang umaga sa inyo, Attorney Paolo.
2: Good morning!
3: Good morning, Alvin. At sa inyo, mga taga-subaybay.
1: Pahingi lang po ng konting paliwanag kasi naalala ko may isang bisita kami dati. Wako kung kayo yun o iba pang tao. Sabi niya pwede yung any taxpayer na mag-file ng kaso at makialam dyan sa gulo sa Senado at once and for all tanungin sa Korte Suprema kung sino ba sa kanila yung tama. And indeed, someone went to court sa Supreme Court. Kaya lang, ang desisyon ng Korte Suprema ngayon, i-dismiss. Wala daw siyang standing, wala naman siyang kinalaman doon, wala naman epekto sa kanyang kaguluhan sa Senado. Para kay paliwanag yung Attorney Paolo, ba't nagkaganon?
3: So hindi pa ako yun, no? Yung nagsabi.
1: Hindi kayo. Naalala ko so, lang may nagsabi sa aming guest na any taxpayer ay pwedeng sumali din. No? Kasi sabi namin, kung wala tayong pakialam dyan, hindi tayo pakikinggan ng Korte Suprema. Parang sabi niya, hindi any taxpayer can actually file a case in court. Oh, go ahead, attorney.
3: So yung standing po kasi, no, mahalaga po siya na requirement sa ating constitutional litigation, lalo na sa harap ng Korte Suprema. Kasi ang prinsipyo doon ay kung wala namang interes or walang kinalaman yung isang individual na pumupunta sa korte, then una, baka napararami lang unnecessarily yung mga kaso sa harap nila. At pangalawa, walang kakayahan yung tao na iyon na ilahad yung buong facts, no, yung pinaka-importanteng core nung issue na iyon. So, quick analogy, halimbawa may ordinansa na binawal mag-alaga ng aso, yung magke-question nun, cat owner, parang wala namang interest, no? Kasi hindi niya alam kung ano yung kahalagahan ng pagkakaroon ng aso, etc. Parang ganun din yung sa korte natin.
1: So, hindi ba, Attorney Paolo, makasingit po, hindi ba pwede sabihin nung teacher na, hindi taxpayer ako, ang connect ko dyan, isa ako sa nagpapasweldo sa inyo, ang gugulo ninyo. Hindi ba pwedeng ganun ang connect?
3: Opo, tama naman po yun. No? Lahat po tayo kahit papano interesado. Pero ang hinihingi po kasi sa korte ay yung direct injury na tinatawag. Yun yung general rule. Ibig sabihin nun, yung nagdala ng kaso, siya ay makikinabang o masasaktan, mapapahamak doon sa desisyon ng korte. At mahalaga yun kasi mas malino yung issue doon sa korte na pwede lamang i-resolve minsan, no? Mas malino yung issue doon sa korte kung yung nagdadala mismo ay mapapahamak personally or makikinabang personally. So, yung taxpayer na exception sa standing, applicable lamang yan doon sa mga kaso kung saan mayroong illegal disbursement ng public funds. At malino yung illegal disbursement na iyon kasi mahirap naman na in that case, no, hindi kakasuhan ng gobyerno yung sarili niya. So hinahayaan yung taxpayer na may sufficient naman siyang interest upang dalhin yung kaso na iyon. Pagdating dito doon sa kaso ng sa Senate Presidency, bagaman totoo naman, no, lahat tayo napapahamak na nangyayari sa Senado, hindi ganoon kalinaw para sa korte kung ano yung injury talaga na pwedeng masuffer nung Senado, ng mga senador, kung hindi manggagaling yung petition sa mga senador mismo. So parang yun yung indikasyon ng dismissal. No? Wala namang full opinion na nailabas yung Korte Suprema. Pero sinabi kasi doon sa press release na lack of standing nga. Or ibig sabihin nun, parang bagaman maganda siguro yung intention ng teacher na nag-file, hindi ganoon kalinaw para sa korte kung ano yung mapapakita mo na buong kwento nung dispute dahil hindi ka naman kasama doon or wala kang kinalaman doon sa sigalot mismo sa Senado.
1: Opo. So kung may pwedeng maghain at makialam na hindi senador o hindi empleyado ng Senado, for instance, sino po yun? Kasi ang paniniwala din ng karamihan sa atin, dahil taxpayer ako, may karapatan akong pumunta sa korte at questionin kayo dyan, dahil sayang pera namin, ang laki-laki ng sweldo ninyo, puro kayo bangayan. Ang public service nawawala dahil mga personal interest lang ang nangingibabaw sa inyo dyan sa Senado.
3: At tama po, no? Valid po lahat ng sentimiento na iyon. Kaya lang, ang prinsipyo kasi na umiiral dyan ay itong dispute sa Senado, no, yung presidency nila, bagaman yung Constitution mismo yung nagtatakda ng quorum, nagtatakda ng mga required na boto, at theoretically, pwede talaga siyang pasukan ng korte. Hindi papasok yung korte except doon sa panahon na malinaw na talaga yung issue at facts sa kanila. Okay. So lahat naman tayo, alam ko anong nangyayari sa Senado, no? Lahat tayo nanonood ng balita. Pero sa korte kasi, iniiwasan nila yung mag-rule sa mga issue batay lang sa narinig nila. No, kailangan maipakita talaga sa korte ano yung ebidensya or ano yung full na explanation doon sa facts sa dispute. So, kung hindi ho senador or empleyado ng Senado, siguro yung pinakamalapit na po na pwede dyan ay isang government official na no, na papahintulutan na yung trabaho niya or sorry, napipigilan na yung trabaho niya dahil doon sa uncertainty sa self-presidency. Pero you know, maraming issue na papasok dyan eh, kung ito ba yung tamang panahon para pumasok yung korte no, or makakagulo lamang ba siya kung pumasok siya. So isa yun sa mga kinoconsider din nila.
1: So importante po pala ang salitang legal standing. Ayan, narinig ko kay Attorney Paolo, sabi niya, di ba? Importante. Ano, kumaga, anong pakialam mo rito? Dapat meron kang, paano ba sa Tagalog yun? Meron kang papel.
3: May kinalaman. May papel. Oh, may papel.
1: Dapat may ganun. Kasi ibig sabihin, isang senador ang pwedeng, kaya lang, mukhang, ang problema din Attorney Paolo, mukhang ayaw din pumunta sa korte ni Gatchalian, kasi pag, ay ni Gatchalian at ni Cayetano, kasi pag pumunta siya sa korte, di parang siyang naghahabol.
3: Pero Alvin, mahalaga yun, no, na the fact na yung mga senador mismo hindi pumupunta sa korte, ibig sabihin nun, kahit papaano, no, sa kanilang pananaw ay kaya pa nilang resolbahin yung issue na iyon. So remember na ito mga sangay ng pamahalaan na ito, Senado, House, yung Presidente, yung Supreme Court, magkakapantay-pantay yan eh. So iniiwasan nila yung pagkakataon na diretso nilang papakialaman yung isa't isa. So lahat tayo naiinis o lahat tayo naguguluhan dun sa nangyayari. Pero parang ang assessment, it seems, base doon sa fact na wala naman nag-file ng petition, ay yung sitwasyon kaya pang hanapan ng solusyon ng Senado. Baka mas matagal than we would hope, no? Pero wala pa namang sesyon currently. One month away pa tayo from SONA. So parang ganun siguro yung nasisignal, the fact na walang umakyat. Yung pangalawa kasing mabilis na punto dyan, no, yung usually may burden na umakyat ay yung humihingi ng relief na affirmative galing sa korte. Ano ba yung gusto mong gawin ng korte? And kadalasan, yung party na humihingi kasi noon, either hinihingiling niya yung pagpapawalang visa, pag-invalidate, o nakita na natin, no, nullify nung isang gawain. Eh currently, si Senator Gatchalian yung mukhang de facto humahawak ngayon ng reins sa Senado. So usually, ang may burden yan dapat, yung wing nila ni, side nila ni Senator Cayetano. Yung teacher na nag-file, medyo malaki yung issue dun sa petition niya, other than yung standing, kasi humihingi siya ng parang relief from the court na kukumpirmahin lang ng Korte Suprema. Eh, may presumption tayo ng regularidad sa gobyerno. So kadalasan hindi pumapasok yung korte para lang sabihin na tama yung ginawa mo. Usually pumapasok lang siya upang ipawalang visa yung ginawa ng iba pang sangay ng pamahalaan.
1: Okay. Attorney Paolo, yung background mo ba, tunay po ba yan o peke? Nasa office ka na talaga bago mag-7?
3: Sa opisina po.
1: Patingin? Oo, oh, bago mag-7, talaga nasa opisina ka na. Sabi ko kay Camille, hindi ano lang yan.
3: Hindi sa gobyerno.
1: Oo nga, yung aga, no, agang pumasok. Eh. Ang klase mo, 7.
3: Wala pong pasok today. Wala na pong klase sa law school.
1: Ay, sabi mo sa'yo, Samuel, ay, sabi ko, hindi ano lang yan. Apeke yung background ni attorney. Kunwari, nasa office na siya. Pero totoo pala, nasa opisina na si Tomase.
3: Magalaw po yung magamit dito.
1: Thank you. Mabuhay ka, Attorney Paolo.
3: Maraming salamat din po. Magandang umaga.
1: Si Attorney Paolo Emmanuel Tomase, Associate Dean at Assistant Professor ng University of the Philippines College of Law. What time is it? 6:47. Wala naman doon siya. Mamadali pa ako. Steve Razz! Go, Steve Razz! Go, Steve! Ano ka mo? Steve? Steve Razz!
2: Good morning, Alvin. Dito nga tayo ngayon sa...
1: Saan? Nasaan ka?
2: Hello, Alvin. Naririnig mo ako?
1: Oo, napuputol eh. Saan
2: dito ka? Dito tayo sa may Sapu Masla Bridge sa may Malapatan sa Sarangani yan, at bukas na nga itong tulay na ito sa isa sa pinaka-importanting daanan para makapaghatid ng tulong sa mga iba pang munisipalidad sa Sarangani. Nawasak at gumuho kasi itong tulay dahil sa magnitude 7.8 na lindol, kaya ayon sa ilang residente, pahirapan ang pamamahagi ng tulong sa kaya humaba ang pila ng mga sasakyan na hindi pa ito nabubuksan. Sabi nga ng DPWH ay dapat 5 tons lang yung bigat ng mga sasakyan. Kaya kanina, itarik natin yung ibang mga sasakyan, halimbawa yung mga truck at yung pang mga van na naghahatid ng tulong na nakadadaan dito para mabigyan nga ng ayuda yung ilang pang residente doon sa ibang munisipalidad. Wasak din ang karamihan sa mga bahay dito kaya pahirapan na makatulog yung mga ilang residente. Kausapin natin ang isang residente dito na mananawagan lamang dahil nga sa kakulangan ng tulong na kanilang natatanggap. Sir, magandang umaga dito po tayo. Live po tayo sa DZMM. Ano, kamusta kayo ngayon, sir? Ano ba? Anong may supply na ba ng kuryente, tubig?
4: Sa ngayon, wala pa, sir. Tubig at saka yung kuryente, wala pa. At saka yung mga relief food na, wala pa rin.
2: Paano po yan, yung pang-araw-araw po ninyo?
4: Ay, maghanap na lang, diskarte, sir.
2: Mm. Anong sabi, bakit daw wala pang ayuda na naibibigay?
4: Eh, sa ngayon, sir, ngayon naman, meron naman. Pero sa karamihan na nawasak ng mga bahay dito sa barangay, na inuna lang yung doon sa unahan.
2: Mm. Gaano po kahirap ilang araw na pong walang supply ng kuryente at tubig sa inyong barangay?
4: Yung
2: na wala kayong kuryente?
4: Ay, mahirap, sir. Kasi kami, mahirap talaga. Hindi ma-explain.
2: Mm-hmm. So sa ngayon po, sir, nabanggit nyo, wasak din yung mga bahay dito. Kitang-kita nga rin natin. Ano pong diskarte ninyo ngayon?
4: Ang diskarte namin ngayon dito, sir, maghanap lang. Dito lang kami sa tabing karsada. Tutulog.
2: Mm-hmm. Tapos may mga aftershock pa. Paano, hirap din po ba kayo makatulog dahil sa trauma?
4: Oo, grabe. Kahapon gani, sir, na-trauma din kami kasi dumating na yung lindol na aftershock niya.
2: Mm-hmm. Sige kuya, sa ngayon, ano bang panawagan ninyo para marinig ko ng mga opisyal ng gobyerno?
4: Ang panawagan namin, sir, na kailangan matulungan ng kahit konti lang tulong na may bibigay mga tubig at saka yung mga relief food, mga pagkain.
2: Kaya, dahil ilang araw na sila walang supply ng tubig at kuryente, sila nakapag-evacuate, kaya dito muna sila pansamantala sa gilid ng kasayo.
1: Ano raw? Steve! Pangit yung signal mo, videoan mo ngayon si Manong, tapos i-record mo na lang yung panawagan, i-airin natin, ha? Kasi pangit yung signal. Ayan, yan, mukhang umukay na. Steve?
2: Yes, Alvin.
1: Ayan, ayan. Anong panawagan nila?
2: Yung panawag nila, wala silang supply ng kuryente at tubig ngayon at hindi pa sila naabutan ng ayuda. Kaya yung isa rin sa pinaproblema nila, yung wasak na bahay nila. Kaya tama ko yan, saan muna kayo pansamantalang natutulog?
4: Dito lang sa gilid ng kasada. Tapos yung iba nandoon sa vacation center sa may Mamanawa Elementary School.
2: Oh, so yun yung isa sa mga problema nila ngayon, Alvin. Kaya sana, no, yung panawagan nila, mabigyan na sila ng tulong, lalo na yung pampayos ng kanila mga bahay. Okay. Alvin.
1: Thank you. Maraming salamat si Steve Raz. Nandiyan po ngayon sa Mindanao. Thank you, Randy Patrol.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Istretta.
1: Si former Undersecretary Attorney Ramon Isguera sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy Thursday na!
0: Gising! Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkahira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrient. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure. Store.
6: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
7: Happy 40th anniversary po sa ating mga kapamilya sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
6: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
8: The Senate is under attack.
9: There was no NBI agent in the Senate.
6: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
10: Kanina ay merong aarestuhin.
11: Or bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
12: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
6: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
13: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sing Pilipinas!
1: O, teka muna, ipasok na natin si former Undersecretary Attorney Ramon Isguera. Tito Mon, magandang umaga po sa inyo.
14: Magandang umaga, Alvin. Magandang umaga sa mga kasamahan mo dyan.
1: Opo,
14: sa mga tumatangkilik sa iyong programa.
1: Opo,
14: mapagpalang araw sa inyong lahat.
1: Opo, napatawag po kami. Alam naman natin yung expertise ninyo sa criminal law. Ano po, dito sa kaso ng dalawang atletang namatay, may nakita ka bang pwedeng kasong criminal o wala naman?
14: Alam mo, kung pagbabasihan ko yung reports, no?
1: Opo.
14: Purportedly official report ng police, mukhang walang foul play, no? The only thing that I remember is that they were seen in the waters up to their thighs, and then they stepped into something deep, where apparently the current was very strong, no? Malakas yung agos sa ilalim.
1: Apa.
14: I think they panicked, no? The victims panicked and did not know what to do. And they were carried away already by that strong current.
1: Mm.
14: And that's what caused their apparent drowning. Sa foul play, wala akong masasabi. Pero tingnan natin siguro yung balikan natin kung maraming tao yan, maraming atleta na nagtitrain, nabigyan ba ng proper warning that there is a strong current somewhere in the waters and you should be careful about it. But the two victims were seen about 300 meters away already from the shore. And the guard who supposedly responded late, no? Medyo nahuli siya. So maganda siguro yung busisiin ng mga mag-iimbestiga kung nabigyan ng proper instructions itong mga bata, no? Itong mga players. At dahil obligasyon yun ng may-ari ng resort, obligasyon yun ng lifeguard. At kung maraming atleta yan na nagtitrain, dapat marami rin siling lifeguard na nakabantay at nabigyan ng proper warning itong mga atleta.
1: Apo, what about criminal negligence? Yung mga ganyan pa, does that constitute criminal negligence?
14: Not per se. As I said, the reason why kaya ko sinasabi yung nabigyan ba ng proper briefing? Nabigyan ba ng proper instructions? If they failed in that, they are somehow, meaning the owners and whoever are managing the beach resort, should be held accountable for at least simple negligence, no? Simple negligence.
1: Criminal ba yun, Attorney Mon? Pag sinabi criminal, simple negligence, o hindi?
14: Meron, sa Article 365, kasi it's either reckless imprudence or simple negligence resulting to either
1: homicide.
14: Death, physical injuries,
1: etc. What about Ateneo? Kasi school sanction daw yung activity. Yung Ateneo ba ay pwedeng habulin sa anggulong negligence o hindi?
14: I don't think so because I think most of the players were of age and they knew what they were going through, what they will undergo. Training yung kanilang pinuntahan eh.
1: Mm.
14: Kaya lang, itong dalawa parang somehow umalis sila dun sa karamihan ng kasama nila at alam mo na, parang hindi naman lagalag, no? Parang they were adventurous enough to go as far as 300 meters from the shore and they did not know actually that terrain, underwater.
1: Apo.
14: So, yun yung kondon.
1: Attorney, what about the coach, Coach Tab Baldwin? Can he be liable for negligence?
14: Hindi siguro rin, Alvin, unless you show that they were not properly briefed, meaning the athletes were not properly briefed about the training that they will undergo.
1: Yeah, because
14: kasi ang tinitingnan ng isang angulo eh.
1: Opo.
14: Baka kaya nalunod. Merong mga pabigat doon sa kanilang mga paa.
1: Hindi, dininay naman po yun. Wala raw eh.
14: Wala naman eh.
1: Wala. Opo. Hindi, ibig ko po sabihin...
14: Pinagtataka ko lang para may nabasa ako na yung mga nung pinag... parang pinagkakaguluhan ng mga ibang atleta yung dalawa nilang kasama.
1: Oo.
14: Pinalalayo nila yung pulis. Hindi ko alam kung bakit.
1: Opo. At saka yung angulo, Tito mo na... Kung alam na ng coach na delikado yung dagat na yun, eh bakit doon gawin yung training? Hindi ba pwedeng gawin sa ibang lugar na pwede talagang mauwi sa trahedya? Bakit mo tinuloy as the ship captain, as the father of the team, bakit mo pinayagan? Hindi ba siya pwedeng madali ron?
14: Ang assumption mo dyan kasi, Alvin, na maalam din yung coach kung ano yung terrain ng beach, no? At yung... possible undercurrent. But the one who will is actually in a position to know tungkol doon sa sitwasyon noong beach na yon at yung undercurrent na possible maka-aksidente, no? Katulad ng nangyari, walang pananagutan yun. Yung talagang mananagot dyan, yung resort owner, yung manager, at saka yung mga lifeguards. Baka kulang sa lifeguard, mantak mo, iisa. Eh kung 30 yung nagte-training, paano mo ma-save kung 3 yung dalunod, 4 yung dalunod, ngayon 2, paano mo ma-save yan? Dapat nung nakita niya na lumalayo yung dalawa, binigyan niya ng warning. May bullhorn naman siguro sila para sabihin na bumalik kayo dito sa bababaw. At delikado yung lugar na yan.
1: Apo. At Tito Mon, what about a civil case? Kasi iniisa-isa po natin, magkaiba po kasi pag-criminal. Pag-criminal, proven beyond reasonable doubt. Hindi ho ba? What about kasong civil? Pwede, option ba yan ng magulang na magkaso ng civil case? O
14: yes,
1: wala rin?
14: Yes, option yun. Dahil meron tayong isang particular article. I don't know if I'm correct about this. No? It's 2180. Yung merong liability yung mga may-ari ng mga businesses na ganyan eh. May liability sila even if the negligence can be pointed to the employees.
1: Ayun. So yung option ng nanay yun na mag-file ng lawsuit.

0: Gising Pilipinas. Patas. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Mga namatay sa malakas na lindol sa Mindanao umabot na ng 53. Sarangani isinailalim na sa state of calamity.
2: Ilang residente sa Mindanao umapila na ng pagkain at materyales para sa nasirang bahay. Pangulong Marcos, tiniyak ang tulong sa mga naapektuhan ng lindol.
1: Visayas Grid isinailalim sa red alert kahapon. Sigil sa kuryente, posibleng tumaas naman dahil sa serye ng red at yellow alerts.
2: Petisyon hinggil sa liderato ng Senado, ibinasura ng Korte Suprema. Acting Senate President Sherwin Gatchalian handang makipag-ayos sa Cayetano Block.
1: Ina ng basketballista si Rene Batterbonia kinwestiyon na aktibidad na ikinamatay ng anak. Pamilya ng Nigerian na si Divine Adili humiling na rin ng autopsy.
2: Namata ang moving structure sa Bajo de Masinloc. Pinaniniwala ang galing sa China.
1: Halos 70 milyong pisong halaga ng sibuyas na galing China, inabandona sa Maynila.
2: Sa showbiz spotlight, Dennis Padilla, ikinalungkot ang hiling ng anak na si Claudia na alisin ang apelyidong Valdivia.
1: Yan pang ulo naman nagbabagang balita ngayong Huwebes, June 11, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
2: Ako naman po si Doris Bigornia.
1: Detalye. 53 lang namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa Bureau of Fire Protection, sumasailalim sa validation ang ilang hindi pa nakikilalang bangkay. Sinabi ni BFP spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo na nananatili sa full alert ang BFP sa Soksarjen at Davao Region.
3: Yang naman po no, sa aming naitala dito na ibato sa aming emergency operation center ay meron ng 53 cadavers po ang na-retrieve no, at ang iba doon for validation kasi inaalam pa po ang pagkakakilanlan ng mga nasabing mga bangkay po.
1: Para sa tala ng Office of Civil Defense, 45 ang namatay habang mahigit 600 ang nasugatan at 17 naman ang nawawala. Isinailalim naman sa state of calamity ang Sarangani Province dahil sa pinsala ng malakas na lindol. Sabay naman ang Glan, ilang residente na ang humingi ng tulong ng pagkain at tubig. Ayon kay Mayor Victor Yap Sr., hindi mapagana ang backhoe. Sa pagkuha naman na sa weather, kulang ang supply ng langis.
4: Wala na kaming pangbiling bigas. Naubusan na kami po. Kahit wala kaming ulam, basta mayroon lang ng bigas.
5: Hindi ko malaman kung anong unahin ko sa dami. Pero inuuna ko yung buhay. No, sa ngayon, marami pa akong patay na hindi nahukay.
1: Sa bayan naman ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental, kahirapan ang pagbibigay ng tulong dahil natabunan ng gumuhong lupa, mga kalsada at bahay. Wala pa rin linya ng komunikasyon at supply ng kuryente at tubig sa lugar, kaya umaapila na ng tulong ang mga residente. Bukod sa supply ng pagkain, hiling din ang mga residente ang materyales para sa pagkukumpuni ng mga nasirang bahay. Mahigit 2,000 na naitalang aftershocks kabilang na magnitude 5.1 na lindol sa bayan ng Glan kahapon. Nauna nang sinabi ng FIVOLX na posibleng tumagal pa ng isang buwan ang mga aftershocks.
2: Naglaan ang GSIS ng mahigit 15 billion pesos na emergency assistance para sa mga miyembro at pensyonadong apektado ng lindol sa Mindanao. Gamit ang GSIS Touch Mobile App, maaaring maghain ng aplikasyon sa Emergency Loan Program ang mga miyembrong naninirahan o nagtatrabaho sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity. 40,000 pesos ang maaaring utangin ng mga may existing emergency loan, habang 20,000 pesos naman kung walang emergency loan at maaaring bayaran sa loob ng 3 taon. Sa pagbisita sa General Santos City, sinabi ni Pangulong Marcos na nagbigay ang pamahalaan ng 100 million pesos para sa pagtatayo ng bagong City Hall, habang makatatanggap ng 50,000 pesos ang bawat pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Sa Sarangani, binisita naman ni Vice President Sara Duterte ang pamilya ng ilang biktima ng lindol para makiramay at magbigay ng tulong.
6: Now we are also working very quickly open

0: Lahat ng mga daanan para kung kahit saan makapasok na yung mga sasakyan natin, magdala ng tulong, mag-ayos ng mga electricity, ng mga water system at mabilis na ang pagdala ng serbisyo.
1: Inaabot ko doon na sa mga pamilya ng mga namatayan ang pakikiramay ko at ng buong opisina ng Office of the Vice President, kasama na ang pakikiramay ng aming pamilya sa lahat ng mga kamag-anak ng namatay.
2: Handa naman ang COMELEC na gumawa ng makeshift polling sites sa Mindanao para sa BARM parliamentary election. Gayun din sa barangay at sangguniang kabataan elections sakaling hindi pa magamit ang mga paaralan dahil sa lindol.
3: Muling isinailalim sa red alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng 7 oras ang red alert simula alauna ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Isinailalim din sa yellow alert ang Visayas na tumagal naman hanggang alas 10:30 kagabi. Bunso dito ng forced outage ng 16 na planta habang 12 ang tumatakbo sa the rated capacity o kulang ang produksyon. Isinailalim din sa yellow alert ang Mindanao. Bunso naman ang pagpalya ng 6 na major plants kabila na ang 4 na plantang pumalya dahil sa malakas na lindol. Nangyayari ang yellow alert kapag manipis ang reserbang kuryente, habang red alert naman kapag wala ng reserbang kuryente. Tiniyak naman ni Energy Secretary Sharon Green na unti-unti nang may babalik sa normal ang supply ng kuryente sa Mindanao.
4: So slowly lang we're trying to be as fast as we can, but we have to be very careful because if you bring it too fast, baka mas long term pa yung blackout natin. So we're asking for patience lang. Within the week, mano-normalize na yung Mindanao.
3: Ngayong buwan, posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Luzon, Visayas at Mindanao dahil sa pagtaas ng presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market na pinagkukuha na naman ang supply ng Meralco at electric cooperatives. 1 peso and 39 centavos kada kilowatt hour ang itinaas sa presyo ng kuryente sa spot market sa Luzon, habang mahigit 4 pesos naman sa Visayas at lagpas 3 pesos sa Mindanao. Ngayong araw, i-anunsyo ng Meralco ang adjustment sa singil sa kuryente.
2: Posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 3 araw ng kalakalan sa world market, 50 centavos ang itinaas sa gasolina, habang bumaba ng 3 pesos and 20 centavos ang diesel at piso ang kerosene. Maaari pang magbago ang presyohan sa trading hanggang bukas at ipinapataw na risk premium cost ng mga kumpanya ng langis. Inaasahan ding makaaapekto sa presyuhan ang banta ni US President Donald Trump na pagbabayaran ng Iran ang matagal na negosasyon para sa kasunduan, gayon din ang palitan ng missile attack ng dalawang bansa. Nauna nang binatikos ang unti-unting pagtaas ng presyo ng petrolyo sa ilang gasolinahan bago pa ang price adjustment noong Martes. Sagot ni Energy Secretary Sharon Green, dapat idaan ang reklamo sa e-gov app at hindi sa social media para maimbestigan.
5: Ang say ko niya, natutulog kayo sa pansitan, DOE. Bakit hindi niyo pa alam yon? Parang kasalanan pa ng taong bayan ngayon. Na hindi kasi kayo nag-report eh, sa SOCMED nyo lang. Mm-hmm. Hindi ba kayo umiikot, DOE? Hindi ba kayo nagpapagasolina ng mga kotse nyo? Trabaho ng DOE yan na i-monitor eh. Anong kasalanan na naman ng taong bayan?
2: Si Bayan Muna Chairman Nery Colmenares.
3: Alas 7:11. Ibinasura ng Korte Suprema ang petisyong layong ideklarang valid ang sesyon ng Senado noong June 3. Ito ang araw na nakabuo ng quorum ang 12 senador sa kabinakante ang lahat ng pwesto sa Senado at inihalal bilang Senate President Borotem Bore at Acting Senate President si Senador Sherwin Gatchalian. Sa desisyon ng Korte Suprema, walang legal standing o hindi dapat maghain ng petisyon ng high school teacher na si John Barry Tayam dahil walang direktang epekto sa kanyang sesyon ng Senado. Para kay UP College of Law Associate Dean Attorney Paolo Emmanuel Tamase, mahalaga ang legal standing dahil maaaring walang ideya ang naghain ng petisyon sa lahat ng impormasyon. Bukod sa mga senador o empleyado ng Senado, maaaring maghain ng petisyon ng mga opisyal ng pamahalaan na apektado ng tensyon.
6: Yung standing po kasi, no, mahalaga po siya na requirement sa ating constitutional litigation, lalo na sa harap ng Korte Suprema. Kasi ang prinsipyo doon ay kung wala namang interes or walang kinalaman yung isang individual na pupunta sa korte, then una, baka napararami lang unnecessarily yung mga kaso sa harap nila. At pangalawa, walang kakayahan yung tao na iyon na ilahad yung buong facts, no, yung pinaka-importanteng core nung issue na iyon.
3: Bukas naman si Gatchalian na makipagayo sa kampo ni Senador Alan Peter Cayetano, pero iginiit na siyang may control sa operasyon ng Senado. Tiniyak din ni Gatchalian na hindi makaapekto ang tensyon sa sweldo, benepisyo at promotion ng mga empleyado ng Senado. Kahapon, nilagdaan ni Gatchalian ang payroll checks sa Land Bank of the Philippines at inaprubahan ang pagpapalabas ng sweldo. Kinilala si Gatchalian bilang authorized signatory ng mga financial institutions para sa transaksyon ng Senado.
7: Sisiguraduhin natin na hindi mapuputol ang operations ng Senado. At of course, yung coordination with the House of Representatives and other agencies. Yun ang aking mandato.
3: Tikom naman ang bibig ni Senador Erwin Dulfo sa posibilidad na may bumaliktad na senador mula sa Cayetano Block.
8: Inaantay yun. Actually, yung mga senior members po na majority ng nakakilala doon, tayo bagito pa naman dyan. So, sila. Kasi sa Senado kasi, magbabarkada yan eh. Kaya yung kaya Senator Chis, mga barkada niya dito sa majority, ang kumumbinsi sa kanya.
3: Naniniwala naman si Vice President Sara Duterte na refleksyon ng gulo sa Senado sa mahinang pamumuno ng Administrasyong Marcos. Propelled ni House Deputy Speaker Paulo Ortega ang mga kaalyadong senador ni VP Sara ang dahilan sa tinatawag na Senate drama.
2: Pinawi ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang pangamba kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod dito ng pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano na posibleng mapababa ang kinakailangang boto para makonvict ang Vice Presidente dahil sa quorum ng 12 senador sa sesyon noong June 3. Paliwanag ni Gatchalian, kailangan pa rin ang 16 na boto dahil nakasaad sa saligang bataas na 2/3 ng 24 na senador ang kailangan para ma-convict si VP Sara at pagbawalang maupo sa anumang pwesto sa pamahalaan. Nilinaw ni Gatchalian na ginamit lang ang dating hatol ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco para magkaroon ng quorum at makapagsagawa ng sesyon kahit 12 senador lang ang nasa plenaryo.
7: Avelino case, wherein sinabi kung ang senator ay beyond the coercive reach of the Senate, pwedeng ibaba yung denominator sa pagbilang ng quorum. And at the same time, president, no? Hindi lang isa, kundi 8 beses.
2: Nauna nang inatasan ng Senate Impeachment Court sa ilalim ni Gatchalian ang House Prosecution at Defense Team na magsumite ng listahan ng testigo at ebidensya para sa pre-trial conference sa June 18. Inaasahang magpipresenta ang prosekusyon ng 25 testigo para sa impeachment trial. Nakatakdang magsimula ang impeachment trial sa July 6.
3: Alas 7:16, posibleng konektado sa banta sa seguridad ng Senado ang 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico. Kasunod po ito ng pahayag ni NBI Director Melvin Matibag na posibleng konektado ang grupo sa sinasabing banta sa Senate Security. Inatasan na ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang Senate Sergeant at Arms na makipag-ugnayan sa Intelligence Agency tulad ng Philippine National Police para mangalap na impormasyon kaugnay ng banta. Sinagot naman ni Gatchalian ang pagkwestiyon ni Senador Alan Peter Cayetano kung bakit hindi sinabihan ng ilang senador kaugnay ng banta at iginiit na ipinalam ito sa pamamagitan na ipinalabas na memo noong Martes.
7: May mga personalities na na-mention ang NBI. But hindi ko muna sasabihin, no, because we're investigating and validating. It's a possibility na armed group yung manggulo.
3: Para naman kay Senador Panfilo Lacson, maaaring gamitin ng mga armadong sibilyan ang mga nagpakilalang bagman para manggulo.
9: Opinion ko ito, na-discuss din namin ni Director Matibag. Halimbawang nag-appear yung 18 at sa pagsisinungaling o kaya hindi nag-attend, pinacite for contempt. At pagkatapos, in-order na i-arrest. So, posible mangyari yung may mga armed element, not necessarily from the uniform services, kung hindi mga civilian, ang manggugulo doon.
3: Nauna na iniutos ni Gadzalian na pansamantalang pagbawalan ng mga bisita sa Senado at magpadupad ng work from home arrangement hanggang ngayong araw para tiyakin ang seguridad sa gusali. Pinag-aaralan naman kung ipagpapatuloy ang kaparehong setup sa susunod na linggo.
2: Sinampahan ang panibagong reklamong cyber libel at perjury sa Department of Justice si Attorney Levito Baligod at 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico. Ito'y matapos idawit si Iloilo Congresswoman Janet Garin sa joint affidavit ng mga bagman na nakatanggap ng pera kaugnay ng flood control projects at investigasyon ng International Criminal Court. Nanindigan si Garin na hindi niya kilala ang mga nagpakilalang bagman at wala siyang tinanggap na pera mula kay Zaldico.
10: Unang-una, hindi ko kilala yung 18 bodyguards, drivers na allegedly ay nasa kay former Congressman Zaldico. Wala akong kilala sa kanilang lahat. Ang kilala ko lang ay si former Congressman Mike Defensor. And of course, kilala ko rin si Attorney Baligo dahil sa politika namin sa Leyte, ay kalaban niya yung aking pamilya.
2: Sa kabila ng sampina, no-show naman si NBI no-show naman sa NBI si dating Congressman Mike Defensor, pero humarap sa attorney humarap naman pala si attorney Ferdinand Topacio. Hinagkayat ni Topacio ang NBI na magsampa ng reklamo laban kay Defensor sa halip na magpalabas ng sampina. Sinasabing konektado ang sampina sa mga bagman at hindi sa akusasyong sinuhulan ni Defensor ang mga dating tauhan ni Zaldico.
3: Alas 7:19, itinakda sa August 29 ang special election sa Lone Legislative District ng Dasmariñas City sa Cavite. Kasunod po ito ng pagpapatalsik ng kamera kay Congressman Kiko Barsaga noong June 2 matapos ang dalawang suspensyon. Nagugat ng unang suspensyon sa 27 taong gulang na dating kongresista noong Disyembre sa social media post na sinasabing malaswa, nagyayabang ng yaman ang posibleng nag-uudyok ng sedisyon. Pebrero, pinalawig ng 60 araw ang suspensyon dahil sa post kung saan inakusahan naman ang namayapang si Antipolo Congressman Romeo Acop na sangkot sa flood control projects. Humiling na ang COMELEC ng 191 million pesos na pondo para sa special election sa Dasmariñas na may halos 500,000 rehistradong botante.
2: Nabawasan na ang siksikan sa mga kulungan sa Pilipinas. Ayon sa Bureau of Correction, 200% na lang ang congestion rate mula sa mahigit 300%. Bunso dito ng Good Conduct Time Allowance Program kung saan nababawasan ang sentensya ng mga bilanggo sa pamamagitan ng pagpapakita ng magandang asal, pag-aaral at pagtatrabaho. Nabawasan din ang congestion rate dahil sa pagtatayo ng bagong pasilidad sa Palawan, Nueva Ecija at Laguna. Target ng Bucor na magpatayo pa ng 15 pasilidad para mabawasan ang siksikan sa mga kulungan.
3: Time out muna. Anong oras na binibining maganda?
2: 7:20 na po ng umaga.
3: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
11: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZM.
12: Manatili po kayong nakikinig.
13: At dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
14: Nagbibigay ng iba't ibang information.
13: Noong araw ding yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
15: Pag walang knowledge, walang power.
13: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, oh. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: panaganang DCNL para sa atin. Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Sa tulong ng tamang health information.
2: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagamitin.
1: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
3: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
1: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol.
5: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7.23. Hindi kumbinsido sa paliwanag ng universidad ang ina ng isa sa dalawa na matay na manlalaro ng Ateneo Men's Basketball Team. Lunes, kinumpirma ng Ateneo ang pagkamatay ni Rene Batterbonya at Divine Adili sa kasagsagan ng team building activity sa Aurora. Sa imbestigasyon, napunta sa malalim na bahagi ng dagat sila Batterbonya at Adili matapos tangayin na malakas na alon kaya nalunod. Ayon sa ina ni Batterbonya na si Roveline, nagsagawa pa rin ng water drills kahit inabisuhang huwag tumuloy dahil sa kondisyon sa dagat. Sa resulta ng autopsy, asphyxia by drowning ay kinamatay ni Batterbonya habang hindi dinatali ang sanhi ng pagkamatay ni Adili na nakatakdang iuwi sa Nigeria. Nauna nang nilinaw ng Aurora Police na walang foul play at aksidente ang pagkamatay ng dalawa. Iginid din ng mga lifeguards na walang suot na weights o pampabigat sa paa ang mga biktima habang nasa dagat.
6: Suhan ng pala kayo na may lindon. Balindon yun, umaga, may lindon na baka mag-iba ang halon, ang dagat daw. Pero chinik daw nila, yung sabi nila, chinik daw nila, wala daw, kaya tumuloy sila. Hindi may babalik yung sorry sa anak ko. Hindi na mabubuhay yung anak ko sa sorry nyo. Bigyan nyo na lang ako ng clear na yung parang explanation.
5: Para kay dating Justice Undersecretary Ramon Esguerra, dapat imbestigahan kung nabigyan ng babala ang mga biktima kaugnay ng malakas na alon bago ang insidente.
7: Apo. I think they panicked, no? The victims panicked and did not know what to do. And they were carried away already by that strong current. Sa foul play, wala akong masasabi. Pero tingnan natin siguro yung balikan natin kung maraming tao yan, maraming atleta na nagtitrain, nabigyan ba ng proper warning that there is a strong current?
5: Inatasan na ng Department of Justice ang National Bureau of Investigation na bumuo ng task force na tututok sa investigasyon sa pagkamatay ni Batterbonya at Adili. Nakatakda rin sumulat ang pamilya ni Batterbonya sa DOJ para hilinging magpalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa coach ng Ateneo na si Tab Baldwin na sinasabing nasa lugar nang subukang sagipin ng dalawang manlalaro. Ayon sa Nigerian Embassy sa Maynila, humiling na rin ang autopsy ang pamilya ni Adili.
8: Pinaniniwalaan galing ng China ang namataang moving structure sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Mayo unang nakita sa satellite image at maritime domain awareness operation ang istrukturang may sukat na 6x6 meters at sakay ang anim na individual. Kumbinsido si Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tarriela, na sangkot ang istruktura sa illegal marine scientific research sa Bajo de Masinloc. Nauna lang nagpadala ng eroplano ang Armed Forces of the Philippines para bantayan ang aktibidad ng istruktura habang naghain na ang Department of Foreign Affairs ng diplomatic protest kaugnay ng insidente.
9: Pinapaalis naman natin sila. Hindi nga lang sila umaalis. I would still like to argue that the diplomatic protest is still very significant in asserting our right people sa West Philippine Sea and also in expressing our calling out, no, ng mga aggressive and illegal actions ng China.
8: Sa ngayon, 41 pang barko ng China ang napataan sa West Philippine Sea. Kabilang dito ang 16 na barko sa Ayungin Shoal, 13 sa Bajo de Masinloc at 9 sa Escoda Shoal at Pag-asa Island.
5: Alas 7:27, balak mo bang mag-isa ngayong weekend? Okay lang ba sa'yo, mag-isa ka ngayong weekend?
8: Akala ko mag-isa.
5: Mag-isa.
8: Ay, oh,
5: mag-isa.
8: Pwede.
5: Alam mo bang halos 90 milyong pisong halaga ng inabando ng sibuyas?
8: Uy, paborito ko ang sibuyas.
5: Ang nasamsam sa Manila International Container Port. Makihingi ka dun ha. Nakasidid po sa 26 na container van ang kontrabandong galing China at dumating sa Pilipinas noong Disyembre at Enero. Hinihinalang inabando ng mga sibuyas dahil sa pangamba ng importer na malugi dahil maraming supply sa merkado o kaya ay makaiwas naman sa investigasyon. Tukoy na ang consignee ng kargamento pero hindi muna pinangalanan matapos bigyan ng panahon para magpaliwanag at magpakita ng dokumento.
8: Sa Maynila pa rin, inaresto ang dating car agent na wanted sa kasong carnapping sa Tondo. Isinumbong ng kanyang karelasyon ang suspect na sangkot sa hiram-tangay modus. Sa modus, tutulungan ng suspect ang biktimang makakuha ng sasakyan sa car dealer. Pero makalipas ang ilang buwan, hihiramin ng suspect ang sasakyan at hindi na ibabalik. Natuklasang nalulong sa sugal ang suspect.
5: Quezon City pa rin, arestado ang dating empleyado ng Bureau of Jail Management and Penology at live-in partner nito matapos mahulihan ang halos 400,000 pisong halaga ng shabu sa Barangay Commonwealth. 55 grams ng shabu ang nakumpiska sa mga sospek na isinasangkot sa kalakalan ng illegal na droga sa Batasan, Commonwealth at Holy Spirit. 2023 natanggal sa serbisyo ang lalaking dating empleyado ng BJMP matapos magpositibo sa random drug test at nakulong pasabay ng karelasyon dahil din sa illegal na droga.
8: Sumuko na ang driver ng SUV na tinakasan ang nabanggang tauhan ng PNP Highway Patrol Group sa South Luzon Expressway o SLEX. Sa investigasyon, biglang huminto at lumiko ang puting SUV kaya nabangga ang pulis na sakay ng motorsiklo sa bahagi ng San Pedro City sa Laguna. Sumemplang ang motorsiklo at tumama sa Center Island habang tumakas ang SUV. Kasama ang mga magulang, nagsorry ang 21-anyos na Filipino-Indian na SUV, foreigner pala.
5: Oh, foreigner pala. Oh. Tsaka bata, 21 lang.
8: Oh. Pero hindi na yung underage.
5: Namatay ba yan yung pulis? Hindi naman.
8: Hindi naman.
5: Ah, okay.
8: Hindi
5: tuloy naman. Mo, partner. Tuloy
8: mo. Saan na ba tayo? Ay, nagsorry sila doon sa biktimang pulis na may ranggong patrolman. Pinakawala naman ang SUV driver pero desidido ang PNP-HPG na magsampa ng reklamo. Sinuspindi na rin ng LTO ang lisensya ng driver habang umuusad ang investigasyon.
5: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula sa pinakamagandang babae sa balat ng lupa.
8: Pinakamaalin.
5: Wala pa akong sinasabing pangalan. Malay mo naman.
8: Asumera ako.
5: Si Camille pa naman. Mula kay Boris Vigornia. O ikaw na. Ikaw nga ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Gloria. Go. Gloria.
8: Sa balat ng sibuyas. Aray. Sana ako. Ikinalungkot ni Dennis Padilla ang hiling ng anak na si Claudia Barreto na alisin ang kanyang apelyido sa Instagram post. Ibinahagi ni Dennis ang kopya ng petisyon ni Claudia. Claudia ba, Claudia?
5: Claudia. Pero masakit yan sa tatay, ha?
8: Ay, grabe.
5: Ipaalis yung apelyido mo dun sa anak mo.
8: Oo, para kang tinatatwa ka na ng anak mo.
5: Masakit yun. Mm.
8: Ay, Diyos ko buhay. Sa Quezon City Regional Trial Court po, nagpetisyon si Claudia. Batay sa dokumento.
5: Ano daw yung dapat na meron kang malakas na basihan ba yun?
8: Basihan. Oo. Ano ang rason mo?
5: Bakit nga raw ba? Ano sabi dyan?
8: Hindi ko pa alam.
5: Hindi ka pwedeng star news. Dapat alam mo na yan. Dapat ina-anticipate mo yung mga tanong ko.
8: Gusto mo pala star news?
5: Oh.
8: Kasi ganito daw yan.
5: Naging marites. Naging chismos. Tuloy mo.
8: Ay, Batay sa dokumento, hiniling ni Claudia na alisin sa kanyang pangalan ang tunay na apelyido ni Dennis na Valdivia. Sakaling aprubahan, magiging Claudia Isabel Barreto ang pangalan niya sa halip na Claudia Isabella Barreto Valdivia. Sa caption ng post, sinabi ni Dennis na hindi magbabago ang kanyang pagmamahal para kay Claudia sa kabila ng hiling sa petisyon. Noong 2014, ikinonsidera rin ni Julia Barreto na magpapalit ng apelyido pero nagbago ang isip at pinanatili ang apelyidong Valdivia.
5: So bakit nga?
8: Sabi. Sabi nung ano, ito naman tayo lang. Huwag mo na ipakalat, ha, mali, pare.
5: Kasi dapat may dahilan, may mabigat naman dahilan bago mo tanggalin, di ba? Bakit nga?
8: Oo, may nakuha kasi ako, kaya mali eh, partner eh. Mali yung sinabi ng kumpare kong yan, kaya humahanap pa ako ng bagong source ko.
5: Yung pala mali lang pala spelling. may ano
8: na may sasalim, may ganyan.
5: May ganyan.
8: May nabasa ako kung talagang karumal-dumal at talaga namang hindi katanggap-tanggap yung apelyido mo. Pwede mo talagang
5: papalitan. Ay, iba naman yun, partner. Halimbawa, ang apelyido mo, Chikinini.
8: Chikinini.
5: Doris Chikinini. O di pangit, di ba? Okay ba sa'yo na apelyido mo, Chikinini?
8: Lagyan na po sa TV, patron. At yan po ang mga balita. Doris Chikinini.
5: Nagpapatrol, Doris Chikinini. Doris.
8: Maraming diba, salamat, Alvin.
5: Tapos ako naman, ang apelyido ko naman, Kulasisi. O di pangit
8: pa,
5: din.
8: Alvin Kulasisi. Chikinini, hindi. Iisip tayo ng Alvin. Alvin, mamaya, baka ba, kumag na lang.
5: Adyan po ka muna mabalita, itinampok sa Radyo Patrol, balita alas 7.
8: Pwede ba Alvin Hadhad?
5: Gagalit na si Camille sa'yo.
8: Salat. Ako nga pala si Doris Bigornia. Chikinini.
5: Ako naman po si Alvin Alchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos. Dahil magbabalik pa ang
10: Gising Pilipinas!
5: Energy Thursday!
1: Radyo Patrol Balita alas 7! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pangkakampi ng masang Pilipino.
8: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigornia ang nag-iisang mutya ng masa.
8: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang morning tandem ng bayan.
11: Good morning!
1: Alvin L. Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas! Gising Pilipinas.
3: Good morning!
5: Alam mo, ano pangalan mo ulit? Nawala na naman tuloy yung... Wala na naman! Ay, naku,
8: Doris Chikinini.
5: Paulit-ulit.
8: Ay, ikaw, ano pangalan mo?
5: Wala, Alvin El Chico lang ako.
8: Hadad!
5: Ang pangalan.
8: Pwede rin. Ang pwede dumi-dumi. Partner. Alvin Hab-Hab. Oh, sarap nun, ha? Pansit Hab-Hab.
5: Halimbawa, ang apelido mo ay Garapal. O, di pangit, di ba, partner?
8: Oh, pwede, oh. Pwede. O kaya, ang apelido mo ay Mangga. Eh, habaan ang mukha mo.
5: Alam mo, Senator. O, ba't may sinabi ba ako? Sabi ko lang naman, Senator. Maganda-maganda umaga. Si Vian Avillanosa, pero tawa naman ng tawa. O, yan ang gusto nyo, yung mga kalukuhan. Diba? Pag may kalukuhan at bardagulan, ayan na yung mga fans natin.
8: Ang taas ng energy nila.
5: Oo, mga puro kalukuhan, kagaya ni Jerry Diaz. Sir Jerry, good morning. Si Ma'am Corito Season, happy birthday daw kay Richie Garcia ng Iloilo. Partner, batiin mo nga si Fred. Yes, si Fred, palagi kang inaalala yan. Dapat binabati mo yan.
8: Magandang umaga sa iyo, Fred Abanyo. At ikaw pala ay nagbe-birthday ngayong araw na ito. Itong araw na ito ay blessed dahil ikaw ay ipinanganak.
5: Maliwanag, maliwanag yung araw na ito.
8: Napakaliwanag ng araw na ito.
5: Dahil?
8: Ikaw ay sabi niya, partner, bata pa daw siya. Baby pa daw siya. Dahil wala pa siyang buhok. Sabi ko, huwag kang mawala ng pag-asa. Magkakaroon ka rin ng buhok.
11: Love, love, love.
8: Happy birthday, Fred.
5: Happy birthday, Fred. Happy birthday, sweet. Happy birthday, sweet.
3: Happy birthday.
8: Alam mo ba yan, si Fred, kinakarga ko?
5: Alam mo, Jezebel. Ann Bustamante Calomar, de magandang umaga. Ganun din si Francis Magbanwa. Francis, magandang umaga sa iyo, ha? Ang dami ko pang na-miss, eh. Si Deo Jeronimo, good morning. Sa ex, actually, partner, wala pa ako masyado nababati. Ikaw po sa mga ex mo. Si Charina, Sinteno ng Laguna, pinapabati ng happy birthday si Ketleya Marie Radaza ng Santa Cruz, Laguna. Si Mimay. Kung hindi pwede yung taxpayer, yung mga general na hindi ma-promote dahil sa gulo sa Senado, may direct impact po sa kanila in terms of pension. O, pwede yun.
8: Pwede. Si Master Ramadeo, nabasa mo na?
5: Hindi pa.
8: Sabi niya, Buenos Dias, nice to see you again. Long time fan since 2020. Uy, yun nga pala, excited na po akong manood ng Home Along the Riles.
5: Home Along the Riles.
8: The reunion.
5: Yeah. Punta muna natin si Nico Bagsig dahil may sunog po dyan sa Valenzuela. Go, Nico!
12: Magandang umaga sa inyo, Doris at Alvin. Kasalukuyan pa rin nasa ikatlong alarma ang sunog na sumiklab dito sa Valenzuela Gateway Complex. Bahagi ito ng, actually kanto ito, no, ng North Luzon Expressway at ng Blas Ople dito sa Valenzuela City. Tinaas agad ng Bureau of Fire Protection ang sunog sa ikatlong alarma bago mag-alas 6 kaninang umaga dahil sa laki ng apoy at nitong mismong commercial complex na natutupok. Ayon sa mga tindero at katiwalang ating nakausap dito, iba't ibang klase ng produkto ang tinitinda dito sa Valenzuela Gateway Complex, katulad na lamang ng sapatos, damit, accessories, gadget, at meron din ditong iba't ibang kainan at restaurants. Bukod sa kanila, meron din itong katabing terminal ng pampublikong transportasyon at daanan ng mga taong papasok ng trabaho at ng klase ngayong umaga. Tanaw rin, ang kapal ng usok dito nga sa bahagi ng North Luzon Expressway na nakararanas ngayon ng pagbagal ng traffic sa southbound dahil na rin sa dami ng mga truck ng bumbero dito sa lugar. Bigyan ko lang kayo, Doris at Alvin, ng live situation na ito. Sa likod ko, yung bahagi, maliit na bahagi lamang ito, itong Valenzuela Gateway Complex na nasusunog dahil isang mahabang strip mula dito sa bahagi ito at doon sa kanto ng North Luzon Expressway at Blas Ople exit naman ng NLEX at yung mga iba't ibang tauhan ay nandito nga sa labas at binabantayan kung ano ang magiging resulta, kung kailan maaapula, tuloy ang maaapula ng mga bumbero itong sunog na sumiklab dito. Marami pa rin dito nga mga dumadaan na mga iba't ibang mga individual na papasok ng kani-kanilang mga trabaho at may mga nakaantabay din ditong mga ambulansya kung sakali mang kailangan ng paunang lunas ng ilang mga tindero at tindera at katiwala na nasugatan dahil nga dito sa insidente. So aantabayan na natin kung kailan mapapire out itong sunog, pero sobrang laki nitong complex, ano, kaya naman pahirapan sa mga bumbero ang apply nito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
5: Thank you, maraming salamat, Nico Bagsik.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
5: Remember to si name cannot be blanco. Sabi niya, I just want to correct what Erwin Tulfo said. The Senate and the Congress. The fact is that the Congress is composed of the Senate and the House. Ay, naku, napagod na ako sa kakakorek ka. Name cannot be blanco. Kahit dito sa office, ang dami kong kinukorek. Mali po yung Kongreso, Senado at Kongreso. Mali.
8: Anong
5: Senado
8: dapat?
5: At Kamara. Ang Kongreso ay dalawa sila.
8: Okay.
5: Upper and lower. Upper yung Senado, lower yung House. Ipaulit-ulit na ako lang, nakikinig sa akin, ganun pa rin, Senado at Kongreso, Senado. Kasi pati yung mga politiko, ganun din. Mali po yun, dapat Kamara at Senado. Okay. Pareho silang Kongreso.
8: Okay?
5: Okay?
8: Pakiulit naman.
5: Ay, naku, ewan ko. Ulit pa, ulit-ulit. Sabi ni Randy, ang saya ng umagaw pag kayo ang pinapanood ko, si Alvin Hadhad at si Ma'am Doris Kismark. Okay, thank you, thank you. Okay, partner.
8: Mayrabel Apostol ang nasusunog po ngayon dito sa NLEX near Pure Gold.
5: Ayun na nga po, ni-report. Ni-report ni, ano. Oh, isa pa, bago si Mayor. Diyan si Mayor, partner.
8: Si Ruel Alba, good morning. Watching from Las Piñas. Araw-araw. Energy, energy. Thank you.
5: Thank you. Si Mayor Jason John Joyce ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental po, bigyan natin ng pagkakataon.
8: Mm-mm.
5: Kasi mukhang kailangan ng tulong po ng Jose Abad Santos, partner, matindi ang pinsala na idinulot po ng lindol sa kanila. Mayor, magandang umaga po sa inyo. May buntag.
13: Good morning. Good morning.
14: Maayong buntag po, Sir Alvi, at sa lahat ng mga tagapakinig po.
5: Si Doris, kasama din natin na mayor, ano po. Bigyan mo nga kami ng description. Kumusta ang itsura ngayon ng Jose Abad Santos pagkatapos ng lindol, mayor?
14: Today po, out of our 26 barangays po, ay 11 barangays lang po ang accessible by road po. Yung 16 po natin, 15 po natin na barangays ay hindi pa rin po namin na pupuntahan dahil nga po sa mga landslide at sirang mga kalsada po. We have 7 reported verified deaths already, 12 presumed dead but still missing po, and 25 injured. Marami din po mga paaralan, na mga gusali ng paaralan ang damages, ang damage, mga covered court at mga barangay halls po.
5: Pero Mayor, doon po sa mga isolated barangay si Kamo, posible din na meron ding namatay o di kay nasugatan o natumbang mga bahay, ano po?
14: Yes po, yun na po yung mga na-report po sa amin via online po na reporting po ng mga barangay.
5: Ah, may signal pa. Okay, okay. Akala ko naman parang totally isolated talaga. So may signal pa sila, lang sila physically accessible, Mayor.
14: Yes po, malaking tulong po yung tinatawag naming piso wifi po. Doon po kami kumukuha ng internet connectivity. Gawa nga po na wala pong signal po yung mga malalaking telecoms namin sa mga barangay po.
8: Opo. Mayor, sa ngayon po, ano ang pwede niyong masabi na kailangan po ng inyong lugar at agad-agad na makarating
5: at po dyan?
8: At paano mapapadala?
14: Yes po. Ma'am Doris, una po ay nagpapasalamat po ako sa inyo. Kayo po yung una kong nakausap nung unang araw po ng nangyari yung kalamidad po. 2 days ago with sila Sec Rex Gatchalian at Sec Dizon at Sec Herbosa. Maraming salamat po, Ma'am Doris.
8: Opo.
14: Ang mga kailangan po namin ngayon po ay mga tents kung saan pwedeng matulog po yung mga bata at mga senior. Dahil po yung mga evacuation centers po namin ay hindi rin po nagagamit. Although magbibigay naman po si DSWD ng mga family tents po, pero mas mainam na po ang mas marami po. Pwede rin po, dumatanggap rin po kami ng donation po na any food items, tubig, flashlight, solar light, mga ganong bagay po, Ma'am Dori.
8: Tubig, pagkain, gamot para sa mga bata at matatanda. Kamusta po?
14: Yes po, sa ngayon po ay meron pa naman pong supply sa ating mga barangay, pero habang tumatagal po ay lumiliit na po ang mga supply para sa pagkain po ng mga kababayan natin po. Kaya minamandali din po ng DPWH ang pagbukas ng ating kalsada para maparating po ang mga relief goods.
5: Abor na nabanggit mo yung tubig, yung Maynilad at Manila Water, may mga CSR yan. Kaya namimigay yan, corporate social responsibility nila. Namimigay yan pag na-assess nila na pwedeng padalhan ng tubig. Kahit maliliit na bagay, pero yung nagagamit ka agad dyan.
8: Nakikita ko yan noon, pagkala po pabertayan ng kalamidad.
5: Yung sa mga, paano kaya may papadala dyan sa inyo ng private sector mayor? Saan sila magko-coordinate po?
14: Sa munisipyo na lang po namin or sa Provincial Disaster Risk Reduction po sa province ng Davao Occidental po.
5: Opo. Ano pa naman? Buo pa naman yung munisipyo nyo? Hindi naman naapektuhan?
14: Yes, hindi naman gumawa ang munisipyo pero mas minamabuti po namin sa open grounds na lang po dahil hanggang ngayon po ay patuloy ang mga aftershocks. In fact, yesterday po we had a 5.9 and we had a 5.6 po na magkakasunod po.
5: Paano yan? Yung mga tao natutulog sa tent muna? Pansamantala?
8: Pansamantala.
14: Yes po, wala po tayong evacuation. Hindi po natin pinapagamit yung evacuation center po. Kahit na po okay ang evacuation center, mas safe pa rin po pag sa open ground kasi maya't-maya po ang mga pagyanig po.
5: Okay. Nakarating naman na po ang paunang tulong ng DSWD Mayor. Ano? At saka si Presidente, pati si Vice President, naikot naman yun. Umiikot sa mga lugar, sila, Mayor.
14: Although hindi pa po kami napupuntahan personally ni President at Vice President, pero constant communication naman po sa mga cabinet secretaries po na involved sa ating relief operations po. At yes po, yung mga DPWH, andito na po yung mga heavy equipments to clear the roads. Meron na din pong mga helicopters po na pinapunta sa upland namin dahil may tatlo po kaming barangay na upland po na mahirap abutin po talaga. So may papadala na pong helicopter doon na magdadala ng search and rescue team at mga relief goods po. Yung mga tents at mga relief packs from DSWD ay dahan-dahan na rin pong dumadating dito at idinadaan na lang po namin sa dagat. Mabuti na lang po ay kami ay coastal community din. Dahil hindi magamit ang kalsada ngayon, ginagamit na po namin ang dagat sa paghatid ng mga relief goods.
5: Apo. Sige Mayor, bago pa tayo magtapos, bigyan namin kayong pagkakataon. Anong gusto ninyo mensahe para sa ating gobyerno? May kailangan pang tulong dyan, pati po sa pribadong sektor na gusto namang tumulong at mag-reach out sa ating mga kababayan dyan sa Davao Occidental?
14: For the national government, gusto ko pong magpasalamat dahil hindi nyo kami pinapabayaan, lalo na through the DPWH at DSWD. For private individuals and organizations, we are very happy na madami na din po ang nagpapadala ng mga tulong. At sa mga gusto po pong tumulong, we would be happy if we can receive some help from the Filipino people through tents, trapal, food items, water, flashlights, and solar lights po. Kahit may binibigay naman po ang municipal government, provincial at national government, mas mainam na po ang mas marami dahil hindi pa po natin alam hanggang kailan po yung aming sitwasyon na ganito. Maraming salamat po.
5: And our lines are always open, Mayor, ha? At tawag ka lang po, paparamdam ka lang para i-airi namin kaagad kayo pag kailangan. Ano po? Thank you po.
14: Yeah. Maraming salamat po.
5: Maraming salamat din. Kaya Mayor Triple J, Jason John Joyce. Ba't ang apelyido po ninyo ay Joyce? Kayo ba'y foreigner?
14: Yung great-grandfather ko po, one of the soldier during the war po, nung mga gera noong panahon po.
5: Oh, so Amerikanong lolo nyo?
14: Yes po.
5: Ayun. Thank you, Mayor Joyce, ha? Maraming salamat. Mag-ingat po kayo dyan. Mabuhay po mga taga Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Thank you. Maraming salamat si Mayor Jason John Joyce ng Jose Abad Santos dyan sa Davao Occidental. O pinapatawagan din po natin si Mayor Victor James Yap Senior naman sa GLAN. Alamin natin yung sitwasyon sa GLAN sa Sarangani naman po. Ano po? At I cannot be reached kasi pangit yun. Hindi, try mo lang kami. May 10 minutes pa naman. Kasi kanina nakuntata na po natin. Oo, pangit po kasi yung signal doon. Pag may problema sa supply ng kuryente, nagkakaroon din po ng problema sa signal naman. Kasi may nagpa-power po niyan ay kuryente din, hindi ho ba?
8: Pero meron pa rin. O meron wala pa rin.
5: Ay, nakontak natin si Mayor Si James. Kaya depende sa location. Kasi si Mayor Joyce kanina, Davao Occidental. Okay. Si Mayor Yap Sarangani. Ang pinakatinamaan, Sarangani. Mm-hmm. Kaya try. May 9 minutes pa naman. Patawagan mo para mapahinga natin ng opinion niya at saka panawagan kung meron man. Si AV Manalo, buti naman po at naapula ang sunog sa terminal sa Valenzuela. Masyado na naman panamang kulub doon sa nasunugang area. Sinabi ba na contained? Magandang-magandang umaga din kay Josh Kyle Edip na nagpapa-attendance check at si Mabait daw. Pabati po watching from Puerto Princesa sa Palawan. Governor, meron ka ba? O nauubo ka pa? Si Charina Centeno ng Laguna, pakiglit a happy birthday si Katleya Marie Radaza ng Santa Cruz. At si, nabasa mo na si Ma'am Master, si Ma'am Elsie Balion Florentine. At si Kalutang. Ayan, maganda umaga sa iyo. At si si Sarah Concepcion, maganda umaga. At si Marla Vergara, mga maaga ito. Eh. Mga one hour ago pa ito, partner.
8: O, Jeffrey mga Mangay. Fans mo yan. Lagi nag-aan yan.
5: Umaga.
8: Sina Alex Faustino, Ramji, ng Naga, nakikinig at nanonood. Ako, kailangan ko rin ng tubig. Eh, papatayin ko na sila kami. Hindi ako
5: ayun na si Fred sa likod mo. Si Jeffrey Mangay ng Barangay Pagsawitan. Pakibati po si Secretary ni Mayor Egay San Luis na si Clarice Antalio. Andalio. Na nagdiriw ng kanyang karawan ngayong araw. Happy birthday, Clarice Andalio. At si Dave Amalosa, gising na rin. At si Sarah Concepcion, gising na rin. Sabi naman ni Checky Gentile, sana ma-interview din po si Cayetano. Alvin, actually, paulit-ulit na nga yung pag-iimbita namin. Dead Macology. Hindi naman sumasagot eh. Sabi ko nga po sa inyo, hindi po porket sinabi nyo, interview si ganito. Tapos nandiyan, hindi po gano'n.
8: Hindi gano'n kabilis.
5: Hindi gano'n. Kaya po may mga staff po tayo na nagtatawaga.
8: Correct.
5: Oo, pero syempre, liligawan mo. Unang-una, ang time slot po natin masyadong maaga. Hindi po lahat ng tao morning person.
8: Pero mga iba, dadaan ka muna rin sa kanilang mga staff.
5: Ah, partner, may kilala ko sila doon. Alas 10 ang gising.
8: Sana all.
5: Sana na tayo. Kailang gumising ng ako, alas 5 ako nagising. Ikaw earlier.
8: 4:30.
5: Oh, 4:30 kasi malayo ko eh.
8: Kaya nga.
5: Ako malapit lang. So marami tayong ganyan na alas 4, alas 4:30 gising na. Pero mga senador po natin, mga congressman natin, merong hindi morning person.
8: Correct.
5: Ang trabaho naman nila, tuloy-tuloy hanggang gabi.
8: Hindi naman, tayo naman, hindi tayo pwedeng maging hindi morning person kasi yun ang trabaho natin. Doon tayo pinasasahod.
5: So doon tayo kumikita. Pag hindi tayo gumising ng maaga, di wala tayong sweldo. Ganun lang kasimple mo.
8: Kaya nga kanina, partner, muntik akong malate kasi hindi, pinatay ko yung alarm.
5: No.
8: Sabi siya, 5 minutes. Nakadiretso ako. Buti
5: yung snooze, nag-snooze ka.
8: Oo, nag-snooze ako.
5: Apahamak yung snooze na yan.
8: Totoo, dapat patayin.
5: Yung 5 minutes pa, 5 minutes pa.
8: Dapat patayin ang naka-invento noon eh.
13: Easy,
8: Monty ka kumalay talaga. Buti na lang gising si Lorenzo, Mariusip.
5: Ganyan din nangyari sa akin. Noong last time na para akong ano, para akong buhawi. Ang bilis ko. Magandang umaga sa iyo, Kagawad Marlon Nason. Ganun din si Jing Subido. Nag-donate na po ba ng 1 month salary yung Cayetano Block para sa earthquake victims? Hindi ko alam. Ang alam ko yung Gatchalian.
8: Kina-Risa at Gatchalian.
5: Pero maliit lang naman yun. Sa totoo lang, kung 12 lang sila times, magkano bang sweldo? 300,000. Hindi kalakihan yun.
8: No. Ay, Fred, pakilabas mo nga yung sahod ko. Donate mo na rin.
5: Sinabi mo yan, ha? May patunay na tayo na diniklara mo. Buong sweldo mo ngayong buwan?
8: Sika lang.
5: Nag-alangan. Nag-alangan. Ano? Sabi niya, parang saan bang budget na ito? Patay tayo dyan, baka wala kang pambayad.
8: Bigla ko naisip yung mga Judith ko.
5: Siyempre.
8: Bayaran ko muna yung Judith ko. Pero kahit mapaano makakadonate naman tayo. Kahit hindi cash.
5: Kahit maliit na party lang.
8: Oo. Bakit ikaw hindi?
5: Ba't mo ako sinadamay? Ikaw nag-alok eh. Ba't mo ako dinadamay?
8: Hindi ba't ikaw si Alvin?
5: Alam mo, Doris Kula, Chikinini. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Fer Ramirez. Glan po is the hardest hit in Sarangani Province. Roads are still impassable according to my first cousin who lives in Jensen. Nga po, tinatawagan po ni Camille si Mayor eh.
8: Kaya lang
5: po, ang signal doon ay hindi po maganda. Gustuhin man
8: so
5: namin.
8: So yung Glan ay nasa Sarangani?
5: Sarangani.
8: Okay.
5: Wala
8: eh. Ang Sarangani, di ba taga dyan si Mayor ni Pacquiao?
5: Ang ano niyan, partner, ang pumuntahan ng mga taga Sarangani, taga Jensan.
8: Which
5: is highly urbanized. Akala ko dati ang capital na Sarangani, Jensan, hindi pala. Kasi highly urbanized city para sa amin, ang capital na Negros Occidental, Bacolod. Pero sa kanilang kaso hindi. Ang capital pala ng Sarangani ay Alabel.
8: Annabelle.
5: Oh. Di ba yung doll dun sa horror?
8: Oo. Buti na lang hindi ganun.
5: Annabelle. Lele, mali, mali. Sorry.
8: Annabelle. Oh. O sa lahat po ng mga taga Sarangani, ha? Nako, eh, easy lang po kayo ako sa ngayon.
5: Ay.
8: Kapit lang dahil Amil, dadating ang tulong.
5: Si Francis Magbanwa nag-message, yung provincial disaster officer daw, ano, Eliza,
8: oh,
5: yung provincial disaster officer daw ng Davao Occidental humingi ng tulong sa Island Municipality ng Balot. May number siyang binigay. Kung gusto niyo lang. Kasi wala, patapos na tayo. 3 minutes na lang ako eh.
8: Mm.
5: O, nanghingi din daw. Baka gusto daw, basta natin i-area. Ano po? Sabi ni Vian Avellanosa, ang pangit ng surname po ay Colin. Wag na yan, Vian. Pag binasa ko yun, madadali na naman ako. Puro kayo kalukuhan eh.
8: Hindi ko nag-get.
5: Ay, naku pa na, wag na. Pag nag-get mo, baka biglang tumawa ka na naman dyan. Ako na naman yung malalagay sa alanganin. Magandang umaga. Attorney Chris Vindio. Magandang umaga po, present po. Siyempre, as always, present yan. O, pati si Caloy Sario, present yan. A birthday pala ni Pinky Webb today.
13: Happy talaga birthday!
5: Na. Siyempre, kahit nasa bilyonaryo na mga yan, mga kapamilya yan, nalalaman po ba mukha ng Pinky Webb?
8: Oh, napakaganda.
5: Oo.
8: Oh, napakaganda.
5: Ay, huwag mong nilalagyan ng mga adjective. Wala namang may padala ba sa'yo?
8: Wala.
5: Oo. Oh. Bawiin mo yung maganda.
8: Hindi, bawiin.
5: Pinky Webb, happy birthday yun lang. Oh.
8: Bawiin ko mismo na ano, na yung happy birthday.
5: Miss Pinky Webb! Kung nasan ka man naroon, Miss Pinky Webb, happy happy birthday partner. Dati kong partner yan sa TV Patrol Weekend. Ano, grand kandisyamem din yan.
8: Happy birthday sa iyo, Pinky. At namimiss ko ang tatay mo. Bigla yung tatay.
5: Si Senator mabait ang tatay ko.
8: Mabait yung tatay. Pogi?
5: Nagkakaabot
8: kami dito.
5: Matangkad. Pero mabait din naman yung Pinky Webb. Oo.
8: Ang balita ko, ang galante. Kaya lang, hindi pa niya napapatunayan. Walang patotoo, Pinky.
5: Oh. Pinks, happy birthday. Oh,
8: happy birthday.
5: Tatlo na yung may birthday si Pinky Webb, si Fred Abanyo at si Sweet Martin. Happy birthday po sa inyo.
13: Happy birthday.
5: Si partner, ako sa akin, bago tayo magtapos, may suggestion lang ako kay Coach Tab Baldwin, baka hindi naman niya tayo naintindihan dahil foreigner pala ito.
8: Ano I po? Will translate.
5: Okay, so, ang sa akin is parang tao sa tao, puntahan niyo po, makiramay kayo sa nanay. Kasi kayo yung pinaka-head ng team doon nung nagkaroon ng team building.
8: Oh, sige.
5: Di ho ba?
8: Ito ang translation.
5: Translate it in English, please.
8: Human to human.
5: Wow. Human to human.
8: Console the victim of this tragedy.
5: The mother.
8: The mother.
5: Mother.
8: The mother. Wag. Let's not go there.
5: The mom.
8: The mommy. Oo. Ano pangalan?
5: Robeline. Tab.
8: Tab.
5: Tab.
8: Paring Tab. Ano ba?
5: No, in English daw. In English. Oh, you should talk to him in English because he's from Ateneo.
8: Arneo.
5: You know naman, people from Arneo, right?
8: Yes, yes. Kaya nga, yes, yun lang ang sagot ko.
5: Hindi, ibig sabihin tama yun, tao sa tao. Yun ata ang kulang din, ano, yung magkaroon empathy.
8: Magkaroon naman ng kaunting empathy, kaunting sensitivity rin, at compassion. Kasi wala naman pong may gusto nang nangyaring ito, sa totoo lang. Pero ang pinakamalaking nagdadalamhati ngayon
5: yung nanay.
8: Explikahan
5: nyo, paliwanagan ninyo, i-console ninyo, pati yung Ateneo, ano, partner, ano. Hindi daw nagpapakita pa yung coach doon, hindi ba? Kaya siguro nagdududa din ang nanay. Ba't wala yung pinaka-leader ng grupo? Sino bang nag-decide na doon gawin? Di yung Baldwin.
8: Sa totoo lang naman kasi yung mga ganyang klaseng kaso o sitwasyon, ang hirap na kumilos kayo kung anong gagawin ninyo. Understandable kung kayo'y natatakot doon sa magiging consequences.
5: Feeling ko, diba? Yun din, nag-aalangan kasi baka may legal consequence. Pero kung ako, akong coach, I will take responsibility for what happened. Not criminal responsibility kasi wala naman daw pinag-uusapan na criminal, diba? Kung hindi responsibility as the head.
8: Yeah.
5: As the coach, as the father, I will take responsibility for what had happened. At kakausapin ko si nanay. Nay, walang may gusto mangyari nito, pero nangyari. Paliwanagan mo in English. Kung may interpreter na kailangan, andyan naman si Doris. Pwede mag-interpret.
8: Ready ang aking services. Show some heart. May ganyan po dapat.
5: Tsaka accountability. May issue din ng account. Sinong accountable sa nangyari? Kaya lang nga, ang iniisip nila, Camille, criminal accountability. Oo, pero ang baka doon mauwi eh.
8: Pero nga, sa ngayon, ang unang-unang gawin, yun nga kalamayan ng kalooban ng mga parientes na nagdurusa nga ngayon. Hindi po biro ang mawala ng kapamilya. More so, ha, intindihan ni Tab, more so, anak, parang sa atin, inisip natin, hindi po pwede na maulang mamatay ang anak.
5: Kesa magulang.
8: Sa magulang, di ba?
5: Tama
8: yun. Ay, nakong amin pong pakikiramay po. Nay, anong pangalan? Rodeline?
5: Roveline.
8: Roveline, opo.
5: Amin pong pakikiramay. Okay, Louis Basco, magandang umaga sa iyo. Happy Thursday. Paano po yan? Ang tandem ng bayan ay ready na.
8: Yes.
5: Ah, naku, siningil po ako. Sabi ko kanina, mag-80 na si Bigornia. Hindi, hindi pala, mali ako. Sorry
8: ilan?
5: Naman.
8: Ilan?
5: Bukang magsisitenta na po. Parang ganun din. Magsi-70.
8: Minsan hindi ko alam kung magka-partner ba tayo talaga. Hoy, akala mo hindi ako nakikinig sa iyo, ha? Kaya alam ko na sinabi mo 'yun.
5: Ayan
8: may
5: nga.
8: Patotoo.
5: Oo. Ayun naman ang gusto ng mga fans natin, yung bardagulan nga ikaw ko, 'di ba?
8: Oo, pero bakit lagi ako matanda?
5: Eh sino ba matanda sa ating tatlo? Sige, si Robert ano para walang ano, ha?
15: Ako na naman. Lagi na lang ako.
5: Hindi pero yung totoo, yung katotohanan lang, sino ang matanda sa ating tatlo?
15: Ako.
5: Ah, yan ang
8: kaibigan.